0: Magandang magandang umaga mga kapamilya, mga kaserbisyo, September 12, 2026. Araw po tayo ng Sabado. Sa mga nag-birthday, kagaya ni Radyo Patrol Ro and Cueto, happy birthday!
1: Happy birthday!
0: O, kala mo ha, makakaligtas ka sa amin, Roen, ha? Padala mo yung pa-breakfast muna yan sa amin, ha? It's Saturday, Balita Antimano time! Hanggang 9 in the morning po tayo. Eh, masasaya po. At mga isyung direktang nararamdaman ng ating mga kababayan ng ating pong pag-uusapan today. Kumusta po ang inyong naging week? Nabaha ba kayo? O nasa baha pa rin kayo? Walang pagbabago? O kaya naman kahit papano ay humupa na yung baha sa inyo po mga tahanan? Kaya kahit nakakapaglinis-linis na tayo, ha? Magandang umaga, ako po si Robert Mano at ito po ang Balita Antimano. Sa mga nanonood po at nakikinig sa atin via DZMM Radio Patrol sa East Trenta, sa mga Team Radio, magandang umaga po sa inyo ha, sa 630 kHz AM band. At syempre, sa mga Team TV, syempre hindi papatalo mga nasa cable. Magandang umaga po sa inyo. Eh sabi din naman ng Team Social Media, Team Online, aba. Kami rin naman nakabantay sa Balita Antimano at nagkakape. Magandang umaga sa mga nanonood sa atin via Facebook at YouTube. Good morning po sa inyo, ha? Samahan niyo po ako hanggang 9 tayo ngayong umaga. Kapag may mga mensahe po kayo, kaya gusto niyo pong i-share yung pong kinalalagyan ninyo, yung sitwasyon dyan. Baha pa rin ba o kahit papano ay nadaraanan na? Aba, ipadala niyo po yan sa ating Viber number na 0919-278-3000. Kung video o picture po yan, ilagay niyo po yung exact location at yung oras, kung ano po oras kinuhanan yan, para po may reference yung ating po mga tagapanood naman dito sa DZMM Teleradio, ha. Sa mga nasa Team Radio, huwag kayong mag-alala, i-describe natin yan para alam nyo din po, lalo na yung mga bumabiyahe, yung mga nasa kanila mga sasakyan, yung mga naghahanap buhay, ang mga TNVS. Aba, magandang umaga po sa inyo, ha. At syempre, doon po sa mga nakatutok sa atin, ay, unahin ko ng i-greet at marami, magpasalamat ha kay Sir Baltasar Manabat Estonactok, ha? Siya po yung nagsakay sa akin kanina papunta dito sa ABS-CBN. Akala ko yung maitatago ko yung personality ko eh. Kilala agad eh, yung pala nanonood law siya everyday sa DZMM, nakikinig pala doon sa kanyang radyo sa sasakyan. Maraming salamat po, sir. At magandang umaga po sa lahat ng mga nakatutok sa atin. At dahil 8:07 na, ano pang hinihintay natin? Ano pa ba? Balikan na po natin ang mga balitang dapat alam mo, Antimano, sa linggong nagdaan.
2: Pang-headline yan! Pang-headline yan!

0: Labor groups dismayado sa bagong wage order sa NCR.
1: Pang-headline yan!
2: What will stop yung mga employers to do another case pagdating ng isa pang wage hike? Hindi lamang sa NCR. Ngayon marami nakaamba na mga wage hike petitions sa Southern Luzon, Central Visayas. Baka gawin na naman nila ito kasi nakita nila parang pwede pala.
0: Naglabas ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board ng bagong kautosan para sa 60 pesos na aumento sa minimum wage sa Metro Manila. Inilabas ang Wage Order Number 28 habang nakabinbin sa korte ang Wage Order Number 27 o 85 pesos na dagdag sahod. August 30, nagpalabas ang Pasig Regional Trial Court ng preliminary injunction sa 60 pesos na unang bugso ng wage hike matapos mapaso ang temporary restraining order sa petisyon ng Redicon Trading at R2 Builders. Naghainan dole ng motion for reconsideration kung saan iginiit na walang jurisdiction ng korte sa usapin ng sahod. Para kay Akbayang Party List Representative Percival Sendanya, posibleng tangkain ng ilang kumpanyang muling harangin ang Wage Order Number 28 na ipatutupad sa September 26 o 27. Nauna na pong umalma ang Trade Union Congress of the Philippines sa panibagong wage order at iginiit na dapat ipatupad ang naunang 85 pesos na aumento sa sahod. Nakuyan po ang problema na kinakaharap ngayon ng mga uring manggagawa dito po sa atin sa NCR. Sabi nga nila, 85 pesos na, naging bato pa. Kayo po, mga kapamilya, medyo sagutin nyo nga po itong aking tanong na to at ipadala nyo sa ating Viber, ha? Kayo po ba ay pabor doon sa naging desisyon ng DOLE na dahil nga nakabinbin yung 85 pesos, nagpalabas ang panibagong wage order pero mas mababa? Nasa 60 pesos yung inilabas na wage order. Tama ba? Oh. Ang tanong at ang sinasabi ng karamihan, kung lagi tayong ganito, maglalabas ng wage order, kukwestiyonin sa korte, tapos maglalabas na naman ng panibago. Parang napakagulo na po. Sino ba talaga dapat ang may natatanging jurisdiction pagdating sa wage order? Sa Senado po, ang Senate Committee on Labor, si Senator Joel Villanueva, ganun din po yung point of view niya. Dapat ipatupad yung 85 na naunang wage order ng DOLE dahil wala anyang jurisdiction ang korte na harangin ito. Malinaw daw yan sa konstitusyon. At tanging ang wage board ang may say pagdating sa usapin ng dagdag sahod. At hindi rin daw anya pwede na magpalabas ng dalawang magkasunod na wage order. So invalid yung pangalawa. At ang pinupush pa rin talaga nila yung 85 pesos. Sa panig naman po ng DOLE, ang paliwanag, kesa wala pong natatanggap ngayon ang ating po mga manggagawa sa NCR, magpalabas na tayo kahit mas mababa doon sa 85 pesos. At idagdag na lang natin yung plus another 20 plus sa January. Pero ang tanong, pag i-implement nyo na po yan sa katapusan ng Setyembre, anong garantiyang walang magko-question dyan? Anong garantiya na hindi na naman niya naharangin ng mga kumpanya na ayaw magbigay ng kakarampot na dagdag sahod sa kanilang mga manggagawa na ibinibigay yung lahat ng oras, pagod, sakripisyo, maging oras sa pamilya, napupunta dyan sa trabaho para lang po magkaroon ng magandang output. Tapos kakaunting 85 pesos, ipagsusungit pa, ayaw pang ibigay, kukwestiyonin pa sa korte, ha? Kayo po, anong point of view nyo po dyan, ha? Anong POV nyo dyan? Padala nyo nga po sa amin sa 0919-278-3000. Samantala, reklamong isinampa ng Mr. ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Banas Escarpio kaugnay ng pagsasapubliko ng kanilang bank records ibinasura ng piskalya.
1: Pang-headline yan!
2: Constitutional duty ng COJ ang pagtiyak na may matibay na kaso laban kay VP Sara Duterte
3: at bahagi ito ng pag-usisa sa ebidensya. Imbes na magsampa ng mga walang saysay na kaso laban sa mga members ng COJ at mga kritiko niya, harapin dapat ni VP Sara ang impeachment case.
0: Nag-ugat ang reklamong isinampa sa Quezon City Prosecutor's Office sa pagdinig ng House Justice Committee kung saan sinita ng amla

0: Ombudsman na tinukoy na tamang forum. Pero nanindigan ng isa sa respondents na si Congressman Percival Sendanya na walang basehan ang reklamo ni Carpio. Kabilang ang questionableng bank transactions sa basehan ng ikalawang Article of Impeachment laban kay VP Sara. Samantara, kuha muna tayo ng
1: DZMM Radyo Patrol Flash.
0: Isang flash report mula kay Radyo Patrol Kelly Cordero. Kelly,
2: Robert, eksakto 8:11 AM nakalabas na ng Cardinal Santos Medical Center si dating House Speaker Martin Romualdez. Naisakay na siya sa ambulansya at dadalhin na sa UPPGH sa Maynila para sa independent medical examination na iniutos ng korte. Naka-convoy ngayon ang mga tauhan ng DZMP, ang SWAT at may medical experts din nakasama sa loob ng ambulansya. Ito ay para mabiripika nga sa UPPGH ang resulta ng pagsusuri ng kanyang mga doktor sa Cardinal Santos Medical Center. Itinakda ang examination niya mamayang 10 AM at doon na muna siya ay kukonfine habang wala pang kautusan ng anti-graft court. Sa Lunes, Robert, September 14, nakatakdang ipresenta ng mga doktor ng UPPGH sa korte ang finding sa medical exam ng kongresista. Una nang naghain ng manifestation for hospital confinement at urgent motion for continued hospital confinement under custody si Romualdez sa Sandigan Bayan 3rd Division. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito, ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
0: Marami salamat, Radyo Patrol, Kelly Cordero.
1: DZMM Radyo Patrol Flash Report.
0: Samantala, 25 testigo posibleng iharap ng House Prosecution Team sa ikalawang Article of Impeachment na may kaugnayan sa sinasabing hindi maipaliwanag na yaman ni Vice President Sara Duterte.
3: Pang-headline yan!
4: At naman tayo nagimbal after the AMLAC said that there were at least 6.7 billion transactions, no? So when you say transactions, deposit at saka withdrawal yon. So that is something that I think the Vice President should explain not only before the impeachment court but also to the public.
0: 25 testigo posibleng iharap ng House Prosecution Team sa ikalawang Article of Impeachment na may kaugnayan sa sinasabing hindi maipaliwanag na yaman ni Vice President Sara Duterte. Pero posibleng ibaba sa 10 ang testigo kung papayag ang defense team sa pag-stipulate ng authenticity ng libo-libong financial records ng Vice Presidente. Ayon kay House Prosecutor Joel Chua, posibleng tumestigo si dating Senador Antonio Trillanes na inakusahan ng pamilya Duterte na nakatanggap ng 181 million pesos na cheque mula sa sinasabing drug lord na si Samuel Uy. Sakaling walang mangyaring stipulation, posible ring tumestigo ang mga opisyal ng iba't ibang bangko, Anti-Money Laundering Council, Bureau of Internal Revenue at Securities and Exchange Commission. Nauna nang sinita ng AMLAC ang 6.7 billion pesos na transaksyon sa mga bank account ni VP Sara. Desidido naman ang prosekusyong iharap bilang huling testigo si VP Sara para magpaliwanag sa apat na Article of Impeachment. Starting Monday po yan, balik po ang hearing ng Senate Impeachment Court sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ano? May mga witnesses po na isasalang. Kung hindi ako nagkakamali, ang unahin nila ay ang dating presiding officer ng Sandigan Bayan, si Justice, retired Justice Amparo Cabotahitang. Siya po ay magiging expert witness. Ibig po sabihin, expert witness, tatanungin po siya bilang isa sa maestrado dati ng anti-graft court, paano nila natutukoy na mayroong katiwalian na may ill-gotten wealth ang isang individual na kinakasuhan. So i-share niya yung knowledge at skills niya kung paano niya natutukoy nila dyan sa Sandigan Bayan kung valid yung mga accusation laban sa isang individual. At pagkatapos, syempre, nakatakda rin po for the month of September ang oral arguments pagdating doon sa thresholds, ano, sa voting thresholds.

0: 2/3 ng lahat ng senador o 2/3 ng mga senador na nakaka-attend lang physically ng impeachment trial? Kasi ang point of view po ng iba, kapag sinabi nating 2/3 na lahat ng 24, paano magja-judge yung mga nakakulong na sina Senator Rodante Marcoleta, Senator Jinggoy Estrada, hindi na numpa bilang judge ng impeachment court. At pangalawa, hindi nila nasundan yung hearing dahil nakakulong sila kahit sabihin na nating may TSN, merong records na pwedeng basahin. Iba pa rin po yung nakita daw yung kung paano yung actuations ng mga testigo, yung paraan ng pagsagot, at mismong sila, hindi nila natanong yung mga testigo. Paano din daw magja-judge ang isang nagtatagong senador din? Paano din siya boboto? Kaya po ang sinasabi ng iba, dapat ibababa doon sa kung sino lang yung nakaka-attend. 2/3 yung nakaka-attend. Kaso ang naging desisyon na po, umpisa pa lang ng impeachment court, ay 2/3 ng lahat. So yan po yung pag-uusapan, kaya nag-invite sila ng mga friends of the court na tinatawag Amici Curiae. Ibig po sabihin, ito po yung magbibigay ng wisdom sa atin po mga senator judge sa pag-decide po nila kung ibababa yung threshold at ano ang mangyayari doon sa kanilang magiging pagbotohan. Pero ang presiding officer, definite na po yun po yung decision niya ni presiding officer Chief Escudero na 2/3 ng 24. So ang pagbobotohan dyan, dahil may manifestation to reconsider yung decision na yun, so yan po yung posibleng pagbotohan after na po na maglatag ng mga retired justices na naimbitahan at syempre ng defense at prosecution sa kanilang oral arguments. Doon po natin makikita kung babaguhin or hindi. At yan po ang mga balita, mainit na balita sa linggong nagdaan at ang mga aabangan pa natin sa susunod na linggo.
1: Pang-headline yan!
0: Oras po natin, 8:20 ng umaga. Magbe-break lang po ako na mabilis sa ating pong pagbabalik. Pag-usapan na po natin ang issue sa sangguniang kabataan at barangay elections. Approve po ba kayo na i-postpone ito? O masyado ng sangguniang katandaan yung sangguniang kabataan kapag pinospon pa po natin yung halalan this November, ha? Tabayaran nyo po yan sa amin pong pagbabalik. Sandali po lamang!
2: Si Robert Mano sa Balita Antemano sa DZMM. Basta AM, DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
4: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Protection at tulong sa atay, Liveraid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
2: Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
6: Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan, umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon, kita-kits mga kasambuhay.
7: Lalo ngayon matraffic sa kalsada, hindi na mainit. Magpinig ka na balita, DZMM, Radyo Patrol sa Israel Tag. Una sa balita, una sa public service.
2: Basta AM, DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Bawat issue, mano-manong bubusisiin sa Balita Ang Tempado.
1: Good morning!
0: Nagbabalik po ang Balita Antimano. Oras natin, 8:24 na po ng umaga. Eh, gaya po ng aking nabanggit kanina bago tayo mag-break, pag-usapan nga po natin itong barangay at sangguniang kabataan. Hindi ko alam kung matatawag pa nating election. Nakabinbin eh. Sa House, pasado na. Sa Senate, pasado sa second reading. Ang tanong, tatawid ba sa third reading? Aaprobahan ba ng Pangulo? Dapat ba talaga na i-postpone ang halalan sa November? O pwede namang ipasa yung version ni Senator Chis Escudero na extending the term ng 5 years pero tuloy natin yung election this November? Para po bigyan tayo ng wisdom kaugnay po niyan o sa mga taga-barangay, pakinggan nyo po ito ha. At syempre doon sa mga kababayan natin, eh, mag-react po kayo dito sa mga pag-uusapan namin kung pabor kayo o hindi sa usapan namin, sa discussion namin ni Attorney Romulo Makalintal, ang ating election lawyer. Attorney Romy, magandang umaga po.
8: Ay, magandang umaga sa iyo, Robert, at sa iyo mga taga-panood, taga-pakinig. Ayan. Akala ko si Ian Veneracion ang aking kausap eh. Kaya sabi ko, mukhang mali yata ang aking link.
0: Hindi na ako nakapagsalita, Attorney Romy. Attorney Romy, eh ang unang tanong ko, di po ba kayo ay sumulat na sa leadership ng Senado kaugnay po sa nais ninyo na intervention sana dito sa isinusulong po na fixing the term ano po ng barangay SK elections? May sagot na po ba ang Senate leadership sa inyo, Attorney?
8: Well, wala pa naman. Ano, ha? At hanggang ngayon, naghihintay ako kay Senate President Win Gatchalian na sana naman ay pakinggan yung aking kahilingan na pagbigyan sana ako na maka-appear sa Senado, sa plenary o sa anumang committee nila para may paliwanag ko yung ating posisyon. Alam mo, Robert, ang masama rito, ang iniimbita nila, mga barangay captains, mga incumbent, ano ha, mga liga ng mga barangay, eh siyempre marinig na ng pabor sila na ma-postpone ang halalan, di ba? Ako na matagal lang nagsasabing hindi dapat ma-postpone yan, eh hindi naman iniimbitahan ng ating Senado o ng ating Kongreso.
0: Opo, sige.
8: Kaya hindi nila naririnig ang ating panig.
0: Opo, sige. Ano nga natin, Attorney Romy Mac, i-dissect natin, isa-isay natin. Ano, yung una po, ang unang point doon sa bill ay i-extend ng 5 taon yung termino, i-fix na sa 5 years yung termino ng mga barangay officials. Dito po sa point na ito, pabor po kayo or hindi?
8: Well, wala kaming reklamo doon sa 5 years. Pwede silang i-extend, pwede nilang baguhin ang term, ano, ha? Gawin lang 5 years. Pero ituloy natin ang November 2, 2026 Ayun. Election. Kasi ang sabi ng mga Korte Suprema, ilang mga justices sa ating Korte Suprema, kung magbabago ko ng term, dapat yan ay prospectively applied. Ibig sabihin, i-apply mo ngayon. Ano? Hindi po pwede i-retroactive mo pagkatapos yung mga incumbent, pauupuin mo muna. Kaya pwede lang yan, wala namang problema yan. Kasi kung sakali yung mga magkaroon tayo ng election sa November 2 with a 5-year term, at yung mauupo, meron silang mandate of the people. Day, no, kung itutuloy mo, ipopostpone mo yung November 2, mauupo sila hanggang November 2028, wala silang mandato ng taong bayan at labag yan sa ating saligang batas.
0: Eh, ang sinasabi po, Attorney Romy, kung pong ma-postpone at sila yung mauupo, considered naman din daw na one term na yung kanilang na-consume doon.
8: Ay hindi po pwede gagawing dahilan yon dahil sa wala silang mandato ng taong bayan. Ano, ha? Hindi po pwede sabihin mo nga na 5 years na rin sila. May hindi. Kasi yung 2 years na yon, yan ay legislative appointment. Hindi yan election. Ano, ha? At hindi pinapayagay ng ating saligang batas. Tsaka isa pa, ang ating batas na ito, yung 4-year term, kapapasa lang yan noong August 2025. Dati 3-year term sila. Ang ginawa silang 4-year term. Kaya nga yung December 2025 election, na-postpone yan ng November 2026 kasi sabi nila, gawin nating 4 years ang kanilang term of office. Abay, wala pang 1 year, ito na naman, babaguhin mo na naman ang kailang term of office at sasabihin mo, gawin nating 5 years. At ang masakit dito, Robert, sa mga taga-panood o taga-pakinig, walang pag-aaral na ginawa ang ating mga mambabatas kung bakit gagawing 5 years. Tanungin mo sila, anong dahilan at ginagawa mong 5 years? Wala. Mm. Basta gusto lang nilang gawin 5 years, yun daw ang hinihiling ng mga barangay officials. Mm. Siyempre, yung mga barangay officials, yan ang sasabihin sa kanila. Kaya nakakapagtaka ito na hindi pa man natitingnan yung effectiveness ng 4-year term, eto na naman sila humihingi ng maging 5-year term. Abay, hindi na siguro karapat-dapat yan.
0: Attorney Robby, baka binabanggit din po kasi kung i-fix na nila sa 5-year term, eh mas makakatipid tayo imbis na 3 beses, magiging 2 beses. Nasa 20 billion din daw yung matitipid natin pagdating sa gastusin sa barangay SK elections.
8: Walang basihan niya ngayong computation na yan. Ano, ha? Hindi ako naniniwala dyan. Yan ay sinasabi lang nila pero wala yung katotohanan. Ang katotohanan ay pag nag-postpone tayo ngayon, 9 billion pesos na ang nagastos ng COMELEC. At ang ibig sabihin, 9 billion na ang nagastos natin. Ano sasabihin lang, makakatipid tayo? Paano tayo makakatipid e ganoong 9 billion na ang nagastos sa preparasyon na ito? 2 months before the election, ha? 2 months before the election, saka ka magpo-postpone. 2 months before the election, saka lalabas ang ganitong batas. Hindi ba ito talagang sinisikil ang ating karapatan? Dahil sa kung naay sila sana i-postpone ito o magbago ng batas, dapat noon pa ginawa nila yung batas na yan. Abay, bakit ilang buwan na lang, ilang araw na lang bago maghalalan gagawin yung batas na ito? Para bang sinisikil niyo ang karapatan ng taong bayan na kami magreklamo sa Korte Suprema? Kasi time is of the essence na kapag ito'y lumabas, kailangan mabalagan sa Korte Suprema ito ng mga taong tumututul dyan. Pero pag hindi ito nagawa, we are denied of our right to due process. Yung ating karapatang marinig ay sinisikil ng mga mambabatas na ito.
0: Opo, dun po sa plenary debates ng Senado, Attorney Romy Mac, abang pinakikinggan po ko po yung mga discussions sa mga senator, isa doon sa pinangangambahan ng ilan na hindi pumabor dito sa panukalang ito, ay wala naman daw garantiya na pagdating ng susunod yung isa-set yung next election, eh hindi na naman matuloy. Posibleng hindi na naman matuloy dahil walang garantiya na yun talaga yung final date na ng election. Pwedeng extend na naman daw.
8: Yes, talaga. Tatama yan, Robert. At yan ang pinangangambahan natin. Katunayan yung debate ni Senator Villanueva at saka Escudero. Malinaw na malinaw yun. Kasi sinasabi ni Senator Villanueva, ito ba'y sa huli na ba ito? Ang tagal na natin sinasabing postpone tayo ng postpone, huli na ito. Ang sabi ni Senator Escudero, wala tayong katiyakan kung ito nga ang huli. Kasi nasa kapangyarihan ng Kongreso na mag-postpone o magbago ng term of office. Kaya wala talagang katiyakan yan na baka pagdating ng 2026, ng 2028, sabihin na naman na, teka muna, may election pala noong May, katatapos na ng halala ng May 2028, masyado ng divisive ang ating political spectrum. Kaya baguhin natin ang term, pagpunta tayo mag-election. Iyan na naman mangyayari dyan.
0: Oo, tsaka ang sinasabi, even before pa po, mga nauna pa po na paano kalang batas sa postponement, during the time pa nila Senator Aimee, siya yung nagde-defend nun eh. Tatanda ko tapos sina dating Senator, yung mga nag-i-interpolate sa kanya, ang sinasabi po kasi yung basic na itinuturo ng konstitusyon, yung right to vote, yung right para mamili tayo ng ating mga leader, yun yung nasusupress.
8: Yun talaga ang nilalabag nila, yung ating karapatang bumoto. Kasi dapat natin tandaan, Robert, at yung mga taga-panood, itong mga incumbent barangay officials, inihalal natin sila noong October 2023. Ang kontrata ng mga yan hanggang 2025 lamang. Pero nabago yung ginawa hanggang 2026. Ano? Ngayon, sasabihin na naman nila, babaguhin na magiging 2028. Abay, paglabag talaga yan sa ating karapatang bumoto, sa ating karapatang pumili ng ating mga leaders. At higit sa lahat, yung mga sangguniang kabataan na nanalo noong 2023. Tulad ng sinabi mo, sangguniang katandaan na sila. Ang iba sa kanila, pwede na nang tumakbong senador. Ano, ha?
0: Si Tito Sen po ang nagsabi nun, sabi niya doon sa debate, parang yung sangguniang kabataan, lang yung sangguniang katandaan na sa kaka-extend natin sa kanila.
8: Yeah, no. O, tama yun, si Senator Asoto, kung ganun ang sinabi niya na-quote mo, ano ha? Pero sa akin palagay nga, talaga namang napaka-impractical ng ginagawa ito ng ating mga mambabatas. Mabuti sana kung may kadahilanan. Ang sabi nila, dahil daw sa oil crisis, sa dahil daw sa Middle East, abay kung iya talaga yung malaking problema, Robert, ay bakit magkakaroon tayo ng BARM election sa Lunes? Abay, mabigat ang problema ng BARM. Yung nga, di ba? Mabigat ang pag-handle ng election dyan sa BARM. Ay bakit may election tayo dyan? Kung talaga meron tayong krisis sa langis na yan ang dahilan. At saka higit sa lahat, noong 2022, worldwide ang pandemic ng COVID. May COVID problem tayo, pero nagkaroon tayo ng halalan, national election. Naghalal tayo ng bagong pangulo at mga bagong senador, congressman at local government officials. Mas matindi ang sitwasyon noong mga panahong yun. Pero sa ngayon, wala tayong nakikita ng anumang dahilan o anumang krisis na magiging dahilan para ma-postpone ang nasabing halalan. Okay. Yan ay dahil lamang sa gusto ng mga ilang mambabatas na ito na sila ay maging magandang lalaki sa mga barangay officials na ito na malaking grupo kapag dumating ng halalan sa May 2028. Yan ang sinabi ni Congressman Tinyo. Magkaroon sila ng deliberation na Congressman Juan Nimal tungkol sa pagbabagong ito ng ating eleksyon na ito ay ginagawa because of political considerations ng mga mambabatas na gusto magpostpone ng halalan.
0: Isa pa, Attorney Romy, itong pagpostpone ng halalan, kung makalusot halimbawa sa Senado dahil lusot na sa Kamara halimbawa, ano ang next move po ninyo kung hindi mapigil at hindi kayo pakinggan? Although sa Senate, do sa second reading, may mga tumutol na po talaga sa passage ito sa second reading. Sina Senator Bam Aquino, Senator Risa, Senator Kiko, among others. Kayo po sa panig po ninyo, anong next move ninyo?
8: Well, kapag ito ipinadala sa tanggapan ng Pangulo, ang unang move natin ay mananalangin tayo, Robert, na sana mabuksan ang isipan ng ating Pangulong Marcos na maling-mali itong batas na ito at hindi niya ito dapat tanggapin. Susulat tayo kay President Marcos. Hihingi tayo sa kanya ng presidential veto para sa bagay na ito. At kung hindi niya ito pakinggan, doon pupunta tayo sa Korte Suprema. Pero kay naniniwala na kapag ito'y nakita ng Pangulo, nakita niya at nabasa ang ating posisyon dito, hindi iyan pipirmahan ng Pangulong Marcos. Kasi maging siya ay naniniwala palagay ko na dapat ituloy ito. Kasi gahol na sa panahon ang sino mang tao na may gustong tumutol dito na tinanggalan tayo ng ating karapatang makarating tayo sa Korte Suprema. Tinanggalan tayo ng karapatan na ito ay magkaroon tayo ng opposition sapagkat talaga namang gipit na gipit sa panahon ang ginawang ito ng ating mga mambabatas. Kung talagang gusto nila sana ito, tulad ng aking sinabi, dapat noon pang una ginawa nyo na ito para naman kaming taong bayan ay may sapat na panahon na i-question ang anumang pagkakamali na ginagawa ninyong ito sa ating Korte Suprema.
0: Opo. At Attorney Romy, yung iba sinasabi, kesa mag-eleksyon tayo, yung matitipid natin, ipantulong natin doon sa mga binaha. Doon na lang natin ubuhos yung pondo.
8: Sinabi ng ating Korte Suprema noon na yung pondo ng COMELEC ay hindi pwedeng gawin sa anumang bagay. Kasi yan ay technical malversation doon sa Makalintal versus COMELEC. Sinabi na ng Supreme Court doon, kayo mga taga COMELEC, hindi kayo pwedeng i-align yan sa ibang mga project sapagkat iyan ay sarili ninyong pondo yan at iyan ay inilaan talaga para sa halalan. Kunwari, concern sila sa pondo, 9 billion na nga, Robert, ang nagagastos nila. Anong gusto nila? Parang iaano na lamang sa baha itong mga halagang ito na ginastosan ng COMELEC. At pagkatapos, tatanggalin pa ang karapatan natin pumili ng sarili nating mga official ng ating pamahalaan. Napaka grave abuse naman ng discretion ang committed by these government officials. Talagang very arbitrary, whimsical itong ginagawa ito ng ating mga mababatas kapag ito ay kanilang talagang ipinasa. At sana naman, Mr. President Marcos, o kayo mga adviser mo, baka nakikinig kayo, pakinggan nyo naman kami. Pakinggan nyo naman kami. Ano ha? Kasi hindi po kami narinig sa Senado tungkol sa bagay na yan. Hindi narinig ang taong bayan tungkol sa bagay na yan. At tanging kayo lamang, Mr. President, ang pwedeng makinig sa amin. Sana kung pagbibigyan nyo kami.
0: Ayan. With that, Attorney Romy Mac, maraming salamat po sa inyong oras. Pero syempre, hindi pa dito matatapos. Ano? Hindi pa dito matatapos yung usapan natin. Ay, maihabol ko pala. What if, Attorney, pumasa, pinirmahan ng Pangulo, wala na tayong chance para habulin sa Supreme Court talaga.
8: Ah, meron pa namang chance.
0: Kaya pa?
8: Yes. Oh, kasi alam mo, Robert, ako naman, kahit na tayo senior citizen na, lagi tayong handa.
0: Yan eh.
8: Nakahanda ng aking petisyon at ang kulang na lamang ay ang Republic Act number.
0: Ayun. Ready na pala. O, sige po.
8: Sige na yan, Robert. Kaya kailangan naroon ka sa complex ng pagpapile natin yan para ang karapatan mo ay tanggol mo. Ang karapatan ng iyong mga kapatid, mga kasambahay, ay dapat may pagtanggol din ninyo sapagkat ito ay karapatan natin na hindi pwedeng tanggalin sa atin ng sinuman.
0: Ayan, Attorney, maraming salamat po sa inyong oras.
8: Ay, maraming salamat.
0: Mali!
8: Maraming salamat sa inyong mga tagapakinig.
0: Thank you.
8: Pagpalain tayo ng pumay
0: kapal. Good morning po si Attorney Romulo Macalintal. Ang isa pong election lawyer at syempre nakikipaglaban din po yan sa mga isyong pang senior citizen. Eh gaya po ng pinag-uusapan natin kanina po, sabi ko sa inyo, sagutin nga ninyo kung tama ba yung ginawaan ng DOLE na nagpalabas na lang ng panibago wage order. Ang sabi po ni Julius Bangalando, yung wage hike dapat ipatupad na yan kasi long overdue na po yan. Tulad ng work ko, no work, no pay kami. Di bali sa gobyerno kahit di po mapasok, malaki mga sweldo, lalo na mga politiko. Pinariringgan ka ba, Julius? Nagtatago ba yan? Eh sabi ng DILG at sabi ng NBI, medyo malapit na daw yan. Mahuli, tumataas yung tsansa. Si Tita Lina, sabi niya, good morning, hindi rin po ako makakahabol. Hindi rin po makakahabol mga manggagawa. Ang high prices kahit na 60 or 85 pesos na increase kasi po, magtataasan din ang mga bilihin. Di rin po mahabol, saka mahihirapan po mga small businesses na makahabol, so baka po magsara na lang sila or mag-layoff. Salamat po, Lina Lim ng Pasay. O, yan po yung perspective ni Ma'am Lina. Ha? Si Sir Gerard Cruz naman na sumagot sa atin dyan sa YouTube, ang sabi naman niya, tataas din ang bilihin kapag nagtaas sweldo. Saan kukunin ng kumpanya yung dagdag sweldo kundi sa produkto din? Damay consumer dyan. Yan naman po yung point of view ni Sir Gerard Cruz. 511. Oh, di ba sabi sa inyo, basta magbigay pa po kayo ng mga mensahe nyo at point of view nyo, POV, sa ganyan, babasahin po natin yan, ha? At importante po kasing naririnig din namin yung inyo pong sentimiento pagdating sa ganyang mga bagay. Oh, doon naman sa issue sa Barangay SKE elections, sabi ni Uncle Ben, hindi pipirma ni PBBM yan. Wala daw kasing batayan at siyang makaka-apekto yan sa ratings niya. Aba, yun ang point of view ni Uncle Ben, ha? May umahabol pa, aba. Kala kasi umahabol. Oto, sabi ni Looks ta. Ay, nahihirapan akong ang bilis. Sige po, mamaya i-calculate natin yan. Sabi niya, paano, what's the logic behind the two-thirds of all active and participating senators? Ano yun? Pikit mata na lang yung inactive senator sa pagboto. Yan naman yung kay Knight LG. O kasi sabi nila, paano silang boboto kung hindi naman sila tumutok dun sa hearing? Samantala, kuha muna tayo ng report Si dating House Speaker Martin Romualdez nakarating na po sa UP PGH sa lungsod ng Maynila. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado at Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly!
9: Robert, nakarating na ang ambulansya sakay si dating House Speaker Martin Romualdez dito sa UP PGH sa Maynila mula sa Cardinal Santos Medical Center. Bandang 8:35 nang makarating ang mga babatis dito at umalis na sa San Juan kaninang 8:11 a.m. Mamayang 10 a.m. Robert, isasagawa yung independent medical examination na iniutos ng korte. Kung ngayon para maberipika sa UPPGH ang resulta ng pagsusuri ng kanyang mga doktor sa Cardinal Santos Medical Center. At pagkatapos ng examination, dito muna siya mananatili o ikukonfine habang wala pang kautusan ang anti-graft court. Sa mga oras na ito, andito pa rin naka-standby sa labas ng ospital ang mga tauhan ng DJMP. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, BGMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Kelly Cordero.
10: Basta may nangyari, naka-report agad sa DJMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Ang ating pong oras, alas 8:44 ng umaga. Last week po, nakausap natin, nakumusta natin yung mga kababayan natin dyan sa Kalumpi, dyan sa City of San Fernando sa Pampanga na binaha. Ngayong araw ay syempre hindi po natin kakalimutan, bagamat medyo good weather tayo, yung mga kababayan pa rin po natin na lubog pa rin sa baha ay ating pong kukumusahin. At unahin na po natin dyan sa ating mga kabalen dyan sa Makabebe, makakausap po natin ang head MDRRMO na Makabebe, Pampanga, si Sir Jomel Cruz. Sir Jomel, maya pahabak po.
11: Kaya kayo. And thank you for giving us this time.
0: Opo, good morning po. Sir Jomel, ang unang tanong po namin, kumusta po ang mga kabalen natin ngayon dyan sa Makabebe?
11: Sir, okay naman po. We are getting by, no? We are already 4 weeks, no, sa baha po, no. Up to now po 25 barangays pa rin po or 100% of our barangays ng Makabebe ay baha pa rin, including yung Town Plaza.
0: Nako po, kapag sinasabi po nating baha pa rin, gaano po kataas itong baha na ito, Sir Jomel?
11: Iba-iba po, no, kasi opo, yung hindi naman flat, no. Meron tayo talagang low-lying areas na barangays. Mm-hmm. Usually mga 6 to 7 po 'yon, no. Nasa 3.5 to 4 feet po yung taas, mm-hmm, ng baha doon sa, opo, sa daan. And meron naman po tayong areas na nasa 2 hanggang 2.5. At meron po yung sa plaza, almost 1 feet po, 1 foot po yung natin doon, baha.
0: Baha, no? Not, okay.
11: Pero kagabi po, for the past 2 days, medyo significant po yung kati, yung pagbaba.
0: Ay, pagbaba.
11: Ng,
0: salamat
11: ng tubig,
0: naman.
11: No? Opo.
0: Mm-mm. Sir Jomel, ngayon pong 4 weeks na or 1 month na, no, na babad tayo sa baha, ito pong 100% na Makabebe, kaya yung iba ang tinatawag nila makababad, eh, dahil laging babad nga daw po sa baha. Ano po yung mga kumusta yung health natin ng mga kababayan natin dyan? May nagka-dengue ba? May nagka-leptospirosis or other medical conditions because of this pagbabaha po?
11: Sa base po sa ulat ng ating municipal health office at saka ng provincial health office, no, pagdating po sa leptos, meron po tayong a few, no, pero ito po ay agarang nailabas sa hospital kasi po hindi naman sila severe cases, no. If I remember, meron po kami naging 3 cases, no, but compared to malaking bagay na po yun na konti lang, no, hindi siya considering the whole of the town is flooded. And pagdating naman po sa dengue, even po naman wala pa tayo dito sa malawakang pagbaha, normal po sa amin na meron mga cases, pero hindi naman po ganun ka-severe, no? Kasi there are areas talaga na hindi na natutuyo kahit na normal na panahon po na hindi tag-ulan, no? We have several barangays that remain under merong konting tubig, no? So yan po ang pinagmumulan ng mga ganyang sakit. Pero tayo naman po ay all year round ready no sa pag fumigate at saka pag deal with ng mga areas na yan, no? Yung sanitation department po natin ay minomonitor po yung areas na yan, no? Lalong-lalo na kapag mayroong naging isang kaso, ititrace yan, tapos kung saan yan barangay, and then prevent yung malawakang pag-spread po, ay magsasagawa na po sila ng water treatment, no? So, ganun po yung ginagawa natin. Pero sa awa ng Diyos po, we can say na very minimal po yung cases natin dahil bago pa man din po yan, nagpamudmud na po tayo ng mga gamot, no? Especially yung doxycycline, nakaka third tranche na po tayo sa pagbibigay sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po yung hindi makaiwas na hindi lumusong sa tubig, lalong-lalo na po yung mga nagtatrabaho at naghahanap buhay.
0: Mm-mm. Isa pa po, nabanggit po ninyo, Sir Jomel, yung pong ating mga naghahanap buhay, yung mga nagninegosyo po dyan sa Makabebe. Alam naman natin na hindi first time ito na naranasan yung pagbaha po dyan. Ano po yung naging effect? Ito po mga huling mga pagbaha na ito, may direct effect pa po sa kanila or because of this incident, lagi naman nangyayari na kapag adjust na sila at alam na nila yung gagawin po nila?
11: Sabi nyo nga po, yearly nangyayari yan. Pero historically, ito po yung pinakagrabe at pinakamatagal na pagbaha, lalong-lalo na po yung business district namin, yung town plaza kung saan halos nakakonsentrate po yung mga malalaking negosyo. No? Dati po kasi, usually matagal na yung 2 weeks na babahain tapos tsaka hindi naman po ganun kalakihan yung baha. Pero ngayon po, sabi ko nga sa inyo, we're in 4 weeks, yung mismong plaza, no, baha in 4 weeks already. Hindi po yung iba pa yung length ng pagbaha dun sa mga low-lying areas, no. So, yun po. Of course, no, malaki po ang impact sa ekonomiya, no. Unang-una po, yung mga nagtatrabaho natin, pahirapan.
0: Totoo po yan.
11: Kahit papaano, we is there yung paghihirap through giving them libreng sakay, no? Hanggang alas 11 po ng gabi, hanggat kaya pa ng truck natin na bumiyahe, kahit na nasisira sila, no? But para lang po sa ating mga mamamayan na nagtatrabaho sa labas ng Makabebe. And of course, yung pong ating mga delivery goods, no, delivery vehicles na nanggagaling sa labas para bigyan po ng stock yung ating merkado, yung ating mga supermarkets and even convenience store, no. Kahit na medyo may delikado yung dike na padaan sa ating mga malalaking truck, so we regulated, no. Nag-usap-usap ka po kami ng mga iba't ibang LGU na gumagamit dun sa dike na i-limit lang po sa mga 6-wheeler na truck, tapos ang laman dapat essential goods, no? Para po, kasi there was a point na yung isang malaking supermarket namin dito sa Makabebe ay nagsara for ilang days.
0: Dahil walang supply po.
11: Dahil wala pong supply.
0: Ayun, correct.
11: So medyo dun kami namulat na kailangan. We have to ensure the supply chain, no? Mm-hmm. Kasi hindi lang po naman Makabebe ang nagdidepende sa dun sa daan na yon, no? Sa dike, so even Masantol. So nag-usap po kami through our resources, through our PNP, and LCE, our mayor, no, at saka vice mayor, para po at least maprotektahan at the same time yung dike, pinasok namin, inallow pa rin namin, tapos may schedule po.
0: Ayun.
11: No, kung merong special mga needs na kailangan ipasok, kino-coordinate po yan, binibigyan ng oras para hindi po ma-overwhelm yung dike natin, no? Kasi that is our last frontier.
0: Tama po yun.
11: Kaya we had to take measures po kahit na medyo mahirap at kung minsan hindi naiintindihan po ng iba nating mga kababayan.
0: Oh, totoo po yun. Sir Jomel, panghuli na lang po, ano po yung mga assistance na naibigay natin sa mga kababayan natin dyan? And of course, your message po sa mga kabalay natin dyan sa Makabebe, Sir Jomel.
11: Opo, actually po ang mga tuloy-tuloy naman po yung assistance natin ng mga lalong-lalo na yung nasa evacuation sites natin, no. We are maintaining still today mga 15 evacuation sites distributed in different barangays, no. So yan po, tuloy-tuloy po yung pagsuporta natin sa kanila at hindi lang po yun, pati na sa ating mga kababayan na hindi naman na displaced pero affected, no. Mm-hmm. Nasa 26,000 plus po yan, no. And we have several waves na po ng relief operations,
0: including provincial government ito, Sir Jomel.
11: Opo, provincial government and even some from national. Mm-hmm. And then of course yung local funds natin, and of course marami po tayong mga tumutulong na NGOs, private individuals, ayan. So it's a good thing na dumadaan po siya sa office ko, so we are able to ayusin, no. I-consolidate yung mga yan para po ma-distribute dun sa mga kailangan makatanggap, no. Tapos po of course tuloy pa rin po yung ating mga libreng sakay, boss, sa bangka at saka sa ating mga trucks, no, papalabas ng Makabebe. And yun, our MHO po ay nakatutok din sa ating mga evacuation centers para make sure na healthy po ang mga lahat ng naka-evacuate, no. Yun po, ang ating mga barangay captains din ay nakahanda po, no, sa ating mga pagre-rescue dun sa mga kailangan ma-dialysis. Yan, so tinutulungan po natin sila na ma-access nila yung serbisyong yung kahit medyo may kahirapan po, no. So yan po ang ilan lamang po, no. And of course, ang way forward namin yan is medyo kapag ready na yung mga schools, bago namin sila papag-open, we will make sure na i-fumigate yan, na walang lamok dahil ilang weeks na po na natingga yan, madilim, may tubig. Yan talaga ang gustong-gusto ng ating mga lamok, no. So we will ensure before po mag-start, kung kailan man yun yung klase na face to face, ay mabigyan po natin ng attention yon para malinis at maging safe sa ating mga mag-aaral. Ang mensahe ko naman po is gumanda na po ang panahon, sana patuloy yung pagdarasal natin na gaganda yan at makabalik na po tayo sa normal or at least near normal na situation, no. Kapag po kasi nawala na yung baha sa plaza, malaking ginhawa po sa lahat yon, kasi ibig sabihin na tuloy lang po ang buhay, tuloy lang po ang negosyo, tuloy lang po ang ating normal na kalakaran kahit baha pa dun sa mga barangay. So eventually po matutuyo rin yan, no. We are very positive with that.
0: Okay. Sir Jomel, maraming salamat po sa update na ibinigay ninyo kaugnay po sa ating mga kabalan dyan sa Makabebe. At dalangin nga natin na talagang matuyo na baha na ito para makabalik tayo sa mas maayos na pamumuhay. Sir Jomel, dakala salamat po.
11: Dakal mo rin pong salamat. Mimingat kayo po.
0: Mimingat
11: Thank you,
0: King
11: Oras.
0: Thank you po. Dakal po salamat si Sir Jomel Cruz, ang head po ng MDRRMO ng Makabebe, Pampanga. Eh, importante po doon, no, kahit po, ayan, kagaya niyan, 4 weeks na, 1 month na, hindi po nawawala yung assistance pa rin ng LGU at lalo na din ng provincial government. Sila po kasi yung dalawa yung nagtutulong para po maipush, ano, yung mga mas mapadali yung hirap na nararanasan po ng ating mga kababayan. Samantala, oras po natin 8:57. Pasalamatan lang natin ang mga nakatutok sa atin every day. Thank you. Marami pong salamat. At bati lang natin ng good morning.
12: Good morning.
0: Good morning po kay Ma'am Alma Salor Mangune. At syempre mayapabak din po kay Mutyang Maldita. Apo di, good morning.
12: Good morning.
0: At batiin ko lang ng
12: happy Happy birthday!
0: Happy, happy birthday po kay Madam Feli Katahan ng Candaba, Pampanga. At happy birthday din!
12: Happy birthday!
0: Happy birthday kay Ma'am Adora Salak ng Candaba, Pampanga. At may nagbe-birthday pa!
12: Happy birthday!
0: Mariao, happy, happy birthday! At syempre magandang umaga sa amin nag-iisa. Napakaganda, ever sexy na bukod sa iyo partner, kay ating Selly Bueno, magandang umaga. At batiin ko lang ng good morning may si Gracie Rutao. Miss Gracie Rutao, good morning po. At sabi niya maulan ng Sabado, salut po sa mga matitikas na traders ng RCs ng Basic Citizen Military Training Bagwis Diwa Class of 2026. Sabi niya maraming salamat sa inyong disiplina, dedikasyon at paggabay. Mabuhay kayo. Thank you. At ito nakatutok sa atin from Lanao del Norte. Magandang umaga po sa mga taga 44th Infantry Battalion, especially po kay Captain Ebesate at kay Captain Pineda at sa iyo din Ginseng na nagre-ready para sa Bangsamoro Parliamentary Election. Samantala, narito na po mga balitang dapat alam mo antemano. Singil sa kuryente ngayong Setyembre may bawas, pero singil sa tubig tataas. 30 pambangkay na recover sa nasunog na barko sa Palawan. Bangka sa pluvial parade sa Bataan, pinasok ng tubig. Bus at 7 pang sasakyan nagkarambola sa Maynila, 10 sugatan. Dating Speaker Martin Romualdez nasa PGH na para sa medical examination. Pagbasa ng sakdal kay Vice President Sara Duterte para sa kasong grave threats ipinagpaliban sa Oktubre. VP Sara nanawagang mag-resign si Pangulong Marcos. Yan po ang mga balitang babantayan pa po natin at magde-develop sa mga susunod na oras at araw. Kaya naman ang tabayan po ninyo. Susunod na ang nag-iisa, the ever, the beautiful, with a big heart. Madaling kausap, masayang kasama. Ang mutiya ng masa, green na green today, Gren. Doris Bigornia. Goodbye, bye, bye, bye, bye, bye.

0: CMM Balita Ngayon.
1: Kapamilya, tumaas ang presyo ng ilang gulay sa Nueva Vizcaya Agricultural Terminal dahil sa pagbaba ng supply bunsod ng tuloy-tuloy na pag-ulan nitong mga nagdaang araw. Sinabi sa DZMM ng General Manager ng Terminal na si Kurt Alfaro na hindi makapagtanim ang ilang magsasaka matapos magdulot ng landslide ang walang tigil na pag-ulan. Kabilang anya sa mga produktong apektado ng pag-ulan ang repolyo. Tiniyak naman ni Alfaro na sapat ang supply ng mga gulay sa lalawigan sa kabila ng epekto ng masamang panahon.
2: Medyo mataas ang presyo natin ngayon. So makikita natin below normal. Pero hindi naman ganun kalayo. Meron pa rin tayong sapat. Pero mas maganda sana kung medyo mas marami tayong na-harvest ngayon para medyo mapababa sana natin so, ang mga presyo rito ng gulay.
1: Sa labas naman ng bansa, dumoble na ang bilang ng mga tinamaan ng respiratory infection sa Indonesia dahil sa haze na dulot ng wildfire. Mula sa 50,000 noong Setyembre a 1, higit 113,000 na ang nagka-respiratory infection mula sa 7 probinsya dahil sa haze itong September 9. Higit 12 milyong individual naman ang nalantad sa haze, kaya sangkaterbang mga face mask at oxygen concentrator unit o concentration unit na ang ipinadala sa iba't ibang lugar. Itinuturing na pinakamatindi ang wildfire ngayong taon na sinabayan pa ng Super El Nino. Matatanda ang sumampa rin sa delikadong antas ang hangin sa Metro Manila dahil sa epekto ng haze mula sa Indonesia. At yan ang mga balita, basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Manatili rin nakatutok sa DZMM YouTube at Facebook. Ako po si Pamela Vasquez.
0: DZMM Balita. Balita ngayon. Mutya ng masa.

0: Hoy, hoy! Sabi, oh, hoy! Hoy, Sabado na naman. At syempre, huwag kayong magulat. Kahit Sabado, ay makakasama niyo po ako, si Doris Bigornia. Kaya, isang magandang umaga, mga kumare, kumpare, at kachil. Tuwing Sabado nga po, ay tayo ay magkakasama. Dahil tayo po ay magkakaservisyo din, magkakapamilya. Kasama po si Doris Bigornia. Ito ang mutya ng masa. Mission po namin ang magsilbing tulay para maghatid ng mga kwento, kaugnay ng mga pang-araw-araw na hamon sa buhay ng masang Pilipino. Hindi lang yan, pati inspirasyon. Kaya maraming salamat at andyan po kayo. Lagi kayo andyan. Ramdam namin yan eh. Lagi kayong nandyan. Kami po ay inyong mapapakinggan sa DZMM Radio Patrol sa East 30, sa Metro Manila at Mega Manila, at sa bayang napapanood sa DZMM Teleradio Cable Channel at sa buong mundo sa pamamagitan ng The Filipino Channel at I Want. Live na live po ang ating streaming, kaya i-follow nyo na po at i-like ang official DZMM Teleradio Facebook page at mag-subscribe sa ating DZMM Teleradio YouTube channel. Welcome po dito ang inyong mga mensahe, ang inyong mga kwento kung meron man, at kung meron man kayong gustong i-share na, na experience ninyo, aba, huwag po kayong mag-atubili at ipadala lamang po yan sa Mutya ng Masa sa DZMM Teleradio Viber number, makinig kayo ha, 0919-278-3000. Ulit! Ayun, oh, yung pinaka... bago niyang ringtone na yan. 0919-278-3000. Yan. At ngayong Sabado... Miss Singer tayo? O hindi, diretso na. At ngayong Sabado po ay marami tayong ihahandog na serbisyo publiko. Mamaya makikibalita po tayo. Bagong sistema po para sa Unified PWD ID System. O yung mga katropa ko, mga senior ha, makinig at manood po kayo. Yung mga may mga permanent disability, lifetime valid na. Ang ID, hindi na kailangan magtawag. Mag-renew-renew, oo, mahirap po yan sa ating mga masyosyonders na. Dahil, kumbaga, ay ang hirap-hirap na nga pong makabangon, ay pupunta ka pa doon sa inyong City Hall para kumuha at magpa-renew ng iyong PWD ID. Ngayon ay forever na yan, lifetime na po yan, hindi na kailangan palitan. Kaya, sa ating mga seniors, abay, umayos po kayo. Pagka po kayo'y kukuha ng ID ninyo, kahit hindi po magre-renew, mag-a-apply kayo ng ID ninyo, ay ayusin niyo po yung inyong mga itsura para maganda po ang ating picture. Kasi ako, yung akin national ID, ako, napakapangit ng picture ko doon kasi madalian. Pero pagka ganyan, PWD ID, syempre makikita yung proud ka na ipakita na ako ay PWD, ako ay senior, ako ay may ganito mga pribilehiyo, kaya proud na proud yan. Lifetime na daw po yan na para sa mga PWD. Mamaya pakinggan ninyo kung ano ho ang paliwanag at kung paano po makaka-avail ng ganyan. Kasi tayo may mga PWD ID na tayo. Oo, ako meron eh. Pero yun pala, pwede kaya na yun na yun. Kung ano yung ID ko ngayon, ayan na yan. I-extend na lang. Mm-hmm. Dahil ang ating pong mission ngayong Sabado, kung laging walang pasok, merong mga sektor na apektado ang kita. Isisegue ko doon. Baba mo ulit, AC. Ano ko kasi, galing ako sa PWD. Tapos bigla akong walang pasok. Ay, mga magulang. At lalo na nga po yung mga lolo at lola. Di ba kayo po ba yung nabiktima ng inyong mga apo? Biktima in the sense na, pahingi naman po ng pambaon kasi papasok na po ako ng eskwela. Nagdeklara, walang pasok dahil may malakas na ulan. Sinusuli ba sa inyo ng inyong mga apo? yung inyong mga binigay na baon. Lagi pong walang pasok eh, no? Itong nakaraang itong linggo na to, ilang araw, wala nga yatang dire-diretso na walang pasok. Dahil dire-diretso naman ang masamang panahon na naranasan natin. Kaya naman, kahit na hindi lamang po yung mga guro, yung mga estudyante at mga magulang ang apektado sa ganitong klaseng kalakaran ng ating buhay, magmula nung tayo ay bayuhin ng sunod-sunod na bagyo at mga habagat, ang daming naapektuhan. Ay, teka lang, kailangan ko i-introduce si Paul Bea, kasama po natin ngayong araw na ito, as always. Si Paul Bea, siya po ang head ng ating public service unit. Good morning, Paul.
1: Magandang umaga, Mutya. Magandang umaga po mga kapamilya, kaservisyo. Welcome sa Mutya ng Mas.
0: Ayan, okay. Good morning sa iyo. Ayun nga, Paul, kasama natin ngayon isa sa mga naapektuhan nung mga walang pasok. Bakit ito, kamo? Siyempre, pagka walang pasok,
1: walang kita.
0: Walang takits, oo. Dahil mayroong mga negosyo na nakadepende doon sa mga eskwelahan, doon sa mga opisina, o sa mga estudyante, sa mga opisina. Eh kaso kung sa mga opisina, nagdeklara rin na walang pasok, papaano na yun, di ba? May mga suki ito eh, alam ko eh. Lalo na sa mga magulang at estudyante. Kaya lang, kung walang pasok, eh paano na? Nga.
1: Malalaman natin kung paano ginagawa.
0: Yan, oo. Si Mang Paterno Nebreda, o mas kilala bilang si Tatay Taho. Siya po ay isa rin sa mga apektado at halos isang buwan nang walang regular na kita dahil nga po walang pasok sa universidad kung saan siya nakatoka. Pakinggan po natin ang kanyang kwento.
2: Mutya ng Masa sa DZMM.
0: Si Paterno Nebreda, o mas kilala bilang si Tatay Taho o Kuya Magtataho sa mga estudyante at empleyado ng isang universidad sa Las Piñas, ang ating bida ngayong umaga. Apat na dekada nang nagtataho ang senior citizen na si Tatay Paterno. Mula Bacoor, Cavite, dumadayo siya sa Las Piñas

0: Ngayon, dahil sa epekto ng habagat, halos isang buwan nang hindi nakapagtitinda si Tatay Taho dahil laging walang pasok. Isa lamang siya sa mga sektor na apektado ng sunod-sunod na suspensyon ng klase. Di naman makaikot si Tatay Taho dahil meron ng mga nakatoka na tindero sa bawat lugar. Ang kanyang buong kwento sa pagbabalik ng Mutya ng Masa.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang Mutya ng Masa. Mutya ng Masa. Basta AM-DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes!
3: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
4: Pag-ibig fund, solid kaban!
1: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6, at sasamahan pa ni Doris Bigonia alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio.
5: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tatamaan po tayo ng presyo.
7: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
6: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
7: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
6: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
7: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio.
3: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
4: Pag-ibig fund, solid kaban!
1: Basta AM-DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Si Doris Bigonia ang nag-iisang Mutya ng Masa. Mutya ng Masa.
8: Ganda!
0: Ay, thank you naman. Magandang umaga ulit sa inyo, ha? O, medyo gumaganda ng konti ang panahon. Wala no, ko na. Oo, hindi na tumitilambon. Yung bang ambon-ambon dyan, wala. Sana naman ay magtuloy-tuloy na ganito ang kaganda ng panahon. Nang sa ganun, lalo na dun sa ating mga kababayan, mga kaserbisyo, kapamilya, na nagbabiyahe ngayong araw na ito, baka uuwi sila sa kanilang probinsya, magbibisita ng kanilang mga kamag-anak, ay mag-ingat po kayo sa inyong pagmamaneho. Medyo ngayon, hindi masyado basa ang kalsada, kaya chillax lang sa pagmamaneho. Walang road rage, ha?
9: Para din yung mga nagtitinda, magkaroon ng pagkakataon para makapagnegosyo.
0: Tama yan, yung antawag yung mga ambulant vendors. Yes. So, marami sa atin yan, mga taho, mga takatak, Oh, yung mga ganyan at yan natigil sila dahil nga masama ang panahon.

0: panahon. Kaya ngayon, live po na makakasama natin dito sa studio ang ating katuwang, ay ang ating katuwang, ang ating panauhing pandangal. Oo, si tatay. Oo, teka lang, tanong ko, tay, ikaw po ba ay nasa senior na?
1: Opo. Wala. Nasa senior year na po.
0: Nasa senior year na tayo. Senior din ako. Kaya magandang umaga sa'yo.
1: Magandang umaga din.
0: Si Tatay Paterno Nebreda.
2: Si Tatay Taho.
0: Tatay Taho kung tawagin.
2: Tatay Taho.
0: Oo.
2: Magandang umaga, Tatay Taho. Kumusta po kayo?
1: Mabuti naman po.
2: Kumusta po ang pagtitinda, negosyo?
1: Eh, minsan sa panahon kasi maulan ni. Minsan isang buwan na mahigit hindi ako makatindi dahil ang pasok. Minsan ngayon may pasok, kinabukasan suspindi.
0: Oo.
1: Kaya hindi na rin ako nag-o-order kay babayaran ko pa. Eh.
0: Oo. Pero rewind lang muna tayo, Tay. Kwento mo sa amin bakit na paano nangyari na ang pagtataho ang pinasok mo na karera sa buhay mo? Kasi ilang taon ka na nagtataho?
1: 42 years.
0: Oh, kita mo na. Ganun na katagal. So, bakit ka napunta dyan sa ganyang klaseng trabaho?
1: Dahil noong panahon na binata pa ako mga nasa mga 18, may nagyakag sa akin kaibigan na sabi sa akin, magtinda ka na lang taho. Inahihiya ako dahil ang tawag kasi nila sa akin si Puti.
0: Puti?
2: Bakit po Puti?
1: Dahil mistisuhin daw ako.
0: Si Puti.
1: Sabi ko ayaw ko. Dahil maputi kasi ako noon eh. Yung Hindi pa na.
0: Tisoy.
1: Tisoy. Di ito mga ilan linggo nag-training na ako. Tinuruan ako pag magsandok, magluto ng ano ito, sago, arnibal.
0: Nako.
2: Opo.
1: Yun.
0: Ikaw pala nagluluto noon mismo?
1: O, ng arnibal. At saka sago.
2: Hanggang ngayon po kayo pa din?
1: Oo. Ang kinukuha lang namin yung taho.
0: Taho mismo.
2: Saan po ninyo kinukuha yung taho?
1: Sa pabrika, sa tinitirahan namin. Dahil doon din kami natira eh.
0: Saan lugar po?
1: Sa ngayon, nakatira ako sa Kuan, Panapaan 1.
0: Sa Bacabite?
1: Cavite.
0: So tapos, yun, edi kayo ay naglalako na ng taho at kayo ay, ang naririnig sa inyo ay ang inyong magandang boses. Taho! Ganyan kayo. Tinitraining din ba yun, yung boses na yun?
2: May practice po ba yun?
1: Wala naman. Kung ano ang kung, dati kasi, wala pang sidecar, yung pinggalan. Mahigit din mga 5 years.
0: Naku, ang bigat nun.
1: Oo, pinipingga ko.
0: Oo.
1: Ikot-ikot ako sa mga kuan. Pero dati, sa hospital ako ng perpetual sa pag-umaga. Doon sa may emergency, ako nakapwisto. Doon ako kasi nag-umpisa ng magtinda ko ng
2: magkano po yung presyo nung 18 years old po kayo?
1: Minsan, 5 piso, may 5. Pinakamataas na yun, 5 piso. Tuwang-tuwa ako pag binibilhan ako 5 piso. 5, 2, ganun.
0: So may yung kita naman.
1: Oo,
0: may kita naman.
1: May kita.
0: At nauubos ba ang paninda mo sa isang buong araw?
1: Minsan naman. Hindi, may natitira pa.
0: Eh, paano kung may natira? Anong ginagawa mo doon?
1: Gagawin namin tukwa, pang-ulam.
2: Sarap din yun,
0: ha? So, walang tapon?
1: Wala.
0: Oo. So, ikaw ay paikot-ikot na doon sa lugar mo, ay natoka ka na doon sa lugar.
1: O, nang matapos ko sa hospital, mga bandang 9, naikot na ako sa iba-ibang subdivision.
0: So yun. So kaya yun, ayan nagkaroon, kumbaga, ayan na sunburn ka na. Medyo hindi na ang pagkatisoy mo.
1: Pero ang tawag pa din nila sa akin puti. Ay si puti. Hanggang nagtagal na, umabot na ng kuan ano ito mga 3 taon hanggang 4 taon ganun. Nagtataw pa rin okay. Ako.
0: So, okay naman. So, paano naman po kayo napadpad doon sa pagtitinda ng taho doon sa eskwelahan? Pangalanan na natin sa University of Perpetual Health. Paano po kayo napunta doon?
1: Dati, isa man lang may-ari ng hospital ng, at saka
0: okay.
1: Perpetual, isa lang.
0: Oo.
1: May lumapit sa akin, nandun ako sa kanto, yung nagtitinda ako ng bungad ng hospital, hospital, Carnel Jeep Tamayo.
0: Ayun, oo.
1: Dinapitan ako, mahigpit. Kailangan huwag ako magkalat sa tubig. Katapos, bawal daw yung nakakuan. Lukat na damit.
0: Nakasando lang.
1: Kailangan palagi nakamahaba. Ang gas.
0: Kumbaga, disente ang dating.
2: Disente.
1: At saka, ayaw nang nakasinilas.
0: Rubber shoes.
1: Iyon. Hanggang pinayagan na ako nga na kuan ako nga pagdating ng mga 2022.
0: Oo.
1: Kinuan na ako, kinausap po. I-transfer ka namin sa loob ng
2: school.
1: School.
0: So, magmula doon sa pagiging, ang pagtawag sa iyo na tisoy, so mga bata naman ang kasalamuha mo ngayon, ang mga customer mo, doon ba nagsimula yung tatay taho?
1: Oo, dahil siyempre sa tagal ko na doon, simula 2022, pumasok na ako sa kuan.
2: Opo.
1: Sa
2: eskwelahan?
1: Oo. Kinkuan na ako.
2: So, kilala na po kayo? Madami pong bumibili?
1: Marami.
2: Magkano po ang bentahan doon?
1: Ang bentahan ko doon, 20, 30, sa ngayon. Pero noon, nang pumasok ako, 10, 20, 30, ganun.
2: Opo.
0: So, kamusta po ngayon ang pagbebenta ninyo? Sabi nyo nga kanina, inumpisahan natin, dahil madalas na walang pasok, paano kayo nakakaagapay na ito, halos isang buong linggo, walang pasok So, anong ginagawa nyo?
1: Ang ginagawa ko, minsan natulong. Yung mga estudyante nga sa Perpetual, minsan, tatay, ang Gcas mo. Kawawa
0: talaga?
1: Mo naman. Oo, sila. Sila. Kaya malaki ang pasalamat ko sa mga bata dahil naandyan sila.
2: Opo.
1: Wala. Nag-iisa man lang ako. Wala ako inaasahan na ako. Nakakain ako.
0: Opo. Saan kayo nakatira?
1: Doon din sa Panapaan.
0: Panapaan pa rin. Oo. So, nagre-renta kayo?
1: Oo. Yung may-ari ng tahuan.
0: Doon mismo.
1: Opo.
0: Naku po, ang hirap pala, meron kayong renta.
1: Yun lang, lumalakad yung renta ko.
0: Ayun na nga, tubig ilaw pa.
2: Tubig ilaw pa.
0: Wala kayong kamag-anak na tumutulong sa inyo?
1: Wala.
0: Wala na.
1: Kaya nga, mayroon naman doon yung iba, kailangan uutang.
0: Naku.
1: Oo, minsan magsasalita pa bago ka bigyan. Kaya, siyempre matanda na ako. Ayaw ko na dahil nasaktan din ako
0: Oo naman.
1: Titiisin ko na lang.
2: Hindi niyo po ba naisip na maghanap muna ng pansamantalang ibang trabaho habang walang kita sa pagtataho?
1: Parang sa edad ko na ito, medyo hindi na ako gaano tatanggapin. Kaya, ang inaabangan ko na lang kung may pasok na nga magtuloy-tuloy.
0: At saka buti wala kayong mga karamdaman, tay.
1: Wala naman awa ng Diyos.
0: Ay, mabuti. Oo, kasi mahirap.
1: Basta minsan, mga trangkaso.
0: Oo.
1: Ubo yun.
2: Pero po ba mga estudyante na nakagraduate na, na bumalik o nakipagkita sa inyo? Kilala pa rin kayo?
1: Simula sa makagraduate.
0: Opo.
1: Simula mag-graduate sila hanggang nagkaanak, nagkaasawa. Pinupuntan ako nila kaya ako minsan
0: natutuwa. Eh kayo na nagpalaki kumbaga.
2: Ang daming anak ni tatay na ako. Ano?
1: Kaya nga natutuwa ako, sila lang ang inspirasyon ko sa buhay. Kaya malungkot ako pag hindi ako nakatinda dahil hindi ko sila nakita.
0: Oo.
1: Nakita ko na lang yung sa Gcash ko. Nahiya naman ako. Sabi ko, ayaw ko na minsan yung mga tatay, kumusta, ganito, ganun, magpagaling ka, darating din ang araw, makakapagtinda ka na.
0: Ayun, Ay, teka lang, balikan natin ang kwento mo, Tatay Taho, kasi may pasok lang tayo na report. Saglit lang ito, baka pwede ka pa sabi ko, Taho, di ba? Wait lang, pasok lang natin itong report ni Kelly Cordero. Malaman natin kung ano ang sitwasyon sa Philippine General Hospital, kung saan nakatakdang sumailalim sa independent medical examination si dating Speaker Martin Romualdez. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Maynila, hatid ni Radyo Patrol Kelly Cordero. Kelly!
3: Doris, good morning. Sa mga oras na to, nandito pa rin ang mga tauhan ng DGMP, may PNP at SWAT sa paligid ng UP, PGH dito sa Maynila. Simula kaninang 8:35 a.m. na makarating dito si dating House Speaker Martin Romualdez, wala pa kaming update sa kung nagpapatuloy na ba ngayon ang medical examination niya na ipinag-utos ng korte. Nakabantay lang kami dito sa labas, nakaantabay kung may lalabas na abogado, doktor o kapamilya ng mambabatas para sa update hinggil sa kalagayan nito. Pagkatapos ng examination dito, dito muna sa i-confine habang wala pang kautusan ang anti-graft court. Yan muna ang latest update mula dito sa UPPG sa Manila. Yes, Dory.
0: Walang bang abiso ang ospital na maglalabas sila ng bulletin as soon as makakuha na sila ng resulta doon sa kung ano man yung examination na ginawa sa dating speaker?
3: Wala pa, Dory. Simula kaninang alas 8 pagkarating namin dito, wala pang humaharap sa amin ngayon dito na tauhan ng ospital o maging mga opisyal ng DJMP para abisuhan kami kung anong oras sila lalabas dito at magpapaunlak sa amin ng interview or medical bulletin.
0: Oo.
3: Tungkol nga dito o hinggil nga dito sa kalagayan ng dating House Speaker. Ang kanina, ang nakita lang namin ay ang pagpasok lang ng ambulance kung saan siya nakasakay at hindi na namin nakuhanan pa yung pagbaba niya ng mambabatas, Dory.
0: Hindi rin natin alam kung may mga kasama siya, yung mga personal doctors niya.
3: Yan din ang hindi natin alam, Dory, kasi kanina nung nandun tayo sa San Juan, doon pa lang sa San Juan, sa Cardinal Santos Medical Center, ay hindi na ipinakita sa atin din yung pagpasok kaya dating House Speaker Martin Romualdez sa ambulance. Kung di rin natin nakita o di natin alam kung sino yung mga kasama niya doon. Ang tanging kinumpirma lang sa atin, nakasakay sa loob ng ambulance ang mambabatas.
0: Alright, so sige, hintayan na matindi dyan, Kelly, at talagang takbuhan na naman. Kaya bibitawan na kita ngayon, magbantay ka dyan, ha? Maraming salamat sa iyo, Kelly Cordero. Extra, please.
3: Pirmado, sigurado. Ito, ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, BZMM.
4: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: O ito naman, balikan natin. Ay, sorry, meron palang stinger. Ha? Ay. Balikan po natin si Mamang Taho. Manong Taho. O naalala ko, maski ako dito sa pisina, ang daming bumibili rin ng taho dyan sa kanto, may magtataho dyan. Kayo, ang kinukwento nyo nga po, yung mga bata na pamahal na rin sa inyo, at meron ng mga, kumbaga, inaapalaki nyo na, meron po ba kayo na naging paborito na bata?
1: Wala naman, para alos lahat ko na, dahil minsan, yung iba gusto pag wala pang pasok tandun, tinatabihan ako tatay. Pwede mo ako kwentuhan.
0: Ah, talaga?
1: Oo.
0: Oo, oo.
1: Sabi ko, anong kwento mo gusto mo? Sabi niya, Tay, ganito-ganon, boyfriend ko.
0: Ay, ganyan.
1: Oo, nakot. Ay, sabi ko, huwag mo dibdibin yan. Marami pang matatagpuan ka dahil bata ka pa man. Maganda ka. Oo.
0: Talaga may mga ganyan pa.
1: Oo, kaya sabi ko, ang aserkasuhin mo, itanim mo sa puso mo ang pag-aaral.
0: Ay, naku.
1: Para sabi ko, ang mga magulang mo matuwa sa'yo.
0: Naku. Eh, hindi lang pala kayo nagtitinda ng taho. Advisor din kayo,
1: papatay. Oo, dahil marami nagkukuhan dahil tuwing may project sila.
0: Mm.
1: Agawan yan sila mag-interview sa akin.
0: Ah. Oo.
1: Doon, interviewin ako, tatay. Gusto project lang namin, sabi niya. Gusto bang ma-interview ka?
0: Oo.
1: Nagbibigay sila ng oras. Pag yung mga iba hindi nakapag-interview sa akin sa buong maghapon. Mm. Tay, pwede ka ba mamaya anong oras ka uuwi?
0: Ah, talaga. Oo.
2: Meron po bang, pwede po bang taho muna, pay later? Ganun po ba? Lista-lista muna ng taho?
1: Oo. Nasabi ko, huwag kayo mahihiya. Mm. Dahil ako bilang natatay ninyo, bilang magulang, kung wala kayo pera o wala kayo pamasay, huwag kayo may lumapit sa akin. Bibigay ako.
2: Mm-hmm.
1: Pero so, sabi ko, huwag ninyo, sabi ko, kuanin nga kung saan-saan kayo pupunta. Kailangan umuwi kayo sa inyo para ang mga magulang, alam nila nga nasa bahay.
0: So parang ka magulang na rin nila kayo?
1: Oo.
0: Oo, kaya tatay taho.
1: Tatay taho ang tawag nila sa akin.
0: Oo. Hindi ba kayo nahihirapan? Kasi mahirap na nga po ang buhay natin. Ano po? Pagkatapos nagagawa nyo pa na yan, unang-una mag-share ng inyong mga wisdom sa mga kabataan. Mag-share ng inyong mga advice. Pagkatapos tinutulungan nyo pa sila. Saan po nanggagaling yung ganong klaseng pagtulong ninyo?
1: Ako naman, dahil wala man ako anak, gusto-gusto ko yung mga bata.
0: Opo.
1: Gusto ko mapalapit para silang maging inspirasyon ko sa buhay.
0: Mm.
1: No, dahil ako matanda na rin. No, minsan, ang totoo, naiyak nga ako minsan pag nakita ko ang mga bata nga sobrang dami.
0: Mm.
1: O pag may mga problema, o gaya minsan lalapitan ko, Toy, kung lalaki, anong problema mo?
0: Mm-hmm.
1: Sabi ko, sabi niya, wala, tatay. Sabi ko, bakit ka naandyan? Mga kaklase mo umuwi na.
0: Mm.
1: Sabi niya, may hinihintay lang ako. O sabi ko, dung ka sa may mga tao, wag ka dito.
0: Oo.
1: Para may makakita sa'yo.
0: Mm-mm.
1: Naakay ko. Sabi ko, gusto mo taho? Sabi niya, wag na tatay, wala ako pera. Sabi ko, wala. Problema yan. Wala ako pera. Sabi ko, ayaw mo, sabi ko, nang bigay utang.
0: Oo.
2: Yun. Nahihiya siguro.
1: Nahihiya. Abutang ko na lang.
0: Mm-mm.
1: Pero sa kinabukasan, pag may pasok, tahanapin ako yan. Mm. Sabi ko, bakit? Tatay, bayad ko sa
0: tao.
1: Ano, kumusta? Tatay, ayos.
0: Ayun.
2: Tatay, anong gusto niyong maalala sa inyo ng mga bata sa eskwelahan, mga dati ninyong mga nakasama?
1: Sa
2: anong gusto niyong maalala nila sa inyo?
1: Ako minsan nag-iisip na siyempre hindi ko man naasahan na marami sa akin din tumatangkili, nagugulat na lang ako. Tatanungin ako nila, naalala mo pa ako, tay?
0: Oo. Oh.
2: Okay.
1: Eh, siyempre, hindi ko na alam. Dahil,
0: madami.
1: Sa dami naman. Tay, hindi mo ka ako naalaala. Sabi ko, hindi. Sabi niya, ako yung suki mo, nga makulit. Oo.
0: Talaga.
1: Sabi niya, ito ang anak ko, napasok na din dito.
0: Oo.
1: Suki mo na ito, pero natuwa kami mag-asawa nga nakita ka ulit namin kayo. Dito man din sila nag-graduate.
0: Oh, talaga?
1: Mm-mm. Kaya binibisita ako nila minsan pag mga Pasko, nagdadala sila ng mga pamasko. Kaya lang, yung ibinibigay sa akin, pinamamahagi ko din pagdating sa bahay.
2: Opo.
1: Dahil siyempre naman, nag-iisa man lang
0: nag-iisa.
1: Ako.
0: Ano ang pakiramdam ninyo pagka ganun? Ayun, hanggang kumbaga nagka-apo na kayo. Anong pakiramdam? Ano sa palagay ninyo?
1: Parang sabi ko, kahit wala akong anak ay nandito. Sabi ko naman, nakita ko sa mga bata din. Mm-mm. Sabi ko, doon ko na hinugot ang aking lakas.
0: Mm-mm.
1: At saka panalangin nga ang mga bata sana protektahan din ng Panginoon.
0: Ay, napakabait niya naman, Tay. Dapat pala nakilala ko kayo noon para libre taho din ako.
1: Oh, dahil minsan, ako noon pag mga wala man ako sinisino pag talagang gusto lang dahil minsan may mga iba naman mga tao nga minsan sila nga pang bibigyan magagalit pa
0: kaya talaga may ganun?
1: Oo, mayroon. Kaya yan ang naranasan ko minsan. Bakit? Sabi niya, tao lang. Siyempre yan ang akin minsan nahihiya dahil siyempre ang akin kuan naman sa panahon ngayon matanda na rin ako ayaw ko yung kaya ibinubuhos ko na lang sa mga bata yun sila ang akin kung daw sa kuan inspirasyon dun sa loob ng school
0: kumbaga panabla dun sa mga sakit ng ng kalooban
1: yan ang akin kinukuan yung mga bata kaya minsan, pag nag-iisa ako sa bahay, katulad ngayon, walang pasok, malungkot. Minsan, binubuksan ko ang TV, nanonood ko. Hindi na kukuan ang gusto ko makatinda. Nahanap ko din. Pati ang katawang ko kailangan. Dahil kung sa bahay lang ako, baka matanda na tayo.
0: Lalong manghina. Nakasanayan
2: yun na kasi
1: nakasanayan
2: sa panahon.
1: Sa tagal din ng panahon. Kaya yan gusto ko. Kahit man may magsabi sa akin, tigil ka na. Hindi ko kakayanin. Sabi ko nga, tanging lang Panginoon ang makakapagpatigil sa akin.
0: Pag nakikita niyo po yung mga mukha ng mga maliliit na bata na ang tawag sa inyo ay tatay. Gaano ka saya sa puso yung ganung klase
1: masayang, na sitwasyon? Masaya talaga ako pag narin ko minsan tumatakbo, tatay, taho. Tuwang-tuwa ako parang sa palagay ko wala nang yata kasinsaya sa buhay ko pag may nakita akong bata. Dahil natuwa, pati ang mga nanay natuwa. Sabi niya, palagi kayo iniisip.
0: Talaga?
1: Sabi niya, oo, tinatanong si tatay taho.
0: So siguro kaya wala kayong mga karamdaman, wala kayong stress. Ang laking pantanggal ng stress yung mga bata.
1: Naalis talaga.
0: Malaking
1: bagay. Ang kailangan din, unawain mo din ang mga bata dahil mga bata yan, huwag mo. Kung inaakala mong may problema, huwag mo biglain. Kunwari, lapitan mo. Tanungin mo kung may problema ka ba. Kahit yung mga...
0: Kumustahin mo lang yung ganun.
1: Yung mga senior high, minsan na hingiyan sila sa akin ng advice.
0: Alright. Napaka inspiring naman po ng buhay ninyo, tatay, kasi parang ang hirap na mag-isa na lang nga sa buhay, tapos kayod pa tayo, pero ang inspirasyon nyo yung mga bata.
1: Mga bata.
0: Oo, natutuwa ako dahil hanggang make-up po ka na.
2: Bumabalik pa sa kanya.
1: Totoo yan. Kahit sa natutuwa nga din ako, natuwa yung mga nanay. Oo nga,
5: Sabi niya, palagi ka kunikwento ng akin.
0: Talaga? Oo. Ay, di mabuti. Hindi lahat ng tao ay nagkakaroon ng ganyang klase nga pagkakataon at ganyang klaseng pagmamahal na nakakuha sa kanilang mga pinagtitindahan. Di ba? O, suki nga.
5: Dahil, siyempre, ang sa akin, inaalagaan ko din ang paninda ko nga kailangan maging safety din.
2: Maayos.
5: Dahil sa loob yan ng campus, ayaw ko magkaroon ng kung inaakala kong na pwede, akin na yan ikaw ko, hindi na bukas na lang. Dahil ayaw ko.
0: Inaalagaan mo din talaga.
5: Kaya sobrang alaga ko sa mga bata.
0: Very good, very good. Kaya mahal na mahal ka ng mga bata at ng mga magulang. At tayo sa pagkakataong ito ay makakasama po natin si Christine Evangelista. Siya po ang OIC, City Information and Community Relations Department ng Bacoor, Cavite. Good morning, Ma'am Christine.
2: Good morning, Ma'am Christine.
6: Good morning, Ma'am Doris, Sir Paul, at Tatay Taho. Magandang umaga po.
5: Magandang umaga, Ma'am.
0: Ayan. Ma'am Christine, narinig ninyo ang istorya ni Tatay Taho. Bibili po ba kayo? 20 pesos po ba o 10 po?
6: Bibili, definitely. Ayan. Taho person ako, number one. Maganda po yan kasi ano yan, very healthy ang taho, di ba po?
0: Tama, oo. Oh.
6: Kaya, pero ano, ma'am, nakikinig ako kanina nung nag-umpisa pa lang yung interview nyo. Siguro, ano, in behalf of the city government, gusto kong magpasalamat ano, sa kay Tatay Taho. Dahil yung tulong, no, yung mga gabay niya sa kabataan, especially ngayon na Suicide Prevention Month tayo, no, alam, malaking bagay na may tao palang ganyan na wala namang hinihinging kapalit, pero nakaagapay dun sa kabataan natin. Very touching, actually. Kaya talagang I was listening to your interview and yung kanyang pong salaysay. Salamat po, Tatay Taho, at merong mga kabataan. May maaasahan ng mga kabataan.
5: Salamat din po.
0: Ayan.
2: Napaluhan niyo, Ma'am Christine, si Tatay Taho.
0: Talaga namang, ma'am, ako rin hindi ako makapaniwala sa ganyang klase. Abay, advisor pa. Love advisor din ng mga estudyante doon. At siya'y nakapagpatapos na ng mga estudyante. May apo na siya actually. At bumabalik sa kanya. At dahil dyan, tanggapin niyo po tayo itong padala ni Ma'am Christine at ng kanyang tanggapan sa City Hall.
2: Si Mayor Strike Revilla nagpadala.
0: Kay Mayor na yan.
6: Galing po kay Mayor Strike Revilla po. Konting grocery po, tsaka meron pong surprise. Actually, ma'am, si Mayor Strike, no, alam natin na pag merong mga may bagyo, may class suspension, lagi niyang naaalala yung mga taong affected, hindi lang estudyante. Pero yung mga nagbebenta po medyo sa labas ng mga paaralan, ano, na yun ang kanilang hanap buhay.
0: Tama.
6: Medyo napag-usapan nga din po namin dati ni Mayor Strike kasi meron po tayong mga bazaar, no? City government may mga maliliit na ganong activities. We will siguro try to reach out kay Tatay Taho. Minsan po baka pwede siyang sumali para kahit pa paano, no, makatulong doon sa mga nawalan niyang sales, no, sa pagwalang pasok, baka sakaling pwede siyang sumali sa mga ganong activities to compensate. I think people like him not only should be honored but should be helped with dignity. Hindi po ayuda lang ang pinag-uusapan natin, kundi yung kanyang livelihood, no, because he is a very hardworking man. And we in the city government, lalo na si Mayor Strike, really appreciate mga tao pong katulad ni Tatay Taho.
0: Ayan, Tay! Baka ano, yan, ready na kayo nga tulungan. Oo, ano masasabi niyo? Sasali ba kayo kung sakaling may mga bazaar? Oy, malapit na Pasko,
5: Oo. Yan, hanga ako yan kay Mayor. Mabait yan sa amin, sa Bacoor.
0: Ayan.
5: Pati kay kapitana sa kapitan namin sa Lurabel. Siya ang kagabi pinatawag niya ako ni kapitana dahil nga ganun.
0: So may tulong talaga. So Ma'am Christine, sa mga ganitong klaseng proyekto para po doon sa mga kagaya ni Tatay Taho, tuloy-tuloy naman. Sabihin na natin, rain or shine.
6: Opo, tuloy-tuloy naman po. And of course, pag meron pong maka-cancel din na event, ito po'y nire-reschedule naman po. Kasi katulad nga ma'am, ano, mabanggit ko lang, ano, meron tayong mga future folks naman po na na-affect din ng isang programa. Dahil dito, ang pamahalang lungsod ay gumawa ng programang livelihood, no, para makatulong sa kanila. Like si Tatay Taho, na-mention niya po kanina, talagang ang pagtataho ang kanyang naging hanap buhay, no, for the longest time. So siguro ang pinakamagandang tulong, ibigyan siya ng tulungan sa makahanap ng pwesto. At the same time po, of course, our social services for the senior citizens is always there. Yung ating healthcare is also very important. Nakinig din po ako dun sa nung tinatanong ni Ma'am Doris, kumusta yung kanyang pangkalusugan naman po. So we will definitely, no, reach out to him if we can help him more. But first and foremost is to really yung kanyang livelihood. Sana po mapagtulungan po namin ng iba't ibang mga departamento, no, dahil yan naman po ang utos ni Mayor Strike na whatever department can help every citizen po ng Bacoor, eh, pagtulungan po namin.
0: Ay, mabuti naman po. Very good, ma'am. At dahil dyan, ay ibibigay na po namin kay Tatay Taho ang pinabibigay ninyo na munting regalo rin. Paul, bigay mo na. Baka ako pa kumuha niyan. Tay! Dagdag po yan, ha? Galing po sa mayor ninyo yan. Kaya maraming salamat po, Mayor Strike Revilla. Maraming salamat po, Ma'am Christine Evangelista ng Information and Community Relations Department ng Bacoor, Cavite. Siya lang po.
2: Thank you very much,
0: Pag
2: ma'am.
0: Meron kayong kailangan, lapitan nyo lang po. Thank si Ma'am po. Christine. Tatay, pasalamat tayo kay Ma'am.
5: Thank you, Ma'am Christine. Maraming salamat po sa iyong biyaya. Sana hanggang sa susunod na taon na andyan pa kayo, si Mayor, maraming salamat po. Sana pagpalain po kayo. Bigyan kayo ng magandang pangatawan, buhay. Sana tuloy-tuloy ang atin pagtulong sa wala.
0: Oo. So, kung walang, kung meron din lang pasok, Tay, huwag kayong aalis dun sa pwesto nyo doon sa perpetual health, dahil para puntahan kayo ni Ma'am Christine nang sa ganun ay maiparating sa inyo yung lahat ng tulong na pwede nila. Ang dami nilang plano para sa iyo, Tay. O, diba? Pagtataho mo, baka lahat ay lahat ng aspeto ng iyong pamumuhay ay makatulong po ang mayor's office. Ma'am Christine, again, maraming salamat po sa inyo at regards to the mayor.
2: Thank you so much.
6: Thank you, Ma'am Doris. Thank you, sir.
5: Oh, thank you.
6: Thank you din po, Tatay Taho. Mabuhay po kayong lahat. Thank you for inspiring everybody.
2: Alam mo, Mutya.
0: Thank you, ma'am. At mag-ingat po kayo.
2: May mga nag-message sa atin, ano, hinihingi ang GCash ni Tatay.
0: Oh, kita mo na, Tay.
2: Nagpaabot ng mga mensahe, magbibigay daw sila ng tulong para kay Tatay Tao.
0: Oh, ako naman may natanggap na message din, Tay. Nagdi-deliver po ba kayo? Pwede pa delivery. Hindi, joke lang. Again, Tay, maraming salamat sa iyo. Marami pong na-inspire sa kwento ninyo. At hindi tulong na, alam mo yun, yung dahil naawa o ano.
2: Oo.
0: Hindi, dahil nakita namin kung gaano kabusilak yung iyong pagtulong sa kapwa. Kahit nahaharap ka sa napakahirap na sitwasyon sa buhay, iilan lang po kayong ganyan, Tay. Lalo pa at kayo po ay medyo thunders na. O, di ba? Huwag kayo magalit. Tinawag ko kayong thunders. Pareho lang tayo. Thunders din ako. Kaya lagi kayong mag-iingat, Tay. Alagaan po ninyo ang inyong kalusugan. Diyan ako sa lalay ang inyong kabuhayan. At asahan po ninyo, hindi naman kayo pagkakaitan ng tulong ng inyong
2: lokal na pamahalaan.
0: O, lokal na pamahalaan. Tay, maraming salamat po, ha.
5: Maraming salamat din po, Ma'am Doris.
0: Ayan. Taho! Sige, gata. Pakinig nga po. Pakinig pagka paano ang
5: taho!
2: Ayan. Praktisado ni Tatay.
0: Tatay, taho. Pero gusto ko rin siya tawagin na tisoy, puti. Naku, maraming
5: salamat po. Salamat. Maraming salamat po.
0: Oo. Pinaganda ninyo yon Sabado namin. Maraming salamat.
5: Maraming salamat. Oo.
0: Kayo po ay isa sa mga kinikilala na natin dito sa programa bilang mga mutya.
2: Mutya.
0: O, kahit lalaki siya, Tatay. Mutya. Maraming salamat. At dahil tayo magbababay na kay Tatay, baka magtitinda kayo ngayon?
5: Ay, wala po.
0: Ah, wala. Hindi ikot-ikot.
2: Sa order, eh.
5: Ay, Tanghali.
0: Tanghali. Kung ano, sa umaga nga sa pala. Umaga ka, Again, maraming salamat po. Iatin na natin si tatay. Baka mag-prepare pa siya ng taho niya. Baka sakali sa Monday, may pasok. May pasok ba sa Monday?
5: Mayroon na.
0: Sana mayroon na. Oo, yan o. Maganda na
2: ang panahon. Mainit na ang panahon eh.
0: Oo. Sa pagkakataon naman na ito ay malaman, ay gusto natin ipaalam sa ating mga ka-senior, ka-PWD, na ipinatutupad na po ng National Council on Disability Affairs ang bagong sistema para sa Unified Persons with Disabilities Identification System na nagtatakda ng mga bagong patakaran sa pagpaparehistro, verification at validity ng PWD ID. Kaugnay ng issue na yan, makakasama po natin si Attorney Walter Jason Alava, National Council on Disability Affairs Spokesperson. Ano po ba itong bagong sistema na ito? Malaman natin sa kanya. Good morning, Attorney.
2: Good morning, Attorney.
7: Good morning po, Ma'am Doris, and good morning po, Sir Paul, and good morning po sa lahat po ng mga tagapagsubaybay po ng inyong programa.
0: Opo, Attorney, paki-abisuhan lang po kami, mga PWD, ano po ba itong bago na ito? At bago nga po ba ito?
7: Yes, ma'am. Yung Unified Persons with Disability Identification System po ay isang system po na nagbibigay po ng digital ID sa ating mga persons with disabilities. So bakit po tayo nagkaroon ng digital IDs? Kasi nga po, since nung inquiry sa Senate po noong 2024, sinabi po na 88.2 billion po ang nawawala sa government because of fake IDs. So, yung ating butihing secretary, Secretary Rex Gatchalian, through his trust and direction po, inatasan po si NCDA na gumawa po ng system. So, si DSWD and si NCDA po nag-create po ng system, yung tinatawag natin na Unified Persons with Disability ID System, na magkaroon po ng universal or uniform na ID system with regard to persons with disability ID identification system po.
0: Opo.
7: So ang nangyayari po kasi yung mga current IDs natin hindi po na-verify na 24/7. Mm-hmm. So ang nangyayari po pag may mga persons with disability, especially dun sa mga non-apparent, yung mga hindi nakikita, tinatanong pa po sila kung you are a persons with disability, or minsan hindi na binibigyan kasi dahil dun sa fake IDs. So ngayon po, because of the yung system natin, ma-verify na po through the QR code, isa-scan lang nila yung QR code at pupunta dun sa portal at malalaman po na authentic po yung ating mga persons with disability na gumagamit po ng discounts na.
0: Oo. Pero pagka ganyan, online, hindi po ba nahihirapan yung mga PWD na siyempre, hindi naman sa lahat ng oras ay may kasama silang kamag-anak nila. Kunyari, bibili, pupunta doon sa butika, bibili ng kanilang mga maintenance at gagamitin nga sana yung kanilang PWD. At pag-verify, sinong gagawa nun? Yung butika o yung with PWD?
7: Yung mga merchants po na nagtatanong po kung ating mga persons with disability ay really authenticated, especially doon sa mga hindi po nakikita.
0: Oo.
7: So, naman po, may option naman po, although digital ID talaga siya, but may option naman po to print it out para po yung QR code pwede talagang mascan.
0: Correct. Paano yung ako, meron na akong ID ngayon. Ano to, hindi na to, wala na to, mag-apply ako ng bago?
7: Hindi naman po. Nasa transition stage kasi tayo, ma'am. Pag-implement sa kanya, may phasing siya. So ngayon po, nasa collection stage. So meron tayong mga different rollouts nationwide para po ma-fuse up natin o madagdagan natin yung data natin. And then, at the same time, mag-advisory naman po si NCDA kung ano po yung abuso natin with regards to the other IDs. As of the moment po, magagamit po lahat yung mga identification cards, especially po kung hindi pa expired yung ating mga persons with disability identification.
0: Ayun. Ang importante, hindi pa expired.
7: Yes, ma'am. Oo. Yes, ma'am. Hindi po expired yung ID.
0: Oo, kasi parang sumabit yata ako last time, expired na yata, kailangan ko daw i-renew. So, renew. Pag sa renewal, dito na ako sa bago, Attorney?
7: Yes, ma'am. As of the moment po, magpa-register na po kayo dun sa ating Unified Persons with Disability ID. Dun sa saan po kayo nag-apply po, sa anong city or municipality. Kasi lahat naman po ng mga ano po nag-i-issue, yung mga issuing LGUs natin, inaabiso na po natin na, at tinuturuan natin through capacity building nga yung sa rollouts natin on the Unified Persons with Disability ID system po. So yun po, doon po kayo pupunta po.
0: Libre o may bayad?
7: Yes po, libre po siya.
0: Ayun.
7: Ano naman po, mas ni-lesser po yung categories compared to the yung before na template, kasi ang dati po ginagamit na template is the yung sa Philippine Registry for Persons with Disability na template. Ngayon po, mas lesser po yung fields. Oh. So, mas madali po siyang mag ano po makapag.
2: Attorney, sa mga nakikinig po, meron po bang website sila na pwedeng puntahan para makakuha ng information regarding dito sa Unified ID System ng PWD?
7: Yes po, they could always go to our website sa NCDA po, sa official website, ncda.gov.ph, or they could follow us sa ating ano po, Facebook page po natin sa National Council on Disability.
2: Ayun.
7: So, andun po lahat ng mga information regarding the Unified Persons with Disability ID System.
0: Ayun. Kailan nga po ulit ang rollout nito, attorney?
7: Actually, ma'am, nag-rollouts na tayo. Actually, last year, nagkaroon po tayo ng pilot testing and then continue po hanggang this year. And I mean, nagtapos po yung pilot, so continue po yung rollouts this year. And then, this September po, and then I think until mid-October will be the last three clustered rollouts. So, ibig sabihin po nun, meron pa pong regional rollouts ng Luzon besides Mindanao. Pero yun na po yung last batches.
0: Alright. Yeah. Naku, attorney, sorry naman, nagkakulang tayo sa oras. Pero lahat po ng may mga question, lahat ng may mga katanungan, yung kanilang gustong paliwanag o clarification, punta na lang kayo sa website o sa Facebook page po nila. Eh, para malaman
7: nyo. Yes, ma'am.
0: Okay po.
7: Or sa email po namin, email. Ma'am, pwede dun sa email po.
0: Opo, anong email
2: ano po? Ano po pang email? Pwede pong pabanggit.
7: Sa ano po, council@ncda.gov.ph.
0: Ayan, o sige. Ikakalat po namin yan. At baka maging busy kayo dahil ikakalat namin yan. Maraming salamat po sa inyo, attorney.
2: Thank you so much po, attorney.
7: Salamat po and sa uulitin po sana. Thank you
0: ako
7: po.
0: Ako naman, hindi tayo magtatapos ngayon. Tatawagan pa ulit namin kayo. Ha? Thank you very much.
2: Thank you so much
7: thank
2: po.
7: Thank you, ma'am. And thank you, sir. Good
2: yan
7: morning
2: po, si,
7: po sa
2: okay. Attorney Walter Alava, National Council on Disability Affairs Spokesperson.
0: At dahil 10:01 na po, baka ako'y masabunutan ni Tita Winnie Cordero, baka pagsabi niya na win today, ay may kasamang kurot sa akin. Hindi, joke lang, joke. Napakabait po yan ni Tita Winnie Cordero.
2: Totoo naman.
0: Susunod na siya sa atin at dahil dyan ay nagpapasalamat na po tayo sa isang oras na pagsiservisyo at lagi po ninyong tatandaan sa bawat hamon, lagi tayong may mission. Ako po si Doris Bigornia, ang inyong mutya ng masa. Susunod na nga po ang panalong kwento ng inspirasyon hatid ni Tita Winnie Cordero, ang nag-iisang dalaginding ng radyo. Maraming salamat.
2: Bye!

sama-samang i-celebrate ang ating mga winning moment kasama si Winnie Cordero sa 28th KBP Golden Dove Awards Best Magazine Program, Win Today! Susunod na!

0: CMM Balita Ngayon.
1: Iginiit ng ilang eksperto na mas maiging talakayin ngayon ang issue sa conviction threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sinabi sa DZMM ng constitutional law expert na si Attorney Domingo Cayosa na layo nitong magabayan ang magkabilang panig, pati ang mga senator judge sa tamang pagpapasya sa pagtukoy sa threshold. Kung si Cayosa ang tatanungin, walang tiyak na bilang ang sinasabing two-thirds na botong kinakailangan para ma-convict ang isang impeachable official dahil nakadependean na kung ilang senator judges ang nasa impeachment court para bumoto.
2: Malaking halong politika kasi ito at kaya yung iba, yung isang panig, gusto niya pati yung mga wala dyan na judges, yung nagtatago, yung nakakulong, kasi obviously kakampi naman nila, gusto nila mabilang pa sila sa botohan. But we have to stick to what the Constitution says.
1: Sakaling magkasundo ang senator judges, nabigyan ng pagkakataong manood at lumuhok sa paglilitis ang mga nakakulong na sina Senator Jinggoy Estrada at Rodante Marcoleta, sinabi ni Cayosa na kailangan pa ring umapela sa Sandigan Bayan para maipagkaloob ang special privilege. Atensyon naman po mga kapamilya, muling isa sa ilalim sa red at yellow alert ang Visayas grid ngayong Sabado dahil sa kawalan o kulang na reserbang kuryente. Sa abiso ng National Grid Corporation of the Philippines, 4 oras na naka-red alert ang Visayas grid mamayang alas 5 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi, habang yellow alert naman mula alas 4 hanggang alas 5 ng hapon at alas 9 hanggang alas 10 ng gabi. Bunso dito ng pagpalya ng higit 30 planta, habang 14 na iba pa ang tumatakbo sa mas mababang kapasidad. Samantala, itataas din ang yellow alert sa Mindanao grid mula alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Bunso dito ng pagpalya ng 29 na planta, habang 7 iba pa ang nasa derated capacity.
3: This news was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes!
1: At yan po mga balita, basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Manatili rin nakatutok sa DZMM YouTube at Facebook. Ako po si Pamela Vasquez.
0: DZMM Balita! Balita! Ngayon!

0: Good morning, kapamilya, kaserbisyo! Ay araw ng Sabado, September 12, 2026! At syempre, di ba, pagsapit ng Bermans, abay parang hinihila na yung mga araw, di ba? Napakabilis na ng bawat minuto, segundo at oras. Ganun din yung mga araw at linggong nagdaraan. Kaya naman, akalain mo yun, nagka-countdown na tayo uli, oh. 104 days before Christmas, kapamilya, kaserbisyo! Oh, ako na muna babati sa inyo mas maaga, ha? Merry Christmas! Kaya naman, hello sa iyo, kapamilya! Kumusta, ha? Kumusta ang umaga, pagising kanina? Kumusta yung buong linggo? Ikaw ba'y biktima ng mga baon gang? Yung hihingi ng baon ng bata, pero yung pala, walang pasok sa eskwela. Ako ang inyong kapamilya, kaserbisyo, ang nauna nag-iisang hugutero at ang Mr. Right mo. Pansamantalang humahalili sa nag-iisang dalaginding ng teleradyo. Ay walang iba yan, ha? Siyempre si Tita Winnie Cordero. Para i-celebrate ang ating mga winning moments sa buhay. At dito lamang yan sa programang Tagapaghasik ng Positivity at mga feel-good story. Ito ang Win Today! Kapamilya, kaserbisyo, ha? Kami po'y napapakinggan sa Metro at Mega Manila sa 630 kHz AM band sa bayang napapanood. Uy, nationwide yan, ha? Sa DZMM Teleradio Cable Channel at sa buong mundo sa pamamagitan ng The Filipino Channel at I Want App. At syempre, kung ikaw naman nakatutok dyan sa ginagamit mo, cellphone, laptop, o desktop, o kahit sa TV, ha, yung mga smart TV. Kung gusto nyo kaming mapanood, abay pwedeng-pwede, ha, dahil buhay na buhay din tayo sa YouTube channel ng DZMM Teleradio. At kung gusto nyo makibahagi, makisali sa ating talakayan, pwede kayong mag-send na inyong tanong o mensahe sa ating Viber line. Abay, dapat kabisado mo na ito, kapamilya, ha? 0919-278-3000. Kaya naman, ha, kapamilya, kaserbisyo, kung hindi mo pa nalalike, hindi ka pa nakapag-subscribe, abay, ano pang hinihintay mo? Isang click lang yan, ha? DZMM Radio Patrol sa Istrenta sa Facebook, TikTok, X, at Instagram. Ay, marami tayong pagkukwentuhan. Marami tayong pagsasaluhan ngayong Sabado ng umaga. At doon sa mga nagmamadali sa kanilang mga biyahe, ha? Ay, ito ay, konting serbisyo lang muna, ha? Kung ikay dadaan dyan sa may bandang Commonwealth, particular na yung manggagaling dyan sa Fairview, papunta dito sa may Elliptical. Okay, medyo makakaramdam ko yun ng pagsisikip ng daloy ng mga sasakyan dyan sa may bahagi ng Commonwealth Market, ha? Dahil sa may ginagawang kalsada dyan. Okay, medyo nagkakabutas-butas talaga yung mga kalsada natin ngayon, no? Ay, ewan ko ba, bakit kaya ang bilis masira? Ay, ingat-ingat sa biyahe kung ikaw ay papunta ng Manila o kaya naman ay may balak kang pumunta sa mga karatig lugar, sa mga kani-kanilang mga probinsya dahil weekend, di ba? Bay malamang eh, hindi umuulan-ulan na may pagkakataon ng mga pamilya na magsalo-salo at mag-bonding. Ingat, ha? I-enjoy ang araw, magbaon na maraming pasensya at lamig sa ulo. At ngayong araw ng Sabado, eh medyo kulimlim pa rin naman ang panahon, di ba? Medyo nakakaramdam pa rin tayo ng lamig. Ngayon lang naman medyo hindi umuulan at hindi medyo basa ang kalsada. Pero itong pag-uusapan natin, ito yung masarap na kasalo sa mesa. Kahit pa minsan almusal, di ba? Lalo na tayo mga Pilipino. Hindi kumpleto ang araw kapag hindi nakakakain ng kanin. At minsan umay extra rice pa. Hindi lang extra, kundi extra, extra, extra. Lalo na kung masarap ang ulam. Yung ihikop ka ng mainit na sabaw. O doon sa mga nagbabalak, ha? At hindi pa alam kung ano ang kanilang uulamin mamayang tanghalian. Abay, tumuto ka na dito, ha? Dito sa ating Winnie's Kitchen.
1: Menu na swak sa budget. Winner sa panlasa ng family. Narito na sa Winnie's Kitchen.
0: Kapamilya ka serbisyo para sa ating Winnie's Kitchen. Ito ah, makakasama natin si Chef RG Enriquez Diaz. O, doon sa mga nagpo-follow sa kanya, kilalang kilala to sa tawag na Astig Vegan. O, alam na alam nyo na kung ano yung pag-uusapan natin ngayon at kung anong lulutuin natin. Eh, masarap pa rin to. Bibigyan ng kakaibang twist ni Chef ang ulam na pwede mong ihanda mamayang tanghalian o kaya naman mamayang hapunan. Maasim, malinamnam at puno ng gulay. Ito ang paborito na halos ng lahat, di ba? All-time favorite to kapamilya. Classic sinigang. Oh, sarap, di ba? Nangangasim-ngasim ka na ba? Ini-imagine mo na ba yung paghigop? Tapos, di ba, paghigop mo, nanamnamin mo pa yung asim. Masarap yan kapag meron pang sausawan. Yung iba, hindi nabubuhay kapag walang patis at sili . Pero ito ha, 100% plant-based. Oh, eh, di ba, ito yung guilt-free kumbaga. Yung kahit na makarami ka nung kain ng ulam, eh, walang hahalong mga taba, mga karni. Tapos iisipin mo, kailan parang naparami.

0: healthy pero familiar at comfort. Nakuha mo ba, Mr. Rick, yung ating ano, para hindi mo na kailangan imagine, mahihigup mo talaga.
1: yung sarap. Uy, salamat. O, mamaya hihigupin ko yun.
0: Yes.
1: O, mamaya, saktong-sakto yan. Nangangasim na nga ako, chef, eh. Parang yung gilid doon bunga nga ako, parang, alam mo yun, naghahanap na lang kanin kasi may sabaw na.
0: Oo nga, naku, sana meron ka dyan. At, paminsan talaga tricky kasi yung iba, yung level ng asim, mm-hmm. yung pinakamahirap. Kasi yung paminsan, di ba, yung iba gusto talaga maasim, maasim pa naman, konti lang. So mm-hmm. sana suwak sa'yo ang level ng pagkaasim niya.
1: Ay kahit ano pa yan, ang sinigang hindi pwedeng tanggihan. Di ba? Yan ang, yan ang go-to ulam na sabaw natin talagang mga Pilipino rin eh.
0: Totoo naman talaga, lalo na ngayon na medyo malamig pa rin ang panahon at buti na lang naman at wala namang malakas na ulan.
1: Totoo.
0: Pero syempre, suwak pa rin sa yung ating sabaw.
1: Correct. And chef, no? Syempre, interesting to eh. Karamihan sa ating mga kapamilya at kaserbisyo, eh kapag sinigap, pumapasok agad sa isip, ah, ay baboy yan, ay baka yan, ay hindi, teka lang, magsisinampalukang manok ako. Pero itong ipapakita natin at ipaparinig sa ating mga kapamilya at kaserbisyo, ito ay plant-based, no?
0: Tama po, plant-based po ito. Wala po itong baboy, wala siyang masyadong saturated fat na maganyan. So, tulad ng sinasabi mo, hindi siya nakakasakit ng bato.
1: Correct.
0: At wala siyang guilt-free nga lang tulad ng sinabi mo.
1: Mm-hmm.
0: Pero malinamnam at tulad ng sinabi mo, maasim-asim at malinamnam pa rin. Kasi yun naman talaga, ang importante is ma-enjoy mo siya, pero at the same time, hindi ka lang, kahit maparami kain mo, okay lang.
1: Oo, yung masarap yung kain, pero walang problema pagkatapos kumain, di ba?
0: Yun, tama. Yung kanyang epekto, baga hindi kayong parang, hala, yung ano na.
1: Teka lang.
0: Parang feel bad ka na yan na parami kain mo. Ito, kahit naman na parami. Walang masyadong ano.
1: Okay.
0: Regret kumbaga. Pagsisisi, wala naman.
1: Ay, chef, nako, excited na ako. Siyempre, yung ating mga kapamilya at kaserbisyo. Siguro, game na tayo, no? Ano-ano yung mga kailangan ihanda ng ating mga kapamilya at nagpaplano na ito yung gawin nilang ulam mamayang tanghali?
0: Tamang-tama sa pananghalian. Paminsan, inuuna ko, hindi naman optional siya, pero paminsan inuuna ko ang talong na kasi since plant-based po siya, inuuna ko ito para maging kumbaga mas masarap yung fried eggplant kaysa sa boiled eggplant.
1: Mm-hmm.
0: Dahil kumbaga sa ating ano, wala naman siyang baboy, kaya at least ito, meron siyang kumbaga masarap-sarap ang pritong talong. Ayan.
1: At saka chef, no, kapag pinrito eh, no, parang talagang nagbibigay ng kakaibang lasa. Anything na pirito eh, no, may associate mo siya sa karne, basta pirito eh.
0: Tama siya. So at least ito, parang hindi mo mamimiss masyado dahil meron pa rin naman konting fattiness pero from healthy oils.
1: Yun. Ayan. Okay.
0: So galing sa sebo. Ayan. And then lagyan natin siya ng konting asin lang. Ayan. At pwede na tayo magsimula ng ating mga, syempre, sinigang. So kailangan maraming sibuyas at kamatis.
1: Yun.
0: So kung may nagluluto ka ng sinigang?
1: Nagluluto ako. Kahit pa paano naman, natutuwa rin naman yung mga ipinagluluto ko. Pero ito ha, pwede ko itong idagdag doon sa menu na posible ko nang matutunan ngayon.
0: Oo. Para maraming alam na ibang versions, di ba? Mayroong baboy, karne, merong isda, merong ano pa ba, hipon. Ayan, meron ka na rin alam na plant-based.
1: Oo. May iyayabang ako doon sa bisita ko. Ay, vegan ka ba? Ay, huwag kang mag-alala. Ipagluluto kita.
0: Yes! Oo. Pwede na kami bumisita sa inyo.
1: Oo naman. Magsisigang tayo ng plant-based.
0: Uy, na-appreciate namin yan, ha. Kanina kasi talagang walang maisip yung host. So at least, di ba ito, pag nag-healthy or gustong mag-plant-based, meron na rin makakain.
1: Okay.
0: Ito po ay maraming ang ganda ng kamatis na nakuha ko. Masyadong mapula-pula pa. Ayan, dinamihan natin yan.
1: Ayan, ang sarap niyan. Chef, no, mas maganda kapag hinog ang kamatis na ilalagay natin.
0: Tama.
1: Kasi dagdag asim din, oh.
0: Oo, at yun ang sabi ng nanay ko talaga, damihan ng kumatis, yun talagang pampasarap niya din.
1: Yan.
0: At lagyan din ng asin talaga ng sea salt kasi kumbaga sa ano, lalabas yung kanyang natural juices.
1: Mm-mm.
2: na ano siya, kumbaga tinatawag

0: na nasusweet na culinary terms. Uh-huh. Ayan.
1: Kumbaga tinitrigger nung asin yung pwedeng ilabas na lasa ng kamatis.
0: Tama. Lumibilis yung paglabas ng katas niya.
1: Mm-hmm.
0: Yung kamatis, na yung sibuyas, mm-hmm, hindi lang siya pampaalag. Ngayon, lagyan naman natin ng, eto na, familiar naman na yung mga steps, no? Ang rule of thumb talaga, yung unahin mo yung mga matitigas na,
1: yes,
0: yan. Mm-hmm. So, eto rin, another na pampasarap talaga, ay ang gabi.
1: Ay, totoo, totoo.
0: Diba?
1: Lalo na pag nagpapalapot din yan ng sabaw, eh, no?
0: Alapot, nagiging creamy yung mm-hmm inyong, yung inyong sabaw.
1: Correct.
0: Lalo na kapag dudurugin mo sa sabaw.
1: Mm-mm-mm.
0: Okay. Ikaw ba, Mr. Wright, mahilig ka sa okra o ayaw mo
1: ay,
0: ng okra?
1: Ay, nako. Ito yung ulam na sinasabi ko. Ayaw maniwala ng mga tao na kahit na araw-araw na ulam ko, hindi ako magsasawa. Promise. Totoo yan.
0: Okra?
1: Okra.
0: Wow talaga.
1: Totoo.
0: Kahit na ano, no? Kahit na pakuluan lang.
1: Ay, kahit anong luto yan. Ewan ko, natatry na nung iba. Prito, inihaw, nilaga. Pag nilaga, gusto ko yung half-cook lang. Minsan nga, iniibabaw ko lang doon sa kanin pag nagsasaing ka. Tapos iibabaw mo lang para medyo half-cook ba?
0: Napaka-healthy.
1: Masarap yung malutong eh.
0: Oy, pwede rin. Parang ano, tempura, pwede mong gawin rin.
1: Pwede
0: parang
1: rin, di ba? Mm-mm.
0: Lagyan na natin ngayon kasi kung ikaw naman ay para kumbaga wala namang hater, wala namang may ayaw ng okra, pwede niyong hiwain. Kaya lang kasi mm-hmm yung asawa at yung mga ibang kilala, ayaw nila na lagyan. Kaya ang technique is lagay mo na lang lahat.
1: Okay.
0: Para yung tulad natin, mm-hmm, mahilig sa okra, pwede natin kainin. Pero yung iba, hindi lalabas yung lagyan niya.
1: Correct, correct.
0: Sa sabaw.
1: Ayaw nila nung malapot eh, no?
0: Ayaw nila nun. Mm. Yung ba naman talaga yung tender, ano niya, sa pampasarap. At saka, ano siya ha? Ha? Pampaano ng blood sugar.
1: Sugar, correct. Ooh.
0: Mm-hmm. Okay. So, ngayon, nilagay ko rin ng sili, syempre.
1: Ay, ako, syempre. Kailangan may konting kagat yan.
0: Kumbaga sa ano, di ba nga ang sili ay siling pang sigang talaga mm-hmm meron. At kung ayaw nyo na maanghang, ilagay nyo pa rin. Basta huwag nang huwain, huwag nang buksan.
1: Mm-mm-mm-mm.
0: Kasi yung lasa ng balat, ay yun pampasarap din ang sinigang.
1: Nakakadagdag, no? Nakakadagdag talaga sa lasa. At saka parang kulang, eh, no? Parang kulang kapag wala yung, sabi nung iba, di ba, tawag siling haba. Di ba? Yung tinatawag ng iba. Oo. Parang kulang, eh, pag hindi kasama yan, eh.
0: Dapat talaga meron. Dahil kahit na yung pamilya ko talaga, yung mga relatives, ayaw nila na maanghang. Pero, kulang ang sinigang pag walang sili.
1: Totoo. Basta huwag mo na lang, ano, huwag mo na pirapirasuhin. Okay, kung gusto mo na maanghang, isolo mo na lang, lagay mo na lang doon sa pinggan mo yung sili. Ikaw na lang kumain.
0: Tama. Ayan. O ngayon, ayan na, nag-isa na natin siya. Lagyan natin, syempre, yun nga yung pampasarap ay yung sabaw.
1: Iyan.
0: Ay, sorry, lagyan din natin ng labanos.
1: Ay, isa pa yan, labanos. Masarap din yan.
0: Pandagdag din ng health benefits. Ayan, napakagulay na natin, di ba? O lagyan na natin ang sabaw naman.
1: Okay.
0: Ito ay hugas bigas or tinatawag na rice washing.
1: Mm-hmm. Para mas maging malapot, no, yung sabaw.
0: At saka yung lasa niya.
1: Lasa, correct.
0: Talagang, basta mag-ingat lang kayo, huwag niyo isama yung bigas.
1: Huwag niyo magkakaroon na magiging sinaing ang siniganga.
0: Diba? O unless invento nyo talaga yun. Mm.
1: Sinigang na lugaw.
0: Ay! O, diba?
1: Mm.
0: Ang pompong meal na, isa muna sa isang kaldero.
1: One dish meal.
0: Oo. Ngayon, ang ito, di isain nyo ito, diba, pagkatapos.
1: Mm-hmm.
0: Pero, pangpasarap talaga sa sabaw, sa lasa ng sabaw, ang hugas bigas.
1: Eh, tas may kung magtatanong, chef. May magtatanong. Halimbawa, sa kapamilya natin, hugas bigas, pang ilang hugas yung kailangan ko itabi na iyahalo ko sa sinigang?
0: Tama. Kung kayo ay nag... Parang, syempre, di ba, paminsan madumi-dumi pa yung...
1: Mm-hmm.
0: Pwede nyo hugasan muna. Tapos, pagkatapos ng pangalawa o pangatlong, hugas, pwede nyo nang isama. Basta nakikita nyo na wala naman nagpa-float na mga yung maliliit na ano. So, pwede na ang gamitin.
1: Mm-hmm.
0: So, second or third, pwede na.
1: Yan.
0: Oo. Basta ang ano, is tagalan nyo ng konti. Mga siguro, habang naghihiwa kayo ng mga sahog, mga 10 minutes, din 15 minutes, nakababad siya para talagang lumabas yung, lalo na kung third washing na siya, pero baka hindi na masyadong lumabas yung takas ng bigas. Mm-hmm. Kaya, paghintay muna ng mga 15 minutes na nakababad.
1: Okay.
0: Ah, syempre, pampaasim, di ba?
1: Iyan eh. Oo, na, kulang ang sinigang pag walang asim. Mm-mm. Kasi magmumukhang nilagang gulay lang yan.
0: Gumagawa tayo sinigang, hindi bulalo. Oh. Ayan, so, eto, lagyan natin siya ng, eto sa akin, fresh siya, nasa palo.
1: Okay. Pero anything naman, no, chef, na napampaasim na gusto ng ating mga kapamilya, pwede nilang gamitin.
0: Pwede rin, actually, ano, meron ding iba, na ba, na, kasi daw sinigang naman, hindi naman exclusive talaga sa Sampaloc, di ba? Iba, bayabas, correct. Ano pa ba?
1: Meron pang gumagamit, santol.
0: Santol. Mm. Ako, lalo ng santol, ang asim ng ano
1: yun. Nung kahas.
0: Yung iba kapag hindi, well, seasoning ngayon ng lansones, kaya matamis. Pero paminsan, maasim ang lansones, pwede rin sinigang sa lansones.
1: Yun, fruity, no? Tapos ito, chef, papakuluin na lang ba natin to?
0: Kukuluin natin yan. Pero ilagyan natin siya ng konting linamnam. Lalagyan natin siya ng, ito nabibili lang naman sa internet. Ito yung, yun, baka hindi kayo familiar. Ang mushroom broth.
1: Oh.
0: Lalagyan natin siya ng mushroom broth kasi pandagdag linamnam since wala tayong beef broth.
1: Okay.
0: Kaya, huwag kayo mag-alala. Wala pa rin siyang, ano, preservatives, ganyan, na MSG. Wala naman po. Ayan, pandagdag linamnam siya.
1: Okay.
0: Para talagang comforting at familiar pa rin sa inyong panlasa.
1: And okay, and then nalagay na natin. Yun na ba yung last na ingredient na ihahalo natin dyan, chef?
0: Ay, syempre, favorite ingredient ko. Ang kangkong at
1: iyon.
0: So, i-imagine na lang natin kumukulo na siya. Pag kumukulo yan. Ito,
1: saan natin ilalagay?
0: Yes. Ayan.
1: At huli natin ilalagay yan kasi para wag naman malanta na gusto yung dahon.
0: Tama. Ito yung pinaka-huling ingredient kasi mabilis siyang papakuluan.
1: At yan yung pinaka-sign natin na tapos na ang sinigang kapag nilagay na natin ang mga talbos na yan.
0: Tama. Mm-mm. At kung gusto ninyo, kunyari, meron kayong mga tirafer na kunyari nagsasave kayo ng para kinabukasan, huwag nyo munang ilagay lahat ng kangkong bago nyo lo kainin, saka nyo palang ilagay.
1: Okay.
0: So, tinsan nyo muna ito sa rep kumaga, o pang extra para mas masarap kasi fresh yung
1: mga ay naku, para ang sarap ng tikban niyan, chef.
0: Ayan. At this point, ang pinakahuling step is timpla.
1: Mm-mm.
0: So, kulang basa asin.
1: Adjust ka na lang.
0: Just adjust na lang. Kulang basa alat, kulang basa mushroom broth. Ang kita nyo naman. At kung makikita mo, Mr. Wright, sa iyong sample na pinadala ko.
1: Ay, ito na, chef. Nasa aking harapan na mismo.
0: Yes!
1: Kaya gusto ko na matapos na lutuin para matikman ko na.
0: Pero baka nagkataka ka kasi may topping, di ba?
1: May nakita ko dito na parang, ano ba to? Para siyang yung pambalot sa bean curd, tama ba?
0: Yes!
1: Tama ba ako?
0: Bean curd po talaga.
1: Yun! O, tama, meron niya.
0: Ito po, bean curd sticks or tinatawag na yuba. Sa internet din nabibili or sa mga Asian grocery stores. Ang ginawa ko, pinakuluan ko para lumambot. Mataas siya sa protina. At minarinate ko, pwedeng hindi rin, pero parang sumarap, pinaano ko rin siya sa toyo, ng punti lang, at tubig, pwede rin siyang broth. At ito yung ating meat alternative.
1: Okay.
0: Pero, yuba naman siya. Pinirito ko din para masarap-sarap.
1: Para may feeling karne pa rin, diba? Kahit plant-based siya, may nangangata-ngata ka pa rin na parang karne.
0: Yun yung texture, yung kagat, meron ba rin.
1: Okay.
0: Ayan. Tapos, ayan na, moment of truth. So, adjust na lang. So, pareho tayong
1: titikman natin to na sabay, chef.
0: Tikman. Pwede po punti ng spoon, honey. Tignan na, anong lasa niya.
1: Oh, habang nagluluto ka, chef, naaamoy ko na. Sabi, bilisan ni chef magluto kasi takam na ako eh.
0: Yung pinagandahan din ng plant-based na pagluluto, mabilis siya. Wala ka ng palalambutin.
1: Correct.
0: Hindi siya super bilis, pero mas mabilis.
1: Kumpara sa may karne.
0: Kumpara. Okay. Tikman natin.
1: Ayan. Ay, sasabayan ko si Chef. Ay, yung mga kapamilya at kaservisyo natin, ha? Ay, nako. Maglalaway kayo dahil masarap. Ay, titikman ko na rin, siyempre.
0: Oh, yes, please. Mm-hmm.
1: Titikman ko na rin. Oh, bakala nyo, dito to, ha? Oh, ayan, oh. Oh.
0: O yung authentic na...
1: Chef, sino nga ako? Sino nga uli ako?
0: Nakalimutan
1: na. Sino kayo? Nasaan ako? Hindi, Chef. Hindi, totoo, ha? Totoo. Kasi kung ikukumpara... Teka lang, hihigop uli ako.
0: Ah, sige. Sana may init-init pa.
1: Kung ikukumpara mo siya doon sa may karne at wala, yun yung lasa pa rin, eh. Diba? Hindi mo mapagkakailang sinigang naman talaga siya. Diba? Nandun pa rin. And... Good to. Para doon sa mga kapamilya at kaservisyo natin na nagka-calorie deficit ka, pero okay, nagda-diet ka, ayaw mo na masyadong karne, siguro best way to para yes, magtuloy-tuloy yung appetite mo, yung gana mo sa kain, na hindi ka nagigilty, di ba?
0: Yes, high protein, high fiber siya. Mm-hmm.
1: Ayun. Ay, Chef, maraming salamat sa iyo dahil ako sigurado yung mga kapamilya at kaservisyo natin. Napakadali yung ingredients, hindi mahirap hanapin. Yung oras ng pagluluto, hindi matagal. At napakadali nito pag hahalu-haluin mo lang lahat, di ba? Yung lasa, depende na yon sa pagtitimpla mo kung ia-adjust mo sa alat, di ba? At ia-adjust mo sa asim.
0: Tama. Mm-hmm. At nako, excited na ako makita kung ano naman yung version. Kasi diba nagluluto ko rin ng sinigang. Mm-hmm. Saan matryin mo siya sa bahay?
1: Sinigang na lugaw, Chef. Pag nakita tayo, papatikman kita.
0: Pausuhin natin yan. Mm-hmm. I-trending natin yan. At kung gusto pa nila ng iba pang mga libreng recipes, mm-hmm, nasa social media lang po. Follow nyo lang po.
1: Sige, go, Chef. Announce mo yung social media accounts mo para sa ating mga kapamilya at kaservisyo.
0: Opo, kung gusto niyo ba ng mga healthy recipes, ng mga plant-based recipes, Astig Vegan. Yun. So, ang ibig sabihin mo, A-S-T-I-G, pero yung vegan po ito po ay letter E.
1: Mm-hmm. So, hindi yung probinsya.
0: Hindi po. So, baka magmulat kasi kaya maganap yan yung karne, wala doon sa ating mga recipes. So, V-E-G-A-N. Mm-hmm. At kung gusto nyo naman po ng libro para naman para mabasa ninyo, di ba? Wala na kayo, hindi nyo na kailangan ng Wi-Fi or internet. Filipino Vegan naman po. The Cookbook. Ayan.
1: O, pakita natin, Chef. So, pakita natin.
0: Yes, pwede po itong bilhin sa... National bookstores. Actually, today is na Manila yan. International Book Festival eh.
1: Uy,
0: so, pwede po
1: po
0: doon. Mm-mm. At sa Shopee Lazada sa internet kan po.
1: Iyon.
0: So, nandito po. Ayan, lahat ng mga... At meron siyang nutrition facts.
1: Uy, maganda yun. Maganda yun, ha? Para doon sa mga nagka-calculate kung ano na yung nakukonsumo nila.
0: Tama. Mm-hmm. Ayun. So, at least, di ba, parang aware sila.
1: Totoo.
0: Habang ni-enjoy nila yung kanilang pinakain.
1: Correct.
0: At tulad ng ating plant-based sinigang na may yuba.
1: Ay, maraming salamat, Chef RG. Isang masarap. At mamaya, pagkatapos ng programa, hihingi ako ng kanin para masolve na masolve yung pagkain ko dito ng ating sinigang na plant-based. Maraming salamat, Chef RG Enriquez Diaz, Astig Vegan.
0: Thank you.
1: Ayan, kapamilya ka serbisyo, subukan mo na lutuin yan. Kung hindi man umabot ngayon tanghalian, abi mamayang hapunan, di ba? Yan ang pagsaluhan ninyong magkakapamilya. Guilt-free, masarap, at syempre, mas murang-mura kasi walang halong karne, di ba? Ay, kapamilya, oras muna natin, 10:33, at sa ating pagbabalika, abay makakausap tayo. Alam ko, familiar kayo sa mga ganitong salitaan. Objection, Your Honor. Overruled. Sustain. Bakit kaya ganyan ang usapan natin, ha? My honor, please. Dito lang yan. So, win today! Kasama ang Hugutero at ang Mr. Right mo.
2: Hanap mo ba'y usapang light and easy sa Sabadong hindi busy? Tutok na sa Win Today! Basta AM DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Ring, ring, go away!
4: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
5: Cough, cough, wet away!
6: Yay!
7: Pambatang lagundi, Plemix!
4: Vitex Negundo L. Lagundilif is a generic name of Flemix for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mani ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso?
5: Money.
2: Ito na! May money ka sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta! Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradio Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM!
5: Money, money, money! Money, money, money! Money, money, money!
2: Naglilingkod sa Pilipino sa man sa mundo. DZMM Radio Patrol sa Istrenta! Basta AM, DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Win today sa DZMM.
1: Kapamilya, kaserbisyo, nagbabalik tayo dito sa Win Today. Kasama pa rin ang Hugotero at ang Mr. Right mo. Pero bago ang lahat, tayo, paraanin muna natin ang balitang ito. Kapamilya, kaserbisyo, kumuha muna tayo ng update mula sa Philippine General Hospital kung saan naroon si dating Speaker Martin Romualdez para sa medical examination. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Maynila, hatid ni Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly!
6: Mr. Wright, nakalis na bandang 10:21 a.m. sa UP Philippine General Hospital ang mga tauhan ng BJMP at ang ambulansya na kasama kanina sa paghatid kay Representative Martin Romualdez dito sa Maynila. Hindi naman namatang sumakay ulit ng ambulansya ang mambabatas, pero kinumpirma ng BJMP na nakarating nga si Representative Romualdez dito sa Philippine General Hospital bandang 8:45 a.m. ngayong Sabado, September 12, 2026. Alinsunod yan sa utos ng Sandigan Bayan 3rd Division. Nakasaad din sa utos ng korte na mananatili dito sa UPPGH si Romualdez hanggat wala pang kautusan ng anti-graft court. Sa Lunes, September 14, nakatakdang ipresenta ng mga doktor ng UPPGH sa korte ang findings sa medical exam ng kongresista. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Kelly Cordero.
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenta.
1: Kapamilya, kaserbisyo, tuloy-tuloy tayo dito sa Win Today at panibagong kwentuhan na naman ng ating pagsasaluhan sa mga oras na ito at sigurado very inspirational at sigurado rin panalong-panalo ang kwentong pagsasaluhan natin. Ha? Ay, happy-happy listening muna ha sa ating mga dating kapamilya dyan sa MMDA, ha? Dyan sa Metro Base particularly. Ha? Mga dating kong kasama dyan, nakatutok sa atin ngayon sila Ross Vid, Ricky Peng, Roxanne, Mike Marvin ng Flood Control Information Center. Thanks po sa inyo. Maraming salamat, kapamilya. Ha? At syempre, dito naman sa ating For the Win...
2: Winner sa kwentuhan, makabuluhang talakayan, napapanahong issue na pinag-uusapan ng bawat tahanan. Always go for the win!
1: Kapamilya, kaserbisyo, matutunghayan po natin ngayong umaga ang kwento ni na Attorney Jason Chan mula Calbayog City, Samar, at Attorney Jomarie Abelyar mula sa Tacloban City. At babalikan natin ang kwento nila noong unang pareho silang nagtungo sa Maynila para mag-review sa Certified Public Accountant o CPA Board Exam. Bilang mag-roommate, magkasama nilang pinagdaanan ng puyat, pagod at kaba sa kanilang pag-re-review. Pareho silang nagsikap at hindi sumuko sa hirap ng kanilang pag-aaral. At nang lumabas ang resulta, magkatabi rin ang kanilang mga pangalan. Top 1 at Top 2 sa 2018 CPA Board Exam. Pero hindi doon nagtapos ang kanilang kwento dahil kalaunan, Pareho na silang naging managing partners ng accountancy firm na Alcala Abelyarchan and Company. CPAs na sinimulan noong 2024. Ngayon, balikan natin ang kwento ni na Attorney Jason at Attorney Jo Marie mula sa pagiging mag-roommate hanggang sa pagiging top-notchers at managing partners. Good morning po sa inyo, Attorney Jason and Attorney Jo Marie. Welcome po sa Win Today.
7: Good morning!
8: Good morning, Sir Ryan.
1: Magandang umaga po, Attorney. Your honor, please. Medyo nagiging kabisado na natin yung mga linya hanggang ganun yan, no? At magandang umaga sa iyo. Kumusta po? Kumusta ang umaga?
8: Okay naman, no? I'm very excited. Thank you for having us here.
1: Mm-hmm. And yung ganitong kwento, no, habang binabasa ko yung mga backgrounder ninyo, Attorney, kayong dalawa, ito yung mga pagkakataon na ang sarap balikan, eh, di ba? Nandito ka na sa estado na to, and then pagkukwentuhan natin yung nakaraan. Babalikan mo kung saan ka nagsimula, ano ba yung mga pinagdaanan mo. Siguro brief background lang sa inyo, no, Attorney Jason and Attorney Jo Marie. Pwede bang bigyan natin ang ating mga kapamilya at kaserbisyo ng maiksing kwento pero kung detalyado kung paano nga ba nagsimula at saan nagsimula ang kwentong to?
8: Okay. I hail from Samar. So, I'm from Calbayog City. So, I have to travel around 4 hours at the time para makapunta sa school namin in Palo. Okay? So, doon kami nag-aral ng accountancy sa St. Paul School of Professional Studies in Palo. And actually, hindi pa naman kami magka-roommate doon ni Jo Marie. But we were good friends. So, doon pa lang, while we belong to the separate circle of friends at that time, nagkaroon ng isang napakagandang programa ang school namin, wherein they call this program the A-List program. Mm-hmm. So, sa programang iyon, pumipili yung school ng medyo high-performing students. Tapos ipapadala nila sa Manila.
1: Okay.
8: To live together and review together. So actually, di lang naman kami dalawa eh. We were 6 or 7 kami magkakasama doon. Mm-hmm. And yun, doon nagsimula na we were living in the same household, sharing the same food, the stories, etc. And then, ayun, nag-review kami in Manila. And nag-take and maayos naman at nakapasa kaming lahat.
1: And
8: yung context ng story na yun.
1: And si Attorney Jo Marie naman, paano kayo nakakilala ni Attorney Jason prior dun sa magkaiba kayo ng circle of friends? Nakikita na ba kayo before or nagkakabatian man lang ba kayo? O paano na-establish yung friendship between you and Attorney Jason?
7: Mr. Wright, if okay lang, no, I just would like to correct something kasi hindi pa naman po ako lawyer, no. But I am now the Dean of St. Peter's College of Ormoc sa College of Business and Accountancy. So going back to the question, no, from first year, no, we've already known each other first year pa lang ng college days namin. Then eventually, naging mag-classmates din kami sa ibang mga subjects. Then later on, as mentioned by Attorney Jason here, na nagkasama kami sa CPA review, no, for around 1 year din yan, no, na preparation namin.
1: Okay, and then since then, nung magkasama kayo mag-review and then nagkaroon nga ng program yung school na ipapadala kayo sa Manila, doon na nagsimula yung mas matinding bonding nyo and si Attorney Jason.
7: Yes, that is correct. Kasi aside from the studying sessions, so, sabi namin, hindi naman maganda na puro aral na lang kasi nakaka-burnout yun.
1: Totoo.
7: So what we did, nag-schedule kami ng time ng pag-aaral. At the same time, we also made sure na our environment was clean. So, scheduled din kami ng general cleaning, kwentuhan, no, inuman. So, that was our practice during our review. Baka kasi niisip ng karamihan na panay-aral lang. So, hindi po. Nagpapahinga din po kami.
1: Correct. And totoo, no, sir, na yung mga ganitong klase, minsan iniisip nila na, hindi, nagsusunog ng kilay yan. Talaga nakasubsob sa pag-aaral yan. Wala nang oras sa buhay yan para mag-enjoy. So, in contrary, kabaligtara, no, kailangan nag-enjoy tayo para mas makuha natin yung focus natin tsaka ma-meet yung goal natin. Tama po ba?
7: So, on my end, yung preparation ko kasi started really day one pa lang ng college days ko, kasi my mindset was small consistent actions would yield better results kesa yung crunch time lahat. So yung naging practice ko when I was studying for the board exam. So day one pa lang ng college, preparation agad.
1: Oho. And ang sarap, no? Kasi planado ka. And, well, effective yung take nyo doon. Kasi, look at yun na kung nasaan po kayo ngayon, di ba? You're successful in your career. And going back nga doon sa buhay natin before, buhay nyo dati, Attorney Jason, no? Siyempre, nung mga bata tayo, meron tayong mga sinasabi, pangarap kong maging eh. Yung bang sinabi nyo na pangarap nyong maging nung bata kayo, ito ba kung nasaan kayo ngayon?
8: Well, yung pinangarap ko lang talaga is yung maging abogado eh. So initially, syempre, di ba, coming from high school, mabarkada din kasi ako. Hindi ko inisip muna kung ano yung mangyayari sa college. I always tell this story, ano, kasi sa nung panahon na yon, uso yung engineering. So I was medyo okay naman ako sa math, sabi nila. So I was leading to that program. Kaso parang all of a sudden, nandito yung tatay ko, sabi niya sa akin. So na accountancy na lang, CPA daw. At that time, I did not know what the profession was actually. Pero yung sabi niya, kasi isang perma lang daw, meron ka ng 5,000, 5,000.
1: Okay.
8: That funny story started it all. Ano? Well, hanggang ngayon, hinihintay ko pa yung 5,000 na yan. Wala namang pinipirmahan na dinilipo lang. But really, doon. And then, at the time kasi, yung school namin had its first top-notcher, number one, si Kuya Marwin Valdivia. So medyo sikat yung school na yan around the area. Kaya doon ako pumunta.
1: Pasok.
8: And then, when I started college, ayun, doon na na-develop na, well, CPA lawyer na siguro in the future.
1: Parang doon. Tinuloy na. Yung gusto ni Erbat, gusto ni Erbat na sunod, and at the same time, yung gusto mo rin, attorney, nasunod mo rin, di ba? Kasi gusto mo mag-abogado di ba? So parang, wala akong sinayang dito. Gusto ng tatay ko maging ganito ko. And at the same time, yung gusto ko, nagawa ko pa rin. And si Sir Jomari naman, ano yung sinabi mo nung bata ka na parang, di ba, pagsasalitain ka minsan sa school, paglaki ko, ito ko, magiging ganito ko. May ganun ka rin bang moment?
7: Ako, wala in particular, but I had something I did not want to do.
1: Okay.
7: Sabi ko sa sarili ko, ayoko maging teacher. Kasi... yung father ko is a teacher. Nakikita ko yung struggles niya, preparing grades, lessons, etc. So sabi ko na parang gusto kong lumihis ng landas.
1: Okay.
7: No? So ayoko mag-teacher. But here I am now, the dean of St. Peter's College of Ormoc, nasa academe. Well, at the same time nasa public practice din, no? With our firm, Alcala Belliard Chan & Company. So even if sabi ko ayoko magturo, pero napadpad ako sa pagtuturo, but I'm happy to inspire students. See my students become professionals, become our colleagues in the profession. And ultimately, kasi may multiplier effect ang pagtuturo eh. But at the same time, no, I'm also happy with where I am now, kasi since I what I really wanted was to help people, particularly businessmen, to solve their problems. So yun yung gusto kong gawin talaga, na makatulong.
1: And sarap na maging teacher, no? Ito, point of view ko lang, no? And correct me if I'm wrong, Sir Jomari. Kasi yung pag ikaw once naging teacher ka, naging professor ka, kahit yung tinuruan mong estudyante, successful na at professional na, tawag pa rin sa'yo niyan, sir, eh. At hindi niya malilimutan yung naging moment din yung dalawa kahit napakatagal na panahon pa yung lumipas.
7: I do agree, oo. Nagsimula nga to nung nag-aaral pa lang kami, no? Just to share you briefly, nung college days namin ni Attorney Jason sa St. Paul School of Professional Studies, meron kaming mga annual examination, qualifying and comprehensive examination. Although the school do not, no? Emphasize ko lang na hindi po nag-eliminate yung school namin. But of course, hindi natin maiwasan na some of our classmates, we will not be able to make it during their first or second try. So yung ginagawa namin before kaming isa lang doon sa mga examinations na yon, we did tutorials
1: okay.
7: for free sa mga batchmates namin, which siguro nag-trigger nung desire to mm-hmm. be able to help others no through teaching, and at the same time naging reinforcement din namin yun kasi ayaw naman namin magturo ng mga mali-mali, di ba?
1: So aha,
7: extra effort sa pag-aaral.
1: Correct.
7: So siguro yun nag-ignite nung start sa pagtuturo namin.
1: Mm-hmm, mm-hmm. And ang sarap no kasi sharing eh, kasi natututo kayo dahil nga syempre ayaw niyo naman basta-basta rin nag-share ng information without validating the information kung tama o hindi. So pinag-aaralan niyo mabuti, and at the same time yung natututunan niyo ini-extend niyo doon sa mga tinuturuan no. And ang sarap lang na alam mo na naging part ka kung ano man yung alam nung tinuruan mo na yun.
7: Correct. Oo, agree po ako doon. Mm-hmm. And through our journey kami, na si Attorney Jason is nagtuturo din naman, we were able to pass on the legacy no? Sa, when we were teaching in St. Paul's. May mga natulungan din kami mm-hmm. to top the board exam din as
1: well. Oh, nice. Mm-hmm, mm-hmm. And then na-mention mo, Sir Joe Marino, sabi mo, journey. And balik ako kay Attorney Jason. Sir, nasabi ni Sir Joe Marino, may journey eh. Yung journey ninyo na para marating kung ano yung nararating nyo ngayon, ano yung unforgettable na challenges na encounter ninyo habang binubuno ninyo yung mga bagay-bagay sa pag-aaral hanggang dun sa bar exam? Ano yung hindi nyo malilimutan up until now?
8: Up until now? Okay. Bagong tanong to ha. Well, ako siguro yung hindi ako nakapag-adjust agad kasi mm-hmm. galing kami sa Leyting, and all of a sudden parang mag-migrate kami kumbaga to Manila.
1: Mm-hmm.
8: I was not ready kasi iba yung nag-aaral ka sa home court mo.
1: Mm-hmm.
8: You're very comfortable yes. in the area, you know everyone, mm-hmm. and then all of a sudden lilipat ka. Initially nga I did not accept the A-list program. Sinabi ko dun sa program chair namin kasi nga I was hesitant na ma-uproot. Lilipat ako, baka hindi ako makapag-aral ng maayos.
1: Mm-hmm.
8: But eventually, naisip ko naman na mabubuting tao naman yung kasama ko, sina Joe Marian mm-hmm. and our other friends. Ayun, so when we moved here in Manila, kasi andito ako ngayon sa Manila eh. Initially, yun talagang pinakamahirap, bagong environment. Wala yung mga kaibigan ko, so
1: mm-hmm.
8: we were living in the same house, nag-adjust pa kami. Pero eventually, nagkaroon naman ng synergy yung grupo namin. Mm-hmm. So, ayun, yun lang yung naiisip kong challenge talaga dun. I really missed my family, yung nanay at tatay ko, tsaka yung mga kapatid ko. And isang taon kami dito, hindi kami makauwi. And,
1: mm-hmm.
8: well, the reality of traffic here in Manila
1: sobra
8: really consume mm-hmm. our time instead na mag-aaral or matutulog ka na lang, we travel from Taft papapuntang U-Belt, so mm-hmm. medyo matagal yun lang yung mga challenges eh really. Uh-huh. sa pag-aaral naman I can say that sa college pa lang we underwent rigorous training na, so mm-hmm. wala nang masyadong bago doon lang sa environment.
1: Yung paglabas mo doon sa comfort zone mo no, yung coping mechanism mo, yun yung medyo naging challenging sa inyo.
8: Yes, so kasi alam mo na yung routine mo pagising sa umaga, and all of a sudden ngayon you need to wake up early.
1: Mm-hmm.
8: So naalala ko yun yung pinaka naalala ko yung pinaka challenge ko when I was reviewing yung pagising sa umaga pala. Kasi parang 7 pa lang kailangan mo nang gumising, mm-hmm. morning class kami, so yeah, yun naman eh, not really.
1: And sigurado yung experience na yun, attorney, dala mo hanggang ngayon, which is really helpful kung nasaan ka ngayon sa inyong dalawa ni Sir Joe Marie.
8: Yeah. Mm-hmm. Yeah, so yun nga, kung if I may extend the story, ano, mm-hmm. may nagtatanong sa akin na did that CPA journey really help sa paglo-law school mo mm-hmm. and eventually taking the bar exam? Sa substance, sa topics, sa subjects na aaralin, hindi masyado. Mm-hmm. Well, there are some laws that we studied in accountancy.
1: Mm-hmm.
8: Iba't iba talaga yung law school eh. Pero what helped me most really is that discipline mm-hmm. that I built during the accountancy program, kasi mm-hmm. yun yung dadalhin mo sa pag-aaral mo ulit eh. Mm-hmm. So yung disiplina na kahit ayaw mo na, you have to drag your feet just to reach the table and study. Gusto mo nang matulog, gusto mo nang bumarkada.
1: Pero hindi pwede.
8: Medyo pipigil pa rin. No? But I'm not saying na masama yan ha. For the longest time, people were saying that yung pag-aaral tsaka pagbabarkada
1: and holy
8: alliance. Hindi daw pwede. Pero pwede naman eh. To my mind, it can coexist. Mm-hmm. Actually, yan yung nakatulong pa sa amin. Yan nga, nung magkakasama kami ni na Joe Marie sa accountancy. Isolation really did not help eh, I think. Mm-hmm. Pero nung may community ka and yung community na yun ay maayos sa'yo, and I would like to think na naging maayos din ako sa kanila.
1: Aha.
8: Well, nakatulong sa aming lahat para makaangat kami.
1: Mm-hmm. And napaka-inspiring, no, Attorney Jason and Sir Jomari, yung kwento ninyo. Kasi friendship and yung mga balak mo sa buhay, in your future, yung career mo, talagang ito yung patunay na pwede mong pagsabayin. And for that, we really appreciate your time for sharing your story sa amin. And you serve as an inspiration. And sana sa mga nakikinig nating kapamilya at kaserbisyo ay paghugutan to ng kanilang lakas para ipagpatuloy yung pangarap nila. Siguro, if there's one sentence ay iiwan natin doon sa mga estudyante ngayon na may pangarap, ano yun? Unahin ko na si Sir Jomari. Go ahead.
7: So, sa mga estudyante, no, or nangangarap, no, one thing that you need to remember is trust in yourself, trust in God, and be consistent.
1: Yun. Ay, pag nagawa mo yung tatlong yan, malapit na malapit ka na sa success. How about you, Attorney Jason?
8: Yung siguro yung mga mag-accountancy pa lang, ano, or gusto mag-load, ano ba? It will consume your... hindi naman. It will not consume your... joke lang. Ha? Siguro 3 points, ano? Lahat naman, just like any other discipline, ano? It will take hard work and dedication to make it. So, sometimes people would make it look easy, but most of the time, it hard is. So, medyo kailangan talaga ng disiplina. Mm-hmm. So, yung 3 points ko, probably, number one is introspection. You have to know yourself, really.
1: Mm-hmm.
8: Kasi, one style will not work with everyone.
1: Mm-hmm.
8: So, dapat fit yung magiging disiplina mo sa pag-aaral, sa pakikipagkaibigan, sa inherent traits mo sa person. And second one, ayun, na-mention ko kanina, I do not really believe in isolation, ano, na i-isolate mo yung sarili mo. You have to pick your community.
1: Mm-hmm.
8: And ayan, dapat mag-coexist kayo. Kasi nga, yung to my mind, yung education naman does not end with these licensure exams. Ano. Theory can only take you so far. The ultimate test is whether you can apply the things that you have learned in practice to make the world a better place. Ano. So that's it, to pick your... community. Kasi in professional, sa professional level na, yung mga kaibigan mo, kayo din naman yung magkikita.
1: Nakasama.
8: Okay. And finally, dun sa mga magagaling na, ito lagi naririnig ko eh, yung do not be trapped by your previous mistakes, di ba? But meron ding other side dun eh, na hindi ka din dapat natatrap sa previous accomplishments.
1: Correct.
8: So, dapat isipin mo, lagi ka nag-evolve and continuous learner ka.
1: Iyon.
8: I guess na, yun lang on my end.
1: Thank you. Maraming salamat, Attorney Jason Chan, CPA, and Sir Jomari Jess Abelliar, CPA, CMA. Maraming salamat sa inyo at panalong-panalo ang kwento. Ingat po kayo lagi. Maraming salamat.
7: Thank you din, Mr. Wright.
8: Thank you so much, Mr. Wright.
1: And kapamilya, kaserbisyo, syempre ha, bay tuloy-tuloy na natin to ha. At kaya ilakas na ang volume ng ginagamit mo ngayon dahil para sa ating Winspiration ngayong araw. Makakasama po natin si Reverend Father Aris Raymundo Olan ng Roman Catholic Diocese of Calapan, Priest Administrator of Holy Rosary Mission Area. Magandang umaga po at welcome sa Win Today, Father Aris.
9: Magandang umaga po mga kapamilya at kasabisyo. Ako po si Reverend Father Aris Raymundo G. Olan mula sa Dioceses ng Calapan at kasalukuyang Priest Administrator ng Holy Rosary Mission Area at Content Creator ng Facebook page Palamanang Buhay by Father Aris Olan. At ito na po ang ating Winspiration. Ang araw ng pamamahinga ay para sa mga tao na makapagpahinga sa piling ng Panginoon. Kaya naman po, sa ating ebanghelyo ngayon mula kay San Lucas, tila ba pinagbawala ng mga pariseyo ang mga alagad ng ating Panginoong Kristo, gayon din si Jesus na pumitas ng uhay sa araw ng pamamahinga, na tila ba parang meron silang ginawang krimen, meron silang ginawang masama sa araw ng pamamahinga. Lagi natin pakatatandaan na kaya nga po may araw ng pamamahinga para tayo magsimba, para tayo magdasal. At ang paanyaya lagi sa atin ng pagdarasal at pagsisimba ay gumawa ng tama, mabuti at kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Kaya naman ang pagsumikapan po natin ay gumawa ng mabuti, magpakabanal, magmahalan, magtulungan at magmalasakitan. Hindi yung hanap tayo ng hanap ng mali sa ating kapwa. Hanap tayo ng hanap ng pwede nating mapula sa ating kapwa. Kaya isang napagandang paanyaya po para sa ating lahat na sa araw ng pamamahinga, mas lalo tayong gumawa ng mabubuti at magagandang bagay. Manalangin po tayo sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O Diyos, nawa po magamit namin ang araw ng pamamahinga sa kabutihan, kabanalan at pagmamahalan. Amen. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Muli, ako po si Reverend Father Aris Raymundo G. Olan at ito ang Winspiration. God bless you po and keep safe.
1: Kapamilya Kaservisyo, yan ating Winspiration ngayon with Reverend Father Aris Raymundo Olan. Ay, walang kakalas, Kapamilya Kaservisyo. Maraming salamat sa pagtutok at pagsama sa akin dito sa Win Today. At susunod na, Wise Consumer with Sir Alvin El Chico. Ingat, hanggang sa muli.

0: ZMM Balita Ngayon.
1: Hindi pa rin matukoy ng kumpanyang Atienza Shipping ang pinagmula ng sunog sa barkong MV June Aster sa Coron, Palawan, kung saan 35 ang namatay. Sinabi sa DZMM ng legal counsel ng kumpanya na si Richard De Los Reyes na sinusuri na ng kumpanya kung may online backup ang mga kuha ng CCTV sa barko na posibleng makatulong sa pagtukoy sa pinagmula ng sunog. Dagdag ni De Los Reyes, hindi pa rin makontak ang kapitan ng barko pero posibleng nakaligtas din sa insidente. Giit ng abogado, sumailalim sa inspeksyon ng barko at kumpleto rin ang mga dokumento nito bago lumayag.
2: I'm sure that this vessel has CCTV installed in it. Pero kung ito'y physical copy lang din within the vessel, medyo mahihirapan tayo kasi totally burned down na yun.
1: Opo.
2: Pero we're trying our best to secure one kung meron man para po magkaroon tayo ng linaw.
1: Sa ibang balita, ay giniit ng Malacanang na hindi mareresolba ng marahas sa protesta ang issue sa kontrobersyal na PAC-Silica Project. Ito'y matapos magkagirian ng mga progresibong grupo at mga polis habang dumadalo si Pangulong Marcos Jr. sa Luzon Economic Corridor Investment Forum sa Taguig noong Webes kung saan 4 ang naaresto at higit 20 ang nasugatan. Sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na ginagalang ng Pangulo ang kalayaan sa pagpapahayag ng mga kritiko ng proyekto pero hindi sa paraang pwedeng magdulot ng karahasan. Matatanda ang binatikos ang PAC-Silica Project dahil sa epekto sa mga katutubong nakatira sa lugar, gayon din sa kapaligiran.
3: This news was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes!
1: At yan ang mga balita, basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Manatili rin nakatutok sa DZMM YouTube at Facebook. Ako po si Pamela Vasquez.
0: DZMM Balita! Balita! Ngayon! Ngayon!
4: Sa hirap ng panahon ngayon, kailangan wise tayo lagi. Sa Palengke Mano Supermarket, sa Talipapaman o Department Store, online o produkto man o serbisyo. Alamin ang karapatan mo kasama ang kampyon ng Consumer Protection, Alvin L. Chico. Sabay-sabay tayong maging wise consumer! Wise consumer!

0: Magandang magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po sa Wise Consumer. Kaway-kaway ang lahat ng mga Wise Consumer. Sa gitna po na nagtataas ang presyo ng mga bilihin, paghina ng piso, pagkaantala ng dagdag sahod, lahat na lang ng kanigahan, nandito na. Oh my goodness, ano po? Pero dapat, Wise Consumer pa rin po tayong lahat. Si Alvin Olchico po ito. And, incidentally, we will begin with a bad news.
1: DZMM Radio Patrol Flash Report.
0: Konektado rin po ito sa bulsa natin. Ito na po ang final estimate natin sa magiging big time oil price hike sa susunod na linggo. Alam na po natin kasi araw-araw naman po ako nag-update sa social media ko. Nakikita na natin ano, since Tuesday, Wednesday, Thursday. Alam nyo po ba na lalo pang tumaas ang presyo ng produktong petrolyo kahapon? Kaya tingnan nyo yung estimates natin ngayon. Diesel, 4. Umabot ng 4. 2 lang yan kahapon. Nung isang araw, 2.50 lang po yan. Hindi po. Tumaas po. Sumipa ng malaki kahapon. Kaya ang estimate po natin na increase sa diesel bukas ay sa Martes ay September 15, 4 hanggang 5 pesos. 4 to 5 pesos po kada litro. At ang gasolina, mas malaki. 5 piso hanggang 6 na piso kada litro. Yung kerosene po, kagaya ng diesel, 4 to 5 pesos kada litro. Pangunahing dahilan, syempre po, ang kaguluhan pa rin sa gitnang silangan, ayaw po magpatigil sa resbakan ng airstrikes ng US at Iran. Pagka layo-layo po sa atin, at wala naman po tayong kinalaman, pero apektado po tayo dahil inaangkat po ang lahat ng produktong petrolyo na binibili po natin sa mga gasolinahan. Kaya ang ending, ang diesel at kerosene, 4 hanggang 5 piso kada litro ang magiging dagdag po sa Martes, dyan maglalaro. At ang gasolina naman, 5 to 6 pesos kada litro. Sana hindi po ako magdeal ang angel. Mas gusto ko na mali ako eh. Na mas maliit po dyan kesa sa sumakto, or worse, mas malaki pa po dyan yung magiging increase. Kaya magkarga na bago pa mag-Martes.
1: DZMM Radio Patrol Flash Report.
0: Mukhang timing din po ang topic natin dahil iinog po yung usapin natin sa pagtitipid. Kasi sabi na iba, ano pa ang ititipid namin, Mr. Olchico? E tipid na nga yung sinturon namin, wala ng butas. Na sobrahan na po sa higpit, umabot na dun. Yung alam nyo yung sinturon, di ba, wala ng butas sa bandang gitna. Wala na pong butas ang kanilang sinturon. Pero, tingnan natin ano, kung kaya po naming makapag-inspire para po tayo lahat ay magtipid. Kasi sabi ko nga po kanina, tingnan nyo po ang peso sumadsad. Pinakamababang antas sa kasaysayan, ang presyo ng produktong petrolyo sumisirit. Ang presyo ng bilihin, lalo na po yung mga agricultural products, tumataas. Ang dagdag sahod, naantala. Ang start ata, Fred, nag-issue na kagabi, may nakita ako news item eh. Naglabas ang Department of Labor ng wage hike order for Metro Manila. Pero yung start hindi next week eh. Parang September 20-something ang simula ng dagdag sahod, which means mag-aantay-antay pa po ang ating mga manggagawa. Ang problema mo dyan, baka may negosyante na naman, pupunta naman ngayon sa korte para hingin po yung September 26. Bakit Sabado, AJ? Bakit Sabado, AC? Sabado yan, yung September 26, 2026. Anyway, yan daw po yung effectivity date ng sahod. Pero wag po kayong magpaka-sure dahil baka may negosyante na naman po na pumunta sa korte. At ang korte naman ay mag-i-issue ng TRO kagaya po nung 85 peso na wage hike. Okay? So buong programa po natin pag-uusapan ang issue po ng pagtitipid. If you have some tips on your own that you can share with the audience, very, very good. Pero kung meron kayong tanong sa ating mga bisita, dalawa po eksperto ang kasama natin. Nasa studio po natin si Ginong Ryan Rivera. Suki na po natin ito. Registered Financial Planner at founder po ng Wealth Builder Asia. Magandang umaga sa iyo, Ryan.
2: Good morning, Alvin.
0: Welcome back.
2: Thank you for having me again. Mm-hmm. Excited ako sa topic natin today.
0: Buti ka pa, na-excite. Yung marami sa ating mga kababayan. Ano kaya sasabihin ni Alvin at mga guests niya na makakapagtipid? Bibigyan po kayo ng tip ni Ryan na don't you worry. It's an issue of habit. O gawin po nating habit. Ano po? Kasama din po natin sa Zoom dahil nagkaroon po siya ng emergency. Kung walang emergency sana si Armand, nandito din sa studio natin, Ginong Armand Benko, isa namang financial literacy advocate. Hi, Armand!
3: Hello. Alvin, at sa lahat ng ating tagapanood, tagapakinig, magandang araw po sa inyo lahat.
0: I hope you're doing fine at hindi naman malala yung emergency mo, ha? Okay ka lang?
3: Okay lang po.
0: Ay, very good.
3: I would have wanted to go to the studio, of course.
0: Of course.
3: But,
0: sige po.
3: Ito lang. Itong situation lang na to.
0: Sige po. Mag-ano ka lang, ha? Mag-signal ka lang dyan kung gusto mong magsalita at ipapasok ka namin. Don't worry. I will ask you questions along the way, okay? So, unahin man natin. Sabi ni BSP Governor Eli Remulona, ang problema daw ng mga Pilipino, of course, in general po sinasabi niya, magkakaiba naman po tayo, ano, may mga talagang may nagtitipid po. Pero sabi niya, yung Pilipino kasi daw ay paano bang parang waldas. Gastos dito, gastos doon. I don't know kung saan niya nakuha yung ganong impression. But doon muna tayo. Ryan, do you agree with the observation?
2: Yung sinasabi niya naman is meron daw tayong consumption culture.
0: Ayan. Ano ibig sabihin nun? Yung ibig sabihin gastos tayong gastos?
2: Pag gastos, talagang, I mean, okay. Pag ano mo siya, paano ko ba i...
0: Hindi niya sinabi, ito, hindi niya ginamit yung word na waldas.
2: Okay, hindi naman talaga yung waldas. Okay, okay. Ang tao talaga, by nature, gumagastos.
0: Okay.
2: Kasi remember, meron tayong yung basic needs. Food, shelter, clothing. Meron din tayong mga ibang needs kagaya nung, hindi lang needs eh, meron tayong mga learned needs, meron tayong mga wants. Nagkakaroon tayo ng, as humans, mm-hmm. tayong mga humans mm-hmm. are built to expand, mm-hmm. to explore, mm-hmm. to have adventure. May mga learned needs tayo to enjoyment of food.
0: Kung life. Kung historically, aircon. Talagang conquer naman ang human being, nagko-conquer siya.
2: Yes.
0: Mga nino natin conquer. Ano?
2: Kumbaga, ang nangyayari dito kasi, especially kapag, tingnan mo ah, on younger days ng mga tao, talagang kailangan niya gumastos, mag-explore, ma-experience niya magkaroon ng ganitong gamit sa buhay, magkaroon ng bagong sapatos, magkaroon ng bagong damit,
0: iPhone, cellphone,
2: nakakita ng bagong cellphone. Tapos, maliban pa dyan, yung pagiging ano natin as human beings, eh talagang gusto nga natin mag-expand, gumagastos talaga tayo. Wala talaga tayong magagawa kundi gumastos. Parte yan ng buhay natin. However, yung sinasabi nga natin dito is that financial literacy is actually 80% behavioral and 20% technical.
0: Yeah.
2: So kumbaga kahit anong turo natin sa mga, kasi ngayon mataas na yung financial inclusion natin eh. Mm. Makikita mo marami na mga digital banks na go-offer ng
0: mataas na
2: interest rate para mag-save lang ang Pinoy.
0: Yeah.
2: Pero how come yung mga tao hindi pa rin sila nagtatabi? Kasi
0: baka wala sila itatabi, hindi kaya.
2: Actually hindi lang sa walang ita, maraming factor dyan, Alvin eh. Meron dyan yung factor na marami tayong tinatawag ko na money waster. Money wasters natin araw-araw na tipong, example, mapapansin mo pagka inipon mo lahat ng money wasters, pag tinignan mo at the end of the month, at the end of the year, oh, laki pala nun.
0: No, wait. Itutuloy natin. Don't worry, tatanungin kita sino ba example ng money waster later.
2: Sige.
0: Doon muna sa statement. Do you agree with the observation of the BSP governor?
2: Yes and no. Parang at some point, may katotohanan siya.
0: Mm-hmm.
2: Ng tao kasi talagang magsispend at magsispend siya kahit anong gawin natin. Pero syempre, kinakailangan, meron ding kaakibat na sapat na income yan.
0: Mm.
2: Diba? Maliban sa sapat na income, at the same time, kung depende, ano ba yung ginagastos mo? Need ba yan o want?
0: Ah, yan, diba? Dapat malinaw sa iyo yan. Yung exact quote pala, Ryan, ay medyo mahirap sabihin ito, pero mayabang tayo. My consumption culture. Ayun yung exact quote niya. Mayabang tayo. May consumption culture tayo.
2: Actually, hindi naman kung masabing mayabang talaga. Mm. Pero kasi more like ano yan. Marami tayong ingrained na mga beliefs, ingrained sa ating mga Pinoy. Example, yung ano, utang na loob. May tumulong sa'yo noon, kailangan mong balikan. Maliban doon, ang Pilipino mahilig mag-celebrate.
0: Oo, yeah.
2: Mahilig mag-celebrate. Isang ugali natin, mag-celebrate tayo. Tignan mo ha, ang dami na sinicelebrate.
0: Birthday.
2: Binyag, kasal, graduation, mataas lang
0: anniversary.
2: Anniversary, monthsary, weeksary.
0: So lahat yan, yung celebrate, may gastos.
2: May gastos yan. Oo, kumbaga, depende na lang sa antas, sa grade ng paggastos

0: yung inggit is one also, mm-hmm. di ba? Parang mm-hmm. naiinggit tayo sa kasama natin. Gusto natin mapa-ice
1: meron din tayong ganun.
0: Oh, okay, tapos yung mga salitang FOMO, YOLO, di ba? Fear of missing out.
1: Oh!
0: You only live once.
1: YOLO, alam ko yun. YOLO, YOLO.
0: Wala na akong chance eh. Baka hindi ko na... ano. Pero syempre, wala naman, hindi naman sa masamang gumastos. Pero minsan, pagka sumobra ka rin naman...
1: Beyond your means.
0: Beyond your means. Hindi rin maganda. I mean, I don't really... hindi ko talaga kinokondem yung mga tao na nagko-coffee shop siya o kaya bibili siya ng maganda. Kasi at some point, it makes you feel good. It makes you feel alive. It
1: gratifying. Feel,
0: gratified. Yeah. Pero syempre, may limitasyon yung mga yan.
1: Okay, sige. Yeah. Atorin natin si Armanda. Doon muna sa tanong, Armanda, agree ka ba kay BSP Governor Eli Remolona? Sabi niya medyo mahirap sabi ito, pero mayabang ang Pilipino. Meron tayong consumption culture. Go ahead, Armanda. Yeah.
2: I partly agree, pero siguro dapat careful sa conclusion, no, na dinala kagad dun sa pagiging mayabang tayo. Tama yung nasabi kanina, we are in a consumption economy. Pero distinguish kasi natin, meron dalawang klaseng gastusin. Survival spending, lalo na sa karamihan ng Pilipino, survival spending, tsaka lifestyle spending. Pagkain, renta, kuryente, gamot, tuition.
1: Survival yun.
2: Obviously survival.
1: Okay.
2: Pero yung nag-launch ang bagong iPhone, iPhone Fold na.
1: Duo.
2: Duo, upgrades, spending to impress, yung nasabi ng kasama natin kanina.
1: Si Ryan. Kaya,
2: lifestyle expenses yan, lifestyle spending. So bago natin sabihin na magastos dahil sayabang ang Pilipino, siguro magandang tanong, saan ba napupunta ang pera ng karamihan ng tao? But where there is already discretionary income, doon papasok yung yun na, yung behavior, yung mindset, yung discipline. At dito, alam mo, sa tagal kong ginagawa to, Alvin, siguro, kailan mo ba ako mga unang mga nag-guest? 1974 ba yon? Yung mga una tayong nag...
1: o, hindi naman 1974. Sobra ka naman. Pinanganak ako 1974.
2: Pinanggayin mo ko lang. Alam ko yung year of birth. Pero dalawang dekada na akong nag-financial literacy.
1: Mm-hmm.
2: Isa lang ang nakita kong... susi ng lahat, lalo na para sa karamihan ng Pilipino.
1: Sige.
2: Tanong mo kung ano?
1: Sige, go.
2: Sacrifice.
1: May maganda yung mga terms, ano? Behavioral, sacrifice, sige.
2: Maaring mahirap ang buhay, pero hindi tayo ang pumili nun eh. Yung, di ba, laging sinasabi, pag pinanganak ang mahirap, hindi mo kasalanan. Kasi yun yung paghihirap, hindi ikaw ang pumili nun. Pero sacrifice, yun yung ikaw ang pumili. Ikaw ang nagdesisyon.
1: Okay.
2: So, kapag gipit na gipit na, yung sinabi mo kanina, bagkumbisa ng programa, gipit na, ano yun, mahigpit na yung...
1: sinturon.
2: Yung sinturon. Mahigpit na. Ang hirap na ng buhay, tumataas ang presyo ng bilihin. Guess what? Paano ka makakaahon? Kailangan mo pa to do a little sacrifice.
1: So dadagdagan pa yung sacrifice. Sige, tama-tama. Diyan tayo magsisegue sa next question natin bago mag-commercial gap. So sasabihin ng ating mga kababayan, yan ang mga nanonood ngayon, Alvin, wala na kaming ititipid. Utang na loob. Kulang na nga yung minimum wage sa earnings namin everyday sa pagkain pa lang at sa basic needs. Saan pa kami magtitipid? Ano sagot doon, Ryan?
0: Well, basically, dalawang bagay yan. Kumbaga sa pagtinignan mo yung isang negosyo, di ba? How do you control the bottom line? Una, either bawasan mo yung expenses mo or tingnan mo saan ka pa may matitipid. Pangalawa, taasan mo yung income mo. Okay. So, punta tayo muna dun sa ano. Madaling i-control yung expenses, yung income minsan challenging makontrol. Okay, kasi hindi lahat ng tao ay entrepreneurial.
1: Yeah.
0: Hindi lahat ng tao ay kaya mag-business. Pero syempre, at some point, kailangan mong, sabi nga ni Armand kanina, magsasacrifice ka ng konti. Okay. Punta natin yung income nas, income component. May sinasabi ngayon, ano yung ginagawa mo from 8 to 5 or 9 to 6, that will pay your bills. But kung ano yung gagawin mo from 5 to 10 or 6 to 10 p.m., that can pay

0: for your, that can pave your way for your future. Ibig sabihin, yung 6 to 10 or yung 5 p.m. to 10 p.m., instead na umuwi ka magpahinga, minsan pwede mong i-google na sa sarili mo para mag-improve ka. Pwede ka mag-sideline ng hindi naman magko-conflict sa trabaho mo. Like example, may mga kilala ako, no, na nagtatrabaho sila sa, meron silang corporate job from 9 to 6. 9 to 5. Pero nagugulat ako, pagdating ng gabi, host sila sa weddings.
1: Wow. Eh, kaya pa niya yun? Di ba kaya, pagod na siya noon?
0: Eh, at some point, sabi nga ni Armand, you need to do a little sacrifice. Pero eventually kasi, yung second income mo, kung halimbawa, tumaas na siya, eventually, pwede mo siyang gawing business eventually. Ah. Titingnan mo. Pero kasi sinasabi ko, pagka may second income ka, huwag mong iwanan yung trabaho mo. Hindi ka pa sigurado. Ah. Kasi, remember, 95% of all businesses fail within the first 3 to 5 years.
1: Oo.
0: So, hindi ka pa sigurado. Kasi ang business, sa una, ikaw lahat ang gagawa. Mm. Pangalawa, pag nagnegosyo ka, eventually, kailangan may tinatawag tayong isi-scale mo, palalakihin mo. Oh. Yun yung time na mag-e-employ ka na ng ibang tao para lumaki. So, pero, anyway, lumalayo tayo. Mm. So, focus muna tayo sa ano yung kaya mong gawin from 6 to 10? Kasi ganito yan eh, focus on what you can control rather than what you cannot control. Mm. Wala tayong control sa pagtaas ng bilihin. Wala tayong control sa pagbabago ng peso-dollar exchange rate. Mm. Wala tayong control sa kung kailan ilalabas ang salary increase. Pero meron tayong magagawang control sa sarili natin. Like, tingnan mo, ano yung talent mo? Kaya mo ba mag-bake? Kaya mo bang magturo? Kaya mo ba? Anong talents mo? Tingnan mo yung God-given talents na binigay sa'yo. Tapos, palaguin mo. Paggawan mo ng paraan.
1: Pagkakitaan mo.
0: Kung hindi ka marunong, I suggest, a little portion of your income you spend on yourself, magbumili ka ng libro, manood ka ng mag-YouTube University ka.
1: Yeah.
0: Manood ka sa TikTok ng something na makakapulutan mo ng aral. Okay, yun yung sa income side. Pagdating sa expenses side, yung sinasabi ko nga kanina, meron tayong mga money wasters. Example,
1: that's the term, money wasters. Nalala ko na yan.
0: Ano yung mga money wasters natin? Example, simpleng bagay, pupunta ka sa ATM.
1: Oh.
0: Alam mo naman, ang ATM mo is Bank A. Pero pumunta ka sa ATM na Bank B, mag-check mo ng ng balance doon. Merong 10 piso 'yon, yeah. O 13 whichever amount. Yeah. Di ba may amount 'yon? Tapos pag nag-withdraw ka pa,
1: may dagdag
0: another,
1: pa.
0: Dagdag na naman.
1: So dapat iwasan mo 'yon.
0: 'Yun, mga small money wasters. Oh. Ano pang money wasters? Subscription.
1: Subscription saan?
0: Example,
1: Netflix, mga ganoon.
0: Netflix. May Netflix ka na, meron ka pang Meron ka pang Amazon Prime, meron ka pang HBO Max, meron ka pang Disney Plus, meron ka pang kung ano-ano.
1: Imagine, ako din nagtataka ako sa mga taong ganun. Paano nila papanood lahat yun? Ang sobrang dami.
0: 129 o 99 pesos pag iniipon mo yun sa isang taon.
1: Medyo malaki.
0: Malaki yan.
1: Tama.
0: O, tapos maliban doon. O, hindi ko sinasabing okay sa akin yung mag-coffee shop ka. Pero minsan kung nagko-coffee shop ka like 4 times a day, hindi na tama. O kaya, wag na lang coffee shop, milk tea shop. Diba yung
1: tapos Starbucks ka pa, dito ka pa talaga sa mga mahal.
0: Huwag ka na pumunta, mag-coco ka na lang eh. Medyo mura, pero kung 3 beses ka na
1: pero mahal pa rin.
0: Mahal pa din, diba? May magugulat ka na lang if you compute all these money wasters.
1: Malaki.
0: Lang yan, 300 pesos, 400 pesos pala per day na uubos. Yeah. Tapos magre-reklamo ka yung 800 mo hindi sapat o yung 700 mo hindi. Yeah. Kasi instead na doon napunta. Pero minsan sabi ko, bakit natin ginagawa? Kasi gusto natin to feel good.
1: Yeah, feel good or status symbol.
0: O kasi hindi Instagram. Ka naman maglalakad sa labas ng ang hawak mo, 3-in-1, di ba?
1: Hindi ako kaya ko yun, wala akong pakialam. Basta mainit lang.
0: Tao, Kasi pag yung status symbol lang inahanap, di ba hindi ka naman nagsa Starbucks or Coffee Bean nang dahil lang binili mo yung ambiance. Eh, paano kung tinake out mo, di ba? Hindi ka maglalakad ng hawak mo, yung parang 3-in-1, di ba? Kasi medyo social, you want to belong.
1: Yeah, that's right. Sige, tama si Ryan, ha? Tandaan niyo yung word, money
0: wasters.
1: Money wasters. Mm-hmm. Tanungin mo yung sarili mo, ako ba ay isang money wasters? Babalikan pa natin ulit yan mamaya. Armand, dun sa tanong, sabi ng mga kababae natin, ano pa ititipid namin? Wala na nga kami ititipid. Ang liit na ng sweldo namin, sa namin isisingit yung pagtitipid na binabanggit ng mga financial literacy advocate. Go ahead, Armand.
2: Ako, sasagutin ko yan by saying, paano makakaipon? Paano makakaipon? Lalo na doon sa mga regular income earners. Ito, doon sa mga gumawa nito, nakapag-ipon sila, in spite of lahat ng sinabi nating challenges, tumataas ang presyo ng bilihin, yung minimum wage hindi pa nga matupad ng ma-implement, you know, the minimum wage that yung pinataw sana, tumataas ang presyo ng bilihin, dumadami ang pangangailangan, tumataas ang lifestyle expenses, pwede ka pa rin makaipon. Magic word, dahil yan, money wasters, very nice magic word na nabanggit dito, no? ADA, lalo na yung mga sumasweldo, pumunta ho kayo doon sa ATM payroll account nyo. Pumunta kayo doon sa banko kung saan yon. Mag-open kayo ng ADA, auto debit account.
1: Ako mag automatic, matik ng may kaltas.
2: I-automatic nyo every payday. Kung kaya nyo lang 100, 300, 500, automatic na po lumilipat na doon sa inyong saving investing account after doon sa inyong ATM payroll account. Yung hindi mo po kasi na-access na pera, hindi mo na magagalaw. Hindi mo na magagalaw. So miski na liitan mo 300, laging na natin 500 para naman may saysay, in 30 nakaka 1,000 pesos ka, minimum wage earner ka, minimum wage earner. Hindi naman siguro guguho ang buhay mo dahil nabawasan ng 500 pesos. Yung sasabihin mo, hindi po, kapos na kapos, pamasahe lang. Pero isipin mo yung wala kang sweldo, wala kang kinikita, pero nabuhay ka pa rin. Buhay ka pa rin ngayon. Naghihirap pa rin tayo ngayon.
1: So ibig ngayon, ibig mo sabihin, Arman, hindi ka naniniwala dun sa mga nagsasabi na wala na kaming matitipid, liit lang ang sweldo namin. Para sa'yo, meron at merong paraan kung gugustuhin mo na makapagsubi.
2: Opo. At ang binabasag natin dito, kaya sinasabi natin wala nang matitipid. Kasi kapag pumasok yung pera sa atin, yung mga kailangan nating gastusan, tapos makikita natin, uy, wala nang natira. Kaya wala na akong maiipon. Pero kung naitabi ang pumasok na pera, naibawas na doon agad yung 200 every payday, 250 every payday, para meron ka namang 500 pesos a month, 6,000 pesos a year na naipon, at least pang emergency mo man lang. 6,000 pesos a year, 2 dekada na tayo nagtatrabaho. Huwag muna natin pag-usapan yung investment. 6,000 pesos a year, meron ka ng 120,000? Yeah. Kayong 2 dekada na minimum wage earner.
1: Yeah.
2: Dapat sana meron tayong 120,000.
1: Yes.
2: Kung 2 dekada ka na nagtatrabaho, 500 lang po ang nabawas, nawala. Total, ninanakawan tayo. Nakawan mo na sarili mo ng 500 pesos.
1: Tama yan. Tama. Gusto ko rin yung salitang yun, Arman. Ano? Before we pause for a commercial gap, Ryan, it appears to me na behavioral. Ang yes. solution is behavior. Nasa atin, behavior. Totoo, hindi outside yan. Forces. Totoo. Behavioral, ano? As far as you two are concerned.
0: Yes, kasi sinasabi nga ni Armand, wala pa tayong pinag-usapan na investment.
1: Wala pa.
0: Nandun ka pala sa habit.
1: Sa sarili mo.
0: O part nga yung sinasabi nga, behavior. Pag in-auto-deduct sa'yo yan, wala na. Hindi mo na
1: makikita.
0: Automatic may savings ka na. Yun yung okay. Maganda doon.
1: Okay. So okay din yun.
0: Okay yun. Okay marami. Actually, yun, kung tutuusin, there are 1,000 ways para talaga may matitira sa'yo. Nasa pamamaraan yan. Minsan kasi parang ano yan eh. Meron yung tinatawag natin na ano, are you motivated by fear? Because may fear ka, or are you motivated because may gain ka? Magkakaiba ng programming sa atin yan nung bata tayo.
1: Fear o yung gain?
0: Magkaiba eh. Merong tao na
1: anong motivation
0: kung study neuro-linguistic programming, meron tinatawag na there are people who move toward something and there are people who move away from something. Example, bakit ka, minsan pagtanayin mo isang tao, bakit ka nagtitipid? Kasi gusto ko pag tumanda ako, maayos naman yung retirement ko, masaya yung buhay ko. That's moving toward, that's motivated by gain. You're motivated by fear. Kasi bakit ka nag-iipon? Kasi pagtanda ko, ayoko nang wala akong pera eh.
1: Hindi ba pareho lang?
0: Pero pag titignan mo yung isa, motivated by fear, yung isa gusto, maayos, komportable yung buhay niya.
1: Okay.
0: So ngayon, pag tignan mo sa, di ba yung bakit ng mga bata tayo, it starts when we were young. Remember, our money habits started nung bata pa tayo. Yung significant, ano yung mga significant events na nangyari sa atin? Yung magulang natin, paano sila nung bata tayo? Yeah. Pag nag-uusap sila sa pera, ano pinag-uusapan nila? Yung pera na naitatabi nila o nag-aaway ba sila sa pera? Minsan tumatatak yun. Isa pa yung school natin, ano tinuturo sa atin tungkol sa pera. Yung mga kapitbahay natin, ano yung natututunan natin sa kanila.
1: So nagsishape yun sa iyo.
0: Yes, nagsishape yun. Saka isa pa yung religion natin, somehow.
1: Pati religion?
0: Oo, ano yung tinuturo sa iyo?
1: Ng simbahan?
0: Oo, ng simbahan. Sometimes, meron kasing iba-ibang, depende sa messenger yan. Minsan, merong ang tinuturo. Kasi minsan, dapat wala kang pera. Dapat parang you live like a missionary. Wala namang problema doon. That's okay. That's magkaiba schools of thought yan.
1: Meron hindi, yung mga pari, may vow of poverty sila. Pero
0: hindi lahat ng pari daw may vow of poverty.
1: Ay, talaga?
0: Yung iba pwede mag-ipon kasi depende sa order yata.
1: okay.
0: Kasi merong parang Franciscan order, merong Dominican order. Parang ganun yung
1: narinig ko about sige, that. Sige. Ryan, magpo-pause tayo. I need to pause for a commercial gap. Ituloy natin yung usapan. Gusto ko ito na marami tayong natututunan. At dalawang eksperto po ang nandito. Ano po, palansin lang natin kasi isa kasi nasa Zoom pero si Ryan po nandito sa studio and we will accommodate your questions when we go back. Magbabalik pa po ang Wise Consumer. Wait lang, konti lang to.
3: Ang programang bawal ang scam. Dapat patas lang. Wise Consumer. Basta AM DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
5: Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
6: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health.
7: The Secret of Health.
6: Mapakikinggan sa DZMM Radio Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Teleradio tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
8: Ano mga concerns? Ano mga issues?
9: Pagkakampi ng masang Pilipino.
8: Ang programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
9: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
8: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
9: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
10: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
11: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
13: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
14: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
15: Tuloy lang sa activities on the go.
14: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
16: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
14: Let's go!
15: Make your move, baby.
16: Arthrosin, get going!
17: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Arthrosin! Mabibili ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Naglilingkod sa Pilipino sa asaman sa mundo. DZMM Radio Patrol 630.
19: Basta AM, DZMM.
20: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
21: Kampyon ng Consumer Protection, Alvin L. Chico.
1: Balik po tayo sa Wise Consumers. Si Alvin L. Chico pa rin po ito. Ang dami nakamonitor sa atin. Kagaya ni Boss Ted Kua, Wise Consumer na thank you. Boss Ted, alam mo na, senior ka na. Kailangan nagtitipid-dipid na tayo. Pag senior kasi, pensyon ang inaasahan at siyempre abot-abot ng mga anak. Kung mag-aabot man, siyempre hindi natin inoobligano po. At sabi ni Ma'am Luz De Leon, may good point down si Sir Armand. Thank you. Maraming salamat po. At si Louis Basco, good morning. Josh Kyle Edip, nagpapa-attendance check. At si Sarah Concepcion sa America, nanonood din. Uy, thank you ha. Kahit iba yung oras, nandiyan pa rin kayo. Mamaya po itatanong natin yung questions po ng ating mga bisita. Ano po? Pero isusuga natin yung discussion natin kanina. Tanong naman natin ngayon sa ating mga bisita, paano ba, what is the best way to save? Kasi nagsuggest na si Armand eh. Si Armand Benko po, isang financial literacy advocate, kasama natin sa Zoom. And si Ryan De Vera naman, isang registered financial planner at founder po ng Wealth Builder Asia. Ang tanong dun, paano? Let us teach them how to save. Kasi sabi nyo, hindi ubrang hindi. Meron at merong paraan. May mga paraan po para magtipid. Si Ryan, tuturuan tayo. Ano, what are the different ways? Siguro magbigay ka ng kahit dalawa o tatlong paraan para makapag-save, Ryan.
0: Okay. Una sa lahat, pagka na-receive mo yung income mo, kasi maraming klase ng income. Meron kang regular income from your job, meron kang yung variable income, yeah. Di ba? So, whichever na-receive mong income, pay yourself first.
1: Ah, ganun?
0: Ideally, dapat 10%. Ideally,
1: Bakit kailangan kong bayaran ang sarili ko?
0: Ikaw yung una nagtrabaho eh. Kasi ganito yan eh, pag bata ka, you work for money eh. Eventually, sabi nga nung ano natin kanina, nung senior citizen na ating panauhin, pag senior ka na, dapat money should be working for you by that time already. Dapat may naipundar ka na nagbibigay sa'yo somehow ng mga dividendo, ng rental income, ng income from your savings and investments. Eventually, dapat na-build up mo yung iyong nest egg pagdating mo ng retirement. Pero anyway, bago ka dumating doon, magsisimula ka muna doon sa natatanggap mong income. It starts with the money that you create. So you create money, then you protect your money, you build it, and you protect it again. So you preserve mo. So anyway, paano ka makakapagtabi? Pay yourself first. It starts with the habit of paying yourself 10%. Sabi nga ni Sir Armand kanina, i-auto-debit mo na. Halimbawa, kumikita ka ng, example na lang, 10,000, o, magigay natin 15,000 sa isang buwan. Try mo na 1,500 isa-save mo. Bago ka magbigay sa nanay mo, bago ka magbigay sa kung saan-saan. Diba? Itabi mo yung 10%. Kung mahirap yung 10%, hindi mo talaga kaya, start with 1%.
1: Hindi ba masyado maliit naman yung...
0: Maliit.
1: It's a habit. Sabi.
0: Pero
1: sorry,
0: it's a habit eh.
1: Sorry.
0: Remember, parang ano yan eh. Kung kumbaga sa pag nag-gym ka daw, hindi ka naman pwede mag-treadmill ng 2 hours kagad salang mo.
1: Gradual.
0: Kasi simula ka, pa 2 minutes muna. Tapos eventually, kaya mo na mag-walking ng malayo hanggang sa eventually, nagmamaraton ka na.
1: Okay.
0: Kumbaga yung financial literacy muscles mo, dapat isi-strengthen mo din.
1: Okay.
0: So, magsisimula ka sa small habits, di ba? Meron kang itinatabi na 1,500. Okay, kung di man kaya, 100, 150.
1: Na yung paano Ryan? Mabusan tayo oras. Paano? Physical ba ito? May, sabi mo kanina, may envelope, may garapon, o mas maganda yung ADA, hindi mo nakikita?
0: Maganda yung ADA. Kung naka-ATM ka, i-ADA mo na kagad. Ilalagay mo sa time deposit o whichever na isang account, no? Kahit na hindi mo muna siya invest. Tapos, maraming ibang paraan. Kasi may iba tayong mga kaibigan na sa mga probinsya, pumunta ka sa mga negosyante sa probinsya, pera nila sa ilalim ng kama.
1: Ayoko naman. Baka masunog yung bahay, sunog yung pera.
0: Yung problema lang doon. So kung baga pwede ka maggarapon, yung tinatawag natin yung mga sistema nung araw, igarapon mo, jar system. Tinuro yan ni Harv Eker, isang financial guru din. Or pwede kung hindi mo, ano, i-envelope mo. Ilalagay mo, kumbaga, meron ka nakalaki pang 10%. Yung 10%, tabi mo na yon. Tapos meron ka itatabi mo for your pamasahe, yung pagkain mo araw-araw, pang grocery. Meron ka nakatabi, meron ka pang bigay sa nanay mo. Limitahan mo lang lahat. Meron ka pang enjoyment mo. Kasi hindi pwedeng wala kang enjoyment fund eh. Kasi bakit ko sinasabi yung may enjoyment fund ka? Halimbawa, you can put 5% of your income to enjoyment para at least gusto mo magpamasahe, hindi ka nagigilty.
1: Kasi ang nangyari, hindi ka mabuburn out.
0: Kasi pagka hindi mo siya ginawa, hindi mo pinagbigyan yung mga small cravings mo, the moment meron kang win or jackpot, hindi pa napansin mo, lahat ng nananalo sa loto, pagka after 2 years, mas mahirap pa sila kung sa bago sila nanalo sa loto kasi hindi nila pinagbibigyan yung mga small ones sila. Kaya pagkaroon nila ng pera na malaki, talagang ito matagal ko nang gustong bibiliin ko yan, bibiliin ko yan.
1: So para sa'yo, okay lang from time to time pagbigyan mo ang mga cravings mo ng mga maliliit, ano po?
0: Yes,
1: pero ang problema ko dun sa physical, yung garapon, yung envelope, hindi kayo matutukso ka naman kasi nandiyan
0: yung sasarapon mo. Sa umpisa lang yun, pag nakuha mo, it's the habit eh, yung pagtatabi. Or pwede mong gawin, mag-open ka ng several bank accounts. Ilalagay mo na dun.
1: Okay.
0: Pero dapat talaga, the moment na nakuha mo yung sweldo mo, ang unang gagawin mo, lalagay mo, paparte-partehin mo na agad.
1: Okay.
0: Kasi pag hindi mo pinarte, remember, example, meron ka 1,000, di ba? Nakakuha ka ng sweldo. Kaya sabihin na may sweldo ka, uy, hindi mo na ako magtatabi. Napagod ako, kakain mo na ako. Uy, nag-good time ka. Teka na, medyo nalasing ako konti. Magkakape mo na ako. Naku, magagalit ang asawa ko. Wala pa ako na
1: bibili pa sa lubong.
0: Naku, bibili ka ng regalo.
1: Oh my goodness.
0: O before you know it, wala nang
1: isang libo mo. Yeah, I get your point. Sige. Arman, ikaw naman. Paano ba, anong ways? Nabanggit mo na isa ADA, automatic debit arrangement sa mga bangko mo. Ano pang ibang tips sa ating mga kababayan, sa mga consumer, para na sa ganun magkaipon ka?
2: Gumawa kayo ng isang batas o rule o principle para sa inyo to build that habit. Katulad na sinasabi ni Ryan, no, para lumakas at magkaroon talaga ng financial literacy muscle at tuluyang nananatili yung lakas. Isang batas na very effective: be a planned spender, hindi impulsive buyer. Anong ibig sabihin nun? Lahat ng gagastusin mo, needs, wants, okay lang yan, miskin na yung luho. Basta hindi illegal, hindi immoral yung mga luho na gusto mo. Gastusan mo, provided ito ay nakaplano. Anything na impulsive, huwag mong gastosan.
1: Ano ba example ng ano sabi mong word?
2: Planned spending.
1: Hindi, yung isa. Impulsive. Ano bang example ng impulsive?
2: Buying.
1: Ano example nun? Mga iPhone, mga ganyan.
2: Labas mo dyan sa kung nasaan kayo ngayon, napadaan ka dyan sa Quezon na Boulevard, may mall dyan, yung akala ko mall ng mga mangingisda, yung Fisher Mall.
1: Sa Fisher Mall, okay. So,
2: nakita mo, laki-laki, kasi laki ng building, kasi laki ng mall, 70% off.
1: Okay.
2: Eh, hindi ko,
1: yeah.
2: 70% off, kasama mo yung katulong mo sa buhay, Mrs. Ano sasabihin ni Mrs. O ikaw mismo, Mr. Uy, pasok na tayo, titingin. Pero pagpasok mo doon, nakita mo nga, sale. Di ba? Ano sasabihin? Wala sa plano. Dapat hindi mo bibilin yun.
1: Kahit 70%, Arman, sabi namin ni Ryan, yun ang marketing tool eh. Ang laki ng 70, oh. Siyempre, maingganyo ka nga, 70%, kahit hindi mo, midnight sale. Sige lang, may yung mga, yung sa online, 99, kaka 99 lang. O, kita mo to si Ellen, wala lang si swilduhin sa akins eh, dahil inubos niya dun. Di ba, yun yung mga impulsive buying, Arman.
2: Pero, Pero yung 99 sale, medyo ginandahan na nila.
1: Paano
2: naging
1: na?
2: Responsable na sila. Bakit sila naging responsable? E, di ba ina-announce nila? 9-1, 9-2, 9-3, 9-4, 3 days to go, 2 days to go. Para magplano tayo.
1: Ah, ganun.
2: Plano tayo.
1: Hindi, pero yung bottom line pa rin nun, buy what you need, what you not what you want.
2: Ako, yung sinabi ni Ryan na enjoyment fund, I agree with that. Pero pagplanuhan natin, hindi dahil merong piso sale sa mga airline, piso sale. Uy, mag-book na tayo ngayon. Wala kang kaplano-plano. Pero gusto mong grabe yun, piso sale na. Hindi na 70% off. Pero wala sa plano po eh. Wala sa plano.
1: Yeah.
2: So, alam mo na pag binili mo yung piso sale, gagastos ka na sa accommodation, gagastos ka na sa aktibidades na gagawin mo.
1: Siyempre. Pero hindi naman piso yun, ha? Linawin po natin. Kasi sabi yung piso sale, hindi po piso yun. Ang base price lang po ang piso. Pero meron pa pong taxes, may mga hindi po yan piso, literally.
2: Right. May fuel charge pa.
1: Correct.
2: Yung piso sale dun sa upuan.
1: Correct.
2: Doon sa upuan, may bayad po yun doon sa cost of ticket. Pero yung ibang charges, ibabayaran mo. So yung airline na papuntang kinari 10,000, may babayaran ka pa rin about 2,000 pesos.
1: Tama.
2: Dahil yung fuel charge and everything. Kaya nga kung bumili ka dahil piso sale on impulse, hindi ka naman talaga nakakatipid pag hindi kasama sa plano. Pagplanuhan niyo po yung mga sale. Alam naman natin darating ang sale bago mag-Christmas. Pagplanuhan niyo po, miski na yung mga luho, yun nga lang ang paalala natin. Basta hindi illegal, hindi immoral.
1: Sige.
2: ang inyong luho.
1: One last question bago tayo pumunta sa mga questions ng viewers. When do you start the savings? Yan ba? Kasi pag mga bata, talagang YOLO po sila wala silang pakialam. Yan, kikinig sa mga magulang po yan. Ano po? Puro gastos, kaliwat kanan. Status symbol nga po, no? When is the right time, Ryan?
0: Actually, the earlier, the better. Pero kasi minsan mahirap sabihin sa tao yan. Kasi minsan lahat na lang may reason siya. January, kakaubos lang ng pera ko, di ba?
1: Palagi may dahil.
0: January, kakaubos lang. Wala pa, iipon pa ulit. February, naku, ngayon lang ako magva-Valentine's Di ba? Gusto ko naman mag-date. March, kailangan natin
1: Outing, tayo. Summer outing.
0: Summer, di ba? April, Holy Week, uwi ako sa mga magulang ko. May, naku, mag-ipon ako for back to school Yung tag-ulan, naku, kailan I have to save for the rain, tabi-tabi konti.
1: Agad, naubos na yung
0: buhay. Naubos na. Magdating ng July, naku, mag-aaral na naman. Okay, August, ghost month, bawal. Di ba, lahat na lang. Yeah. September, narinig mo si Jose Marichan, lahat na. Naku, ngayon ko na lang, napapansin mo, September is the time nilo-launch yung bagong Samsung phone, bagong iPhone, lahat nilo-launch. Yeah. Pagdating ng October, naku, undas, kailangan kong umuwi sa amin. November, naku, magki-Christmas na naman.
1: Wala na, December. Wala na, upos
0: so,
1: na yung buwan.
0: Isipin mo na isipin yun. Wala ka talagang, wala mangyayari sa'yo. Kailangan, the earlier, the better. Kumbaga, dapat magsimula ka na ngayon pa lang. Hindi mo na patatagalin, magtabi ka na. Kaya nga, habit yan yung i-auto-debit mo, ilagay mo sa garapon, ihatiin mo na. Kumbaga, it's like brushing your teeth. It's like yung naliligo ka sa umaga. It's like starting a new habit. Pag nagsa-start ka daw ng new habit, you don't jump to the habit right away. Kumbaga, you start yung small things.
1: Small things.
0: Diba, example daw, kung gusto mo you get into walking, hindi ka yung maglalakad ka kagad. Parang, alam mo, at magsiset ka ng time, at this time, maglalakad ka. Tapos, ire-ready mo na yung walking shoes mo, yung rubber shoes mo. Ire-ready mo na yon.
1: Gradual. Step by step.
0: Yung susuotin mo. Kumbaga, step by step. Pag binasa mo yung librong Atomic Habit, sinasabi yan dun
1: Sino author niyan?
0: I forgot the author, pero nabasa ko siya dun. It starts with small habits Unti-unti mo siyang ginagawa. Hanggang sa, maging second nature siya sa'yo. Hanggang sa gagawin mo na lang talaga siya. Parang automatic mo na siyang ginagawa.
1: So, hindi ka na magko-compromise. Hindi ka na magdadalawang isip kasi habit mo na nga siya.
0: Saka magugulat ka, pag natutunan mo mag-save ng pera, parang, okay, sabi nga nila, when you learn how to manage your time, magugulat ka you have more time for yourself.
1: Okay,
0: you have more time. Ibig sabihin, pag nagmatuto ka rin mag-budget ng pera, there will be more left for you. Okay. Meron kang maiipon for emergencies, meron kang maiipon for enjoyment, meron kang maiipon for your health, may maiipon ka for all so many things.
1: Okay. Arman, amend ko ng konti yung tanong. Okay ba yung parang may objective ka, tapos pag iipunan mo, para ma-reach mo yung objective? May mga ganun eh. Yung parang aspirational siya. Mag-iipon ako dahil sa dulo ng ganitong period ay may gagawin ako. Bibili ako, limaw ng sasakyan. Kaya magsisimula ako mag-iipon. Okay ba yun? Kasi ang ipon mo doon, di gastos mo na naman ulit. Iipon ka na naman ulit. Pwede ba yun yung ganun na may objective ka? Hindi talaga para sa retirement mo?
2: Most definitely. Yung mga ibang mga mayayamang tao sa ibang mayayamang bansa, sa Europa, yung mga Nordic countries, di ba? Happiest people daw sila. Hindi naman Filipino sa Philippines ang happiest race. Eh. Isa lang tayo sa happiest race. Pero yung mga nasa Finland, yan, napakasaya nila. Ngayon sasabihin, siguro mayaman sila, happy, kaya sila happy, malaki ang kinikita nila. Meron pag-aaral, nakalimutan ko lang yung author kasi yung gumawa ng study. Ang pagkakaiba ng maraming mamamayan na mayaman, yung konsepto nila ng future orientation, ang tawag nila na term. Ibig sabihin, lagi nilang iniisip yung hinaharap. Parang yung sinasabi mo, yung may objective. Una, binasag nung pag-aaral na yon, sinabi nila, bakit mas magaling mag-ipon yung mga mamamayan na nakatira sa bansa na may winter? Yung may winter. Diba pag winter, obligado sila eh, na magsube, maghanda, magprepare para dun sa pagdating na winter season, meron silang pagkain, merong gasolina o para sa heater nila. Ang talagang suri nila na pag-aaral, kasi pag ganun, yung may mindset na future orientation, yung sinasabi mo, may objective lagi. On a regular basis, ha, hindi pa yung retirement fund. Dahil kung ako 30 years old, sigurado iniisip niyan. Tatlong dekada pa.
1: Malayo pa yan. Iya mo yan.
2: Tatlong dekada. Ganyan din ang iniisip ko till dumating na yung retirement or yung edad na gusto kong mag-retire. Akala ko always mahaba pa ang panahon. Okay. So, yes, yung tanong mo, it will definitely help. Okay. Ano ang kailangan o at gusto mo, yung magbibigay sa'yo ng saya, enjoyment, sabi nga ni Ryan. Next month, next quarter, this Christmas, coming Christmas. Kaya, mas importante who you want to be more than what you want to do and what you want to have.
1: Sige. We have 7 minutes left. Let's accommodate questions from the viewers. Sabi ni Cromwell Collado, para sa iyo ito, Ryan. Sabi niya, one of the factors of being a money waster is about taking a competition. Factor ba yun? Kung magka-competitive ka?
0: Kapag
1: naging competitive ka,
0: yung parang, sige, nakita mo siya. May subscription siya ng naka-YouTube. YouTube din ako.
1: Ayaw patalo.
0: Diba?
1: Masama rin pala yun,
0: I mean, people are competitive by nature.
1: Diba? Pero huwag naman sobra. Okay. Sabi ni Marchetto Angelo, hello po, I'm a BPO worker. I have one junior high school student and a single dad. Hello, Marchetto. Any tips how to save both for me and my son's future? I'm already 47 years old. Who wants to take that? Ryan?
0: Well, una, sabi ko nga, mag-start ka ng habit mo. Habit? Unti. I mean, one at a time. Tapos, yung anak mo, turuan mo rin siya mag-save.
1: Ay, pero single dad pala siya. Wala siyang katuwang sa buhay.
0: I mean, yeah, ganun talaga.
1: Okay lang yun.
0: Ganun talaga. Sabi ko nga sa'yo, what you do 8 to 5 will pay your bills. 6 to 10 or 9 to 10,
1: okay,
0: it can pave your way to your future. Okay. Diba?
1: Pwede, so hindi excuse na single dad siya. Meron at meron pa rin meron talagang
0: meron,
1: paraan.
0: Meron iba na, sabihin na natin, sige, marami. Kasi nga, meron akong, okay, meron akong na-encounter before na na janitor siya, pero nag-iipon siya ng 1,000 a day, a month.
1: A month, oh.
0: Mas mayaman pa siya dun sa boss niya na malaking sweldo, pero walang gastos dito, gastos doon.
1: So in terms of savings, mas okay pa tong janitor kaysa sa boss niya.
0: Kung baga sabi nga, mas okay pa rin yun. Kung baga talagang dapat unti-unti, start with some small amount.
1: Okay.
0: Doon ka na magsimula. Hindi mo naman kailangan na 5,000 agad, di ba? Mm. Simulan mo sa maliit na bagay. Tapos, yung naipon mo, pwede mong palakihin. Pwedeng i-enroll mo yung sarili mo sa isang masterclass na matututo ka paano kumita.
1: Learn a skill.
0: Learn a skill. Yeah. Learn a new business venture. Yeah. Di ba?
1: Okay, I get it.
0: Or parang part ng kinit na tabi mo, ha?
1: Yan. Sige. For Armand, ikaw naman sumagot nito. Sabi ni Missy G, they should start buying life and health insurance kasi maliit pa ang premiums. I don't know if this is a good habit, Armand. Sabi niya, Gen X ako, Alvin. Ito ang pinagsisihan ko. I have life insurance but only rely on HMO. Paano kung wala ng capacity mag-work? O, pero tayo, Missy G, Gen X tayo. Is it a good practice, Armand, to buy life and health insurance as early as when they're young?
2: Yes. Pag-aralan nyo po ang mga life insurance products. Dapat ang life insurance product ay binibili nyo, hindi binebenta sa inyo. Magkaiba po yun. Binibenta sa inyo, parang hindi bagay sa kung, di ba? Miskin na sinasabi nilang customized sa inyo. Ang life insurance, kailangan natin yan, lalo na kung may umaasa sa kakayanan yung kumita, patulad ng single dad natin.
1: Sige.
2: Meron pong dahilan kung bakit nababagay ang life insurance.
1: Sige, three more. Sabi ni Estrella Garcia, ako naka-envelope lahat. Oy, Ryan, iwasan yung labas ng labas kasi pag may nakita ka, sa lalo't wala kang control sa paggasta, mapapabili ka. Yun na nga ang worry ko nga po. Pag nakikita ko, matutokso po ako. Mahirap yung taong siya pahulik dyan, naglalabas ng stress yung iba. So, may connect din sa stress, Ryan. Pag stressful ka, bili ka ng bili.
0: Correct. Oh. Oh. Sa kapag gutom ka, huwag ka mag-grocery.
1: Ah, ganun?
0: Kasi, tingnan mo to, psychology ng tao yan, pag gutom siya, kasi may kailangan siyang isatisfy na hunger.
1: Okay.
0: So, pag napunta ka ng grocery, minsan magulat ka. Hindi ka man nag-grocery pag gusto kong bilhin to, bilhin ko to. So, minsan mag-grocery ka ng busog, mapapansin mo yung difference na nangyayari.
1: Okay. Sabi ni E9610, para sa'yo naman ito, Armand. Sabi niya, okay din yung optimum savings account. O iba naman to. OSA. Maximum of 3 withdrawals in a month. Para mapilitan kang mag-save, mapipigilan mong mag-withdraw palagi. I mean, ganun pala, Armand. Optimum savings account.
2: Correct. Oo. Yun naman yung para paglabas. Yung ADA, para automatic na pumasok na. Yes, meron mga ganyang features yung mga financial institutions.
1: Okay. Is it better to do it in a bank than in e-wallets? Kasi ang alam ko yung GCash, yung Maya, may ganyan na rin sila. They also encourage you to save. Kaya lang, kontrolado mo eh. Sige, Ryan, go.
0: Okay din naman yan, yung mga ganyan.
1: Okay lang sa e-wallet mag-save.
0: Actually, yan yung tinatawag ng BSP na financial inclusion ngayon na ginagawa niya.
1: Okay yun.
0: Kasi di ba, remember these small banks, they start digital as digital banks.
1: Yes.
0: Mapapansin mo, malaki yung interest nila, 5%, 4%, 8%. Mm. Kumbaga sa akin, samantalahin nyo na yon. Magtabi ka na doon. Tapos papansin mo, pag tinransfer mo siya to another account, minsan may fee. Although, hindi ko lang sure kung tinanggal na rin ang BSP. Kasi parang tinanggal
1: wala
0: na ng BSP yung InstaPay fees ngayon.
1: Di ba?
0: Pero kumbaga, yung part ng pag-automate mo ng pera mo, instead na in-envelope mo dahil ayaw mo, nakukuha mo yung pera mo online, ilagay mo na. Halimbawa, maglagay ka, example, Maya, Maribank, meron ka nung
1: Salmon.
0: Maglagay ko saan-saan. Basta hanapin mo yung CIMB. Basta mataas yung return.
1: Yun ata may ganyan din eh. Yun
0: pili ka na lang.
1: Basta marami po kayong pagbibilian.
0: Marami pagbibilian.
1: Sabi ni Ricalin 5497, kulang ho ang sahod na minimum wage earner ko. Magtatabi pa po sila kahit 100 pesos. Kukulangin rin po yung budget nila. So, mangungutang po sila para ma-provide lahat. What do you say?
0: Depende sa utang. There are kinds of good debt. There are different kinds of debt. May good debt, may bad debt. Kung umutang ka para i-invest. Kasi ang negosyo, remember, ang mga negosyo, madaraming utang yan. Kailangan nila to para ma-propel yung business. Pero kung umutang ka para bumili ka ng bagong iPhone, nako, ibang usapan yan.
1: Bad.
0: Pero kung halimbawa, pinag-utang mo para to bridge gap. Pero remember, pag malubog ka rin sa utang, mahirap din. So, kinakailangan, dapat you make wise financial decisions. Tingnan mo muna yung trabaho mo ngayon. Bago ka mag-resign, meron ka bang malilipatan na mas matino at tingin mo, baka kuha ka nga ng trabaho pero ang lupit naman ng layo sa bahay mo. So, naubusin yung oras mo sa biyahe. So, sige. Baka minsan hindi ka rin talaga nakakatipid. So, kailangan maging financially wise talaga tayo eh.
1: Sige,
0: so,
1: marami,
0: sa mga choices natin.
1: Ryan, thank you. Maraming salamat. We come to an end. It's already 12 noon. Christopher Roldan, ay, nasagot ko na yan dyan. Nandyan sa video. At Elsie Balion, Florentine, magandang umaga siyo. Let's take the final word from our guests. Siguro tigti 30 seconds po sila. Anong pinaka-advice natin sa ating mga kababayan para makapagtipid at maging wise na consumer? We'll start with you, Arman. Go ahead, 30 seconds.
2: Hindi kailangan malaki ang ipon.
1: Tama.
2: Ang mahalaga, tuloy-tuloy ang baon. Konting sacrifice ngayon, mas maraming choices later on. Maraming salamat,
1: Alvin.
2: Sensya lang, hindi nakapunta sa...
1: No. It's alright. Marami pa itong sunod-sunod na encouragement para sa ating mga kababayan. Ano, ano yung ulitin mo ngayon? Sabi mo, konting ipon ngayon. Ano yun? Sa future, ano yun?
2: Konting sacrifice ngayon, mas maraming choices later on.
1: Oh, gandang pakinggan, ano? Gawin po natin, ha? Thank you. Maraming salamat, Armand Benko, isang financial literacy advocate. Thank you, sir. The last word will come from you. Go.
0: Okay, marami tayong mga natututunan everyday sa mga financial gurus, financial literacy advocates. And importante lang is for you to start small, but most importantly, start now.
1: Yeah.
0: Most importantly, just start.
1: And consistently
0: do it. Kung magkasabi nga ni, ano, sino ba yung nagsabi nito? Si Aristotle yata yun. Yung parang motivation yung gets you started, habit is what keeps you going.
1: Correct. Tama yun. Maraming salamat, Ryan.
0: Hindi ko patutok kung sinong author.
1: Yeah, thank you. Ulitin natin ulit ito from time to time because our consumers need this kind of discussion for them to be inspired na umpisahan po nila ang habit ng pagtitipid. O, kaya nyo yan, mga consumer. Kita-kita po tayo sa susunod na Sabado. Si Alvin Olchico po ito para naman sa isang edisyon ng Wise Consumer. Bye! Happy Saturday! Ingat po! O magtipid! Simula na ngayon Sabado!

0: ang may tamang kaalaman sa disasters at emergencies kasama si Ariel Rojas para laging ligtas dapat. Ligtas dapat. Susunod na.
1: Everyday na nasa DZMM ako ay memorable.
2: Cool feeling na magtrabaho po sa DZMM. Una sa balita, una sa public service.

0: hindi ka sigurado, punta ka sa DCFM. Doon mo malalaman kung totoo o hindi ang nakikita mong mga balita.
1: Napakalaga po ng papel, ng mabilis na pagbabalita, ng tamang pagbabalita para po sa ating bayan. Mastan po.

0: hanggang sa kasagsagan ng super bagyo. Nandun ang DZMM
1: sa Metro Manila. Narinig na lang nila na nagre-report ka on the situation.
2: May nakikinig sa'yo, kapamilya, nagmamalasakit sa tweet-tweet na.
3: Patuloy pa rin kami tinatangkilik ng maraming tao, and that keeps us

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, alas 12:05 ng tanghali. Kumain na ba kayo?
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: DZMM Balita Ngayon!
3: Abiso sa mga motorista, magpakarga na dahil asahan ng panibagong big time na taas presyo sa mga produktong petrolyo sa Martes. Maglalaro sa 4 hanggang 5 piso kada litro ang sirit sa diesel at kerosene at 5 hanggang 6 na piso sa gasolina. Bunsod pa rin ito ng tumitinding tensyon sa pagitan ng Amerika at Iran sa gitnang silangan. Sa ibang balita, nanawagan ng ilang kaanak ng mga nawawalang pasahero ng nasunog na barko sa Palawan sa mga lokal na pamahalaan na bilisan ang paghahanap sa kanilang mga kapamilya. Kwento sa DZMM ni Menandro Daco, ama ng nawawalang pasaherong si Cyril, planong magbakasyon ng 2 linggo ang kanilang panganay para sorpresahin sila sa kanyang pag-uwi, lalo't sa mandaluyong pa ito nagtatrabaho. Ngayong araw, nasa munisipyo si Menandro at iba pang kaanak ng mga nawawalang pasahero para sa briefing ng mga otoridad sa mga na-recover na bangkay. Nasa 54 ang patuloy na hinahanap sa search and rescue operation.
4: Nananawagan po ako sa lahat po ng lokal na pamahalaan. Sana po mapadali po yung paghahanap ng aming mga nawawalang mga kamag-anak. Gusto po namin maklaim po naman kaagad namin para di po masyado kaming may stress, di po kaagad kayo masyado magkaalala. Nananawagan din po ako sa kumpanya ng resolve ako kaagad po namin yung aming mga kamag-anak.
3: Yan ang mga balita, basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Manatili rin nakatutok sa DZMM YouTube at Facebook. Ako po si Pamela Vasquez.
2: DZMM Balita! Balita! Ngayon! Ngayon!
5: Handa ka na ba sa pagtama ng anumang trahedya at sakuna? Alam mo ba ang mga dapat gawin sa pagtama ng kalamidad at disgrasya? Bigo, bahang, sur, bagyo at iba pang banta. Ligtas-tas ang sarili at pamilya. Ang magbibigay ng makamuluhang kaalaman para ang lahat ay ligtas. Dapat handa. Dapat ligtas. Ah!

0: Magandang tanghali po Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po sa ating programang Ligtas Dapat. Kasama niyo po ang inyong Tito Meteorologist Ariel Rojas. It's Saturday, September 12, 2026. Alam niyo ba, para sa mga nagtatanong at curious lang, 104 days na lang po bago mag-Christmas in our hearts. Ayan po, welcome sa ating programang Ligtas Dapat. Ngayon pong araw ng Sabado ay ang ating matatalakayin po tungkol sa kaligtasan. Ayun, nangyari pong insidente sa isang barko doon malapit sa may bayan ng Coron sa Palawan. At kasi nga po, no, so far ay more than 100 po yung pasahero doon. Ang nakukuha pa lang na katawan ay 35 at mahigit pa kung kusumahin natin, no, siguro mga more than 70 pa ang nawawala. Hindi, 80, mga 50 pa po ang nawawala. So yan po yung ating tatalakayin mamaya. Kukuha po tayo ng update tungkol sa latest, no, information na available doon sa nangyaring insidente. Kasi naging pahirapan po yung pag-retrieve dahil sa masamang panahon at tuloy-tuloy pa kasi matagal bago na apula yung apoy doon sa barko. Bukod doon ay balikan din natin yung update, no, sa naging epekto ng halos isang buong buwang paulan ng habagat, no. Ganun ba kalaki ang naging epekto sa atin dito sa Pilipinas, especially sa bahagi ng Luzon. At of course, sa mga nakalipas na araw, no, wala na masyadong mga pag-ulan, ay tumataas pa rin po ang kaso ng leptospirosis. Sabi nga sa report ni Rafael Bozano ay nasa epidemic levels na. So syempre, yan ang pwedeng mangyari, no, weeks after nung pagbaha. Kaya pwedeng kahit ngayon po ay medyo wala na masyadong pag-ulan, ay posible pa rin na may mabubuong mga bagong kaso ng leptospirosis. Kaya kung gusto niyo pong makisali sa ating talakayan, wag na wag pong mahiyang mag-message sa ating Viber number 0919-278-3000. At pwede rin po kayong mag-comment sa ating live stream sa Facebook at sa YouTube. Hanapin lamang ang @DZMM Teleradio. Ayan, diretso na po tayo sa ating weather update dahil marami pong humihingi nga ng araw. Dahil nga po, sabi nila, ay kailangan na daw nilang magpatuyo ng damit, maglaba. Dahil grabe po, ilang linggo po, no, na maulan. So ngayon po sa atin sa Luzon, western part na lamang ng Luzon ang naaapektuhan ng habagat. Western parts ng central at southern Luzon. So may mga kaulapan pa, pero alam nyo po, may bagyo po na nabuo sa may bahagi ng Vietnam. Galing po yan sa gitna ng South China Sea, papunta doon. Yan po ang umaagaw sa habagat, kaya maulan. Yung ulan po, yung hangin at yung kaulapan ng habagat, tinatangay niya na. Kaya po magkakaroon tayo ng monsoon break. Ibig sabihin, magkapahinga muna ang habagat, pero huwag po tayong mag-expect na walang ulan, ha? Kasi bagamat nakikita nating aaraw sa umaga at tanghali sa maraming lugar sa ating bansa, sa hapon po ay meron pa rin aasahang mga thunderstorms. At ngayon pong Sabado at Linggo, ang malalakas pong thunderstorms aasahan sa Ilocos Region, Cordillera, Cagayan Valley, pati po sa may Central Luzon, sa Panay, Negros, Eastern Visayas, at sa malaking bahagi ng Mindanao. Yung mga di ko po nabanggit na lugar, di ibig sabihin ay wala silang thunderstorm, no? Pwede po meron silang thunderstorm, pero mga localized at hindi magtatagal lamang. And next week po, meron tayong nakikita pala na isang LPA, no? Ito ay kaninang alas 8 ng umaga, mahigit 1,800 kilometers silangan ng Pilipinas o ng Mindanao. Yan po ay napakalayo pa. Pero yan po ay posibleng pumasok ng PAR bukas, araw ng Linggo. Itong LPA na ito ay malawak yung ikot ng hangin. Ito po ay hindi inaasahang magiging bagyo. Pero, yung pero yan, eh. Yung perong pong yan, yan tatambay po yan sa gitna ng Philippine Sea. Again, malawak po yung ikot ng hangin ito. Kaya pwede po magdulot din yan ng mga paulan for most of the week. Hindi naman tuloy-tuloy na malalakas, baka hapon lamang at gabi. Pero yun po, baka next weekend pa bumalik ang habagat sa central at southern part ng ating bansa. So Mimaropa, Visayas, and Western Mindanao. Baka next weekend pa po yan bumalik, doon pwede magdala ng mga pag-ulan. Hindi naman masyadong malalakas. So yan po ang ating outlook ng ating panahon for this weekend at para sa papasok na Linggo. Samantala po, kumuha tayo ng mga balita. Oh! Pagkakalagay ng mga barrier sa kinukumpuning daanan sa Limay, Bataan, naayos na. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol Kelly Cordero. Kelly?
1: Ayan, inayos na ni Department of Public Works and Highways ang pagkakalagay ng mga barrier sa ginagawang bahagi ng highway sa Limay, Bataan matapos umanong mahirapan ang mga motorista sa dating ayos nito. Dati pa iba-iba at magkakalayo ang pwesto ng mga barrier na tila naging obstacle course para sa mga dumadaan sa lugar. Itinama na ng DPWH ang barriers at isinara ang bahaging kailangang kumpunihin para maging mas maayos at ligtas ang pagkukumpuni. Ginawa ito kasunod ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tiyaking ligtas para sa publiko ang mga kalsada habang isinasagawa ang mga road works. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
0: Maraming salamat, Kelly Cordero. Final testing and sealing sa mga makinang gagamitin sa MARM parliamentary election sa Lunes, umarangkada na. Narito po ang balitang kumpirmado sigurado mula Cotabato City, hatid ni Radyo Patrol Steve Raz. Steve?
2: Magandang tanghali, Ariel. Sinailalim na nga ngayong araw sa final testing and sealing ang kabuuang 5,212 na automated counting machines na gagamitin sa mahigit 1,000 paaralan na magisilbing voting center sa buong MARM para sa kauna-unahang BARM parliamentary elections sa Lunes, September 14. Ayon kay COMELEC Chairman George Aaron Garcia, dito matitiyak kung maayos na gumagana ang mga makina at kung tama nitong nababasa at nabibilang ang mga boto. Aabot sa 10 original na balota ang ginamit sa testing para subukan ang mga makina pero nananatiling silyado ang mga balotang gagamitin

0: sa nag-transmit ka na, andun na po kasi yung results. Ayaw po natin mag-create ng impression na baka sabihin na may laman na, may dagdag na, iladagdag na lang yung sa 10. Malaki-laki rin yun.
1: Ayon naman kay Ryan Muslimin, isang guro at 4 na taon na nagsisilbing electoral board member, wala silang naranasang aberya sa makina sa isinagawang testing.
2: So far, mas okay ito kasi mas madali compared doon sa mano-mano na election. So sa nangyari ngayon, so far wala kami na experience na kumbaga challenges. Yung machine, okay siya. Hoping and praying walang mangyaring mga irregularidad o di kaya gulo. Kasi gusto natin magiging mapayapa po yung election po.
1: Ariel, dahil mainit nga yung panahon dito sa Barm, tiwala yung COMELEC na hindi magkakaroon ng problema sa makina dahil pumasa na ito sa tinatawag na stress test o subok na sa mainit na klima. May mga nakahanda ring baterya at backup na 10 makina sa bawat bayan sa Barm. Aabot din sa 3 araw ang kayang itagal ng baterya ng bawat makina. Hindi na rin ibabalik sa treasurer's office ng munisipyo o local COMELEC office sa mga makina at iba pang election materials na nasa mga eskwelahan na. Sa halip, iimbak muna mga ito sa principal's office ng mga paaralan. Nabantay sarado yan ng mga tauhan ng Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines. Mula rito sa Cotabato City, yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DZMM.
3: Maraming salamat ikat kayo dyan, Steve Raz. Paghahatid naman ng eleksyon para Pernalia sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte, nagpapatuloy. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Lirio Bompat mula sa Maguindanao del Norte. Lirio?
4: Yes, Ariel. Pasado alas 11 kaninang umaga ay nagpapatuloy pa ang paghahatid ng mga automated counting machines sa mga voting precincts sa bayan ng Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Bagamat alas 10 ng umaga ang nakasaad ng oras ng COMELEC para sa pagsisimula ng final testing at sealing ng mga ACM. Nakaantabay naman ang puwersa ng militar at PNP sa compound ng munisipyo. Bawat sasakyang maghahatid ng mga ACM patungo sa mga presinto ay may kasama ring sundalo at pulis. Mayroong 36 voting centers at 130 clustered precincts sa bayan ng Sultan Kudarat at inaasambo boto ang mahigit 62,000 na registered voters. Isa ito sa 12 munisipyo sa lalawigan ng Maguindanao del Norte. Orange category na ang bayan ng Sultan Kudarat at Tanitay. Sa buong lalawigan, ang bayan ng Dato Odin Sinsuat ang nag-iisang munisipyo na nasa ilalim ng red category ng COMELEC. Ang buong probinsya ng Maguindanao del Norte ay mayroong 419,365 na registered voters at mayroon itong 856 clustered precincts sa 240 voting centers. Ito ay may 5 parliamentary districts. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, para sa DZMM, Lirio Bompat.
3: Maraming salamat, Lirio Bompat.
5: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istretta.
3: Samantalang narito po ang mga balitang nakala pa ng DZMM. Umaasa ang mga kaanak ng mga nawawalang sakay ng nasusunog na passenger vessel sa Palawan na matatagpuan pa ang mga mahal nila sa buhay. Galing Port of Manila ang barkong MV June Aster at nasunog sa hindi pa matukoy na dahilan malapit po sa pantalan ng bayan ng Coron. Naapula na ang sunog sa passenger vessel kahapon kung saan tumambad ang labi ng ilang pasaherong nasa economy section. Ayon sa Philippine Coast Guard, 30 katawan ang narecover sa barko habang meron pong nauna ng 5 na naulat po na nasawi. Nag-aalala naman ang ilang kaanak dahil hanggang ngayon ay hindi pa nakikita ang kanilang mahal sa buhay.
6: Sabi ko sa sarili ko, sana na padpad lang siya kung saan. Pero ilang araw na po, wala pa rin balita, wala pa rin Kaya po natatakot ako na sabi ko, baka hindi ko na siya makasama.
3: Sinabi naman sa DZMM ni Coron Emergency Operation Center PIO Christine Ablanya na 53 pa ang patuloy na hinahanap.
7: Ang una po lang pa lang nilang napapasok ay yung open area na tinatawag po nilang economy section. yun pong mas malalim po na bahagi raw ng barko ay

0: hindi pa ma-penetrate as of kagabi.
1: Samantala, 10 ang sugatan matapos magkarambola ang 8 sasakyan sa bahagi ng Espanya Boulevard sa Sampaloc, Maynila, Biyernes ng gabi. Ayon sa pulisya, nawala ng preno ang bus kaya umararo sa SUV, minibus, dalawang jeep at motorsiklong naipit sa gitna. Agad sinugod sa ospital ang mga sugatan kabilang ang 3 nasa seryosong kondisyon at ang bus driver na posibleng kasuhan dahil sa insidente. Patay naman ang isang Chinese habang isa ang naitalang sugatan sa insidente ng pagsabog sa isang condo unit sa Bonifacio Global City sa Taguig. Ayon sa kasambahay, sinasabing magluluto sana ang biktima nang maganap ang pagsabog sa condo unit sa barangay Fort Bonifacio. Agad nagresponde at nagsuri ang PNP at Bureau of Fire Protection sa lugar, gayon din ang Explosive Ordnance Disposal para matukoy ang pinagmulan ng uri ng pagsabog. Patuloy pa rin po ang investigasyon sa insidente. At yan po ang mga balitang nakalap ng DZMM. Kapamilya, sa oras po natin na 12:22 ng tanghali, dyan lamang po kayo, magbabalik po ang Ligtas Dapat.
2: Si Ariel Rojas ang titiyak na tayong lahat ay Ligtas Dapat! Ligtas Dapat! Basta AM, DZMM! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
3: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
4: Ring, ring, go away!
5: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
4: Yay!
5: Pambatang Lagundi, Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balitang at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita Alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
6: Hindi ka ba nagtataka na ikaw ay may fatty liver? Subalit hindi ka naman manginginom?
7: Nahihirapan ka bang matulog sa gabi? Masakit ang mga kasukasuan! Yan ang ating tatalakayin!
2: Pag-aanin at pasayahin ang
8: buhay at kalusugan!
2: Kasama si Kuya R at Marshy Sara. Tuwing Linggo, alas 5:30 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga imbestigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Basta AM, DZMM. Ariel Rojas para sa Ligtas Dapat sa DZMM.
1: Nagabalik po ang programang Ligtas Dapat. Kasama nyo pa rin ang inyong Tito Meteorologist Ariel Rojas. Ang una po natin tatalakayin ay yun nga po yung pagkasunog ng barkong MV June Aster malapit po sa kanyang destinasyon sa Pantalan po yan ng Bayan ng Coron sa Northern Palawan. Nangyari po yung sunog lagpas alas 6, parang 6:45 PM no, noong Miyerkules, September 9. Isa po sa mga nananawagan pa dahil hindi pa po mahanap ang kanilang kaanak ay si ginoong William Cadog. Nananawagan po siya para sa kanyang nawawalang anak na si Eric J. Cadog. Mayong odto, Sir William. Welcome po sa Ligtas Dapat with Ariel Rojas.
9: Magandang po po.
1: Apo, sir. Sir, una po, kumusta po ang balita mula sa MV June Astor? Kayo po ba ay na-contact na nila? Dahil nga po, nananawagan po kayo sa paghahanap sana sa inyong anak, sir?
9: Wala pa po. Wala pang nag-contact sa akin. Kayo pa lang.
1: Dito pa lang po. Sir, nakita po namin sa Facebook yung inyo nga pong panawagan, sir. Sabi po ay nabalitaan nyo nga daw po ang pagsunog doon sa barko noong Huwebes na.
9: So, opo, sa Huwebes na alas 8 ng umaga.
1: Mm-hmm. Sir William, paano nyo po ang ikwento, sir? Saan po papunta si Eric J? Kailan po kayo huling nag-usap, sir?
9: Nag-usap kami noong Martes ng hapon, alas 5 ng hapon yata.
1: Mm-hmm.
9: Tapos nagsabi siya na pasakay na siya ng barko.
1: Mm-hmm.
9: Nag-video call pa kami. Tapos na ilang oras lang, ino-open niya kay mag-arrange na siya ng gamit kay pa alas 8 ng gabi, palarga na ang gun, barko.
1: Mm-hmm.
9: Patungong Palawan.
1: Opo.
9: Siya po ay nagtrabaho sa Palawan. First time pa niyang pakuan po. First time pa niyang trabaho doon.
1: Mm-hmm. So unang beses niyang pupunta sa Palawan, Sir William?
9: Opo. First time pa. Wala pa siyang alam doon po kung anong kon doon. Wala pa siyang alam po. Kasi ngayon lang siya patungo eh.
1: Opo. Sir, alam niyo po ba kung sino po ang employer sana ni Eric J? At sabi niyo wala pang kumukontak sa inyo, no? Yung barkoman or yung employer ni Eric J?
9: Opo, kinontak din sa asawa ko po, na misis ko, nandun sa abroad na tutulungan daw kami ng agency ng anak ko.
1: Mm-hmm.
9: Papalitan kami ng ticket at patunguhin kami sa Palawan.
1: Mm-hmm. Habang so, apo.
9: At kumukontak lang siya sa Kamuha kung Thailand kami patungo.
1: Opo. Saan po kayo ngayon, sir, naka-assign? Nasa Davao po ba kayo, sir?
9: Hindi. Opo, nandito po ako sa Kalinan, Davao.
1: Mm-hmm. So, kayo pong buong pamilya, Sir William, no?
9: Opo.
1: Opo. So, sir, again, ang meron pa lang pong pangako ay yung ahensya po, sabi nyo ng inyong anak, na tutulungan kayong maidipad papunta sa Palawan habang hinahanap po si Eric J. Cadog. Sir, meron po ba kayong gustong ipanawagan sa MV Astor, sa June Astor, or sa Philippine Coast Guard?
9: Opo, sana po matulungan kami na mahanap yung kahit katawan lang.
1: Mm-hmm.
9: Matulungan lang kami.
1: Opo.
9: Nag-aalala lang kami. Hindi na namin maisip kung ano ang aming gagawin.
1: Mm-hmm. Sir, so far wala pa
9: hanggang
1: naman.
9: Ngayon,
1: Opo, go ahead sir. Sige po, tuloy lang po kayo.
9: Hindi ngayon, nag-umasa pa kami nga. Buhay pa eh. Kasi hindi pa nila natapos hanggang ngayon. Kasi survivor ka doon. Bata na to.
1: Opo. Sir William, nakikisa po kami sa inyong, of course, panalangin po na sana ay ligtas po si Eric J. Cadog, ang inyo pong anak. So far, sir, no, wala pa pong nialabas na manifesto yung barko, no? At again, wala pa pong tawag mula sa MV June Astor. Bukod po dun, sir, humihiling din po sana kami na kasama po kayo sa siguro makukontakt din, no? Noong administration po, noong yung may-ari po yung Atienza Shipping and Ferries Line para po sana ay makausap kayo tungkol po sa pwedeng gawin at ano ang kanilang pwedeng maitulong sa inyong pamilya, sir.
9: Opo, salamat po.
1: Opo, maraming salamat sa inyong oras po ngayon, sir. And again po, kasama niyo po kami sa inyong panalangin, Sir William. Dagang salamat, sir.
9: Sige po, maraming salamat po.
1: Ayan po si Ginoong William Cadog ng Davao City. Ayan po, sila po ay hanggang sa ngayon ay naghihintay pa po ng update mula po sana sa MV June Aster, yung kanilang yung business, yung may-ari po, no, yung tienda, I think shipping or ferries, patungo po dyan sa may Coron, Palawan, kasi so far wala pang nakuhang update. Again po, sabi po ni Sir William ay yung ahensya naman po ni Eric J ay tumawag na po sa kanyang asawa at nag-offer naman po na bilas sila ng ticket patungo sa Palawan para nandun sila, no, just in case for any eventuality. Again po, tayo po ay manalangin sana na ligtas pa si Eric J. Cadog. Ayan po, mula po doon naman, ay ready na ba ang ating susunod po na, ayan, tinatawagan po natin. Kukuha na tayo ng update mula mismo sa bayan ng Palawan. Again, kahapon po, una pong na-recover ay limang bangkay. I think po noong Thursday, September 10. And then kagabi, or mga mag-aalas 5, no, sa economy section po ng barko, ay 30 katawan po ang nakita, no. So, ayoko po akong i-discuss, no, kung ano yung nangyari. Mas maigi po na mangyari sa ating mga otoridad kung ano po yung nangyari at kung may alam na ba silang rason kung bakit nagkaroon ng sunog. But kung pwede nating ipakita sana yung ating barko para ma-appreciate ng ating audience kung malaking barko po ito, yung parang normal na roro, siguro mas maliit ng kaunti sa roro, pero ito po ay kaya, ayan, 100 plus yung kanilang pasahero, no. And then may isang section doon na parang may nakita tayong sasakyan, kotse. So ibig sabihin ay kaya nitong karoon ng kotse. But mainly ito po ay isang passenger ship. So ferry, ayan po. So medyo malaki po iyan. Again, kahapon lamang po naapula yung sunog. So nagsimula po yung sunog ng Wednesday evening at yan po ay naapula noon lamang Friday. At yun po, marami po atang mga flammable materials, kaya medyo natagalan, no, yung pag-apula ng sunog. May nagkwento po, of course, yung mga ganyang barko, may mga tolda yan, may mga plastic. So posibleng nakapagpatagal sa pag-apula ng sunog. At ito pong barkong ito ay actually base sa report ng Philippine Coast Guard, no, ay nasunog po bago makarating sa kanyang destination, port of destination, yung bayan po ng Coron. At dahil nga po doon, sumadsad po ata ito. At again, nagpanik yung mga pasahero, no. But again, we'll hear more of that mula sa ating official kung makukuha po natin. Una po yung public information officer ng bayan ng Coron, Palawan, and yung tagapagsalita po ng Maritime Industry Authority or Marina. But so far, of course, we're trying to be careful din, no, and sensitive. Syempre, marami pong sigurong kamag-anak, kaibigan, kapamilya ang naghihintay ng update sa mga kakilala nila na sumakay po ng barkong MV June Aster. But anyways, doon po sa bahagi ng Palawan, no, bukod sa sunog, ay naging masama yung panahon noong Thursday. Actually, imagine, masama pa rin po yung panahon, umuulan pa rin, pero tuloy-tuloy pa rin po yung pagsunog, yung apoy doon sa barko. Again, Thursday po yan, ha, maulan halos buong araw. In fact, yung mga pinadalang media teams doon, no, kasi di ba may airport sa Busuanga sa Northern Palawan, katabi lang yan ang bayan ng Coron. Actually, bumalik po yung eroplano. Patungo doon, bumalik sa Clark or sa NAIA, kasi nga po dahil sa inclement weather, so hindi kaya na maglanding yung eroplano doon. Kaya din po medyo nagkaroon ng delay ng pag-report ng mainstream media mula doon mismo, yung parang ano, no, on the site field reporting mismo, no, at mula sa ground zero. Of course naman, nung nasunog po yung barko ay agad-agad naman po yung na-report ng media. Kaya nga po agad nating nakuha yung report din ng Philippine Coast Guard na 5 ang naunang nasawi at parang 4 na po agad yung mabilis na rescue So marami rin po ang na-rescue, of course. Kasi medyo malapit sa pier, no? So agad po nga nagkaroon ng rescue operation yung Philippine Coast Guard na nakadestino or naka-assign po doon malapit sa lugar kung saan nga nasunog itong barko. And po, habang hinintayin natin yung ating susunod po mga kapanayam, kasi syempre marami po ang nag-aabang, no, sa update dun sa nangyari. Again, maraming kaanak, maraming kakilala gustong malaman kung ligtas ba ang kanilang mga kapamilya, kaibigan at kakilala. Ayun, but with that muna, siguro mag-break muna tayo. Ayan, magabalik po ang ligtas dapat sa oras na 12:36 ng tanghali.
2: Ligtas dapat sa DZMM. Basta AM, DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
10: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
11: kailangan ng gabay na maasahan.
10: Ako po si Master James Alejandro.
11: At ako naman po si Ate Nems Turla.
2: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
10: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
12: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
2: Kaagapay sa kalusugan tuwing Sabado alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Radio Patrol, balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex 40. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Basta AM DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Anumang sitwasyon, una ang kaligtasan mo. Ligtas dapat!
2: Nagabalik po ang programang Ligtas Dapat at ayun nga po tayo nakatutok po sa nangyaring pagkasunog ng MV June Aster malapit po sa bayan ng Coron, Palawan. Para kunin po ang update mula po doon mismo sa Coron, makakapanayin po natin ang Public Information Officer ng bayan, si Ms. Kim Ablanya. Magandang hapon po, ma'am. Welcome sa Ligtas Dapat with Ariel Rojas.
3: Magandang hapon po sa inyo, sir.
2: Opo. Ma'am, pwede po namin makuha yung update. Siguro una po, kumusta po yung lagay ng panahon dyan sa inyo sa Coron?
3: Sa ngayon po, sir, ay favorable po ang weather condition namin ngayon dito.
2: Opo. Ma'am, so far po, no, base sa reports, kahapon po ay mga after 5 PM, 30 bodies po ang na-recover sa economy section. Meron po bang bagong update?
3: Sa ngayon po ay wala pa po, pero ongoing po ang kanilang rescue and retrieval pa yan po.
2: Opo. Ma'am, syempre nung nangyari po yung insidente noong Wednesday evening, nakita namin agad na marami po ang survivors, no? Nasaan po sila, ma'am? At do we have the exact numbers, ma'am, nung unang mga nasa GIP?
3: Yes, sir. Hanggang ngayon po ay nananatili pong 43 persons po ang rescued mula sa aksidente. Out of these 43 po ay 15 na lamang po ang admitted sa ospital. Ang 11 naman po na discharge ay pansamantalang nakikituloy sa amin pong regional evacuation center. At ang iba naman po ay nakauwi na, nasundo na po ng kanilang mga kapamilya at mga kamag-anak.
2: Opo. Ma'am, syempre medyo yung bayan nyo po ang ano ngayon, no? May pinabigay po bang ding tulong ang national or provincial government para i-assist ang inyong bayan sa pag-handle nito, ma'am?
3: Sa kasalukuyan po, sir, kahapon pa po ay narito na rin po ang mga ahensya po mula sa provincial government at sa national agencies po natin. Nandito na po silang lahat para asistihan po kami sa aming mga pangangailangang technical, sa mga assets po na kailangang ginagamit sa pag-search, rescue, and retrieval. At nandito rin po ang katuwang din po ng municipal government sa mga logistics and financial na mga pangangailangan naman po ng mga biktima at ng mga families po na nandito po at nag-aantabay.
2: Opo. Apart from that, ma'am, sorry, hindi ko po narinig, ma'am. Meron po tayong para sa mental health naman po or psychosocial help for the victims and their families, ma'am?
3: Yes po. Meron po kaming mga social workers po na nag-a-assist sa atin pong mga victims at sa mga pamilya po na nangangailangan ng psychosocial assistance. Put up na po kami ng isang room para sa mga ganong scenario po.
2: Opo. And ma'am, syempre marami po itong pasahero, more than 100, almost 120 passengers po, ma'am, no? Pero marami po ba dito, would you know if sila po ay residents or natives ng Coron, Palawan?
3: Mga halos 50% po ay parang passing through lang po siya. Hindi po siya taga Coron. Dadaan lang ng Coron din, mag-travel pa po sila papunta sa kanilang mga destinations, mga ibang munisipyo po ng Palawan.
2: But yun nga, 50% po ay posibleng residente po, no, ng Coron.
3: Yes.
2: Ma'am, do you have so far any challenges? Kasi po syempre, Wednesday nangyari po yung sunog and buong araw ng Webes, medyo maulan pa dyan, pero tuloy-tuloy pa rin po yung sunog, no? Would you know, Miss Kim, kung ano po yung mga naging challenges sa pag-apula ng sunog at pag-rescue?
3: Opo, simula po nung mangyari ang sunog, talagang ang naging challenges din po ay yung location and weather ng ano po ng insidente. Tapos nga po, dahil maulan, and kahit maulan po ay hindi rin po na aapula agad ang sunog, hanggang kahapon lang po ng mga past 10 o'clock ng umaga bago po na-deklarang fire out po yung barko.
2: Mm-hmm. And ma'am, merong nabanggit po yung Philippine Coast Guard na may possibility ng oil spill. Would you be able to confirm if meron or wala po ng nangyaring oil spill?
3: Sa ngayon po ay wala pa pong sightings ng any oil spill. Mm-hmm. Ngunit ang ating pong Philippine Coast Guard ay naglatag na po ng mga lines po na pipigil kung sakali pong magkaroon ng oil spill.
2: Opo. Ma'am, kanina po meron kaming nakapanayam po na isang parent po, no, ng isang pasahero. And i-expect po natin siguro, would we be expecting yung influx po ng family members or friends ng mga biktima na hindi pa po nahahanap in the coming days?
3: Yes po. Ang pamahalang bayan po ng Coron ay nakahanda na para po sa pagdating po ng iba pang mga pamilya na nag-aantabay at naghahanap po ng kanilang mga kapamilya. Mm-hmm. Dito po sa amin sa Municipal Hall ay meron po aming designated lounge mm-hmm. or holding area para sa kanila maghihintay. So meron kahit papaano po, meron po dito ang konting makakain habang naghihintay po sila. Mm-hmm. Dito po ang aming health desk and the welfare assistance desk. And then magkakaroon dito po kami ng isang room pa para sa mga viewing naman po ng mga pagkakakilanlan ng mga pinaproseso pong cadaverse ngayon po kung saan pwede naman po din lang tignan. As far as kung sa kanila namang tutuluyan habang nandito po sila, i-endorse po natin sila sa Atienza Shipping Lines at ang Atienza Shipping Lines naman po ang nagpo-provide ng accommodation para sa kanila.
2: Opo. Ma'am, and speaking of viewing po or pagkakakilanlan, so yung 30 po ba na cadavers na nakuha kahapon, ongoing na po ba yung processing o pag-try ng pag-identify dun sa mga victims?
3: Sa ngayon po sir ay hindi pa po siya nasisimulan sapagkat nagko-construct pa po ang aming engineering office. Sinatapos po simula kagabi.
2: Mm-hmm.
3: Sinatapos po yung requirement po sana ng mga authorities na parang makeshift room na kung saan doon po nila ipaprocess po yung mga recovered bodies po natin. So any time today po ay masisimula na po yung processing once na maging available lang po yung mga logistics natin doon ang ginagawa ngayon.
2: Apo, we'll look forward to further updates from that, no? Isa pa po, Ma'am Kim, no? Ito pong MV June Aster ay isang regular passenger ship na, I mean, regularly talagang tumutungo dyan, no? Sa Coron, Palawan.
3: Yes po. Ang MV June Aster po ay isang cargo passenger ship po na umaalis once a week po ng Manila and to and from Manila once a week po.
2: Opo. And wala pa po ito, ma'am, sa inyong pagkakaalala ng any incident na kaparehas nito?
3: So far po, sir, ito po yung kauna-unahan pong insidente na nangyari dito sa Coron, Palawan of na ganitong sitwasyon.
2: Of any ship, opo. So mukhang relatively safe naman, no? So talagang kailangan imbisigan lang ng mga otoridad kung ano yung naging cause nito. But ma'am Kim, baka meron po kayong panawagan or paalala po sa ating mga kababayan. Syempre marami po nag-aalala at gustong pumunta dyan sa bayan ng Coron para nga talagang ma-ensure na makikita or makikita yung kanilang mga nawawala pang kaanak. Baka meron kayong gustong ipanawagan sa kanila?
3: Opo, nice lang pong iparating po ng pamahalang bayan ng Coron. Unang-una, ang amin pong commitment na makatulong, na mahanap po ang mga nawawala, matulungan po ang mga pamilya sa kanilang paghahanap, matulungan po ang mga biktima sa kanilang pamilya sa kanila pong mga pangangailangan sa abot po ng aming makakaya. Welcome po ang lahat na pong mga pamilya na gusto pong pumunta dito. Pupunta lang po sila sa munisipyo upang ma-assist po namin sila ng maayos. Para man po sa mga malalayong kaanak na hindi po makakarating, mangyari lamang po na pa-check lang po ang aming mga information sa MDRRMO Coron page upang lang sa ganun po ay maging updated sila. Nakikiusap lang din po kami na medyo nagiging mas sensitibo po ang pagpuproseso ng mga identification ng mga recovered kada birth. Kaya mangyari po sana, pakiusap lang po namin na medyo haba-habaan lang po sana natin ang pasensya at paghihintay. At gagawin po namin komportable naman po ang paghihintay habang naghihintay po tayo ng pagkakakilanlan. Ganun din po sa amin pong mga kababayan at sa lahat po ng mga social media users, nakikiusap din po kami na iwasan po natin ang pag-post ng mga unverified information upang hindi na po ito mag-cause ng karagdagang sakit at confusion sa mga nangangailangan po.
2: Ayun po, maraming maraming salamat po sa inyong oras po ngayong hapon, Mama Kim Ablanya. At again po, sana ay maayos po yung mga susunod na mangyayari at mabuhay po kayo dyan sa Public Information Office ng Bayan ng Koron, Palawan. Maraming salamat po, ma'am.
3: Salamat po.
2: Ayan po si Ms. Kim Ablanya, ang Public Information Officer ng Bayan ng Koron, Palawan. Again, ang sabi niya po ay yung 43 passengers na ligtas initially noong Miyerkules ng gabi, meron pang 15 na admitted sa hospital, 11 na yung na-discharge at nasa regional evacuation center daw po ng Koron, and the rest, siguro mga 17 po nakauwi na sa kanilang mga pamilya. Sabi po ni Ms. Kim ay doon sa almost 120 na pasahero po ng MV June Aster ay 50% yung tatawid lang or dumadaan lang siguro papuntang Buswanga or ibang bayan doon sa May Kalamian Group of Islands, or baka mukhang workers, hindi po sila natives or residents ng Koron, pero kalahati po naman ay residente ng bayan ng Koron. Ayan po, sabi naman po ni Mama Kim, inexpect na nila yung darating dadagsa yung mga kamag-anak po ng mga nawawala pa, and meron daw po silang gagawing lounge para sa paghihintay at may libre ng pagkain, at sa kung tutuluyan naman po yung tutuluyan na tirahan ng mga kapamilya habang naghihintay sa paghahanap ng kanilang mga nawawalang kapamilya, ay i-endorse daw po nila yon sa Atienza Shipping Lines na may-ari po ng MV June Aster. At yun nga po, ito po ay first time na nangyari yung ganitong sea mishap or sea incident dyan po sa bayan ng Koron. For any ship ha, sa Atienza Shipping Lines man or anumang iba pang barko na pumupunta dyan sa bahagi po ng Koron. So far din wala rin po nakikita na oil spill mula doon sa pagkasunog noong barko. And po, sa initial report din naman po ng Philippine Coast Guard, sinabi po no na yung barko po, ang kanyang capacity ay 300 individuals. So hindi po siya nag-overbook, hindi po siya yung mabigat na mabigat, no? Kasi 120 almost lang yung kanyang pasahero, less than half. So medyo maluwag pa. Kasi once a week lang po yung biyahe nito mula sa Maynila, sa port area, hanggang Koron. So every once a week lang siya, at yun nga po nagkataon na nangyaring ganitong insidente. So tayo rin po ay maghihintay pa ng update, no? Kasi medyo nagiring lang yung ating pagtawag sa Marina at sa Philippine Coast Guard. Of course, they could be very, very busy right now attending to, you know, important matters. But we also would like to know updates ukol sa nangyaring insidente. At nakwento rin po ni Ms. Kim Ablanya na yung 30 cadavers po na nakita kahapon after 5 p.m. hindi pa po siya napaprocess kasi nga po gumagawa pa lang po, or well, mula kagabi gumagawa ang Koron LGU ng makeshift na lugar para doon nga sa processing, no? And they're trying to be very sensitive about it in a way na parang they're taking good care. They really want to put great care doon sa pag-process ng mga katawan for identification. Syempre, mas maigi pong mabagal na tama kesa naman yung mabilis pero mali. Diba? Mas kayang mag-cause po ng further anguish doon sa mga kamag-anak kung magkakamali po yung ating mga otoridad. So, yun po ang kanilang pakiusap po ni Ma'am Kim. Yun nga po, yung mga wala pong kinalaman, wag na po kayong magpakalat ng fake news. Hindi po yan nakakatulong. Makakadagdag po yan sa nararamdamang sakit ng mga kamag-anak, magkukos ng panic. Hindi siya nakakatulong at all. Ayan. So sana po ay wag na tayong dumagdag doon sa nararamdaman ng ating mga kababayan po, no, na nakakaranas ngayon ng matinding dagok at sakit dahil nga hindi nila pa alam kung ano nangyari sa kanilang mga mahal sa buhay. Kumuha lamang po yung mga pamilya, no, kapamilya ng mga nawawala pa, kumuha lamang po ng impormasyon, official information mula sa legit sources, syempre mula po sa Marina, mula sa Philippine Coast Guard, sa kanilang social media accounts, at syempre mula po sa Municipal Disaster Office ng Coron, Palawan. Meron silang social media page. As much as possible, they also are trying to post, no, updates ukol sa nangyaring insidente. So at least sabi po ni Ms. Kim kanina ay okay na po yung panahon. Umaaraw na, favorable na daw po para sa further search and retrieval operations within the vicinity. And of course, syempre, nananalangin po tayo, no? Kasama po tayo sa mga nananalangin na sana ay meron pa pong mga survivors doon, mula doon sa nangyaring insidente. Meron pong mga pasahero, no, na may mga tumalon agad, of course, sa dagat. Hindi na nakasuot ng life vest dahil nga sa sobrang panic. At yun yung gusto nating malaman, kung exactly baka pwede nang makwento ng mga taga Marina or ng taga Philippine Coast Guard kung ano yung nangyari. Again po, yung barko po, ang sabi po nila ay pumasa sa compliant inspection. Sa pinakahuling inspection, pumasa po yung barko. Hindi po siya overloaded. Siya po ay actually half, less than half yung kanyang sakay doon sa MV June Aster nitong kanyang biyahe noong Wednesday evening papuntang Coron, Palawan. So, yun po ang nangyari so far. Ang sabi po ni Commodore Noemi Kayabyab sa kanyang previous interviews, yung mga pasahero daw po, yung mga survivors, nakarinig ng malakas na pagsabog at nagkaroon ng usok. At sumunod na daw po yung apoy. At napakabilis na po ng mga pangyayari dahil segundo lang, no, ay talagang kumalat na yung apoy. So marami po siguro mga flammable materials or na malapit doon sa pinagmula nung apoy, kaya po ganoon siguro kabilis. Kaya din po siguro syempre yung ating mga kababayan siguro dahil sa panic hindi na nakapagsuot ng life vest na available naman daw po doon sa barko, at yun nga, tumalon na agad sa dagat. Unfortunately po, kung nakita natin kanina, pwede natin ipakita ulit yung barko. Parang may iba't ibang levels, no? Parang tatlong decks ba yan? Meron po doon sa pinakailalim, sa economy section. Doon po ata, yung economy section ata, medyo nasa taas pa. No? Doon nakuha po yung 30 bangkay. So, di natin sure kung ito ba ay dahil sa suffocation, dahil sa usok, no? Or hindi na sila makalabas. So pwede pong nangyari iyon. And doon din sa lower deck noong barko, ayun, baka pwede ipakita natin yung barko ulit para makita ng ating mga kababayan yung itsura nung ayan. So parang may levels, di ba? So meron kang yung pinakataas, and then yung gitna, and yung sa loob na ng hull. Yung kaninang pinakitang picture na may kotse po, no? Tapos abong-abo na talaga. So, ayan po. Again, medyo malaking barko po ito kasi 300 passengers yung kanyang capacity, at yung sakay lang po niya ay less than 120. So, out of the 120, 43 po ang passengers na nag-survive. 35 po ang confirmed dead. So, meron pang 40 plus po o 50 plus pa na pinaghahanap dahil sa nangyaring insidente. Again, nananalangin tayo na sana meron pa pong mahanap po, no, na survivors na pwedeng natangay po ng alon sa, kasi malapit na po sa Dalampasigan yung barko nung nangyari yung sunog, no, medyo malapit na sa Pantalan. So sana nga po ay meron pang mga survivors na baka may nakakuha po na, let's say, mga community sa paligid po doon. Hindi naman malalaki yung alon, but noong Webes, grabe yung sama ng panahon. So posibleng ang medyo lumakas yung alon at natangay po yung ilang survivors siguro sa mga nearby areas. Of course, hindi naman po of course masama maging optimistic and hopeful. Syempre, lalo yung mga pamilya, at kaya nga po tayo ay nananalangin na sana ay meron pa nga pong mga survivors doon sa nalalabi pa na ilan ngayon, mga 40 plus pa. Ayan, hanapin natin yung ating report kanina na 53 pa. 53 pa po ang patuloy na hinahanap. So, yun, mukhang mahigit 120 yung 131 if ever, no? 131 if ever, basing sa numbers na nakuha natin. 43 yung survivors, yung unang na-rescue. 35 yung confirmed deaths. And 53 pa yung nawawala. So, that would be 131. Ayan po, magpatuloy po ang ating programang Ligtas Dapat sa oras po na 12:57 ng hapon. Tayo po ay mag-news break at mag-commercial break muna. Diyan lamang kayo magabalik pa po ang Ligtas Dapat.
0: Kaagapay mo sa tamang kaalamang pangkaligtasan. Pangkaligtasan. Ligtas Dapat sa DZMM. Basta AM, DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Sigurado ba panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes? Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing patalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
4: Tatamaan po tayo ng presyo.
5: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
4: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
5: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
4: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
5: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
0: Basta AM, DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisada ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 9:10 ng hapon.
1: DZMM Balita Ngayon.
2: Kapamilya, isang buwan nang lubog sa baha ang lahat ng 25 barangay sa Makabebe, Pampanga, bunsod ng matinding ulang dala ng habagat. Sinabi sa DZMM ni Makabebe MDRRMO Head Jomel Cruz na aabot sa 4 na talampakan ang taas ng tubig sa mga mababang barangay pero malaki na anya ang ibinaba nitong nakalipas sa 2 araw. Patuloy naman ang libreng sakay ng lokal na pamahalaan hanggang alas 11 ng gabi habang nasa 3rd bugso na ang pamamahagi ng doxycycline sa mga residenteng lumusong sa baha.

0: 4 weeks no sa baha po no. Up to now po 25 barangays pa rin po or 100% of our barangays ng Makabebe ay baha pa rin, including yung Town Plaza. Ang mensahe ko naman po is gumanda na po ang panahon at makabalik na po tayo sa normal or at least near normal na situation no. Kapag po kasi nawala na yung baha sa plaza, malaking ginhawa po sa lahat yon.
1: Sa ibang balita, inakusahan ng kampo ni Senator Loren Legarda at anak na si Batangas Congressman Leandro Leviste ang Office of the Ombudsman ng Pamumulitika sa investigasyon sa solar energy business ng kongresista. Sa pahayag, sinabi ng tagapagsalita ni Legarda na si Attorney Tony Lavinia na lumabas sa review ng mga alegasyon na walang illegal na ginawa ang mag-ina. Giit ni Lavinia, political persecution ang investigasyon ng ombudsman, lalo't wala pa anya silang formal na kasong kinahaharap at mas nabusisian niya ang negosyo ni Leviste matapos itong isiwalat ang umano'y katiwalian noong nakaraang taon. Nauna nang sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na nabigo ang mga kumpanya ni Leviste sa mga ipinangakong kontrata sa solar power at nakitaan ng umano'y pag-abuso sa kapangyarihan sa pagkopo nito. At yan ang mga balita, basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Manatili rin nakatutok sa DZMM YouTube at Facebook. Ako po si Pamela Vasquez.
2: DZMM Balita! Balita! Ngayon! Ngayon! Basta AM, DZMM!
3: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
4: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Proteksyon at tulong sa atay, Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
6: Balitang kumpirmado. Radyo Patrol. Serbisyong sigurado. DZMM.
7: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
8: Tuloy lang sa activities on the go.
7: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosyn.
9: Para sa mga active adults, may Arthrosyn. Ang Arthrosyn ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosyn.
7: Let's go!
8: Make your move, baby.
9: Arthrosyn, get going!
10: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosyn! Mabibili ang Arthrosyn sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosyn ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang mga pinakapinagkakatiwalaang pangalan sa radyo at telebisyon nasa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo.
11: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at mapapanood sa DZMM Teleradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4.30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
2: Basta AM, DZMM.
6: Si Ariel Rojas ang titiyak na tayong lahat ay ligtas dapat! Ligtas dapat!
12: Nagbalik po ang programang Ligtas Dapat. Kasama niyo pa rin yung Tito Meteorologist Ariel Rojas. Yun naman po kanina nabanggit ko, no, napag-usapan din po natin yung mga naging epekto ng mga pag-ulan. Halos buong buwan po ng Agosto ay umuulan. And of course, kakambal po niyan ay pagtaas po ng ilang kaso ng mga sakit tulad po ng leptospirosis. Sa initial report po ng DOH, no, for January hanggang August, almost 5,500 na yung kaso ng leptospirosis. Sa Maynila po, almost almost 1,000 na yung kaso, sabi ng City Health Office ay halos pang-epidemya na daw po ito. And out of those cases po, 20 ang namatay. More than 20 ang namatay. Sa QC naman po ay 800 na ang tinamaan ng leptospirosis at 48 po, 48 ang nasawi. And sa bahagi naman po ng Albay, na-direkta na po ang state of calamity dahil naman sa dengue. Dahil po dyan, mga kapanayan po natin, si Yusek Gloria Balboa ng DOH. Magandang tanghali po, Yusek. Welcome po sa Ligtas Dapat with Ariel Rojas.
13: Yes, magandang umaga din sa tanghali or hapon sa inyong lahat. And syempre sa lahat din ng mga nakikinig at nanonood dito sa ating programa.
12: Yes, Yusek, salamat po sa inyong oras po ngayong hapon. But ma'am, yung nakita po nating datos no, from January to August, meron po ba tayong bagong information as to the number of cases of both leptospirosis and dengue? Siguro ng first week, hanggang first week ng September, if meron po?
13: Okay. Ang ating kuno no, yung sub mention niyo kanina, meron na tayong latest ngayon na hanggang September 10 ng 2026 at tumaas na po, may 9,713 na cases na ng leptospirosis na inaitala nationwide. And well, medyo mataas na ito kumpara dun sa dating panahon last year, no? Kasi may mga areas nga, kagaya na mention nyo dito sa MCR, na tumaas na talaga yung cases. Mm-hmm. Pero ang magandang balita naman dito ay nationwide, yung ating deaths ay 518, na case fatality rate niya is 5.33, and ito po ay 36% na mas mababa kumpara sa nakaraang taon. Mm-hmm. So, pwede yung ibig sabihin nito, mas naagapan at mas nagagamot ng maayos itong ating mga tumataas na cases ng leptospirosis.
12: Okay. Ma'am, nakikita rin po natin, no? Kasi syempre for the month of August, parang extended, halos buong buwan umuulan at halos buong buwan may mga pagbaha sa mga highly urbanized at highly populated areas po, like yung sa may Region 1, Region 3, Calabar Zone, Metro Manila. So, pwede rin po siguro bang ma-attribute itong mahabang panahon na umuulan at may mga pagbaha kaya tumaas din po yung kaso?
13: Yes, actually, yun ang nakikita natin main reason, no, bakit tumaas ang cases, kasi nga nag-umpisa na Agosto talaga eh. Mm-hmm. Yung daming bagyo, tapos pagbaha sa maraming lugar ng Pilipinas. At kaya, ito din mga nababaha na until now, no? Ito din ang nakakakitaan natin ng mas maraming cases. At kung titignan natin yung ating mga hospitals, itong mula Agosto hanggang September 10, ang may pinakamaraming mga admission ng leptospirosis ay ang San Lazaro Hospital, ang JB Lingad Memorial General Hospital sa Region 3, and then ang East Avenue Medical Center, Hospital ng Maynila, at saka ang Region 1 Medical Center sa May Dagupan sa Pangasinan. So, sumusunod doon sa kung saan mas maraming baha na nangyayari.
12: And ngayon ma'am, no, medyo nabawasan na po yung pag-ulan. Are we still expecting na madadagdagan pa to given po yung incubation period ng leptospirosis?
13: Yes, ano, kasi may mga iba na late din na nare-report, no? At saka well, yun yung incubation period na sinasabi natin 5 to 15 days. Mm-hmm. Eh, syempre, mahihintay yun. Pero, eto nga, nakita natin na medyo gumanda-ganda na yung panahon. Pero, hanggat meron pa hong nababaha ng mga lugar at sabi nga ng pag-asa, meron pa tayong medyo hinihintay ng mga parating na mga bagyo. So, asahan din natin na sa time na yun, itataas pa yung cases.
12: Opo. Ma'am, so far po, no, itong mga kaso ng leptospirosis ay more sa urban areas compared sa rural. Kasi halimbawa, may mga bahagi po ng Central Luzon na baha pa rin sa Pampanga and Bulacan. And yet, di naman sila mataas ang kaso ng leptospirosis.
13: Yung kwan kasi, no, sumusunod nga tagay na sabi ko doon sa mga lugar na mas nagkakaroon ng mga baha. So, well, karamihan kasi nagkakataon na sa mga urban areas ang merong mas pagbaha. Kaya doon po tayo nagkakaroon ng ating mas mataas na leptospirosis.
12: And kasi di po ba ma'am yung leptospira bacteria po, no, galing po yan sa ihi ng daga. And mas marami po daga, syempre kapag mas marumi. And sa urban areas usually, marurumi yung may mga daga po talaga, no?
13: Yes, tama po yun. Kaya napaka-importante rin yung environmental sanitation kasi pag madumi po, syempre dumadami din yung mga daga nga. And then, at kaya, ayun, ito ay pag-infected yung mga daga, tapos yung ihi nila nahihalo sa tubig baha at saka doon din sa putik, no? Ito yung nagkakaroon, dito yung cause ng leptospirosis, lalo kung sa mga madalas na lumusong sa baha at saka sa mga putik, doon po talaga nagkakaroon ng leptospirosis. Opo.
12: Ma'am, isa pa pong gusto nating malaman, no? Over the past several years po ba, I don't know if you have the trend, pababa po ba ang kaso ng leptospirosis sa buong Pilipinas or medyo nagpa-plateau or konti lang yung pagbaba po?
13: Ang tinitingnan mo natin kasi dyan, ano, ay yung meron tayong tinatawag na alert threshold at saka yung epidemic threshold. Na ito, binabase natin sa 5-year average. Kaya namomonitor ho natin kung kailan natin masasabi na mataas na kesa yung normal doon sa 5-year average. So doon din nagbabase yung ating mga action na gagawin. So mabuti po yun, merong alert tayo na tumataas na kumpara doon sa mga previous years. So kailangan intensify din natin yung mga measures para ma-prevent at saka yun nga, pag mga nagkakasakit, mabigyan ng tamang lunas na maaga.
12: Opo. Pero ang sagot po ba, ma'am, ay pababa po ba or halos kaparehas lang?
13: Halos pareho pa lang din naman, no? Pero yun na nga, pag andyan pa rin yung pagbaha, we expect matataas.
12: Opo. And ma'am, over the years po nakita natin, no, naging intensive yung campaign ng DOH to make sure na available po yung prophylaxis laban sa leptospirosis, no, sa lahat ng rural health unit, sa mga health centers, at dito po especially sa mga urban areas, no. Sa tingin niyo po ba, ma'am, ay malaking factor po yung pagbibigay ng mga gamot para accessible sa ating mga kababayan na na-expose sa mga baha?
13: Yes, no, malaking bagay ho na kapag na expose sa baha, no, kay may sugat o wala, mabigyan ka agad ng prophylaxis na sinasabi natin na doxycycline within 24 to 72 hours, kasi that will prevent yung chance na magiging talaga infection na yung sakit, no. So ganun. Sa ngayon kasi talaga in-intensify natin, we made sure that available po yung ating doxycycline. So nag-preposition ho tayo sa ating mga regional offices at nagbigay sa local government units. At kami nga rin po nagpapasalamat sa ating mga local government units kasi sila rin mismo, no, nag-procure ng doxycycline. At yung pamimigay, hindi na lang ngayon na sabi natin, okay, punta kayo sa pinakamalapit na center. Eh paano kung buha din yung papunta doon? So may mga ibang LGUs na talagang nag house to house sila, no, nagpapamigay, yung mga health workers ang nagbibigay ng doxycycline, or in-increase yung ating sinasabing distribution or access sites, merong nagpapamigay sa palengke, sa schools at sa simbahan para mas ma-access ng mga tao itong prophylaxis na ito.
12: Opo. Ma'am, meron po tayong mga nare-receive po na reports pa rin po, ma'am, no, na may mga nag-self-medicate po. May nagkikwento po, ma'am, na mga kakilala nag-self-medicate sila. Siyempre, bawal po yun kasi dapat meron pa rin pong overseeing ng ng health professionals.
13: Tama. Kasi itong doxycycline kasi ay antibiotic ito. So hindi basta-basta ito na tinitake ng kahit sino, hindi nga rin ito over the counter, no, kailangan ng reseta. So ito binibigay with proper instruction from our health workers dahil nga yung dosage niya it depende doon sa risk of exposure. Meron yung low risk, moderate risk at saka high risk na iba yung dosage ng pagtake ng doxycycline. So kung iba ang kung mali yung dosage, kung kulang, eh hindi siya magiging effective. Kung sobra naman mo, eh nakakasama din sa katawan. Kasi hindi ito din binibigay sa mga bata na less than 8 years old at saka yung mga buntis at nagpapasuso. So ayun, mga impormasyon na napaka-importanting malaman ho ng ating mga

0: mga gamot na antibiotic, mas mahal na ho yun. So mas mahirap na naman lalong gamutin ho.
1: Apo. And ma'am, ano, sabi niyo po yung window period para sa pag-inumpo nito ay within 24 to 72 hours. Apart from pag-inumpo ng doxycycline, kung na-expose pa po sa baha kasi meron pang posibleng mga pag-ulan and pwede pa rin mga pagbaha, ano pong pwede gawin natin mga kababayan, let's say the moment na sila na-expose sa baha, paano gagawin pag-uwi sa bahay or pagdating sa opisina?
0: Okay, tama, no? Unang-una kasi dapat yan hindi tayo nagpapa-expose sa, kung ano, sa baha, yung infected na mga tubig, saka mga putik. Pero kapag, so kailangan magsuot tayo ng protective mesh gears, no? Bota o kaya yung mga gloves, kapote. Ngayon, kapag tayo naman talagang na-expose, no? Kailangan linisin yung ating katawan, maligo, and then kung lalo na kung may sugat, no, linisin maigi at lagyan ng disinfectant para mapigilan yung paglala at saka pag yung pag-turn into an infection na talaga kapag na-expose. So, yun, napaka-importante po na gagawin. And then, ayun nga, from 5 to 15 days, kapag nakarusunod na sintoma, ay kailangan magpakonsulta na talaga.
1: The first sign time. Ng symptom, magpakonsulta agad. Again, din po ma'am, no, kung may oras at kung kaya talagang gawin, no, dumaan po sa health center para po ma-assess kung ano ang kailangang gamutan. Ayan po, ma'am, maraming salamat sa inyong oras po ngayong hapon. But before I let you go, baka meron pa kayong panawagan po or assurance mula sa DOH para sa ating mga kababayan.
0: Yes, no. Ang aming paalala sa ating mga kababayan ay kwan po, huwag ho nating baliwalain itong leptospirosis, no? At kung sinasabi natin na medyo umiwas sa baha, kailangan natin gayuin yun. At kung hindi makaiwas, meron naman tayong mga preventive measures. At kasi nga, yung pagkakaroon ng leptospirosis, medyo kwan ito eh. Nalalangsakit din, lalo kung naapektuhan na ang ating mga ibang parte ng katawan, nakaka-cause ito ng death. Okay, so importante na kapag tayo'y nakalusong, yun nga, yung ating doxycycline at saka kapag may sintomas, kailangan ay pumunta ka agad sa pinakamalapit na center o kaya sa hospital. At meron din tayo yung sinasabi nating yakap center na kung saan nagbibigay din ng kailangang gamot, reseta, papunta doon sa gamot center para mabigyan ng mga libreng ating prophylaxis na doxycycline. So, ayun po, kailangan natin talagang alagaan din ating mga sarili at makinig sa mga paalala po para tayo manatiling malusog at ligtas.
1: Ayun po. Maraming salamat po sa inyong oras ngayong hapon, ma'am. That's USEC Gloria Balboa ng Department of Health. Ma'am, happy weekend po at ingat kayo palagi.
0: Salamat po.
1: Ayan po, sana po ay nakuha natin yung mga paalala ni USEC Gloria Balboa. And hindi naman po to first time of course kasi sa mga nakalipas pong taon, paulit-ulitin po yung ating paalala mula sa DOH. And of course, yung media po naman ay talaga binibigyan ng platform ang DOH para talagang makuha natin ating mga kababayan yung mga paalala. Siyempre kasi kung minsan, di ba, totoo naman talagang kailangan maghanap buhay, di ba? Kahit umuulan, kahit bumabaha, bumabagyo, kailangan pumasok. And di maiiwasan no, talagang kailangan lumusong sa baha para makauwi or para makapunta sa trabaho. And syempre, di naman inalis yun kasi nga talaga medyo mahirap po ang buhay. Pero yun nga, sana po ay magkaroon din tayo ng oras para dumaan sa health center para kumuha ng gamot, no? Lalo't libre naman ito. Or sana yung mga barangay din, kung mga bahain yung mga barangay nyo, ay kaya talagang mag-ikot-ikot sa mga bahay para mamigay ng mga gamot kung merong na-expose sa baha sa mga household na iyan. Kasi syempre po, yung konting hassle ng pagdaan sa health center or sa ospital para kumuha ng gamot ng prophylaxis laban sa leptospirosis, malaking katipiran po yan. Kasi pag halimbawa nagkaroon kayong infection sa leptospirosis, no, syempre pag nagkasakit kayo, a-absent kayo sa trabaho. At kapag umabsent sa trabaho, kakulangan po yun sa sweldo. And then syempre gagastos pa kayo dahil nga na ospital. And pwedeng may komplikasyon pang dala, yung epekto sa liver, epekto sa kidneys. And then, syempre, baka mag-advance pa yon. And sabi nga po ni Ma'am Gloria, ay pwede pong makamatay, maka-cause ng death ang leptospirosis. So, isipin po natin siguro yon kung iniweigh natin, no, kung ano ba yung hassle ng pagpunta sa health center para kumuha ng prophylaxis despite our busy schedule and yung kabisihan po of course sa paghahanap buhay kasi mas malaki yung bawi, no, kapag naging full-blown

0: infection yung leptospirosis dahil sa exposure natin sa baha. Sa oras po na 1:21 ng hapon, dyan lamang po kayo. Tayo po ay magabalik sa programang Ligtas Dapat.
1: Ariel Ross para sa Ligtas Dapat sa DZMM. Basta AM, DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Mani ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso?
2: Money, money, money!
1: Ito na! May money ka sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta! Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradio Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM!
2: Money, money, money! Money, money, money! Money, money, money!
1: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6, at sasamahan pa ni Doris Bigornia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
3: Lalo ngayon matraffic sa Tansata, hindi mainit. Makinig ka na balita, DZMM, Radyo Patrol sa Estrenta. Una sa balita, una sa public service.
1: Basta AM, DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Kaagapay mo sa tamang kaalamang pangkaligtasan, pangkaligtasan. Ligtas Dapat sa DZMM.
0: Nagabalik po ang programang Ligtas Dapat. Kasama nyo pa rin ang inyong nagpapaka-fresh, sinusubukan maging fresh. Tito Meteorologist Ariel Rojas, tinusubukan po namin makuha pa no ang Office of Civil Defense para malaman sana kung ano na yung naging epekto ng habagat sa halos buong buwan ng Agosto at first few days ng September na pagpapaulan, no? At syempre, yung sabi po ng PAGASA, well, in the past years po ay kadalasan na yung ating ang tawag dito, habagat season po ay dumatagal hanggang early October. So ngayon pong Setyembre ay may habagat pa rin po. And sabi po ng PAGASA ay posibleng 2 hanggang 3 bagyo pa ang pwedeng pumasok or mabuo sa Philippine Area of Responsibility. Yung mga bagyo po of course, yung mga Hinan landfalling no, sa may silangan po yan ng Taiwan patungo sa may Japan or sa mainland China. And then yung mga tumatama namang bagyo kapag September ay sa extreme northern Luzon at Cagayan Valley dumadaan patawid ng northern part ng West Philippine Sea. Meron din po na konti na pwedeng dumaan sa may Eastern Visayas, Bicol area, patawid ulit ng West Philippine Sea. So yan po yung ating dapat bantayan sa mga susunod na araw. Again, kanina sabagit ko po no, na magkaka-monsoon break tayo. Salamat doon sa bagyo sa may Vietnam na umagaw sa habagat kasi marami rin po ang nakamiss. Diba? Sa haring araw, ayan po, oh, medyo mainat po ngayon dito sa Metro Manila. Patandaan po natin, no, posible pa rin po yung thunderstorm pagsapit ng hapon or ng gabi. Ang laki-laki po nakalagay sa 127 extra. Ayan po, dahil dyan, tayo ay babati muna ng happy birthday! Ayan, happy happy birthday po ngayong September 12, 2026 sa nag-iisang Jonathan Frederick De Santos, kay Kuya Sonito Tatel, kay Jonna Bandola, at kay Kuya Carlo Historillo, happy happy birthday. Advance happy birthday naman po kina Ma'am Inday Espina Varona, kay Kuya Arnel Rojas, kay Jerwin Quintal, kay Jed Dariego na nasa nasa ano ba siya? Nasa Davao. Kay Jen Lanuzga Kwe ng TV Patrol Weekend. Kay Teacher Eunice Riau. Kay Marife Romero. Hi, Karifs. Advance happy birthday. Kay Queenie Casimero. At sa sister-in-law ko po na si Paula Laya Rojas. Advance happy birthday, Pao. And advance happy 82nd birthday kay Tito Sebastian Ting Teves. Ayan. Malakas lang po kayo, Tito Ting. And very happy birthday po kay Roen Cueto. Kailan ba birthday ni Roen? Kahapon, December tuloy, September 11. Alam, belated happy birthday kay Radyo Patrol Roen Cueto. At dahil po dyan, tayo na po ay e-exit na. Ay, sabihin ko lang pala, batin ko lang pala yung mga pamangkin ko, si ano, si Sab, at saka si Poncho, pati si Uno, na college na sa UP Los Baños, si Dos, si Tres, sino pa, si Lonzo, and ang makulit na si Teo. Ayan, hello po. Pito ang pamangkin ko, diba? Kaya Tito Meteorologist. But anyways, dyan po nagtapos ang ating episode ngayong hapon. Again, sana po, well, DCMM po ay lagi pong mag-update ukol sa sitwasyon sa naganap na sunog doon sa MV June Aster sa May Coron, Palawan, para ihatid po ang impormasyon, ang latest information sa inyo. And of course, dapat bawal tayong ma-stress. Dahil alam nyo, susunod na ang Maritres. Kasama po ang mga nagagandahan, ang mga fabulous women of DZMM, di ba? Sina Coach V, si Doc Lulu, at si DJ Monica, di ba? Maritres, oh Maritres. Dahil dyan, see you po next weekend, para sa next Saturday, para sa ating programang Ligtas. Dapat nilang ating kaligtasan ay pinaghahandaan at inaalam. Ito po si Ariel Rojas. Happy weekend and job you! Just always bring your umbrella. Bye!
1: Kagapay mo sa tamang kaalamang pangkaligtasan. Pangkaligtasan. Liligtas naman sa DZMM.

0: tayo nagpapauto.
1: PRTV ay sabay ang mapapakinggan sa FMR stations nationwide.
0: Problema man yan o simpleng hanash, bring it on.
1: Available din ng live sa YouTube at Facebook. Ang tunay na paglilingkod di lang sa pagbabalita. Dapat ito ay may kasama ring totoong pagsaserbisyo.
2: Feasible ba to? Diba yun nung maaaring tanong po ng ating mga mamamayan?
1: Kaya Lunes hanggang Biyernes, tugunan natin ang mga pangangailangan ng bawat Pilipino.
3: Paano nila i-implement hindi masyadong umaray yung mga maaapektuhan?
1: Nagseservisyo, Nina Corpus at Migs Bustos, Lunes hanggang Biyernes, alas 11 ng umaga, sa DZMM Radyo Patrol sa 630, DZMM Teleradyo, at PRTV Manila Channel 31. PRTV Manila Channel 31 nagpapaalala. Suriin ang balita, reliable at maalam dapat ang source. Huwag magpaloko. Dapat maging matalino. Kahit baliktarin mo, fake news ang fake news. Fake news ang fake news. Kahit baliktarin mo, dapat maging matalino. Huwag magpaloko. Ang source dapat maalam at reliable. Balita ang suriin. Nagpapaalala, PRTV Manila Channel 31. Kayo ay nanonood sa PRTV Manila Channel 31.
4: Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood.
5: Ang mga opinyon at pananaw sa susunod na programa ay mula sa utak at bibig ng mga panauhin at host lamang, kahit madulas pa sila. Hindi ito pananaw ng himpilan at pamunuan ng network dahil wapakel sila. Ang programang ito ay inihahatid sa inyo ng Badass Studios Incorporated at PRTV Prime Media.
1: Mahaba ito ha. Ang dami nila eh. Ito ang programang laging una sa issue at balita. Kwentuhang kanto, lapagan ng komentaryo, masaya, banayad, walang bayad. Ito ang 4 Alas, kasama ang apat na news kupero: Michael Fahating, Alan Herman, Professor Guido David, at Secretary Ronald Liamas. Sila ang 4 Alas. Kumakasa, rumaratsyada, bumibira, 4 Alas. Tuwing Sabado ng hapon, dito lamang sa PRTV Prime Media at DZMM Radyo Patrol sa East 30.
6: Wala na kayo mga kabay! Parang nag-studio natin ngayon
7: ha! Yun! I'm so disoriented.
6: Magandang hapon sa inyo lahat. Ito po ang 4 Alas.
7: Yan na po. No, ako po si Michael Bahadin at ito ang... ano?
8: Patrol?
9: This guy.
10: Nalilito kayo pa.
6: Nalilito na. Na-disorient ka sa set eh. Umikot lang naman eh.
8: Magandang hapon po sa ating mga manonood at tagapakinig.
6: Yan.
8: At lalong-lalo na kay Miss Christine Abaygar.
6: Ibati agad.
8: Picture taking sa atin kanina. Our super fan, di ba? Maraming salamat Miss Christine at sa iyong pamilya.
6: Yan.
8: Ako po si Alan Herman, ang inyong Ace of Spades.
6: Yan.
8: Ah, excuse me. Ace of Diamonds. So confused.
11: Yan yung problema nito eh.
8: Nagbago kasi kami ng set. Naiba yung ano eh, yung
6: orientation.
8: So medyo nagkakalituhan, nagtaka nga ako bakit biglang gumapo si Prof Guido sa tabi ko.
11: Ace of Diamonds. Ronald Llamas po, Ace of Spades.
6: Yeah.
11: Linilinawin ko lang po, ito po yung tunay na pangpala. Ito po yung sa kabila. No? Yung diamond yun, medyo may alta yun. Eh. No? Ito po yung ukay version ng 4 Alas.
8: Yun.
11: No? Ace of Spades, wala po akong inalaman sa pag-alis. ni Alan Peter.
8: Yeah, we disclaimer agad. Nasa start ng program disclaimer. Pero kompleto tayo dapat apat. Wala na naman si Doggy.
9: Quatro alas, pero parang tatlo lang
8: quatro.
9: Tayo.
8: Quatro. Asan si Guido?
9: Asan si Guido?
11: Ano ba to? Trio Los Bobos? Ano
9: ba Guido!
8: Uy! Saan ka na naman Guido? Galing? Oh. Saan ka galing?
11: Nalito ka na naman.
8: Oh.
12: Hindi ako nalito.
8: Ano?
12: I don't feel safe.
11: Saan ka ba dumaan? Elevator o sa hagdanan?
12: Eh, sa hagdanan, doon na ba rin si Anes? Si Ninoy eh.
11: Oo nga pala, ano?
8: Kung hindi ka safe, Guido, anong bit-bit mo para maging safe ka?
12: Oh. Ayun, safe na ako.
8: Oh. Bakit? Oh.
9: Bakit ka safe?
12: May dala akong bevel gum.
8: Bevel gum.
12: For extra protection.
8: Yeah! Mubo ka na
12: kayo. Also for Chichiria.
8: Yeah. Yeah.
11: Actually, malaki ang pangangailangan niyan eh. Pero bakit walang yumakap sa'yo umiiyak?
8: Yan, yan.
9: Oo nga, na-may selfie.
11: Oh, yeah,
12: ato sa baba eh.
8: Ah, sa baba. Kakausap ni Chabit. Ay, ni Chabit.
11: Hindi, pumunta lang si Chabit para magsiyaan.
8: Kita ko nga rin eh.
9: Kung may Chabit, mabit-bit.
11: Arang, what a boring week, no?
9: Very
11: boring week.
9: Boring week.
8: Kaya nga nag-aalisan sa bansa yung mga tao dito.
9: Well, baka may alis, may umalis. Baka meron din naman bumalik.
12: Baka may bumalik.
9: Hindi natin alam. Hashtag just saying.
11: Oh, ano, pupusta ka ulit. Versus ng bank account ko.
9: Wala.
12: iPhone 18. iPhone 18 ang pusta.
9: That's a fool's bet.
11: Pinamo na kita last time, no?
9: Atras tayo dyan.
11: Sabi mo, babalik ng isang senador. Sabi ko, hindi.
9: Tama nga.
11: Pangatawalan mo.
9: Tama
11: nga. Put your bank account where your mouth is.
12: Ay, nako,
8: Pwede mo pag-usapan natin yan sa... Pwede mo pag-usapan natin sa unfiltered mamaya. Siguro natuwa kayo, no? Kasi guys, after ng programa namin, ha? O, ano to?
9: Sa number 3 tayo tumingin, brother.
8: Sorry. Iba yung orientation talaga dito. Natuwa kayo dahil ng last episode namin ng after the season break, nagkaroon kami ng unfiltered. And it was ang ganda ng ano, ng tanggap sa atin ng ating mga mamamayan.
9: Maganda nga ba?
8: Maganda ba? Ang ganda.
11: Hindi ko pa intindihan yung unfiltered na yun. Unfiltered naman
12: talaga. Ano ba?
9: Wala ba kakaiba?
12: What's the difference?
8: Hindi. Unfiltered and unhinged.
9: Again, walang pinagkakaiba.
12: Kala ko walang filter yung camera.
8: Hindi naman.
11: Ito lang. Yung pinakita lang ni Doc Guido kanina.
8: Bevel gum yun.
12: Bevel gum.
11: Yun lang. Unfiltered yun eh.
12: Toyo Mansilang yun.
9: Toyo Mansilang sa ating mga kaibigan mula sa MTRCB. Ayun, talagang tuwan-tuwa ang mga MTRCB sa amin.
8: Siyempre naman.
11: Pero Michael, turuan mo naman si Juan.
8: Sino?
11: Si Doc Guido, paano gamitin yun?
12: Ay!
9: Extra small.
12: San ba sinusuot yun?
8: Baka lang.
9: Alam mo, yung alas, baka merong deputy alas.
8: Yeah, something. Di ba?
12: Hindi naman ganito bit-bit.
8: Hindi naman.
11: Pero in fairness, yan lang yung alas na tatanggapin ko.
8: Yeah, hoy.
11: No?
8: Oo.
11: Na lamang sa akin na isang paligo.
8: Yeah. Uy!
11: No? Isang paligo lang.
9: Isang paligo. 1.75 paligo. Ang lamang sa'yo.
8: Naintriga na.
11: Yung mga nandito, lamang na lamang ako sa paligo.
8: Yeah! Patay!
12: Paano yung umalis ng bansa? Yung lamang sa paligo. Yung kakaalis lang ng bansa.
11: Ah, sa ibang naliligo yun.
9: Holy water. Holy water.
12: Holy water.
9: Ano yan? Sa River Jordan. Hindi natin alam. Ambassador siya eh.
8: Mm. Magsimula na nga tayo dahil sinimulan dyan na yung mga katatawanan na yan. Magsimula tayo sa ating joke ngayon mula sa mga kasabihan.
9: Okay.
8: Di ba? Kayo ba ay bihasa sa mga kasabihang Pilipino? O, una na ako.
9: Okay, okay.
11: Sige.
8: Akin ba ito? Wala nakalagay. Sige. Ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan.
9: Ano?
8: Mga ibang bayan na walang balikan.
9: Yeah.
11: Tutol yata si Alan dyan.
13: Kaya nga iniisip ko, baka nga mas mabuti na ikulong si Inday Sara, magpakulong na siya para makita ng lahat kung gano'ng kawalang ya itong administration na ito.
11: Hindi, makikita talaga yung kawalang nga na administration. Kung si Harry ang
12: makulong. Grabe, walang kaya talaga yun.
9: Matutuwa siya doon.
11: At hindi yung katulad ni Jingo, hindi mapupunit ang kwan niya.
8: Oh!
11: Ang yung kwan, hindi yung sa kwan.
9: Achilles.
12: Tuhod, tuhod.
11: Achilles. Achilles.
9: Achilles. Achilles. Achilles.
12: Nakakala mo yung short pants eh.
9: Sabi.
12: Ikaw, Sek.
11: Kung ano ang hindi mo gusto,
12: ano? Yun.
11: Huwag gawin sa iba.
9: Oo, oh, tama, tama naman. Oh.
11: Kung!
12: Oh, oh.
11: Ay kung! Nasa katinuan ka.
12: Ayun!
11: Wala tayong naisip pa hiwala.
9: Wala naman, wala naman, wala naman.
14: I do not feel safe at all. Kahit anong gawin ko.
11: Oh. Wow. Nakot nun ha.
9: Oh. She doesn't feel safe. Safe.
12: Oh.
11: No?
9: Ilan ang security detail yan, Sek?
11: 363.
9: Oo. 363.
11: Binawasan niyo. Dati 5 eh.
12: Yung nga.
9: Oh, binawasan pa yung 363.
11: Kawawa naman.
9: Oh. Kawawa, kawawa. Pero may kasabihan tayo.
12: Oo, oh, may kasabihan. Oh, oh,
9: ano? Ang taong nagkikipit.
12: Oo. Oh.
11: Oh.
9: Lumilipad. Para iwas sabi.
12: Nasabi yan na.
9: Nakito ko sa sabong ba yan?
12: Oo. Pag personal trips, hindi na kailangan mag-abiso ng mga senador.
9: Oh, ayun,
12: yung pala yung sinabi ni...
9: Hindi kailangan travel authority.
11: Oh, oh,
9: sabi.
11: Eh, sorry, medyo unfair nga yan eh. Sa Congress, executive, kailangan ng travel authority.
9: Ako kailangan ko travel authority.
11: Pero sa Senate, tinanggal. Dapat ibalik yan eh.
9: Really?
11: Baka di tinanggal, dati meron. Tapos tinanggal yan.
9: That's the, ano pala?
12: Si Prof. Da kahit sa...
9: sa university. Oh. Oh, kailangan mo ng travel authority.
12: Seriously?
11: Oh. Ay, kailangan natin sa university?
9: Ako na yung kailangan ko ng travel authority. Galing sa misis ko.
12: Yeah. Hindi lang, pare pati permit to carry money.
9: Speaking of that, yung taong naglalakad na matulin, kung madapa sa hagdan, masakit din.
11: Yari ka.
9: Ayun o. Sabi ni John Vic, we know where he is, but there are negotiations now with his protectors. Si Bato ang pinag-uusapan dito. I cannot really talk at length about it, but he is being protected by very powerful people.
12: Makapangyarihan.
11: Oh, alam ko yan, pero hindi ko sasabihin dito.
9: Unfiltered.
12: Kaya sabi mo, sa unfiltered, anong saying?
9: Because if you're only watching Cuatro Alas, you're only getting half the story.
12: Yeah. Half the filter.
9: Yeah.
12: Oh, meron pa isang kasabihan.
9: Ay, ay, ay.
12: Ano? Kung ano ang puno, siya rin ang...
9: Ano?
12: Bungang araw.
9: Ay!
12: Ay!
9: Akin nga na yung bungang araw.
11: Ang ano nire-refer mo ba dyan?
12: Sabi nga. Sabi ni Boying, ikaw magpasa, Prof.
9: Si Loren Legarda hindi pa bumabalik. Baka ayaw na bumalik. Isa pang big fish yan sila ni Leandro Leviste, mag-inang legislator.
12: Ay,
9: bungang araw.
12: Bungang araw.
9: Witty ka. Witty ka.
12: Huwag nga sabihin, bakit?
11: Oh, kasi... sino ba pinapatamaan mo dyan?
12: Wala, wala.
11: Bungang araw lang. Si meow-meow yata. Ayun eh, no? Ha? The tree doesn't fall very far from the fruit.
12: Ay,
11: oh.
12: May tatawag na naman. May tatawag na naman dito.
11: Mayor yata. Ayun eh, no?
9: Actually, mayor, congresswoman,
11: So,
9: congresswoman, and then mayor, and then vice. Tama, tama. Well, hindi ka mag-anak.
12: Hindi dynasty yun. Ang sabi mo, it's a powerful, ano?
9: It's a political, ano yung powerhouse.
12: Powerhouse.
9: It's a political powerhouse.
12: Check.
11: Ang sinungaling.
12: Oy.
11: Ay, kapatid.
12: Oh.
11: Ng magnanakaw at asawa ng mayor.
12: Ay! Joke na lang, bilisin niyo.
11: Wala akong ibig sabihin.
12: Wala.
11: Hindi ko na-refer dyan ng Taguig, ha?
12: Wala!
9: Taguig. Huwag na tayo mag-references. Kapalitaan niyo ba?
12: Ano?
9: Niluwa na raw ni Darna ang bato.
12: Oy! Niluwa niya?
9: Kaya balik na siya sa pagiging Narda.
12: Diba?
9: Pag niluwa, pag ina, no?
12: Narda!
11: Paki-ulit tayo.
12: Narda!
9: Narda!
11: Sa uli, sa pa.
12: Ayun.
9: Pero ang tanong, nasa na yung bato?
12: Ah, ano? Nasaan?
9: Nasaan? E di na kay Vic John.
12: Vic John?
9: John Vic!
12: Bumalik na. John Vic, Vic John. Pag nakuha niya yung bato. Pag nakuha niya yung bato, John Vic na siya. Pag di niya nakuha,
9: Vic John siya.
12: Vic John.
11: Ang bato.
12: Ang
11: bato.
12: Ang bato ni Ting. Gito.
9: Pero ito, paano ko basahin ito? Kung ang amay kay
12: Kiri Ray,
9: Amici.
12: Amaikai Curiae.
9: Amici Curiae.
11: Uy, paborito kong restaurant. Diyan kami kumakain ni Christian
12: Pizza. Amici, oh, sarap ng ano doon. Pero hindi ito Amici. Amaikai Curiae. Ay friends of the court. Ano naman ang tawag kung kaaway ka at di ka friend ng court?
9: Oh. Ano?
12: Ano? Eh di... Amicharot wale.
9: Oh. He's speaking na.
2: Literally translated, Mr. Senate President, it is a friend of the court. Amici curiae, the plural form would be friends of the court.
9: Oh, yun na yun.
8: Yun na yun.
9: So, alam mo na, hindi amaikai. Amici.
8: Oo nga, nasira yung joke.
12: Bilo mo, amaikai. Amaikai kasi. Amaikai.
11: Dek, wala na raw tiwala si Vice President Sara sa PSG.
9: Sinabi
11: Korte
9: yun.
11: At polis.
9: Tama naman.
11: Isa na lang ang kanyang pinagkakatiwalaan.
9: Oh, sino?
8: Sino?
11: Eh di ang China.
9: Ay! Off script na. Wala kang inalaman na. Napunta na ng France si John Vic para raw sunduin at arestuhin si Saldico. Ano kaya ang sasabihin ni Saldico sa France?
12: Ah, ano?
9: Sa France? Ano? Anong sasabihin niya?
12: Merci, Nabucco.
9: Ay, Nabucco! Ay, may sot doon.
15: Oh, we know where he is. Okay. We know the address. Okay. We know his house. It's to get it back here. The truth and the law is behind us, and I think we can conclusively prove that the warrant of arrest is in order.
9: Yan po sabi ni Big John.
8: Ha? Ang daming what an eventful week.
11: Buti na lang, hindi nyo sinabi ni John Big sa, tungkol sa akin. No?
9: Ano sabi?
11: Bawal.
8: Nag-sorry na, sir. Water under the bridge naman.
9: Water under the bridge.
11: Oh, apology accepted.
8: Oh, yung kanyang John Wick moment. Sek, kala ko sa pelikula nakikita.
9: Ito, Big, ito, no? Ang dami mong mabanat kay Sek, napansin ko, no?
8: Dami.
9: Ang dami mong mabanat kayo, no?
8: Oh. Unguided missile naman eh.
11: Kasi may pumuri ah.
9: Oh, may pumuri.
11: DDS na pumuri.
9: Oh, nga.
8: Meron. Matalino ka raw. Just very stubborn.
9: Yeah.
8: Opinion.
9: Stubborn. That's the word.
8: Alam na namin yun. Kahit dito sa 4 alas, wala na nanalo.
11: Anong reklamo yan?
8: I demand better work environment.
9: Kayo ba kayo nanood? Itong nakaraang impeachment, ang dami kasi nangyari.
8: Dami.
9: Oo, siyempre.
8: Tapos, meron pang malaking pasabog yung prosecution team, no? May dalawang spokesperson sila na naglatag ng press con kahapon. Ang title ng kanilang presentation ay Confiscam. Imagine a Confiscam.
9: Parang ang hirap pagsalita yung pag ganun, no? Kasi merong pwede magsalita at merong dapat lang magsalita
8: ayon sa presiding officer.
9: Yan ang ating tutunghayan sa pagbalik ng 4 oras, ang ating bigatin na naman.
8: Bigatin.
9: Diba?
8: Abangan natin yan.
9: Sa pagbalik yan ng 4 oras.

0: sa bawat isyu ng bansa. Mahalaga na may say ka. Tara, pag-usapan natin kung anong take mo.
1: Ano? Sama na kaya natin sa kulitan natin.
0: Sama si Maan Makapagal.
2: Yes, Peters at Sandro Ochona.
1: Siyempre.
0: Anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon. Sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradyo, at PRTV Manila Channel 31.
3: May nagbago, may arte, may budget.

0: more shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Kutisulit ang glow up.
1: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
2: Dahil hindi tumitigil ang balita,
1: umakyat sa anim
2: ang mga kaganapan saan mang sulok ng bansa. Ipabalita agad-agad sa PRTV Newsbreak.
1: Ako po si Naomi Timosyo
2: sa PRTV Manila Channel 31.
3: May nagbago, may arte, may budget. Akala nyo

0: Tu milyon sa Facebook.
1: Hoy! Huwag ka tatakakin! Sabi ko hindi ako! Kayo naman talaga. Kay Gido, yung the star of the show.
2: Yeah.
3: The stars, lucky stars. Nagbabalik ang Quattro at us. Welcome back. At hello sa ating more than 5,000 live viewers. At habang nasa akin yung microphone, batin ko na rin si Mike Sanchez, si Joey and Kathy, si Nanette Balmaceda, Esnaola, si Lem from Antipolo, Joyce from Land Bank, Ed Lito from Dilimol, Nelson from Marikina, Glenn, Ivy, Grace, Abelio, happy birthday. Wow. Dr. Don Paloyo, happy birthday.
1: Wow. Sabi niya hamin sa kanya yung microphone. May microphone ba dito?
3: May microphone.
0: Pwede bang tanggalin yung kanyang sunglass? bagay sa kanya yung nakamulat yung
1: kanya. Nakamulat yan.
2: Nandilisig ang mga
0: mata. Sarang-sara, yo.
1: Easy. Na-preview tuloy yung na-wide tuloy na direct. Nakita na. Na-preview ko sino ating bigating. Ikaw na mag-intro, brother.
3: Na-wide.
1: Sabi ko nga, no, ang ating susunod na guest ay, yun, ako si Michael Fatin. Si Alan Herman. Sabi ko nga, no, susunod nating guest dito, kami mga alas, pero ito, alas ng bayan.
2: Sabi yung taas ng headroom mo.
1: Ang ano ko dito is layman legislator. Pag ikaw ay constituent niya, talagang merong kang alas sa public service, sa peace and order,
2: yun.
1: Sa health services, naman. Education services, para ka talagang may alas pag ikaw ang constituent nito. No? And of course, I say it's a layman legislator dahil ang kanyang mga batas at kanyang mga paliwanag ay intindihan ng common tao. Kaya naman siya ay ginawang impeachment, one of the lead spokespersons for the prosecution in the impeachment trials. Walang iba kundi si former Congressman Ace Barber.
3: Hey! Ang yaman ala!
1: Dong, bumati ka muna
4: sa ating mga manood. Okay, maraming salamat. At finally, naimbitahan niyo ako dito. At,
0: parang may konting hugot
4: yun. Yeah. At alam kong sikat na sikat itong programa niyo. But from this day onwards, para lang sa inyong kalaman, ang inyong show ngayon na 4 last ay magiging 5 alas.
3: Yeah. Yeah.
0: Hanggang ngayon, spicy pa rin.
2: Legendary Spice Boys.
0: Iingit ako, naasar ako eh. Galing ako. Tingnan mo naman yung buhok niya at saka buhok ko.
1: Pero gaano kalakas sa show natin, si Kong Ace, no? Tingnan mo naman, ating set. Tingnan mo kung ano nasa likod niya.
3: Barber!
0: Hindi pilano yan, ha?
1: Hindi pilano.
4: Exacto.
1: Alas na, barber.
2: Yun.
3: The barbershop.
4: Kong. Ace Smith Barbers.
2: That's right.
4: Oh, diba? Oh. Smith. So, yeah. Ano,
1: smoking in the other year. Parang ano, parang
4: yung mother ko kasi half American.
1: Kaya wala nga.
2: Kaya tisoy
1: na tisoy.
4: Tapos yung father ko, Italiano.
3: Italia.
1: Ako na eh.
4: Ang totoo niya, pinalitan namin yung barbers. We actually petitioned the court to change yung pangalan ng barbers.
1: Mm-hmm. Yes.
4: Ate kasi, Barbieri.
1: Italian.
4: Nako, napakarami.
1: Dumami.
4: Kung dati marami, ngayon sobrang dami.
1: Sobrang dami.
4: Kaya, we expected that dahil may marami namang, kumbaga, wala pa itong ginagawa nating impeachment ay tuloy-tuloy na yung kanilang bashing at pagpakalat ng fake news against those that are involved in the impeachment.
1: Correct.
4: In Quadcom. Kahit na panahon ng Quadcom, marami na rin ganyan.
1: Quadcom. So, what was the crux of a crux?
3: Crux.
1: Crux eh. Napapa-English
0: na. Pasensya na kayo, Kong. Arneo yan. No, Arneo. Kasi kung nasa lista. Yeah.
1: Nakapaspoken ng England ako dito. Ano yung, ano, ano yung meat of that press?
5: Saka bakit confis cam?
4: Okay.
1: Talaga ikaw na nagsabi.
5: Sorry. Oh,
1: inanana talaga.
5: Yun ang nakita kong title eh.
1: Oh, confis cam na talaga.
4: Ini, ginawa namin napakasimple para maintindihan ng tao o ng ordinaryong mamamayan yung usapin tungkol dito sa Article 1. So nilarawan namin dito kung ano yung umpisa at dulo. No? Kung saan na itong confidential funds kasi parang hindi pa naiintindihan ng marami kung ano ba itong confidential funds ito. That's why nagsimula kami pagpaliwanag kung ano yung ibig sabihin ng confidential funds. At sino ang pwedeng gumamit, paano ginagamit, at saan ginagamit.
1: Right,
4: doon
1: right.
4: kami nagumpisa. And then yung other details na kinuwento namin dito sa presko na ito, ay sinabi namin kung sino yung mga taong involved, ano yung mga dokumentong kinakailangan, sino yung mga nag-aproba, sino yung tumanggap ng pera, at saan ginamit yung perang yan. Until dun sa pinakadulo, ang conclusion nito, ito ay isang scam.
1: Wow.
4: Kaya nga tawag namin ay confi scam because scam ito ng confidential funds.
0: Wow. Na-set naman nila yung pattern eh. Kahit saan mo tignan, kahit saan angulo, talagang scam talaga.
1: Actually,
0: kahit
1: pina-strike
0: out sa records, nakamarka na sa consciousness ng mga tao eh.
1: That's a word that gets thrown out a lot, Sec. Pattern. May nakikita talaga kayong pattern dito?
4: Meron. Kasi simula na nagkaroon ang, let's say, for example, yung etong OVP, no? Mula ng last quarter of 2022. Remember, ang election ay May, no? May ng 2022, no? And May remaining third and fourth quarter of the year, no? Yung period na yan. At yung fourth quarter na yan ay merong confidential funds na ibinigay para sa Office of the Vice President.
1: Right.
4: Ito naman ay ni-request ng ating pangalawang pangulo.
1: Mm-hmm. Okay.
4: Siya ay binigyan siya ng pondo para magamit doon sa sinasabing confidential intelligence operations or activities. At doon sa 3 quarters ng 2023, pattern yung nakita namin, may pattern kasi 125 million kada quarter.
1: Di ba parang ano yun? Ginagasto. Parang nakakakamot ulo yun. Dahil di ba dapat dating, intelligence
5: nagbabago.
1: Ito naka-program kumbaga.
4: Naka-program siya no, sa apat na quarters, wini-withdraw siya in cash.
1: Kabilog na bilog yung numero. I mean, not for anything.
4: And etong magugulat ka dahil nali-liquidate nila yung buong amount. No? Eh di ba ang intelligence and confidential activities ito naman in a per need basis.
1: Gagamitin
4: mo lang yung ano kung merong plano at kung ano yung kaakibat na success doon sa sinasabing intelligence or surveillance gathering.
1: Walang alam si Sec Ronald tungkol dyan sa mga confidential intelligence operations.
4: May doctorate na si Sec dyan.
1: Wala.
4: So sa tingin ko, ano, ito
0: may
4: yung...
0: May nalang open book.
4: So nagkaroon ng ganun. At nagkaroon ng question. No? Hindi lamang ang mga prosecutors o yung membro ng Kongreso sa Committee on Good Government and Public Accountability. Ang COA mismo, na isang constitutional body, nagsabi na mayroong problema, no?
1: Medyo malabo yata.
4: Medyo hindi tugma, no? Yung isinasubmit na mga dokumento to prove na tama yung paggastos ninyo. Kaya nga ang allegation dito sa Article 1 nito, misuse, misappropriation at saka irregular liquidation.
5: Bago pa ang prosecution, ang COA ang unang humiling o humingi ng paliwanag. Parang ganoon po yung nangyari, oh.
4: Parang ganoon.
1: Notice of disallowance.
4: Bago nagkaroon ng notice of disallowance, nagkaroon muna ng AOM.
1: Audit Observation Memo.
4: Miranda, no? Ano ibig sabihin nun? Binibigyan ng pagkakataon yung ahensya na isubmit nyo yung tamang dokumento para masabi natin justified at legal yung inyong ginastos. Ngayon, hindi pa rin nag-submit after several months, may several number of days na you're given to submit all these records.
5: Completed,
4: Pag hindi mo yan na-submit, merong notice of suspension para hindi mo na mag-gastos yung naiiwang pera. Ngayon, kung hindi, another opportunity yun kasi para masagot mo kung makasubmit ka ulit ng mga
1: to cure the deficiency.
4: That's correct. Kung hindi pa rin yun, that's the time mag-i-issue ang COA ng notice of disallowance. And sabi nga, dun sa joint circular, kapag hindi na-satisfy yung requirement sa iyong pag-liquidate nitong paggastos mo rito, merong prima facie evidence kaagad. Mm. Ang presumption is iisipin ng COA na ginastos mong personal yung pera.
5: Assumption yung kagad.
1: Well, legal presumption. Siguro kung ace is being kind, the presumption is, binulsa mo.
4: Binulsa.
5: Parang gano'n. Yung AOM na binabanggit nyo kayo, audit observation memo, ito yung napanood sa impeachment, ito yung tinestiguhan ni Attorney Michael Po of the defense na mayroon siyang ginamit na word eh, na wag mo na yun, some word
4: audit
5: muna.
4: Query.
5: Audit query.
4: Sabi niya, audit query, no?
5: So, isipin mo, yung binigyan sila ng pagkakataon na ipaliwanag to, ang hiniling ni Attorney Michael Bobby sa audit query, yun ang naano ko sa impeachment eh. Well, anong difference mo nun?
4: Well, actually, wala yun sa joint circular. Mm-hmm. Kasi, sinabi lang naman doon, AOMs, uh-huh, notice of suspensions, and then notice of this, mm-hmm, disallowances, no? Kapag yan, eh, pwede mo naman i-appeal lahat yan. Uh-huh. No? Hanggat umabot ito sa Korte Suprema, no? Kung sakaling talaga maninindigan ka na tama yung pinagkagastusan mo, at itong perang yan ay talagang ginamit sa
5: tamang paraan.
4: Confidential, uh-huh, and intelligence gathering. Mm-hmm. Kailangan mapatunayan hanggang dun sa korte. Pero itong audit query is parang sinasabi lamang nila na huwag niyo muna kami i-AOM. Audit query, no? It's a step na parang ako I will coin it parang pang-delay eh,
1: time out muna.
4: Oh, time out muna kasi gagawa kami ng
0: simple lang tawag dyan, style bulok. Pero yung isang din na pag-uusapan dito, yung immensity ng scam. Imagine mo yung recipients ng Office of the Vice President, 1,322. At yung sa Office of the Vice President ay 405.
5: Ang dami nun.
0: Imaginin mo yung recipients nila.
5: Ang dami.
0: Mas marami pa sila. Lahat ito walang birth certificate. Ha? Ibig sabihin, mas malaki pa sila sa CIA. Mas malaki pa sila sa Mossad. Mas malaki pa sila sa KGB.
1: Boss, paano mo mag-birth certificate yung pusa at saka pagong?
0: Wala, ha? No, sobrang ko naman ito.
4: Isa rin dun sa kanilang sinabit na mga dokumento na nagpapatunay daw na ang paggamit nila ay tama. Mm-hmm. Eh, yung mga pangalan, ginamit nila, meron doon kasi 60 years ago, patay na. Yung iba naman doon ay hindi pa marunong pumirma, pero nakapit.
5: Yung nga.
1: Dahil 3 years old yun. Gifted child, daming intelligence, ano?
4: Kaya nga, merong tanong na mas naiwang malaking tanong sa isipan ng, hindi lang ng COA, kundi ng taong bayan.
5: Yeah, yeah. Correct, correct.
4: Tinitingnan din nila yan at gusto din nila malaman. Kalahating bilyong piso mahigit, no? Mm-hmm. Ang ginamit sa confidential funds.
1: Mm-hmm. Grabe, 612, di ba? 612.5.
0: Pero more or less established na kasi yan eh. Parang yun yung great threats. Nagtaka ako, ba't tumagal ng tatlong linggo yung threat na narinig naman ng buong mundo. Hindi lang buong Pilipinas, ha? O yung confidential fund, lumabas na sa Quadcom yan. Justice Committee, no? Nagkaroon lang ng detalye. Pero lumabas na yan eh. Ang ano bang aasahan namin dito sa susunod na kabanata? Itong unexplained. Well, of course, hindi naman aaminin na tatanggalin na yung bribery. Walang nagsasabi na tatanggalin na.
1: Pero before Kong Ace answers that question, yung about that, ano, latch onto that grave threats, no? Kasi maraming nagsasabi mula sa mga tagahanga ng defense na bakit daw ginawa yun? Kinasuhan ng grave threat sa korte. Habang kasalukuyang tumatakbo ang impeachment trial, nakasama ang grave threats. Hindi ba double jeopardy daw yun? Nakikita ninyo yun sa ano nila, di ba? Sa timeline. Pero baka hindi tayo pwedeng sumagot dyan. Hindi naman tayo.
0: Papanggap lang tayo eh.
1: Hindi naman tayo.
0: Pero yung 4 alas, quadruple jeopardy.
1: may bit-bit kaya ng abogado kong Ace.
4: Ang pagkakaintindi ko dyan is that ang impeachment ay separate proceedings kaysa doon sa criminal. Ang impeachment, walang kulong. Tanggal ka lang sa pwesto mo. Pero ang criminal na proceedings, ay ito ay pag na-prove yung element of crime that was committed beyond reasonable doubt, kasi yun ang quantum of evidence na kailangan. So, dyan ka makukulong. So, ito are two separate proceedings na kahit merong ongoing na grave threats sa isa sa articles of impeachment dito ay hindi yun parehas nung nandito sa korte.
1: Baka pwede yung verify yan. Ano sa tingin mo?
0: Yung sa impeachment kasi, parang pa lang ito eh, matatanggal ka sa posisyon at mamamarka ka sa kasaysayan. Na sobrang kahiyan.
4: at saka perpetual disqualification.
0: Yun, no? Hindi ka mga makukulong, pero ituturo ka na sa mga eskwelahan.
5: Markado,
0: Markado. Ako, kung ako yan, gusto ko bang makulong. Kasi
5: para kasi hari, sabi niya kay Bibi Sara, uy, makulong ka, para halika mo yung, yung ano, rehas.
0: Para... Uy, hindi, si Alan Peter, sabi rin niya, handa ako makulong. Ayun, lumipad sa JC.
3: Pagpalungan, gusto niya.
5: Kanina may pakakakumis sa inyo, kasi may bit-bit nga ito.
1: May bit-bit ang ating spokesman.
5: Ang nangyari kasi, Kong Ace, is, nagpalabas ng guidelines si Senate
1: presiding officer.
5: Presiding officer na parang ano sub judice,
1: you cannot make comments correct, on aspects of the case.
5: Sige, mula sa isang pogi magpapakita pa tayo ng isang pogi, syempre, di ba?
1: Sino ba to
5: ikaw nga magpakilala, sino yung anong bitbit niyang deputy spokesman na saglit namin papakita sa inyo dahil cameo lang ito,
1: cameo. Kasi kung hindi ninyo alam, mga alaskador at alaskador, merong itinalagang bagong deputy spokesperson ang prosecution team. Makikilala na natin siya ngayon. Bigyan natin siya ng makita.
5: Pero pintahan natin. Huwag yung dire-dire. Pintahan natin ang tsura nito.
1: Dashing and manly and with a deep voice, pleasing personality, intelligence, and charm.
0: Parang Doc Guido.
5: Ano pangalan?
1: Attorney Hez Montalan. Pintahan na natin siya.
5: Pintahan natin. Kung totoo yung sinasabi mo, tingnan natin.
3: Tingnan nga.
5: Wala pa. Uy, yan.
3: Uy, yun.
5: Wow. Tingkas yan. Mas kulado.
1: Okay, yan.
5: Uy. Uy! Uy! Parang hindi yan.
3: Hindi yan.
5: Hindi yan. Yo!
1: Pasok ka, Attorney.
5: Sorry, kasi. Kasi ang banggit sa amin.
0: Yan, yabang din sa akin ang isang paligid.
5: Ang banggit sa akin, dito. Ang banggit sa akin ni Kong S kanina, eh, bit-bit yan. Siyempre, pakilala na natin. Sige, bumati ka nga. Hindi to na, ang pagsagsalita ka, hi, everybody!
1: Bumati ka naman sa ating mga manunood.
6: Hello.
5: Yeah!
1: Modulate talaga.
0: Attorney, isang ka bang lupalop ng galing? Yeah. Sumulpot ka ba sa katulad nung 1,322 spies? Dr. Sara, at saka 405 na spies, OBP? Sumulpot ka ba sa suka? No? Katulad ng mga insekto? O, isang ka ba ng galing? No?
6: galing ako sa...
5: Uy!
6: Take bosses kong... Galing po ako taga. At taga, isa po akong munting mamamaya ng Antipolo.
5: Wow!
6: Naging ano po, na I entered into law school.
5: Yeah.
6: Po akong abogado.
5: Yeah.
0: Saan law school yan?
6: Sa De La Salle University.
0: Tanyan.
6: That's the best. Yes.
0: Ang tanong tawag doon?
1: Yako.
0: Joke no, Tanyada Law School.
1: So, Dinchel was your dean?
6: Yes, one of my professors.
1: Oh, he was your professor, si Dinchel. So, speaking of Dinchel, mukhang siya na yung up next at bat for the next article, tama ba?
6: Yes, he's one of the...
1: Siya nga ba?
6: He's one of the...
5: Hindi kaya ka namin imbitahan dito.
0: Attorney, galing ka sa Hinulugan Taktak.
5: Yeah, yun! Antipolo talaga. Manumang tao. Hinulugan Taktak. Kaya ka namin imbitahan kasi may mga bagay na hindi pwedeng sagutin. No?
1: Well, yes. And relating to law as well. What
0: do you... Ibig sabihin, kaya niya magbayad ng 30,000?
5: Yeah!
1: Sagot daw niya.
5: Ang unang narinig ko sa... Ito, minawakwakan ko pa ito. Parang laki na katawan eh.
0: Ang unang... Masyado yung kapit, naiingit si Doc.
5: Kaya nga, fanboy. Ang unang tatanan ko siya, katarinig ko sa depensa, may binanggit sila tungkol sa, kababanggit lang ni Kong Ace kanina, yung difference ng great threat sa saka ng impeachment. Ang sabi nila, limited immunity.
1: Ano limited?
0: Limited immunity.
5: Yeah. Sige nga, ikaw. Limited immunity.
1: Ano masasabi mo doon, attorney?
5: Hindi ka naman namin sinusubo sa batas dito.
1: Pero ano masasabi mo doon?
5: Limited immunity.
6: Okay. I'm gonna attack this on two aspects. First, there is no such thing as limited immunity.
5: Okay.
6: There's only such a thing as presidential immunity.
5: Uh-huh.
6: And the Supreme Court has categorically ruled na sa presidente lang nag-a-apply itong immunity from suit.
5: Yan.
6: Pangalawa, ito po pagdating po dito sa ano po, sa grave threat, criminal case for grave threats and criminal case for the impeachment proceedings.
5: Mm.
6: These are two separate proceedings.
7: One cannot apply to the other.
5: Yan.
7: So yung allegation nila may double jeopardy dito or yes, double jeopardy dito. Walang-wala.
5: Walang-wala.
7: Wala namang criminal liability dito sa impeachment.
5: Oo.
7: Ang what we're trying to find out here, or determine here, is the fitness of the Vice President to continue serving as the Vice President of the Philippines.
5: Alam ko na kung ba't mo kinuha to. Para yung bashers mo sa kanya.
4: Wala ngayon. Yan yung baptism.
5: Yeah! So, wala ngayon. Sige, hayaan natin mag-fanboying si Doc Gito. Doc Gito, may tanong ka ba kay Hess? Attorney Hess?
0: Galing ba sa kwan mo yan? Hmm. Sa computer mo, tanong?
3: Actually, galing sa mga, well, may mga comments galing sa 7,000, more than 7,400 live viewer. Pero karamihan nagpa-fanboy, sabi ni Marilu, ang guwapo ni Kong Barber. Sabi ni Australia, ang cute ni Kong Barber.
5: Sabi
3: ni
0: Nele. Okay ba yun? Yung cute tsaka guwapo.
3: Sige ba ngayon? Kasi si, ano, matalina daw si Kong Barber.
5: Okay, matalina natin alam yan.
4: Thank you.
3: At walang bahid ng pagka-corrupt.
5: Yan!
3: Pero yung isang tinatanong nila, and I'm not sure kung sinong pwedeng sumagot, with the recent developments daw, parating na ba yung testimony daw ni Senator Trillanes?
5: Or, uy, uy.
3: Or pwede bang mag-galit doon? Galing sa ano yan? Galing sa viewer yan, sa listener yan. So kung hindi pwedeng sagutin, hindi sabihin lang na no comment.
4: Hindi pa kasi ngayon, hindi pa naman napapag-usapan. Although nagkaroon kami ng pre-trial conference at dun sa trial order, may mga names of those witnesses na ipipresenta ng prosecution. Mm-hmm. Pero hindi naman prohibited na magdagdag kami o magbawas kami. Magbawas. No? Because ginagawa naman talaga nila yan. Oh. No? Basta lang susunod tayo dun sa 5-day rule. Mm-hmm. 5-day trial rule bago ka magdagdag ng iyong witnesses. So far, hindi pa napapag-usapan yan. Kung meron man, we will make the announcement at the appropriate.
5: Yun, no?
3: Nice answer!
0: Talaga, oh. Meron na nga, may bumabate.
5: Oh, sige.
0: Ang tago natin siya sa pangalang Ronnie Hall. Pinapabate yung kanyang dati daw estudyante.
5: Ay, sino?
0: Siyempre, Lasalista. Lasalista. Is Barber.
5: Talaga?
4: My professor.
5: How?
0: Ibig sabihin, yung failure ni Ace, failure ng teacher. Itong teacher.
4: Then, marami ako natutunan dyan. Marami ako natutunan kay Prof. Ronnie dahil, ano yan eh, alam mo ba, ito ah, baka hindi alam to ni Prof. Ronnie.
5: Sige.
4: Dahil makisig si Prof. Ronnie, classmate naming magaganda. Talagang sa kanya nakatingin. Kami tuloy naiingit sa kanya. Magaling yan at pinasa ko niyan.
0: Hindi ko na lang sasabihin yung alam ko kay Ronnie.
5: Sa unfiltered yan.
0: Yung sinasabi kasi niya, susundan ko sana eh.
2: You had to up your
0: susundan ko na sana eh, no? Bakit nasa Japan ngayon yan?
5: Kaya huwag kayo nagtetext kay Sek kasi baka biglang
3: matunas.
5: Anong asahan? Bago tayo mag-gap ha, anong asahan ng publiko sa'yo, Attorney Hex? Na parang ang tunay na pangalan niya ay
2: Hezekiah
5: Joshua. Anong asahan ng prosecution sa'yo?
0: Pangalan pa lang, lamang na lamang na yun.
5: Anong asahan ng taong bayan pag ikaw na ang sinasalang at ikaw na ang parang isinasalang inaalay eh, no? Ikaw na isinalang ng prosecution para magsalita. Anong asahan nila sa'yo?
6: Well, asahan niya po sa akin na i-explain ko po sa inyo yung maayos kasi as much as possible I want to be the public legal explainer dito pagdating sa impeachment kasi hindi naman po natin mandedeny napaka-technical po ng proceedings na to.
5: Okay.
6: Mga terms na ginagamit at saka kung paano fina-facilitate yung proceedings na to. Mm-hmm. So I will do my best po para maintindihan po ng taong bayan kung ano po yung nangyayari at para they themselves can make a determination of what should happen in these impeachment.
5: How is the prosecution doing?
6: Kamusta? We're doing very well. Very well.
0: Okay, natatanong ko kay Tom Ace. May bombshell na ginawa sila last time eh. Nasiring eh. Si Congressman Luis Tro at si Lorna Capunan. Willing kaming tanggalin yung 15 namin testigo. Pero, ipatawag nyo yung isa.
5: Yeah.
2: Nag-chess
0: analogy.
2: Kasado.
0: Very, yung classic political judo. Dami pido, dami pido.
5: Explain.
0: Aharap ba? Aharap ba siya? Pag humarap siya,
5: yun.
0: Yari siya. Pag hindi siya humarap, yari siya. Pero kaya, nung pinapanood ko yun, yan yung mga...
5: Napaano ka? Guess pa naman natin.

0: Ayo! Parang di magkamay, lahat ka lang tayo.
1: Oo nga. Okay, so muli, nagpapasalamat kami sa pagdalo ng Deputy Spokesperson.
2: Oh, daming nag-message eh. Sino doon itong gwapong doon? Parang
1: sa ng prosecution team ano, sa impeachment trial. At gusto rin namin magpasalamat ng 4 alas sa aming kaibigan na si Michiko na may pasalubong sa aming Ace of Spades.
0: Sa kanya lang eh.
1: Na lahat kami mag-i-enjoy. Michi, maraming salamat.
3: More.
2: At kanina, meron kaming biniting tanong sa inyo. Sek, yan mo, i-brief mo
3: ulit. Yan, yung medyo napaka politically astute na sinabi ni Lorna Capuna, ni Congressman Luistro.
2: Yan.
3: Sige, atras na namin yung 15 namin testigo. Pero ipatawag natin yung isa.
2: Isa? Oh.

0: Sado. Humilit kagad yung defense. Right against self-incrimination. Bakit? Naalala ko si Mocha Uson I invoke my right against self-discrimination.
1: Boom!
2: So may katotohanan ba yun, Kong Ace, na ito, 15 sa isa. Pero would it benefit the Filipino people for starters, not just the impeachment?
3: Yeah, okay. Definitely, nagkaroon ng advantage. Bakit? Kasi umikse ng konti.
2: Yun ang kagandahan.
3: Yung trial, no? Yung number of trial days. Kasi nga, ina-expect natin, kung matutuloy lahat nung na isinumite naming mga witnesses, at ito'y ipresenta ng prosecution, baka abutin tayo next year.
2: Yeah.
3: That's why, yung if you recall, yung first article, yung Article 4, tatlo o apat doon ang binawas. No? Mm-hmm. So, naka-save tayo ng dalawang.
1: Correct.
3: Naman, sa 15 witnesses, siguro easily, baka isang linggo yan.
1: Mm-hmm. Correct.
3: Kung sakasakali. So, again, the advantage is yung umiksi yung trial days. Dahil ang pinaka-importante naman, masagot lahat ng mga naiiwang tanong ng isang taong gustong isampina ng aming prosecution.
2: Yeah,
3: so, ito ang ating vice president.
1: At nilatag nyo nga kahapon dun sa press con. I keep on going back to this press con. May pinakita pa kayong matrix that all the roads, arrows, and directions and blocks seem to point to one central figure, which is the vice president. Ako nagulat. Naman, no? Nagulat talaga ako, promise. Gulat na gulat ako.
3: Kaya naman nasabi natin, all roads lead to Sara Duterte. Dahil nga, lahat ng ebidensya, lahat ng testimonya, even the hostile witnesses, ang binabanggit palagi, ang order ay galing sa kanya.
2: Correct,
3: ang dokumento, hindi naman nagsisinungaling. No, ang findings ng COA, hindi rin naman nagsisinungaling.
1: Tama.
3: Ang mga witnesses from COA, witnesses from the bank, isa lang ang sinasabi. No? So, talagang masasabi natin na all roads lead to Sara Duterte starting from Davao. Kasi yung mga tao sa Davao, yung Gina Acosta, Lemuel
2: Otonio,
3: Edward Fajarda, Sunshine Fajarda, lahat ito ay galing Davao. Import ito. At dinala ito dito sa Manila.
1: Ni-level up.
3: Pero you know, in fairness, for clarity, no? Karapatan naman ng ating head of HR.
1: Of course.
3: Choose yung people who she trusts.
1: Of course.
3: Especially kapag hawak ng malaking pondo.
2: Uh-huh.
3: So, kaya nga SDO itong...
1: Correct.
3: But again, yung siguro, yung sinasabi nga namin kahapon na modus, no? Kasi yung sistema ganun eh. Winidraw yung pera, ibinigay sa security officer. At pagkatapos, hindi na natin alam ano nangyari.
1: Forgives, forgets na.
3: Parang gano'n.
0: Parang ito ba? Tama yun. Karapatan niya yun. Pero hindi naman niya karapatan. Hindi mapaliwanag kung saan ang galing. Saan napunta yung daan-daang milyon. Hindi naman niya karapatan na hindi ipaliwanag yung bilyon-bilyong pumasok sa kanyang sariling bank account. Kaya nirespeto natin yung kanyang karapatan. Pero yung tanong ko kasi kay Kong Ace, spokesperson siya nitong prosecution. Tiga Mindanao siya.
1: Oh, yun.
0: Pinagmamalaki nung akusada. Akusado.
1: Akusado.
0: Amin ang Mindanao. Parang yung pelikula ni FPJ at Ramon Revilla.
2: Akin ang kabiti.
0: Akin ang kabiti. Sa'yo, Tondo. Ito ang sinasabi. Akin ang Mindanao.
1: Stomping ground.
0: Overwhelming. Wala kayong kakampirito.
1: Correct.
0: Si Kong Ace, Tiga Mindanao eh.
2: Si Kong Zia din.
1: Nakasama na sa press con kahapon.
0: Ano bang ibig sabihin? No? Hindi ba kayo affected na kayo ay Tiga Mindanao? Tapos yung inaakusan nyo ay Tiga Mindanao din na sinasabi niya, isla namin ito. Walang iba rito na kalaban namin. Ano bang epekto sa inyo?
3: Alam mo, there are 62 members no ng Kongreso na Tiga Mindanao. Kasama doon yung mga party list. District representatives at saka party list who are from Mindanao.
1: Number of them on the prosecution team. Even.
3: Yeah, most of them, no? Yung mga seniors ay na doon sa prosecution team, no? Like Congressman Keith Flores, Congressman Lorden Suwan. Doon sa 62, if I'm not mistaken, 48 members ng Kongreso na taga Mindanao ang nag-endurso nitong impeachment against Vice President Sara.
2: 25%. Grabe, sa Guido eh.
1: Bilis.
2: Bilis.
1: Bilis.
3: So, ganun kalaki ang sumuporta at nag-endorse nito. So hindi totoo na merong control ang Duterte doon sa Intiro Mindanao, no? Mm-hmm. Kasi naman ang gusto ng marami na taga Mindanao lumabas yung katotohanan. Mm-hmm. Saan mo ba ginamit yung pera niya?
1: Actually.
3: Diba? And these are the things na tinitingala ng mga taga Mindanao ang leader na dapat may integrity, may dapat credibility, mm-hmm. at saka syempre yung walang bahid ng issue ng korupsyon.
0: Ano, kahit sa survey, mahigit 2/3 ng Mindanaoan gusto matuloy yung impeachment.
2: Mm-hmm.
0: Kaya pag sinasabi nilang amin ang Mindanao, medyo hindi ganun katotoo yan. Pero ang tanong ko, kung magtawag ba sila ng secession? Magsisid ang Mindanao. Tingin mo magtatagumpay?
3: Hindi magtatagumpay sa tingin ko.
1: Papayag ba kayo ako?
3: Hindi.
0: Dati kasi si Bebot Alvarez nagtawag eh.
3: May pumunta naman. Parang apat yata.
1: Parang ang appliance na in-unplug mo dun sa electrical sa akin.
3: Meron kasi iba yung may cause, may kausa. Dun sa, dahil gusto mo lang
2: sarili,
3: na wala namang basihan.
1: Okay. Trip lang.
3: Siguro mangyayari yan kapag meron ng mabigat at malaking issue at merong cause o kausa na dapat ipaglaban.
1: Tama naman.
3: Mindanao. Pero ito, I have to be honest, kasi naging fertile yung pag-iisip ng ibang taga Mindanao dyan sa usapin ng secession. Kasi for the longest time, ang Mindanao ay
0: napapabayaan.
3: In terms of social services funds, infrastructure funds.
1: Naman.
3: And if you want to develop Mindanao at alisin yung konsepto ng ganyang secession, palagay ko, kung ito ay matutugunan sa pamamagitan ng pag-alaga ng ating national government dun sa isla ng Mindanao, palagay ko ito ay aasenso, magde-develop, at pati ang mga tao ay, kasi merong, alam mo, kaming mga Mindanaoan, medyo mga loyal kami.
2: Yes.
3: Although
0: clubs. Sa mga isis.
2: Lalo na,
3: naunahan lang.
1: Yeah. Bilis eh. Bilis.
3: Pero yun nga, like, loyal and, of course, we're clannish. Hindi naman, parang kultura yata ng Pilipino maging clannish.
2: Kasi food basket, di ba?
0: Hindi naman kayo nabigyan ng 51 billion sa distrito.
3: Wala. Alam mo, kami, ang aming probinsya ay nasa northeastern tip of the island ng Mindanao.
2: Yan.
3: So, kung kami ang daanan ng bagyo eh. So kapag may malakas na bagyo kagaya ng Odette, no? Kitang-kita yung response, no, ng national government tsaka local government.
2: Correct.
3: Nung time na yon, medyo mabagal ng konti. But you know, hindi natin ma-blame kasi nga nasa isla ang buong Mindanao.
0: Mm-hmm. Pero nung nagkaroon na presidente natin ka Mindanao.
2: Yan.
0: Dramatically bang nag-improve ang sitwasyon ng Mindanao? Lalo na doon sa mga distrito na nabigyan ng 51 billion.
2: Grabe.
1: Walang sarkasmo
0: sa mukha niya. Ganun ba?
3: Ako sa tingin, kaya nga, no, we were hoping na sana nga nagkaroon ng, kasi first time nagkaroon ng Mindanao.
2: Correct. Dapat sana naging ano eh.
3: Kung merong mang naibuhos sa Mindanao, siguro let's just say yung social services, no, medyo tumaas ng konti ang allocation sa health, tumaas ng konti yung allocation sa major infra, pero equitable ba?
2: Yun ang tanong, equitable
3: yun ang,
2: ba?
3: Yun ang isang tanong.
2: Yun ang nakita ko sa aking research. At
0: siyempre,
2: Meron!
0: Professor ka na rin ba?
2: Nakikiapin ako sa professor natin. Para kayo nasabi, doon din ako nagtuturo eh. Gusto niyo ba bang makilala si Congressman Ace Barbers?
1: Ako gusto!
2: Talaga?
1: Ako gusto!
2: Talaga?
1: Gusto!
2: O sige, isara na natin siya sa Ratata! With Kong Ace Barbers!
4: Hatsyad ng tanong, tapatan at taran.
5: Tahan! Tara na, mga atat!
4: Simulan na natin ang Ratatat!
2: Balik na kang titingin ha. Huwag ang tumingin dito.
1: Ito na po, hatsyad ng tanong, tapatan at tarantahan. Siyempre, di ba?
2: Dalawa ito. At sa politis ko pala, lagi kita na doon, nag-guest dati, di ba? Pilinas sa Charot o Trulalu. Ang Pilinas, pipili ka ng isa, dalawa sa mga tatanungin namin. Okay? Ang Charot o Trulalu, ang Charot hindi totoo,
6: False.
2: Sabi mo, charot.
3: Charot.
2: Ang totoo ay true lalu.
6: True lalu.
3: True lalu.
2: Yeah! Oh. O, DNL kasi ito eh, di ba? Wala na natin ang Pilinas. Una sa Pilinas. Ako na ba? Sige. Ikaw. Ano ang mahalaga sa'yo, Kong Ace Barbers? Tikas o trabaho?
3: Don't
2: you have to choose one? Choose
3: I have
2: one.
3: To choose one.
2: Ano mas mahalaga sa'yo? Tikas mo o trabaho?
3: Trabaho.
2: Trabaho.
1: Kong Ace, ano mas mahalaga? Talino, tapang o pagiging tapat?
2: Yan.
3: Pagiging tapat.
2: Yan. Yeah.
1: Tama naman. Good choice.
0: Tumindig, tumimbang, o tumanda ng paurong? Natagdag ko sana rito. O madulas sa CR. Tumindig, tumimbang, o tumanda ng paurong?
3: Tumindig.
2: Tumindig. Rob, ito, Kong Ace, tumalima o tumakas sa batas?
0: Tumalima.
1: Tumalima.
3: Tumalima.
2: Tumalima. Tumalima. Sikat na naman ito.
0: Kinorek.
2: Kinorek pa eh. Tagasunod, tagapagpatupad, o tagapamahala. Ano ba dyan?
1: Oy, oy.
2: Sige.
3: Tagapagtupad?
2: Yeah! Tagapagtupad! Okay. Doer!
0: Kaya ako tigasunod sa misis.
1: And speaking of, ikaw ba ay Mr. Suave o sunod lang sa sabi ni misis?
2: Yeah, ako, on the spot.
3: Suave.
2: Yeah!
0: Suave, suave. Sino ba sa mga anak mo ang pinakamana sa'yo?
2: Yan.
0: Si King? Si Jack? Si Ace Jr. o si Spade?
2: Yan. Yeah. Hindi nyo alam yan, ano?
3: parang lahat sila.
2: Lahat sila! Ang mga anak po ni Kong Ace ay si King, si Jack, si Ace Jr. at si Spade.
0: Puro swerte yan.
3: Si Ace Jr., ang nickname nun, Joker. King, Jack, Joker, and Spade. Marami nagtatanong bakit ganun yung pinasa.
2: Bakit nga? Bakit sige nga? Sige, tanong
3: lang. Kasi yun din ang tanong ko sa tatay ko, bakit Ace?
2: Sa pinasa niya lang.
3: Pero may sagot ako dun sa tanong kung bakit ganun yung pangalan ng anak ko. Hindi naman makakaila na pag tayo tumanda, minsan nakakalimot
2: na. Yan, yan.
0: So, ako, hindi ako nakakalimot.
3: Ibig sabihin, pag dumating sa punto na merong konting dementia Alzheimer ka, isa lang tatandaan mo palagi. Pag sinayo mong Royal Flush, ayun na yun.
2: Yun na yun. Kusoy!
6: Kusoy na.
2: Kung Aza, kung ikaw naman ay alas, alas ka nga, pero kung ikaw ay alas, anong alas ka? Yung alas na puso, yung pala, yung bulaklak, o diamante?
3: At bakit? Okay, yeah. Alas na puso.
2: Uy!
3: Bakit? Kasi, alam mo, mahalaga, mas mahalaga para sa akin na meron kang puso na magserbisyo sa tao. Meron kang puso na rumespeto sa karapatan ng bawat tao.
2: At sarap na tulungan
0: yun. Pagmahal mo?
2: Akbayan! Dahil sabi mo nga puro turo to ace mga Royal Flush . Charot, Charot, hindi totoo, totoo ha. Unang tanong, kung ikaw ay isang alas, napusoy ka na ba ni Mrs.?
3: Charot.
2: Yeah!
1: Okay, charot na true lalu.
2: Ayan, sige na.
1: Puro lalaki ang iyong mga anak.
2: Yan.
1: Ibig sabihin ba nito, hindi ka babaero?
2: Charot na true lalu.
3: Bayad kasi lahat.
2: Charot! Okay.
0: Ito mga honey trap eh.
2: Asyek, babawi ka.
0: Smith at Barbers ang iyong apelyido.
2: Yan.
0: Tisoy!
2: Tisoy.
0: Ang tanong, naging habulin ka ba ng mga chicks dati?
2: Dati naman.
3: Nung bata tayo?
0: Yeah.
3: True lalu.
2: Rob, Kong Ace, para sa ating mga 9,200 live viewers. Mabilis at matulin ka rin ba sa go-kart racing?
3: Go-kart?
2: Racing.
3: So,
2: trailer.
3: Isa yan sa mga naging hilig ko nung medyo bata.
2: Nag-research ako. Meron kayo, go-kart?
3: Meron. Nung kami mga bata pa.
2: So, mabilis at matulin ka.
6: Trailer.
3: Masasabi natin matulin at saka mabilis.
0: Sa go-kart!
2: Sa go-kart!
3: Nagpapabilis.
1: Ako yan.
2: Ay, sorry.
1: Mahilig ka magtanim ng gulay.
2: Yes.
1: Obviously. nagtatanim ka rin ba ng galit?
2: Yeah, oh, oh, charot, charot o lulu?
3: Charot.
2: Charot! Hindi siya farmer.
0: Hindi siya farmer.
3: Yung charot dun sa nagtatanim ng galit. Dun sa nagtatanim ng gulay.
2: True.
3: Nag-research to eh. Nag-research ako eh.
0: So, rest pala tayo plantito.
2: Yeah, plantito.
0: Sa usapin ng West Philippine Sea.
2: Naku, yan na.
0: Wala ba dapat alinlangan na atin ito?
2: Yan.
3: True lalo.
2: Yeah! West Philippine Sea, atin ito!
6: Prop, si AirPods ay... AirPods eh, no? Parang... talaga, AirPods. Si tatay ay dating DILG secretary. Satisfied ka ba sa trabaho ng DILG?
2: Uy, may intriga to.
6: Ako intriga.
2: Charot ito, lalo.
6: Satisfied ba?
3: Oo naman.
2: True lalo.
3: True lalo.
2: Tulad ni AirPods, may bala ka rin ba maging... Senador!
3: Uy! Uy! Pagka nabigyan ng pagkakataon at ito ay may chance, no? Kasi sa ngayon, hindi pa natin, hindi ko pa nakikita.
2: Yun.
6: So, true. First on
3: true lalo.
2: Yeah! Thank you! Ano ka sa Ratata!
1: Masyado na pressure ko.
2: Easy peasy. So sabi mo nga, apat na lalaki, no?
3: Yeah.
2: Walang babae.
3: Actually, may kwento yun kung bakit King Jack Joker.
2: Sige, yan.
3: Okay, yung first born.
2: King.
3: Nung lumabas yun, di, syempre lalaki. At nag-iisip kami. Sabi ko, dahil isunod na lang natin sa akin. Ace, ang sunod ay King.
2: Pero hindi, Robert din. Robert King Barbers.
3: Okay, ito yun eh. Kasi lahat ng Robert, lahat ng lalaking Robert, lahat ng lalaking Barbers ay may Robert. Hanggang sa apo.
2: Talaga?
3: Para malinaw yung sa loob at saka yung...
2: Hindi, ang point. Natawa si Sek eh. Parang ginagawa rin yun.
3: Ibig sabihin, kasi lahat ng lalaki follows the...
2: The line.
1: The Robert line.
2: The Robert line.
3: The Robert line. So, kaya yun ang ano namin. So, nung una lumabas yung firstborn, lalaki, so King. Nung second, lalaki ulit, naging Jack.
1: Kasi so, walang magkasama. Succession lang.
6: Let's keep yung queen.
3: Yung pangatlo, dahil alam nga naman pangalan ng kung G's. So, ginawa akong Ace Jr. But yung nickname niya ay Joker.
2: Joker.
3: Kasi nakasama ko si Senator Joker Arroyo before. Sama daw. So, say... At actually, kung hindi ko siya nakilala, hindi ko mapapangalan Joker. And then on the fourth, no, akala namin ay babae, pero lalaki yung lumabas.
6: Queen na sana kung babae.
3: Or prince, mahirap G's, mahirap ano. Ayoko namang pangalan Tong Itz. Bumili ako na isang deck ng cards sa baba, sa ospital. Nag-shuffle ako. Tapos pinapili ko si yung wife ko.
2: Wow!
3: Sabi ko, pumili ka ng card. Pagkuha niya, isa, seven of spades.
2: Yeah.
1: That's a great story. That's a
2: meron din akong gusto expose story dito eh. Kasi anak po ako ng tatay niyo rin. Ang pala ko, Robert Michael eh.
6: Talaga.
2: Robert din.
1: Pero nickname niya si Flash.
2: Yeah.
1: Dapat lang i-Flash.
2: Flash.
0: Kung naging chairman ka ng Committee on Dangerous Drugs.
2: Yan.
0: Sa tatlong terms mo.
3: Yes, diba? Itong second round ko.
0: Yeah. Yan yung pinagmamalaki kasi ng mga Duterte.
2: Sinolusyonan
0: daw nila ang drug problem, no?
2: Druga.
0: Ano bang observation nyo doon sa kanilang claim, no?
3: Well, okay. Magandang tanong, Sec Ronald, no? Kasi habang kami ay gumagawa ng mga panukalang batas tungkol sa paglaban dito sa droga, marami din kaming naimbestigahan, no? Na drug smuggling, and then discovery of mga warehouses na mayroong droga. At itong nagtataka kami kasi bakit itong pumapasok sa atin ay tuneladang drugs.
1: Correct.
3: Na dapat nga matakot yung smuggler eh. Kasi nga, ngayon lang nagkaroon ng seryosong kampanya ang ating nakaupong presidente at that time, no? Dahil sabi nga niya, no let up ito. Itong kampanyang ito is war against drugs.
1: Correct.
3: So, ako, naniniwala ako na ganun ang sistema nung policy na yun. Kaya nga, ngayon ko lang narinig sa lahat na naging presidenteng na kilala ko. Siya lang ang nagsabing merong narco general, narco judges, narco prosecutors, narco politicians. So I was impressed, no? Dahil nakabi ko maganda yung ano. There seems to be some disconnect kasi ganun yung kampanya, matapang yung kampanya, may namamatay.
0: Dami.
3: Pero, patuloy na pumapasok ang tunet-tuneladang droga. And, kung babasihan natin yung witness, yung testimonya ng isang witness sa aming investigations nung una, binabanggit niya ang mga taong nasa likod nito. Karamihan nito ay Chinese, karamihan ito ay may link sa Bureau of Customs, at itong sa customs na nangyayari, eh merong mga pangalan silang binabanggit. Na sabi nga, eh na doon sa corridors of power.
2: Magnetic lifter.
0: So, yung Michael Young.
2: Yan.
0: No? Wow. Lumabas ng bansa, nung na-bypass yung kanyang billion peso drug haul sa Angeles City yata.
2: Correct.
0: Yeah. Ito, presidential advisor
2: talaga.
0: Economic affairs pa to, di ba?
1: Yeah. Ako naman, gusto kong mag-shoutout na sa kaibigan din ni Kong Ace, si Attorney Lourdes Mangawang na nag-testify sa committee mo. Tinago daw sa magnetic lifters yung mga tunatuliradang
3: droga
0: na yun. Expose siya noong first years ni Digong.
1: Yes.
0: Investigahan niya
1: magnetic filters. Lifters.
3: Merong pronouncement kasi ang dating Pangulo in one of his late night speeches, sinasabi niya na walang laman na droga, no? Sa na discover na ano doon sa Cavite, doon sa warehouse sa Cavite, yung magnetic lifters doon. Pero base sa Bureau of Customs, kay Attorney Mangawang, siya ang in charge doon sa X-ray, eh merong indication that the X-ray data shows na merong laman.
2: May laman.
3: At yung laman na yun, mataas ang possibility na drugs ito.
2: Correct.
3: And plus the fact that umupo yung aso.
1: And leading to the quote of the time, only people lie. X-rays and dogs do not lie.
3: Yeah. X-rays and dogs
2: do not lie. Kaya rin malapit sa puso mo ito, kasi si Airpat, nakiki-Airpat na rin ako talaga. Makakakala nila. Ano, eh. At ikaw, nung, si Airpat ng senador, at ikaw ng congressman, kayo yung ng patas na ito.
3: Yung dangerous drugs. 2002 yan.
2: Kaya malapit sa puso mo talaga yan.
3: Dangerous Drugs Act, no? Kasi,
0: yung isang testigo sa ICC, ang sinasabi niya, pinapatay namin yung mga drug lords doon. Sa Dabao, para palta namin ang sarili namin.
3: Las Cañas. So, yun nung nakita ko na dapat mas, kaya nga yung aming recommendation dun sa aming committee report, ay laliman ng husto, dapat ang lahat ng law enforcement agencies, laliman ng husto yung investigation, isama yung mga taga Bureau of Customs.
2: So, hindi pa tapos ang usapin na yan?
3: I hope matapos na yan. No? At talagang nakakalungkot na dumadami yung mga droga sa
6: dumadami nga. Oh.
2: Eh tapos ngayon puro Davao, 'di ba? Merong mga vloggers pa na nahuhuli na 'yun. Anyways, ako ang ano ko nga sa iyo eh. Anong tingin mo dito sa mga pagong pusa? Meron bang ano
6: ba? Alias.
2: Kasi ang sabihin nga natin eh, pupunta na tayo sa ating Herman Kahn. Ang alias.
6: Alias.
2: Master Showman.
1: Alias Pogi.
2: Ay, so alias Pogi.
1: Ikaw ba 'yun?
6: Kahit lubi.
2: Para nakakagulo sila.
0: Alias Bilat.
4: Walang putol. Walang budol. Alan Herman sa Herman Kahn! Herman Kahn!
1: Ayan, so kilala nyo ba kami, mga alaskador at alaskadora? Siyempre, the Ace of Hearts, the Ace of Clubs, the Ace of Spades, the Ace of Diamonds. Siyempre, alas ng bayan.
2: Yan
1: ang mga alias namin. Ngayon, sabi ng defense last week, finally, after 23 trial days, finally, sinabi nila na yung mga pangalan sa acknowledgement receipts ng confidential funds ay mga alias din daw. Okay, gets natin yan, alias. Kasi ang hirap nga namang paniwalaan na sina Mary Grace Piatos, Miggy Mango, Jay Camote, at si Antonio Pagong ay mga totoong tao. Kung confidential informant ka, syempre ayaw mong ilagay ang tunay mong pangalan sa dokumentong pwedeng makita ng kung sino-sino. Fair enough. Pero teka lang. Kung alias ang pangalan sa resibo, ibig sabihin may totoong tao na nasa likod nito. At dito nagiging interesting ang Joint Circular 2015-01. Kasi may sistema ang gobyerno para protektahan ang identity ng confidential informants nang hindi isinasakripisyo ang accountability.
2: Ano?
1: May classified supporting documents na kailangan secured. may vault system kung saan maaaring ma-access ng authorized auditors ang records kapag kinakailangan. In other words, confidential does not mean unverifiable. Mm. Hindi kailangan malaman ng buong Pilipinas kung sino informant. Ayoko malaman.
2: Ayoko rin.
1: Pero kailangan may authorized na makapag-verify na may totoong informant.
2: Naman.
1: Kaya kung sabihin ng defense alias ang pangalan, okay. Sino ang totoong tao sa likod ng alias?
2: Dapat malaman.
1: Hindi namin ini-expect na ibulgar ang mga pangalan sa TV, sa media, o sa buong publiko. Ang simpleng tanong lang, nasaan ang confidential record na nagli-link sa alias sa totoong recipient?
2: Mm.
1: Dahil kung may totoong tao, dapat may paraan para mapatunayan na may totoong recipient. May totoong transaksyon. May totoong tumanggap ng perang bayan. Again, kung alias yan, sino ang totoong tao na gumamit nun? At kung confidential ang identity, nasa ng record? Hanggat hindi nasasagot yan, magiging kalokohan ang paikot-ikot na usapan.
2: Sino?
1: Sinong tumanggap?
2: Yan.
1: Mary Grace Beatos. Sino si Mary Grace Beatos? Alias. Okay, sino ang totoong taong gumamit ng alias? Confidential. Nasa ng record? Confidential nga eh. Pwede bang ma-verify ng authorized auditor o ng senator judges under strict privacy? Ewan. Doon na lang matatapos yon. Mga alaskador at alaskadora, hindi nating sinasabing bawal ang confidentiality. Ang sinasabi natin, ang confidentiality ay protection sa pagkakakilanlan. Hindi ito exemption sa verification. Pwedeng sikreto ang operation. Pwedeng protektado ang informant. Pwedeng classified ang identity. Pero ang pera ng bayan, hindi pwedeng secret. Trust me, bro.
6: Trust.
1: Ah, basta. Batas mismo ang nagsasabi, okay lang na may alias sa resibo. Ang operation pwedeng classified. Pero dapat may authorized na paraan para malaman kung sino mga gumamit ng mga alias na yon. Otherwise, magiging malinaw na may alias, waldas palang naganap sa pera ng bayan.
6: Very well said, very well said.
2: Alias, una namin narinig ang mga alias, si Pago, una, Piatos-Piatos mo muna. Ngayon nagkaroon ng mga Pagong miyaw-miyaw. Anong
1: pusa?
2: In simpler terms, kung kapag ganito na ang mga alias, na pwede ka naman na magkaroon ng iba pa, hindi gaano pinag-isipan, sabi nga ni Sik, ilang libo itong mga alias na ito. Ano, what does that tell you? What does that tell our viewers, our netizens, our kababayan, na ganito yung alias na?
3: Ako, tingin ko, base dun sa ginawa nilang liquidation sa loob ng 11 araw, madalian ito. Eh.
2: Yun.
3: Kaya siguro, kung ano-anong mga pangalan.
6: Nagsashocking siya. Parang mass liquidation.
3: parang ganun. Yun ang aking pananaw dito sa isyung ito, kung bakit ganun ka-absurd yung mga pangalan na lumabas, no? Talaga namang alam mong hindi na pag-isipan. Madalian kasi.
0: Dating sa akin, impunity.
2: Yun.
0: Dahil, ano kayo? You can do anything and everything. We will not be held accountable.
1: Igimango, pusa.
0: Tingin mo, na-imagine ko nga, habang nilalagyan niya
2: mga pangalan,
0: nagiinuman pa yan eh.
6: Tapos
0: nagtatawaan pa yan eh. No? Ilagay natin, bilat.
2: Yeah.
0: Ilagay natin, pago.
2: Yo.
0: Ilagay natin, jokno.
2: Yeah.
0: Ilagay natin, hontiberos.
2: Yeah.
0: Diba? Parang nagtatawaan pa sa yan. Parang libo-libo yan eh.
2: Kasi walang huli.
0: Diba?
2: Ibig sabihin.
0: Yung impunity na ibig sabihin. Ano ngayon? Parang gano'n. Ano ngayon kung gawin namin ito?
2: Yan.
0: Bago
2: ka mag-init,
6: Secretary
2: Liamas, bumasok na tayo sa Bar Tagulan! Secretary Liamas!
7: Tara na, mga mema! Heto na ang Bar Tagulan!
8: Bawal ang takot, dapat todo prangka!
2: Yan!
0: Kalmato. Noong September 8, nagsalita si Secretary Gribocho Doro sa Seoul, South Korea, sa Seoul Defense Forum.
2: Yun.
0: Habang nagsasalita siya, may pumunta sa stage.
2: Yun. Nakita ko nga.
0: Sa tabi niya, nagbigay ng papel na binabanatan siya. Habang nagsasalita siya. Parang nambabastos.
6: Ginawa
0: ni Gibo, Secretary Gibo, tumigil siya.
2: Yeah.
0: At binasa niya yung papel.
2: Uh-huh.
0: Sabi dun sa papel
2: Ayop.
0: Ay nagba-violate tayo ng international law.
6: Tayo, ah.
0: Doon sa ating arbitral award. Mm. Sabi ni Gibo, ni Secretary Gibo, ha? Yung own clause? Yeah. Nag-violate ng international law? Ayun nga ang nag-govern. Yeah. International law sa dagat.
1: Correct.
0: Ha? Tapos nakalagay pa ron na we don't recognize.
6: Yeah.
0: We don't recognize this award. Sabi ko ganda. Ni Secretary Gibo, eh, siyempre, talo kayo eh. You lost. Kaya hindi nyo nare-recognize. Tapos, inisa-isa niya, yung aggression, yung pambubuli ng China sa atin. At ang sabi niya, ay medyo itong China, kahit kaunting decency man lang.
6: Kunti lang. Kunti lang.
0: Dahil yan ang essence ng diplomacy. Kahit kaunti lang, di ba? Mahiya naman kayo.
1: Yun.
0: Ngunit niya ron, mahiya naman kayo. No? Just a modicum of decency. No?
1: And pero, civility.
0: Palakpakan yung mga tao. No? Nagkaroon siya ngayon ng fan base sa South Korea. No? Kaya, ang ganda nung ganon.
1: Yes.
0: Kahit saan ka pumunta, dinedepensahan mo yung ating bansa, yung ating teritoryo.
1: Sana all.
0: No? Et cetera. Ang medyo tampo ko lang.
6: Tampo.
0: No?
1: Tampo.
0: Dapat yung gobyerno has to speak with one voice.
1: Yes. Uh-huh.
0: Hindi pwedeng may Secretary ka for Economic Affairs.
1: Yeah, yeah.
0: Biglang sasabihin, expand namin ang trade sa China. Expand namin ang trade sa isang invader. No? Tapos meron kang officer ng Foreign Affairs. Sasabihin, expand namin itong secret agreement. Hihingi kami ng pahintulot sa China pag i-resupply namin ang BRP Sierra Madre. Balak namin i-expand yan, hindi lang sa Ayungin, sa buong West Philippine Sea. Teka. Isang salita man lang tayo. Di ba?
1: One stance.
0: Sabihin mo, magkakaroon ng joint exploration? Okay, joint exploration. Not with an invader.
1: Yes, sir.
0: Not with an aggressor.
1: Yes, sir.
0: Yun lang ang sinasabi ko. Mag-ayos tayo.
1: Yan.
0: Diba? Mag-ayos tayo. One voice.
6: Yan. One voice.
0: Correct. Kung iyan naman kayo.
1: Yan naman yun.
6: Gaano kalaga ko, Ace?
2: Na tayo mga Pilipino, lalo na mga politiko, no? Lalo na mga namumuno sa atin, natindigan itong West Philippine Sea.
3: Yan, mahalaga, no? Para sa atin. Dahil suberenya ng Pilipinas ito.
6: Yun, no?
3: Na, saan ka ba nagsisilbi? Ikaw ba, kunyari, ikaw ay lingkod bayan? Saan ka ba lingkod bayan? Lingkod bayan ka ba ng China?
6: Yun.
3: Likod bayan ka ng bansa. So, itama ang pananaw ng marami na dapat isang boses at tayo tindigan natin ito.
1: Yan.
3: Hindi pwede yung dahil mas malaki sila magpapagulat
6: na tayo.
3: Hindi naman tayo maling prinsipyo para sa akin. Mm. Yung sasabihin na hindi natin sila kaya sa gere.
0: Yes.
3: Diba? Hindi natin sila kaya sa gera. Hindi natin narinig yan sa mga Vietnamese.
6: Yo, no?
0: Indonesia.
3: So, hindi dapat, lalo na kung ito'y manggagaling sa pinuno ng ating bansa.
1: Yan.
3: Medyo sa akin paniwala, medyo yan ang the height of being indifferent dun sa panawagan at sa sigaw ng tambay.
0: Talinawin natin, isang grupo lang yung lantarang sumusuporta sa China.
6: Sino?
0: Isang grupo lang.
6: Sino yan?
0: Isang kabalyo nagsama-sama. Mga chinador, mga taksi, mga pili. No? At nag-aambisyon na maging gobyerno sa 2020. No? Para tayo ay maging, sabi nga ni Digong, probinsya ng China. Linawin natin yan.
6: Kakayain ba natin yan, sir?
0: Siyempre, hindi.
6: Yeah!
1: Bakit may nababasa ka ba sa social media na may mga
2: sumusuporta na? Isang dating congressman nag-post eh.
1: Wala ko alam dyan.
2: Parang sabi, mas safe daw siya sa China.
1: Wala ko alam dyan.
0: Buti na lang. X na lang. Yung natanggal sa ethics. Yung meow-meow. Tapos yung nanay, mayor.
2: Dito kang sa ating programa, meron kaming panata sa katotohanan.
6: Panata.
2: Dito, kung gaway mamamanata na talagang katotohanan lamang ang iyong paninindigan, aksyonan, at tatrabahuhin para sa ating bayan. Ikaw ba'y namamanata para sa katotohanan?
3: Namamanata.
2: Yan!
6: Yes.
2: Mas sumama ka sa aming wall na mga namanata sa para asahan ng ating taong bayan na itong Pilipinas, hindi lang West Philippine Sea, atin ito.
0: Hindi yan, Wall of shame, ha?
2: Yeah, yeah.
1: Oo. Oo. Yan, o. Alaga, finally, meron na tayong tunay na ace.
6: Tunay na ace. Witnessed by 9,800 live viewers. Almost 10,000.
1: May mga comments pa dyan.
6: Comments, you go. Karami yan, nagpa-fanboying kaya yan, eh. Kay Kong Ace.
1: Sige, basta mo. Para naman hindi puro basher sa mga
6: natabunan na ng mga trolls eh.
2: Sabi ko kasi kanina, di ba? Talagang trolls, di ba? And anyway, and last na lang ako.
6: Last.
2: Anong paniniwala mo sa fake news, yan, sa mga ganyan? Anong dapat atindig ng taong bayan? Kung manonood tayo ng social media, manonood tayo ng news, manonood tayo sa impeachment, anong dapat
0: atindig? As a spokesperson, yan yung haharapin yun.
2: Correct. Yeah,
0: that's
2: correct.
0: Overwhelming yan dahil may suporta yan ng isang superpower.
2: Correct.
0: Yung malign influence na yan, no? Yung may-ari ng TikTok.
2: Yeah.
6: Ha? Oy.
3: Ha? Alam, kailangan manindigan, number one. Number two, dapat maging mapanuri, no? Ang ating mga kababayan tungkol sa nakikita at nababasa nila sa social media. Alam mo, biggest user ng Facebook ay Pilipino.
2: Yun nga.
3: At kung ano yung nakikita nila doon, lalo na yung doon sa malalayong lugar o ika nga yung nasa probinsya, kung ano yung nakita nila at nabasa nila doon, ang tingin nila dyan, yan ang katotohanan.
2: Yan.
3: Kaya nga, sometimes ang tao nagtataka eh, bakit kahapon ang nabasa ko, ganito yung angulo. Ngayon naman, ang nabasa ko, iba naman yung angulo. So, it again confuses and complicates yung issue.
1: That's what it is.
3: Kaya, nung ako'y nasa Kongreso, nung last Congress, inorganize natin yung TRICOM.
1: Yeah.
3: And the very objective of this TRICOMITTEE, tatlong committee to, yung public information, communications
1: technology,
3: at saka public order. Kasi nga, kailangan malaman natin ano bang pwedeng gawin ng taong bayan at ng gobyerno tungkol dito sa pagkalat ng fake news. So ang pinopropose lang namin doon ay magkaroon ng isang regulatory framework.
2: Yan.
3: Para malabanan itong mga ano na to. Kumbaga meron kang institutional fact checker na mabuti nga ngayon merong gumagawa na. No? Kumbaga ito institutional gobyerno. Hindi naman pwede magsinungaling sa taong bayan ng gobyerno. So that is what we intend to do. No? Ngayon nga na-refile yung bill na yan and I hope pumasa ito.
2: Oo. At dapat tulungan din tayo ng ating taong bayan. Kayo, sa inyong mga tahanan, ha, sa inyong pamilya, sa inyong mga kamag-anakan, lahat dapat tayo fact checkers din. Huwag natin palampasin ang kasinungalingan.
6: At yan po si Kong Ace Barber!
2: Yan, siyempre.
6: Tuloy-tuloy po kami, ha, guys, ha, sa ating Unfiltered, ha?
2: Siyempre, dapat dire-diretso pa rin ang panonood nyo dahil sabi mo nga sa Unfiltered ay...
1: If you are only watching Cuatro Alas, you're getting only half the story.
2: Yan. Mamaya po yan sa pag-upload natin bandang alas 7 ng gabi, ha? Mga kababayan, maraming salamat sa pagsama sa amin sa dalawang oras ng makabuluhang talakayan.
6: Sa bawat issue, may iba't ibang anggulo.
1: At sa bawat story, ha, may iba't ibang kwento.
2: Himayin!
3: Himayin natin ang bawat sulok at bawat kanto.
2: Yan.
0: Mula sa iba't ibang perspektibo na madaling maintindihan ng publiko,
2: dito lamang po sa
6: Cuatro Alas!

totoo bukal ng buhay. Walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinuko. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinuko. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinuko.

0: morning, good afternoon, good evening, wherever you are, all over the world. Welcome na naman po sa atin na naman pong Trending. Kasama pong inyong lingkod, Jing Castañeda. Siyempre po, tayo po every Saturday ay narito, rain or shine, buti shine ngayon, walang rain. Ilang araw na po tayo, o ilang linggo na po tayo, no, na umuulan po dito. Pero, siyempre, tuloy-tuloy pa rin ang ating programa, kaya babati rin po tayo sa ating mga kasamahan, kapamilya, ka-trending sa ibang, iba't ibang bansa, kung saan naroon ang ating mga OFWs. Ayan! Papalakpakan na. I-welcome natin sa iba't ibang bansa. Tayo po ay napapanood sa TFC, sa ABS-CBN, the Filipino Channel. O pakita natin yung ating mga time zone, no? Iba't iba yung ating mga time zone sa Amerika, Canada, syempre po pati rin sa Middle East, at pati po sa Guam, sa Hong Kong. Ayan, so welcome po sa atin pong mga ka-trending po dyan. At sa atin din pong mga followers online, sa ating social media accounts, welcome din po at thank you po, no, sa inyong pagtutok sa atin pong programa sa pamamagitan po ng ating social media accounts. At yung atin pong AI training kaninang umaga ay tuloy-tuloy pa rin. So salamat din po sa atin pong mga partners na nagbibigay po ng libreng laptop at training sa atin pong mga gustong mag-upgrade ng kanilang mga kakayahan pagdating sa AI for content creation. Ayan. So thank you again, no, si Wes. Si Wesley Quek ang atin pong trainer, at syempre si Jen ng MSN Foundation, at si Benji, no, who's the one on top of it. So ang atin pong sa mga darating na araw ay atin din pong i-feature si Wesley Quek. No, isa po siyang Singaporean Filipino na ika nga ay may paying it forward, o, di ba? Para po matuto lalong-lalo na yung mga wala pong kakayahan na mag-aral ng AI. So yan po ang ating advocacy, AI for good, no, especially for content creation. O, pero bago ang lahat, so Bench, wala tayong playback, hindi natin, okay, so hindi natin mapapakita sino yung absent. Meron tayong absent from DZMM, magpagaling. Sinong kailangan magpagaling? Para mapagdasal natin. Kasi pag wala siya, hindi napapakita yung ating mga materials. Pero siguro naulanan, no? So si JP, JP, get well soon. At namimiss ka namin. Pero ang atin pong paksa po kasi ngayon, ito po'y malapit sa aking puso, ay ang cancer, no? Ang usaping cancer. As a silent killer, at syempre masakit sa bulsa, pero meron po tayong, bukod sa cancer law, cancer care law, meron pong mga good news, no, si Pangulong Marcos sa kanyang mga SONA, nakadalawang SONA na yun, no, State of the Nation address, na malaki-laki yung naibigay pong karagdagang benepisyo sa PhilHealth. So tayo po ay nakipag-ugnayan din sa PhilHealth para ma-announce po natin at makatulong tayo mag-promote ng kanilang mga packages. In the coming episodes, magkakaroon po ng regular na segment sa atin ng PhilHealth. Hindi lamang po tungkol sa cancer, kung hindi sa iba't iba pa po nilang mga benepisyo, kasama na po doon yung yakap. Ito po ang kanilang pinopromote ngayon. Ayan. Atin pong yakap centers, no, yung yakap program ng PhilHealth. So mamaya announce po natin, dahil meron pong yakap sa Pangulo, no, special, ito na pala. Okay, meron po tayong PhilHealth yakap, kung saan pupunta po sa mga eskwelahan at sa inyong mga tanggapan ang PhilHealth. Ito po ay sa September 14, 2026. Mas ilalapit po ang serbisyo, benepisyo at medical protection sa inyong mga paaralan at tanggapan. O syempre, mas malapit, mas accessible, mas alaga. So abangan po natin, no, ang yakap na handog ng Pangulo 2026. Magpayakap para sa mas malusog na bukas. Uy, ang galing naman nun! O, diba? Kung sino man pong nag-isip ng yakap, eh maganda, kasi syempre gusto natin niyayakap tayo, 'di ba, ng atin pong mga mahal sa buhay. At 'yun po gusto natin gawin, no, sa pamamagitan ng ating show, eh mayakap po tayong lahat ng PhilHealth. So abangan po ninyo 'yan, ha, in the coming days, okay? Pero ngayon, umpisa na po natin ang ating kwentuhan pagdating nga po sa usaping cancer. Bisibisihan po ang ating bisita, kaya hindi natin siya na-schedule dati. Pero tulad po ni si Sec Edwin, no, Mercado, ng DOH kasama natin nung nakaraang linggo. Nako, pareho pong malapit sa puso ko itong dalawang to dahil dekada na po. Dekada na paghalat ang edad. Dekada na pong bibilangin. Pero yung kanila pong dedikasyon sa serbisyo publiko sa pamamagitan ng kanilang galing bilang mga manggagamot, talaga naman pong regardless of the age. Ayan, the generation, tuloy-tuloy pa rin po. So last week, no, kasama nga po natin si Sec Edwin. So in the coming days, meron din po tayong mga collabs, no, with the DOH, katulad din po ng PhilHealth. Pero ngayon po, ang ating tututukan nga po ay ang cancer, ang usaping cancer. Ngayon pong September ay Cancer Awareness Month. Ang prostate cancer, I think, Doc, ayan, papakilala ko muna si Doc kasi po, yun po ang specialization niya, no? At nung mga nakaraan, yun po ang mga interview natin sa kanya bilang urologist. Pero ngayon po, siya po ay President and CEO ng Healthway Cancer Care Hospital, si Doc Rami Rojas, Doc Manuel Francisco Rojas. Doc, yung red Doc. Yan. O, bati ka na, Doc.
1: Magandang hapon, Jing. Talagang ano, matagal na tayong nakikita dito sa radyo, sa TV. No?
0: Pero Doc, wala tayong kupas pareho. Umuo ka. Kailangan pati ako. Kasama
1: yes,
0: doon.
1: Yes,
0: oo.
1: Parang hindi...
0: hindi tayo hindi pwedeng tayo, ano, no? Tumanda. O Doc, so yung bago natin puntahan yung prostate cancer, no? Yun munang, ngayong September nga is Cancer Awareness
1: it's
0: Month.
1: Prostate, yes. For prostate.
0: At prostate, ano, yes. Cancer Awareness. Ang dami-dami, Doc, mga may sakit ng cancer sa Pilipinas. So sayang din natin na palabas yung video. Pero Doc, correct na lang our figures, no? But based on our research, 150,000 on the average sa Pilipinas every year.
1: Yes.
0: Ang nagkaka-cancer. And ilan yun?
1: Ang expected
0: kada oras.
1: Kasi, Jing, talagang tataas ang bilang.
0: Oh my God.
1: Kasi we are an aging, we have aging populations.
0: Hmm.
1: And nakakabigla rin, remember last year we realized our birth rate decreased to 1.7. We're following the trend the rest
0: yes.
1: of the world, which means we are also accelerating our aging population.
0: Mm.
1: And yung
0: Sir, anong implikasyon nito sa mga...
1: Ang pinakamalaking risk factor for cancer is aging.
0: Ah,
1: so
0: okay.
1: We have to accept that and to age healthily. Kailangan magpa-screening tayo for cancer because that's one of the risk factors as we age.
0: Mm, okay. So, Doc, ilan yun kada oras? Apat ba kada oras?
1: Mga ang apat, lima na kada oras, yes.
0: Ang nagkaka-cancer.
1: Ang nagkaka-cancer, diagnosed with cancer.
0: Okay.
1: And cancer is the number two killer sa Pilipinas. No?
0: Number two?
1: Okay. Compared to heart
0: anong number
1: disease?
0: One?
1: Heart disease,
0: okay.
1: Yes.
0: Number two. Okay. So, Doc, yung mga... tama ba, Doc? Parang out of 4 or 5 nga na nagkaka-cancer, parang dalaway namamatay kada oras?
1: Well, syempre, mataas ang
0: mortality
1: if late, lalo na kung late. No? Mm-hmm. And kung hindi maganda ang screening program ng isang bansa o isang komunidad, mas late natin nakikita yung cancer. And i-define ko lang kung anong ibig sabihin ng screening.
0: Okay, Doc.
1: Jing, yung screening ay ginagawang mga tests sa mga taong walang nararamdaman.
0: Okay.
1: Na akala mo healthy.
0: Kaya silent killer.
1: Kaya dapat nagsispapascreen. Kasi kung may nararamdaman ang isang tao at gusto niyang pa-check up, hindi na yan screening. Ang tawag dyan, diagnostic test. Kailangan ma-diagnose kung bakit may nararamdaman.
0: Okay.
1: Yung screening, wala kang nararamdaman, akala mo healthy ka, pero may recommendation pa rin na may screening.
0: Okay,
1: and may screening against breast cancer. The top is breast cancer in the country. May screening against lung cancer, may screening against colorectal cancer, cervical cancer, prostate cancer. So lahat yan, may mga test na pwedeng gawin habang wala pang nararamdaman yung mga tao. And then kung may makita, hopefully it will still either be preventive or curative kasi maaga pa.
0: Okay, Doc, bahagi ka rin ng ano, 'di ba? Philippine Cancer Commission?
1: Yes, I'm in the board of the Philippine Cancer Commission. Dati akong director.
0: Mm-hmm.
1: I'm also in the National Integrated Cancer Control Council. Mm-hmm. May national council kasi ang DOH
0: mm-hmm.
1: to plan out yung cancer strategies for the whole country.
0: Okay. So, Doc, you're wearing two hats, no?
1: Three hats.
0: Three hats! O nga, sa healthway pa. Diba?
1: Sa healthway pa, yes.
0: Okay. So, Doc, itong mga efforts natin, no? So puntahan muna natin kasi binanggit mo na yung ika nga hinahanda ng DOH as a national strategy, etc. So itong pagtaas ng bilang, Doc, mayroon pa bang ibang reason bukod sa edad?
1: Well, we also seeing na marami mga what we thought mga bata.
0: Mm.
1: So less than 50 years old, mga 40 or 30. Dumataas na ng bilang ng mga young patients with cancer.
0: Mm-hmm.
1: And we think it's also lifestyle.
0: Mm-hmm.
1: Unhealthy lifestyles mm-hmm. accelerate the aging process. Maagang mag-diabetes, maagang mag-hypertension, or overweight.
0: Mm-hmm.
1: Saka, these are risk factors also for the development of cancer.
0: Okay.
1: So, ganun rin, no?
0: So, Doc, itong mga, kasi kailangan nga yung ika nga national strategy, Doc. Recently, sinasabi na yung basura, it's a crisis, no? Yung flood, baha, is a crisis. Yung cancer ba, Doc, given our numbers, is that already a crisis? May ituturing sa Pilipinas?
1: Yes. And patong-patong na, we also have in our health crisis, a manpower crisis.
0: Mm.
1: Kulang ang workforce natin for health.
0: Mm.
1: Kung kulang, then syempre, kulang ang nang gagamot.
0: Mm.
1: And if you have a cancer epidemic also or a rise in cancer cases, na ba-burden masyado yung health workforce natin.
0: Okay. So, Doc, yung mga, ito, tinitignan ko lang online, no? May mga questions na dito. Guys, padala nyo mga tanong nyo sa ating YouTube channel, no? Sa ating DZMM Teleradio, Radio 630 YouTube channel. Or you can send it through Viber number 0919-278-3000. 0919-278-3000. Pwede rin po sa Facebook ko, no? Jing Castaneda. So, maraming tanong dito, Doc, about cancer itself. Kasi binanggit ninyo na yung difference ng screening, di ba, doon
1: yes,
0: sa actual na checkup. Doc, meron ba raw kontribusyon ang stress sa cancer galing kay Maria Dulce Orate?
1: Yes, meron rin kasi stress is a consequence ng lifestyle nyo rin, di ba? Pag stress kayo, hindi kayo nakaka-exercise, baka iba-iba ang kinakain.
0: Mm-hmm.
1: Those under stress can do unhealthy habits kagaya ng paninigarilyo
0: mm-hmm.
1: or pag-iinom. So lahat yan nagpapatong-patong and it increases the risk for cancer.
0: Okay. Doc, mayroon ba raw test na pwedeng isa lang para malaman ang kung may cancer ka o wala? Mahal po kasi ang mga test ng cancer. At lalo na po kung iba't ibang cancer, nakakapraning din. Uy, maganda, Doc, yung tanong niya.
1: Okay. Unang-una, may test ba? Kailangan natin maintindihan, bagamat sinasabi natin cancer or cancer awareness months,
0: mm-hmm.
1: ang cancer po ay hindi iisang sakit. Iba-iba ang mga cancers. Kung kunyari breast cancer, ibang-iba ho yan sa colorectal cancer, sa lung cancer. Iba yung gamot, iba yung paraan kung saan nagpro-progress yung disease. So, para sabihin na may isang gamot lang para sa cancer, imposible po kasi iba-ibang sakit ang cancer.
0: Okay.
1: Ngayon, meron bang mga test na pwedeng isa lang? Na ang sagot ko dyan is, hindi pa nade-develop siguro mga blood tests. We read about it pero wala pa sa Pilipinas. Ang nandito sa Pilipinas ngayon at ang good news,
0: mm-hmm.
1: ay yung mga cancer screening test dahil sa yakap, marami sa kanila ay libre na or hindi exactly libre, sinasagot na ng PhilHealth.

0: na mag-register sa Yakap, and we are entitled to this free screening test under Yakap.
1: Okay. Doc, buti binanggit mo na yung Yakap, no, which is under PhilHealth.
0: Yes.
1: So, Doc, yung mga nakaraan, ang daming ang mga karagdagang benefits, no, ng cancer, sektor ng cancer pagdating sa PhilHealth. Ilan, ano-ano ito, Doc, so bukod sa...
0: Okay. So, Yakap is a primary care program, di ba? So, mag-e-enroll ka as primary care sa primary care doctor mo. Tapos, dahil screening is a primary care effort, kasama dyan ang screening. So, magre-reseta lang or magpre-prescribe lang yung primary care doctor na magpapa-screening ka for cancer.
1: Mm-hmm.
0: And yung screening for cancer na sagot, mammography with ultrasound, colonoscopy for colorectal cancer, merong liver ultrasound, may mga pap smear. So, may mga test na pwedeng gawin na hindi nasagot na ng Yakap, hindi na kailangan mag-shell out ang pasyente.
1: Okay. Doc, sa prostate, alam ko malapit sa puso mo yun.
0: Yung prostate, may PSA. PSA.
1: For PhilHealth,
0: yes.
1: Sagot din ng...
0: Sagot rin,
1: ng Yakap. Okay. So, nagpa-screen ka. So, puntahan natin yung patient experience. Nagpa-screen ka, unfortunately, positive ka. Ano ngayon ang next service na PhilHealth na pwede?
0: Okay. Yung next service, there are several programs na... Unang-una, lahat ng cancer, sagot partially ng PhilHealth. Ang tawag dyan case rates. Mga 30%, 40%. Sagot na yan ng PhilHealth. Pero may out-of-pocket pa. No? Unless sa government ka pupunta.
1: Okay.
0: Sa government hospitals naman, because of the NICA law, maliban sa PhilHealth, meron silang Cancer Assistance Fund at saka yung tinatawag nilang MAIFIP. And because of this, maraming pondo na sa government that can treat cancer patients for free. Okay? So yun, may support yan. Tapos, dinagdag ng PhilHealth yung tinatawag nilang Z-Benefit for cancer. Z-Benefit, sagot ang dalawang klaseng Z-Benefit. Yung no balance billing, meaning walang babayaran ang pasyente at all. Tapos, merong copay. Yung copay sa Z-Benefit, yung babayaran ng PhilHealth sa ospital, itatapat lang ng pasyente. So, kung 150 para sa surgery ang babayaran ng PhilHealth, hanggang 150 rin ang babayaran ng pasyente, but nothing more.
1: Okay.
0: Hanggang dyan na lang.
1: Mm.
0: So, yun ang copay. So, dalawang, no balance billing and copay. And then, ang sinasagot nila for breast cancer, yung mga common, for colorectal cancer, meron rin for cervical cancer, and leukemia, acute lymphocytic leukemia. So those are the four sa ngayon. They're still developing more. And I will say, bilang isang administrator sa isang cancer hospital, yung hospital namin is the first accredited cancer specialty hospital sa bansa, no? Talagang nakatutok sa cancer. At nakikita namin yung iba-ibang classic cancer, but also yung challenges ng mga pasyenteng financial sa cancer. Masasabi ko, nakakatulong talaga itong mga programa ng PhilHealth ngayon. So, for example, we do Yakap screening. Yung colonoscopy nga, hindi na kailangan bayaran ng pasyente. Pero yung hospital, nababayaran na yun. Kasi syempre, may kailangan natin swelduhin yung mga nurses, etc. So, may support rin ng PhilHealth sa hospital.
1: Correct.
0: Because of that. So, Yakap for screening.
1: Kailangan pala, Doc, i-promote din yung service part na yun ng private hospitals,
0: of
1: no?
0: Of course. No, we will do it. Kasi nalaman namin, so, malaki ang support na ng gobyerno, ng PhilHealth sa government hospitals. Kung walang-wala ka talagang pagpunta mo sa government hospital, wala kang babayaran for cancer. Pero, alam natin sa government, masyadong maraming pasyente. And we realize as our hospital, private hospital nga, pero ang goal namin, actually, nang in-invite akong sumali sa hospital, Ayala Group yan eh. Sabi ng mga Ayala Group, itong hospital na to, na cancer hospital, para sa broad segment. Hindi pang mayaman lang yan. Kasi kung pang mayaman, huwag na nating itayo pang broad segment. Kasi alam nila, tataas ang bilang ng cancer. Ngayon, klaro na sa amin kung anong ibig sabihin ng broad segment. Sa amin, yung broad segment para sa private hospital is yung middle class. Yung nagbabayad ng buwis, may trabaho, nagbabayad

0: ng PhilHealth, nagbabayad ng pag-ibig, pero wala ring lugar sa government hospital kasi medyo
1: may
0: marami
1: kaya siya. Tayo. Oo, kaya niyang
0: mag- So yun ang market target, yung target oo. Target namin, and nakikita namin nakakatulong rin itong mga government support sa middle class. So in our hospital we offer Z benefit rin, whether no balance billing or copay. Ang maganda rin, meron kaming sariling foundation, Healthway Foundation. And because of the help of our corporate sponsors, malaki rin ang pondo. So, yung mga copay na Z-benefit ng mga pasyente namin, minsan yung copay part, sagot ng foundation.
1: Na.
0: So, we're seeing na mas marami kaming naitutulong because of PhilHealth, because of our foundation.
1: Ayun. Nakong daming magandang balita no, na binanggit po ni Doc. At sa pagbabalik po natin, may mga questions po kayo dito sa atin pong social media account. So, tatanungin din po natin. And, nabisita ko po yung hospital nila, Doc, no? Sa yung Healthway Cancer Care Hospital. At talagang maganda po yung hospital. So, kailangan eh. Congrats, Doc, ha? Sabi ko nga, di ba, tinanong kanina kung stress ba ay cause daw ng cancer. Doon, no, hindi kayo masistress. Parang hotel, yung kanilang hospital, no? At syempre, pag yung mga doktor, tulad pa ni Doc Rami, talagang bawas stress po yun. So, sa pagbabalik po natin, your questions, and of course, may mga callers po tayo na may mga tanong kay Doc, and more about Healthway, and the other benefits po ng PhilHealth para po sa atin pong mga cancer patients. Sa pagbabalik po ng Trending!
2: Ang inyong kasambuhay, Jing Castañeda sa Trending! Magbabalik po ang Trending kasama si Jing Castañeda.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pag-ubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
6: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
7: Rain, rain, go away!
8: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
7: Cough, cough, wet away! Yay!
8: Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Tatamaan po tayo ng presyo.
5: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
9: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
5: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
9: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
5: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
10: For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
3: DZMM, numero uno sa aksyon.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
3: Nagbabalik po ang Trending kasama si Jing Castañeda.
1: Babalik po tayo dito pa rin sa Trending. Again, welcome po sa atin pong mga viewers, followers, hindi lamang po sa Pilipinas, hindi lamang online, kung hindi pati rin po sa TFC, sa atin pong ABS-CBN TFC. Okay, so kanina marami po tayong impormasyon na nakuha kay Doc Rami. No? So Doc, balikan lang natin yung binabanggit po ninyo. So, yung atin pong Healthway Cancer Care Hospital, hanggang ngayon ay ang kaisa-isang cancer specialist.
0: Specialty hospital.
1: Specialty hospital.
0: Alam mo, Jing, nung nagpunta ako abroad, nag-training abroad, whether US, England, or Japan, Singapore, lahat sila merong cancer hospital. Yan lang ang tutok. Tayo, at ako, habang nagte-training or nag-umpisa ng practice, Prating General Hospital, which is okay, you know, whether it's PGH, TMC, St. Luke's Asian Hospital, lahat yan, napunan, Makati Med, General Hospital yan. Pero I always felt, dapat may specialty cancer hospital rin tayo sana, na nakatutok lang sa cancer. Kasi minsan sa General Hospital, ang dami pang ibang kailangang pag-isipan o pagtutunan eh. So, excited ako na nakatayo tayo ng isang cancer specialty hospital na dedicated. Sana marami pa.
1: Okay.
0: And I'm sure that the government still has plans, no? Pero ito, sa ngayon, kami ang una.
1: Okay. So, sa mga, dahil nga po absent si JP, no? JP, pagaling ka. So, we will, you will see naman the material, no? Our episode sa social media at sa TFC. So, papakita rin natin, Doc, yung videos, no? Kasi we already have videos of the hospital. And, Doc, yung tanong ko lang ay, syempre, mahal ang cancer. Diba? Magpapagamot. Isipin nila, naku, mahal ang private hospital. Tulad ng binanggit nyo, Doc, no, ang dami ng mga cancer hospital sa buong mundo. Ngayon lang tayo nagkaroon ng specialty hospital. Hindi ba tayo nagpapahuli, Doc? Kaya ba nating makipagsabayan? And then, paano nga yung problema sa bulsa?
0: Okay, unang-una as a cancer doctor, no, and surgery pa. No, actually, hindi ako urologist, colorectal surgeon.
1: Correct.
0: I take care of all the other specialties. No. Ang sasabihin ko, kailangan ng bansa ng isang cancer specialty hospital. Not just one, maybe more. Kasi yung bilang ng mga Pilipino na magkaka-cancer tumataas. At nakikita ko yan ngayon. At kailangan may focus rin. Okay? Ngayon, pagdating sa gastos, as an administrator, ngayon ko rin nakikita unang-una, mas malinaw na sa akin yung problema sa gastos sa iba't ibang treatment ng cancer. Dati, I would just focus on surgery. So, yun lang nakikita ko. Pero as an administrator, nakikita yung problema ng mga pasyente in terms of finance. Across the board, whether it's chemotherapy, radiotherapy.
1: Anong insight mo dun, Doc?
0: Malaking tulong talaga ang PhilHealth, ang government. Alam mo, nag-masters rin ako in Singapore on health industries, and meron akong isang class on health economics. At naalala ko, sabi ng French teacher ko, the best healthcare systems ay third party payer systems, hindi yung out of pocket system, kung saan karamihan ng gastos sa health ay galing sa bulsa ng pasyente. Ang pinakamagaling na sistema galing sa third party, whether it's government insurance or private insurance, pero hindi sa bulsa ng pasyente. And sabi niya, ang pinakamaganda sa kanya ay yung mga Scandinavian countries, yung mga taga sa Europe. So, actually, minomonitor namin, pati yung mga pasyente namin, ilang percent ang galing PhilHealth, ilang percent galing HMO, ilang percent sa out-of-pocket. And sa ngayon, sa Pilipinas, roughly 50% ay out of pocket pa.
1: 50%. Okay.
0: Ang PhilHealth sa ngayon, mga 30% pa lang. At gusto natin,
1: Lumaki pa siya.
0: HMO, mga 15%.
1: Okay.
0: So, ang layo pa natin in terms of reaching that. Pero yan,
1: sir, sa iba? Sa ibang bansa? Anong?
0: Depende, pero marami dyan.
1: Walang bayad.
0: Insurance ang nagbabayad. No? Now, of course, yung cancer, may standard treatment And ang nakakatulong sa yung PhilHealth nakakatulong that we can achieve that final the standard treatment. Standard treatment for breast cancer, for colorectal cancer, sagot 'yan ng Z-Benefit, no? Paminsan-minsan may mga bago kasi sa cancer, mga bagong drugs, mga bagong technique like robotics na napakamahal at hindi aabot ng budget ng PhilHealth.
1: Mm.
0: So, minsan kailangan pa rin ng out of pocket because of that.
1: Mm-hmm.
0: But we're hoping that with the help of PhilHealth, DOH, the Cancer Assistance Fund, and very wise management of resources, kagaya niyan, we have a navigator to help patients, we have a social worker to help. A very wise management of resources. Hopefully, we can help patients overcome the challenges ng finances. No?
1: Okay. Doc, puntahan natin, before we go to our callers, no, puntahan natin yung tanong about nakakasabay ba tayo yung hospital nyo sa international standards pagdating sa cancer care?
0: Of course. Ginawa yung hospital really to meet the minimum and more than the minimum. At least, we are accredited by the DOH, so may mga requirements rin ng Department of Health para sa isang specialty cancer hospital. So, kailangan ma-meet namin yan. And of course, hindi lang yan. We go beyond that because we also have yung mga may kayang pasyente that also need our help and we have to provide them also.
1: Okay. So at least, Doc, hindi tayo, kasi syempre yung mga research, napakabilis din, no, ng ika nga advancements in terms of the screening to the treatment. So mamaya po, babalikan po natin yung iba pa po nating mga tanong. Pero for now, meron po tayo on Zoom. Ano ba yung nasa Zoom natin? Ito ay cancer survivor. So si James po ay atin pong nasa Zoom ngayon. Hi, James! James! So siya po ay may stage 3C colon cancer. Naku, swerte mo. Si Doc, yan ang specialization, no? Siya po ay taga-sukat. Umabot ng 5 months ang pagka-confine niya sa Kalamba Medical Center habang siya po ay nagpapagamot. Naku, umabot na sa 1 million yung kabuang gastos. Kalahati covered ng PhilHealth at PWD benefits. At yung natitirang kalahati ay pondo ng pamilya. Ngayon, itinuturing na ni James ang sarili niyang cancer-free. Uy, good news yun. Okay na ba si James? Ah, audio lang. Oh, pero naririnig na ba natin siya? Hi, James! Hindi ko yata siya naririnig. Okay, punahin natin muna ang ating unang caller. Paayos ng audio muna ni James. Okay. DQ, hello. Ay, may iPhone, may earphone na ba si Doc? Para marinig natin. Okay, so nire-ready lang po ang earphones ni Doc, no? Pero ang atin pong mga caller, so thank you, no, for calling. Meron po tayong mula sa Mandaluyong. Meron din po tayong mula, taga saan ba si, mula Kalamba, si James. Meron din po tayong iba't ibang lugar. Pasadahan din po natin yung, pasadahan din po natin itong mga tanong online habang inaayos po nila ang audio ni James. Okay, si Maria Dulce Orate, nagpa-colonoscopy po ako year 2023 kahit may PhilHealth. Malaki pa rin ang binayaran namin. Ang colonoscopy ba, Doc, covered ng
0: PhilHealth? Ngayon, covered ng yakap. Noong 2023, wala pang yakap.
1: Ayun! O, yan ang good news, no, Doc?
0: Yes.
1: At isa, naramdaman natin kahit na paano umuusad naman, no? Okay, next, meron ditong tanong si Blazil Grace Hint. Doc, saan po pwede lumapit para sa libreng chemo? Ano pong requirements para po sa mga screening?
0: Sa chemotherapy po, nabinibigay yung chemotherapy pag may diagnosis na ng cancer, no? At iba-iba yung cancer, iba-iba yung chemotherapy. Kung libre ang habol natin, dalawa ang paraan po. Number one, sa government hospitals, may Cancer Assistance Fund and MyFit, but maaring makatulong sila na libre. Pangalawa, kung kayo ay may breast cancer, colorectal cancer, posibleng cervical or leukemia, pwede kayong mag-apply sa Z-Benefit, no balance billing. Kung pumasa kayo kasi may requirements po kayo na kailangan sundin, Then pwedeng as no balance billing, walang gagastusin.
1: Okay. Doc, meron ditong tanong si Grace Pedregosa, yung cancer hospital, anong Healthway ay private? Meron ba sa public?
0: Sa public, ginagawa po ngayon, pero hindi pa tapos, yung Philippine Cancer Center.
1: Mm-hmm.
0: Ito po ay nasa tabi ng Lung Center sa may Quezon Memorial. Abangan ho natin yan by late 2027 or 2028. Sana bukas na. Hindi pa natin alam, pero that's the plan.
1: Mm-hmm.
0: Sa government hospitals naman, lahat ng government hospitals merong cancer center. Meron silang wing or building or mm-hmm. ano, institute kung saan yung mga cancer cases naman ay tinitreat o ginagamot.
1: Okay. O Doc, puntahan natin si DQ ng Mandaluyong. Hi, DQ. Ay, bumagsak yung kanyang line. Okay, si James ba? Ready na? Okay, James, dinig ka namin. James, dinig siya sa booth, pero dito sa loob, hindi. Okay, pakiayos na lang, guys. Okay, next. Sinong nasa line 5? Nasa line 3. Wala, walang nasa line 3. Okay, so we're fixing lang po the callers, no? Kasi ang dami pong tumatawag. Pasensya na, guys, ha? Pero, ayan, inaayos muna ng team. Ang dami kasing pumapasok pong calls. Okay, puntaan muna natin yung mga tanong online. Meron po ditong question about, Doc, ano po ang payo po ninyo? Ano, pakipaliwanag po yung mga stages sa cancer.
0: Apat po ang stages ng cancer, no? Yung stage, isipin nyo lang, yung stage 1 ay pinakamaagang stage at very curable. Yung stage 4 ay ang huling stage at ang ibig sabihin noon ay kumalat na yung cancer. Yung stage 1, kung maagang-maaga pa, karamihan dyan, operasyon lang ang kailangan, wala nang chemotherapy. Depende sa type of cancer, pero karamihan kanyan.
1: Okay.
0: Yung stage 4 naman, hindi na mawawala usually ang cancer, except some, ha? Minsan magaling na tayo so for some. Pero karamihan, ang treatment, ang objective ng treatment ay para makontrol lang ang disease at wag kumalat pa o wag mag-progress. Pero as always, yung mas mababa ang survival pag stage 4.
1: Doc, bakit meron na ngayong C, stage 3? C, kanina, ito yung binasa ko kanina.
0: Yes, depende yan. Iba-ibang cancer staging, kada cancer eh. Sa ibang cancer, may A, B, C pa. Stage 3, A, B, C.
1: Okay.
0: Kasi nakikita nila, ito ay daan sa matinding pagsusuri. Miski stage 3 ang mga tao, ng pasyente, minsan hindi lahat pare-pareho ang survival. So nakikita naman yung sa stage 3A, iba yung survival sa stage B, 3B tapos 3C. Kaya na ginagawa nila yan kasi base dyan, naaapektuhan rin or nababago yung treatment. So hindi na pareho ang treatment ng stage 3A versus stage 3C.
1: Okay.
0: Baka mas aggressive sa stage 3C.
1: But and then not all cancer types would have.
0: Yeah, not all cancer types. Eh.
1: Okay, o sige. So ito na po, take 3. Dapat matuloy na tong mga tawag na to. Okay. Line, anong gusto niyo una? 5. Okay. So parang loto lang po. Line 5. Okay, line 5. Si DQ, totoo na ba 'to? DQ, hello.
11: Hello po.
1: Ayun, DQ ng Mandaluyong. DQ, anong tanong mo kay Doc Rami? Go.
11: Magandang hapon po, Doc Rami. Nakita ko po kasi na uso po ngayon ng AI. Ang tanong ko po ay, gumagamit pa rin po ba tayo ng AI cancer care ngayon? At gaano po ito ka-effective?
0: AI for cancer care? Yes, ginagamit namin yung AI sa mga diagnostic tests, no? Nakakatulong yung AI sa sa mga readings ng X-ray, ng mga CT scan. AI can help us predict minsan yung mga komplikasyon na pwedeng mangyari sa mga pasyente, no? Kaso lang, it's still early in the game. We're still trying to understand it. We're open to AI, but we're also saying na hindi dapat fully trust sa full trust sa AI. Kailangan pagsuriin rin kasi baka magkamali rin ng AI, hindi natin masabi, di ba? So we're open to it, but we're also keeping a very scientific eye on it, no?
1: Okay, thank you, GQ. Okay, next, sinong next natin? Si Sandra ng Manila. Hi, Sandra.
12: Hello po.
1: Hi, Sandra. May question ka for Doc Rami?
12: Yes po. Okay. Good afternoon po, Doc. Gusto ko lang po sana itanong, sa edad po ng mga nagkaka-cancer sa bansa ngayon, ano po ang pattern? Mas pabata po ba ng pabata ang mga nadadiagnose po ng cancer?
0: Okay. Unang-una, yung cancer talaga, as we age. So, tumataas ang bilang ng cancer pag 50 years old and above, no? And the older we get, tumataas ang risk, no? It's just that napansin namin, may mga pasyente rin kami nakikita ngayon na bata pa, nabibigla kami may cancer na. And nakikita rin ito around the world. And ang iniisip nila, yung aging process pa ay na-accelerate sa mga hindi maswerteng mga pasyenteng ganito. So, nakikita rin namin, the other diseases, maagang nagkaka-hypertension, nagkaka-diabetes, yung mga iba. And then, yung lifestyle kung saan talagang abusado sa katawan, yung mga alcoholics and smokers, yun, nakikita rin namin yung epekto nun earlier.
1: Okay. Okay, thank you, Sandra. Oh, next, si Kay ng Quezon City. Hi, Kay. Hi, Kay.
13: Hello po. Good afternoon po, Ma'am.
1: Good afternoon. Oo. Go. Question.
13: Good afternoon po, Doc. Tanong ko po kung may mga cancer treatments po ba na available na sa Pilipinas?
0: Oh, yes, of course. Marami na, Kay.
1: Baka yung pinaka-advanced, Doc. Ano yung pinaka-bago? Meron ba?
0: Marami dyan. May different types of radiotherapy, may mga different types of, hindi lang chemotherapy, may mga bagong immunotherapy na pampalaban sa cancer, no? So, marami rin. And parating may bago sa cancer treatment. Kaya minsan kailangan specialized na specialized na, and specialized for breast cancer, specialized for colorectal cancer, kasi minsan, linggo-linggo may bago for breast cancer. So, kailangan nakatutok rin yung mga doktor namin just for that. So, meron rin. But admittedly, minsan mabagal dumating sa atin yung mga kadidiscovery lang na ano. Like, I know there are some na-approve na sa FDA ng US na wala pa sa Pilipinas. So, minsan nangyayari may konting delay.
1: Okay. So, Doc, ano ang magko-commercial break lang tayo, pero before we go, anong klaseng cancer yung napakabilis ng advancements? May ganun ba?
0: Meron. Usually, pancreatic cancer is one of them kasi mahirap. Usually, once you diagnose it,
1: mabilis ang progression.
0: Advance sila, no? Mabilis. So, there are some cancers na medyo very serious ang ano, progression.
1: Okay.
0: But, kunyari sa hospital namin, no, we have 4 centers of excellence, no, going on 5. Yung breast cancer, kasi these are the more common cancers. Breast cancer, colorectal cancer, lung cancer, head and neck cancer, gynecologic cancers. Kung iipunin mo yan, that's more than 50% of all the cancers na. So, what we're saying is, you can still have yourself screened, you can get good treatment for the more common cancers. And then for the less common cancers na medyo aggressive, we'll try our best, no? Pero mahirap rin ang kalaban ng pag-ano.
1: Oo nga. Okay, sige po. So sa pagbabalik po natin, si James ay ready na, no, sa kanyang kwento. Well, kwento na pag-asa tayo, Doc, no? Kasi ano rin naman eh, minsan sa mga pelikula, Doc, pag gusto nilang patayin yung character, binibigyan na ng cancer. Huwag naman ganun, di ba, Doc? Oo, kasi pwede nang gumaling at malaki na po ang pag-asa, especially nga with the government support and with specialty hospitals, no? Like Healthway. So sa pagbabalik po natin, more questions and of course, our inspiring story from James. Ito pa rin sa Trending!
2: Magbabalik po ang Trending kasama si Jing Castañeda.
1: Ang oras, 3:47 na po ng hapon.
2: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado. TZMM! Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
14: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
15: kailangan ng gabay na maasahan.
14: Ako po si Master James Alejandro.
15: At ako naman po si Ate Nems Turla.
3: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
14: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
15: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
3: Kaagapay sa kalusugan tuwing Sabado alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
16: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget, so dapat nakatutok kami sa pag-budget para alam namin yung update daily ng mga piligin, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
3: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Teleradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kaalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
17: May tutugon, may maglilingkod, may kakampika sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
2: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
17: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
18: Hindi ka ba nagtataka na ikaw ay may fatty liver? Subalit hindi ka naman manginginom?
19: Nahihirapan ka bang matulog sa gabi? Masakit ang mga kasukasuan! Yan ang ating tatalakayin!
3: Pag-aanin at pasayahin ang
20: buhay at kalusugan!
3: Kasama si Kuya R at Mashi Sara! Tuwing Linggo, alas 5:30 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio!
2: Balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Nagbabalik po ang Trending kasama si Jing Castañeda.
1: Nagbabalik po tayo dito pa rin sa Trending. Kasama pa rin po natin si Doc Rami from the Healthway Cancer Care Hospital at syempre sa Cancer Commission. At nasa linya na po si James. James, dinig mo ba kami?
21: Hello po, good morning po. Ay, good
1: Hello.
21: Afternoon
1: Hi, James.
21: Pala.
1: Sorry. Ayun.
0: Good Hi, James.
21: Hello, good afternoon po.
1: Ayun, bakit baby James ang tawag sa'yo? 35 years old ka na. Parang kang si baby James ni Chris Aquino. Okay, go. So, James, ikaw ay cancer survivor. Ang galing naman.
4: Yes po, hindi ko po akalain na mangyayari sa life ko yung gandun.
1: Akala ko po
4: kasi talaga mawawala na ako sa earth. Yun ang akala ko.
1: Oo nga.
4: Pero may pag-asa pala.
1: O sabi nga ni Doc, di ba? Ano na ngayon, marami ng advancement sa technology, lalo na pagdating sa mga may cancer na tulad mo. So mabilis lang. Share mo naman yung kwento mo para lang maraming ma-inspire. Pagdamat mabigat yung pinagdaanan, ikaw naman ay tagumpay in the end.
4: Yes po. Isa po akong stand-up comedian. Madam.
1: Stand-up comedian.
4: Hindi ko
1: po.
4: Yes po. Akala ko may masakit lang sa akin. Akala ko masakit lang yung putsun ko. Yun yung mga pangdaman nangyari sa akin. So, direto ako siya ng karoon ako ng matinding bleeding na hindi na talaga siya napipigilan. Yung explanation nga sa akin ng doktor nun, para daw akong
1: So, wala kang naramdamang symptoms, James?
4: Puro ano po, parang masakit.
1: James? Tawagan na lang, tawagan ka na lang namin. Medyo may ano yung linya mo sa Zoom eh. We'll just call you para makumpleto yung kwento mo, ha? Ayan, sige. Okay, so kinukontak ko natin si James sa ano na lang, no? Sa telepono na lang natin siya kakwentuhan. So, Doc, siya ay ika nga ay pasok sa iyong specialization. Ano bang mga, wala rin siyang naramdaman na symptoms?
0: Alam mo, pag walang nararamdaman muna, yan, that's the time we want to catch them kasi malamang early pa. Pag may nararamdaman na, later stages na yan. You know? But unusual kasi bata pa siya. And we don't usually see that. Ang pag ganyang age, usually it's genetic. And genetic causes or familial causes, mga 15% of colorectal cancers are genetic. 85% okay. Are what we call sporadic. It's a
1: di mo na alam.
0: The older age and because of lifestyles at ganyan. No?
1: Okay, Doc, yung kasi kanina yun din yung tanong, no? Parang ang dami na ang mahal naman daw kung lahat na ng klaseng cancer papatest. So sa mga lalo sa mga nag-opisina na mayroong mga annual physical exam, ano bang test, Doc, ang pwede mong kunin?
0: Okay, depende sa age mo, depende rin sa sex, sa kung sex mo. For women, the recommendation after age 40, mammography and possibly ultrasonography of the breast, yung pap smear mo, and then colorectal screening also kasi colorectal cancer hits both sexes, no? And that's... yung mammography every year or every 2 years depende sa budget ng ano ng colorectal cancer screening depende kung yung colonoscopy ay ginamit and it's good for meaning normal it can be good for 5 to 10 years no depende rin sa risk factors ng pasyente and then you can check sa pap smear for cervical cancer. Maganda every year and actually they recommend it pag sexually active na kasi yung cervical cancer nag-uumpisa sa cervical warts. So kung may makitang warts, dapat sunugin at tanggalin para hindi maging cause ng cancer. And then yung ano, your liver cancer screening, meron rin prevention ha, Jing. There are things we can do to prevent cancer. So for liver cancer, yung hepatitis B vaccination. For cervical cancer, yung HPV vaccinations. This can prevent cancers for forming. So, lahat ng babae at after age 13 should be receiving HPV vaccinations, no?
1: Ano pang pwede ma-prevent?
0: So vaccinations. Okay. And screening, kunyari yung colorectal screening, pag nag-colonoscopy ka at may nakitang polyp, yung polyp hindi pa cancer yan, pero over time pwedeng maging cancer. So okay. Kung tanggalin mo yan, you prevent the cancer.
1: Correct.
0: No?
1: Okay.
0: Yun. How about and prostate? Lifestyle.
1: Yung prostate ba, Doc? May...
0: Prostate is a strange cancer kasi it's still the number 3 cancer in men. So kailangan mag-screen for that. But at the same time, there are some prostate cancers na hindi ganun kabilis kumalat.
1: Yeah,
0: you can actually... live with prostate cancer without affecting your life. So maraming ano, maraming kailangan pagsuriin sa prostate cancer.
1: Okay, so kailangan doc no yung ano talaga yung impormasyon.
0: Yes.
1: Alam mo at ika nga, sabi mo nga no, from the prevention to the screening and then of course
0: early treatment
1: no. Yes. So doc, yung mga bilang panghuli, ano yung ating mensahe sa mga nanonood sa atin? May mga pumahabol pa ditong tanong, maybe you can touch on it no in your
0: yes.
1: in your last message na ano pong stage ng cancer ang may pag-asa pa? I guess taking off from what you were explaining kanina na stage, ano po ang mga unang dapat gawin pag nalaman mo na ikaw ay may cancer? Ayun, Doc.
0: Okay. So unang-una, the earlier the stage, the better, mas curable. Pero kung malaman mo may cancer, it's important na pumunta kayo sa isang cancer specialty unit or hospital. So every hospital has a cancer specialty unit. Bakit? Kasi miss case stage 4, there are some stage 4 na pwede pa naming i-cure. Not all, pero there are some. And yung mga na-cure namin ay dala sa nagiging mas specialized yung programa kasi. So it's important you get expert opinion and expert help. And huwag kayo matakot sa cancer kasi it's a very common condition around the world. Ang importante, we know how to screen against it, how to prevent it. Pero many cancers are still curable or treatable when caught early. So huwag matakot. Tumiretso na sa ano, sa doctor na specialized in cancer care or expert in cancer care, and he will also take care of you.
1: Okay, doc. Kung nabitin sila sa kwentuhan natin, saan nila kayo pwede puntahan? Kanina may nagtatanong, o nga pala, saan daw ang Healthway Hospital? May HMO daw ba kayo? Plug nyo na, Doc.
0: Go. Yes, may HMO kami. Lahat ng HMO, we are accredited. Yung Healthway Cancer Care Hospital ay nasa Arca South, sa Taguig. Either sa Bicutan kayo dadaan o sa Nichols pa South or sa may ano, sa may Veterans Road, sa may kami ay first and so far only cancer specialty hospital. We try to be cheaper than the big hospitals, pero hindi rin mura ang cancer care. Yes. We have to pay our nurses, we have to and our staff. So we use PhilHealth to help us through this. We are always trying to make it better for patients. So we are learning how to utilize these cancer programs ng DOH, ng PhilHealth, para makatulong din sa pasyente. At yung quality of cancer care also is important to us. So we assure you na very highly qualified yung staff namin. But at the same time, we measure ang outcomes namin for cancer.
1: Ayun, okay. So nagpapasalamat po tayo kay Doc Rami, no. Doc, thank you ha, hindi lamang po sa panahon ngayon, kung di really doc for taking up for being a champion, no, for bringing hope to our mga kapamilya, katrenjing, kapuso na may cancer. At sa mga darating nga pong episodes, patuloy po natin itong tatalakayin, tututukan, at lalong-lalo na kapartner na po natin ang Department of Health at syempre ang PhilHealth. So again, thank you po sa inyong pagtutok. Dito pa rin po sa Trending. Susunod na si Mix Bustos. Tutok pa rin. Bye!
6: Ang inyong kasambuhay, Jing Castañeda sa Trending. This program is produced by CaptureCast Ventures Incorporated.
7: Every day na nasa DZMM ako ay memorable.
22: Fulfilling na magtrabaho po sa DZMM. Una sa balita, una sa public service.

0: hindi ka sigurado, punta ka sa DZFM. Doon mo malalaman kung totoo o hindi ang nakikita mong mga balita.
1: Napakahalaga po ng papel, ng mabilis na pagbabalita, ng tamang pagbabalita para po sa ating bayan.
2: Masdan mo ang iyong kapwa. Anong iyong nakikita? Luha ba o ligaya ang nasa kanilang mga mata?
3: Hanggang sa kasagsagan ng Super Bagyo, nandun ang DZMM
4: sa Metro Manila. Narinig na lang nila na nagre-report ka on the situation.
2: May nakikinig sa'yo, kapamilya, nagmamalasakit sa tweet-tweet na.
5: Patuloy pa rin kaming tinatangkilik ng maraming tao, and that keeps us

0: insidente at aksidente. Insider report sa mga imbestigasyon, dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng Bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
2: Tuloy lang sa activities on the go.
3: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
4: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
1: Let's go!
2: Make your move, baby.
4: Arthrisin, get going!
5: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Money ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso?
7: Money, money, money!
6: Ito na! May money ka sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta! Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradio Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM!
7: Money, money, money! Money, money, money! Money!
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Ang programang Game the Game sa usapang sports! Game sa DZMM!
8: Nagbabalik po ang ating programa Tara Game sa DZMM. Pero bago po natin ipakilala ang ating next guest, kumuha po muna tayo ng balita sa labas ng ating himpilan.

0: Bumalik, tuluyan ng kinansela ang registration ng Moro Ako Party para sa BARM parliamentary elections. Samantala, Bumalik, pinabulaanan na nakasama ni Chairman Garcia sa isang restaurant ang isang tumatakbong political party. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Cotabato City, Radyo Patrol, Steve Raz. Steve!
1: Magandang hapon, leagues. Nag-issue na ang Kopalik and Bank ng Certificate of Finality at Entry of Judgment na nagkakansina sa registration ng Moro Ako Party bilang Regional Parliamentary Political Party para sa BARM Parliamentary Elections sa Lunes, September 14, 2026. Ayon sa Kopalik, ituturing na stray votes ang anumang boto na makukuha ng Moro Ako Party sa halalan hanggat walang temporary restraining order na inilalabas ang Korte Suprema. Kinansela ng Kopalik and Bank ang registration at accreditation ng grupo matapos nitong ibasura ang motion for reconsideration ng partido dahil sa muling material misrepresentation. Samantala, itinanggi ng COMELEC at tinawag ng fake news ang screenshot ng mensahe mula sa isang anonymous Facebook user na nagpapakita ng larawan ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na kumakain sa isang restaurant at sinasabing kasama umano nito ang membro ng Bangsamoro Federalist Party o BFP. Nilino ng COMELEC ng katabi ni Garcia sa larawan ay si Commissioner Nelson Celis at ibang opisyal ng komisyon. Wala umunong membro ng alin ng political party sa nasabing larawan. Iginit ng COMELEC na ang responsabling pagkuhalat ng maling impormasyon kaugnay ng halalan ay banta sa demokrasya. Nagpupulo naman ngayon ang mga membro ng COMELEC and Bank at international observers sa Cotabato City ngayong hapon para talakayin ang paghahanda at maayos sa pagkaraos ng BARM parliamentary election sa Lunes, September 14, 2026. Mula rito sa Cotabato City, yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DZMM.
0: Maraming salamat, Steve Raz.
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Balitang sports, sports para game. Kasama si Mix Bustos. Sa Islang Pantropiko, sumisibol ang mga atletang pantrofito. Ating kilalanin ang mga bata at bagong nagpapa

0: balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
2: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
4: Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras ay 1 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Transaksyon, proseso, at iba pang alok na serbisyo publiko hatid ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan at pribadong sektor. Paano nga ba ang tamang proseso? Tutok na at alamin kasama si Michael Delizo sa Pasado Serbisyo.

0: Hoy, good evening! Ay, good afternoon! Nako, isang oras po bago ang alas 6, bago ang good evening. 5:01 in the afternoon! Ako po si Michael Delizo. At ito po ang Pasado Serbisyo. Ngayon po ay September 12, 2026. Diba nagka-countdown na tayo? Ilang araw na lang ba bago ang Pasko? Merry Merry Christmas po! Ako, konti na lang yan eh. Pag mga ganitong panahon na lang eh, konting tumbling, konting kembot na lang eh, maya-maya ay Pasko na ano. Mga kapamilya, kayo po ay nakikinig sa DZMM Radio Patrol sa S30 dito po sa Metro at Mega Manila sa 630 kHz AM band. At sabayan po kaming napanonood nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channel at sa buong mundo sa pamamagitan ng The Filipino Channel, TFC po at iWant. Sumali po kayo sa ating talakayan, maaaring magpadala ng inyong mensahe sa DZMM Viber 0919-278-3000. Para po sa mga katanungan, maaari ding tumawag sa aming hotline 8924-4101, local 5671, 5672 at 5673. At syempre po, kami din ay nasa online. Mga kapamilya, i-follow at mag-like po sa aming YouTube at Facebook account, DZMM Teleradio. Kung kayo po may mga comments, nais i-shout out, mga pagbate, mga katanungan, maaari nyo pong i-post yan at maya-maya po ay babasahin namin. Siyempre, hindi mawawala yung mga attendance check. Nako, 104 days before Christmas! Merry Christmas! Yes! At ngayon pong papalapit ng Pasko, itong presyo po ng ating produktong petrolyo, nako, tuloy-tuloy po ang pagtaas. Last week, malaki po yung price increase eh, mga 5 pesos yun. Nako, itong susunod na linggo po, inaasahan po, nakikita na naman po ang susunod na taas presyo at hindi po ito basta-basta taas presyo, medyo malaki ito eh. 4 pesos hanggang 5 pesos per liter po sa diesel. 5 pesos hanggang 6 pesos per liter ang inaasahang taas presyo sa gasoline, habang 4 pesos to 5 pesos per liter ang inaasahang price increase sa kerosene. Anong kot na balita po yan? Kasunod po yan ng tuloy-tuloy din po na pagtaas ng presyuhan sa world market. Mula po noong September 7 hanggang kahapon, September 11 trading period. Hello, hello po sa ating mga kapamilyang chuper na bumabiyahe ngayon at nata-traffic. Usually po, pag gantong weekend, hindi pa rin natin maiwasan yung traffic. Particularly pag Saturday afternoon, no? may nabalitaan ako. Meron na pala ngayong isinusulong na e-notarization. Na-experience nyo na rin po siguro yung magpapanotarize, no? Pupunta kayo physically doon sa abogado para magpanotarize ng inyong document. Magdadala kayo ng document, magpapakita kayo ng ID. At yun, personal kayong naharap para magpanotaryo. Pero ito pala ngayon ay sinusulong na pwede nang gawin electronically. So may bagong sistema po ngayon na tinatawag na e-notarization, kung saan maaari pong maisagawa ang ilang notarial acts gamit ang electronic documents at isang accredited electronic notary public. Aba, bago to ah. Pero paano ba to? Pareho ba ito ng valid ba ito kaparehas ng traditional na notarization? Kailangan po ba nating pumunta sa notary public? Paano malalaman kung legit ba yon? Legitimate ba? Tatanggapin ba yung e-notary? At higit sa lahat, ligtas ba yung ating dokumento at personal na impormasyon? Ngayong araw po, pag-uusapan natin ang e-notarization kasamang ang tagapagsalita ng Supreme Court, si Attorney Camille Sumeiting. Para po sagutin ang mga katanungan na ito, good afternoon po, Attorney Camille. Welcome to the program. Michael Delizo po.
1: Hi, good afternoon, Michael.
0: Opo, Attorney Camille, ito nga, e-notarization, ngayon ko lang po ito narinig eh. Para po sa mga kapamilya nating, ngayon lang din po ito narinig at bago po sa kanila ito, ano ho ba itong e-notarization, Attorney?
1: Itong e-notarization na isang paraan na pag-notaryo ng electronic document o yung mga PDF natin gamit ang secured technology alinsunod sa rules o electronic notarization. So, ibig sabihin nito, pwede na tayo magpanotaryo sa anumang lugar sa bansa basta meron tayong internet, gamit ang cellphone, laptop o computer.
0: Mm-hmm. Sa ngayon po, attorney, valid po ba ito? Tinatanggap po ba ito? At anong pinagkaiba nito sa traditional na nakagawian natin na notarization?
1: Well, magsisimula ang implementation ng e-notarization sa October 19, 2026.
0: Okay, next month.
1: So,
0: okay.
1: Valid to. So, ang difference niya, kasi dati, di ba, tulad ng sinabi niyo, kailangan niyo pumuntang physically sa notary public at magpa-notarize. Ngayon, everything na lang can be done online.
0: Mm-hmm.
1: So, kung gusto niyo magpa-notaryo, kailangan niyo lang mag-create ng account sa mga platform, mga accredited electronic notary facilities.
0: Mm-hmm.
1: Tapos, i-upload niyo po ang mga dokumento, like tulad ng mga PDF o PDFA.
0: Mm-hmm.
1: Tapos, ito, inonotarize na ng mga ating commissioned electronic notaries.
0: Mm-hmm.
1: Tapos, all you have to do after that is just download the document. Tapos, pwede niyo na to ipresenta sa mga agencies o sa korte. Mm-hmm.
0: Okay. So, parehas pa rin po doon sa traditional na notarization, ibibigay mo yung dokumento mo, kailangan siguro ng ID, attorney, tapos i-upload mo lang doon, saka mo hintayin yung notarization electronically. Tama ho ba, attorney?
1: Yes. Kasi number one, bago tayo makapagpanotaryo, you have to create an account.
0: Mm-hmm.
1: So, yung pag-create ng account sa e-notarization facilities, meron ng verification ng identity
0: okay.
1: natin. So, yes, we have to upload our government IDs. Meron na rin may mga biometrics, multiple factor authentication, ganun. So, para tayong parang yung mga online banking.
0: Alright.
1: Yung pagka-verify ng identities natin.
0: Mm-hmm.
1: Tapos, you don't have to physically appear before the notary public. Pwede na pong through video call.
0: A video call. So, pag magpapanotarize ka, kailangan nyo pa rin humarap via video call?
1: Yes. Either in person or via video call.
0: Okay. Ano pong gagawin during the video call? May interview ba? Or papakita mo lang yung sarili mo?
1: So, yeah. Papakita lang. Tapos, yung usual questions ng regular notary.
0: Okay. So, I suppose mabilis lang yun tulad ng ginagawa pag physical.
1: Well, mas mabilis na sana kasi yung layunin nga ng e-notary na mapabilis at mapadali ang pagnonotaryo. So, if our internet connection is fast, secure and everything, mga less than 10 minutes.
0: Okay. Meron ko kayong nabanggit, kailangan mong gumawa ng account sa specific platform. Ibig sabihin ho, hindi ito yung kung sino-sino lang yung magpapanotarize. So may specific na mga abogado din, may specific na platform din para po sa e-notarization. Hindi kung sino-sino ang abogado lang na mag-notarize sa'yo online.
1: Yes, opo. So lahat ng mga e-notaries natin dapat commissioned ng Supreme Court.
0: Attorney, ano po ba yung mga dokumento na tinatanggap sa e-notarization?
1: Yes, yung mga dokumento natin, yung mga acknowledgments, yung mga contracts, yung mga affidavits, yung usual na pinapanotarize natin.
0: Yung usual din, hindi naman nag-iba kung ano yung mga, may hindi pwedeng ilagay sa e-notarization na dapat sa traditional notarization lang. So kung ano yung pwede sa traditional, pwede din sa e-notarization.
1: Mayroon pong mga dokumento na excluded from the coverage ng e-notarization.
0: Okay. Yeah, tulad
1: ng mga wills.
0: Okay.
1: When you execute a will, yung mga deposition, saka yung mga paper document.
0: Opo.
1: Yung mga hard copies, yes.
0: Ah, okay. So, hindi lahat pwede sa e-notarization. So, pili lang din.
1: Uh-huh.
0: Oo. So, by October 19, at ito po ay magsisimula by October 19, by then, ibig sabihin ho, yung mga iba-ibang ahensya po na nagre-require ng notarization, pwede na pong ipresenta yung mga dokumento na idinaan sa e-notarization. Ganun ho ba?
1: Well, that's the idea. Pero agencies also, they may also have their own internal rules for
0: okay,
1: it.
0: Okay, alright.
1: Yes.
0: So, kanya-kanya, depende pa rin sa agency kung tatanggap sila ng electronic or dapat dumaan sa traditional notarization.
1: Well, yes.
0: Alright, oo. Paano ho, attorney, yung mga nasa ibang bansa o yung mga yung mga na OFW natin sa abroad, pwede ho ba silang gumamit nitong e-notarization?
1: Well, for yung rules of electronic notarization, it provides for the extraterritorial application. Mm-hmm. So, under the rules, pwede ang mga OFWs natin or people abroad to avail of the electronic notarization in certain areas. Mm-hmm. Pero on October 19, hindi pa to ipapatupad.
0: Okay.
1: So local na lang muna.
0: Ah, okay. Yung mga nandito muna sa Pilipinas.
1: Yes.
0: Oo. Alam mo, attorney, kasi ang experience natin sa notarization, di ba biyahe tayo, maghahanap tayo ng abogado na nagnotaryo, minsan dyan sa may bayan o sa malapit sa munisipyo. Ngayon, with e-notarization, ibig sabihin, kahit nandun lang tayo sa bahay natin, pwede na tayong makakuha ng notarization dun sa mga importanteng dokumento na kailangan ng notarization. Ano?
1: Yes.
0: Uh-oh.
1: Yes, and ang maganda rin dito kasi sa traditional notarization, may territorial jurisdictions yung mga commissioned e-notary. Mm-hmm. So let's say kung commission ka lang sa Makati, doon ka lang pwede. Mm-hmm. Pero pag e-notary ka anywhere in the Philippines, pwede ka mag-notarize.
0: Mm-hmm. So attorney, parehas po yung effect nito. Parehas po yung legal effect nitong dokumento na ito na dumaan sa e-notarization dun sa traditional na notarized documents.
1: Yes, same effect lang siya.
0: Oo. So, ngayon, may issue ng kung legit ba ito, same effect siya. Safe po ba itong mga papel na dumaan sa e-notarization kumpara dun sa dumaan sa wet signature at physical stamp?
1: Kasi sa e-notarization, when you have it e-notarized, meron rin QR code tayo sa dokumento. So, magpapagraan ng QR code, pwede nating i-authenticate online.
0: Mm-hmm. Okay, mm-hmm. Pwedeng i-verify, i-verify online. Ibig sabihin po, hindi ito madaling mapeke din yung mga notarized na unauthorized na mga documents.
1: Yes, tapos meron din tayong very strict data privacy and cybersecurity measures.
0: Mm-hmm. Okay. So safe po yung mga dokumento na ina-upload natin doon sa platform.
1: Yes.
0: Okay. May doon sa traditional po, attorney, may bayad po ang notarization. Pagdating po sa e-notarized, may bayad din ho ba?
1: Ah, yes, meron din. So yung mga accredited electronic notarization facilities natin, meron din silang mga fees.
0: Mm-hmm. May fees. Mm-hmm. Opo. Halimbawa po, magkano po yung fees doon?
1: Hindi pa yata natin pinapublish yun.
0: Mm-hmm.
1: So I think we'll find out once it's on.
0: Opo. Pwede mo po bang mabanggit na, attorney, kung ano yung mga platforms na pwede nating magamit for e-notarization?
1: Well, as of today, there are 3 electronic notarization facilities na inaccredit ng Supreme Court.
0: Mm-hmm.
1: Yung isa, ang tawag Tiwala.
0: Okay, Tiwala.
1: Yung isa, Q Legal. Yes, yung isa, Q Legal.
0: Mm-hmm.
1: At saka yung isa, Notarize It.
0: Okay. Okay. Tiwala, Q Legal, and Notarized It na pwede nating i-upload sa mga app store. Ay, i-download from the app stores.
1: It's either download or you just visit their website.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Kung magkakaroon po, attorney, ng hacking, data breach, o technical problem, sino yung mananagot nito at ano yung mga remedy sa mga taong maapektuhan?
1: For now, very secure nga ang ating mga platforms. But if ever may mga issues, they can always bring it up to the Supreme Court and we will solve that.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Ngayon, mas mura ho ba, nabanggit natin kanina yung fees, mas mura ho ba ang e-notarized kumpara sa traditional notarization?
1: Like I said, wala pa tayong mga fees na napapublish, pero I think we'll find out nga po.
0: Oo. So,
1: once mag-live.
0: Okay, kapag ganito ho ba, maaring magtakda ng kanilang sariling presyo yung bawat notary public? Hindi pa?
1: I think it's the same as the traditional notarization. So, I mean, if there's a fee, it depends.
0: Mm-hmm. It depends. Mm-hmm. Depende pa. Oo,
1: yeah.
0: Kasi by October 19 pa natin malalaman.
1: Yes.
0: Yeah, okay. Meron ho dito, attorney, nagtatanong, OFW siya sa Dubai at kailangan magpanotaryo ng isang dokumento para sa pamilya niya dito sa Pilipinas. Pwede ba siyang, pwede niya daw bang gamitin ang e-notarization at ano yung kailangan niyang gawin? From Dubai, nabanggit niyo kanina, attorney, kung sila ay nasa abroad, hindi pa pwede?
1: Yes, hindi pa, well, sa October 19, hindi pa po pwede because mm-hmm. yung Supreme Court, they still have to coordinate po with the DSA regarding this.
0: Okay, alright. Ito po,
1: yes,
0: attorney,
1: pero under the rule, yes, go ahead po.
0: Under the rule?
1: Yes, under the rules, ang pag-notarization, if someone is abroad, mm-hmm. ano siya, parang select places lang, tulad ng sa embassy, sa consuls.
0: Ah, okay.
1: So, they have to go there.
0: So, physically, pupunta pa rin sila, then doon ang e-notarization.
1: Yes. Yes.
0: All right. Siya po ay isang senior citizen at nasa probinsya po siya, mahirap daw bumiyahe papunta sa city proper para magpanotaryo. Mm-hmm. Ngayon, sabi niya makakatulong daw po itong e-notarization sa kanya dahil nga hindi na siya babiyahe, pwede na siya magpa-e-notarize yes. kahit nasa bahay.
1: Yes po.
0: Opo. Ito meron po akong dokumentong may kinalaman sa property. Maari ko po bang basta gamitin ang e-notarization o may mga property transaction na may sariling requirements?
1: As long as hindi siya excluded by the rules, like mm-hmm. hindi siya yung sinasabi, yung na-mention ko na yung mm-hmm. mga wills, yung mga depositions, or physical papers, then pwede rin niyang ipanotarize yan electronically.
0: Alright, pero yun nga, depende pa rin minsan sa mga agencies, sa mga offices, kung tatanggapin nila mm-hmm. yung electronic signature.
1: Well, we have to consider their rules for it also.
0: Oh yeah, alright. Opo, para naman po sa mga small business owners, attorney, ano po yung mga dokumentong pwedeng makinabang sa e-notarization?
1: Small business owners, yung mga contact.
0: Yeah.
1: Kung meron kayong mga affidavit na kailangan ipanotarize, mm-hmm. pwede na to sa electronic notarization.
0: I think it answers also this question. Kailangan ko pong magpanotaryo ng isang affidavit o sworn statement. Pwede ko po bang gamitin mm-hmm. itong e-notarization? Yes, pwede, attorney.
1: Yes, pwede.
0: Ito naman siya daw ay senior citizen at hindi siya tech savvy. Hindi ba baka lalo akong mahirapan dahil online ang proseso? Well, may option siya to do traditional.

0: Hindi pa tapos yung pagka-notarize.
1: Ulitin
0: mo lang. You just have to go back online. Yes.
1: Ulitin na lang. Opo. Doon sa video call po ba, may makakaharap ka doon na tao din? May abogadong harap sa'yo for, during the process?
0: Yes. Yung electronic notary, the commissioned electronic notary that you choose, siya po yung haharap sa inyo.
1: Okay. What if nag-crash po ang system? Valid pa rin po ba yung document? So, ulitin na lang, attorney.
0: Well, you know, we'll find out if you're able to download the notarized document, then it's successful. And even if it crashes, it's still already a valid notarized document.
1: Mm-hmm. Ang tanong niya po dito, what if nawala ko ang electronic copy po ng document?
0: Ay, hindi natin mawawala yun kasi nasa platform.
1: Naka-upload na siya doon.
0: Yes, naka-upload na siya.
1: Alright, so pwede, kunyari, naipasa mo na tong document na to dun sa isang agency, sa isang office, then pwede mo na lang din uli siyang i-download from that platform. Ano?
0: Yes.
1: Apo.
0: Yes, it'll be there.
1: Apo. What if nagkaroon po ng typo sa document pagkatapos itong ma-inauthorize, maari po ba itong baguhin?
0: Oh, yes, you can.
1: Mm-hmm.
0: Just like the normal procedures sa ating, ano, regular or the traditional notaries.
1: All right.
0: So if you can always have it corrected and notarized again.
1: Or notarized again. So bayad uli 'yon. Another process. Uh-oh.
0: We'll see.
1: Yeah. What if may tao pong nagpadala sa akin ng e-notarized document pero ayaw niyang ibigay yung verification details? Red flag po ba 'yon, attorney?
0: Parang imposible kasi yun. Kasi yung dokumento mismo,
1: nandun
0: meron
1: mismo.
0: QR code.
1: Okay, alright. What if may dalawang taong nag-aaway tungkol sa authenticity ng unauthorized document? Paano po ito mabe-verify? With a QR code, attorney?
0: Yes, QR code.
1: Mm-hmm. Magkaiba po ba ang electronic signature at electronic notarization?
0: Electronically notarized document, nandun na pa yung signature ng e-notaries natin.
1: Okay.
0: So may facility for that.
1: Alright. Ito po, kung naglagay ako ng electronic signature sa PDF, ibig sabihin ba nito ay notarized na ang document?
0: Sino po yung naglalagay ng signature?
1: Yung siya daw po ang magpipirma doon sa PDF. So, kailangan pa rin, kailangan ng notarization ng abogado mismo. Ano?
0: Yes. Kailangan yung signature, yung seal, lahat ng ano.
1: Yeah.
0: Yung mga requirements ng traditional notary, andun na rin tayo sa sa electronic notarization.
1: Oo. Pero halimbawa, di ba po pag traditional, wet signature po yung nilalagay natin. Pag electronic po yung i-upload nating document, kailangan ho ba from wet signature siya or pwede na e-signature din?
0: Wala nang wet signature pag ano, electronic documents.
1: Alright. So,
0: yung signature ng notary, nandun na.
1: Ano po ang role ng notary public sa e-notarization? Bakit kailangan pa rin natin ng notary kung electronic na ang buong proseso?
0: Well, kasi ang ginawa lang natin na electronic, yung pamaraan ng pag-notarize. Diba? So, it's an electronic document, tapos yung pag-notarize niya electronic. But then the same concept is still there.
1: Mm-hmm.
0: You still have to appear before the notary public to notarize your document.
1: Mm-hmm. Kumbaga, ang ginawa natin dito, for more convenience and para magkaroon po ng option yung mga tao na hindi na pupunta physically, di ba?
0: Yes.
1: Yeah. Andun pa rin yung tunay na process. Kumbaga, magpapakita pa rin tayo, appear pa rin tayo through video call. Yun nga lang po, ito ay in the comfort of our home na.
0: Yes, because again, you have to make sure na you have to verify the identity of the person, you have to verify the document, na alam niya kung ano yung dokumento na pinirmahan niya, lahat to.
1: Alright, opo. Ito valid yung tanong niya dito, attorney. Dahil online na ito, hindi ba may posibilidad na dumami ang mga scammer na magpapanggap na electronic notary public?
0: Hindi, kasi again, kailangan may commission siya from the Supreme Court, and then these commissioned e-notaries, they'll be available on the platform, on the accredited electronic notary facilities.
1: Andun yung mga issue dito, attorney, ng authenticity, kung magagamit ba ito sa scam, kung magagamit ba ito sa crime. Ano yung pinaka-importanting red flags na dapat bantayan ng publiko sa paggamit po nitong e-notarization?
0: Well, number one, you just have to make sure that

0: you get it notarized with a commissioned notary public in an authorized e-notary facility.
1: Yes.
0: And for authentication, meron tayong QR code na sinabi ko dati na pwede natin i-check kung totoo nga yung dokumentong ito.
1: Alright. Again, meron tayong mga platforms. Yung binanggit mo kanina, attorney, we have Tiwala, Q-Legal, and notarized it. So, hindi pa ito gagana, attorney, kahit i-download natin ngayon, by October 19 pa siya magsisimula.
0: Yes, October 19 pa.
1: Opo. Ito, halimbawa po, may Facebook page na nagsabing online notary, 300 pesos, send your document and ID. Ano po yung gagawin ng isang consumer?
0: No, you have to, really has to be through these facilities that the Supreme Court has accredited and will accredit in the future.
1: Mm-hmm. So yun mga ganun, yun yung red flag na maaring fake e-notary po, no?
0: Yes, pwedeng, we have to be very careful sa mga posts na ganito. Always verify.
1: Opo. And then, kapag ganun, saan natin siya pwedeng i-report?
0: Pwede natin siya i-report sa Supreme Court mismo.
1: Alright, oo. At Tony, kami magko-commercial lang. Naku, bumabaha po yung mga inquiry dito ng ating mga nanonood at nakikinig. Of course, kasi itong e-notarization, it's very new. So, marami pang mga katanungan. And it's very interesting. Magandang programa po ito ng Supreme Court. At Tony, kami magko-commercial lamang po at magbabalik po kami. Diyan lamang kayo.
0: Okay, thank you.
1: Magbabalik po ang Pasado Servisyo.
2: Deserve mo ang dekalidad na servisyo. Pasado Servisyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado. TCMM.
3: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
4: Pag-ibig fund, solid kaban!
2: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6, at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
5: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
6: Ring, ring, go away!
7: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
6: Yay!
7: Pambatang Lagundi, Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
8: Tagulan na. Uso na naman ang ubo.
9: Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako.
7: Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema
9: para tumigil ang pag-ubo.
7: Ginhawa sa paghinga.
9: Sakto talaga. Plemex Forte, syrup o capsule, basta lagundi, Plemex.
7: Vitex Negundo L, Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Trending sa DZMM, kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM, kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado, alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
10: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. ang hatid naming serbisyo kasama si Michael Delizo sa Pasado Serbisyo.
1: 5:29 PM, nagbabalik po ang Pasado Serbisyo. Ako po si Michael Delizo. Meron po tayong 2,100 live viewers sa ating YouTube. At basa-basa tayo ng kanilang mga comments. Sabi po ni Maria Dulce Orate, di kaya prone sa corruption yung panotaryo online? Delikado. Sabi naman ni Tita Nona Damian, noong araw, year 70s, 80s, sa may Manila City Hall, meron mga nag-notarize. Hindi naman mahirap magpanotarize noon, meron din sa mga gilid-gilid. At si Elvi Vedua, bumabati po from Binangonan, Rizal. Meron pong tanong dito si Louis Basco, may bisa po ba ang e-notarize? May bisa po bang inauthorized kagaya ng physical sa notaryo and ilang taon? Ay, tanungin po natin dahil kasama natin si Attorney Camille Su Mating. Siya po ang tagapagsalita ng Supreme Court of the Philippines. Welcome back to the program, Attorney Camille.
11: Hi.
1: Opo, parehas po ang bisa ng inauthorized sa traditional na notarized na documents. Pero may tanong dito si Louis Basco, may effectivity po ba? Mayroon po bang years na effectivity yung mga inauthorized na documents?
11: Wala naman po. Basta na-notarized yan, it will be considered notarized no matter how long pa yan.
1: Yes, kaparehas ng epekto ng kaparehas ng traditional. Alright. Yes. Siguro, Atty. For closing, ano po yung maaring bagay na gusto nyong tandaan ng ating mga tagapakinig tungkol sa e-notarization? Ano po ba yung mga bagay na dapat iwasan nila para hindi sila mabiktima ng mga pekeng online notary? Atty. Camille.
11: Yes, well, ang e-notarization ay isang project ng Korte Suprema upang mapabilis ang mga serbisyo natin para sa mamamayan and para mas ma-accessible sa kanila. Kasi no matter where you are, basta meron kayong internet connection at gadget, pwede kayo magpa-e-notary. Now, to as a safeguard siguro sa public, be sure if you're gonna have your documents notarized electronically, dapat number one, you have to create an account sa accredited e-notary facilities. Accredited po ng Supreme Court. And we will always publish kung sino ang mga accredited facilities natin. Para iwas na rin tayo sa mga scams.
1: Attorney Camille, maraming salamat po sa oras nyo for generously answering our questions. Thank you po, Attorney.
11: No, thank you, Michael. Thank you.
1: Yan po si Attorney Camille Su Mating. Siya po ang tagapagsalita ng Supreme Court of the Philippines.
10: Oh, malinaw na yan, ha? Huwag nang malito. Nandito ang Pasado Serbisyo.
1: Ayun po, naku, maganda po ito. Para sa akin, ha, itong e-notarization, well, nagbibigay ito ng convenience sa atin, nagbibigay ng option sa atin ng paraan ng pagpapanotaryo. Eh, ang problema kasi minsan, halimbawa ako, madami ako pinapanotarize din. Ang hirap din maganap, ha, na mga pupunta ka pa physically para magpanotarize. Ngayon, pwede mo na siyang gawin sa bahay mo. Ay, hindi natin natanong kung 24 hours ba ito, no? Kung anong oras lang pwede magpanotarize, ano? Pero yun, malalaman po natin sa susunod naman nun. Oo, at least pwede na natin siyang gawin online. Yun naman yung maganda. Mas convenient na siya, hindi ka na babiyahe. Ayun lang, may bayad pa rin naman. Parehas din naman sa traditional na notaryo. Bati-bati tayo kay June Bangalando na nanonood mula sa Camarin, North Caloocan City. Si Agnes Reca ay kumakaway-kaway din. Chris De Leon, Merry Christmas and Happy New Year! DZMM Radio Patrol, DZMM Teleradio PRTV Manila, thank you so much. Ryota Takashi Kabalan o Hara ay binabati ang kanyang buong angkan diyan sa may barangay Katmon, Malabon City. Makibalita po tayo sa labas, sa lagay ng trapiko. Kasama natin sa linya ng telepono si Ms. Tess Ignacio mula sa MMDA Metro Base. Good afternoon, Ma'am Tess.
12: Magandang hapon po, no? Sa ating mga motoristang kasalukuyang bumabaybay dito sa kahabaan ng EDSA. Unahin natin itong southbound lane. Pagsapit dyan sa may approach ng Caingin Road, makakaranas na po ng kabagalan hanggang makarating dyan sa may Bansalangin. Pero after ng Bansalangin, tuloy-tuloy naman na po ang kaluwagan patungo dyan sa may Kamuning. Muli po itong babagal pagdating dyan sa may approach ng Monte Tipidad hanggang makarating po dyan sa may Show Boulevard. After ng Show Boulevard, tuloy-tuloy na po muli ang kaluwagan patungo dyan sa may Estrella hanggang makarating na po ng Buendia. Muling babagal yan pagdating dyan sa may approach ng Ayala patungo po ng Rojas Boulevard. Yung kabilang panig naman sa may northbound lane, approach ng FB Harrison patungo dyan sa may Taft Avenue, may kabagalan po ang dali ng masakyan. After ng Taft Avenue, makakaranas na po tayo ng Kaluwagan patungo dyan sa may Chino Roses at muling babagal pagdating sa may approach ng Amorsolo patungo dyan sa may Buendia. After ng Buendia, pagdating dyan sa may Kalayaan, may Kaluwagan na po hanggang makarating ng Guadalupe. Subalit pagdating dyan sa may Guadalupe Bridge patungo dyan sa may Guadix, may kabagalan po muli ang dali ng masakyan. Luluwag lamang po yan pagsapit dyan sa may Ortigas Flyover patungo dyan sa may White Plains at muling babagal hanggang makarating na po ng Ermin Garcia. Luluwag lamang po yan dito magmula sa may Camias Road patungo dyan sa may Quezon Avenue at may bahagyang kabagalan pagsapit po dyan sa may patungo ng Mindanao Extension. Bahagyan luluwag yan at muling babagal pagdating sa may approach ng North Avenue patungo dyan sa may Corregidor. Tuloy-tuloy naman na po ang kaluwagan hanggang makarating ng Muñoz after ng Corregidor at muling babagal pagdating sa may approach ng Oliveros patungo dyan sa may Balintawak. Nananatili may kaluwagan naman po magmula Balintawak patungo dyan sa may Monumento Circle. Yan po ang pinakauling kaganapan mula dito sa tanggapan ng MMDA Metro Base, Tess Ignacio nag-uulat.
1: Opo, Ma'am Tess. Ay, nawala si Ma'am Tess. Yan po si Ms. Tess Ignacio mula sa MMDA Metro Base. Eh, nakong buong araw, well, fair weather, makulimlim po ano. Ito yung gusto kong panahon eh, hindi umuulan, hindi ganun kainit, makulimlim lang. Makibalita nga tayo kung ano pa ang aasahan natin sa lagay ng panahon mula sa PAGASA.
10: Panahon! Panahon! Patrol!
1: Kasama natin sa linya ng telepono si Ms. Lori De La Cruz mula sa PAGASA Weather Forecasting Station. Ma'am Lori!
13: Yes po, good afternoon at sa lahat ng ating mga tagapakinig. Ngayon po ay wala naman tayong bagyo, wala rin tayong LPA at wala rin tayong Southwest Monsoon ngayon o bagat na nakaka-apekto sa bansa. Kaya't medyo may kumbaga pahinga po sa mga pag-ulan, sa mga tuloy-tuloy na pag-ulan. Oo, pero ngayon kasalukuyan meron po tayong easterlies na nakaka-apekto sa extreme northern Luzon at ito po yung dudulot ng mga isolated na mga thunderstorms doon sa Batanes at Baboyan Island. Samantala sa natitirang bahagi ng bansa, generally fair weather naman po ang mararanasang panahon liban sa mga localized thunderstorms sa hapon at gabi. At sa kasalukuyan, wala rin po tayong gale warning na nakataas ng bahagi ng ating mga baybaying dagat. Yan ang latest mula sa PAGASA, ito po si Lori De La Cruz.
1: Ayun, Ma'am Lori, eh pahinga nga tayo sa pag-ulan-ulan. Sa mga susunod na linggo po, wala rin po tayong asahan na malakas na pag-ulan at Ma'am Lori.
13: Yes, as of our latest na mga projections and analysis, mukha naman pong mababa yung chances ng mga malawakang pag-ulan ulit next week.
1: Ayun, eh yung kumusta po yung init naman dun sa may Mindanao area?
13: Well, ayun nga po, yun din naman ang pangit dito dahil talagang nakikita po natin halos suppressed yung mga pag-ulan doon sa Mindanao at ilang bahagi ng Visayas. Walang gaanong mga malawakang pag-ulan. Although may mga thunderstorms na po tayong na kikita po doon na observe.
1: Nabanggit mo dito sa may Metro Manila at mga kalapit na probinsya, although fair weather po tayo, ingat-ingat pa rin po dahil may mga panakanakang thunderstorms po, no? Ma'am
13: yes,
1: Lori?
13: Definitely po. Tama po.
1: Ayun. Yan po si Ms. Lori De La Cruz mula sa PAGASA Weather Forecasting Center. Ayun po, kanina nga lang po ay naglabas po ng thunderstorm advisory ang PAGASA dito po sa may Metro Manila at mga kalapit po ng probinsya. So kahit po na obserbahan natin na gumaganda yung panahon na, magdala pa rin po tayo ng payong, ingat-ingat pa rin po dahil may mga panakanaka po hindi natin masabi kung magkakaroon ng biglaang pag-ulan dahil po sa epekto ng thunderstorm. Uy, pahinga tayo ngayon dahil wala po masyadong epekto ng habagat. At wala rin nakikitang sama ng panahon, weather disturbances, sa anumang bahagi ng ating bansa. Abay, ito na yung panahon para humupa naman dun sa mga lugar na may baha pa, no? Ito rin yung panahon para mapatuyo natin ng maigi yung ating mga basa, yung ating mga labahin. Aba, si Louis Basco ay bumabati ng Happy Saturday. Nanonood siya habang nasa biyahe. Saan ka papunta, Louis Basco? Si Zosimo Gasmin Jr., Happy Sabado, Pasado Servicio. Happy birthday, Mrs. Nelba Di Malanta. And congratulations. Congratulations, Magalang MPS Top 1 among Class A Municipal Police Stations and Top 3 on the provincial level. Si Ronald Kayan ay kumakaway-kaway din po sa atin. Of course, andyan po si Nona Damian, si Ma'am Nona, at si Elvi Vedua, nanonood from Binangonan, Rizal. 5:39, magbabalik po ang Pasado Serbisyo.
10: Aksyon, proseso, at iba pang alok na serbisyo publiko. Hatid ng Pasado Serbisyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
14: Ano mga concerns? Ano mga issues?
10: Pagkakampi ng masang Pilipino.
14: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
10: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
14: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
10: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparas at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay. Tony Velasquez sa Issue Spotted. Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Si Michael Delizo. Michael Delizo. Para sa Pasado Serbisyo sa DZMM.
1: Naku, nung nakaraan po, grabe. Nabanggit nga kanina, at least ngayon makapagpahinga tayo dito sa ulan-ulan. Naku, grabe po yung naging epekto nung sunod-sunod na mga bagyo nun. Meron tayong Luis, Maymay, Neneng, nagkaroon ng Pilandok. Andyan din po yung epekto, of course, nung habagat na napakalakas. 44 po yung kabuuan na namatay dito po sa magkakasunod na bagyo at habagat. 6,900 yung mga affected barangays at 4,000, mahigit 4,000 po yung mga bahay na nasira. 8.3 billion pesos po ay yung pinsala sa infrastructure and 4.38 billion pesos ang agricultural damages. 188, aba parang buong Luzon toll, ito yung lugar na isinailalim po sa state of calamity. Kasama po dyan ang Dagupan. Sa province-wide din po ang state of calamity sa Pangasinan. Ganoon din po sa Benguet, Bataan, Bulacan, Pampanga, Zambales, sa Tarlac, kabilang po ang Angeles. Sa Montalban, Rizal po, sa Cavite province-wide din po, na Cebu, Batangas, state of calamity. At sa Sablayan, Paluan, Abra de Ilog, at sa buong Occidental Mindoro ay sinailalim po yan sa state of calamity dahil po sa mga epekto ng habagat at magkakasunod na bagyo. Naku, bukod po dyan, malagim na trahedya din po yung nangyari dyan sa may karagatan, sa may Coron, Palawan. Alam po natin, this is a tourist hotspot at meron pong passenger ferry na papunta doon noong Martes. At nasunog po noong Miyerkules. So umabot po sa 35 yung namatay at inaasahan po natataas pa yung bilang habang meron pa pong 50 unaccounted for na pinaghahanap. Ingat-ingat po mga kapamilya. Nagdaan po ang 45 minutes nating talakayan dito po sa Pasado Serbisyo. Ako po si Michael Delizo. Hanggang susunod na po ang TV Patrol Weekend. Bye-bye!
0: Susunod na TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: kalusugan, tumutulong sa mga kabarangay niya. Maraming buhay ang nasasagip sa pamamagitan niya.
1: Sama-sama tayo sa pagtulong.

0: ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol Weekend!
1: Magandang hapon, Pilipinas! Kami ang mga patrol ng Pilipino.
2: Nagbabalita at naglilingkod sa inyo saan man sa mundo. Sa ulo ng mga nagbabagang balita, mga namatay sa nasunog na MV June Astor sa Palawan, umakyat na sa 35. Mga otoridad, patuloy ang pag-recover ng mga bangkay sa natupok na barko. Dating House Speaker Martin Romualdez na ilipat na sa UPPGH para sa independent medical examination. Resulta ng pagsusuri, inaabangan na. Huling testing at pagselyo sa libo-libong automated counting machines at iba pang paghahanda para sa halalan sa farm, pantay sarado. Exclusive, tatlo arestado sa pagnanakaw sa evacuation center sa Mandaluyong City. Rambol sumiklap sa traslasyon para sa pista ng Peña Francia, isa sugatan. At ang makulay na karera ng 10 bagong national artists, alamin.
1: Pamilya, 3 sunog na bangkay ang na-recover mula sa natupok na MV June Astor sa Coron, Palawan. Kaya 35 na ang official death toll sa ngayon. Live mula Coron, Palawan, nagpapatrol si Dennis Gato. Dennis, may impormasyon ba kung may mga dagdag na bangkay o kaya'y survivor pang natagpuan ngayong araw?
3: Sen, kinumpirma sa ating kanina ng tagapagsalita ng Philippine Coast Guard na si Commodore Noemi Cayabyab na may mga palibagong mga bangkay ang natagpuan sa loob ng nasunog na MV June Astor. Pero kung ilan ang mga ito ay hindi pa niya masabi dahil ongoing pa ang retrieval operations. Sa ngayon, nananatili sa 54 ang bilang ng mga nawawala.
4: Di sumusuko si Anilin sa paghahanap sa kanyang asawang si Marlon na isa sa mga pasahero ng nasunog na MV June Astor. Pauwi na sana si Marlon sa Coron matapos bisitahin ang anak sa Cavite.
5: Nag-update ako sa kanya kung saan ang kaybanda kasi hapon na. Sabi ko rin ba't ang tagal ng sasakyan yun. Ni-XP ko kasi 2 to 3 nasa ano na sila, nasa pier ng Coron. Sabi niya dito pa kami sa ano, sa bandang Tara. Yun lang last message niya sa akin.
4: Si Rochelle naman, nag-aabang sa balita sa kanyang pinsan na si Michael Sean Angeles na magbabakasyon lamang mula sa Maynila.
6: Yung family niya po kasi, yung mga kapatid niya, yung magulang niya, hindi na po nila alam yung gagawin, kung saan po sila pupunta. Medyo malayo po yung biyahe-biyahe, kung pupunta po sila ng Torda para lang maghanap.
4: Nagtungo sina Anilin at Rochelle nitong Sabado sa Borac Port, kung saan isa-isang ibinababa ng barko ng Philippine Coast Guard ang nasa 30 bangkay na na-recover sa MV June Astor. Pero hindi sila pinayagan na makalapit. Natagpuan ang mga sunog na sunog na bangkay sa economy accommodation ng barko na nagliyab noong September 9. Bagmat batid ang mga kamag-anak na maaring isa sa kanilang mahal sa buhay ang natagpuan, ayaw pa rin nilang bumitaw.
5: Sana po hindi siya kasama dyan sa mga bangkay na hinantay namin na maibaba dyan sa barko. Sana po buhay siya, napadpad lang sa ibang isla.
6: Yun po yung dasal lang lahat ng family po namin na sana isa po siya sa mga nakaligtas pa or sana nangyari po sa kanya na nakatalon siya tapos napadpad lang po siya kung sa ang isla.
4: Sa kabuuan, 35 na ang na-recover na bangkay, 43 ang nakaligtas at 54 ang nawawala. Sa Borac Port, ipoproseso ng PNP Soco ang pagkuha ng mga maaring pagkakakilanlan pa na mga natagpuan mga bangkay para isailalim sa DNA test. Pinulong na ng lokal na pamahalaan ang mga nag-aabang na mga kamag-anak para ipaalam ang magiging proseso.
7: Kung alam man po ang mga na-document ko ng mga pagkakakilanlan ng mga authorities natin dito, kasama na po ang kanilang mga DNA lab test result, ay ipapadala po doon sa munisipyo. Once po na ma-confirm ng mga kamag-anak na yun ay kanilang kaanak po or kapamilya, ang mga kaanak po na yun ay kukunan po ng DNA sample din para naman po i-match sa recorded identification po.
4: Sa mga hindi makikilala mga bangkay, inihahanda na ng lokal na pamahalaan ang mass grave para sa kanila.
3: Sa kanina ng hapon ay matapos may hatid ng barko ng Philippine Coast Guard na BLP Cape Engaño, yung 30 mga bangkay na na-recover ay bumalik muli sila doon sa barkong nasunog na MV June Aster para sa gagawing retrieval doon sa mga nakita pang panibagong mga bangkay. Patuloy naman na pinalawak pa ang paghahanap sa mga nawawala hanggang doon sa may bahagi ng San Jose Occidental, Mindoro ay naghahanap na din ang mga tauhan ng Coast Guard dahil baka posible napadpad doon ang ilang mga nawawala. Zen.
1: So Dennis, may mga tulong ba na ibibigay sa pamilya? Siyempre, yung burial, tapos yung financial. Dahil I'm sure marami sa kanila kailangan yan.
3: Yung mga nasugatan ay tinutulungan ng LGU at ng DSWD. Kanina ay dumating din ang mga tauhan ng DSWD at binigyan ng financial assistance, 10,000 pesos each dun sa mga nasugatan. At may mga tulong din dun sa mga namatayan. Pero kinakailangan munang ma-identify yung mga bangkay para sa gagawing pagbibigay ng tulong. Kung sino-sino yung agad na makilala, yun ay bibigyan ka agad ng tulong. Pero may naka-ready na ng mga assistance na ipagkakaloob ang LGU at ang DSWD. And Sen, doon naman sa mga patuloy na naghahanap ng mga kamag-anak ay mali magtungo lamang sa munisipyo ng Coron doon sa may Emergency Operation Center.
1: Mm-hmm. And syempre Dennis, so far ano bang lumalabas doon sa investigasyon? May indikasyon ba na kailangang magpataw ng sanction o suspension sa ferry line?
3: Doon sa investigasyon kung ano talaga ang pinagmula ng sunog ay hindi pa rin malinaw hanggang sa ngayon. Ang focus muna ngayon ng mga otoridad ay ang retrieval doon sa mga bangkay na nawawala at paghahanap doon sa mga iba pang pasahero o sakay nitong barko. Ay naman sa marina ay nag-issue na sila ng cease and desist order doon sa CPC ng barkong sangkot doon sa insidente ng pagkasunog, pero hindi yung buong shipping lines, hindi lahat ng barko ay kasama sa suspension. Itong Atienza Inter-Island Ferries Incorporated ay may 10 barko, isang tugboat at 9 na ro-ro kasama na itong nasunog. Zen.
1: Maraming salamat, Dennis Dato. Walang patawad ang isang kawatan na pinitik pa ang mga gamit sa evacuation center ng mga nasunugan at binaha sa Mandaluyong City. Huli rin ang iba pa niyang kasabwat. Yan ang CCTV Patrol ni Liza Aquino exclusive.
8: Mag-aalauna ng madaling araw nitong Biyernes na mahagip sa CCTV ang lalaking ito na abala sa pag-iikot sa loob ng isang kwarto sa evacuation center sa barangay Addition Hills, Mandaluyong City. Isa-isa niyang sinilip ang mga magkakapatong na kahon, pati ang ilalim ng mesa. Gumamit pa siya ng flashlight habang naghahalungkat sa isang cabinet. Maya-maya pa, inilalagay na niya ang mga kinulimbat na gamit sa isang plastic bag. Ayon sa pulisya, tinangay ng lalaki ang mga gadget na pag-aari ng pamahalaan. Kabilang dito ang laptop, speaker, microphone, wireless mouse, tripod at first aid kit na tinatayang may kabuoang halaga na mahigit 35,000 pesos.
9: May report sa amin ng mga amad ng 11 na ng tanghali. Permanent evacuation area. Saan yung mga nasunugan natin, mga binahay doon temporarily nag-i-stay. So yung opisina ay pinasok at nakuhanan ng mga gamit. Merong mga evacuees naman that time. Pero yung pinasok kasi na is yung office, yung government office.
8: Timbog sa follow-up operation ng suspect na tagaroon lang din sa barangay. Arestado rin ang umano'y dalawa niyang kasama sa bahay na nagbebenta umano ng mga nakaw na gamit. Nabawi sa kanila ang lahat ng mga ninakaw na gamit.
9: Sa bahay na po na-aresto yung ating suspect At may mga initial na nakuha. At during the interview nga is meron pa siyang tinuro na dalawa niyang kasamahan na siya naman na nagbenta ng ibang gamit. So sa pagtulungan na rin ng ating suspect sa kanong ating mga barangay is na-trace namin yung mga binentang gamit.
8: Aminadong suspect sa ginawang krimen, pero wala anyang kasalanan ang mga kasamahan.
10: Wala po mag-isa nun, nadamay lang yung kasama ko. Mga bili lang po ng mga bigas, ganito, ulam.
11: Wala, ano, may trabaho po ba kayo, sir?
10: Wala po.
12: Hindi kami kasama sa paggawa ng
11: okay ka.
12: Natutulog na asawa ko, ginising na.
8: Nakakulong na sa Mandaluyong City Police Station ang mga suspek na mahaharap sa reklamong robbery. Liza Aquino, ABS-CBN News.
2: Nainipat na si dating House Speaker Martin Romualdez sa UPPGH sa Maynila mula sa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan City. At live mula sa UPPGH nagpapatrol si Daniza Fernandez. Daniza, hanggang kailan mananatili dyan si Romualdez?
13: Diyan dumating ang convoy ni later Representative Martin Romualdez galing sa isang pribadong ospital sa San Juan City kaninang umaga. Sa utos ng Sandigan Bayan ay dito muna sa PGH mananatili ang kongresista, pero walang nakatakdang araw kung hanggang kailan.
8: Sakay ng ambulansya mula Cardinal Santos Medical Center sa San Juan City, dinala ang dating House Speaker at later Representative Martin Romualdez sa UP Philippine General Hospital pasado alas 8 Sabado ng umaga. Nakabantay ang mga tauhan ng Bureau of Jail Management and Penology sa paglipat ospital sa kongresista. Nahaharap siya sa kasong plunder kasama ang dating kongresistang si Zaldico at dalawang iba pa dahil sa umano'y pangungulimbat ng pera ng bayan na para sa mga proyektong infrastruktura ng pamahalaan. Sa utos ng Sandigan Bayan 3rd Division, isinailalim si Romualdez sa independent medical examinations para malaman kung dapat bang ipagpatuloy ang kanyang pananatili sa ospital o kung pwede na siyang mailipat sa New Quezon City Jail sa Payatas, Quezon City. Bumuo na ang ospital ng grupo ng mga espesyalista para sa pagsasagawa ng medical examinations. Tiniyak ng UPPGH na magiging professional ito sa pagsasagawa ng tests batay sa pinakamataas na medical standards. Magsusumite ang UPPGH ng medical report sa Sandigan Bayan Linggo ng hapon at ito ang magiging batayan kung irerekomenda ng ospital kung dapat pang manatili si Romualdez sa ospital. Base sa medical abstract ng mga doktor ni Romualdez sa Cardinal Santos Medical Center, kabilang sa kanyang iniinda ay alta presyon, diabetes at cerebrovascular ischemic disease. Nauna na rin sinabi ng kanyang mga doktor sa Sandigan Bayan na ituturing na high risk si Romualdez sa atake sa puso. Sobrang depressed din anila ang kongresista at hirap na makatulog ng maayos. Sa Lunes, ipagpapatuloy ng Sandigan Bayan 3rd Division ang pagdinig sa kanyang musyong payagang manatili sa ospital. Samantala, sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na pupunta siya sa France kung nasaan ang kapwa akusado ni Romualdez na si Ko. Naroon din aniya si Senador Loren Legarda na humaharap sa hiwalay na kaso.

0: Hindi natin pwede iuwi yan. Yeah. Kasi ang EU, ang France, hindi sila maging taguan ng mga fugitives. Ng pera.
1: Galing sa masama.
0: Kinuha lang sa corruption.
2: Nauna nang ipinahayag ng kapatid ng Ombudsman na si Interior Secretary John Vicrimulya na pupunta rin siyang France para makipag-ugnayan sa Interpol, kaugnay sa hiling na red notice laban kay Zaldico. Ngayon ay wala pang pahayag ang kampo ni Romualdez patungkol sa kanyang paglipat dito sa PGH. Pero nauna lang sinabi ng kanyang abogado na si Atty. Ade Fajardo na sila ay nangangamba sa risk sa paglipat sa kongresista sa ibang ospital. Adrian?
3: At yan na nga, Daniza, no? Ano yung impormasyon natin hanggang saan yung mga bantay na BJMP na nagbabantay kay Romualdez sa gitna ng usapin nga mga alegasyon na flight risk ang kongresista?
2: Adrian, kanina nga yung mga escort na naghatid kay Romualdez ay umalis na rin bago magtanghali. Pero may mangilan-ngilan at meron ding mga pulis mula sa Manila Police District na nakabantay dito kanina. Adrian?
3: At may mga nakita tayong mga dumalaw na rin ba, Daniza?
2: Adrian, base sa mga impormasyon na binigay ng BJMP pati ng PGH, ay ang kasama lamang ni Romualdez na pumunta dito ay ang mga tauhan ng BJMP na nag-escort sa kanya nang pumunta dito kaninang umaga. Adrian?
3: Okay, maraming salamat, Daniza Fernandez.

0: sa final testing at sealing ang mga gagamiting automated counting machines sa Bangsamoro Parliamentary Election sa Lunes. Higit 5,000 makina ang sinubukang paganahin at sinubukan din ng ilang botante na bumoto sa sample ng aktual na balotang gagamitin sa halalan. At live mula Cotabato City, nagpapatrol si Johnson Manabat. Johnson, so kamusta? Gumana ba ng maayos yung mga makina?
1: Zen, bagamat naging maproseso yung aktual na pagsasagawa ng final testing and sealing sa mga automated counting machines na gagamitin sa halalan sa Lunes, ang sabi ng COMELEC, gumagana namang lahat ng maayos at kung sakali na magkakaroon ng aberya sa mismo araw ng halalan, ang pagtitiyak ng COMELEC, mayroong pasobra na mga makinang po pwedeng i-deploy agad-agad. Higit 20 dekada ng nagsisilbi tuwing halalan sa Bangsamoro Region ang gurong si Norhaima. Para sa kanya, may bentahe man ng teknolohiya, may agam-agam pa rin siya sa paggamit ng automated counting machines ngayong halalan.
2: Mano-mano. Mas madali yun eh. Mas madali in the sense na ikaw lang, kamay mo lang, at hawak mo ang lahat ng paraphernalia, lahat ng resource within reach lang. Hindi kagaya nito, after that, kailangan pa mag-transmit. Minsan yung transmission po kasi magtatagal siya. And kung magkakaroon ng power interruption, minsan nabuting ka ng 3 oras, maghihintay ka, yung iba mga 5 hours pa.
1: Tiniyak ng COMELEC, mas mabilis na ang transmission ng resulta ng halalan ngayon kahit pa sa pinakamalalayong probinsya gaya dito sa Bangsamoro Region. Pero sa isinagawang final testing and sealing o FTS nitong Sabado, sadyang hindi kasama ang proseso ng transmission ng boto.
3: Wala pang transmission. Ayaw po natin mag-transmit sapagkat alam niyo po kasi yung mga server, once na nag-transmit ka na, andun na po kasi yung result. Baka kasabihin na may laman na, may dagdag na, iladagdag na lang yung tigsa 10 balamang. Talaga po, part yan ng protocol, hindi po tayo nakakaroon ng final testing and transmission. Hindi po, final testing and sealing lang ng mismong makina.
1: Sa Marawi City, isa sa mga hamon sa mga electoral board ang internet connection. Pero sa kabuuan, ayon sa election supervisor, napaghandaan nila itong mabuti.
4: Mga connectivity natin, minsan yung mga ginabit natin kapon ng mga Starlinks, nag-iba yung pan niya, yung positioning niya. So, i-move lang. So, napakadali lang. Yung iba, walang batteries. Found out natin kapon while installing na nasira yung battery ng Starlink.

0: pero very minimal.
1: Ang butanting si Laura, kasama sa mga sumubok na bumoto, gamit ang aktwal na balotang gagamitin sa Lunes.
2: Okay naman po siya, sir. Ang pinagkaiba lang po nung last election sa ngayon, yung machine po nila, dati kasi sir, hindi mo siya ma-check yung mismo sa machine. May doon mo lang siya ma-check yung kung tama ba yung binoto mo sa resibo. Pero yung sa ngayon, sir, pwede mo siyang i-check automatic doon sa mismong machine. May pictures po. Dati kasi pangalan lang po. Mas maganda rin siguro, sir, kung may pictures pa.
1: Pantay sarado naman ang militar at pulis ang convoy ng mga election paraphernalia sa Maguindanao del Sur. Isinagawa ang pagsaselyo ng mga ACMs sa Sharif Aguac Central Elementary School kung saan pinakamarami ang mga rehistradong butante. Paalaala sa mga boboto,
3: bawal po ang cellphone, bawal po ang camera, bawal po talaga dito. Kailangan yung resibo after ng voting nila, pag napasok na nila, paglabas ang resibo, tingnan na nila, tapos ihuhulog. Wala silang panghawakan na madala na resibo.
1: Sa datos ng COMELEC, higit 2.3 milyong rehistradong butante sa Bangsamoro Region ang nakatala sa lagpas 5,000 clustered precincts. Mahigit 140,000 ang rehistradong butante sa Cotabato, habang 62,000 na butante naman sa Sultan Kudarat. Zen, kanina umaga, sumama rin sa final testing and sealing sa Cotabato ang ilang foreign observers kung saan ipinaliwanag sa kanila ni Chairman George Garcia yung kahalagahan ng prosesong iyon at para matiyak yung integridad ng makina at yung pagbasa ng mga boto ng ating mga kapamilyang Bangsamoro sa darating na Lunes. Nito namang hapon ay nagpunta sa mga opisyal ng COMELEC yung mga kinatawan ng Japan at ng Turkey at nagpasabi rin na sila ay magiging bahagi ng mga mag-o-observe na mga dayuhan sa mismong gaganaping halalan sa darating na Lunes. Zen.
4: Okay. So Johnson, naintindihan naman natin kung bakit ayaw nga i-testing yung transmission. Pero pwede mo bang ipaliwanag sa amin paano yung transmission? Via signal ba yan? Internet? At nasubukan na bang i-check yun kung malakas? At pangalawa, wala bang mga namomonitor na banta sa seguridad?
1: Diyan dun sa signal muna, ang pagtitiyak ng COMELEC, meron mga Starlink na nagagamitin, nakadeploy na yan sa iba't ibang strategic na locations dito sa Bangsamoro Region. Kaya ang sabi ng COMELEC, kahit sa pinakamalayong probinsya dito sa Bangsamoro ay makapagpapadala ng signal sa pinakamabilis na paraan sa Lunes, hindi gaya ng mga nakalipas na pagdaraos ng automated elections na nadidelay, minsan inaabot ng 3 hanggang 5 oras, ay hindi na rin mangyayari yan sa darating na Lunes. Doon sa seguridad na tinatanong mo, kahapon yan ay napag-usapan mismo at sinagot ni Chairman George Garcia na ang tanong ko pa nga ay ito ba ay calm before the storm, pero ang sabi niya ay hindi, talagang kalmado raw ang sitwasyon kahit papaano dito sa Cotabato City at iba pang parte ng Bangsamoro Region. Pero yan ay makikita natin kapag nangyari ng halalan sa Lunes, kung payapa nga ba o may mangyayaring hindi maganda na wag naman sana. Zen.
4: Alright, lahat naman tayo umaasa sa matagumpay na pagdaraos ng halalan. Maraming salamat, Johnson Manabat.
5: Ngayong umuulan-ulan pa rin at lumalamig na ang panahon, masarap pong humigop ng sabaw. At sa susunod na food trip, subukan nyo po namang tikman ang balbakwa na dinarayo sa Tondo, Maynila. Alamin ang kanilang kwento sa May Puhunan, Kaya Mo!
6: Actually, na pag-uusapan na makakain natin tinola, bulalo, kung ano-ano man. Pero yung balbakwa, baka first time po natin itong naririnig.
7: Yung balbakwa po is from Cebu talaga siya, di ba? So, sa Cebu, sa Davao, sa Mindanao talaga siya usually talaga na kikita or nakakain, di ba? Yung balbakwa kasi made of talaga siya ng pata ng baka. So, dahil pata ng baka, less yung laman. Malapot talaga siya, di ba? Because yun nga yung mga pata ng baka, di ba? Because of the collagen, ayun, yung mga ganun-ganun. Pero dito kasi sa Manila, kailangan kasi only sabaw, only rice, di ba? So, nung natanggal na namin yung pata ng baka, anong ipapalit namin dito? Nilagyan namin ng pata ng baboy.
6: Ito ay nagsimula sa isang food cart muna.
7: Yes, nag-start siya sa food cart talaga. Good thing naman na ano talaga siya, like pumatok siya, nagba-viral siya. And then dahil maganda naman yung reception talaga ng mga tao, no? So sabi namin, why not kaya lakihan naman natin yung pwesto natin.
8: Sarap, mainit.
0: kasi may konting asin, pwede rin parang pag ipaghalo mo sinigang at bulalo. Bakit hindi?
8: Abangan ang buong kwento sa May Puhunan, Kaya Mo. Linggo, alas 3 ng hapon.
4: Mangulong Marcos tatalakayin ng malayang paglalayag sa karagatan sa pagdalo sa BRICS Summit sa India. At Pinay tennis star Alex Ayala, agaw atensyon sa New York Fashion Week. Sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
9: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
10: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
11: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Protection at tulong sa atay, Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
13: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Tele Radyo.
14: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
15: Tuloy lang sa activities on the go.
14: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
16: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
14: Let's go!
15: Make your move, baby.
16: Arthrosin, get going!
17: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosin! Mabibili ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
18: Money ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso?
19: Money!
18: Ito na! May money ka sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta! Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradyo Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM!
20: Money, money, money! Money, money, money! Money, money, money!
18: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
21: Ako to, si Chang Ami.
18: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo.
22: Ano mga concerns? Ano mga issues?
18: Pangkakampi ng masang Pilipino.
22: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
18: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
22: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
18: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo. TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradyo.
1: Kabi-kabila ang pulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga business leader at stakeholders sa India bilang bahagi ng kanyang pagdalo sa BRICS Summit. Kasama sa mga tinalakay ang pagtugon sa kalamidad, pagpapaunlad ng railway system at maging ang space research. Live mula sa New Delhi, India,
5: Nagpapatrol si Jervis Manahan. Jervis, kamusta ang unang araw ng Pangulo dyan?
2: Adrian, hektik nga ang unang araw ni Pangulong Bongbong Marcos dito sa New Delhi, India bilang bahagi ng kanyang pagdalo sa BRICS Summit. Simula kanilang umaga ay 7 sunod-sunod na meeting ang kanyang dinaluhan kung saan natalakay ang iba't ibang issue. Ngayon ay haharap din siya sa mga top business leaders ng India para mapalakas ang usaping pang-ekonomiya sa pagitan ng India at Pilipinas.
3: Bago maghating gabi oras sa India, lumapag ang eroplanong sinasakyan ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. sa Palam Air Force Station sa New Delhi. Bago umalis ang Pangulo, sinabi niyang tatalakayin niya ang mga isyong mahalaga sa ASEAN, kasama na ang mapayapang pagresolba ng sigalot sa ilalim ng international law. Isa sa mahalagang pulong na dadaluhan ng Pangulo ang BRICS Summit. Ito na ang 18th summit ng BRICS, isang samahan ng mga bansang pinapalakas ang impluensya ng Global South sa pandaigdigang usapin, partikular sa ekonomiya. Bagamat hindi miyembro ng BRICS, inimbitahan ang Pilipinas bilang ASEAN chair ngayong taon at bilang isang outreach country o bansa sa labas ng BRICS na isasama sa mga dialogo. Kasama dito ang Brazil, Russia, China, India, South Africa, Indonesia at iba pang bansa.
19: We will call for fairer global governance, stronger disaster preparedness, and the responsible use of new technologies, climate action, and the peaceful settlement of disputes under international law.
3: Walang diskusyon kung sasali ang Pilipinas sa BRICS, pero ayon sa Embahada ng Pilipinas sa India, magandang maobserbahan ng Pangulo ang mga usapan dito. Kasama sa mga dadalo si Chinese President Xi Jinping. Bagamat hindi sentro ng summit ang usapin ng West Philippine Sea, sinabi ng Pangulo na titiyakin pa ding malaya ang paglalayag sa mga dagat.
19: Where the sea's currents and trade winds of yore were sufficient to link geographies, we must now ensure that the sea lanes are just as free, open, and governed by law, rules, and responsible behavior.
3: Ngayong Sabado, sunod-sunod ang pulong ng Pangulo, kasama ang mga Indian business leaders at stakeholders. May mga pulong tungkol sa disaster infrastructure, railway technology, at space research.
23: I think napakahalaga ito dahil makakatulong talaga itong koalisyon sa atin, especially doon sa hinaharap natin climate change, no? Unang-una tuturuan nila tayo parang sharing to ng sharing to ng experiences ng mga members ng coalition in dealing with the disaster and how to be disaster resilient. At the same time tutulungan din nila tayo to access financing, for example, to develop ngayon yung disaster resilience.
3: Sa Linggo naman ang bilateral meeting ng Pangulo kay Indian Prime Minister Narendra Modi at ang Open Summit ng BRICS.
2: Adrian, sinabi rin ng Pangulo na kukunin na niya ang pagkakataon na ito para imbitahan si Indian Prime Minister Narendra Modi sa ASEAN Leaders Summit na isasagawa sa Maynila sa Nobyembre. Mamayang gabi, oras dito sa India ay nakatakdang dumalo rin ng Pangulo sa isang gala dinner kasama ang mga leader ng mga bansang miyembro ng BRICS. Adrian.
5: Maraming salamat, Jervis Manahan.
4: Pinag-aaralan ng prosedusyon na ipatawag ang asawa ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Mance Carpio bilang hostile witness sa Article 2 ng impeachment na tumatalakay sa aligasyon ng unexplained wealth. Naniniwala naman ang isang constitutional expert na hindi nakapako sa 16 ang kinakailangang boto para sa conviction. Nagpapatrol, Alison Po.
24: Sa pag-usad ng Senate Impeachment Court, kaugnay ng presentasyon ng Article 2 o alegasyon ng hindi maipaliwanag na yaman ni Vice President Sara Duterte, may hamon ang prosekusyon sa bise.
25: Kung nakapagpakita ko kayo dito po sa grave threats

0: Kaibigan Bayan, Attorney Karen Batu, Officer in Charge ng Office of the Ombudsman Records Division at Securities and Exchange Commission Director na si Attorney Gerardo Del Rosario. Sa September 16, Miyerkules, inimbitahan naman ng impeachment court ang tatlong retired Supreme Court Chief Justices at isang Associate Justice bilang amici curiae o Friends of the Court para magbigay ng kanilang payo kaugnay ng voting threshold sa isinasagawang impeachment trial. Ito ay matapos questionin ng ilang senador kung dapat bang manatiling 16 votes ang kailangang boto para makonvict ang pangalawang pangulo at kung papayagan ba makaboto ang mga senador na hindi nakakadalo sa mga pagdinig. Pero ayon kay constitutional lawyer Howard Calieja, hindi nakasaad sa konstitusyon ang isang fixed number kung ilang boto ang kailangan para mahatulan ang pangalawang pangulo.
1: It's a moving number, hindi naman nilagay ng Constitution 16, hindi rin nilagay ng Constitution 24 because it admits to the moving number of members of the Senate.
0: Sa September 23 naman, inaasahang magdedesisyon ang Senate Impeachment Court sa issue ng voting threshold matapos ilatag ng depensa at prosekusyon ang kanilang mga posisyon. Alison Ko, ABS-CBN News.
2: Naliwanag ni Senador Pia Cayetano na nagpunta siya sa Singapore para suportahan ang Philippine National Padel Team sa kanilang tune-up games bago sumabak sa Asian Games. Sa kanyang live stream nitong Biyernes ng hapon, pinabulaanan ng senadora ang mga usap-usapang tinakasan niya ang pagsisiyasat sa kanilang pamilya kaugnay ng maanomalya umanong mga proyekto. Bumuwelta siya sa mga kritiko na anya ay masyadong interesado sa kanyang pag-alis. Sinabi ng senadora na imbitahan din siyang lumahok sa kompetisyon pero tumanggi siya dahil hindi siya maaring magtagal sa ibang bansa. Hindi naman binanggit ng senadora kung kasama niya o kung nasaan ang kapatid na si Senador Alan Peter Cayetano. Nauna namang sinabi ng Bureau of Immigration na walang rason para pigilan ang mga Cayetano na lumabas ng bansa nitong Webes.
3: Balita ako. Dami naghahanap sa akin ah.
4: I'm in Singapore, guys, and I'll tell you why. Because I am with our national team. Oh, bumati kayo.
5: Hello po.
4: Our paddle national team. Alam niyo naman, I am an avid supporter of our national team. Kung kaya kong puntahan, kung nasan sila para mag-support, I will do that.
6: Hindi lang pang sports, pang fashion at rampahan pa si Alex Ayala. Sentro ng atensyon sa New York Fashion Week ang Pinay tennis star matapos siyang maimbitahan at maupo sa front row ng tatlong malalaking fashion shows ng ilang sikat na brands. Agaw eksena si Ayala sa kanyang little black dress na may kasamang gloves at kitten heels na hango sa klasikong estilo ni Audrey Hepburn. Ang kanyang pagrampa at hilig sa fashion ay una nang napansin ng tanyag na dating editor-in-chief ng American Vogue na si Anna Wintour. Ilan lang naman sa nakasama niya sa front row ang mga bigating Hollywood celebrities. Nagkasama rin sina Alex at ang Filipino-American supermodel na si Kelsey Merritt na ibinahagi pa ang kanilang larawan. Sunod na aabangan si Ayala sa Singapore Open at sa Asian Games sa Japan.
2: Iba-ibang sektor, mabibigyan na ng boses sa Bangsamoro Parliament sa pagdaos ng kauna-unahang halalan sa farm. Magpapatato sa ari ng isang dayuhang turista kay Apo Wangkod, sinita ng lokal na pamahalaan sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
7: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
8: Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radio Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Money ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso? Money, money, money! Ito na! May money ka sa DZMM Radio Patrol sa East 30! Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradio Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM!
2: Money, money, money! Money, money, money! Money, money, money!
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado! DZMM! TV Patrol sa DZMM!

0: bukod sa mga partido at parliamentary district representative na bubuo sa gobyerno ng BARM, ilang upuan din ang ilalaan para sa mga kakatawan sa ilang sektor. Ipinaliwanag ng isang eksperto kung bakit ito mahalaga at ano ang pagkakaiba nito sa partyless representative sa karaniwang halalan. Nagpapatrol, Rafael Bosano.
1: Tuwing halalan, nakatuon ang atensyon ng marami sa mga naglalakihang personalidad at pangalan. Madalas pa nga, bahagi sila ng iisang pamilyang ilang henerasyon nang namumuno sa isang lugar. Pero susubukan itong basagin sa kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na idaraos sa Lunes, September 14. Isa sa mga katangian ng BARM parliamentary elections ay ang sectoral vote dahil ang representasyon ay hindi lang nakasalalay sa kung saan ka tagaroon o kung anong political party ang iyong sinusuportahan. Nakadisenyo ang BARM parliament na magbigay ng upuan sa mga sektor na may malalim na karanasan sa riyon sa loob ng napakaraming taon. Base sa Bangsamoro Electoral Code, may anim na sektor na kasama sa halalan. Ang mga ulama o yung mga Muslim religious scholars, mga traditional leader o yung mga royal sultanates sa BARM, ang kababaihan, kabataan, mga settler communities na hindi tubong Bangsamoro pero matagal nang nakatira doon, at ang mga lumad o mga tribong matagal nang nakatira sa riyon na hindi Moro ang pagkakakilanlan o non-Moro indigenous peoples. Walong upuan sa kabuuang 80 sa BARM Parliament ang nakalaan para sa mga sektor. Alinsunod sa Electoral Code para sa unang halalan, hindi pagbobotohan ng NMIP at pipiliin lamang ng mga miyembro ng mga tribo. Sa susunod na parliamentary elections na isasama ang NMIP sa pagbobotohan. Paliwanag ni Attorney Benedicto Bacani ng Institute for Autonomy and Governance, mahalaga at maimpluwensya ang mga sektor na ito.
2: For instance, yung ulama, no? So, kasi front and center sa Moro, okay? Sa Muslims, yung kanilang faith and religion, no? So, because that's part of their DNA, eh? No? Their religion, their culture, and history, no? So, and then of course, women is important as well, no? Kasi yung kailangan mo yung empowerment talaga ng mga kababaihan. And then youth also very important na to sabihin nating to manage yung radicalization of young people.
1: Mahalaga para sa first time voter na si Ashima na marinig ang kanyang pasya sa Lunes, habang ikinatuwa ng youth leader na si Asmana na sa unang pagkakataon bahagi na ang boses ng kabataang Moro sa gobyerno.
3: I'm looking forward po for women representative, especially to the youth. I-represent nila yung kami mga youth or women na medyo walang rights yung mga women dito, walang voice.
4: It will be historic because there's a specific seat for youth. And for the first time, we will have our youth MP. May sasalang yung mga aspirations ng mga youth sa parliament.
1: Pero mahalagang maintindihan na ang labanan para sa pwesto ng mga sektor ay iba sa nakagawi ang partyless system.
2: Sa sectoral representatives, pwedeng manggaling sa sectoral organizations, not necessarily from a party. Okay? Sa party list natin, kailangan party list na registered ka. Okay? Tapos number two is if you are a sectoral organization, okay, you need to there's a validation process na you are really a member of that sector. In fact, not just a member but you're a leader of that sector.
1: Ang mga botong papasok sa Lunes sa kauna-unahang parliamentary elections ay susubok sa kakayahan ng BARM na itaguyod ang bagong sistema ng politika na mas matimbang ang tunay na representasyon sa mga personalidad at pamilya. Matapos ang dekadekadang gulo at masalimuot na politika, inaasahang magbubukas ito ng bagong kabanata sa mayaman at makulay na kasaysayan ng Bangsamoro. Rafael Bosano, ABS-CBN News, Marawi City.
0: Nanawagan ang lokal na pamahalaan ng Tinglayan Kalinga na galangin ang kanilang tradisyonal na pagtatattoo o pambabatok. Matapos mag-viral ang isang video ng dayuhang turista na nagpatatu kay Apo Wangod sa maselang bahagi ng katawan. Ayon sa LGU, iginagalang nila ang personal na desisyon ni Apo Wang Od sa pag-asikaso sa kanyang mga bisita. Pero hindi anila nangangahulugang naaangkop na ang anumang nais ipagawa ng mga bisita sa Living Legend. Iginit nila nang hindi dapat gawing palabas, souvenir o biro ang kanilang tradisyon. Hinimok ng LGU ang mga turista, content creator, tour operator at iba pa na magkaroon ng cultural sensitivity at bigyang halaga ang Minanang tradisyon.
5: Ginunita sa Estados Unidos ang ika-25 anibersaryo ng 9/11 terror attacks. Sa Ground Zero sa Lower Manhattan, New York City, isinagawa ang tradisyonal na pagbasa sa mga pangalan ng halos 3,000 biktima at pagdaos ng moments of silence bilang pag-alala sa mga oras ng trahedya. Dinaluhan ito ng 4 na nabubuhay pang dating Pangulo ng Estados Unidos na sina George Bush, Bill Clinton, Barack Obama at Joe Biden. Dumalo rin si U.S. Vice President J.D. Vance bilang kinatawan ni U.S. President Donald Trump. Sa halip na pumunta sa New York, pinili ni Trump na pangunahan ng paggunita sa Pentagon sa Virginia na isa rin sa mga target ng pag-atake noong 2001. Ayon sa mga ulat, nag-ugat ang kanyang desisyon sa matagal ng patakaran sa Ground Zero na nagbabawal sa mga opisyal na magtalumpati. Sa kanyang talumpati sa Pentagon, iniugnay ni Trump ang alaala ng 9/11 sa kasalukuyang mga tensyon sa labas ng Estados Unidos. Itinuturing na nananatatanging yaman ng bansa ang 10 bagong national artists sa mga larangan ng visual arts, literature, design, architecture at performing arts. Ang kwento sa likod ng kanilang mga obra sa pagpapatrol ni MJ Felipe.
6: Isa ng pambansang alagad ng sining ang playwright, film critic at professor emeritus ng UP Film Institute na si Dr. Nicanor G. Chongson. Isa sa mga obra niya ay ang libretong Mabinging Mandirigma. Siya rin ang nagtatag ng manunuri ng pelikulang Pilipino at nagsilbing editor-in-chief ng 12 volume ng Encyclopedia of Philippine Art ng Cultural Center of the Philippines. Kasama ni Chongson sa larangan ng literatura ang writer at journalist na si Gregorio Brillantes na nakilala sa kanyang short stories. Pagdating sa arkitektura, hinirang din si Gabriel Gabby Formoso dahil sa kanyang mga iconic at modernong disenyo ng Philippine architecture. Ilan sa mga obra ni Formoso ay ang Bangko Sentral ng Pilipinas, Asian Institute of Management at Manila Peninsula Hotel. Sa fashion, isa ng national artist ang tinaguriang Grand Dame of Philippine Fashion na si Maria Beatriz Patis Tesoro. Sa loob ng kalahating siglo, binuhos ni Tesoro ang kanyang panahon sa pag-preserve ng indigenous textile at ng muling pagbuhay ng paghahabi ng pinya. Para kay Tesoro, Filipiniana is forever. Ang painter at aktivistang si Imelda Cajipe Endaya ang kauna-unahang babaeng national artist for visual arts. Ginamit niya ang kanyang obra bilang boses sa mga nangyayari sa bansa. Isa siya sa mga nagtatag ng Kasibulan, ang longest-running women artist collective sa buong Southeast Asia. Kabilang din sa 10 national artists ang pintor na si Nunelencio Nune Alvarado mula sa Sagay City, Negros Occidental. Sinasalamin ng kanyang mga pinta ang kahirapan at pagsasamantala sa mga sakada o sugarcane workers. Ang hari ng Philippine dance na si Rafael Nonoy Froilan ay isa na ring pambansang alagad ng sining. Siya ang premier male dancer at choreographer ng Ballet Philippines. Nagturo din siya ng sayaw sa Philippine High School for the Arts noong dekada 90. Si Froilan ang nagbukas, nagbigay daan at nag-angat sa mga lalaking mananayaw ng bansa. Ang mga operang Maria Makiling at Diego Silang ay ilan lang sa mga makasaysayang obra ng composer at conductor at ngayon ay isa ng National Artist for Music na si Alfredo Buenaventura. Tatak niya ang paggamit ng mga traditional at ethnic Filipino themes and folk songs, pero pinakamahalaga niyang ambag ay ang paghabi ng rondalya sa mga awiting Pinoy. Mula sa kanyang pag-ilaw sa entablado, kasama rin sa prestihiyosong listahan ang lighting designer na si Teodoro Hilado. binuhay at binigyan ng ibang anyo ni Hilado ang ilan sa mahahalagang produksyon sa Cultural Center of the Philippines. Ang legendary scriptwriter at direktor na si Armando Bing Lau ang kukumpleto sa 10 national artists. Mahalaga ang naging papel at ambag ni Lau sa Philippine indie cinema at ilan sa kanyang mga tanyag na obra ay ang Kubrador, Kinatay at Service. Pinirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Proclamation 1414 noong September 1 para iproklama ang 10 pambansang alagad ng sining. Ang Order of the National Artist ay ang pinakamataas na pagkilalang iginagawad sa mga natatanging Pilipino na may makabuluhang ambag sa sining at panitikan. MJ Felipe, ABS-CBN News.
5: Susunod, asong nagpapahinga sa kalsada, may request bago paraanin ang isang motorista. Sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
7: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
8: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
9: Sa ating pang-araw-araw na buhay, meron at merong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
10: Ako to, si Chang Ami.
9: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. May mga araw na masaya. May mga gabing mabigat, may mga desisyong mahirap gawin, at may mga kwentong hanggang ngayon, dala-dala pa rin natin. Iba-iba man ang buhay natin, may mga kwentong pare-pareho ang aral. Private Confessions. Sa DZMM, tampok ang mga tinig ni na Mr. Right at Miss M. Mga kwentong buhay, mga kwentong para sa lahat. Private Confessions. Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 10 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
11: Tatamaan po tayo ng presyo.
12: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
11: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
12: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
11: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
12: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
9: Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio. May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio.
7: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM TV Patrol sa DZMM.
0: Isa ang nasawi habang walo ang sugatan sa karambola ng 11 sasakyan sa Espanya Boulevard, Maynila nitong Biyernes ng gabi. Patay ang 70-anyos na babae na pasahero ng jeep na kasamang inararo ng bus. Nawalan umano ng preno ang bus. Agad namang dinala sa iba-ibang ospital ang mga biktima. Posibleng maharap ang driver ng bus sa kasong reckless imprudence resulting in homicide, multiple physical injuries, and damage to property.
5: Naaliw ang mga netizens sa isang asong nakahiga sa gitna ng kalsada at tila nagpapahaplos muna sa chan o belly rub bago padaanin ng isang motorista sa Davao City. Sa dashcam video ni Bambit Kapawan Gerlan, kampanteng natutulog ang aso sa gitna ng kalye sa Barangay Ula. Dead malang ang aso kahit ilang beses na siyang bumusina at mahinahon itong pinaaalis. Imbis na tumayo, tumihaya pa ang aso at tila nagpapahimas pa ng tiyan. Umalis lang ito nang tawagin ang kanyang fur parent na nakatira malapit lang sa lugar. Pero dahil parang napuya talaga si Doggy, nag-inat lang ito at itinuloy ang kanyang beauty sleep sa tabing kalsada. Paalala ni Gerlan sa mga kapwa motorista mag-ingat sa pagmamaneho at maging maunawain sa mga hayop. Panawagan din niya sa mga pet owner panatilihing ligtas ang kanilang mga alagang hayop.
0: Kiyot. At yan po ang mga balitang nakalap sa aming tuloy-tuloy na pagpapatrol. 104 days na lang, Pasko na. Ako po si Adrian Ayalin.
5: Bilis ano? Sa ngalan ng ABS-CBN News in the service of the Filipino, ako po si Zen Hernandez. Andito kami naglilingkod sa inyo saan man sa mundo. Susunod na ang Ibang Level Talk.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras 6:46 ng gabi.
1: Ang mga opinyon at pananaw sa susunod na programa ay sa mga host at mga panauhin lamang. Hindi ito pananaw ng himpilan o ng pamunuan ng network.
2: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Herbs and Nature Corporation.
1: Kapag malusog ang katawan, mas masigla ang buhay. Kapag may tamang kaalaman, mas naiingatan ang kalusugan. Inihahandog ng Herbs and Nature Corporation at Trevenod Corporation ang programang maghahatid ng payo ng mga eksperto, magbibigay ng kaalaman at aagapay para sa ating kalusugan. Handang maglingkod para sa mas malusog na Pilipino. Sina Master James Alejandro at Ate Nems Turla ang ating mga kaagapay sa kalusugan. Kaagapay sa kalusugan sa DZMM.
3: Mga kaibigan, mga kapamilya, mga kaserbisyo, ang pag-uusapan natin ngayon ay may kinalaman sa ating mga kasukasuan, yung mga sumasakit na mga joints natin.
0: Meron kasing tinatawag, Master James, na joint degeneration. So ito yung gradual na breakdown po ng cartilage, ano? So kayo po ba ay meron ng ganitong nararamdaman? Kaya nga po tumutok kayo sa amin pong palatuntunang kaagapay sa kalusugan ngayon pong oras na ito.
3: At pag-uusapan din natin syempre yung tungkol sa mga magagandang natural na pwede nating idagdag para mas maayos ang ating joint health. Kaya't samahan niyo po kami isang buong oras. Ay, dito kayo dinapit kayo. Sa atin pong tuloy-tuloy na mga talakayang pangkalusugan dito lamang sa
4: Kaagapay sa kalusugan sa DZMM!

0: Saturday night ang aming bati sa lahat. Hi, hello, and welcome to Kaagapay sa Kalusugan. Mga kaibigan, kumusta na po kayo? And welcome to the program. Natutuwa kami at tayo po'y sama-sama na naman ngayong pong araw na ito na Sabado. Tayo ngayon ay nasa 12th araw na sa buwan ng Setyembre 2026. How are you? How's your health? Sana po'y okay lang kayo. Sana'y ayos lang ang kalusugan ninyo at ng inyong buong pamilya. Ito pong inyong lingkod, Master James Alejandro. Magandang gabi pong muli. Good evening, everyone. Good evening sa lahat ng mga kasama natin dito sa ating himpilan, sa Technical and Engineering, sa News Center ng Himpilan, sa lahat ng mga kasama at kaibigan natin sa Herbs and Nature Corporation and Trevenod. Hello po, maraming salamat as always. At syempre pa, ito na, kumpleto na po tayo tonight dahil kasama natin ang ating partner, si Ate Nemi. Hi, Tinems. Good evening.
1: Good evening din sa'yo, Master James. Magandang gabi sa lahat po ng mga nakikinig at nanonood po sa ating pong palatuntunang Kaagapay sa Kalusugan sa DZMM. Hello po. At kumusta nga po kayo? Kayo po ba ay masaya dahil itong nakalipas na mga oras? Parang hindi masyadong umuulan.
0: Sa mga ano natin, mga tinatahak naming landas ni Ate Nems. Parang hindi, wala masyadong mga ulan-ulan, ambon-ambon. Yes. Nakapagpatuyo ng labahan.
1: Yes, at saka eto nga, parang celebration ng winter eh.
0: Tama, bakit? Bakit mo nasabi? Dahil
1: kasi,
0: ano?
1: Dahil hindi tayo nagbukas ng payong natin ngayong araw.
0: At saka magagawa mo yung ibang mga trabaho na parang ang hirap gawin kapag panahon talaga na tuloy-tuloy yung buhos ng ulan.
1: At saka kahit na marami tayong mga pinagdadaanan sa buhay, sa ating pong bansa, sa mga personal na buhay ho natin, sa pamilya, at kahit na mayroon po kayong karamdaman, mayroong mga sakit sa kasukasuan, ay kayo po ay dapat na nagre-relax din, ano? Kasi kapag lagi nating iniisip yung mga ganitong issues, mas yun ang tatanong natin.
0: Parang nasa stress ka lalo, yes. No? Lalo dun sa mga nararamdaman mo. Parang may nararamdaman ka na nga physically, that nasa stress ka pa, no?
1: Kaya, tatanong natin mamaya sa ating pong eksperto.
0: Example, anong tatanong natin?
1: Nakakadagdag para sumakit yung mga kasukasuan.
0: Pwede, no? Kasi ang stress, ngayon natutuklasan natin, di ba? Ang dami na niyang mga nagiging effect sa ating katawan. Pero, yun nga, pagdating sa kilos, di ba? Anong gagawin mo? Kailangan mambawasan yung kilos, kailangan mandagdagan ng exercise para mapanatiling maganda ang ating joint health, di ba?
1: At syempre, may pag-asa pa ba? May sumasakit kapag nagkakaedad
0: sinabi mo,
1: na, diba?
0: Sinabi mo.
1: Kasi yung iba, akala nila, ay matanda na kasi ako eh. Kaya ganito na, di ba?
0: Kaya kung may tanong kayo tungkol dyan, tungkol sa pangangalaga ng ating mga kasukasuan, kung may tanong kayo tungkol sa Artrisin, joint supplement po yan, pwede kayo mag-send ng inyong mga mensahe. Sali kayo sa ating mga talakayan, magpadala ng inyong mga message o tanong sa DZMM Hotline 0919-278-3000. Again, 0919-278-3000. At pwede rin kayo mag-comment sa ating live stream.
1: At magpadala rin po kayo ng inyong mga mensahe sa Kaagapay sa Kalusugan Hotline. I-note nyo po 0969-610-8133. Tama ba yung sinasabi ko? 8133. Kasi yes, doon po sa ating pong screen, maaari nyo pong picturean o screenshot, para maalala nyo po palagi.
0: And pwede rin po magpadala kayo ng inyong mga mensahe sa ating social media accounts. Pwede sa DZMM Teleradyo, pwede sa Kaagapay sa Kalusugan. Ngayon, diretso na po tayo sa ating balitang pangkalusugan. Ito na ang Kaagapay Health Update.
2: Kaagapay sa Kalusugan Health Update. Health Update.

0: ng osteoarthritis.
1: Knee arthritis sa Pinoy, kababaihan ang nakakarami sa pag-aaral.
0: Body fat iniugnay sa joint damage.
1: And bagong Pinoy guidelines sa musculoskeletal screening.
2: Kaagapay sa kalusugan sa DZMM.
0: Higit na mataas ang panganib ng osteoarthritis sa mga taong may sobrang body fat. Ayon sa research na itinampok ng American Academy of Orthopedic Surgeons, hindi lamang dahil sa dagdag na bigat at pressure sa tuhod ang problema. Ang fat tissue mismo ay naglalabas ng mga substance kabilang ang leptin na maaring magdulot ng inflammation at makaapekto sa cartilage at iba pang bahagi ng joint. Sa pag-aaral ng AOOS, mas malaking dami ng body fat ang naiugnay sa mas malalaking knee joint damage. Ibig sabihin, ang osteoarthritis ay hindi lamang simpleng pagkapudpod ng kasukasuan dahil sa edad o bigat. Posible rin may papel ang mga pagbabagong nangyayari sa loob ng katawan dahil sa sobrang fat. Patuloy pang sinusuri ng mga researcher kung paano magagamit ang naturang research para makabuo ng bagong paraan ng pag-iwas o paggamot ng osteoarthritis.
2: Kaagapay sa kalusugan sa DZMM.
1: Tinutukan sa bagong pag-aaral ang knee osteoarthritis sa mga Pilipino. Isa itong kondisyon na nagdudulot ng pananakit, paninigas at hirap sa paggalaw ng tuhod. Sinuri ng mga researcher mula sa University of Santo Tomas Hospital at St. Luke's Medical Center ang mahigit 280 Pilipinong edad 50 hanggang 70 na may mild hanggang moderate na knee osteoarthritis. Sa mga kasama sa pag-aaral, 83.3% ay kababaihan at ang average age ng mga kalahok ay nasa 59 na taong gulang. Ayon pa sa research, habang tumatanda ay mas tumataas ang panganib ng osteoarthritis. Maaari ring makadagdag sa risk ang dating injury sa joint, sobrang paggamit nito at pagiging overweight. Mahalaga ang pag-aaral dahil nagdadagdag ito ng aktual na datos mula sa mga Pilipinong may knee osteoarthritis na makakatulong sa mas maayos na pag-unawa at pangangalaga sa joint health.
2: Kaagapay sa kalusugan sa DZMM.
0: Naglabas ng bagong Philippine Clinical Practice Guidelines para sa screening ng mga problema sa buto, kasukasuan at kalamnan. Inilathala ngayong taon sa Act Medica Filipina ang guidelines na binuo ng mga eksperto mula sa UP Philippine General Hospital, UP Manila, Quirino Memorial Medical Center at iba pang institusyon. Gamit ang pinakamahusay na available evidence, nakabuo ang task force ng 15 rekomendasyon para sa screening at pagtukoy ng risk factors para sa siyam na musculoskeletal disorders. Layunin itong magbigay ng mas malinaw na gabay sa primary care level. Mahalaga ito para mas maagang matukoy ang mga kondisyon na nakaapekto sa paggalaw, kasukasuan at pang-araw-araw na function ng mga Pilipino.
2: Kaagapay sa kalusugan sa DZMM. Kaagapay sa kalusugan. Expert on air.
1: At kasama na nga po natin ang ating eksperto at kaagapay for tonight para tulungan tayong pag-usapan ang tungkol po dito, yung mga sumasakit nating mga joints, yung unti-unti na pagkasira at pagpudpod ng ating mga kasukasuan. Kasama natin si Dr. Abdul Kunting. Hi, Doc Abs. Hello po and good evening.
3: Hello po. Isang malamig na gabi na naman.
1: Opo, good evening. Okay. Ganyan talaga pag malapit ng Pasko. Oh, Atenems, pinag-uusapan diba? Namin ni Atenems kung ano pwede namin kantahing Christmas carol para sa inyo kanina. Jingle bells, siguro pwede.
4: Merry Christmas!
1: Diba? Merry Christmas! Merry Christmas in advance.
4: Opo, sana po ay hindi
0: sumakit.
1: Diba? Sana.
0: Tama po sa Christmas party.
1: Oh, yung mga Christmas party. Ang daming ganap sa ganitong klase ng mga...
0: invitasyon.
1: Oo, oh, ngayon itong mga sunod-sunod na buwan. Oh. Tapos, yung preparasyon natin, ngayon pa lang, ngayong unang Burr month pa lang, nagsimula na. Kaya ang dami nating mga kaliwat ka ng mga trabaho.
0: Lakad. Literal na lakad.
1: Oo,
0: kasi pag na-traffic, lakad na lang.
1: Pero itong kinakalawang nakasukasuan, medyo hindi literal. Hindi kinakalawang ang kasukasuan natin, pero parang ganun ang pakiramdam. Dok, bakit nga ba? At nagkakaganyan ang ating mga joints. At ganyan ang pakiramdam ng iba sa ating mga kababayan.
3: Lalo na, Master James, no, palapit na yung ating mga celebration.
1: Mm.
3: So, nakakadagdag to sa ating degeneration ng mga kasukasuan natin.
1: Ang alin? Ang nakakadagdag dyan?
0: Ano yung nakakadagdag?
3: Kinakain at the same time yung mga iniinom, lalo na may party. Umiinom tayo ng alak.
1: Beer, ganyan, or yung mga matatapang na liquor.
3: Yes.
1: Wine? Kasama ba dyan?
3: Hindi. More on ano tayo. Hindi, kasama din ang wine.
1: Kasama din ang wine. Basta mga alcoholic beverages.
0: Tubig na lang.
3: Alcoholic beverages.
1: Hirap naman. Di ba sa party diba? Katapos magtutubig ka? Ikaw yung parang KJ dun sa party
0: ko.
1: Nee, pero parang gano'n ang sinasabi natin. And yung point ni Doc na halos wala tayong takas sa ganyang klase ng mga activities. Ano,
3: yes, katulad na pag-usapan natin last week, no, yung gouty arthritis. Yung mga kinakain ng mga ating mga pasyente.
1: Yes,
0: pero
1: yes,
0: Doc,
1: yes.
0: Ano yung maaring mag-contribute nga po ng mga pagkain na para sa mga ganitong uri ng kondisyon? Katulad din ba nung pinag-usapan natin sa gouty arthritis last week?
3: Kung sa gouty arthritis po, yung napag-usapan natin last week, yung mga alak, yung mga more on shellfish. Kung sa osteoarthritis naman po, more on edad talaga. At saka yung mga taong nung kabataan nila, hindi sila madalas mag-exercise.
1: Ay, ganun. So parang
0: kasi
1: may...
0: Kasi kabataan, as in teenager, or
1: younger years.
0: Mga nasa
3: mga
0: 20s.
3: Younger years.
0: So,
3: early 20s.
1: Does it matter, Doc, kung halimbawang, kunyari, di ba ikaw, Ate Nems, ay dati kang, martial arts, di ba?
3: Mga athlete.
1: Yung mga ganun, Doc, tapos halimbawa, nagka-injury ka nung time na yon. High school pa lang, di ba?
3: Okay.
1: Or even elementary. Pwede kayang bumalik sa yan pag medyo nagka-edad na?
3: Yes. Actually, Master James, may tinatawag tayong post-traumatic arthritis. Mm-hmm. Ito yung mga dating athlete na nagkaroon ng injury or pwedeng nabakbak yung kanilang kasukasuan.
1: Nakakadagdag ba yan dito sa pinag-uusapan natin ngayong joint degeneration?
3: Doc? Yes, pwede siyang maging source ng arthritis mo in the future, pero madalang eh. Kung ako pamipiliin mo, Master James, kung athlete ba or yung mga taong hindi masyado nag-exercise ang tatamaan ng arthritis in the future, doon ako sa mga hindi masyado nag-exercise.
0: Pero
3: talaga.
0: Pero Doc, totoo ba yung pagka meron kang injury ay maaring ma-trigger kapag katulad nito pinag-uusapan natin malamig na panahon or dito man sa Pilipinas hindi natin ma-experience lalo na sa taon na to na magkaroon ng lamig, you know? Pero kapag nag-travel, di ba? Yung maraming mag-travel dahil holiday season. So makakaranas, yung po bang injury na yan ay pwedeng ma-trigger dahil sa lamig? Totoo ba yun?
3: Pwede naman po kapag nasa edad pa rin eh. Kung yung mga dating athlete tapos nagkaroon sila ng injury, then pag tumanda na sila, usually 50s nag-i-start.
1: Okay.
3: Pero meron pa rin pa tayong tinatawag na early onset arthritis. Yun na yung mga 40s na nagkakaroon.
1: Kailangan pala, alam mo yung mga sign na yan, Doc, ano?
3: Yes,
1: may itatanong nga pala ako kay Doc Atinems kasi may mga nakita ako dun sa ating mga text message na pumasok nitong mga nakaraan. Nagtatanong, kung arthritis na daw ba yung kanilang nararamdaman? Pag halimbawa daw, may tumutunog, Doc. Specifically, sa tuhod. Pag naglalakad daw may tumutunog.
0: Lalo na umaakyat.
1: Umaakyat. Ganun ang pagkakakonstruct nung kanyang text eh. So every time ginagalaw yung joint, merong naririnig na kakaiba. Yung paglagutok ba na yun ng kanilang joint ay posibleng sign na meron ng nagsimula na arthritic condition?
3: Yes. Pwedeng start na yun ng arthritic changes natin. Yung tunog na naririnig. Pero dapat, usually kasi ang mga Pinoy, ano yan eh, very... Hindi dati pinapansin.
1: Lalo na kung pagod.
3: Hindi, pagod lang to.
1: Oo nga. Baka pahinga lang yan. No? Ipapahinga lang ng kaunti.
3: Usually, pinababayaan lang eh. Tapos, doon na at later stages, kaya matatanda lang usually nakakapansin, doon na sila nagpapacheck up.
1: Kasi nga, napabayaan halos nung earlier ages. Pero ibig nyo ba sabihin yan, Doc, kung may nagsimula na sa maagang edad ng anumang klase ng arthritis yan, may paraan para ma-slow down ito, yung progression ng arthritic pain?
3: Yes, usually kapag ganyan, Master James, nagpapabigay ako ng ano tayo, avoid tayo sa weight-bearing activities, tapos nagpapabigay ako ng supplements natin.
1: Ah, so yung artrisin pwede na palang pumasok sa ganitong usapan natin, Doc?
3: Yes,
1: kapag may nakikita na sila na parang early signs ng paghina ng mga problema sa kanilang mga joints. Mm-hmm. Kahit wala pang senior citizen age, pwede na mag-start pala ng artrisin, Doc?
3: Yes, definitely. Okay, ako kasi, okay. Master James, hindi kasi ako masyado mapagbigay ng... pwede naman, pwede ka mag-take ng pain medication.
1: Mm-hmm.
3: Pero ako, lalo na sa mga elderly population, sa mga matatanda, ayaw ko nagbibigay. Kasi...
1: Nang basta-basta? Ganun,
3: yes,
1: ba, Doc?
3: Okay. Kasi po yung iba, inaabuso nila.
1: Ah.
3: Kasi meron tayong, di bang, limitation sa araw-araw. Usually every 12 hours, every 8 hours.
1: Mm-hmm.
3: Pero yung iba, sa sobrang sakit, yung ayaw nila yung pakiramdam, lumalagpas sila.
0: So, ibig sabihin, Doc, parang ang pinaka-maximum dapat ng pain reliever ay dalawang beses sa isang araw lang, ganon?
3: Depende sa pain reliever.
0: Mm-hmm.
3: Yung mga mas malalakas, twice a day lang. Yung mga hindi ganon kalakas, yung mga middle lang, three times a day.
1: Sige, sakto nga, may kasama tayong pharmacist later, si Miss Weng. Tatanong natin yung tungkol dyan sa mga ganyang klase ng gamutan. Pero pag ganon na, Doc, ano, lumalago to, may mga napapansin na yung iba parang hindi daw pantay yung size nung kanilang mga joints. Parang mas malaki yung right side,
3: yes,
1: oo, ng tuhod halimbawa, o ng ankle joint.
0: Dahil ba doon sa pamamagado kaya mas malaki yung size na isang part ng right side?
3: Yes, tama ka, Ate Nems. Doon siya usually galing sa pamamaga.
1: Ayan, kasi kung may napansin ka na ganun, Ate Nems, Doc, kailangan ba pipigilan mo yung sarili mo sa mga kilos na maaring baka magpahirap doon sa joint na yon? O tuloy ka pa rin dun sa mga klase ng ehersisyo na halimbawa gusto mo? Hindi ko alam, pero halimbawa tennis, pickleball,
0: pickleball,
1: walking or jogging or iba pang mga biking, mga okay, ganyang klase ng aktibidad.
3: So maganda po, Master James, no, pagka ganun, ganung pakiramdam, na maganda magpa-start ka na magpa-check up. Kasi nga katulad ng pag-usapan natin itong mga nakaraang dalawang linggo, may iba't iba tayong klase ng arthritis.
1: Hindi
3: natin alam kung yung sa pasyente na yun osteoarthritis, rheumatoid arthritis, or gouty arthritis.
0: Pero pagka ganitong mga kondisyon, Doc, di ba yung pain ay nag-worsen during and after yung nung joint movement? So paano po yung rekomendasyon ng exercise? Di ba kapag ka naman hindi mag-exercise, so mas lalo nga masakit, di ba? So kapag ka naman ikaw ay nag-exercise, ano naman po ang pwedeng maidulot nito?
3: Usually po kapag magkaiba kasi yung sakit, doon mo isa yun sa mga symptoms na pwede mong mapag distinguish yung rheumatoid or osteoarthritis. So kapag ganun, Master James, pwede ka naman mag pain medication, walang problema, basta susunod ka sa instruction ng doktor.
1: Okay, kapag nasa senior citizen age na, Doc, mas malaki ba yung chances na magkaroon tayo ng lumabas itong mga joint degeneration?
3: Yes, definitely. Nakita ko rin kanina, Master James, no, sa health update nyo, mas common sa babae.
1: Oo nga. Sabi nga doon, mas common daw sa kababaihan.
3: Kasi usually sa babae po kasi, lalo na pag postmenopausal stage, yung estrogen natin, usually yan yung nag-iikot ng calcium. Kaya minsan napapansin mo ang pagpatalastas sa TV. Usually, di ba, babae yung model natin.
1: So may iba pang matanda factor pala bukod sa old
0: age. Masipag.
1: Bukod sa mas masipag ba mga babae?
0: Yes.
1: Sige. Hindi.
0: Yes,
1: ang dami na guess
0: natin.
1: Ang dami na guess. Hindi kami tatanggi. At talagang masisipag ang mga di ba kayong lahat?
0: Pero hindi
1: mga
0: lang,
1: ng tahanan.
0: Yes, pero hindi lang po yun yung dapat na ipaglaban ng mga kababaihan, na mas masipag kami, kaya kami mas may mga early onset ng joint pains. Hindi
3: diba,
0: lang yun.
3: More on hormonal po talaga. Pagdating 50s. Pero kung 40s pa lang, usually sa lalaki, malakas kasi yung ulo ng lalaki.
1: Ang mga lalaki naman.
3: Parang negative tayo dito.
0: Bakit parang bumubulong ka, Doc? Pero lakasan niya.
1: Para at least alam natin, di ba, kung ano yung mga dapat nating gawin, iwasan, i-adjust sa ating lifestyle. Itutuloy natin yung mga tanong natin kay Doc Abs in a little bit. Marami tayong mga questions dito. Pero in the meantime, Ate Nems, marami tayong mga ibibigay dito ng mga paalala. Ilan lamang sa ating mga important details mula sa Kaagapay sa Kalusugan, at uunahin namin yung schedule ng free medical consultation kasama ang ating mga partner doctors sa mga piling Mercury Drugstore and Rose Pharmacy branches nationwide.
0: Opo, inyo pong puntahan ang ating pong mga doctor sa September 15. May dalawang lokasyon po ang ating pong mga Mercury Drugstore Manila, Santa Cruz, Ronquillo, sa Mercury Drugstore Santa Maria, Walter Mart. Sa September 16, lima pong locations: Mercury Drugstore Pasig, Mabini, Mercury Drugstore Paranaque, Walter Mart Bicutan, Mercury Drugstore Malolos Sumapang Matanda, Mercury Drugstore Valenzuela General T. De Leon, Mercury Drugstore Cebu Fuente.
1: At syempre, good news para sa mga kababayan ho natin, lalo na yung mga nakakakuha ng mga produkto ng Herbs and Nature online. Alam nyo bang merong ongoing ngayon na 15% discount, special 15 off po ang Artrisin sa Shopee, Lazada at TikTok. Kaya check out na kayo, diretso na yan, wala nang mga code-code. Automatic, meron na po kayong diskwentong makukuha.
0: Mabibili rin po ang atin pong mga produkto, lalo na po yung atin pong tipid pack. Para sa mga paborito nating natural na mga produkto mula po sa Herbs and Nature at ng Trevinod, meron pong 9 capsules plus 1 ang mga produktong My Marvel Tahibo Capsule, Liver Aid, Silymarin, Optin, Lutein at Artrisin.
1: 5 capsules plus 1 naman para sa Liver Aid Pro.
0: Mabibili po sa lahat po ng mga leading drugstores and nationwide. Uh-oh. Kasi man lang sa mga maliliit na mga butika.
1: Lahat, marami kayong pagkukuhanan ng mga produkto na yan. Okay. Kahit nga yung online, kanina binanggit kanina, di ba? Sa Shopee, Lazada, sa TikTok. Basta i-search nyo. Basta siguro doon yung tama, yung inyong mapupuntahan na online store. I-search nyo ang Herbs and Nature Corporation at Trevinod Corporation para tiyak na makuha nyo yung mga legit na mga produkto na pag-uusapan namin dito sa program. Siyempre, hello sa mga kaibigan natin kasi available din ang mga products na ito sa mga Herbena stores. So, hello sa mga staff, yung mga friends po natin at
0: hello,
1: saka yung mga customers nila, yung mga clients nila diyan sa Herbena stores. Bukas abangan nyo kung talagang usapang Herbena, merong 5:30 program. Ano sa 8 pala? Sabi ko sa inyo 6 p.m. program ang Buhay at Kalusugan,
0: yes,
1: kasama si na Kuya Art at saka si Ma'am si Sara. And para sa mga dagdag katanungan ninyo dito sa Kaagapay sa Kalusugan, i-send nyo lang ang inyong mga pagbati, komento, kwentong pangkalusugan dito sa ating Kaagapay sa Kalusugan hotline.
0: Ipadala po ninyo ang inyong mga mensahe sa hotline na 0961-610-8133, 0969-610-8133.
1: Diyan lang po kayo, magbabalik po ang Kaagapay sa Kalusugan sa DZMM.
2: Sa malusog na buhay, mayroon kang kaagapay. Kaagapay sa Kalusugan sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Herbs and Nature Corporation.
5: Alam niyo bang may Liver Aid Pro? Liver Aid Pero Pro. Silymarin na, multivitamins pa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liver Aid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liver Aid Pro. Liver up na tayo! Liver Aid Pro!
6: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro! May Silymarin, may multivitamins pa! Liver up na tayo! With Liver Aid Pro!
8: Isa Calzado po. Pansin niyo ba na lagi tayong online? Babad sa cellphone, tablets, computers. Dapat may oras online at oras para sa healthy lifestyle. Maaaring makatulong ang Optin. Ang Optin ay may lutein, vitamin C, E, at zinc. Take a break. Live healthy with proper diet and exercise kasama ang Optin. Kitang-kita ng kalusugan.
9: Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liver Aid Pro. Ang Liver Aid Pro ay Silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liver Aid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liver Aid Pro.
6: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Para sa maayos na liver function, Liver Aid Pro. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
11: Rain, rain, go away!
12: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
13: Cough, cough, wet away!
14: Yay!
15: Pambatang lagundi, Plemix!
13: Vitex Negundo L. Lagundilif is the generic name of Flemix for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Flemix 40 ako. Ang Flemix 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Flemix 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Flemix. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Flemix 40. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Lalo ngayon matraffic sa kalsada, hindi ka mainit. Pinig ka na balita, DCMM, Radyo Patrol sa S-Rental. Una sa balita, una sa public service.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Mas malusog ang katawan basta't mayroong kaagapay sa kalusugan sa DZMM. Sangkap ng kalusugan. Sangkap ng kalusugan.
1: Ayan, alamin natin yung mga sangkap, Ate Nems. Kung may tanong kayo tungkol dun sa mga laman ng artisin, bakit maganda siya sa joints natin, ito yung best time para i-send yung inyong mga message. Pero speaking of message, hello na rin kina Josh Kyle, Chris De Leon, Ryota Takashi Kabalan sa May Malabon, kina Ma'am Beth Kamaing, Nona Damian, sino pa? Ang dami pa rito, Marife Cape, magandang gabi daw sa atin, Merry Christmas ang batin nina Chris De Leon, at si Sedi, wow! Ay, si Derek Sedi pala sumagot. Ah, kasi may nagtanong. May nagtanong kung ano daw, kung pwede daw makakuha ng artrisin sa Mercury Drug. Kahit saan po, kahit saang branch, meron pong artrisin dapat. As long as sa mga malalaking butika, yan, Mercury Drug Store branches and other leading pharmacies. And hello din, kinananay. Hello. Sa Luna La Union.
0: Camp Luna Camping Resort.
1: Oh, yan, kinananay, kina Chris, everyone dyan sa may Luna. Ayan, usapang artrisin po tayo sa mga nakainom na o yung mga hindi pa nakakainom, pag-usapan natin itong laman ng artrisin. Kasama po natin ang pharmacist and product specialist ng Herbs and Nature Corporation, si Miss Rowena Bravo. Hi, Miss Weng! Hello!
16: Mr. James and Ate Nems at sa lahat po na nakikinig at nanonood.
1: Magandang Happy Saturday! Hi. Good evening, Miss Weng.
16: Good evening.
1: Usapang kasukasuan na naman tayo, Ate Nems. Na-miss natin si Miss Weng last week.
16: Ayaw
1: kaya
16: nga.
1: Marami tayong mga tanong dito para sa
16: busy
1: kanya.
16: Oo. Pero maraming pinagkakaabalahan.
1: Unahin na siguro natin yung kanina kasi may pinagkwentuhan tayo with Doc Abs tungkol dun sa mga gamot. May ganong klaseng pag-aalangan, Miss Weng, di ba? Na yung iba ayaw basta-basta mag-take ng mga synthetic or chemical medicine for pain all the time. Totoo ba? Totoo ba na mayroon talagang nangyayaring hindi maganda kapag laging nakaasa ka sa ganung klase ng mga gamot?
16: Okay. Siguro naman, Master James, natin, Ems, mag-aagree sa akin si Doc na talagang lahat naman ng mga gamot, lalo na synthetic, merong side effect. Okay. Or merong tinatawag na yung after effect nung gamot na iniinom. So, talagang iniiwasan na painumin talaga ang ating mga pasyente ng sobra. Ayan, 'di ba nakalagay nga doon when needed lang. Mm-hmm. Pagka may prescription ng doktor doon sa mga pain reliever, ilalagay lang doon when needed, kung kailangan lang talaga.
0: Pero ang pinag-uusapan nga natin ngayon, yung dinidiscuss mo ay mga synthetic na mga gamot.
16: Yes.
0: Pero since pinag-uusapan din natin ang joint degeneration, so paano po nakatutulong sa joint health ang mga food supplement katulad po ng artrisin?
16: Okay, since sinabi niyo kanina ni Master James kung meron bang epekto kung magti-take ng mga synthetic na gamot, of course, talagang in the long run, pagka mayat-maya mo itinitake, doon talagang yung pain mo is sobra. Mm-hmm. Siyempre, automatic yan, Ate Nems, Master James. Ang ititake mo talaga, yung gamot na talaga na synthetic. Mm-hmm. But, sabi nga natin, hindi pwedeng magkaroon ng side effect kung dire-diretso. But, ang kagandahan sa mga produkto po ng Herbs in Nature, of course, meron tayong artrisin na talagang naka-focus sa joint health. Pag sinabing joint health, kasama na dyan yung mga pananakit. Okay? Wala pa man pananakit, lalo na kung may pananakit, kagaya ng mga arthritis. Okay? So, yung artrosin natin, ang kagandahan, may content siya ng natural collagen, which is yung undenatured type 2 collagen, and yung ating MSM, which is yung ating sulfur. Natural siya. Yung UC2, nakakatulong siya mag-regenerate ng cartilage, ng ligament, and tendons. And then, yung ating namang MSM is natural anti-inflammatory. Ibig sabihin, kung may of course, pagka may arthritis ka, automatic may pain yan. Okay? So, yun yung MSM naman, nakakatulong para yung pain is mawala ng paunti-unti.
1: Pero ang pinakamalaking pinagkaiba na mukhang nandito sa ating pinag-uusapan ngayon, Miss Weng, ay yung artrosin, dahil suplemento, pwede mo siyang inumin araw-araw.
16: Yun ang kagandahan.
1: Yung synthetic medicine, hindi yan pwede na araw-arawin.
0: Parang gano'n. Needed niya, oo,
16: as diba? Needed.
1: As needed lang.
16: As needed. So, kung kailan lang sumasakit, mag-take ka. Siyempre, automatic. Gusto mo kagad kasing mawala eh. Okay? Ang kagandahan naman itong artrosin, pwede mo siyang araw-arawin kasi yung kanyang action, yung kanyang effect, depende rin po sa tao.
1: Okay?
16: So, may iba-iba kasing acceptance yung katawan natin eh. Pwedeng pag inumo ng artrosin, may pain ka ngayon, pag inumo ng artrosin, biglang mawawala din.
0: Kahit nga 2 days lang.
16: Yes, kahit nga one day eh. Minsan, marami tayong consumer na nagpapatunay na pagkainom nila ng artrosin, nawawala yung pain. And then, yung iba naman, after 2 days, 3 days, kasi nga, yung explanation natin doon is natural yung ating artrosin.
1: Actually, maganda yon. Kasi kung halimbawa may nakikinig ngayon na nakasubok na ng artrosin, baka pwedeng magbigay kayo ng feedback. O, tingnan nyo kung gaano ba katagal minsan, gaano ka tuloy-tuloy mo iti-take yung ganitong klase ng mga products para maramdaman mo yung mga benefits niya for our health. Pero, balikan lang, sorry Ate Nem. Sige, go ahead.
0: Pero Miss Weng, nabanggit mo kanina yung cartilage, no? Napupudpod dyan, di ba?
16: Of course.
0: O kaya sumasakit yung atin po mga joints kapag nagkikismisan.
16: Yes.
0: So, ibig sabihin, yung mga senior citizen natin ay hindi dapat mawala ng pag-asa kasi tama ba na
16: nag-regenerate
0: siya? So kasi kung merong joint degeneration,
16: may joint regeneration.
0: Okay,
16: yan. Joint regeneration, in a sense na yung mga nasa loob ng mga joints natin is nagkakaroon ng regeneration such as cartilage, tendons, even synovial fluids. Kasi nga, yung mga elderly natin, kasi sila yung sa wear and tear na tinatawag. So, habang nagkakaedad tayo, hindi talaga natin maiiwasan na magkaroon ng arthritis.
1: May tanong pala ako, Miss Weng, in case na pag-isipan nila na pareho itong inumin, mag-artrisin, tapos magte-take pa ng synthetic medication. May sense ba yun o bawal inumin ng sabay yung ganitong klase ng mga different kinds of products?
16: Okay, sa atin kasi, Master James, mas

0: Kung bibigyan mo, Miss Weng, ng pagitan, mga ilang minuto, ilang oras ang pagitan na magte-take kayo ng ganito mga synthetic medicine sa natural product kagaya ng artricin?
1: Okay, ang synthetic, pagka may pain lang. Yun ang sinasabi ko. Mm. Ang ating artricin, even without pain, pwede ka mag-take.
0: So regardless sa ano?
2: Pwede siya pwedeng pagsabayan. Pwede, okay. Halimbawa, mag-take ka ng supplement ngayon at the same time ay yung synthetic naman.
1: Yung oras lang naman atin, uh-huh. Ate Nems. Kung gusto mong mawala ka agad, synthetic. And then kung gusto mong hindi na mag-take ng synthetic, pwede ka na mag-take ng ating artricin, bigyan mo lang so, interval.
0: Parang nagiging ano, lumalabas parang maintenance yung artricin.
1: Yes.
0: Tama no? Iniinom mo siya ng tuloy-tuloy, regularly, and yung effect din niya ay ganun din? Miss Weng, long-term din ang kanyang
1: effect? Yes, long-term din ang effect. Kasi marami tayong consumer na nung nakaramdam na sila ng ginhawa, in-stop nila. And then suddenly, bumabalik sa ating store. And then sabi nila, nung tinigil ko yung pag-inom mo ng ating artricin, bumalik din yung pain.
2: Kailangan na forever yung pag-take po ng artricin, lalo na kapag ka may edad na.
0: Naisip ko tuloy, para hindi siya parang gamot dapat itrato. Kasi di ba yung gamot, iinumin mo lang pag masakit.
1: Yes.
0: Tapos tatanggalin mo pag wala na yung pain. Ito palang artricin, iinumin mo siya ng parang vitamina.
1: Yes, ano? Para siyang natural vitamin for the joint.
2: Mm. So habang iniinom mo ng tuloy-tuloy, ay nagkakaroon naman ng parang pag-aayos.
1: Yes, pag-aayos and pag-regenerate.
2: Yes, oo. Pero
0: Sige, habulin na natin yung last
2: kasi
0: message.
2: Kasi may nabanggit ka kanina, maganda rin kasi na pag-usapan natin yung undenatured at natured. Parang ganun, di ba? Undenatured type 2 collagen. Kasi baka mamaya nagtataka yung mga listeners natin. Ano itong binabanggit ni Ms. Weng na undenatured type 2 collagen? Ano yung maaring maitulong po nito sa atin pong mga kasukasuan?
1: Ayan, kasi marami kasing klase ng collagen. Yun yung nabanggit natin before kasi baka sasabihin nila, ay, umiinom na ako ng collagen pang pa-beauty. Ayan. So, yung ating collagen na ginagamit dito kasi is yung undenatured type 2 collagen. May type 1, may type 3, may type 4, maraming type. Okay. So, yung type 2 kasi talagang designated yun, nakadesign yun para sa joint health. Mm-hmm. And, hindi lang basta type 2. Mm-hmm. Ang ating hahanapin sana is undenatured. Mm-hmm. And then, merong mga pwede mong ma-research para malaman kung talagang effective yung iyong material na ginagamit.
0: Maganda yan kasi nandun na lahat yan sa artricin. Itutuloy natin mamaya yung mga questions natin for both Ms. Weng at kay Doc Abs. Kung meron kayong mga tanong, ihabol nyo na, i-message nyo na po sa amin. Pero kami naman ni Ate Nems, i-dagdag na natin yung second half ng ating free medical consultation schedule kasama ang ating mga partner doctors at mga drugstores.
2: Opo, puntahan nyo ang ating pong mga doctor sa September 17 sa Mercury Drugstore Quezon City Fairview Terraces. Nandyan po ang ating pong Dr. Abs Kunting sa Mercury Drugstore Marikina Shu Avenue sa Rose Pharmacy Cebu SM Mabolo. Sa September 18 naman ay nasa Mercury Drugstore Las Piñas po sa Finam, Mercury Drugstore Quezon City Fisher Mall at sa Rose Pharmacy Cebu Consolacion. At sa September 19 ay nasa Mercury Drugstore Davao Buhangin Pagasa, Mercury Drugstore Laguna Centro Pasita.
0: Ayan. Uy, hello. Shout out sa mga taga Pasita. Ayan. Sa San Pedro lang, San Pedro Laguna yung
2: yes,
0: Pasita. Hello sa mga
2: Adi
0: Ate Go Boys diyan sa ano, sa Chrysanthemum. Okay, at huwag niyong kalilimutan yung mga produkto po ng Herbs and Nature. Meron po yung tipid pack sa lahat ng mga leading drugstores. Hanapin po ninyo 10 capsules plus 3 ang Gen C Vitamin C at maging yung Gen C Plus, yan yung mayroon zinc, and 10 capsules plus 5 naman sa Plemex Lagundi Capsule.
2: Maliban nga po sa mga butika, mabibili rin ang mga produktong ito sa official online shops tulad po ng Shopee, Lazada at TikTok. I-search nyo po lamang ang Herbs and Nature Corporation at ang Trevenant Corporation sa mga nasabing online platform.
0: At huwag yung kakalimutan kasi ngayon ongoing, meron tayong special 15% automatic discount po yan. Dire-diretso na yung diskwento pag kayo pumunta dyan sa mga
2: exclusive
0: online platforms. Exclusive
2: yes.
0: For tonight. Kaya po, punta lang kayo dito sa mga online platforms. Wala na daw code dito. Makakakuha na kayo kaagad nung discount kapag kayo'y mag-check out nitong mga products. Especially sa artricin joint supplement. Mm-hmm. At para sa mga dagdag nyong tanong, pagbati, komento, kwentong pangkalusugan, lahat yan, ay pwede nyong isend sa ating mga numero. Ito po ang ating kaagapay sa kalusugan. Kalusugan Hotline.
2: Ipadala po ninyo ang inyong mga mensahe sa 0969-610-8133, 0969-610-8133.

0: 0-8133.
1: Magbabalik pa rin po kami dito sa Kaagapay sa Kalusugan sa DZMM.
2: Sina Master James Alejandro at Ate Nems Turla ang ating mga Kaagapay sa Kalusugan sa DZMM.
3: Kaagapay sa Kalusugan.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Trevenod Corporation.
5: For liver health, level up na! Liver Aid Pro, silima rin na multivitamin spa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari din makatulong ang Liver Aid Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liver Aid Pro!
6: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
7: May silimarin, may multivitamins pa.
8: Yan, ang Liver Aid Pro.
7: Tulong sa pangangalagay ng atay.
8: Liver up na tayo
7: with Liver Aid Pro.
9: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
6: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Protection at tulong sa atay, Liver Aid Pro.
8: May Silimarin, may multivitamins pa.
7: Liver up na tayo
8: with Liver Aid Pro.
11: Ring, ring, go away!
12: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
13: Yay!
14: Pambatang Lagundi Plemex.
12: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mga nagbabagang balita. Mga maiinit na issue at mga tanong ng bayan. Laban lahat yan ng DZMM Radio Patrol 630. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Sa malusog na buhay, mayroon kang kaagapay. Kaagapay sa kalusugan sa DZMM.
1: Dami tayong mga ihahabol na greetings dito. And hello ulit kina Julius Bangalando. Hi Julius, thank you sa laging pag-tune in. And kina Aida Banaria. Opo, may mga discount ang mga produkto ng Herbs and Nature, lahat yan, including Artrisin. Sa ngayon, kung pumunta kayo sa online, meron yan, di ba? Automatic, may discount. May mga tipid pack. Ayan, may mga tipid pack po sa mga butika. So yan yung mga paraan para makakuha kayo ng mga products. Sino pa? Hello sa mga nag-send ng kanilang mga questions dito. Mamaya ng kaunti, babasahin natin. Doc, baka meron po kayong mga greetings.
15: Yes po, gusto ko batiin ulit yung mga magulang ko sa Middle East. Sa
16: hello po!
15: Sa mga nanonood sa kanila, mga OFW.
1: Ay, hello po.
16: Banggitin niyo po yung pangalan ng
15: parents. Sorry. Si Zoraida Senti at saka si Alimar Senti po.
1: Hello po. Ayan, Miss Weng.
17: Of course, yung aking mga anak, Divine Dibon, yung aking girl, na yung aking apo, si
0: Avery and yung ating mga bagong followers, si Ma'am, yes, Ma'am Lea, Sir Dan, Sir Fileo, and Ma'am Jenny.
1: Hello thank po. You. Hello po. Direk Sedi, baka may babatiin ka. Seryoso wala dyan.
16: Thank you so much.
1: Sir Arnold, wala, sigurado. Ayan, ito natin, talagang hinuli kita kasi special mention tayo tonight.
16: Special mention ng ating mga bisita ngayon. Ang aking angkan, Pastor Mike, ang mga dalawa kong boys, si
1: angkan talaga,
16: Kuya Eman at si
1: whole family. Hello, good evening. Welcome to Kaagapay sa Kalusugan, mga boys. And para sa mga question, ito na yung mga tanong natin. Ate Nem, simulan ko na ha, sa tanong ni Melchor Abelia na pinadala niya to through FB. Okay. Sabi dito, Doc, tricycle driver po ako at halos buong araw nakabuluktot ang kanang tuhod. Ang napansin ko, mas masakit ito pagbaba ko ng tricycle kaysa habang nagmamaneho. Posible bang matagal na pagkatiklop ng tuhod ay nagpapalala ng paninigas kapag mayroong mga ganitong joint issue?
15: Ano po pangalan ng pasyente?
1: Ang pangalan niya ay Melchor Abelia.
15: Okay, posible po yun, no, Sir Melchor. Lalo na't yung kung trabaho mo is 5 years, talagang matagal na 5 years pataas kung matagal na siyang tricycle driver.
1: Okay. Ayan. So talagang maaari ng may nagsimula na. Okay. Opa. Dahil sa trabaho. Sige. Ate Nems?
16: Ay, gusto kong basahin ito. Maganda to. Sabi ni Ma'am Cynthia de la Peña, dati po akong naglalaba. Kaya kong mag-squat. Pero pagtayo ko, kailangan ko nang kumapit sa timba. Minsan pati timba raw nadadamay sa problema niya. Love react. Halos 2 taon ko nang nakasama ang arthritis sa joint care. At para sa akin, mas komportable yes. na ang pagkilos ko sa mga
0: thank
16: gawain.
0: Thank you so much.
1: Galing. Ang galing naman. Saan pinadala yes. yan ni Ma'am? Ni Ma'am Cynthia sa YouTube. Ayan, check na natin para hindi ko mabasa ito. Nga. Salamat po na marami, Ma'am Cynthia. Pinadala naman to ngayon, as in literal kapapasok lang nito sa YouTube, si Ma'am Mirna Tambis, ang pain reliever pag relieve sa pain not to completely heal. Ang yes. artrisin, makakatulong ba sa joint pain not only relieve the pain?
0: Yes, Master James, kaya 'di ba lagi nating sinasabi hindi lang ito pang-protection, pang-supplement din para and then kasi yung artrisin natin 'di ba, ang sabi natin pang-relieve siya ng pain kasi may MSM. And mm-hmm. then yung use ito naman, ang tinutulong nito is pag-regenerate. Pag sinabing mm-hmm. na-regenerate yung mga cartilage, yung mga kailangan ng mga joints natin. Ito yung natutulungan. So hindi lang siya pang-pain kundi
1: Mapangkalahatan siya sa joints. Okay,
0: yes.
1: Sige, maraming salamat. Louis Basco, happy listening din sa'yo, Louis Basco. Nakikinig sila ngayon. Mm-hmm. Ate Nems?
16: Doc, ang tahi po, ayan, tama ba? Tahi po ang hanap buhay, yung nagtatahi.
1: Ah, pananahe. Napainsip tayo lahat, ano?
16: Hanap buhay ng nanay ko at ilang oras siyang nakaupo sa makinilya. Mm-hmm. Makina. Ang reklamo niya na hindi lang tuhod, pati mga daliri niya, matigas pagkagising at mahirap humawak ng kunting. Ay, hindi. Gunting.
15: Ako yun.
16: Kapag mayroong joints ang sabay-sabay na naninigas, osteoarthritis pa rin po ba ang unang naiisip? O may ibang arthritis na dapat i-check, Doc?
15: Okay. So, si Ma'am na mananahi, no? Lahat ng sinabi niya is eksakto sa arthritis, osteoarthritis.
1: Ah, talaga.
15: Tapos po, marami akong pasyente na sa free clinic natin na usually mananahi sila, arthritis talaga ang pinoproblema nila.
1: Pag mga ganyang edad, binanggit ba yung age? Kasi pag halimbawang mga nasa senior citizen age, Doc, may mga nagtatanong kasi sa atin, may sense po ba mag-take ng arthritis kung nasa ganyang edad na? Okay yes. pa rin bang uminom?
15: Opo, okay pa rin po uminom. Mas maganda nga uminom sila para mabawasan yung pag-inom nila ng synthetic medicine.
1: Si Ma'am Noemi Ulep Nevada Alaska, watching from Kuyapo Nueva Ecija. Si Marian Ukgap naman ay nagtatanong, pwede kayong uminom ng artrisin, siguro, ano? Ng artrisin ang mayroong sciatica. Sciatica
0: yeah.
1: mismo.
0: Ako mismo, ayan. Ako ay, mismo may sciatica. Ayan, patotoo ko yan. Hindi ako tumitigil ng pag-inom ng artrisin. So far, so good.
1: Bakit nga ba may, ano, ang sciatica nerves yan, di ba?
0: Nerves, but may kasamang joint pain.
1: May sobra. Pain siya. Talaga.
16: Kaya si Miss Wang ngayon, nakakapag-drive na siya ulit.
0: Dati, kane ako.
1: Dumating yung point. Ganun talaga katindi yung...
16: At saka lagi lang siyang pasahero nung time na yun. Di ba?
1: Sige.
16: Yes, ang tanong po ni Sir Noli Pascual, dati ako nagtitinda sa palengke at sanay akong nakatayo mula sa madaling araw. Nung nagsimulang sumakit ang tuhod ko, akala ko talagang edad lang yan. Yan, no? So hanggang pati pagbaba sa jeep, pinag-iisipan ko na Sinama ko na ang Artisin sa joint care ko halos 3 taon na at para sa akin malaking bagay na mas komportable ng kumilos. Ayan, sa
1: Ayan. Thank you. Thank you. Ano pangalan niya? Si Noli. Sa Facebook niya, no? And si Ma'am Auring Velasco, nag-aalaga daw sa kanyang apo. Dati, naikipaglaro sa sahig. Ang problema niya daw, hindi ang pag-upo, kundi pagtayo. Ah, may ganun pala, no? Na ang nagiging pain, mas painful ay yung movement after the yung halimbawa nakasalampak ka o nakahiga ka. May mga ganyang reklamo nga, Doc, na sinasabi, no, na galing sa pagkakahiga o galing sa pagkakaupo.
15: Apo. Lalo na sa pag madami talaga ang mga pasyente na sa pagtayo. Kasi isa sa mga complaint natin is yung joint space narrowing. Kundi pag tumayo sila, nakikiskisan yung ating ano.
1: Ay, kaya pala
16: ganun. Doc, tinuturo sa PT, no, kapag katatayo at nakatagilid, kayo po ano po ang pwede niyong rekomendasyon para po hindi mabigla yung pagkagising.
15: Maganda po siguro kapag nakahiga, tagilid muna bago sila tumayo. Tapos maganda bago sila tumayo, mag-warm up muna sila.
1: So wag bibiglain, totoo 'yun. Totoong wag mong hayaan na parang mag-cause ng pain yung biglang movement. So as long as makagalaw ka tapos walang masyadong mga sakit, mas maganda 'yun dun sa paggalaw, Doc.
15: Yes, definitely.
1: Okay. And ano pala si Ma'am Cynthia pala, may pahabol kasi nung message niya na nakagamit na rin pala siya ng Artrisin. Mas komportable daw yung kanyang katawan sa paggamit ng Artrisin. Okay. Thank you, Ma'am Cynthia.
16: Yes, isang tanong pa mula kay Bernardo. Pwede ba mako-order kahit 20 pieces lang muna?
1: Medyo alam 20 pa. Pieces? Kung 20 pieces pwede, no?
16: Dalawang
1: tama,
16: blisters.
1: Tama si Direk Sedi. Dalawang banig yun. Hanapin nyo ang tipid pack sa mga drugstore. Meron pong mga tipid pack yan. So at least kumuha kayo ng dalawang banig. Pero may dagdag pa, no? Yes. Buy ano pa siya? 10 plus 1 ang Artrisin natin sa mga butika. Doc, maraming salamat. Ang dami natin mga natutunan.
16: Thank you.
1: Dr. Abdul Kunting, maraming salamat po. Miss Rowena
16: Thank
1: Bravo, maraming salamat po sa inyo. Okay, and final few messages lang natin dito, Ate Nems. Gusto ko lang banggitin kasi alam nyo, extended itong ating automatic 15% discount para sa Artrisin. Kaya kung kayo'y hahabol, makakuha ng Artrisin hanggang mamaya pa siya. Hanggang mamayang 9 p.m. ay pwede kayong pumunta sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok.
16: Okay, at huwag din po natin kalimutan ng mga produkto ng Herbs and Nature gaya po ng My Marvel Tahibo Capsule, Liberate Silimarin, Liberate Pro, Optin Lutein, Artrisin Gensi Plus at Gensi Vitamin C na Plain at Plemex Lagundi Capsule. Nakatipid pack po ang mga ito at available sa lahat po ng leading drugstores nationwide.
1: Habol ko lang, Ate Nems, ano? Kapag kumuha pala kayo ng mga products online, siguraduhin nyo kung sa Shopee man yan, sa Lazada o sa TikTok, siguraduhin yung tama yung spelling ng inyong pupuntahan mga online stores. Herbs and Nature Corporation at Trevenod, T-R-E-V-N-O-D-D. Trevenod Corporation, yan po ang inyong isa-search. At syempre, gusto nating ipaalala, kung meron kayong mga question, may tanong kayo, maisip nyo maya-maya ng kaunti pa after the program, pwede nyo isend sa amin lahat ng inyong mga katanungan, lalo sa mga pinag-uusapan natin dito sa program. Isend nyo ang lahat ng yan sa Kaagapay sa Kalusugan Hotline.
16: Bago yan, no, isang tanong lang sana kay Doc kasi pahabol po niya, Ma'am Sian. Kapag ba magte-take ng Artrisin, ay pagka ba may maintenance medicine, pwede daw po ba ang Artrisin
1: sa blood pressure? Ano, sa YouTube to.
15: Yes, actually yun ang maganda sa Artrisin eh, kasi supplement siya, wala siyang cross reaction sa ating mga maintenance medicine.
1: So okay lang. Pwedeng mag-take si Sian ng Artrisin kahit merong gamot para sa hypertension. Sige, Tenems.
16: Okay, ito na nga po yung numero na inyo pong maaring padalhan ng inyong mga mensahe sa 0969-610-8133.
1: Sandaling na lang, magbabalik pa rin po kami dito sa Kaagapay sa Kalusugan sa DZMM.
2: Kaagapay sa Kalusugan sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Herbs and Nature Corporation.
17: Overexposed sa cellphones, computers, gadgets, puro digital na. Dapat balanse, online and offline. Be active, live a healthy lifestyle. Para dyan, kasama ko ang Optin. Optin has lutein, vitamin C, E at zinc, nutrition with proper diet and exercise. Isa Calzado po. Optin, kitang-kita ang kalusugan.
6: Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
6: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
18: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
17: Tuloy lang sa activities on the go.
18: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
4: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
18: Let's go!
17: Make your move, baby.
4: Arthrosin, get going!
19: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosin! Mabibili ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide.
17: Isa Calzado po. Pansin niyo ba na lagi tayong online? Babad sa cellphone, tablets, computers. Dapat may oras online at oras para sa healthy lifestyle. Maaaring makatulong ang Optin. Ang Optin ay may lutein, vitamin C, E, at zinc. Take a break. Live healthy with proper diet and exercise kasama ang Optin. Kitang-kita ng kalusugan.
6: Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Ring, ring, go away!
12: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
13: Cough, cough, wet away! Yay!
14: Pambatang lagundi, Plemix!
12: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Senior citizen na, pero active pa din. Healthy lifestyle, walang bisyo, maalaga sa katawan, at may tulong ng Arthrosin. Arthrosin citizen yan!
4: For active adults, Arthrosin. Ang Arthrosin ay undenatured type 2 collagen at MSM. With proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
20: Enjoy life kahit may edad na. Arthrosin.
4: Arthrosin. Get going. Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radyo Patrol sa Istrenda. Una sa balita, una sa public service.
22: Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan, umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon, kita-kits mga kasambuhay.
3: DZMM Numero 1 sa aksyon.
22: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Alright, gusto ko lang muling magpasalamat sa ating mga nakasama tonight. Thank you very much, Dr. Abdul Kunting. Thank you very much, Ms. Weng. At maraming salamat sa mga nakasama ho natin dito sa ating himpilan. Sir CJ, sa buong team, thank you very much as always. At syempre pa, kina Direk Sedi at kay Sir Arnold. At maraming yes. Salamat sa iyo, Ate Nemi.
16: Maraming salamat din sa iyo, Master James. Ano? Nandun sila sa background. At thank you din, Master James. Ano? Alam mo, meron akong isang lagi nakakalimutan na batiin natin na lagi nakamonitor sa atin.
1: Sino?
16: Si Sir Obet.
1: Ay, hello. Hello, oh, Obet. Hi.
16: Obet, ayan. Maraming salamat. You. Maraming salamat po sa lahat ng tumutok sa atin. Sa ating pong palatuntunan ngayong gabing ito, lagi naming ipinaalala na mag-ingat po kayo, manalangin at magpaka-healthy. God bless everyone. Ako po si Ate Nems Sulang. Akin po mag-iya.
1: Thank you very much, Ate Nems. Until next Saturday sa ating pong tuloy-tuloy na mga talakayang pangkalusugan dito lamang sa
13: Kaagapay sa Kalusugan sa DZMM.
1: Ito po ang inyong lingkod, Master James Alejandro. Maraming maraming salamat po at magandang gabi sa inyong lahat.
2: Inyong natunghayan ang Kaagapay sa Kalusugan kasama sina Master James at Ate Nems Turla. Inihatid ang tamang kaalaman at gabay sa pangangalaga sa ating kalusugan mula sa Herbs and Nature Corporation at Trevenod Corporation. Muling mapapanood at mapapakinggan tuwing Sabado alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Kaagapay sa Kalusugan sa DZMM. Sumainyo ang magandang kalusugan.
4: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Trevenod Corporation.

0: Ang oras, 46 na minuto makalipas ang ikapito ng gabi.
1: Ang pinagkakatiwalaang crime investigation program nasa radyo na. Hatid ang makatotohanan at masusing pagsisiyasat sa krimen gamit ang siyensya, lohika at maingat na pagkalap ng ebidensya. Nasa sentro ng investigasyon sina Gus Abelgas at Jesse Cruzat, Scene of the Crime Operatives. Soko sa DZMM. Walang takas ang paisana, hindi nagsisinungaling ang ebidensya. Soko sa DZMM. Humanda sa misteryo at drama ng totohanang pagsisiyasat sa Soko sa DZMM.
2: Mapapatawad mo ba ang taong pinatuloy mo sa iyong bahay at itinuloy na kapamilya at siyang gumawa ng karumaldumal na krimen sa mga mahal mo sa buhay? Si Crisel Gwyn Magwad, 18 years old, at si Crisville Louis Magwad, na mas kilala bilang si Boy Boy, 16 years old, pinaslang ng kanilang inampun. December 10, 2021, bandang alas 2 ng hapon, nakatanggap ng masamang balita si Ginong Cruz Magwad galing sa kanyang co-teacher. Pinasok daw ng masasamang loob ang kanilang bahay at samalang kotabato. Pinasok daw ng masasamang loob ang kanilang bahay sa malang kotabato. Dali-dali itong pumunta sa kanilang bahay dahil tanging ang kanyang mga anak na si Gwyn at Boy Boy at ang kanilang ampon na si Jenny ang nasa bahay. Pagdating niya, nakasarado ang main door ng kanilang bahay. Pero masama ang gutom niya nang makita ang kumot ni Boy Boy sa labas na nababalot ng dugo. Paulit-ulit niyang tinatawag ang pangalan ng mga anak. Pero ni isa ay walang tumutugon. Lumipat siya sa likod bahay at doon nakapasok siya sa back door. Tumambad sa kanya ang katawan ni Boy Boy sa sala. Duguan, nakadapa at may busal sa bibig. Katabi nito ang katawan naman ng kanyang ate na si Gwyn. Duguan at wala rin buhay. Nasa tabi rin ng mga katawan ang mga basag na pichel, basag na vase, frying pan, bote ng soft drinks, baseball, bat at martilyo. Si Ginang Lovella Magwad, nauwi na sa seminar sa General Santos City, walang kaalam-alama sa sinapit ng kanyang mga anak. Tinawagan siya ni Cruz at ibinalita ang nangyari. Nakita rin niya ang Facebook post ni Jenny na humingi ng tulong. Dali-dali namang umalis si Lovella sa seminar para umuwi sa kanilang bahay. Hinanap naman ni Cruz si Jenny at nadiskubre nitong naglock ito sa loob ng isang kwarto. Saka lamang lumabas si Jenny nung dumating na ang mga pulis. Pagkalabas ng dalaga, basa pa ang book nito. Ayon kay Jenny, naligo raw siya para may masmasan sa kanyang nasaksihan. Sa kwento ni Jenny sa mga pulis, pinasok sila ng tatlong mga lalaking may takip ang mukha. Pinagtulungan ng mga itong saksakin si Boy Boy at umawat naman si Gwyn, pero sinaksak din ito ng mga lalaki. Nakatakbo raw siya sa kwarto, naglock, nagtago at nagpost sa Facebook para humingi ng tulong. Dahil dito, nagsagawa ng imbestigasyon ang mga otoridad. Dinala muna si Jenny sa kustodiya ng Vice Mayor ng Malang habang pinoproseso pa ng pamilya Magwad ang nangyari sa kanilang mga anak. Ang inisyal na motibo sa pagpaslang ay na rin sa salaysay ni Jenny, pagnanakaw. Pero nagtataka ang mga pulis dahil wala namang mamahaling gamit ang nawala bukod sa cellphone ni Gwen. Kapansin-pansin din ang hindi pangkaraniwan na maligo ang isang tao habang may krimen. Nagtanong din si Jenny sa mga pulis kung hindi siya makukulong dahil minor de edad pa lamang siya. Mga panahong wala pang natutukoy na suspect sa kaso. Si alias Jenny, 16 years old, kinupkop ng pamilya Magwad dahil sa pakiusap ng kanyang mga kaibigan at biktimang si Gwen. Halos magkaedad sina Jenny at Gwen, kaya naman ayon sa pamilya, mabilis na naging malapit sa isa't isa ang dalawang dalaga. Nakilala ni Gwen si Jenny dahil nagtatrabaho ito bilang babysitter sa bahay ng kapatid ng kanyang ina na si Ginang Lovella Magwad. Kinumbinsin ni Jenny si Gwen na pilitin ang ina niya na patirahin siya sa bahay ng mga Magwad. Noong una ay hindi pabor si Ginang Lovella sa pagpapatira kay Jenny sa kanila. Nangangamba siya na baka magalit sa kanya ang kanyang kapatid. Pero dahil naaawa siya kay Jenny, ayon sa kwento nito, ulilang lubos na ito at nakaranas pa ng malupit na pagmamaltrato nung bata pa. Kaya napapayag din ni Ginang Lovella na manirahan si Jenny sa kanila. June 2021, nagdesisyon ang pamilya na kupkupin na si Jenny. Itinuring ng mga Magwad na isang kapamilya si Jenny, maging ang kanyang pag-aaral ay sinagot na rin ng mga ito. Kung ano ang mayroon si Gwen ay mayroon din si Jenny. Isang linggo bago ang krimen, nadiskubli ni Gwen na si Jenny pala ang kumuha ng 10,000 pisong perang nawawala ng kanyang ama na si Long Cruz Magwad. Itinahi ito ni Jenny sa loob ng kanyang bag para hindi makita, pero naaktuhan ito ni Gwen. Agad namang kinausap ni Cruz si Gwen at Jenny na huwag na itong mauulit at nangako ang mag-ama na walang makakaalam ng kwentong ito. Pero nadiskubli ni Jenny ang group chat ni Gwen at doon nabasa niyang pinagpipiestahan ng kwento ng kanyang pagnanakaw. Nakarating din daw ang kwento sa kanyang boyfriend at nakipaghiwalay ito sa kanya. Dahil dito, naging matindi ang galit ni Jenny sa pamilya Magwad. Pakiramdam niya ay nabully daw siya. 2 araw bago ang krimen, pinlano ni Jenny ang pagpatay sa buong pamilya at nakipag-usap sa isang kaibigang lalaki para tulungan siya sa plano. Si alias Gabby, 17 years old at dating kaklase ni Jenny. Sa salaysay ni Gabby, nakumbinsi siya ni Jenny na tulungan siya sa plano dahil ayon kay Jenny ay may makukuha silang 1,000,000 pera ng mga Magwad kapag napatay ang mga ito. Naniwala naman siya, dala na rin ng kagipitan. Nang tanongin naman niya si Jenny kung bakit galit na galit ito sa Magwad, sinabi ni Jenny na dahil pinagbintangan siyang magnanakaw. Pagkatapos lamang ng krimen, nalaman ni Gabby na totoo naman palang ninakaw niya ang pera. Dahil dito, nagsagawa ng crime scene investigation at forensic evidence gathering ang mga otoridad. At nakita sa cabinet drawer ni Jenny ang ID at QR quarantine pass ni Gabby. Naging persons of interest si Gabby. December 16, 2021, umamin si Jenny sa krimen pero unang nahuli si Gabby dahil sa illegal drugs. December 29, 2021, umamin na rin si Gabby sa krimen at na-recover ng mga pulis ang damit na itinapon sa irrigation canal. Binalikan din ang mga murder weapon at sinuri. ayon sa magkahiwalay na salaysay nina Jenny at Gabby. December 10, 2021, 10 a.m., pinuslit ni Jenny si Gabby sa loob ng bahay mula sa back door. Dinala niya si Gabby sa kwarto niya at pinatago sa ilalim ng kama. Nasa sala noon si Boy Boy at nasa kwarto naman si Gwen. Ayon kay Gabby, ang unang plano ay magdadala siya ng lubid para patayin sa sakal ang magkapatid. Pero ayon din sa kanya, para siguradong mapatay nila ay kailangang gamitan ng kutsilyo. Nagluto muna si Jenny ng noodle soup at nilagyan ng pampatulog saka ibinigay sa magkapatid. At dito nga nakatulog sa sala si Boy Boy. Pumunta si Jenny sa kwarto ni Gwen para aliwin ito habang isinasagawa ni Gabby ang plano. Lumapit si Gabby kay Boy Boy at pinagsasaksak nito sa leeg. Nagising naman si Boy Boy at nagsisigaw dahilan para marinig ito ni Gwen at dali-daling tumakbo papunta sa sala. Nang makita ni Gabby si Gwen, siya naman ang pinagsasaksak nito. Ang duguan at hinang-hinang si Boy Boy. Sinubukan pang tumakas pero binalikan siya agad ni Gabby. Hinila sa sala, pabalik at muling sinaksak. Sinubukan din ni Gwen na tumakas kasama si Jenny para makahingin ng tulong. Wala siyang kaalam-alam na kasabat pala si Jenny dito. Pinipigilan ni Jenny si Gwen na umalis. Pumunta naman si Gabby kay Gwen at muling pinagsasaksak. Hinatak si Gwen at sa kusina, inutusan ni Gabby si Jenny na pukpukin ito dahil buhay pa. Dito na ginamit ni Jenny ang mga bagay na maaabot niya para ipukpuk kay Gwen. Pichel, vase, frying pan, bote ng soft drinks, baseball bat at maging martilyo ay pinukpuk sa mukha ni Gwen. Sa sala naman, pinagsasaksak muli ni Gabby si Boy Boy at pinukpuk din ng martilyo. Gumamit pa ito ng lubid para sakalin si Boy Boy. Sabi ni Gabby, sa dami na rin ng dugong tumalsik kay Jenny, naisipan itong maligo. Habang sinasakal ni Gabby si Boy Boy, isang delivery rider ang kumatok sa bahay. Dahil sa takot, agad binusala ni Jenny si Boy Boy para hindi makasigaw. Saka nito binuksan ng bahagya ang pinto at sinabing wala roon ang taong tatanggap ng package. Kaya naman umalis din ang delivery rider. Hinatak nila si Gwen ng papunta sa sala at doon sinakal siya ni Jenny gamit ang lubid. Nang makita ni Gabby na humihinga pa si Gwen, kinuha niya ang butcher's knife at saka nito pinagtataga sa leeg si Gwen na halos maputol ang ulo nito sa dami ng taga. Matapos ang krimen, naligo pa si Gabby at nagbalit ng damit gamit ang mga damit ni Cruz at inilagay sa isang plastic bag ang mga duguang damit niya. Niyaya na ni Gabby si Jenny na sumama sa kanyang tumakas. Pero tumanggi si Jenny dahil ayon sa kanya, mas paghihinalaan siyang kasangkot sa krimen. Kaya naman, nagkasundo ang dalawa na gumawa ng alibay. Ang planong cover story, pinasok ang bahay ng mga magnanakaw at pinagsasaksak ang magkapatid. Nakatakbo lamang si Jenny sa kwarto at naglock kaya nakaligtas ito. Bago umalis si Gabby ay ibinigay ni Jenny ang cellphone at pera ni Gwen. Umalis si Gabby at itinapon sa isang irrigation canal ang plastic na damit sa loob ng kwarto. Naligo muli si Jenny at saka nag-post sa social media. Sa autopsy report, lumalabas na nagtamo si Gwen ng 30 saksak sa buong katawan, sugat sa leeg at basag ang ulo nito. Si Boy Boy naman nagtamo ng 51 saksak sa iba't ibang parte ng katawan. Kinasuhan sina Jenny at Gabby ng double murder sa pagpatay kina Gwen at Boy Boy. Pero dahil parehong menor de edad, Dinala sila sa Reformatory Institution sa ilalim ng DSWD. May 17, 2022, nahatulang guilty ang mga akusado at may parusa kay Jenny na 10 to 17 years imprisonment para kay Boy Boy at 8 to 14 years imprisonment para kay Gwyn. Kay Gabi naman, 12 to 20 years imprisonment para kay Boy Boy at 10 to 17 years imprisonment para kay Gwyn. May 18, 2023, iniutos ng korte na ilipat at ikulong na sa Davao Penal Colony si Jenny dahil sa report na walang nakitang pagsisisi matapos ang krimen at nasa 18 taong gulang na rin siya noon. June 5, 2024, inilipat na rin si Gabi sa Davao Penal Colony matapos i-deny ng korte ang hiling ng kanyang mga abogado na i-extend ang pananatili nito sa rehabilitation. Si Gwyn Magwad, naging doktor na sana ngayon, at si Boy Boy naman, nasa koleyo na sana ngayon kung di lamang kinitila ang kanilang buhay dahil lamang sa galit. Bata man o matanda, walang pinipili ang batas. Kailangang managot ang nagkasala, lalo na kung inosenteng mga buhay ang naging kapanig. Mula sa sentro ng imbestigasyon, ako si Gasa Berga para sa Soko sa DGMM.
3: Kung mahusay ang pagkalap at pagsisinop ng ebidensya, lumalaki ang tsansang malutas ang anumang krimeng sinisiyasat. Kaya nga sa bawat kasong matututukan ng Soko sa DZMM, dadali namin kayo sa mismong sentro ng investigasyon. Bawat akbang ng mga crime scene investigators ay aming sasabayan hanggang sa ang pagpupursigi sa paghanap ng katotohanan gamit ang siyensya, lorika at pagkamaparaan ay humantong sa pagkalutas ng kasong aming tinututukan. Humanda na sa misteryo at drama ng totohanang pagsisiyasat na iyahatid ng inyong Soko sa DZMM. Ako si Gasa Belgas.
0: At ako naman po si Jesse Cruzat. Walang takas ang may sala dahil hindi po nagsisinungaling ang ebidensya. Samahan niyo po kami ngayong gabi kasama mga eksperto at atin pong sisiyasatin ang iba't ibang anggulo at pangyayari sa istoryang ating sinubaybayan. Ito po ang Soko sa DZMM. Hoy, magandang gabi Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang Sabado ng gabi po sa lahat ng mga nakatutok sa DZMM, sa TV, sa radyo, sa YouTube, sa Facebook, sa lahat po ng ating platforms. Magandang magandang gabi. September 12, 2026. Siyempre, magandang gabi sa aking tandem. Sir Gus, good evening sa iyo, tandem.
4: Good evening. Sumali tayo sa ating talakayan, ano, mga fans natin, mga nanatili sa atin. Magpadala ng inyong mensahe sa DZMM Viber 0919-278-3000. At para naman sa mga katanungan, maaaring tumawag sa hotline 8924-4101, local 5671-5672-5673. Napapanood din po kami sa DZMM Teleradio, YouTube at Facebook. Kaya like at subscribe na.
0: Ayun, like at subscribe. Gusto ko yung mga patunog ngayon yan. Sa Prada. Pero totoo po yan mga kapamilya, no? Samahan niyo kami dahil maiksi lang ho itong ating oras na pagsasalusaluan. Kaya as much as possible ay gagawin ho nating productive, fruitful ang ating discussion ngayon, lalo na ngayong gabi tandem na medyo napaka masalimuot nitong krimen na ito na nangyari dyan ho sa Mlangko, Tabato noong December 10, 2021. Nakakalungkot ho yung istorya kung inyong napakinggan kanina dahil ang biktima ho rito ay magkapatid.
4: Yun,
0: at ang suspect, ang may gawa ay yun pang inampo ng pamilya, tanda.
4: Yung mga ka-enclosed sa pamilya. At oo, ito ay minor de edad. Yata.
0: Minor de edad, do. Yan 16 years old.
4: Nagkakaroon din ng sulirani sa detention, sa
0: pagproseso ng kaso. Oo, dahil ano po eh, mga kapamilya, inampon ng pamilya Maguad itong suspect na tinago nga po sa pangalan Jenny, because that time nung during the commission of the crime, siya ho ay 16 years old pa lang, minor. At meron ho siyang kasabwat na lalaki, 17 years old. Ito nga ang tinago sa pangalan Gabi, kasama niya sa pagplano para patayin nga itong magkapatid na ito. Pero initially tandem kasi, medyo personal din sa akin itong istoryang ito, dahil nakausap ko before ito mag-asawang Maguad, si Ginang Lovelia at si Ginoong Cruz Maguad. Hindi nila inakala na hahantong sa ganun tandem.
4: Oo, yun mga pinagkatiwalaan din nila. No? Very close sa family.
0: At saka, di ba, si Gwen ay, kumbaga, siya yung nangumbinse kay Ginang Lovelia na tulungan itong si Jenny. Paaralin, gusto niya kasi parang may kapatid na babae siya. So talagang ang turing po ng pamilya Maguad dito sa suspect, dito sa suspect na minor de edad, ay talagang part of the family tanda.
4: Kapamilya na rin.
0: Oo, hindi itinuring na iba. Kaya hindi ho nila lubos maisip na magagawa ganun yung mangyayari. Eh yung pala tandem, ang pinakapunot dulo ay parang ang gusto ni nung suspect na si Jenny ay makuha yung atensyon ng mag-asawang Maguad, dahil medyo nagsiselos na siya dun kay Gwen. Gusto niya yung treatment ay pareho, pero ganun pa man, binigyan ng maayos na matutulugan, kasama doon sa loob ng bahay, pinag-aral.
4: Yun niya,
0: pero ito yung isinukli.
4: Parte na rin ng kapamilya nun, saka yung kanilang pagtitiwala at pagiging malapit. Kasama na sa yung being a member of the family.
0: The family,
4: bago sa kanila, naging ano na.
0: Oo, ang masakit dito tandem yung familiarity. Alam mo yung, alam na niya kung paano kumilos yung pamilya, napag-aralan niya, napagplanuhan niya ng maayos, at nagsama pa siya ng isang kasabwat doon sa loob. Yun. Nananatili doon nung hapon pa lang po, ha. Parang tanghali pa lang nandoon na sa, if I'm not mistaken, sa ilalim ng higaan yung kasabwat nitong suspect. Bali dalawa ho kasi sila, isang 16 at isang 17. Kaya medyo naging masalimot din po yung takbo nung kaso sa paghabol ng hustisya, dahil alam naman ho natin sa ating bansa, no, meron tayong juvenile law, no, pero hindi ganun kadali makuha ang hustisya tandem, lalo na kung ang pinag-uusapan ay minor de edad yung may gawa. Kaya tingnan natin po mamaya kung makakausap natin si Ginang Lovelia, dahil I know sa Cotabato tandem medyo mahirap din ang signal doon. Kasi mahirap. Nung last time na nakausap ko siya, medyo ang komunikasyon namin ay putol-putol din. So best effort po na makuha natin ang side, no,
4: naging, Ginang Lovelia. Naging masalimuot nga ito, dahil yung pagiging close nung naging suspect at dito sa una, parang minor de edad. Tapos halos parte na ng kapamilya nila na kabaligtaran yung may nagkaroon ng balak at parang sinamantala naman nung mga naging kadikit nila bilang parte ng pamilya nila.
0: Correct. Yeah. Oo. Kaya tingnan natin kung saan tayo dadalhin ng discussion na ito ngayon, dahil nakausap ko last time tandem yung mag-asawa at doon pa rin sila nakatira doon sa bahay nila. Doon pa rin sila nakatira. Ang tanong ko nga nun kay Ma'am Lovelia at kay Sir Cruz Maguad, wala ho ba kayong plano kung umalis doon sa magbakasyon or lisanin muna pansamantala yung bahay, dahil doon mismo nangyari at nakita ni Sir Cruz. Si Sir Cruz mismo tandem yung nakakita doon sa crime scene. Si Ma'am Lovelia kasi dahil galing siya sa seminar, hindi na niya naabutan. Kumbaga nalinis na. Yung talagang fresh na nakita yung crime scene. Yung dalawang anak niya nakahandusay doon sa floor ng kanilang sala, si Ginoong Cruz. Iisipin mo, galing ka sa school, pagdating mo, yung dalawang anak mo ay nakahanduse at wala ng buhay tandem.
4: Oo nga. Mahirap na no? Dapat nga sila mag-ano na hindi naman reform, but mag-adjust sa bagong parang yung sa tirahan nila.
0: Oo. Tsaka kasama din dyan, syempre, yung counseling, kasi ang hirap tandem eh. Kumbaga, mahal na mahal nila yung dalawa nilang anak eh. At yun lang yung meron sila. At nawala pa dahil nga dito sa pangyayaring ito. Well, mamaya po, mas malalim po ang ating discussion sa kasong ito. Ang pagkamatay o ang pagpaslang sa dalawang magkapatid na magwadyan po sa Mlang, Cotabato, noong December 10, 2021. So, kung ito maglilimang taon na pala po ngayon, ano? Ngayong December 10, 2026. Ang bilis, oh. Sana makausap po natin, ano, para makahingi lang din tayo ng update dito sa kasong ito. Magbabalik ko kami, mga kapamilya. Diyan lang kayo. Huwag kayong bibitiw. Magbabalik po ang Soko sa DZMM.
1: Gus Abelgas at Jesse Cruzat sa Sentro ng Investigasyon. Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
5: Ring, ring, go away!
6: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
5: Cough, cough, wet away! Yay!
6: Pambatang lagundi, Plemix!
7: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Kwento ng mga trending. Sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika. Kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radio Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Teleradio tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kaalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
8: Pumukalaga ng DZMM para sa akin. Nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ang ating buhay. DZMM, Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Scene of the Crime Operatives. Soko sa DZMM.
0: At nagbabalik po ang Soko sa DZMM. Ang bilis ng oras. Oras na 8:15 ng gabi po ngayong September 12, 2026. Nako, marami pa tayong mga istoryang inabangan din dahil meron pang insidente itong latest sa may Coron, Palawan, ano, yung MV June Aster na nasunog.
4: Ano, nasunog na barko doon, no?
0: Oo.
4: Ilan na bang ano noon doon mga biktima?
0: Oo.
4: 35 na.
0: 35 tandem yung casualty.
4: Kilala yata, 30.
0: Oo, as of ano ho ito ha, as of 8 a.m. kaninang umaga dahil galing ho tayo dyan sa Philippine Coast Guard press briefing.
4: Pinutukan mo yung story
0: niya, no? 134 yung pasahero na naiulat na nakasakay doon. 35 na po yung na-recover, nakatawan. Nasunog na katawan tandem dahil talagang yung second deck, yung buong deck na passenger deck ng barko po ay talagang sunog. Ano? 35 casualty, 54 missing, at 45 po yung nakasurvive. 43 yung nakasurvive tandem.
4: Ako.
0: Dun sa 43 nakasurvive, 30 doon ang mga pasahero at 13 yung crew nung barko. Pero ang iniimbestigan ng tandem kung nakaligtas yung kapitan, dahil may nagsasabi na crew na nakaligtas yung kapitan. Well, siya yung makapagsasabi kung ano talaga yung nangyari.
4: Wala pa rin yung body, hindi pa rin nakikita.
0: Hindi pa rin tandem, oo.
4: Or may siguro hindi pa na-identify kung yung identity ng mga nakuha.
0: Correct. At yun pong mga katawan ng biktima po ay yung mga individual na nasawi ay nandiyan po ngayon sa Port of Borac sa Palawan. Tinurn over sa PNP Forensic Group para for proper identification tandem, kasi syempre kailangan i-DNA, kailangan i-process kasi para i-match dun sa mga pamilya, no?
4: Ano ba na, na-determine dito more or less kung anong source nung ano, saan nagsimula yung fire?
0: Yung plan. Sunog. Ang sinasabi tandem ng mga survivor ay dun sa cargo deck, dun sa pinaparking ng mga sasakyan.
4: Isang, yung isang sasakyan na parang may nakitang umuusok.
0: Sabi daw, pero kumbaga subject pa yung sa kanilang investigation. Meron daw kasing electric vehicle na kasama din doon. Pero subject pa sa investigasyon kung yung pagsabog ay galing mismo doon sa electric vehicle. Pero kasi ang mga sakay nung barko ay merong may EV, may motorsiklo, may forklift, may pickup truck. So sama-sama doon tandem. Mm-hmm. Pero ang hihintay natin ngayon ay kung ano talaga yung cause of fire, kung saan talaga nanggaling. Dahil ang bilis daw ng pangyayari, na matter of seconds talagang kumalat yung apoy doon sa buong barko.
4: Pero yung mga siyempre, ang magandang ang mga pangunahing ano doon, parang mga testigo, ano yung mga survivor. Makikita nila kung more or less kailan nagsimula o kaya kung ano mga ano indikasyon na merong sunog, parang may usok yata.
0: Sabi may explosion, may narinig silang sumabog and after nun sunog na. So let's see, ano, tandem, abangan nun natin ang update sa bagay niyan. Manatili ko nakatutok dito sa DZMM para po update ito kayo sa mga ganap. At syempre, tungkol nga din ho dyan sa nangyaring pagkasunog ng isang pampasayarong barko sa Coron, Palawan, ng MV June Aster. So we're praying, tandem, no, sa mga kapamilya po doon sa patuloy na naghahanap at naghihintay na sana'y ligtas ang kanilang pamilya na pasahero ng barko. At ngayong gabi, mga kapamilya, sinusubukan pa rin natin makuha sa linya po ano si Ma'am Lovelia Maguad, ang nanay ng dalawang biktima, dahil na prior to this ay nakausap din ho natin siya at siguro nagkaroon lang din ng problema tandem sa linya ng komunikasyon, ano. Pero for the meantime, makakausap po natin ang Family Life, Child Development at Parenting Specialist. Wala pong iba kundi si Teacher Tina Zamora. Nasa kabilang linya po, Ma'am Teacher Tina, welcome po sa Dr. Tina Zamora, welcome po sa programang Soko sa DZMM.
9: Hi.
0: Hello, ma'am.
9: Oh.
0: Ayan, medyo nagchachapi lang ho tayo ng konti, ma'am. Hello, ma'am. Ayan, ayusin natin yung linya ni ano ni Dr. Tina Zamora. Importanteng mapag-usapan natin dito, tandem, yung kahalagahan din ng aspeto ng, alam mo yon, yung pagkuha ng magiging bahagi ng pamilya. Ito kasing si Jenny, yung suspect, ay inampon eh. So siguro para for awareness din tandem, ano, doon sa mga nagpaplano na mag-ampon, na kumupkop ng ibang tao na hindi naman talaga nila kilala at all.
4: Parang halos siguro makumpleto at halos magkaroon ng kaisahan din yung buong pamilya, lalo na yung mga anak niya.
0: Correct, oo. Dahil itong si Gwen tandem, si Gwen nga ay siya yung kumbaga nangumbinse, ano? Siya yung nangumbinse sa kanyang ina na si Ginang Lovelia na kupkupin natin, tulungan natin si Gwen, dahil si Jenny. Dahil una-una parang alam mo yung tandem babae eh, so close sila, sister ang
4: di ba, madaling maano, no, makumbinsi o

0: Dating Specialist. Ma'am, magandang gabi. Welcome po sa Soko sa DZMM. Kasama po natin si Sir Gus Sebalgas. Ako po si Jesse.
1: Hi, Jesse and Gus. Magandang gabi.
0: Magandang gabi po, Teacher Tina. Ma'am, I don't know po if familiar din ho kayo dito sa istoryang ito, ma'am, sa magwad siblings, ano, sa pagkamatay ng magwad siblings. Medyo talagang masalimuot lang ho ito, ma'am, dahil yun pong mismong pumatay ay yun pang kinupkop ng kanilang magulang at tinuring po nilang pamilya, ano. Unang-una siguro, ma'am, ano ang masasabi natin dito sa pangyaring ito, Teacher Tina?
1: Nakakalungkot talaga pag nakarinig tayo ng mga ganyang sitwasyon, Jesse at Gus. Pero ang lagi namin sinasabi sa psychology, bawat kaso iba-iba talaga ang punot dulo. Depende sa pag-iisip o kaya sa relasyon ng mga anak at nung inampon.
2: Mm-hmm. Ma'am Tina, lalo po dito, no, parang masyadong very close na rin po yung inampon nila, na kumbaga hindi naman nila kapamilya, tinrato nilang kapamilya. Parang siyempre halos komo miyembro na halos ang kapamilya,
1: iyon eh. Kumbaga parang kapatid na nga nila, eh. Kasi lumaki na sa kanila.
2: Kaya yun,
1: so hindi natin malalaman yan until kunwari meron siyang predisposed na siya nung inampun siya. Kasi hindi naman dapat automatic din na isipin natin, kagaya ng mga nangyayari ngayon sa school, no, sa mga yung violence sa school. Hindi natin pwedeng pangunahan na may mental health illness na kaagad. Pwede namang wala.
0: Oo.
1: Kasi minsan automatic sa atin na ay may ginawang ganitong kind of violence, siguro meron ng mali sa pag-iisip nila. Hindi automatic 'yon. Ibig sabihin kailangan pang ma-diagnose bawat minor, lalo na minor de edad. Kailangan talagang i-check sila kung sumagad ba sa yung emosyon. Hindi ibig sabihin meron ng problema sa pag-iisip kaagad.
0: Oo. Pero ito, ma'am, si yung convict na si Jenny, no, 16 years old that time, at si Gabby ay 17, ano. Doon sa extrajudicial confession, talagang nilatag nila doon, ma'am, yung kung paano na nila plinano. Alam, nung ina-assess ko, nung unang binabasa ko yung pag-admit nila dun sa krimen, hindi mo iisipin, kaya nilang isipin sa ganung murang edad, ano.
1: Totoo yan, totoo yan.
0: Nabanggit ni Ginang Lovelle Magwad, yung nanay nito, mga biktima, na before ay nagdadalawang isip na siyang kupkupin, dahil unang-una hindi niya alam masyado yung family background. Turned out na buhay pa pala yung nanay. At ilang beses na rin labas-masok sa bahay ampunan itong si Jenny. So do you think
1: meron na siyang prior incidents of kumbaga juvenile delinquency?
0: So do you think factor ho ito nagpile up? Ano sa tingin niyo po? How do you assess this kind of situation na at an early age, I think 6 years old po, nasa bahay ampunan, lumabas, nanrabahuhan, sinubukan uling ipasok, and then dahil ito ay produkto ng kumbaga broken family din po itong si yung suspect.
1: Alam mo yung mga ganyan, Jesse, ang dami-daming factors na posible. Ang unang-una kong naiisip dyan ay ano yung predisposition niya nung kinupkop siya. Ibig kong sabihin, nung bago siya kinupkop, nagkaroon ba ng medical records in terms of yung physical health niya, yung relationship niya, yung dun sa dati niyang pamilya, meron na ba siyang prior juvenile delinquencies bago siya pinasok sa kanilang tahanan. Pero yung from 6 years old dun sa 16 years old, 10 years rin nasa kanila. So, yung 10 years na yan, maraming pwedeng nangyari dun sa pamamahay mismo.
0: Sorry, ma'am. Yung itong si Jenny, before pa nilang maampon, ay palipat-lipat na ng bahay ampunan. Kumbaga nung 16 years old, that's the time na yun na po yung dumating sila doon sa bahay ng mga victim. So parang wala pang isang taon sila magkakasama, ma'am.
1: Ah, wala pang isang taon. Nako, mas masalimuot na yon dahil at 16, tapos hindi mo alam yung prior delinquencies niya. Mahirap sabihin kung saan talaga nang gagaling, kasi baka mamaya meron na siyang tendencies for violence bago siya inampon.
2: Yun po, ma'am.
1: Kaya di ba, Jesse, pag umaampun tayo, if you go through the legal

0: system of adoption.
1: Oo.
0: Maraming mga steps bago mo maampon ng isang bata.
1: Correct, correct.
0: Titingnan mo yung family history, kung saan ang galing na pamilya.
1: Oo.
0: Titingnan mo ang, syempre, mental health.
1: Hmm.
0: Titingnan mo kung may prior delinquencies na ginawa bago kayo umampon. So, hindi rin natin alam kung tama yung proseso ng pag-aampon. Kasi kung meron man yung tendency, dapat lumabas yan dun sa proseso.
1: And if I may just add, Teacher Tina, no, dahil nakausap ko si Ginang Lovelia, yun nga yung kinakasama ng loob niya. Dahil po nung time na, kumbaga gusto niyang i-formalize yung pag-ampon, ay tila ba pinagpasapasahan lang siya umano ng DSWD that time dun sa kanilang lugar kung ano yung gagawin. Ang sinasabi nila, habang pinoproseso po natin itong papel ng bata or kung ano man yung requirements sa kailangan, eh kailangang dyan muna manatili sa inyo. Which is wala po siyang choice, kundi kupkupin din talaga yung bata.
0: Yun yung pagkakakwento niya sa amin. Nasa kanya na habang pinoproseso yung mga papeles.
1: Yes, yes, ma'am. Yun yung nangyari.
0: Hindi mo rin naman masisi kasi wala naman tayong established foster care sa
1: yun
0: Pilipinas.
1: Yun
0: di ba? So hindi natin alam kung saan siya padadala. Ngayon kung nasa kanya, hindi yan malayo din. Kahit hindi man kinupkop as a child, pwedeng kasambahay. Alam mo yung meron ka lang kasama sa bahay.
1: Oo,
0: it can be, pwede rin ganun ang relationship nila. Hindi rin natin alam kung malugod ba sa kalooban ng bata na maampon. Ibig sabihin walang preconceived. Alam mo na, yung iisipin niya na, medyo may kaya ito.
1: Yeah.
0: Baka meron akong makuhang pera dito, etc. So, hindi natin alam yung... Kasi I think, ang unang rason niya was envy or jealousy, di ba?
1: Yes,
0: diba?
2: Isa nga yun.
0: Oo eh. So,
1: pero yun po yung, Teacher Tina, no?
0: yun ba yung rason niya?
1: Yun yung ikinagulat din ng pamilya Magwa. Dahil maganda yung pakikitungo nila dito sa bata. Pinag-aral nila, tinuring nilang parang sariling anak. Ito ang si Gwen, yung anak na babaeng biktima, ay tinuring na parang kapatid. Kaya hindi po nila naisip na magagawa yun ng bata. No? Ang hindi nila
0: Jessie,
1: napansin, meron na palang tinatanim.
0: Oo, tama ka, Jessie. Alam mo, kahit maganda ang intentions natin sa isang bata, kung hindi rin natin alam, sabi mo nga, no? May prosesong hinihintay, hindi masyadong klaro kung ano ang kanyang stability as a child. Tapos kinupkup mo, hindi mo rin, even if sabihin mong mabait ako sa kanya, inalagaan ko siya, hindi automatic yon na ibabalik ng minor.
1: So,
0: lalo na kung meron siyang, kung predisposed siya for something else, kung
2: so,
0: meron siyang
2: Tina,
0: mental health issue.
2: Napakahalaga po nung ano talaga, no, yung background nung kukunin mong kasama o sa kapamilya.
0: Totoo yan. I think ang maganda naman sa isang magandang proseso ng adoption, totoo yan, Sir Gus, kasi kailangan talaga kasi tayo nga, pag kunyari kinakasal tayo o kaya yung mga legal processes natin, di ba? Magse-seminar ka pa para malaman mo yung family tree ng papakasalan mo. Para titingnan mo kung ano yung mga sakit, ano yung mga relationship issues bago kayo magpakasal. Lalo na kung mag-aampun ka. Kasi merong mga physical disabilities na dapat alam mo, mental health issues na dapat alam mo, ano yung background kung saan ang gagaling. Gusto man natin tumulong sa isang, kunwari, isang batang wala ng magulang o kaya ay kailangan ng tulong, importante na makita yung background.
2: Hindi na
0: yan eh.
2: Maisip kung ano, no, kung gusto natin tumulong, pero kailangan tulungan din natin sarili natin para maano yung background nung ano.
0: Yes, kasi ang bata ay galing sa isang family system. Kaya sinasabi nga namin, maraming factors na pwedeng pumasok dyan. Pwede rin naman kasing, di ba, at first glance, pwede mong sabihin talaga na, ay, nagselos. O kaya, ay, baka may gustong makuhang pera. Tapos nagsinungaling pa, di ba, ang sinabi niya, may magnanakaw na pumasok, etc. So, ang daming pwedeng kwento. Tapos kung wala kang backgrounder sa kanyang physical and mental state, hindi mo talaga malalaman kung ano yung motives niya.
1: Mm-hmm. Ayun, ano. At Teacher Tina, alam nyo, marami pa sana kaming gustong itanong ano, tungkol dito. Pero we do hope po na in the future episode ng Soko sa DZMM, may makasama pa rin ho namin kayo. With that being said, Teacher Tina, ano po yung paalala lang natin no, sa mga, katulad nung nabanggit ninyo, sa mga nagbabalak pong kubob-kob, umampon, at dun po sa mga... Katulad po ng family Magwad na may pinagdaraanan po dahil nga yun mismong tinuring nilang kapamilya ay siya pang naging dahilan at susi para mawala yung kanilang mahal sa buhay. Go ahead, ma'am.
0: Sa pamilyang Magwad, nakakalungkot po. I'm very sorry for your loss. We offer our condolences. Ang sa mga nakikinig naman, Jesse at Sir Gus, hindi rin naman automatic na may... problema na sa pag-iisip ang mga gumagawa nito. Ang importante ay pag meron tayong gustong alagaan, kahit gusto man natin malambot ang ating puso, napakalaki ng ating kabaitan at gusto nating magmahal ng bagong miyembro ng ating pamilya, madami pong factors ang kasama sa paglaki ng isang bata. Dapat po ay dumaan po tayo sa tamang proseso, lalong-lalo na ang psychological evaluation at physical evaluation bago tayo magdesisyon na magdagdag sa ating pamilya. Dahil kahit gaano po tayo kabait, kung meron na po siyang, kasi illness rin naman ang mental health issues, kung meron na po siyang, kung predisposed na po siya, just like a physical illness, kailangan handa po tayo. At alam po natin ang mga impormasyong yan bago natin sila kupkupin.
1: Ayun. Teacher Tina, maraming salamat ma'am sa inyong wisdom po na impart sa amin sa gabing ito. And yun nga ma'am, ano, we do hope ma'am na sa mga ganitong issue ay makasama ka pa po namin sa mga susunod na episode ng Soko sa DZMM. Maraming salamat,
0: salamat po, Teacher Jessie. Tina. Maraming salamat, Jessie at Sir Gus.
1: Mabuhay po kayo ma'am. Thank you. Ayan, si Teacher Tina Zamora, ang Family Life, Child Development and Parenting Specialist. Ito yung tandem, ano?
2: Pagiging din tayo, susunod din tayo mga psychologist, mga manner ng tao na pag-aaralan.
1: Correct.
2: Lalo dito, magiging kapamilya mo pa.
1: Kaya, syempre yung ating pakikiramay pa rin tandem, kahit nasabihin ilang taon na po ang nakalipas ay talagang araw-araw. Kumbaga, hindi ko rin ma-imagine, araw-araw ng gigising ka sa umaga, yung bahay na tinitirhan mo ay dun mismo pinaslang yung mga mahal mo. Diba, ang hirap din ng isipin, ang hirap iproseso. Pero saludo din tayo sa mag-asawang Magwad tandem dahil despite all these hardships na pinagdaanan nila, challenges, ay patuloy silang lumalaban sa pagkamit ng hustisya. Mm-hmm. Kaya ayun tandem ano, sana sa mga susunod ding episode ay makausap din natin. Iba rin kasi yung mismong galing kay Ginang Lovelia.
2: Bawat insidente o bawat krimen na ating didiscuss kailangan talaga yung mga psychological ano,
1: correct,
2: no? Doon sa suspect, doon sa biktima.
1: Oo. Hindi lang sa forensic side, kundi yun nga, psychological aspect.
2: Apart din ng forensic din yan ng ano, sa psychologist.
1: Oo. At yun tandem na siguro yung hamon na iiwan din natin sa programang ito kaugnay nitong specific kada case na ating diniscuss ay mapag-aralan pang mas maigi yung batas na nagpapataw ng parusa sa mga minor de edad, ano ba yung safeguard, kasi ito ay very timely tandem ano, yung juvenile justice law na meron tayo sa Pilipinas dahil marami na pong diskusyon nagaganap tungkol dito. Kailangan ng ma-update yung iba, gustong i-lower yung age of criminal responsibility o liability ano. Gusto nilang babaan from 15 going 13 yung iba.
2: Tama.
1: 12.
2: Lalo pa ngayon na moderno na ang mundo, digital world na ngayon.
1: Correct.
2: Halos kulang na talaga siguro, pwedeng yung minority, yung majority age ibaba na.
1: Oo.
2: Di ba, mang ganun?
1: Yung 15 years old, ngayon kasi tandem 15 years old, di ba? Kapag nalaman na meron ka ng, you acted with discernment, ibig sabihin sa assessment po ng mga social workers, ng DSWD, nalaman nila na kahit minor ka, kahit 15 years old ka, with your full knowledge na gawa mo yung krimen dahil alam mo na yung ginagawa mo, ibig sabihin may discernment ka, eh posible ka pa rin mahatulan po. Katulad nga na nangyari dito sa dalawang suspect na ito. Kaya sila po ay na-convict ngayon. Pero yung huli ko nga pong update, ang pinaglalaban ng mag-asawang magwad ay sana nakulong sa Nubilibid Prison at sa Mandaluyong Institute for Women.
2: Hindi ba na ano ko na banggit doon kung
1: yung latest kasi tandem ay
2: nalipat sa ano sa Davao
1: yung, Penal Colony. Yun yung order ng court na ilipat sila sa Davao Penal Colony. Ay, baka, iba kasi yung Penal Colony tandem sa maximum ano eh. Ano ang tawag sa Nubilibid Prison, di ba? Iba yung maximum detention, di ba?
2: Compound,
1: oo. Iba yon doon sa Penal Colony. Ang gusto mangyari nung mag-asawang magwad ay sa selda talaga nakakulong itong dalawa. O, pag colony kasi, may mga, well, we are not sure yet about this po, pero may mga information daw na nareceive ang mag-asawang magwad na yung itong isang suspect ay parang yung nag-assist sa lobby, receptionist doon sa Penal Colony. We don't know yet about that ano po, pero sana ay alam niyo 'yon, mabigyan ng pag sinabing hustisya, yung hustisyang masasatisfy mismo yung pamilyang naulila.
2: Pero ang pagkalam ko siyan, pagka nalilipat sa mga penal colonies, mga ano overcrowded yung
1: pwede rin kasi
2: prisons eh. Kasi as far as I know, meron din mga well, iba talaga ng espesya na mga minor de edad talaga hindi inaano sa para mga special colony na
1: correct
2: dinadala sa kanila.
1: Oo.
2: Puro halos puro mga majority o kaya mga mabibigat ang kaso.
1: Eh ito murder to tandem eh. Murder tong dalawa eh. So tingnan nun natin at sana ay alam mo yon mapag-isipan nila ng maigi yung ginawa nilang dahil wala pong wala makapagsasabi po kung gano'ng kasakit yung nangyari sa pamilya magwad.
2: Ito eh pinlano pa.
1: Oh, pinlano pa mga, po eh. Hindi basta ito aksidenteng ay nasaksak
2: mga suspect na ano, minor de edad.
1: Kaya our heart po and syempre empathy goes to family magwad no. Kaya well, sasayang din natin nakausap si Miss Lavelia. Pero next time siguro sana makausap po natin.
2: Makausap ulit natin yung
1: pag-aaral. Tandem na ako, nag-overtime tayo ng bahagya. Bago tayo magpaalam, batiin lang ho natin yung mga nakatutok sa YouTube. Maraming salamat at nakikinig at nanonood pala sa atin yung former mayor ng Libmanan, Camarines Sur. Sir Jess Camara. Sir, magandang gabi sa iyo, sir. Maraming salamat. Nag-send siya ng screenshot, tandem. At nanonood siya. Ayun yung, resibo niyo.
2: Binabati ko naman na, ng happy birthday kay Amia Teles.
1: Uy!
2: Happy birthday! Ayun, kasama nung kapatid ko naman, Danny Abelgas, sa Ernie Abelgas. Yun. Happy birthday! At siyempre, regards din at mga suko natin, no? Si Attorney Frank Martin, mga kaibigan ko to. At saka si si IDG Aviation Operation, si Captain Ruby Salaysay.
1: Ayun. At magandang gabi po. Luis Vasco Chodoro Villostas. Yan. Happy Saturday daw kay Beth Kamaing, kay Chris De Leon. Thank you so much po. Maraming salamat.
2: At kay FG Director, Forensic Director Pierre Paul Carpio.
1: Yan. Si Sir Carpio. Colonel ba siya or Brigadier General na tandem? Colonel pa rin, no?
2: Brigadier General na yata.
1: Brigadier General na, Ayan. Kay General Carpio po, maraming salamat sa PNP Forensic Group po. Sa laging, syempre, partner natin ho dito sa SOCO sa DZMM. At bago tayo magpaalam tandem, last na lang ho. Eh ngayong Sabado ho, yung umpisa ng fresh episodes natin sa SOCO sa TV. Nanood ho ba kayo? Yan. Eh alas 5 ho yan hanggang 5:45 PM sa free TV na ho yan. Sa Kapamilya Channel, A to Z, All TV, I Want, ayan, mapapanood nyo doon ang kagwapuhan ni Sir Gas.
2: Yun.
1: At syempre po yung mga kaso hong ating tinutukan ay mapapanood nyo. Every Saturday ho yan. Kasama ho natin dyan si, syempre, ang institusyon na nag-iisang Gas Abelgas at ang ating kasamang reporter na si Jeff Caparas.
2: Jeff Caparas.
1: Ayun. Hello, magandang gabi rin sa aking baby Vaughn at baby Neo. Ayun. Masyal kami kahapon tandem sa Luneta. Kasi walang ulan eh. Maganda pala mamasyal pa gano'n.
2: Buti, wala lumapit sa yung papakupkup. Baka maging...
1: May naglumapit sa amin, nagpa-picture.
2: Yung
1: marami kasing photographer sa Luneta tandem eh. So, iba yung picture ng camera kaysa sa cellphone. Maganda yung picture talaga. So, Ayun, galing ho tayo dyan kapon. Okay, susunod na po ang programang Feel Kita kasama si ating Amy Estareja. Wala si Tita Star ngayon, no? Si ano muna ngayon? Si Tita Amy muna. Hindi, ating Amy, naku, baka magalit, no? Ating Amy Estareja. Hanggang sa susunod pong Sabado. Sama-sama pa rin ho tayo dito, mga kapamilya, ha? Ako po ang inyong lingkod, Jesse Cruz at...
2: At ako, si Casa Belgas.
1: Muli po, ito ang... Soko sa DZMM!
3: Casa Belgas at Jesse Cruz at sa sentro ng investigasyon.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapin ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 8:42 ng gabi.
1: Magulo ba ang iyong isipan? May mabigat na nararamdaman? Kailangan mo ng malalim na pag-unawa para ito'y mapagaan. Ating bigyang liwanag ang mga suliranin sa puso't isipan gamit ang meditation healing at iba pang wellness technique. Ang inyong magiging gabay sa espiritual, mental at emosyonal na dalahin, ihinga na yan. Feel mo? Feel ko! Feel kita! Kasama si Stargazer. Feel kita sa DZMM.

Yung nga na malalim. And exhale. Yung nga ulit na malalim. Inhale. And exhale. Hinga pa ng malalim. And exhale. As you inhale, inhale peace and harmony. Pag-exhale, ilabas lahat ng negativity. Inhale ulit ng pag-ibig at pagmamahal. Exhale naman natin ang worries sa ating isipan. Inhale ulit ng presence of mind. At ilabas ulit ang kaguluhan sa isip. Inhale muli ng contentment. At ilabas ang mga inggit. Inhale ulit at pakiramdaman ang presensya ng may kapal. At exhale ang pakiramdam ng kawalan. Habang patuloy na paghihinga ng malalim, visualize ninyo ang puting liwanag sa ibabaw ng inyong uluhan. Let the light swirl around in a clockwise manner, paikot sa inyong head area. Hayaan ito na umikot at linisin ang inyong isipan. Bababa ito sa may shoulder area at hayaan umikot ang liwanag sa may throat area. Lilinisin ninyo ang inyong lalamunan kung saan ang galing ang negatibong salita. Iikot ang liwanag at bababa ito patungo sa may dibdib at lilinisin ang lahat ng negatibong emosyon. Hayaan manatili ang init na liwanag sa ating mga puso upang malinis lahat ng negatibong nararamdaman. Hayaan ngayon umikot ang liwanag at pumunta sa may stomach area. Lilinisin naman ito ang ating katapangan. Iikot ang liwanag at bababa hanggang maikutan ang ating pelvis area. Paiigdingin nito ang ating creativity. Tutungo ngayon ni liwanag sa ating mga binti hanggang pababa sa ating mga paa. Hayaan natin ang puting liwanag na linisin ang kabuuan ng ating pagkatao. Nababalot ka na sa puting liwanag. Habang umiikot ang liwanag, mararamdaman ang pakikiisa natin sa may kapal. Huminga ng malalim and clear your mind now. Patuloy na kalmado ang feeling mo ngayon upang namnamin natin ang thought for the day.

0: A leader is one who knows the way, goes the way, and shows the way. Yan po ang mga salitang binitawan ni John Maxwell. Ang isang tunay na leader ay alam kung saan siya patungo. May malinaw siyang direksyon at layunin, kaya nagiging gabay siya ng mga taong nakapaligid sa kanya. Hindi lamang niya alam ang daan, tinatahak din niya ito, ipinapakita niya sa kanyang mga kilos ang disiplina, ang tapang at paninindigan na hinihingi niya sa iba. At higit sa lahat, ipinapakita niya ang daan sa iba. Dahil ang tunay na leader ay hindi lamang nauunang makarating, kundi tumutulong din sa iba na makarating sa kanilang sariling destinasyon. A leader is one who knows the way, goes the way, and shows the way. Yan po ay sinabi ni John Maxwell. Magandang gabi po, mga kapamilya. Ayan, welcome po sa Feel Kita at sa pangalan po ni Tita Star. Ito po ang inyong ating Aimee Estareja, pansamantalang humahalili sa kanyang programa hanggang alas 10 po ng gabi. Ngayon po yung September 12, ayan, 2026. Kumusta po kayo? Saan man po kayo naroroon? Ayan, sana ay maayos po ang ating kalalagayan, at kung hindi naman po, maging positibo pa rin po tayo sa buhay. Huwag po tayong padadaig sa problema. Sabi nga eh, problema lang yan, tayo ay tao. Salamat po, dahil lagi kayo nakaantabay dito po sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Pwede nyo po kami mapakinggan dyan sa AM Band at syempre sa amin pong YouTube channel sa DZMM Teleradio. Pwede rin po ninyo kami mapanood sa Facebook. Ayan, DZMM Teleradio po ang inyong hanapin. At mag-subscribe at i-like po yan, ha. Huwag po ninyong kalilimutan. Pwede nyo rin po kaming mapanood sa telebisyon, ayan, sa pamamagitan po ng PRTV Prime Media Channel. Ayan, Channel 31 po yan sa inyo po mga cable channels. Saan man panig po kayo ng Pilipinas at ng buong mundo, sigurado po kami na may paraan para kayo po ay aming maabot. Sama-sama po tayo ngayong gabi. Alam mo yung mga ganitong, pag weekend, Sabado, di ba? Sabado, Linggo, ayan. Yan ang pinakamasarap mag-relax, no? Kalimutan muna natin yung mga, alam mo yun, daily, yung mga daily grinds natin sa trabaho, sa pamilya. Kung kayo po ay nanay, di ba, araw-araw, nag-iisip ng ipambabaon, ipangkakain ng ating mga pamilya, ng ating mga mahal sa buhay. Ayan, pagka ganito mga Sabado, para naalala ko nung 80s na uso yung Sabado nights. Yung mga nasa nagpapauso ngayon, ano, yung mga naloloko do sa mga viral ng mga 80 trends, alam mo, 80s, di ba? Ayan, dati Sabado nights, pag Sabado nights, ibig sabihin, parang Friday yan ngayon eh. Yung Sabado nights, ito yung talaga magre-relax ka. At ito, batiin natin yung ating mga kasama, yung mga ating mga kapamilya na nasa online. Sabi niya dito, oh, good evening daw, pero hindi ko to talaga makabisado, no? Ba, nakakagulat, may nag-happy new year na, no? At saka nagbe-merry Christmas. Ayan, sabi dito ni Chris, ano to? Chriselle, ang nga ba na pangalan niya? Ayan, sabi niya, tutok daw o tuko sa DZMM, Radio Patrol, DZMM Teleradio, PRTV, Manila Channel 31. Salamat, Chris De Leon. Ayan, tuko, ibig niya sabihin siguro, tutok, di ba? Oo, sabi dito ni, sino ba to? Ni Louis Basco, nandyan na siya. Sabi niya, happy Saturday po. At para pala to sa Soko, binabasa ko sa dalawang poging-pogi sa Soko. Siyempre naman, di ba? Si Gas Abel Gas. Ayan, at ang kanyang partner. Mm-hmm, ayan, si Jesse Cruzot. Tama ba? Ayan, watching daw yun habang nagdi-dinner from Valenzuela City. Sana naman, Louis Basco, nakatutok ka pa rin ngayon. Lalo na, meron tayo mamayang ano, Feel Kita Takutan. Ang title niyan mamaya ay Katok sa Alas 5. Talagang na-tiyempo ang inyong ating Aimee pa, ang mag-a-anchor ngayon dito sa Feel Kita Takutan. Ayan, sabi naman dito ni The Amazing Spider-Man 032, gamit ang siyensya. Ayan, lohika at pagka maparaan. Oo nga, pero sige, hanapin natin dito. Ayan, basta may mga nagme-Merry Christmas na eh. Si Beth Kamaing, ayan, sabi niya magandang gabi po from Marikina. Hello! Ayan, tutok daw talaga si Chris De Leon hanggang ngayon. Tapos dito, happy Saturday po. Ayan, sabi naman ito ni, ayan, si Louis Basco pa rin pala yun. Hanapin natin yung mga bago. Si Marilyn San Diego, nag-good evening din sa atin. Ayan, tapos si Maria Dulce Orate. Hello ma'am, gandang gabi po. Binibining Amy, feel kita po. Ayan, feel din kita ma'am Dulce. Walang sawa yan sa magandang umaga at magandang gabi. Salamat po sa iyong mga text messages. Si Colt 453, sabi niya, good evening Miss Amy. Hi Colt, good evening din sa iyo. At ito, nag-hello naman si Elizabeth De Leon 3098 kay Miss Star. Ayan, hello Elizabeth. O wala si Miss Star, si Tita Star ngayon. Ano, ang iyong ating Amy muna ang mag-aaliw sa inyo ngayong gabi. Tapos dito si Marilu De Guzman 8508, good evening po DZMM. Feel kita, Miss Amy. Salamat. Ayan. Tapos, nagko-condolence din si Ma'am Elizabeth De Leon kay Tita Star. Salamat po. In behalf of her, salamat, salamat po. Si Ryan Anthony De La Cruz 336, nag-good evening din. Sabi niya, happy weekend. Salamat, salamat po. At si Lynette Quintos, ayan, nag-good evening din sa lahat. Good evening din po. Si Margaret Uy, nag-good evening din. Ayan, at si Elizabeth Louis Santos 3010, sabi niya, good morning daw, Ma'am Star and Miss Amy, Liz, Beth and Ed. Salamat po. Bakit good morning? Ayan, no? Aha, tapos dito, sabi dito, si Donald Figueroa Bagiza, hello po ating Amy kanina sa trending cancer episode. Oo nga, di ba? Mhm. Ayan, tapos si Deabri, nag-good evening din sa atin. Si sabi din dito, hello ating Amy kanina sa trending cancer episode. Si Donald Figueroa yung nagsabi ng Bagisa. Tapos nabasa ko ulit. And good evening Phil Kita and Miss Amy listening from Abu Dhabi. Si Lynette Quintos 5403. Hi, ingat kayo diyan sa Abu Dhabi ha. Lahat ng ating kababayan diyan. Tapos ito, sabi niya, good evening ating Amy from Binangonan, Rizal. Salamat po si LV Vedua. Ayan. Hello, LV. Mm-hmm. Tapos nag-K lang, sabi ni Miguel Matthew. Sabi niya, K. Bakit K? Ayan. Okay, hello din ating Amy. Sino pa ba dito? Si Benjamin Simbria. Ayan, sabi niya, good evening po, Miss Amy, on behalf of Tita Star. Hello, Stargaze. Stargis Angels and sa lahat ng viewers and listeners of Feel Kita, stay safe everyone. Ayan, nasa abroad daw po kasi sila, sabi ni Elizabeth Louis Santos, kaya good morning. Uy, talaga ba, saan kayo sa abroad, Elizabeth? Uy, ingat kayo ha, saan mampanig kayo ng mundo naroon mga kapamilya, ingat-ingat po, hayaan nyo po kaming magbigay sa inyo ng konting aliw ngayon pong gabi ng Sabado dito po sa Feel Kita. At sa aking pagbabalik, eto, sisimula na natin, ano? Pakinggan po natin mamaya yung Feel Kita Takutan, katok sa alas 5. Mamaya po yan sa aming pagbabalik, dito pa rin sa Feel Kita.
1: Feel Kita sa DZML. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZML.
2: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
3: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
5: Hello, attorney!
6: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
5: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpo-protekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado.
7: Hello, Attorney!
5: Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio.
8: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
9: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-budgeta para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa I-30. Una sa balita, una sa public service.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 2 minuto bago mag-alas 9 ng gabi.
1: Feel kita sa DZMM. Feel mo ba ang mga kakaibang elemento sa iyong paligid? Feel mo ba ang kakilakilabot na pangyayaring hindi maipaliwanag ng iyong isipan? Ramdam kita! Halina't pakinggan ang mga kwentong kababalaghan mula sa mga taong nakaranas ng Feel Kita Takutan. Feel Kita Takutan.
2: Ako si Jamie, 32 years old mula sa Bulacan. Handa ka na bang kumatok ng alas 5 kasama ko? Tara, sama ka.

ko ay noong tumira at nag-aral ako sa Zambales para samahan ng lola at lolo ko. Kasama na rin ang tiyahin ko. Matagal na itong nangyari. Mga taong 2007. Kasama ko rin nag-aral at nanirahan doon ang kuya ko. Noong nalaman naming doon kami mag-aaral, talagang masaya ako. Once a year lang kasi kami nakakapunta noon, tuwing mahal na araw lang. Pero tuwing bumibisita kami sa bahay nila nanay, marami na kaming nararamdaman. May mga pagkakataong parang may kakaiba sa paligid. Pero hindi namin yun pinapansin. Siguro dahil ayaw rin namin isipin kung ano talaga yun. Isang gabi, habang natutulog kaming magpipinsan, magkakatabi kami dahil sobrang dami namin at dalawa lamang ang kwarto. Hindi ako mapalagay noon. Sobrang lamig ng binti ko. At pakiramdam ko ay may nakahawak sa paanan ko. Iniisip ko na baka nakadikit lang ang hita ng pinsan kong katabi ko. Kaya pinilit ko na lang matulog. Pero maya-maya, biglang bumalikwas at bumangon ang pinsan kong babae. May humila raw sa binti niya. Dahil sa takot, pareho kaming bumangon at nagtimpla na lang ng kape. Hindi na kami naglakas ng loob na matulog ulit ng ganoong kadali. May isa pang pangyayari. Katabi ko ang kuya ko sa higaan at nakatalikod siya sa akin. Akala ko noon ay humihilik lang siya. Kaya hindi ko na pinansin. Pero sobrang lamig talaga ng mga oras na yun. Pakiramdam ko ay may malakas na hangin sa paligid. Kahit wala naman akong nakikitang dahilan kung bakit ganun kalamig. Nagtatayuan ang mga balahibo ko. Maya-maya, bigla akong kinalabit ng kuya ko at tinanong kung may naririnig daw ba ako. Sabi ko, ano ba yun? Pero hindi siya sumagot. Sa halip, nagtalukpong na lang siya ng unan sa ulo. Kinabukasan, sa kanya sinabi sa akin na may malakas daw na boses ng matandang lalaki na parang humihilik sa magkabilang tenga niya. Nagulat talaga ako dahil narinig ko rin yun. Pero hindi ganun kalakas tulad ng narinig niya. Luma na kasi ang bahay na yun. Malaki ang lupain ng lola ko at namana pa niya ito mula sa kanyang ama. Naabutan ko pa noong buhay ang ama ni nanay. Tuwing bumibisita kami noon, kumakatok lang kami sa kwarto niya para magmano at lalabas din pagkatapos. Karamihan sa aming magpipinsan ay takot pumasok sa kwarto niya dahil madilim at mabigat talaga sa pakiramdam. Ang tanging naaalala ko lang ay ang kamay ng matanda. Mahaba ang kanyang mga kuko at kulay itim na. Siguro dahil na rin sa katandaan. Takot talaga ako noon kaya hindi rin ako masyadong naglilibot sa bakuran ng walang kasama. Marami kasing puno sa lupain nila nanay. May mga mangga, kaimito, papaya at kung ano-ano pa. Sa mga susunod na pangyayari, dahil namatay na ang matanda, sila nanay na ang doon ay nanirahan. Dahil matanda na rin sila, kailangan din nila ng makakasama. Kaya pinapunta kami roon ng kuya ko. After graduation, bimahe na kaming dalawa ng kuya ko papuntang Zambales mula Bulacan. Super excited talaga ako noon. Marami akong gustong gawin sa probinsya at gusto ko ang magagandang view mula sa bahay namin. Sa unang araw, medyo nanibago lang ako.
pero excitement ang nararamdaman ko. Wala akong ideya na ilang linggo lamang ang lilipas at may mga bagay na magpapabago sa pananaw ko tungkol sa bahay na yun. Ang naging kwarto naming magkakapatid ay yung kwarto ng yumaong matanda. Ang sabi sa amin noon, ang bahay ay naitayo noong panahon pa ng mga Amerikano. Isang palapag lang ang bahay. May dalawang kwarto at magkatapat ang dalawang pintuan. Sa gitna ng mga iyon ay may isa pang pintuan papunta sa banyo. Pula ang kulay ng batong sahig at makinis. Paglabas mo ng kwarto, sala agad ang bubungan. Katabi nito ang dining table. Sa dulo ng dining table ay isang pintuan palabas ng kusina. Sa kabilang dulo naman, sa may sala, ay ang main door. Paglabas ng main door ay may maliit kaming sari-sari store na may sarili ring pintuan. Sa pagkakaalam ko noon, malas daw ang ganitong setup ng bahay. Maaari raw yung maging labasan na ibang dimension. Hindi ko na yun masyadong inalala dahil maayos naman ang unang araw at gabi namin. Hindi na rin ako natatakot maglibot sa mga puno ng mag-isa. Akala ko magiging maayos talaga ang lahat. Akala ko tapos na ang mga kakaibang mangyayari. Pero hindi ko inaasahan na pagkalipas ng ilang linggo, may isang madaling araw na hindi ko makakalimutan. Madalas kaming ginigising ni nanay ng maaga para kumain. At kapag ginigising niya kami ni kuya, kumakatok siya ng malakas. Minsan sa bintana, minsan naman sa pintuan. Tinatawag pa niya kami. Kaya ng isang madaling araw, eksaktong alas 5 ng umaga, nang makarinig kami ng malalakas na katok, agad kong inisip na si nanay yun. Malakas ang katok. Bawat tunog ay parang mabigat na kamay na paulit-ulit na bumabagsak sa aming pintuan. Hindi lang isang beses. Hindi lang dalawang beses. Maraming magkakasunog na katok. Dahil ako ang nasa bungod ng kama, kinalabit ako ng kuya ko para bumangon at buksan ang pinto. Wala kaming narinig na tumatawag, pero bumangon pa rin ako. Lumapit ako sa pintuan at binuksan iyon. Pagbukas ko, wala akong nakita. Walang tao. Nagpungas pa ako ng mga mata dahil baka inaantok lang ako. Pero wala talaga. Nadiretso ang tingin ko sa pinto nila tatay. Sarado. Tiningnan ko ang pintuan papuntang kusina. Sarado rin. Kaya lumakad ako at tiningnan ang main door namin. Sarado rin. Naisip ko baka lumabas na agad si nanay kaya binuksan ko ang main door. At doon ang laki ng aking mata sa gulat at takot. Ang pintuan ng tindahan namin ay bahagyang nakabukas. At sa loob mismo ng tindahan, kitang-kita ko si nanay. Nakahiga siya at natutulog sa papag. Bigla kong isinara ang pintuan at tumakbo pabalik sa kwarto. Mabilis kong sinabi kay kuya na walang tao at tulog si nanay. Wala kaming ibang ginawa kundi magtalukbong ng kumot. Nang sumikat na ang araw at tumawag na si nanay, saka kami nag-ayos at kumain. Doon sinabi sa akin ni kuya
ang isang bagay na mas lalo kong ikinagulat. Hindi raw yun ang unang beses na nangyari yan. Ilang araw na pala siyang may naririnig na kumakatok sa pinto namin. Laging saktong alas 5 ng umaga. Pero walang nagsasalita. Si Kuya kasi may hawak ng cellphone namin noon at doon siya nagbabase ng oras. Kwento namin kay nanay ang nangyari. Pero sinabi lang niya na huwag namin pansinin yun at baka sa kapitbahay lang daw. Pero alam namin magkakapatid na sa mismong kwarto namin nanggaling ang katok. Imbes na matakot, tumulong na lang kami sa pagwawalis at matapos ang pangyayari yun, wala naman na kaming narinig na katok sa mga sumunod na araw. Pero hindi pa pala doon natatapos sa mga kakaibang nangyayari. May isang beses habang nagwawalis ako sa may gilid ng kay Mito, may nakita akong isang matandang babae sa labas ng bakuran. Naglalakad siya. Pero tumigil siya at pinati ako ng magandang umaga. Lumiti ako sa kanya, pero nagulit ako sa sumunod ng sinabi. Bata, mag-ingat ka dyan sa punong iyan. Sabi niya habang tinutukoy ang kay Mito. Diyan nakatira ang kalahating tao at kalahating ahas. Nakatingin siya sa akin habang sinasabi yon at ang mas nakakatakot, nakangiti siya. Nagulat ako, pero nag-okay lang ako. Pagkatapos, napatingin ako sa puno at napaisip kung totoo kaya ang sinabi niya. Hindi ko alam kung dapat ko ba siyang paniwalaan. Pero hindi nagtagal, tinawag ako ng kuya ko. Pinapunta niya ako sa halamanan kung saan siya mahiling magdilig. Pinakita niya sa akin ang dalawang bakas ng paa sa buhanginan. Pinagmasdan namin ng mabuti. Tila may tatlong kuko ang bawat paa. Sa tingin namin ay hindi yun mula sa aso namin. Masyadong mahaba ang mga kuko o daliri at masyadong malalim ang pagkakabao ng bawat bakas sa buhangin. Pero ang pinaka nakakapagtaka ay may parang malagkit na likido sa bawat bakas. Sinundan namin ni Kuya ang mga bakas. Mula sa halamanan, parang lumakad dito papunta sa loob ng kusina. Tumaan sa bombahan ng tubig pagkatapos ay lumabas. Sinundan namin hanggang sa mga manggahan at umabot sa dulo ng aming lupain. Sa may puno ng kay Mito. Nagtinginan kami ni Kuya. Sinundan namin ang bakas hanggang sa paligid ng puno. Pero bigla na lang, wala nang kasunod. Tila umakyat ito sa puno. Kung ano man ang nag-iwas ng mga bakas na yon, hindi namin alam. Hindi kami sigurado. Ang alam lang namin, hindi yon aso. At wala kaming maisip na hayop na may ganoong klase ng bakas. Noon pa man, lagi na kaming pinagbabalaan ni Mama na huwag maglaro sa mga puno dahil may ibang nilalang daw na nakatira roon. May ilan din akong kaklase na nagsabing may nakakita raw ng isang kalahating tao at kalahating kabayo sa gitna ng aming lupain at bigla raw itong nagiging liwanag at nawawala. Marami rin ang nagsasabing may mga engkanto raw sa bahay namin. Kaya kapag gabi, ang mga dumadaan sa lugar ay nagmamadaling maglakad at minsan ay tumatakbo. Doon ko lang nalaman na tinatawag ng mga tao ang bahay namin na haunted house. Hindi na ako nagulat dahil sa mga nararanasan namin.
marami pa kaming karanasan sa bahay na yon. At habang tumatagal, tila nagpapakita na sila sa aming magkakapatid. Una ay ang kuya ko. Nakita niya si tatay na nagwawalis sa bakuran. Tinignan pa umano siya nito. Pero nang sandaling yon ay napalingon ang kuya ko sa bandang bahay. At doon siya nagulat. Nakita niya lumabas ng tindahan si tatay na may dalang itlog. Nalamig siya dahil ilang sandali lang nakalipas. Nasa harapan niya si tatay na nagwawalis. Tumalikod siya at tumakbo papasok ng bahay. Nang muli niyang tignan ang lugar kung saan nagwawalis si tatay, wala na ito roon at nakita na lamang niya si tatay sa kusina. Nagluluto. Pero matapos noon, hindi lang si tatay ang ginagaya nila. Maging ako ay ginagaya na rin nila. Hindi alam ni kuya na naglalaba ako sa labas. Nakita raw niya akong pumasok sa bodega namin. Nandoon kasi ang mga hanger at panungkit namin. Nang makita niya akong pumasok roon, pumasok din siya at nagtago sa sulok para gulatin daw ako. Lumipas ang ilang minuto, pero hindi niya pa rin ako nakikitang lumabas. Kaya lumabas siya at sumigaw ng, "Bulaga!" Nagulat daw siya nang makita niyang walang tao sa loob. Hindi niya ako nakitang lumabas. Nang nakita niya ako sa may labahan, tinanong niya ako kung pumasok daw ba ako sa bodega. Sabi ko, hindi pa. Nanlamig na lang siya at kinento sa akin ang nangyari. Mula noon, tuwing gabi bago kami matapos manood ng TV, sinisigurado muna namin na sarado lahat ng pinto at bintana. Natatakot na kasi kaming tumingin sa bintanang kaharap ng mga puno. Pakiramdam ko kasi laging may nagmamasid sa amin. Parang kahit hindi ko nakikita, may nakatingin sa amin. Minsan habang nanonood ako sa TV, napatingin na lang ako bigla sa may bintana. Napabalikwas ako. Nagtindig ang aking balahibo. Tingnan may babae na nakaputi sa may mga puno at nakatingin sa akin. Hindi ako gumalaw. Natatakot ako. Pero sumalyap akong mali sa bintana. At wala na doon ang babaeng nakaputi. Inisip ko na lang na baka namamalikmata lang ako. Pero mula noon, naka-alarm na rin kami palagi para bago pa man kami gisingin nanay ay gising na kami. Hindi na rin namin tinatapos sa mga palabas sa TV. Maaga na kaming natutulog ni kuya. At every other month, binabago ni kuya ang style ng kwarto. Natatakot to kasi siya sa itsura ng kwarto namin. Marami pa kaming karanasan sa lugar na yon, pero habang tumatagal, nasanay na lang kami at hindi na namin pinapansin. Hanggang sa bumalik na kami dito sa Bulacan at dito na kami nag-aral ulit. Pero hanggang ngayon, kapag naaalala ko ang bahay na yon, hindi ko maiwasang balikan sa isip ko ang mga gabing yon. Ang malamig na pakiramdam sa paanan. Ang boses na matandang lalaking parang humihilik sa magkabilang tenga ko. Ang mga katok na eksaktong alas 5 ng umaga kahit tulog si nanay. Ang mga bakas na may tatlong kuko na humantong hanggang sa puno ng kimito. Ang mga nilalang na hindi namin nakikita. Ang mga taong nakita ng kuya ko na parang tunay na tunay. Pero biglang nawawala. At ang babaeng nakaputi na nakatingin sa akin mula sa mga puno. Dahil sa lahat ng yon, minsan naiisip ko, paano kung hindi talaga kami nag-iisa sa bahay na yon? Paano kung habang natutulog kami, habang nanonood ng TV, habang naglalakad sa bakuran,
May iba pa pala kaming kasama. At ang pinaka-nakakatakot sa lahat, paano kung sa mga panahong akala namin kami lang ang gising, may isa pang gising at tahimik lang kaming pinagmamasdan. Pero bakit ang katok ay tuwing alas 5?

0: At yan po ang ating Feel Kita Takutan ngayon pong gabi. Ang title po niyan ay Katok sa Alas 5. Bakit nga ba katok sa Alas 5? Mamaya po makakausap natin mismo ang pinagmulan po ng kwentong ito. Ayan, makakausap natin siya para mas matanong pa natin siya tungkol dun sa kanyang naging karanasan. Yan po ay sa pagbabalik po ng Feel Kita.
1: The power of positivity. Feel Kita. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
2: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
3: Tuloy lang sa activities on the go.
2: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
4: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
2: Let's go!
3: Make your move, baby.
4: Arthrisin, get going! Bumab!

0: Tagula na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Hello, attorney!
2: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
1: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpo-protekta sa iyo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado.
3: Hello, Attorney!
1: Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Feel kita sa DZMM. Feel ko hugot mo. Hugot is real sa Hugot Feels.
4: Paglalayag sa dagat. Ang buhay ay parang paglalayag. Hindi lamang sa lahat o hindi sa lahat ng oras ay kalmado ang dagat. May mga alon na yayanig sa iyo. May mga bagyong susubok sa iyong tapang. At may mga panahon na hindi mo alam kung saan ka dadalhin ng agos. Ang tapang ay hindi ang pagkawala ng takot. Ito ay ang pagpapatuloy kahit alam mong may mga alon na darating. Dahil hindi mo man kontrolado ang dagat, kontrolado mo naman ang iyong buhay. At sa dulo ng biyahe, mauunawaan mong hindi lahat ng paglalayag ay tungkol sa paghahanap ng tamang destinasyon. Kung minsan, ang pinakamahalagang natututunan ay kung paano ka nananatiling matatag habang tinatahak ang malawak at hindi tiyak na karagatan.
1: Feel ko hugot mo. Hugot is real sa Hugot Feels.
4: na po ng gabi at ngayon ano, after po ng ating kanina narinig din yung kwento sa Feel Kita Takutan, nandito na sa Zoom makakausap natin yung talagang may first hand experience sa pangyayaring ito na hindi maipaliwanag. Wala pong iba kundi si Jamie. Ayan, nasa linya, nasa Zoom na po siya. Magandang gabi po sa iyo. Hello.
5: Hello po, magandang gabi rin po, Miss Aileen. Yeah.
4: Oo, Jamie, naku naman. Talaga naman yung iyong setup. Oh. Parang nagulat din ako, no? Oo, biglang yung setup niya, madilim yung paligid, tapos maliwanag yung mukha niya. So, Jamie, ilang taon ka na ngayon kung pwede kong malaman na?
5: 32 years old.
4: 32. So, nung time na yon, ilang taon ka nung naranasan mo yung kakaibang experience na yun?
5: Nasa 13 to 14 years old po.
4: Naku, batang-bata. Ikaw ba nung panahon na yon, talaga bang ikaw ay, kasi sinasabi nila, no, Jamie, meron daw mga tao talaga na hindi naman matatakutin lang kasi dahil matatakutin, kundi talagang bukas ang kanilang third eye, kaya nakakaramdam sila, or minsan yung iba nakakakita, yung iba naman nakakarinig. So parang sa'yo, parang sumatotal lahat ito na ranasa mo. Ikaw ba, bata ka pa, talagang sabihin na natin, no, yung, ewan ko kung tama ba yung term na lapitin, ika nga.
5: Actually, nung bata po, hindi po talaga ako ganun, lapitin po talaga ng kung ano-ano mga elemento.
4: Mm-mm.
5: Pero mahilig po talaga ako sa mga nakakatakot. Kasi iniisip ko po, hindi po talaga, wala akong ano, hindi open yung third eye ko. So, mm-hmm, parang imposible na makaramdam ako or makakita. Parang ganun po yung feeling ko nung bata po ako.
4: Until,
5: and then, nung
4: natira
5: na po ako sa bahay po ng lola ko, yun po, medyo iba-iba na po yung feeling ko sa sarili ko. Feeling ko po, may na-open akong something sa akin na hindi dapat, ganun.
4: Oo. So, nung time na yun, kasi doon sa simula ng kwento mo, excited ka, no? Excited ka na pauwi ka ng probinsya at doon kayo titira na para ang dami-dami mong gustong gawin, nga naman, di ba? So, yung pong pagpasok,

0: pumasok mo dun sa bahay, hindi mo talaga alam na dun sa inyong community doon, ang tawag na pala dun sa inyong bahay ay haunted house.
1: Oh, hindi ko po talaga siya alam. Kahit kami po magpipinsan, hindi po namin alam na ganun pala yung tingin ng mga kapitbahay namin sa bahay namin na iyon. Oh. Alaman ko lang po kasi doon na po ako nag-aral, din yung mga classmates po, mga kapitbahay namin, nakakausap ko po, nakakakwentuhan ko po. And familiar po sila doon sa bahay po namin na yun na ganun po talaga.
0: Oo.
1: Kung ano-ano daw po mga elemento yung mga nakikita po nila doon.
0: Oo. Pero yung magulang mo ba, natanong mo tungkol doon sa karanasan ninyo ng kuya mo? May nasabi ba sila sa inyo magkapatid?
1: Actually, ano po, hindi po namin masyadong kinento yung tungkol po doon. Kasi ayaw din po ng lola namin na nagkukwentuhan kami ng mga kung ano-ano nakakatakot po doon sa bahay. Oh. Kasi yung bahay po kasi namin is 24 hours po yung store.
0: Mm-mm.
1: So open po siya 24 hours. Parang ang pangit daw po sa mga namimili kung may mga ganun po silang mababalitaan na nakakatakot.
0: Oo, pero popular yung bahay ninyo sa lugar na yun bilang haunted house, di ba?
1: Hindi po.
0: Oo, hindi alam ng lola mo yon o ng kung sino man nakatatanda nung tumira kayo doon.
1: Hindi ko po alam naman po niya.
0: Oo, no, alam po, alam parang nila siguro pero ayaw lang nila na madagdagan pa yung takot ninyo.
1: Opo. Kasi matagal na rin po sila doon nakatira. Oo. And siguro ayaw din po nila na ma-trauma kami sa mga nagpaparamdam po doon para yung mga nakikita po namin.
0: Yeah. Curious lang ako, no? Kayo ba magkapatid noong time na yon? Kasi sabi nila, pag maingay daw, umaalis din ang mga elemento. Kumbaga, naiingayan sila. Hindi ba kayo nag-iingay ng kuya mo, nagpapatugtog, ganon? Wala bang ganon?
1: Hindi po. Tahimik lang po talaga kami magkapatid. Kami lang po yung tipo na nag-garden, nag-drawing sa bakuran, mga ganun-ganun lang po.
0: Oo, so likas kayong tahimik. So gaano kayo katagal tumira dun sa bahay na yon, Jamie?
1: 2 years din po mahigit.
0: Naku, talaga? Nakatiis ka ng 2 years?
1: Opo.
0: Kasi alam mo, kung ako yon, baka 1 week lang, nag-aaway na kami nung lola ko o ng nanay ko para aalis na ako doon. So, 2 years.
1: Kasi marami pa po akong mga naranasan po talaga doon na hindi ko masyadong nakakwento.
0: Okay, sige. Total na, actually, tatanong ko talaga sa'yo yun eh. Aside doon sa nakwento mo dito, ano pa yung mga kakaibang karanasan mo doon sa bahay na iyon ng lola mo?
1: Ay, may pagkakataon po kasi na nananaginip po ako dun sa mismong kwarto po namin ng kuya ko. Yung kwarto po kasi namin ng kuya ko, yun po yung mismong kwarto.
0: Nung namatay?
1: Opo, nung tatay po ng lola ko.
0: Wala ba ibang kwarto? Ba't doon kayo pinatulog?
1: Dalawa lang po kasi yung kwarto sa bahay. So yung isang kwarto po sa kanila pong sa kila nanay at tatay po, tapos yung kwarto po na isa sa amin po ng kuya.
0: So no choice. Okay. So sabi mo, na as you were saying, nananaginip ka dun sa kwarto na yung parati?
1: Yes, opo. May time po kasi din isang beses na napanaginipan ko po yung maliliit na nilalang.
0: Mm-hmm.
1: Tapos, marami pong puno. Parang ganun po yung style niya. May maliliit na nilalang, tapos marami puno po sa paligid na parang may tinuturo po sila. Nakakatakot po yung mukha nila kasi para po silang para po silang mga duwende, pero ang lalaki po ng mga mukha nila.
0: Malaki yung mukha kaysa sa katawan.
1: Opo. Okay. So, maliliit lang po sila at ang lalaki po ng mukha nila na ang haba po ng mga buhok. And then, yung panaginip ko po na yun, kaya ako po nasabing nakakatakot. Kasi po, one time na nakita ko po na doon, may tita pa po kasi ako nakasama po namin doon sa bahay. Mm-hmm. Yung tita ko po na yun, nasa labas po siya ng bahay natutulog. Katabi po ng tindahan. Kumbaga may sarili po siyang kwarto doon.
0: Okay.
1: Kasi special child po siya.
0: So doon din sa compound din ninyo?
1: Opo,
0: okay.
1: Opo.
0: Uh-huh.
1: Yun, nakita ko po siya nagdo-drawing. Dino-drawing po niya, kahawi po nung napanaginipan ko na maliliit na nila lang.
0: Okay.
1: And syempre, alam niyo po pag may Down syndrome, may ilig talaga sila magdo-drawing.
0: Yeah.
1: Tapos tinuturo niya yung tatlong nilalang na din-drawing niya. Tapos may tinuturo siyang puno, dun banda sa dulo po nung mga punuan po dun sa amin. So, syempre, takot-tawa ko, nanay, ito yung Ah, ito yung napanaginipan ko po nung nakaraan. Hawig po talaga niya. Stuntit yung tsahing ko po. Hindi ko siya masyado nakakapagsalita, pero naiintindihan niya kung ano po yung sinasabi ko. Tapos sabi niya, ah, oh, tinuturo niya yung isang puno dun sa may, malapit po dun sa may kay Nito.
0: Okay.
1: Nung pinuntahan po namin yun, sinasabi niya na meron daw something sa ilalim. Tapos dinodrawing niya. Sa ilalim na yun, may mga parang mga ginto daw, ganyan-ganyan. Kasi sinasabi niya, ano daw, kinang-kinang, mga ganun siya.
0: Mga bars, oo.
1: Oo po, mga ganun. Gold bars. Dinodrawing po niya kasi mga bilog-bilog, tapos kumikinang.
0: Okay.
1: Tapos nasa taas nun yung maliliit na nilalampo. Pinaputol po namin yung puno na tinuturo niya.
0: Pinaputol?
1: At malalim na malalim yung pinutol po namin na hukay po na yun.
0: Oo.
1: Hanggang ngayon, nandun pa rin po yung hukay eh. Pero wala naman po kami nakakita na kung ano man yung nakabaon doon.
0: Oo. Pero sabi nila, yung daw mga ganung puno na may nakatira, hindi dapat galawin kasi kumbaga may nakatira nga. Buti, wala bang nagkasakit sa inyo? O sabi mo nang, alam mo yun, nagkaroon ng kakaibang karanasan after putulin yung puno?
1: Actually, ano po, bago po kami umalis ng Sambales, namatay po yung kapatid ko na bunso noong 2008.
0: Hindi nyo siya kasama doon sa bahay na yon?
1: Hindi po namin siya kasama.
0: Okay.
1: Yun po yung pinaka hindi po magandang news po. Mga panahon po na yun na nagpuputol po kami ng puno po doon po sa lugar namin.
0: Okay.
1: Parang naisip po namin na parang hindi po siya magandang hindi magandang ang tawag po din, hindi good luck
0: Okay.
1: Na-receive namin sa pagputol ng puno.
0: Okay. Ganito. So anong kinamatay ng kapatid mo noong time na yun?
1: Noong time po na yun, dehydration po yung na ano po, ikinamatay po ng brother po.
0: Okay. So healthy naman siya and then bigla siyang nagkasakit?
1: Yes po. Actually, nung bakasyon po nung time, nung taon din po na yun, dumalo po din yung buong family po namin. Nagkasakit po din yung kapatid ko na bunso. Doon po sa mga puno-puno. Nagkaroon po siya ng malalaking butlik-butlik po sa mukha,
0: okay,
1: sa buong katawan.
0: Uh-huh.
1: Tapos nilagnat po siya ng almost 1 week din po nung time na yun na pumunta po siya doon.
0: Uh-huh.
1: Ang age po niya nun mga 4 years old lang po.
0: Ah, bata. 4 years old. Okay, so aside doon, meron pang mga sumunod. Anong ginawa ng magulang mo? Dahil sabi nyo nga, di ba, parang hindi maganda yung nakuha. Instead na swerte, parang kabaligtaran yung natanggap ninyo after yung putuli ng puno. So anong ginawa? Okay. Ano, meron bang nilapitan? Paano ninyo kinonquer yung time na yon?
1: Hindi na po kami masyadong lumapit po sa puno. Pinagwawa lang po kami ng mother ko po na huwag na muna kaming maglalaro po doon. Hanggat sa umuwi po, nakabalik po sila ng Bulacan.
0: Mm-mm.
1: Hindi na po kami masyadong nagagala po doon sa mga puno. Bali, nasa loob lang po talaga kami ng bahay, papasok sa school, bahay, pasok sa school. Puro ganun lang po.
0: Tapos hindi na kayo umiikot-ikot doon sa bakura na sabi mo nga eh. Mm-hmm. Parang sa kwento kasi kanina pinapakinggan ko, parang ang lawak ng bakura na no? Maraming puno.
1: Malaki po talaga yung lupa po. Kasi maraming po siyang puno.
0: Okay.
1: Na iba-iba.
0: Tapos yung bahay nasa gitna, nakatayo.
1: Actually, hindi po siya nasa gitna.
0: Mm-mm.
1: Bandang dulo po siya, yung mm-hmm. bahay po namin. Kumbaga, yung space po ng mga puno, mas malaki po yung space nila. Kaysa okay. po dun sa bahay.
0: Pero alam mo, Jamie, believe talaga ako, 2 years kayo ng kuya mo doon, no? Ang tagal bago kayo umalis. Paano ginawa ninyong sa sarili ninyo para makakope up kayo doon sa sitwasyon? Kasi parang, para sa akin, ewan ko kung tama, no, i-correct mo ko kung tama na, parang nakakasanayan ba yung ganong klase ng experience? Parang hindi, di ba? Kasi every night, hindi mo alam kung anong pwede mangyari.
1: Yes, opo. Naano po ng kuya ko, naisip niya na mag-change po kami ng kwarto every month, babaguhin po niya. Tapos, yung kwarto po namin, ginagawa po naming makukulay po yung kortina, yung hindi po kami masyadong matatakot. And then yung mga cabinet po namin, binabago din po namin ng style. Kasi salamin din po yung cabinet namin, nakakatakot. Yung style po kasi ng kwarto namin, pintuan, tapos sa kabilang gilid, bintana, bintana, bintana.
0: So parang old kaya house talaga, no? So sabi itong bahay na to, tinayo kailan? Panahon pa ba ng giyera to tinayo?
1: Opo, panahon pa po siya ng mga Amerikano yung bahay po namin. Kaya parang yung style po niya, parang American style po yung...
0: Oo, yung parang yung napapanood natin sa mga ano, mga films ng panahon.
1: Ano lang po siya, walang taas talaga, as in single lang siya na mahaba na bahay.
0: Dure mo no, single 'yun ano, kumbaga ano lang siya, anong tawag dito, yung isang level lang, wala siyang second floor. And yet naging katatakutan. Oo, so sa ngayon yung bahay na 'yon, nandun pa ba?
1: Nag-iba na po.
0: Okay.
1: Ito pong taon na to, nabenta po namin yung bahay saka lupa po sa taga doon po. And then, nabisita na po yun ng mga tito ko po saka ng father ko.
0: Okay.
1: And nag-iba na po yung bahay. Tapos, pinapatayuan na po ng bahay.
0: Sabi
1: sana na po ipabless po nila. Yung bahay. Pili ko na ipapabless naman po nila yung lugar na yun.
0: Pero nung time ninyo, hindi ba nagpapabless yung parents mo? Wala, wala kayong gano'n na ibibless yung bahay. Tapos kasi syempre may nararamdaman kayo. Although sinasabi nga na huwag kayo magkikwentuhan tungkol dun. Pero hindi ba na-bless yun?
1: Opo, hindi po nila, wala pong ano dun yung mga lolo't lola ko. Parang hindi po nila masyadong pinapansin na
0: parang
1: kung may makita ka man, hayaan mo na lang.
0: Ganun.
1: Parang iniisip po nila na taga doon yung mga nilalang ngayon na hindi dapat namin pinapakailaman.
0: Oh.
1: Baka sa akin, mangyari pong hindi maganda, parang ganun po.
0: Oo, okay. So parang sa kanila, naging part na yun ang buhay nila at bahay nila. Kaya hindi na lang nila pinapansin. Kaya sila nakapamuhay din siguro ng payapa. Ano? At yung tindahan nyo ba, malakas? May mabenta?
1: Opo.
0: Oh, yun ang kapalit.
1: Mabenta po siya talaga. 24 hours po yung bahay po namin, yung
0: tindahan.
1: Sorry store po namin. Opo.
0: Oo, so kahit matao no pinupuntahan pero yung mga na, hindi nakikitang nila lang nandoon pa rin ano. So pero alam mo talaga, sinasabi nga na sabi talaga ang mundo, sa mundo may iba-iba tayong levels, kumbaga may mga realm yan eh, 'di ba? So yung realm nila, ito yung realm natin. So siguro sa isip ng mga matatanda ninyong kaanak, wag natin silang abalahin kasi may sarili silang mundo. Ito naman yung mundo natin. Pero sa isang batang katulad mo at sa kuya mo, no, ilang taon siya noon, yung kuya mo?
1: Kuya ko po mga nasa 16.
0: 16, 'di ba? Pero para sa inyo, para ang hirap talaga. Hindi ko talaga ma-imagine kung paano kayo nag-survive na magkapatid. Siguro talagang
1: Main time po na hindi po talaga kami nakakatulong. Yung pakinamdam po namin
0: niya. Ano ginagawa ninyo pagka ganun?
1: Ano po, pag maliligo po ang kuya ko, binabantayan ko pa po yun sa labas ng banyo bago siya lumabas ng banyo. Talagang nakabukas yung pintuan, naliligo siya, tapos nasa labas ako, binabantayan siya.
0: Ikaw din ganun? Binabantayan ka
1: niya? Ako naman po, hindi naman po ako masyadong natatakot. Yung kuya ko po talaga yung mas...
0: Oh, shock.
1: Natatakot po nung time na 'yon. Ako medyo matapang-tapang.
0: So mas matapang ka pala sa hindi natin pwedeng i-judge ang kuya mo, no? Kasi siya yung parang alam mo 'yon, parang naririnig niya yung ganito ganun, 'di ba? So parang nauna nga niya narinig yung katok sa alas 5 eh. Itatanong kita doon, punta tayo doon. May idea ka ba bakit tuwing alas 5?
1: Actually, iniisip po namin ng kuya ko bakit ganung oras eh. Iniisip po namin ng time na yon, siguro baka ayaw nung... Iniisip po kasi namin baka yung lolo po namin yun. Baka po yung tatay po ng lola ko yun. Baka iniisip niya na hindi namin masyadong abalahin. Huwag namin masyadong abalahin yung anak niya. Kasi lola ko po lagi talagang ginigising niya kami ng ganong oras po.
0: Oo.
1: Maaga po talaga para kumilos, kumain, ganyan, tumulong po sa mga gawaing bahay. Baka siguro po nakasanayan na po ng matanda na ganong oras, dapat gising ka na.
0: Mm-hmm, kasi yung mga tao noon, ganon eh.
1: Opo. Yun lang po inisip namin ng kuya ko, baka ayaw lang niya na abalahin namin yung lola namin kasi... matanda na, babangunin pa kami. Yun na lang po iniisip namin ng kuya ko kasi wala po kami maisip na ibang dahilan bakit ganung oras.
0: Bakit alas 5? Ano yun? Habang nandun kayo, 2 years kayo dun, di ba? Nag-last yun hanggang alam mo yun, hanggang kailan nag-last yung pagkatok-katok na yun ng alas 5 ng madaling araw, ng umaga?
1: Ano po, hindi naman po siya nagtagal talaga ng sa loob ng isang linggo. Parang okay. Mga 2 to 3 days lang po nung first week namin po sa bahay po na yun. First month.
0: Siguro dahil bago kayo, so parang nagpakilala o nagparamdam.
1: Opo, siguro po. Baka ganun din po yung iniset namin ng kuya ko. Kaya hindi na po namin masyadong inalala pa yung mga bagay-bagay na ganun. Parang hindi na rin po kami matakot.
0: Oo, hindi kayo matakot pero nakatalukbong kayo magdamag. Diba sabi mo sa kwento mo?
1: Opo.
0: Ano yung hanggang umaga kasi, talaga?
1: Opo, kasi isipin nyo po, diba, kung ang sabi po kasi na ibang nilalang doon kapag tatlo yung katok. Ayun po kasi iniisip namin, pag tatlo yung katok, ibang nilalang na. Pero yung narinig po kasi namin, yung naranasan namin. Opo, marami siyang katok and hindi siya yung katok na basta katok lang. Parang ano po siya, mabigat yung kamay niya na.
0: Oo, yeah.
1: Ganon, parang buksan niya yung pinto, ganon.
0: Parang galit.
1: Opo, parang ganun po.
0: Uh-huh. So aside, ano?
1: Kasi talagang mabubuksan niyo talaga yung pintuan.
0: Oo, kasi hindi naman siya yata titigil, no? Hanggat hindi ninyo binubuksan.
1: Opo.
0: Naku.
1: Nakakatakot kasi ako po yung nagbukas.
0: Kaya
1: nga. Iniisip ko po nung time na yun, baka nasa harapan ko siya, na hindi ko siya nakikita.
0: Pero ang lakas talaga ng loob mo, Jamie. Di ba mo, ikaw tumayo, hindi kuya mo, ha? Diba?
1: Sabi ko na kuya ko, ako po talaga yung medyo matapang-tapang.
0: Oh, well, habang nagsikwento ka, diba? Ako kanina, paglabas mo sa Zoom, ako yung nagulat sa'yo eh. Yung ayos mo, madilim yung likod mo, ganun. Parang, ako makikipagkwento, dito nga sa studio, ang liwaliwanag na, diba? Pero, nagtawag pa ako kanina ng kasama dito sa booth para... So anyway, so aside doon, Jamie, doon sa kwento mo na, yun, di ba, may iba ka pang naramdaman, na, naging karanasan, meron pa bang iba, yung bukod sa na naginip ka, pero mamaya, pagbalik, doon mo yan ikwento, ha, yung iba mo pa, baka meron ka pang ibang karanasan, aside doon sa na naginip ka, may humawak sa'yo, o sa kuya mo, baka meron ka pang natatandaang karanasan, i-share mo rin sa amin yan, ha, sa pagbabalik natin, ha, okay? So ayan po, no, hindi pa po kami tapos ni magkwentuhan itong si Jamie. Meron pa po siya sa ating ibabahagi tungkol dun sa bahay na yon ng kanyang lola. Yun yung old house ng kanyang mga magulang eh. Dun lumaki yung kanyang nanay yata, tama ba ako? So dun lumaki, pero alam mo kasi yung mga old houses talaga sa probinsya, parang hindi ko alam ano, kung katahang isip ba o ano, pero parang pagka old house talaga, ganun ang dating. Parang lagi na lang merong espiritu na naiiwan o nakatira. Okay, so dyan lamang po kayo dahil hindi pa po tapos ang Feel Kita.
2: Feel Kita sa DZML. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZML.
3: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
4: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Protection at tulong sa atay, Liveraid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa.
6: Liver up na tayo
5: with Liveraid Pro.
7: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6, at sasamahan pa ni Doris Bigornia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
8: Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ano man ang
6: issue, anuman ang usapan, sumali na sa Balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bigonia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
9: Espiritual, mental at emosyonal na gabay. Makinig na at maliwanagan sa Kikita sa DZMM.
0: Okay, 9:47 po ng gabi. Ayan, patuloy po tayo dito sa ating episode na Feel Kita Takutan, katok sa alas 5. Pero bago natin tawagin ulit itong ating letter sender, no, kwento sender. Ayan, tama ba? Si Jamie na nasa Zoom po. Ito, babasahin ko muna. Nagmamagandang gabi sa atin si kay Tita Star din. Pwede daw pa happy shout out daw kay Darwin Cedillo Cabalan, Lito Cedillo Cabalan, Rayota Takashi Cabalan, si Ohara Rosario Cedillo Cabalan sa Barangay Katmon, Malabon City po. At nag-good evening din si Aaron Estareja. Uy, taga saan ka, Aaron? Ba't magka apelido tayo, ha? Tapos nagmamagandang gabi din si Beth Kumaing ng Marikina. Ayan, magandang gabi din sa'yo. Okay, so sino pa ba? At saka yun, si ano pala kayo na Elizabeth? She's from Canada. Okay, so Jamie, nandyan ka pa ba sa Zoom? Hello?
1: Hello po.
0: So Jamie, ano pa ang kakaibang experience mo dun sa bahay na yon kung saan ka tumira ng 2 taon? Aside dun sa sabi mo, kakaibang panaginip, di ba? Na nag-lead para putulin yung puno at hindi natin alam kung may kinalaman dun sa sinapit ng iyong kapatid.
1: Opo. Actually, dun po sa may tindahan po namin, madalas po kasi pag nagbabantay po ako ng tindahan, mahilig po ako kumuha-kuha ng mga pagkain po sa tindahan.
0: Aha!
1: Bata.
0: Aha.
1: Ako mahilig po kumuha-kuha ng mga pagkain sa tindahan. Yun po.
0: Aha.
1: May isang pagkakataon po na may kinukuha po akong candy dun sa tindahan. Tapos may narinig po ako na maganong-ganito sa akin nung time na yun.
0: Okay.
1: Inisip ko po baka po yung kuya ko, pero nung time po kasi na yun ni kuya ko is natutulog po pala sa loob ng kwarto namin. Tapos yung tatay ko po natutulog din po. Yung lola ko po nanonood po ng TV.
0: Mm.
1: So wala pong pwedeng
0: magpust-put walang pwedeng sumitsit sa'yo.
1: Opo.
0: Oo.
1: And ayun po, yung ginawa mo? Po kasi na yun medyo nakakatakot din po kasi hindi lang po siya isang beses nangyari.
0: Okay.
1: May time din po na dalawa po kami ng kuya ko na nagkukwentuhan po sa loob ng tindahan. Tapos may ganun na naman po na nangyari sa amin dalawa. Gabi naman po yun.
0: Mm-hmm.
1: Dalawa po kami mismo na nandun. Tapos may sumisit-sit nga po sa amin dalawa na malakas. Tatlong beses po siya pero malakas po yung kasi parang
0: eh, baka naman may nagbibiro, may nakatago na tao. Hindi niyo in-inspect.
1: Wala pong pwedeng magbiro sa akin natin. Kasi lolo ko po, lola ko, hindi naman po kami bibiruin nun dahil hindi po sila ano sa mga ganun.
0: Oo. So, anong oras nangyari yung unang mong naranasan na ikaw yung kumukuha ka ng candy tapos may sumitsit?
1: Yun sa akin po, tanghali po mismo yun.
0: Ang tanghali?
1: Madalas po kasi tanghali po ako nagbabantay kasi natutulog po yung lolo ko. Tapos yung lola ko po, nandun lang po siya, chill lang po siya sa sala, nanonood ng TV. So, madalas ako po nagbabantay ng tanghali.
0: Aha, okay. Tapos yung sumunod, gabi kayo magkapatid?
1: Yung sumunod naman po, opo, gabi.
0: Oo, so anong ginawa ninyo magkapatid nung narinig ninyong may sumitsit?
1: Ano po, nagsigawan po kami kasi tinawag po namin yung lolo namin. Sabi na, tatay, may sumitsit sa amin, ganyan.
0: Ano sabi?
1: Una, nag-ano lang po yung lolo ko na
0: Ayan nyo siya.
1: Wala yun. Opo. Ayaw po talaga din ang pinapansin namin yung mga ganun-ganun bagay po na
0: alam mo. Ganun ang mga lolo, no? Yung lola't lolo, lalo na ang lolo, yung tipong mamamatay ka na sa takot, sasabihin sa'yo, ay, huwag mo pansinin, wala yan kung ano-anong iniisip mo. Parang ganun. Wala kang makuha suporta. Di ba? O so, dun sa mga kakilala mo, kilala yung bahay ninyo as haunted house, di ba? Yun ang bansag dun sa bahay niyo. Bakit? Ano ba yung nararanasan nila? Bakit pag dumadaan sila dun sa bahay, tapat ng bahay ninyo eh, nagmamadali sila? Ano ba, may nakikita ba sila dun? Ano?
1: Opo. Karamihan po dun sa mga nagsabi po nun, sila po mismo yung nakakita na may nakita raw po silang kalahating tao, kalahating hayop. Yung isa po nakita niya kalahating kabayo daw po. Tapos, nasa gitna po yun nung lupain po namin ng mga puno. Tapos bigla daw pong nagliliwanag lang, bilang nawawala.
0: Nasawawala.
1: Opo, ganun po. Yung iba naman po, sabi po nila, madalas may sumisitsit nga din po sa kanila pag nagbabike po sila or naglalakad po dun sa... Kasi wala pong ilaw eh. Wala pong ilaw po banda dun sa... Kaya nakakatakot po. Kumbaga yung poste po masyadong malayo.
0: Ah, okay.
1: Kaya hindi mo masyadong nakikita kung ano yung nandun sa loob ng bakura. Maliban na lang kung may makita, kung may konting liwanag na makikita.
0: So hindi nagpapalagay ng mga ilaw-ilaw yung matatanda sa family ninyo doon sa bakuran?
1: Wala po talaga ng ilaw.
0: Naku.
1: Ang tanging maliwanag lang po doon yung bahay po namin tapos yung tindahan.
0: Anong kulay?
1: After po nun,
0: okay, naisip ko lang. Anong kulay ng ilaw ninyo sa bahay?
1: Puti? Ano naman po? Ganito po. Ganito naman po yung puti. Ilaw namin. Oo. Pero sa labas po, yung kulay dilaw po na ilaw.
0: Ah, okay.
1: May labas po.
0: Kaya ako natanong kasi ako'y mahilig maglagay ng maraming ilaw. Pero alam mo, yung sit-sit, ang sinasabi, naalala ko, nakalimutan ko yung name nung isang spiritual, parang guru, ganyan. Yung mga ganyan, mga katatakutan, sinasabi niya, pag may sumisitsit, huwag ka daw lilingon. It's like yung parang pag may kumatok, huwag mong bubuksan. Kasi, yun nga, meron ka daw makikita. So, lalo na kung sumitsit, tapos tinignan mo. Kaya tinanong kita kanina eh, baka naman may ibang nakatago, baka may, alam mo yun, kasi sabi mo sa kalsada, di ba, tindahan kayo. So, baka meron kayong kapitbahay na nagbibiro lang. Walang ganun talaga, sigurado kayo.
1: Opo. Kasi po ano, di ba pag may sumitsit po sa'yo or may tumawag, medyo malalaman mo kung saan banda yung boses na nagaling.
0: Yeah, oo. Ito parang walang direksyon.
1: Opo. Yung sa akin po kasi, alam ko po na mas malakas yung boses niya sa likuran ko. So, alam ko na nasa likod ko siya.
0: Okay.
1: Hindi po yung nasa harap ko mismo.
0: Oo. Okay. Doon sa lahat ng karanasan mo, no, bago tayo matapos, Jamie, sa lahat ng karanasan mo, ano ang naging epekto nito sa'yo ngayon? Naging matatakutin ka ba? O parang adventurous ka kasi sa tingin ko eh. At ang kuya mo, anong obserbasyon mo? Ano yung naging epekto nito yung karanasan ninyo sa inyong magkapatid? Lalo na sa'yo.
1: Sa akin po, ano po, hindi po ako masyadong matatakutin talaga. Simula po nun parang nakakaramdam po ako or may naririnig ako, may nakikita ako, hindi po ako masyadong natatakot na. And kahit manood po ako ng mga nakakatakot na palabas, hindi ako masyadong natatakot. Pero magugulat din po ako. Pero yung takot, wala. Parang wala po akong nararamdaman na takot na ngayon. Kasi parang naiisip ko na mas malakas pa rin po ako sa kanila.
0: Tama.
1: Parang mas matapang ako gano'n, mas malakas po ako.
0: Tama naman.
1: So hindi nila ako basta-basta matatakot na.
0: Ay, sabi nga Jamie, mas matakot daw tayo sa taong buhay. Kasi yung taong buhay, masasaktan na tayo, di ba? Pwede niya tayong gawa ng hindi maganda. Pero yung mga yumao na o yung mga espiritu, wala naman silang magagawa sa atin unless kulangin tayo ng pananampalataya, di ba?
1: Opo, tama po yan.
0: Naku,
1: yun na lang din po yung iniisip ko. Yung kuya ko po, ganun na lang din po. Hindi naman na po siya masyadong nagkukwento ng mga nararanasan niya nakakatakot. Kung may maranasan man po siya or may maramdaman man po siya, parang pinagtatawanan na lang po namin ganun. Parang hindi na yung nakakatakot na story. Parang yung nakakatakot is nagiging... katuwaan na lang po para sa amin ganun. Parang hindi na po namin masyadong binibigyan
0: pinapansin.
1: Ng... Opo, ganun.
0: Aha, okay.
1: Or siniseryoso masyado.
0: Okay, ayan. Ako, bilib talaga ako. Saludo ako sa tapang mo, Jamie, ha? Saludo talaga ako. Salamat sa pagbabahagi mo sa amin ng iyong kwento. Naku, talagang natakot kami, di ba? Oo, and mag-ingat ka rin kung nasaan ka man ngayon, ha? Okay?
1: Thank you so much po, ma'am.
0: Salamat.
1: Thank you po.
0: Yan po si Jamie. Siya yung nagkwento sa atin ng kanyang feel kita takutan experience. Ayan, hindi ko na itanong sa kanya kung saan siya nakatira ngayon, ano. Pero sa parang Bulacan yata, kanina bumalik sila sa Bulacan eh. Pero nangyari ang lahat pong yon sa may Zambales. Yung mga lumang bahay, ano, talagang may ganung feel, di ba? Tapos yung talagang parang, minsan kahit ayaw mo naman matakot, matatakot ka eh. Tapos parang sa isang probinsya, laging may isang bahay na ayaw daanan ng mga tao. Yung parang pagdadaan yung mga tao, tumatakbo lalo na yung mga bata kasi meron sila mga kwentong katatakutan dun sa bahay na yon. And usually, yun yung may tumirang matanda, tapos yumao na yung matanda, tapos nabakante na yung bahay kasi yung family natira na sa malalayong lugar. So may mga ganun. Tapos, ngayon binibenta yon. Ang tanong ko nga kanina, na diba, paano na lang yung nakabili? Kasi kung nasa bakuran nga at nandun ang mga elemento, eh sabi nga kahit daw gibain mo ang istruktura, tanggalin mo ang mga puno, nandoon pa rin sila. So good luck doon sa nakabili sa property nila, Jamie. So anyway, baka po kayo may mga kwento rin na katatakutan, pwede nyo po yan sa amin ibahagi. Ipadala po yan sa amin dito sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta, DZMM Teleradio sa 0919-278-3000. Gawan po natin, share po natin yan, ano? Kasi once a month po ito ng ating kwentong feel kita takutan. Dinadahan-dahan ko kasi mabubulol ako. Anyway, susunod po sa amin, sa akin, ang K-Pops playlist. Kasama naman si Pops Eric Galang. At ang inyong lingkod, babalik po ako mamaya alas 12 po ng hating gabi para sa Private Talks. Kasama ko naman si Doktora Lulu Marquez. So maraming salamat po sa isang oras at kalahating pag-antabay dito sa Feel Kita sa pangalan po ni Tita Stargazer. Ito po ang inyong ating Amy Estareja. Salamat po. Ingat po tayong lahat, mga kapamilya.
10: Sa DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, eksaktong alas 10 ng gabi.
1: K-Pops Playlist sa DZMM.

mga musikang himig ng nakaraan binabalik-balikan. One through party in the county. Come shake your body, baby, do that conga. Mga paps, tugtugan iyong maibigan. Dito mapapakinggan sa K-Pop's Playlist. Joy na lang kayo. Sa DZMM Radyo Patrol sa Estrella at DZMM Teleradyo.

0: three of the biggest hits of the 1980s. Pambukas sa ating programa ngayong gabi, kapamilya. The one and the only Madonna from 1984. Napakalaking hit din ang taon na yan ng Material Girl. Before that, we had Cyndi Lauper. Girls Just Want to Have Fun from 1983. And we started the program tonight with the King of Pop, Michael Jackson. With Beat It from 1982. Ito muna background natin, ha. Namiss ko to, background ko to dati sa countdown ko sa FM, eh. Dose minutos makalipas alas 10 ng gabi, tamang oras sa buong Pilipinas. Abay, kung hindi mo pa nahahalata, sasabihin ko na sa iyo, kapamilya. This edition of K-Pop's Playlist, meron tayong special programming, o diba? Eh kasi nga naman, isang linggo halos tayong natuwa, nagsaya, at nag-post ng ating mga sarili, ng ating mga 1980s version sa naging 80s trend on social media. Kaya naman, ito po ngayong gabi ang ating 80s party, the K-Pop's Playlist 1980s Special Episode. Yan. Party-party tayo, ha? So kung medyo inaantok-antok na, kapamilya, tama-tama kasi gigisingin kita. Hindi muna natin marinig yung ating mga nakasanayang mga malulumanay na mga tugtugin at awitin. Party tayo! Minsan lang naman. Kapiling po ninyo ang nag-iisang Paps ng Bayan. Ako po si Paps Eric Galan.
1: Your favorite DJ!
0: Thank you. Sabi nga ni Gerson, sabi po ng aking napakasipag at napakapoging EP na si Gerson Cruz, eh sana naman daw ay makapag-costume ako ng 80s. Eh kanina ho'y dinalo ko yung aming cabinet. Wala na. Yung mga pang 80s ko na costume nung araw, lahat ho'y masisikip. Sabi ko sa sarili ko, gusto ba nilang makita si Winnie the Pooh ngayong gabi? Parang hanging na yung aking ano, eh. Pero meron akong ano, meron akong naiwan na ina isang costume piece, ika nga, di ba? Para sa mga nanonood po sa DZMM Teleradio, ito lamang po ang aking nakayanang costume ngayong gabi. Ito na lang, ayan. Di ba? Dati may ano, eh. Ayos ba? Approved po sa ating mga production associates.
2: Oh yeah.
0: Ayun, oh, lalong-lalo kay Carlo. Actually, dati ko na tong shades. Noong 80s pa, hindi. Dati kasi may sikat na brand, tsaka ganitong itsura. Carrera yung tawag dati. Carrera. Ito, nakakita ko nito siguro more than 10-15 years ago. Kasi ang tawag pa sa amin noon sa FM dati, Tambayan, eh. Eh kung di ako nagkakamali, ang Tambayan, parang 2010 to 2012, parang ganun. So yeah, more than 15 years na. Buti na itago ko nga ito. So ito lang po ang aking 80s costume ngayon. Problema ko, pwede naman talaga, susuot ko po ito para sa mga nanonood sa atin. Bakit ako, sino ba yan? Iyan ba'y bulag? Eh, pwede, susuot ko. Ang problema ko, pag ako'y may kailangan basahin. Wala. Kailangan ko ng reading glasses ko. Pwede na sana, no? Dapat pala pinrint, dapat pala ano, piniling ko sa inyo, Joyce, eh, no? Naiprint ng font 24. Yung aking mga trivia for tonight. Yes, you heard it right, mga kapamilya. Meron tayong mga 80s trivia na inihanda para sa inyo. Para kompleto yung 80s experience natin ngayong gabi. Di na kailangan ng AI. Nako, huwag niyo hong ano ha. Yung mga nanonood sa teleradyo, baka ano mga inyong picturean yung itsura ko ngayon. Pam-blackmail sa Christmas, ganun. Siyempre, pati po yung topic natin, eh, medyo pang-dekada 80, ha? Tungkol sa dekada 80, tungkol sa 80s. Simple lang naman ang tanong na naghihintay ng kasagutan. Anong mga hindi mo malimutan mula sa dekada 80, kapamilya, ha? Maaring sarili mong karanasan o pwede rin yung mga naikwento sa iyo. Pero mas maganda siyempre yung sarili mong karanasan. Ano yung mga bagay na hindi mo malimutan mula sa dekada 80? Ako, napakarami. Certified 80s kid po kasi ako. Lumaki ako dekada 80. So, anong tawag ito? Childhood years and pre-teen years. Ako po ay dyan sa dekada 80. Pwede, pwede naman, no, Joyce? Yung nandun sa ano, yung nandun sa ating WhatsApp. Oo. Oh. Parang gusto ko pang iyabang, eh, no? Marami akong hindi malimutan sa dekada 80. Isa na dyan, yung mga TV series na pinapanood ko dati. Paborito ko nung bata ako, itong Chips. Ito'y tungkol sa mga pulis sa ano, California. California Highway Patrol. Yung mga nakamotorsiklo sila. Mga hagad kung tawagin natin, di ba? Paborito ko yan dati, Chips. Starring Eric Estrada. Siguro gusto ko dahil kapangalan ko. Pero hindi, talagang gustong-gusto ko nanonood niyan. Tsaka yung The A-Team. Ten-ten-ten-ten-ten-ten-ten. Starring sina George Peppard, Mr. T. Yan yung mga paborito kong ano. Ano pa ba mga paborito kong TV series dati? Ayun na, Chips, The A-Team, Airwolf. Anyway, helicopter naman yung Airwolf. Knight Rider, syempre. Starring David Hasselhoff. At syempre, bukod sa mga TV series, paborito ko rin ng dekada 80, yung mga ano, chichirya. Meron ako namimiss na chichirya. Siguro naman, wala na sa market. Pwede ko na sabihin yung brand name. Hindi na binibenta eh. Yung Chica Dis, tsaka yung Chisels. Kasi laging may libreng laruan sa loob yun eh. Chica Dis, Chisels. Pati yung chocolate ito, meron pa yata. Pero wala na rin. Wala na rin sa market itong ano. Alam yung chocolate bar na Surge? Sarap yun. Pinoy na Pinoy yan, Surge. Ay, yung mga namimiss ko. Hindi ko talaga malilimutan. Ikaw, kapamilya, bilis. I-share mo ha, 0919-278-3000. Ano yung mga hindi mo malimutan mula sa dekada 80? Yung mga naranasan mo talaga. Mga produktong namimiss mo na. Mga lugar pasyalan. Meron pa bang ano ngayon? Parang wala na rin. Wala ng JD Transit. Taas-taas ang kamay ng mga kapamilya nating nakakaalala sa JD Transit. Biyahe niya na ano eh. Tramo hanggang monumento nga ba? Sa kulay pula po yan na bus. Namadaan sa EDSA. Dati-rati daw, noong 70s and mas earlier pa, yung mga iba-iba pang ruta yan. Ako naabutan ko yung EDSA na ruta na niya. 80s yan hanggang 90s. JD Transit. Yang bus po na yan,

0: inihanda nating trivia. Huwag mo kayong aalis at magbabalik agad ang K-Paps playlist. Kapiling po ninyo ang inyong Paps, Eric G.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
1: Ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
2: Pops, tugtuga na! Kasama si Pops Eric sa K-Pops Playlist
0: sa DZMM!
3: O, gaya nga ng naipangako ko, mga kapamilya, meron tayong mga trivia at ito na ating unang 80s trivia ngayong gabi. At sa abot po na aking makakaya, ipipilitin natin mabasa na hindi gamit ang reading glasses. August 1, 1981, nang kauna-unahan pong umere ang MTV or Music Television. Mula po sa pagpapalabas ng music videos, naging isang malaking bahagi ng international music scene ang MTV sa kanilang ilang dekadang pamamayagpag. And speaking of MTV, this next song really has a line that says, "I want my MTV." Ayan, no? So here we go with a song from Dire Straits. Taong 1985, lumabas ang awiting Money for Nothing. Actually, tinitira nila dito yung mga ibang artist at mga banda na hindi naman masyadong magaling. Pero tinitilian dahil sa kanilang mga music videos on MTV. So here we go with Money for Nothing. Ito po ang 80s special ng programang K-Paps Playlist. Kapiling po ninyo ang nag-iisang Paps Eric G sa DZMM.

0: From 1985, Mark Knopfler and the rest of Dire Straits. Money for Nothing. Ayun na naman yung
1: I want my TV.
0: Talagang kinanta ko eh. No? Pero alam nyo ba mga kapamilya, yung kumakanta nung I Want My MTV na part na yun. Trivia ulit ito ha, trivia ulit. Ay walang iba, kundi po si Sting. Si Sting ng grupong The Police. Kaya diretso na tayo dito sa kanilang 1983 hit. A song called Every Breath You Take. 80 special on K-Pop's playlist. Dito pa rin sa DZMM.

0: from 1984. Band Aid, Do They Know It's Christmas? I might know. Talaga naman, Christmas is just around the corner. Ilan po sa mga miyembro nitong Band Aid ay ang mga sikat na personalidad. Of course, Bono from U2. Boy George, na isa ng DJ ngayon. The late, great George Michael. Phil Collins, Paul Young, si Sting, of course, ulit ng The Police. At maraming marami pang iba. Isa po sa mga pinaka-paborito kong Christmas songs ever, ang awiting Do They Know It's Christmas. Nagpapatuloy po ang ating 80s special sa K-Paps playlist. Pabalik talaga tayo ngayon sa dekada 80, ha? Hindi pwedeng hindi sumama. Hindi pwede magpaiwan. Sama-sama tayo. Lahat ba ay nakapag-post na or nakapag-my day na nung kanilang mga 80s version? Baka lang gusto nyong makita yung sa akin. Pwede ba natin makita, ha? Meron akong galing sa recording ng ano eh. Talagang nasa recording talaga eh. No? Nasa recording ng teka lang, bakit namatay yung aking ano? Sandali. Ayan. Si Patrick pinatay. Dito muna ako nagbe-bed ngayon, ha. Hindi ko na-advance pa-load dito sa ano eh. Sa IR eh. Baka magulat yung mga kapamilya nating nanonood sa teleradyo. Pag nakita yung itsura kong mukha akong, ayan na, oh. Tsaka yan po, nag-arcade kami ni Mrs., oh. Yan, di ko malaman kung saan nakuha itsura kong yan, eh. Minsan yung AI, palpak din talaga, eh, no? Diyan, mukha akong Hapon. Yung pangalan ko dati sa FM, China Heart. Paano naging Hapon? Kapag Japan Heart. Yan nga po kasi talagang pumatok na itong nakaraang mga araw. At talagang pinatay niyo na naman eh. Ayan. Maraming salamat, ha. Ah, ito, may mga sagot na tayong babasahin galing sa ating Televiber Hotline. Pero syempre, ang buena mano natin, Bro Jerry Carpio. Hindi masyadong ano to. Medyo malungkot yung memory ni Brother Jerry sa 80s. Kasi nga, ang sagot niya, sabi niya, March 6, 1980, nung pumanaw ang kanyang ama sa UST Hospital. Yan si Mr. Vicente Gerardo de Castro Carpio, who passed away from leukemia. 13 anyos lang pala ang Bro Jerry nung pumanaw ang kanyang tatay. Ala ka ng ano? Brother Jerry, baka lang sakali. Baka meron kang happy memories ng 1980. Share mo din, ha? Para happy tayo, di ba? Sabi ng Tita Lina, ho, K-Pops playlist, gandang Saturday evening sa nag-iisang Poging Pops ng Bayan, Pops Eric G. Salamat sa magagandang pampagising intro music. Sagot ko sa tanong, wala na akong maalala nung 1980s. Tanging naalala ko lang ay noong ko pinanganak ang bunsong unika iha ko, 1981, at nahihilig ako noon sa mga music. Naging favorite song ko ang song na You Needed Me, ayan, by Anne Murray. Salamat, Paps Eric, and see you again tomorrow. Stay safe, God bless. From Tita Lina ho ng Florida, El Bulacan. You needed me. Tama ba ito? I cried a tear. You wiped it dry. Yun, no? Sabi naman ni Tolit, silito ng Kalookan. Hello, Paps Eric. Good evening. Naalala ko ng dekada 80 kapag may bagong kaset ang kuya ko. Parang buong pamilya nakikinig at naghihiramang kami. Minsan kapag may paborito kaming kanta, pinapasulat pa namin ng lyrics sa notebook para makasabay sa pagkanta. Ang sarap balikan ng mga alaala kasi walang cellphone noon. Radyo at musika lang talaga ang kasama. Oo, no, pag may bagong kaset. Actually, kuya ko noon, mahilig din bumili ng mga kaset tape. Hinihiram ko rin lagi. Pa mga naalala ko, lagi kong hinihiram noon yung Side A. Late 80s na lumabas yun, pero Side A na white album. Yes, it's you. You're the one in my life. I've known. Ba't parang nag-isi ate? Ayan, ano score? Ayan na.
1: Wisikan kita dyan ng tubig, makuha mo.
0: Tinan mo itong matandang ito. Sumingit pa talaga eh. Ang baba na nung ano score? 12? Maawa naman kayo. Teka nga, magpapaano ako ng... pwede bang i-wallet ko sa inyo yung ano? Bumili nga kayong bagong video game machine dyan. Yung score laging ano, 99 gagawin. Score ko 12. Sabi ni Lorna ng Davao City, hello Paps, no, nagtatrabaho pa sa Maynila ang ate ko at palagi naghihintay kami ng sulat at padala niya. Tuwing darating ang sobre, parang malaking event sa bahay kasi lahat kami gustong makabasa ng balita. Ngayon, nasanay na tayo sa messages, nakakamiss din yung paghihintay at excitement noon. Totoo naman. Naalala ko rin dati, pag meron kang kamag-anak sa ibang bansa, ako kasi for most, hindi naman, latter part of the 80s na umalis ang aking tatay. Eh. Pero nakapagpadala pa siya ng voice tape. Alam niyo yung voice tape. Yung mga ire-record mo, yung, imbis na sumulat ka, di ba? Kasi misa nakakatamad sumulat. Ire-record mo ngayon yung mga sasabihin mo sa voice tape. Hello. Ayan. So, kumusta kayo dyan, mga anak ko? Kaya mga ganyan, no? Natanggap nyo ba yung mga pinadala kong makakapal na jacket? O, tamang-tama. Abril ngayon dyan sa Pilipinas. Magagamit nyo yung mga makakapal na jacket at kumot. Nagpadala ng jacket ng April, eh. Ayan, si Hannah at ang mga nawawalang headset. Sige, I will zip my lips, ha? Yes. Nobody knows it. Except our kapamilyas. Ayun, balik tayo, di ba? Voice tape, naalala niyo yun? Grabe, no? Tapos yung telegram. Telegrama. A lot of businesses closed down dahil wala na may kailangan ng telegrama ngayon eh. Di ba dati kasi mahal yan? Kasi pag nag-send ka ng telegram, within hours, depende sa layo eh. Pag domestic, within hours, nandun eh. International, siguro a day after, a day or two after. So merong ano, merong bayad per letter yan or per word. Pero matandaan. Kaya pag may mga nangyari no na kailangan umuwi ng isang tao, itetail eh ano, magpapadala kayong telegrama sa kanya. Baga parang kuya, uwi, nanay, patay, ganun. Ganun lang yung mga ano, telegrama dati kasi hindi mo pwedeng i-explain. So di ba, papadala ka ng telegrama sa utol mo. Kuya, uwi, nanay, patay. Ganun lang. Hanggang sa nag-evolve yan, naging singing telegram. Yung magpapadala sa, yung darating sa yung tao, nung kumpanya ng telegram company, alam mo yung mga sikat dati, RCPI, ganyan, oo. Alam ko dati ang LBC was a telegram company, kundi ako nagkakamali, ah. Or I may be wrong. Yung RCPI, sigurado ko, ano yan, telegram company yan, eh. Kinakanta nila ngayon. Kung ano yung nasa telegrama mo. Ay nako, nakakamiss those days. 10:47 on the clock. Yesterday, Dali lang ho ha. Meron akong iniisip dito. Oh, sige, diretso na natin to. 10:48 na eh. On to my next trivia. July 13, 1985, mga kapamilya nang ginanap ng sabay sa London, England at Philadelphia, Pennsylvania, USA ang Live Aid Concert. Ito po ay upang makalikom ng pondo para malunasan ang matinding taggutom or famine na naranasan noon sa Ethiopia. Ilan sa mga nag-perform sa Wembley Arena sa London, sina Elton John, Paul McCartney, U2 at ang bandang Queen. Sa JFK Stadium naman sa Philadelphia, nagtanghal sina Tina Turner, Bryan Adams, The Beach Boys, Madonna, Bob Dylan, Eric Clapton, Led Zeppelin, nakasama si Phil Collins bilang kanilang drummer at marami pang iba. So isa sa mga pinaka hindi rin malilimutan na events, music events, itong Live Aid Concert noong taong 1985. Alam ko nagkaroon ta ng documentary. Or yung documentary or yung tungkol sa Queen. Sa either of those. Pero taong 1985 din, mga kapamilya, lumabas ang awiting ito mula sa Wham! Wake me up, not before September ends, ha? But before you go, go. Ito ang 80s special ng K-Paps Playlist.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP Kapisanan na mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, isang minuto makalipas ang alas 11 ng gabi.
1: Paps, tugtuga na! Kasama si Pops Eric sa K-Pops Playlist sa DZMM.

kayo kay mga kapamilya. I'm supposed to play the original version from Irene Cara in 1983 mula sa Flashdance na pelikula. Pero hindi namin mahanap eh. Parang dati meron tayo niyan pero parang nawala. Yeah, we settled for the second best thing. At least, narinig pa rin natin yung what a feeling, di ba? 11:09 on the clock right now. And in case hindi mo puna-puna, yung dalawang magkasunod na kanta na yan, I've Had the Time of My Life from Bill Medley and Jennifer Warnes, at itong Flashdance, eh mula po sa mga pelikulang dance ang tema. Di ba? Naalala nyo ba yan? Noong 1987 at 1983? Well, hindi pa siya nagtatapos ang tugtugan natin na galing sa mga pelikulang may tema sayaw. Dahil itong 1984 hit ni Kenny Loggins ay galing naman sa pelikula ni Kevin Bacon, same year, 1984. A movie called Footloose. Ito pong 1980s special ng programang K-Paps Playlist with Paps Eric G. Maaga pa? Party pa tayo! Dito pa rin sa DZMM!

0: There you have it. 1984, Kenny Loggins. Parang gusto kong sumayaw, ah. Sige, bisado kong steps niya. Footloose. 11:14 ang oras natin, kapamilya. Kayo po'y nag-enjoy. Sana. Sa ating 80s special, dito po sa K-Paps Playlist with Paps Eric G. Pinag-uusapan natin, syempre, ang tanong natin ngayong gabi, ano nga ba ang mga hindi mo malimutan sa dekada 80? Sabi ko, dahil hiningan ko na isa pang sagot si Brother Jerry, sabi niya, isa pang sagot, ito. Noong 1980, naging professional player sa PBA. Ang kuya ko, si Jose Bernardo Joy Carpio. Ayan, sa mga nakakaalala kay Joy Carpio. Ako talaga naalala ko dahil ma-crease pa ako dati. Dains ako Toyota, crease pa ako dati. Ayan nga, ang team niya ay Crispa Red Manizers. At ang kanyang coach ay si Virgilio Baby Dalupan. Yeah, coach Baby Dalupan. Actually, yung kuya mo, Bro Jerry, hanggang sa, naalala ko pa siya noon, hanggang sa Great Taste Coffee. Oo. Nung siya'y naglaro sa Great Taste, naalala ko pa. Kasi sa mga corner 3 points ang ano eh, ang specialty ni Joy Carpio eh. Thank you, Bro Jerry. Sabi naman ni Nida ng Bulacan, sabi niya, hi Paps Eric, magandang gabi. Ang hindi ko malilimutan noong 80s ay yung mga picture na kinukuhunan sa ano to? Kinukuhunan sa studio kapag may special occasion. Ayan, nakaayos lahat. Mga naka-formal na damit. At minsan, isa lang o dalawang shot kaya kailangan pagandahan talaga. 1980s ba yung sinasabi? Baka 1880s pa yung tinutukoy. Deo naman, kasi mahal din ang magpa-studio dati. Mahal pa ang film. Tita Nona Damian is in the house. Blessed Saturday night, K-Paps Playlist. Na magagandang music, play mo, Paps Eric. Nakatutok sa pakikinig sa aking transistor radio. Ang sagot sa question of the night, 1980s. Eh, never kong malilimutan yan. Especially ang panahon na yan, for me, 1981, nanganak ako sa bunso ko. He's 45 years old na now. Ayan, di ba? Pareho pala kayo ng Tita Lina, no? 1981, pinanganak ang bunso. 1983, nang binaril sa tarmac si respectable person Ninoy Aquino. Nang umalis ng Malacanang mga Marcos and became first woman Philippine president ng Pinas ang wife ni Ninoy, late President Corazon si Aquino na isa pa ding respectable person. Ang taong 1986 yan, no? Na nabalik din ang ABS-CBN and many more. Akala ko nang umalis sa palasyo, tuloy na kalayaan and kapayapaan. Kailangan i-filter ko ng konti ito, ha? Tita Nana, ha? Marami pa mga next na nangyari na mas lumala ang gobyerno sa mga dayaan and korupsyon. Now, ano na? Ay, ewan ka stress. Hingang malalim na lang, Tita Nona. Enjoy na lang tayo sa music, ha? Matsara, ingat ka lagi, Pop. See you again. God bless you always. Amen. Sabi naman ni Rex ng QC, salamat pala, Tita Nona. Sabi ni Rex ng QC, hello, Paps Eric. Naalala ko yung mga panahon na ang uso ay Rubik's Cube. Parang lahat ng kaklase ko may hawak nun. May ilang magaling talaga mag-solve at nakikipagpaligsahan kami siguro. Kung sino ang pinakamabilis. Ako hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung paano ayusin. Rex. Rex ng QC. Hindi ka nag-iisa. Parang never pa rin yata ako naka-perfect ng Rubik's Cube. Pwede pa kayo humabol at 0919-278-3000. Ano mga hindi mo malilimutan sa dekada 80? Oras mo natin, 11:18. Asha, let's pause for a break. At magbabalik po kagad ang K-Paps playlist. Kapiling pa rin ang inyong Paps. Eric G.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon. Dito mo mapapakinggan sa Radyo Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Musikang himig ng nakaraan. Binabalik-balikan sa K-Paps Playlist.
0: Oras po natin, 21 minutes after 11 o'clock in the PM. Patuloy pa rin tayong nakikinig, nanonood at nag-enjoy sa ating 1980s special sa programang K-Paps Playlist. Isa pa pong 1980s trivia. Ito medyo hindi siya kagandahan. Ngayon pa lang, sabihin ko na. Itong trivia na to. April 25 to 26, taong 1986, nang maganap po ang pinakamalaking pinakamalalang nuclear reactor accident sa kasaysayan. Ito ang tinawag nating Chernobyl disaster sa Chernobyl nuclear power plant sa Ukraine. Alam niyo bang hanggang ngayon, bawal pa rin pumasok doon sa ground zero dahil matindi pa rin ang radiation. Biruin niya, 1986 pa yan. 40 years ago.

0: Originally released in 1982, Casey and the Sunshine Band would Give It Up. 11:35 p.m. Apo gabi na. Yan ang tamang oras sa buong Pilipinas. Pero ika nga eh, di ba, the night is young, eh, so are we. So why not convert this show into a party? Gaya nga ng sinabi ko kanina, minsan lang naman eh. K-Pop's Playlist. Hanggang alas 12 pa tayo, kapamilya. Basa-basa muna ulit ng mga pumasok na mensahe sa ating Televiber Hotline. Mga sagot sa ating katanungan for tonight, ano mga hindi mo makalimutan mula sa dekada 80? Sabi ni Jask Katipunan. Jask! Good evening po, groovy, happy DJ Paps Eric. Sobrang nostalgic po ng background music nyo. Ang lakas mga MOR bigatin. MOR Pinoy bigatin. GCC at MOR Rewind. Well, Jask, that was the idea from the start. Gusto ko rin marinig sa headset ko actually. Because it would surely remind me of those years, those times. Lalo ngayon, I need that reminder. Para laging grateful heart, di ba? Sabi ni Jask, di pa po ako pinapanganak nung 80s. Pero may mga bagay na na-enjoy ko dahil sa dekada na yon. From music nila Michael Jackson, Air Supply, Village People, Apo Hiking Society, Gary Vee at marami pang iba. Karamihan po na di-discover ko sa pakikinig ko ng radyo. Isa rin po sa mahalagang pangyayari noong 80s ay ang People Power Revolution. Dahil doon meron pa rin tayong demokrasya hanggang ngayon. Happy Saturday po mga kapamilya. Happy Saturday to you too, Jask Katipunan. Alam niyo mga kapamilya, itong si Jask, although still young in age, I admire this young man's wisdom. Sa maraming aspeto ng buhay niya. Pag may mga sagot siya dito na talagang sa mga topics natin, but it's way beyond his age. At syempre, dahil isa siyang masugid na taga-suporta ng radyo. Hindi lamang po ng aming dating himpilan sa FM, hindi lamang po ng inyong abang lingkod, kundi ng radio in general. And for me, those who are still very, very avid supporters of radio, talagang meron kayong special na space na laging i-occupy sa aking puso, di ba? So, salamat, Jask. Lakas mga countdown, no? Sabi naman ni Ben ng Manila, hi Paps Eric, ang hindi ko malilimutan ay yung mga video games at arcade na nagsimulang maging patok sa mga bata, teenagers. May mga pumupunta para maglaro at may mga nag-iipon ng barya para lang makapagdagdag ng isang credit. Pag ubos na pera, tambay ka na lang sa likod at manunood ng magaling maglaro. Ayaw naman, late 80s nagsimula yung ano eh. Yung mga napakagagandang mga games sa arcade. Ano ba yung mga nilalaro ko dati sa Tropical? Anong araw kasi dito sa may Marcos Highway, kanto ng ano, ng Felix Avenue. Ala pa yung Santa Lucia Mall nung araw dyan. Ang pinupuntahan namin dati dyan yung Tropical. Q Plaza, ayan. Tapos may arcade dun sa second floor eh. Ano nga ba yung nilalaro namin nung kotse yun eh? Yung Police Chase HQ. Ayan. 1988-1989. Google nyo kung ano yung itsura ng Chase HQ na game. Sarap niyan. Ay, nako. Summer of 88 or Summer of 89, di ko na masyadong matandaan. Pero dyan lagi na uubos ang baon ko noon. Kasi siyempre hindi naman malaki yung baon mo pag summer kasi wala kang pasok. Dapat nga wala kang baon talaga eh. Pero nahingi pa rin ako noon. Kasi nagbubunta kami ng aking kaibigan si Dino. Punta kami dyan sa Q Plaza, tapos mag-arcade kami. Tapos pagkatapos nun, pupunta kami ng Robinson sa likod. Tapos titingin kami ng mga plaka. Titingin lang, wala naman pambili. Pero halos araw-araw gagawin mo yun. Tingin ka ng tingin ng plaka, titingin mo, sila pa rin yung nandun. Hindi ka naman bibili. Pero minsan, pag nakaipon-ipon, nakakabili kami ng tape. Ng cassette tape. Pero solid yan, Chase HQ. Ay, nako. Dami, ang dami-daming ano, mga napakagagandang memories. Nang dekada 80. Mamaya, babalikan pa natin yan with more music. Ano pa ba mga naka-line up sa akin dito? Uy, meron pa ha. Tsaka meron pa rin tayong, ano, meron pa rin tayong 80s trivia na naghihintay dito na mabasa. Sa oras natin, 11:42. Sandali lang ha. Balik tayo with more music. Ito po ang 80s special ng K-Paps Playlist. Kasama ang inyong Paps, Eric G.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, TZMM.
2: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.

0: Tandem ng Bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balitapatan! Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
1: Ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending. Sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam na This! Alam na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
2: Paps, tugtuga na!
0: Kasama si Paps Eric sa K-Pops Playlist sa DZMM!
3: 11:45, ang oras natin kapamilya. For our last 80s trivia tonight. November 9, 1989, nang tuluyan pong bumagsak ang Berlin Wall. Halos tatlong dekadang nagsilbing harang ang Berlin Wall sa West Berlin upang harangin ang mga magtatangkang pumasok sa West Germany mula sa East Germany. Biruin nyo, no? Dati talagang there was a West and East Germany. Ang susunod pong awitin na inyong maririnig ay ginawa specifically para po dito sa ating, para sa Berlin Wall. Originally composed and done in 1988. 91 na po ito na-release eh. But still, it spoke about the Berlin Wall, paligid, at ang eventual ngang pagbuwag nito. This is Wind of Change and Scorpions.

we know it's called Wind of Change. Dahil nagkaroon niya ng Wind of Change at bumagsak ang Berlin Wall noong November 9, 1989. The Scorpions, this very beautiful song called Wind of Change. At dito na po nagtatapos ang ating 80s special sa programang K-Paps Playlist, Kapamilya. Susunod na po ang Private Talks, kapiling sina Tita Doc Lulu Marquez at ating Amy Estareja. Ako naman ay magbabalik bukas. Ganap na alas 8:30 ng gabi hanggang alas 10 para sa Sunday edition ng ating palatuntunang K-Paps Playlist. Hanggang sa muli, manatiling nakatutok dito lamang sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Leaving you with this one right now from Guns N' Roses. Pasok pa rin sa 80s. 1989 lumabas to eh. A song called Patience. Sabay-sabay ng pumito ha. Talagang pinito ko pa eh. No? Babay na po muna. Paalala lamang sa mga medyo mabilis uminit ang ulo. Itong kailangan mo. Patience. Babay na, sige. Bye-bye.

0: kasigurado. Punta ka sa DZN. Doon mo malalaman kung totoo o hindi ang nakikita mong mga balita.
1: Napakalaga po ng papel, ng mabilis na pagbabalita, ng tamang pagbabalita para po sa ating bayan. Basta.

0: hanggang sa kasagsagan ng superbagyo nandun ang DZMM
1: sa Metro Manila. Narinig na lang nila na nagre-report ka on the situation.
2: May nakikinig sa'yo kapamilya na nagmamalasakit sa tweet-tweet na
3: patuloy pa rin kami tinatangkilik ng maraming tao.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay, kasapin ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras po ay... Eksakto na po ang alas 12 ng madaling araw ng Sunday.
1: Ang susunod na programa ay Rated SPG. Seryosong pag-uusap sa gabi. Private Talks. Halina talakayin ang mga paksang may kinalaman sa buhay mag-asawa at mag-partner. Mga sensitibong issue na kailangang maunawaan. Mga kontrobersyal na tema na kailangang malinawan. Buksan ang isipan at sumali sa Private Talks. Private Talks. Kasama si Amy Estareja at Wellness Specialist Dr. Lulu Marquez. Private Talks.
2: Private Talks.
1: Sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio.
0: Umpisa na tayo. Aha, 12:01 pa lang ng madaling araw. Private Talks na po. Ito po yung programang nagpapaliwanag sa mga sensitive na topics gamit ang science. Pag-uusap po yan tungkol sa intimate moments ng mag-partner o mag-asawa na dapat ay nauunawaan. Programa na magbubukas ng inyong isipan sa mga kaalaman para madugdugan po talagang init sa inyong mga relasyon. So halika na, let's open your mind behind closed doors dito sa Private Talks.
1: Open minds behind closed doors. Talk to us on Private Talks.
3: At syempre, kami po ang inyong makakasama dahil Linggo ngayon hanggang alas 4 po na nagmamadaling araw. Mula alas 12 yan hanggang alas 4 ang kaserbisyo at kapamilya ninyo sa pagbibigay ng kaalaman sa mga paksang may kinalaman sa inyo po mga sexual relationship. Ako po ang inyong ating Amy Estareja.
0: Sino naman ako?
3: Nakalimutan.
0: Oo nga, kasi ang katinalalamunan ko, partner. Mm-hmm. Ako po si Doc Lulu Marquez. Mm-hmm. At ito ang
3: Private Talks.
1: Private Talks.
2: Private Talks.
1: Sa DZMM.
3: Patuloy po ninyo kaming napapakinggan sa DZMM Radio sa Estrella at sa bayan na papanood sa DZMM Teleradio. Maging una sa balita at public service, mag-subscribe at i-follow na ang DZMM Teleradio YouTube at Facebook channel. Available din po kami sa free-to-air digital TV and po sa channel 31 PRTV Prime Media.
0: Mm-hmm. At kung meron kayo internet, download niyo po yung download partner.
3: Yes, yes. Sa syempre DZMM Teleradio.
0: Yeah, sa radio app.
3: Radio
0: okay.
3: App.
0: Oo. Download nyo lang yun, mapapakinggan na tayo all over the world.
3: Yes, oo. Pero syempre sa mga taga-Pilipinas, bili na po kayo ng inyong mga transistor.
0: Uy,
3: diba? Para makinig tayo tulad ng dati. Diba? Iba pa rin ang tunog ng radio talaga.
0: Yes.
3: Yung nakikinig ka ng balita, diba? Dati naalala ko, pagka nung bata-bata pa tayo, pag narinig ko na yung boses ni Noli De Castro, ibig sabihin, umaga na. Di ba? Ganun, ha? Okay. So, naku partner, dahil kumusta ka naman?
0: Okay naman. Minom na ako ng mga gamot. Kailangan eh. Ayoko nang lumala pa.
3: Yes, oo. Tama. Oo. Ingat tayo ha. Kasi talagang uso po ang mga dito, no? Yung mga pesteng ehem. Kasi nga, yung panahon, partner. Yeah. Tsaka as nakita ko, panayasayaw mo eh.
0: Oo.
3: Ha, tao ka talaga.
0: Oo nga, nung Wednesday yun.
3: Yeah, oo. Mm-mm. So, yan. Tapos kanina pala, umaambon-ambon, di ba? Oo. Bakit ba yung ambon mas deadly kesa sa talagang boost ng ulan, ano?
0: O kaya nga.
3: Oo. Ako dati, nung bata ko, hindi ako niniwala dyan eh. Pag sinasabi ng mga lolo at lolo, ng nanay, tatay, na huwag ka magpaambon kasi mas masama yan. Totoo pala.
0: Yeah. Mm-hmm. So, practically, it's still all about the immune system eh.
3: Yes, oo. Kailangan palakasin natin ang immune system natin. Tama. Diba? Pero kasi madumi rin ang hangin lately. Mm-hmm. Diba? Dahil yung galing sa Indonesia. Diba? Mm-hmm. Pero anyway, ano ang ating mga pag-uusapan ngayon, partner? Siyempre, dahil usapang private talks.
0: Oo nga. Maganda to. Maraming idea no, iba-iba no, yes, para matatag ang relasyon ng mag-asawa.
3: Uh-huh.
0: And isa sa topic is about types of sexual characters.
3: Oo, parang dati na pasadahan natin 'to eh. No?
0: Oo nga. Mm-hmm. Sa pag-usapan natin, anong character mo sexually? Ha? Oy.
3: Oo, yes. Pag-usapan natin po 'yan mamaya. Ano pa?
0: Does length of sex really matter? Oh, pahabaan ba 'yan?
3: Patagalan ba ito? Pati ba 'yan? Ma-ano? Mahuli taya. Alamin natin, di ba? Is it sa length o sa quality?
0: Mm-hmm. Ayan. Ayan. Mm-hmm. Madalas kasi yung lalaki, mamaya na lang, lalaki na uuna, di ba?
3: Oo, tama.
0: Okay.
3: Ano
0: so,
3: pa?
0: Isa pang topic is, what your bedroom really says about your sex life.
3: Magulo ba yung pala yun?
0: Parang magulo ba yung kwarto mo pagkatapos mo mag-sex?
3: Palagay ko kapag ka sobrang ayos ang kwarto, single yan. Diba? Walang tagagulo eh.
0: Pero iba hindi.
3: Ah, talaga?
0: Pag single, ayos, di ba?
3: Oo, yes. Ayos na ayos. Although may single din naman na magulo talaga.
0: Mm-hmm.
3: Pero dyan natin malalaman mamaya.
0: Sige.
3: Kung ikaw ay may partner, anong sinasabi ng ayos ang iyong kwarto tungkol sa iyong sex life?
0: Ayan.
3: Okay.
0: Ito pang apat partner, maganda to.
3: Ano?
0: What are bedroom games? Uy!
3: Na, palaro. May games pa.
0: Sa bedroom.
3: Aba. Sino una makashoot? Ganon. Alamin natin kung ano yung mga bedroom games na baka makatulong kapag medyo tumatamlay na yung kanilang sex life.
0: Oh, maganda yun.
3: Diba? O para, alam mo yun, para mag-spice up naman ng konti ulit.
0: Diba? Alam mo ba, partner, yung question of the night natin?
3: Alin?
0: Related dyan eh.
3: Ay, ayan.
0: Ayan na.
3: Oo.
0: Sabihin na natin.
3: Sige.
0: Question of the night. Ito na po. Magbigay ng bedroom games na ginagawa nyo. Isa o dalawa?
3: Ayan. At bakit yun ang inyong ginagawa? Diba? Ipadala po ang inyong sagot sa 0919-278-3000 or tawag po kayo sa amin para makausap nyo po kami.
0: Tawag po sa 8924-4101, locals 5671, 5672, at 5673.
3: Yan. Kung may kukonsulta po kayo kay Tita Doc, di bali na po yung inyong mga pangalan, kahit po hindi totoo yan, pero yung edad, ibigay po ninyo para po mag-swak din naman yung ipapayo sa pangangailangan po ninyo. Pati kung meron kayo po mga karamdaman na existing, mga medical condition, mga maintenance na iniinom, ayan, sabihan nyo po kami kung ano yung mga yan, ha?
0: Gusto ko yung word na ginamit mo eh.
3: Alin yun, Tita?
0: Swak.
3: Oo.
0: Swak.
3: Oo, para swak, di ba? Kasi ang hirap nung ano, Tita Doc eh, magpapayo ka, hindi tayo sigurado kung ano yung totoong, kasi meron siya nililihim, di ba? Di ba yun nga ang sinasabi? Sa dok, dalawa yan na huwag mong pagsisinungalingan. Doktor at abogado.
0: Mm-mm.
3: Kung gusto mong matulungan kanila, sabihin mo ang totoo.
0: Ayan.
3: Diba?
0: Partner, napakinggan kita kanina.
3: Saan?
0: Nag-pin sheet ka kay Stargazer.
3: Yes, kay Tita Star.
0: Exciting.
3: Oo, pero nakikiramay po tayo kay Tita Stargazer.
0: Yeah.
3: Okay, pumanaw po ang kanyang ama.
0: Mm-hmm.
3: Opo, Tita Star, hugs
0: Tita
3: po
0: Star
3: mula sa iyong mga kapamilya dito sa DZMM.
0: Condolence,
3: and prayers
0: Tita
3: po para sa iyong yumaong ama.
0: Yes.
3: Oo, pero kanina natakot talaga ako doon sa episode, Tita Do. Diba? Oo, alam mo yung nagkikwento yung narrator, diba?
0: Oh.
3: Which is si Sweet, yung ating PA, diba? Ay, ating researcher,
0: mm-hmm,
3: oo. Yung parang, habang nagkikwento siya, nai-imagine mo talaga kanina,
0: mm-hmm,
3: kung anong nangyayari. Ito yung pa sound effects pa ni Benji Gilab, ng ating technical director.
0: Mag-isa ka lang dito sa kwarto?
3: Mag-isa ako dito sa booth. Wala.
0: Ah, walang guest?
3: Oo, so talaga mag-isa ako dito. Alam mo yung feeling mo, may nakatayo na rin sa likod mo kahit wala. Kaya sabi ko sa EP natin, talaga naman, ako pa talaga. Oo,
0: exactly.
3: E tapos nagkataon, ma-share ko lang, no?
0: Mm.
3: Nagkataon, Tita Doc, first night ko dun sa bago kong tirahan. So,
0: umangyayari. Yeah.
3: Buti na lang dito ako. Kaya lang mamaya, di ba ang title kanina, katok tuwing alas 5.
0: Mm-hmm.
3: Eh, alas 4 pa lang tayo, 4 a.m. tayo uwi, di alas 5, nandun ako.
0: Ayun.
3: Oh, ako.
0: Abangan mo yan, ha? Ay, bibili tayo ng pandesal mamaya.
3: Ah, yes. Sana, sana meron, di ba?
0: Oo nga.
3: Oo. Kasi, Sabi, alas 5 na daw eh. Diba? Alas 5 na daw ng umaga. Ano pandesal? Bakit late na yung mga panadero ngayon?
0: Oo nga.
3: Dati alas 3, diba?
0: Late na sila magising eh.
3: Oo, diba? iba na rin pala. May karapatan na sila ngayon matulog. Yeah. Ayan. Okay.
0: Tapos, meron din tayo mga sex trivias later.
3: Ah, yes, of course. Oo, nakalimutan ko.
0: Oo.
3: Para naman meron silang added value.
0: Yes.
3: Ayan. So, mag-ano muna tayo, Tita Doc. Mag-disclaimer tayo. Ang programang Private Talks po ay rated SPG. Seryosong pag-uusap sa gabi kung saan ang aming po mga topics ay patungkol sa sexual intimacy. Mm-hmm. Kaya hindi po ito pwede sa mga bata. Pero pwedeng-pwede sa Isip Bata. So, dyan lang kayo ha. Nagsisimula pa lamang po kami ni Tita Doc dito sa Private Talks.
1: Relaxing music and Private Talks.

0: 12, 21 na nagmamadaling araw, diba?
1: Ang bilis.
0: Uy, ang
1: Pasko
0: bilis.
1: Na.
0: Uy, oo, kanina, nasa restaurant ako.
1: May music?
0: Puro Pasko, jingle bells.
1: Talaga?
0: Bawal kumanta, diba? So, sabihin ko na lang.
1: Oo.
0: Jingle bells, tapos Rudolph the Red-Nosed Reindeer.
1: Talaga?
0: Sa'yo, wala, talagang Pasko na. Ang aga talaga sa Pilipinas ng Pasko, no? The only country in the whole world.
1: 103 days before Christmas.
0: So, talagang Pilipinas lang na nagsisimula ang Christmas season ng pagpumasok ang Ben.
1: Yes.
0: September.
1: Oo nga.
0: Diba?
1: Eh, sino yung singer na sumisilip?
0: Ah, si Jose Marichan.
1: Alam mo, hindi siya tumatanda, no?
0: Well, ang sabi niya, doon sa isang interview, ang sikreto niya talaga is talagang inaalagaan niya daw yung katawan niya.
1: Oo nga.
0: Mm-hmm.
1: He looks the same, eh. Every year, parang siya pa rin.
0: And masayahin siya, Tita Dok, di ba? He's always nakasmile. Naalala ko noon dito, nasalubong ko siya dyan sa May Dolphy Theater natin. Di, syempre, kinilingang Amy, di ba? So, nagpa-picture ako. Eh, hindi ako marunong mag-iyan. Alam mo, ginawa niya, ako na lang.
1: Ah, siya na lang nag-selfie sa yung dalawa.
0: Oo, siya yung guwa nun.
1: Oh.
0: Kaya lang, hinahanap ko yung picture, hindi ko na makita kung saan cellphone ko naroon. Kasi hindi ko siya ina-upload. Pagka kasi mga artista, singers, ganyan, hindi ko ina-upload. Oo, pero nasa cellphone ko lang. Pero yung ayos niya noon, hanggang ngayon.
1: Yun pa rin.
0: Yun pa rin. May concert siya, ha? Hindi ko alam kung kailan, pero may pa-concert siya.
1: Ah, oo, sige.
0: Yan ang isang wish ko. Yun yung isang mga nasa bucket list kung mapanood ko siya.
1: Doon tayo.
0: Oo, diba? That is Jose Marichan. Meron akong ano niya na may mga albums niya ako, Tita Dok.
1: Oh, talaga?
0: Yes, sa kotse yan ang pinapatugtog ko pagka medyo stressed ako.
1: Uy, greet ko pala sandali si ano.
0: Ayan, sige.
1: Si Sozimo Gasmin. Okay.
0: Sozimo Gasmin.
1: Pati yung asawa niya. Pero yeah, baka tulog na yun ngayon, eh. Pero sige lang. Hindi ko kasi nabati kanina sa Maritres, eh. Pero it's okay. Bawi na lang ako, Sozimo.
0: Ayan. Oh, eto din, may babatiin ako.
1: Sige.
0: Sabi niya, good morning po. Nakikinig ngayon dito sa BFP Nueva Ecija Provincial Office. Ayan. Yung mga ating mga bumbero sa Nueva Ecija. Led by Acting Provincial Fire Marshal na si

0: At po, diba? Tapos sino pa ba? Ayan, ating mga kaibigan si Bernie Jokino at si Millicent. Nandyan daw sila sa Camelot Hotel.
1: Oh, Camelot Hotel lang. Malapit lang.
0: Yes. Hello, hello po sa inyo dyan. Ayan, ako. Si Tita Lina ho, nandito din. Happy midnight to my favorite tandem, Tita Nok Lulu. Yes, and ating Amy Estareja listening to Private Talks habang nagpapaantok ulit. Pa-request daw ng song.
1: Oy.
0: You Needed Me by Anne Murray. Ayan, salamat po from Tita Lina ho ng Plaridel, Bulacan. Tita Lina, mamaya sa second batch ng ating mga music, abangan mo yan, iyong request. Okay?
1: Si Lina ba, mga ilang taon yan? Bata pa yan, di ba?
0: Yeah. Lahat tayo bata pa, Tita.
1: Wala rito matanda.
0: Wala rito matanda. Kasi, pero totoo yun ha, when you feel young at heart, nagmumukha ka mas bata kaysa sa real age mo.
1: Yes.
0: Kasi doon nga daw nakikita ang iyong ano, yung pananaw mo sa buhay.
1: Mm-mm.
0: If you look younger than your real age, it means you have very positive ano outlook in life.
1: Tama.
0: Diba?
1: Kumusta daw from Mambo?
0: Ah, hello Mambo.
1: Mr. Mambo.
0: Who's Mambo? Mambo.
1: Magsaysay.
0: Ayan, okay. Uy, happy birthday pala advance sa aking father.
1: Uy, kailan ba yun?
0: Si Nicanor Estareja sa September 17.
1: Aha.
2: Happy birthday,
0: tatay!
1: Happy birthday, dada!
0: Darating ang iyong anak. Ayan.
1: Uy, may tumawag na, partner.
0: Ha, may tawag na agad.
1: From Pampanga.
0: Talaga? Sige, kausapin muna natin.
1: Sige.
0: Okay, hello, Tess from Pampanga.
1: Hi, Tess.
0: Hello?
3: Hi, good morning!
0: Good morning!
3: And ating Aimee.
1: Ang cute naman ang voice mo,
0: alam mo, naka-smile si Tess.
1: While talking, naka-smile.
3: Good morning, dalawa pa. Always po akong speaking sa inyo.
1: Always.
0: Salamat, Tess.
3: Thank you.
0: O, susan ka sa Pampanga.
3: Opo.
1: Saan?
3: Angeles City, ating Aimee, Tita Doc. Angeles City po.
0: Oh, Angeles City.
1: Angeles City.
0: Okay. Oh, so, okay. Hindi naman kayo kasama sa mga binaha. Ano?
1: Hindi ba? Walang baha. Walang baha dyan nung umulan. Ayan, napuputol. Oh,
0: napuputol.
1: Wait daw.
0: Sige, ayos. Habang inaayos niya yung linya niya, di ba? Oo. Nasa Pampanga pala, Angeles City. Uy, ang ganda dyan.
1: Oo nga.
0: Di ba? Lalo na yung, may araw dyan eh. I don't know kung anong araw. Weekends yata. Yung walk-through street.
1: Mm-hmm.
0: Yung lahat ng mga bars, mga pasyalan.
1: Mm-hmm.
0: Magpa-park ka na sa malayo. Nga okay. Lang, tas walk-through. Lalakarin mo na lang.
1: So, ano yun? Bar hopping ka.
0: Pwede ka. Or kasi para ma-avoid din naman yung traffic, di ba? So, yung mga tao, wala talaga, walang sasakyan. So, naglalakad sila sa gitna talaga. I think weekends nila yun ginagawa.
1: Ano kaya masarap na pulutan dyan? Pulutan talaga.
0: Pulutan talaga.
1: Oo, kasi bar.
0: Natuwa ako sa akin dito, Dok. Pulutan talaga yung talaga.
1: Sisig.
0: Pero hindi ako masyado masisig eh.
1: Ano?
0: Ano lang ako, Tita Dok, eh. Parang pika-pika lang talaga ako ng pambata.
1: Pika-pika!
0: Hotdog, mga ganun.
1: Huwag yun.
0: Hindi ulam. Oo, hindi ulam. Parang mga hotdog, chips, ganun lang.
1: Yun. Walang wellness.
0: Wala. Kinakalimutan ko yun pag nandun.
1: Di ba partner may siniserve na inihiwa-hiwa na carrots, yan, cucumber,
0: tapos
1: palalamigin, di ba?
0: Yeah, pwede yun. Pero, bagay ba yun?
1: Pwede.
0: Kung wine siguro.
1: Kahit diba?
0: Pwede yun talaga. Hindi ko pa siya na-try. Oo. Alam, pagka kami pa nga, chips, mga ganyan, makikita mo sa mesa namin.
1: Cheese.
0: Chips, tapos yung mga, kung ano-anong, mga chichiria. Ayan. Diba?
1: Piatos okay, so ba? Piatos?
0: Calling pa ulit.
1: Piatos.
0: Mga ba sa mga chips siya? Ganon.
1: Sorry, na-mention ko yung pangalan.
0: Na-mention mo yung brand. So anyway, habang inintay natin si Tess, simulan natin muna, Tita Doc, ang ating... sabihin muna natin yung tanong ulit. Ang question of the night po, magbigay ng bedroom games na ginagawa ninyo. Diba? Ipadala, isa o dalawa ha, ipadala po ang inyong mga sagot sa 0919-278-3000 or
1: tumawag sa 8924-4101 locals 5671 5672 at 5673.
0: Ayan.
1: Partner,
0: okay.
1: Bumalik na si Tess.
0: Andyan na si Tess.
1: Oo.
0: Sige, hello muna tayo ulit sa kanya. Hello, Tess. Hello.
3: Hello, Tita Doc and Ating Aini. Good morning po.

0: galing ulit. Ako mukhang lumabas ka sa kalsada, ha?
1: Hindi po. Yung po, isa kong cellphone, may problema. Nagpalit po ako ng cellphone.
0: Oh,
1: ang
0: dami cellphone.
2: Sana all.
1: Hindi po luma po ito. Okay. Luma po cellphone to.
0: Okay, so sa Angeles City ka pala. Hindi naman ikaw sana. Hindi naman kayo binaha.
1: Sa awa ng Diyos, hindi naman po kami binaha. Konti lang, sa daan lang po. Sa loob ng bahay, hindi.
0: Pero sa daan, meron. Oo, ako sana hindi.
1: Oo, konti po sa may, doon lang po sa may kulay.
0: Oo, yes.
1: Medyo malayo naman po kami doon. Opo, kasi umapo po yung ilog.
0: Okay. Okay. So, kumusta ka naman, Tess, at napatawag ka sa amin?
2: Sasagot ka sa
1: opo,
2: tanong?
1: Opo, kasi ikukonsulta po sana ako si Tita Doc.
0: Okay.
1: Wala po akong partner. Sorry po, hindi po ako makakasagot sa niyo, question of the
0: single.
1: Night.
0: Single. Ayan. Single. Okay lang yun.
1: Tita Doc, kung natatandaan po ninyo, nagkonsulta na po ako sa inyo nun tungkol doon sa anak ko. Na
0: okay.
1: May bukol sa matres. Yung po, nung nakausap po po siya, kasi po, Tita Doc, blind po ako, hindi po ako makalapas eh, kaya sa inyo po ako magtatanong. Mayoma po pala yun. Yung po bang mayoma, Tita Doc, hindi po ba delikado? Tsaka talaga po bang makukuha sa gamot ang mayoma?
2: Sandali lang ha, Tess. Yung bukol niya sa matres, gaano katagal na yun?
1: Mayoma daw.
2: Opo, gaano katagal na?
1: Hindi po alam kasi nun lang kung July po siya na na
2: July.
1: Hospital kasi bumaba po yung blood count niya. Nasalinan po siya ng blood. Tapos yun daw po mga 2 cm. Ganun daw po kalaki.
2: Maliit pa yun.
1: Hindi po ako nagkakamali. Yung po sinabi ko sa inyo nun mga 2
2: cm. Okay. Alright, ganito yan, na-diagnose siya dahil in ultrasound, tama ba?
1: Yes po, Tita Doc.
2: Yeah, and anong sinabi na OBGYN nung sinabing may mayoma? Sige, tanungin ko
1: ngayon. Sabi po ng OB po niya, makukuha naman daw po sa gamot, kaya lang may kamahalan at 6 months yung gamutan. Bilang nanay at hindi pa po ako nakakita, medyo kinakabahan po ako at ninenervous. Kaya gusto ko po talaga makausap sa'yo, makapagtanong, kung makukuha ba talaga sa gamutan? Kasi Tita Doc, wala naman po kami sapat na pera para talaga maoperahan siya. Kaya hanggat maagapan, gusto ko po sana maagapan.
2: Okay, ganito na lang, Tess. Tess, kasi pag sinabi mo mayoma, isipin natin kaagad na hindi malala. Yun mo nang sasabihin ko, ha? Ang tawag doon, benign?
1: Opo.
2: Benign siya. Okay? Pero, pero that's not really follow kasi pwedeng lumaki pa rin yun eh. Pwede pa rin lumaki. Okay? The point is much better pag inalis. Ilang taon ba yung anak mo?
1: 45.
2: May anak na ba yan? Huwag ka umiyak.
1: Opo, dalawa.
2: Huwag ka umiyak. Okay. So, pag sabi mo kasing benign yan, fibroids. Ibig sabihin, nasa matres yan. Okay? And it's also because of hormones, female hormones, kaya may mga ganyang problema. Kaya lang, pag sinabi mo kasing nakakatakot ka agad, baka maiyak ka naman, ano? So, sinasabi ko lang sa'yo, pwede yan ma-monitor lang muna. Pwede din mabigyan ng medications. Tapos, later on, pwede magkaroon ng invasive procedure. Ibig sabihin, dapat minamonitor siya, especially yung kung lumalaki siya. Ha? Kasi ang tendency ng mayoma, lumalaki. Ha? Tapos pag meron siyang menstruation, masakit yung menstruation niya. Okay? And of course, may anak ba to? May anak?
1: Opo. Ang binigay po sa kanyang gamot, sabi po sa kanya ng OB, pag dumarating ng kanyang monthly period, sa second days, iinom siya ng pills.
2: Tama.
1: At saka meron po siyang iniinom na gamot every morning before breakfast para daw po sa blood daw po yun.
2: Okay. Actually, yung sinabi ng doctor mo, nakakatulong naman yun. Parang sa kanya, is kailangan na muna hindi invasive. Hindi ka agad tatanggalin, hindi ka agad ooperahan. So, dadaan mo na sa pain reliever kasi masakit yan pag nagkaroon ng menstruation. Tapos, pwedeng bigyan nga, nabanggit mo, nabibigyan siya ng hormonal birth control pills, hindi ba? Tama?
1: Opo.
2: Tapos, meron din tinatawag na prescription drugs para bumaba ang hormone levels niya, para mag-shrink yung fibroid. Kasi pwede din naman siya mag-shrink. In other words, hindi ko na sinasabi na, ay, mag-shrink talaga yan. Minomonitor talaga yan, Tess. Ah, okay? At saka, i-observe mo din kung meron siyang bleeding kahit na hindi nagme-mens. Nakuha mo? Kasi ba?
1: Opo. Meron pa po akong tanong, Tita Doktori po, ha? Ang tanong po niya, bakit daw po twice a month siya nag-mimens?
2: Nagbibleed.
1: Ano po yun? Sign up? Opo. Sign up po ba yun ng menopausal state? Papunta na po ba siya doon?
2: Oh, wait lang. 47 lang siya, di ba?
1: 45 po.
2: Okay. So, opo. Sinasabi mo baka papunta na sa menopause yon, pwede. Pangalawa, it could be because because of the yun na nga, myoma. 'Di ba nabanggit ko yung myoma pwedeng nagbi-bleed siya maliban sa nagme-mens. Iba yung menstrual blood.
1: Opo.
2: Yun nga. Okay lang talaga mino-monitor at follow up talaga religiously sa inyong OBGYN.
1: Ano po yung monthly po dapat nagpapakita po siya sa OB niya?
2: Hindi naman monthly, no? Pag sinasabi kong magpa-check up, like for example, every 3 months, okay? Pero kung masyadong malakas yung kanyang bleeding, abay, takbo ka agad sa ospital, takbo ka agad kidoktor nyo. Ha? Iba kasi yun eh, pag nag-bleed ng malakas, na hindi naman menstruation, could be problem ng myoma. Okay?
1: Last question na lang po, Tita Doktori po, ha?
2: Sige lang
1: mga po. Bawal po bang kainin sa ganyan?
2: Okay. So, yung pagkain, alam mo, kahit na walang myoma, ito ina-advise namin ni Amy, no? Tama ang kain, tama yung lifestyle ng kain. Ibig sabihin, iwas sa mga prito-prito. Hindi ba, Amy?
0: Pero mahirap. Well, pero ano, dapat talaga mga steamed lang muna.
2: Tama.
0: Lalo sa case niya.
2: Yes.
0: Oo. And then walang sugar. Too much sugar.
2: Yes.
0: Pagkain yan kasi ng mga ganyan eh.
2: Walang soft drinks.
0: Oo, walang soft drinks, walang milk tea, walang mga coffee na mas matamis pa sa chocolate, di ba?
2: Oo.
1: Binigyan ko po siya ng herbal na coffee. Pwede po yun. Yung mga herbal coffee.
0: May sugar din kasi yun eh.
2: Hindi ko din masabi kung anong coffee yun eh.
0: Yeah, hindi rin alam ni Tita Doc kasi, di ba? Alam mo, para sigurado lang, mas maganda kung mag-black coffee na lang siya. Yung totoong coffee ha, yung brewed coffee. Yes, na black. Pag sinabing black, walang kahit
1: ano. Ako po, uminom po ako ng, ako po, ganon. Black coffee.
0: Ayun pala.
1: Kaya ko po magsimpla nun, Tita Doc, ating Aini kasi meron naman stick.
0: Ayan.
1: Kaya ko yun.
2: Right. Alam mo, Tess, no? mapapansin na nag-i-increase yung size ng myoma. May tinatawag na surgery naman doon.
0: Mm-hmm.
2: Ang tawag ay myomectomy. Okay?
0: Myomectomy.
2: Tatanggalin lang yun, pero hindi naman tatanggalin yung buong matres. Ibig sabihin, pag plano niya maging pregnant in the future, pwede pa. Yung iba naman, sinasabi na mag-hysterectomy na, ay buong matres sinatanggal na. Siguro, ang laki-laki na nung myoma, partner.
0: Pero ito kasi may anak naman na siya, di ba?
2: Yes.
0: So parang at her age, pwede na.
1: Na po. Wala na pong plano, Tita Do.
2: Alam mo kung ako yan, patanggal ko na yung matres ko.
0: Kasi 40-something naman na, so pwede na.
2: Yeah.
0: Di ba? Oo. Yes. Kung para sa ano. Pero kung pwede pa naman maagapan, sabi mga Tita Doc, pwede ha, may possibility na pwede mag-shrink, pero hindi sinasabi at hindi ginagarantiyahan test, ha?
2: Oo.
0: So, depende. Lifestyle, change of lifestyle, lahat ng bawal. Sabi nga ng doktor ko dati, ready ka na bang mabuhay ng hindi masarap? Doon nakabase ang magiging kinabukasan ng isang tao.
2: Yeah.
0: Diba? So, kung willing na siyang mabuhay ng hindi masarap, Eh, yun na yun. Kasi lahat ng masarap, yun ang nagpapahirap sa atin, Tita Dok.
1: Yes po. Yes po, ating Tita Dok. Kaya ingat na ingat din po ako sa kinakain ko. Yung pumabinanggit po kanina, hindi po ako nag-take ng Tita Dok. Tubig lang
2: good.
1: Po.
2: Wow. Prutas at gulay.
0: Yan, oo. Oh. Oh,
2: gulay is a fresh vegetable sana.
0: Yung mga green leafy vegetables.
2: Yeah.
0: Oo. Oh, oh.
1: Yun po ako, Tita Dok, ating Aini. Tama. Ay, maraming maraming salamat po sa pagbibigay niyo po ng oras sa akin, Tita Dok, ating Aini.
0: Maraming
1: salamat po talaga sa inyo. Malaking yes. bagay po kayo sa amin.
2: Talaga.
1: Dami namin natututunan, lalo na pag nagbibiro ang kayong dalawa, pati po ako umahagit. Nangisa ako dito, pero umahagit po ako. Okay. Kaya yan yung dalawa.
0: Salamat, salamat.
1: Nawawala po yung problema ko, Tita Dok, ating Aini. Ah, sige po, Tita Dok, ating Aini.
0: Thank you, Dad. Ingat kayo dyan,
1: God ha? Bless po.
0: Sige, God bless you.
1: Po, salamat po.
0: Bye-bye.
2: Ingat.
1: Po, bye-bye. Salamat bye-bye po.
0: Ayan, okay. Si Tess ng Pampanga.
2: Diba? Angeles City. Okay.
0: May problema siya pero masayahin pa din. Dapat oo. Ganun tayo.
2: Nagkasalita siya, naka-smile.
0: Oo, diba? Alam mo ba sa boses naririnig talaga ng tao at nalalaman ng mga listeners kung ang isang tao ay nakasimangot, malungkot, o masaya.
2: Yeah.
0: The power of voice. Diba? Kahit anong gawin mong tago, hindi na itatago sa boses. So anyway, 12:41 po na nagmamadaling araw. Ngayon, Tita Dok, siguro simulan muna natin yung topic natin.
2: Sige.
0: Diba? Pero yung mga magbibigay po ng mga sagot, ha? Ayan, ano yung bedroom games na inyong ginagawa? 0919-278-3000. Diyan nyo po ipadala.
2: Mm-mm.
0: So ngayon, Tita Dok,
2: start na tayo ng
0: yes.
2: first topic?
0: Oo.
2: Yes.
0: The sexual characters.
2: Or what type of person are you in bed? Are you good in bed?
0: Magaling ka ba sa kama?
2: Sino tinatanong dito, yung lalaki, yung babae?
0: I think both, mm. di ba? Oo.
2: Tama.
0: Kailangan naman, para parehas, di ba, Tita Dok?
2: Naman.
0: Oo.
2: Okay.
0: Walang lamangan.
2: So, pag sinabi mong good in bed, madalas ang unang pumapasok sa isip natin ay pag good in bed, yung technique daw, partner.
0: Mm-hmm. Technique.
2: Yung stamina.
0: Yes.
2: Ano pa?
0: Performance.
2: Ayun. Mm-hmm. Di ba?
0: Pinakamahalaga sa lahat.
2: At kung gaano ka kagaling magpasaya.
0: Naku. O baka naman ikaw lang ang sumasaya.
2: Hindi ba, no, partner?
0: Oh.
2: So, ang pagiging good in bed ay hindi lang tungkol sa physical performance.
0: Tama.
2: Mas malaking bahagi nito ang communication.
0: Oo, na lagi nating pinagdidiinan.
2: Yeah.
0: Oo, communication,
2: consent,
0: attentiveness.
2: Yes.
0: Yung bang paano ba tatagalugin yung attentiveness?
2: Mm.
0: Attentive ka sa pangangailangan o sa kailangan o sa kasiyahan ng partner mo.
2: Mm-hmm.
0: Attentive means parang
2: conscious ka.
0: Conscious ka or sensitive ka, 'di ba? Tinitingnan mo at inaalam mo kung ano yung magpapasaya sa kanya.
2: Tama. No, hindi lang ikaw ang sumasaya, kuya.
0: Tama.
2: Ha? So, may taong passionate, merong adventurous, merong pong ganyan, merong ito masarap, may sweet at affectionate, 'di ba?
0: Oo, 'di ba? Yung parang nililigawan ka kahit nasa bed kayo.
2: Oo.
0: 'Di ba?
2: Ay, gusto mo ba partner kung dominante? Dominante? Or depende. Ano ba?
0: Parang...
2: Nakanguso ka dyan.
0: Baka, nag-iisip ako. Siguro, hindi.
2: Hindi, ano?
0: Hindi.
2: Oo nga.
0: Yung parang batas militar. Di ba? Ayoko mag-joke.
2: Tama.
0: Iba yung nasa isip ko eh.
2: Oo nga.
0: Oo.
2: So may dominante, merong shy at ayan. Reserve. Pwede rin naman.
0: At ayoko rin naman yan, yung sobrang shy.
2: Oo nga, kasi baka ikaw lang ang kikilos.
0: Wala namang mangyari sa atin dalawa pagka ganun.
2: Oo nga.
0: Shy na nga ako, shy ka pa. So ano lang ganap, di ba?
2: Oo, talaga naman no. Shy, ewan.
0: Shy palalayasin ko. So may ganun.
2: Magwalis ka lang dyan. At mayroon din kailangan matutong maging mas open tungkol sa sex.
0: Yan,
2: ayun ang maganda, open
0: yes,
2: sa sex.
0: Yes, very open. Oo.
2: Mm-mm.
0: Willing to learn.
2: Yes. So do you talk about it? For example, kung may gusto yung babae, is it good to talk about it? Like, gusto ko to, ayaw ko yan, ganun?
0: I think yes. Kasama yung Tita Dok sa boundaries eh. At dapat na pag-uusapan yon even before sila mag-make love.
2: Mm-mm.
0: Or siguro ikakasal, di ba? So, I think bago pa nga yun, bago kasal, sabihin mo na kung ano yung mga boundaries mo.
2: Mm-hmm.
0: Kasi baka mamaya, yun mismo hindi mo na-communicate na boundaries na maging dahilan para magkahiwalay kayo balang araw.
2: Oo.
0: Di ba?
2: Pero partner, may mga tanong kasi kung minsan, di ba? Mm-hmm. Kung ito na lang ah, kasi pwedeng mangyari ito eh. Mm-hmm. At tanongin ng lalaki, yung babae na, ilan na ba kami sa'yo nakapag-make love? Tinatanong ba yun?
0: Hindi. Mm. Pag yun tinanong ng lalaki, ibig sabihin insecure yung lalaki.
2: Mm-hmm.
0: Kasi, di ba, why dwell on the past? Tapos na yun, di ba? Mm-hmm. Tapos, parang, ano yun eh, parang, alam mo, una privacy, di ba?
2: Yeah. Oh. Yeah.
0: Tapos, boundaries din yun, kasama sa boundaries yun. Tapos, para saan? Para pag-isipan mo ko ng kung ano-ano. Parang ganun na magiging dating.
2: So, red flag yun.
0: Red flag yun. Mm-hmm. Kasi ibig sabihin, matindi yung insecurity ng lalaki. The same goes para sa babae. Kung yung babae, yung jowa mo, ah, bago ako magpakasal sa'yo, ilan muna ang nauna sa akin bago. Pagka ganun ang tono ng partner mo, may problema siya sa sarili niya.
2: Do you think the guy will answer back?
0: Well, usually yung guy, nagbibigay siya. So, dahil alam niya, pagmumula ng away, pag hindi siya sumagot, di ba? Or hindi siya titigilan, eh, kilala mo, alam mo naman tayo mga babae, di ba? So, parang, hindi, mga tatlo lang o dalawa lang kayo. Pero actually, minsan nagsisinungaling. Kasi ang binibilang ng lalaki, yung naging seryoso siya.
2: Mm-hmm.
0: Hindi niya binibilang
2: yung mga fling a blue.
0: Yes, oo. Di ba? Oo. So, pag yun ay sinama, baka ma-shock yung babae. Tapos, kahiwalay din sila.
2: Tama.
0: Kasi nga dapat yung mga ganun, hindi na yun pinag-uusapan.
2: Yeah, pinag-uusapan.
0: Kasi di ba, yes. Lagi may trust kayo sa isa't isa. Unless right. Of course, kung yung nakaraan mo makaka-apekto sa future. Like kunyari, nagkasakit ka because of having too many partners in the past. Di ba? Nagkasakit ka, nagka-STD ka, sabihin mo sa partner mo.
2: Ito na partner, no? Nagtatalik sila, di ba? Tapos, yung nagtatalik, parang napansin ng lalaki, ang galing nito ha. Ang galing nito ha. So, mag-iisip siya na siguro madami niya itong naging katalik.
0: Oo, pero kung mahal mo yung tao, may trust ka naman sa kanya, na hindi wala porke may parang sabihin na natin, experience, di ba? Oo, tatanggapin mo yung tao.
2: Mm-mm.
0: Kasi, para sa akin ha, unfair naman na dahil sa nakaraan ng isang tao, hindi mo na siya pwedeng mahalin ngayon.
2: Mm-hmm.
0: Kasi wala naman yatang tao, adult, di ba? Adult age, na, alam mo yon, walang nakaraan.
2: Mm-hmm.
0: Lalo sa panahon ngayon.
2: Right.
0: Di ba?
2: So, yung personality, hindi automatic na pinakamagaling. Ang tunay na tanong ganito, marunong ka bang makinig? You listen? Do you respect your partner?
0: Mm-hmm.
2: Do you communicate with your partner at siguraduhin mutually enjoyable intimacy?
0: Yes.
2: Kasi, okay, so we have to gap first?
0: Mamaya na.
2: Mamaya
0: okay
2: na,
0: diretso na lang tayo sa 1 o'clock.
2: Oo. Oh, sige.
0: Kasi ang haba nung call kanina, di ba?
2: So, Oo nga.
0: Yeah.
2: Alright.
0: Mm.
2: So, ibig sabihin, partner, no, pag may mga times na nagtatalik yung mag-asawa, di ba?
0: Oh.
2: Tapos magko-comment yung either or, lalaki o babae, sasabihin na, ang galing mo. Ayun.
0: Oh. Mm. Yeah, kasi pwedeng ma-appreciate nung lalaki, di ba?
2: Yes. Mm.
0: Na pwede naman, sabi ko, babalik ako dun sa, kung insecure yung lalaki, magiging issue yun.
2: Mm-mm.
0: Pero kung yung lalaki ay secured sa sarili niya,
2: mm-mm,
0: matutuwa siya.
2: Yeah.
0: 'Di ba? Na oh sige, may nauna pero ako nagwagi. 'Di ba? Parang ganoon, same goes sa babae.
2: Mm-mm.
0: O sige, marami ka nakaraan pero ako nagwagi kasi ako pinakasalan mo.
2: Mm-mm.
0: Tapos si lalaki naman, ako pinili mong mapakasalan, 'di ba?
2: Yeah.
0: So, pareho lang 'yun, Tita Dok.
2: Right.
0: Oo, nasa personality ng partner mo. Kaya pagka yung partner mo, parang ang galing mo ah, siguro marami, parang insulto yun eh.
2: Oo, pag may mga pahabol ng mga comments, no?
0: Yes, mm-hmm. Oo. Iwanan mo na yan kasi magiging away nyo yun habang buhay.
2: Yes.
0: Oo, tapos mababa na agad ang tingin niya sa'yo.
2: Mm-hmm.
0: Diba?
2: Pag-aawayan nyo talaga yan.
0: Yeah, oo.
2: Okay.
0: May mga sarado isip eh.
2: Sige. So, isa-isahin pa namin ni Amy yung mga types of sexual characters.
0: Yeah.
2: So, bagitin natin na lahat, partner.
0: Mm-mm.
2: Merong character na attentive lover.
0: Oo.
2: Meron communicator.
0: Mm-hmm.
2: Ano pa, partner? Merong
0: adventurous type.
2: Uy.
0: Uy. Ayan.
2: Affectionate.
0: Oo.
2: Ano pa?
0: May confident.
2: Aba. Pwede, no?
0: Oo.
2: Mm.
0: Ano pa?
2: Yung shy or reserved.
0: Shy or reserved.
2: Tahimik lang yun, di ba?
0: Oo. Tapos meron namang giver.
2: Ah.
0: Aba.
2: Pwede.
0: Oo.
2: And performance focus type.
0: Ayan. Oh, parang hirap nito.
2: Paano ba yan, ha?
0: Merong initiator.
2: Initiator?
0: Ako ang unang gagawa ng move.
2: Merong responsive type.
0: Ayan. Merong emotionally connected type.
2: Aba.
0: Ba? Parang ito yung maganda, no? Tita
2: Oo,
0: Do? Ba?
2: Oo.
0: Kasi pag when you're emotionally connected sa isa't isa, parang everything follows na eh, di ba?
2: Correct, no? Gusto yan.
0: Aha.
2: Merong self-centered type.
0: Ay.
2: Labo yan. Labo yan.
0: Ay. Merong pressuring type.
2: Hi.
0: Oh, lalo ng hi.
2: Ito pa, the learner.
0: Ayan. Okay. Willing to learn.
2: Willing to learn.
0: Willing to learn but not willing to wait. Ayan. Okay. Ano pa ba? Meron tayo. Ayan. Oo. So, ang dami.
2: Oo nga.
0: Tita Duk. Iba pa to, iba pala to doon sa character, sa mga roles dati. Kasi dati meron tayong traffic enforcer.
2: Meron parang cadaver.
0: Oo
2: nga.
0: Yung cadaver, yung walang kagalaw-galaw.
2: O
0: sana bigyan mo na lang ng dyaryo, baka magbasa pa siya.
2: So, yung traffic enforcer natin noon, di ba?
0: Ano yun? Huwag dyan, dito. Op, dadaan. Bilisan mo. Huwag sa kanan, sa kaliwa lang.
2: Nakakatawa yun, di ba?
0: Nakakatawa, Enforcer or director eh, no? Parang director eh.
2: Yeah.
0: So anyway, yung iuna natin, Tita Doc.
2: Unahin natin yung attentive lover.
0: Yes.
2: So attentive lover, yung tanong dyan is, nakikinig ako sa partner ko.
0: Ayan, pwede. Pero nakikinig ka, pero ginagawa mo ba yung narinig mo?
2: Depende nga, no?
0: Oo.
2: So, observant lang siya at attentive sa reactions ng partner niya. Pwede yun. Hindi niya iniisip na alam na niya agad ang lahat.
0: Tama.
2: Ah, ano pa, partner?
0: Diba? Good in bed, malaking yes factor. Kasi nga, diba, attentive siya, hindi performance yung hinahabol.
2: Oo.
0: Kundi yung resulta. Diba? Napapasaya ba kita?
2: Oo.
0: Nag-enjoy ka ba?
2: Yes.
0: Ganun.
2: Are you present? Baka naman na hindi ka present.
0: Diba?
2: Kasi ang brain mo nasa saan ba?
0: May ganun eh, diba, Tita Doc? Namamasyal yung utak. And you could feel it sa partner mo, ha, pagka ganun. Kaya may mga mag-asawa na sa halip na masaya after mag-make love, nakasimangot yung isa.
2: Tama.
0: Diba?
2: Oo. At saka yung eye contact, importante, di ba?
0: Pero paano pag madilim, Tita Duk? Paano mag-eye contact ang madilim?
2: Lights on or lights off?
0: Oo, dapat semi lang. May konting
2: dim
0: ilaw.
2: Lights.
0: Oo, may dim lang, di ba?
2: Okay.
0: Oo, para naman medyo magkakitaan kayo. Hirap naman magkakapaan kayo na mamaya may mahulog pa kayo sa kama.
2: Nakikinig ako sa partner ko.
0: Ayan.
2: So, attentive lover kayo, ha? Ito isang maganda.
0: Oo.
2: The communicator.
0: Ayan.
2: So, pag-usapan natin.
0: May meeting muna bago mag-make love. Parang ganon.
2: Hindi daw awkward pag-usapan ng sex. Kaya niyang sabihin kung ano ang gusto niya. Pwede.
0: Pwede.
2: Kung ano ayaw niya at higit sa lahat, kaya niyang pakinggan ang preference at boundaries ng partner.
0: Tama. Maganda din to. Oo, lalo na kung magkakasama sila nung pagiging attentive tapos communicator pa siya.
2: Pwede.
0: Parang ano, no? O, teka, bago tayo mag-ubad, meeting muna tayo. Alin ang pwede, alin ang hindi. Ito ang gusto ko, ito naman ang ayaw mo. May meeting.
2: May meeting. At saka, yung mga taong ganyan, kuminsan, parang action ka agad. Ganun ba? Ha?
0: Kasi
2: not necessarily, they communicate first bago action.
0: Yes, oo, they communicate first. Ito naman, ang kagandahan dito, parang nagki-communicate siya kasi one, sinasaalang-alang yung partner niya, and two, gusto rin niya na maitawid sa partner niya yung gusto niya.
2: Oo.
0: So, at I think balance, di ba?
2: Right.
0: Oo. Kaya lang, huwag habaan yung usap, ha?
2: Kasi baka naman, ano?
0: Baka mawala na kayo ng gana sa abdulo, wala na mangyari kasi ang haba ng usapan. Diba?
2: Sobra na, no? So, pagiging communicator, sexual compatibility ang inaabot dyan.
0: Aha.
2: Ang purpose dyan, ano? So, honest conversations po yun. Very important.
0: Oo. Like, ito yung ano eh, after mag-make love, pwede sila mag-usap.
2: Uh-oh.
0: Did you enjoy? And then magsasalita yung isa, diba?
2: Yes,
0: pero merong kanina akong hindi ako... Ano,
2: hindi ko gusto.
0: Oo. So pagka ganun, pwede sila.
2: Oo.
0: Kumbaga sa production may post-mort. Ayan. i-assess natin dalawa yung nangyari para sa susunod alam na ng bawat isa. Diba? Maganda rin yun, Tita Do.
2: Ano sinabi mo, post?
0: Postmortem.
2: Yun nga.
0: Oo, diba?
2: Parang kakatakot naman yan.
0: Ganun kasi kami, kunyari may malaking event, diba? Coverage. May special coverage. After no, may postmortem.
2: Ayun.
0: Sasabihin yung mga naging problema, bakit sumabit tayo dito? Ano nangyari? Dapat sa susunod, hindi na natin gagawin yan.
2: Okay.
0: So, ganun din sa kanila.
2: Postmortem.
0: Yes. Oo.
2: Sana buhay mo na yon bago natulog.
0: Pwede naman to kinabukasan.
2: Mm.
0: Diba?
2: Mm-hmm. Ayan. So nakadalawa na kami, ha?
0: Oo.
2: Wow, pangatlo.
0: So, pangatlo, affectionate type.
2: Uy, connection mo
0: connection,
2: na.
0: Connection, oo naman.
2: Important Tito, yun, di ba?
0: Paano naman kayo magtatalik nang wala kayong connection emotionally? Oh,
2: tama.
0: Parang ano yun? Nagkakilala lang kayo sa kanto, nag-sex na kayo. Hindi pwedeng ganun.
2: Bawal yun.
0: Di ba? Oo.
2: Okay, so very important yung physical pleasure.
0: Mm-hmm.
2: Yan ang hinahanap na affectionate type.
0: Oh, hindi lang physical pleasure. Gusto niya yung may kisses.
2: Ay.
0: May yakapan.
2: May? Diba?
0: May reassurance.
2: May kadol-kadol.
0: Oo, eto yung kadol-kadol ba? Ayan, sabihin, mahal kita.
2: Uy,
0: habang nagme-make love, mahal kita. May mga ganon.
2: May emotional closeness.
0: Yes, kasi nga naman, mas nagiging intimate sila.
2: Yeah.
0: Diba?
2: So, may sense of security at connection.
0: Tama.
2: Okay? Ayan. So, hindi ibig sabihin na kailangan romantiko ang lahat ng tao.
0: Mm-hmm.
2: Ang mahalaga ay alam ng partners kung ano ang emotional needs ng bawat isa.
0: Speaking of kisses, Tita Doc.
2: Ay.
0: Kasi you cannot, lalo sa parte ng babae, hindi kaya ng babaeng humalik kapag wala siyang emotional connection sa isang lalaki.
2: Mm-mm.
0: Diba? Pwede siya mag-kiss, siguro smack, but not really kiss sa lips, di ba?
2: Yeah.
0: Because, yun ang difference siguro, isang major difference ng lalaki sa babae.
2: Mm.
0: Parang si lalaki, kaya niya mag-kiss kahit sino, di ba? Huwag kayo magalit sa akin, ha? Pero sa babae,
2: hindi
0: talaga. Reality yan. Kapag hindi ka kayang halikan sa lips ng iyong jowang babae, ay tanungin mo muna siya.
2: Yeah.
0: Mahal mo ba ako talaga? Kasi ibig sabihin may reservation.
2: Yes.
0: Yun.
2: Pero itong mga lalaking ito, attack ng attack.
0: Oo. Si lalaki kasi, yan ang una niyang gagawin. Hahalik, di ba? Pag umiwas yan at ayaw talaga, there must be
2: something.
0: A problem. Oo.
2: Kiss na lang sa noo.
0: Ay, patay.
2: Kiss sa kamay.
0: Sa simula. Wala, kiso noo, tsaka ano yan, magtatay, maglolo, magchuhin, ano.
2: Di ba?
0: Mahirap yun. Okay, last, bago tayo mag-break.
2: Sige, yung adventurous type.
0: Ayan.
2: Let's try something new.
0: Yes,
2: pwede. Maganda yan.
0: Mm-hmm. Lalo na kung long-term na kayo.
2: Oo.
0: Diba, pang long-term na.
2: Lagi naman may bago, di ba, partner?
0: Kung gusto.
2: Mm-mm.
0: Oo, pero pag ayaw, may dahilan, di ba?
2: Yeah.
0: Oh.
2: For example, ayaw mong mag-make love sa bed. Gusto mo sa couch, sa sala.
0: Pwede. Sa cabinet. Bahala kayo. Sa ibabaw ng ref. Bahala rin kayo.
2: Sa ibabaw ng ref. Sa garahe.
0: Garahe. So, depende sa inyo. Basta wag lang kayong gagawa ng public scandal.
2: Mm-mm.
0: Okay? At saka, isi-tempo nyo, walang bata. Okay,
2: yeah.
0: Yan ang mahalaga.
2: Mm-mm.
0: Sa adventurous type, di ba?
2: Yeah. So you have to be open-minded, pero marunong pa rin lumispeto sa boundaries.
0: Tama.
2: Okay?
0: Mm-hmm.
2: So kailangan may consent, may communication, try something new, ay dapat mutual decision, hindi pressure mula sa isang partner.
0: Yan.
2: Maganda yan.
0: Tama, oo. Actually, exciting yan.
2: Mm-mm.
0: Diba?
2: Pwede bang ikaw si Darna, tapos yung partner mo si Superman?
0: Oo, si yung partner ko si Batman. Oo, para nasa labas yung brief. Diba? Anyway, ay nako, 12:58 na po na nagmamadaling araw. Babalik ulit kami ni Tita Doc at sasabihin pa namin yung napakaraming klase, di ba, ng mga sexual characters. Pagbabalik po namin yan dito sa
2: Private Talks.
3: Private Talks.
4: Private Talks.
3: Sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.

0: Random ng Bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balitatapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
1: Ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!

0: Ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras. Isang minuto makalipas ang alauna ng nagmamadaling araw.
1: Private Talks.
2: Private Talks.
1: Sa DZMM. Your song request.
3: Song request.
1: On Private Talks.

0: Marquez.
1: Dr. Lulu Marquez.
0: On Private Talks. Call me Imee.
2: Imee.
0: On Private Talks.
3: Back. Ayan, ako pala, hindi pa. Tita Duk, babati ako.
4: Sige, game.
3: Yes, hello, Doc. Happy, I so miss you. Nanonood daw siya sa atin. Ayan, listening po sa inyo ni Doc Lulu. Hello, Doc. Happy, hope
4: Hi, Doc, to see you
3: soon, diba? Oo, hindi kami nito magpang-abot eh.
4: Tama.
3: Oo, yes. Oo, salamat-salamat po sa inyong pagtutok sa amin.
4: Yes.
3: Diba? At to, may mga sagot, Tita Duk, sa ating tanong.
4: Sige nga.
3: Sa ating mahiwagang tanong na... Ano ang games? Ano ba tawag doon? Paano bang tawag doon?
4: Ano
3: games yun?
4: Alin?
3: Saan ba yun? Asan ba yung kodigo penal ko dito? Ano nga yung tanong natin dito?
4: Yung tanong is, may mga bedroom games
3: bedroom
4: ba kayo?
3: Bedroom games. Games mm-hmm. lang yung naisip ko. Yung bedroom, nakalimutan ko. Palibasa. Bedroom games na ginagawa ninyo. Ano po yun? Okay, ipadala po yan sa 0919-278-3000 or?
4: Yes, or pwede pong tumawag sa 8924-4101, locals 5671, 5672, at 5673.
3: Yes, eto na. Base sa nakalap na mga ebidensya.
4: May sumagot na babae.
3: May sumagot. Maria ng Quezon City. Sabi niya, oh, hi ating Imee at hello Doc Lulu. Sa amin, simple lang. Mahilig kami sa role play. At blind date game kapag may free time. Minsan din, may pa-challenge kami kung sino ang mas matagal na hindi tatawa.
4: Ah, ganun?
3: Oo. Nagkikilitian sila.
4: Ah, tinitigil.
3: Ay, oo. Maganda
4: pwede,
3: nga yun.
4: Pwede.
3: Kasi malulusen up kayong dalawa.
4: O kaya nga.
3: Diba? Tapos mawawala yung mga inhibitions. I think mas magiging masaya nga ang laban.
4: Oo nga. Si Maria, so gaano katagal na kaya nilang ginagawa yan?
3: Kaya nga.
4: Punta tayo sa Tagig.
3: Oh, ha?
4: Lalaki, si Ben. Sabi ni Ben, sa amin, may guess, may turn on game. Turn on game daw.
3: Turn on game.
4: Kung saan huhulaan mo kung anong mga bagay ang nakakakilig sa partner mo. Kapag mali, may dare na kailangan gawin. Ganun. Maganda siya kasi may tawanan pero may konting kilig din.
3: Ay, may dare.
4: Dare, tune or dare. Dare.
3: Sayaw. Ganun. Ay,
4: anong klase sayaw?
3: Diba? Kailangan ko sexy. Bedroom eh.
4: Tama.
3: Kailangan namang ano ka doon, magpapadya ka doon. Dito, doon. O ito, si Mike naman ang Makati. Sabi niya, hello ating Imee at Doc Lulu. Hi po. Mahilig po kami sa Would You Rather.
4: Oh.
3: Na medyo personal at teasing yung mga tanong.
4: Mm-hmm.
3: May mga tanong din na about celebrity crushes, fantasies, at secret turn-ons. Pero, pass kapag may hindi comfortable.
4: Ayun.
3: Ano, kita mo?
4: Galing ha.
3: May mga games talaga. Naku, mga kapamilya, yung mga nakatutok ngayon.
4: Text
3: sige
4: kayo.
3: Na, i-share nyo sa amin. Ano yung mga bedroom games ninyo? Kita nyo, ang tatlong to, ang galing-galing ng mga sagot nila. Ayan,
4: okay, diba? Mahiya.
3: Okay, mahiya. Share ninyo kasi dito nagkakapalitan ng ideas at hindi po natin alam baka yung idea ninyo ang makapagsalba ng isang relationship.
4: Tama.
3: Diba?
4: I-require natin si Gary Roca na sumagot doon sa tanong.
3: Ah, sige.
4: Oo, sumagot ka, ano, Mr. Gary Roca.
3: Eh, pero hindi siya nakikinig.
4: Ay, hindi siya nakikinig.
3: Eh, sumasayaw ngayon.
4: Ah, sumasayaw?
3: Sumasayaw ang lolo mo ngayon.
4: May sayawan ba doon?
3: Yeah, nasa ano na siya, malapit daw dito. Somewhere here, somewhere near.
4: Ayan. Meron nag-text sa atin, partner.
3: Anong sabi niya? Ano sabi?
4: Sabi niya ito, si G? G Pangko.
3: Okay.
4: G Pangko. Sabi niya, good morning po, Doc Lulu. Nakikinig po ako sa Private Talks on Radio. Matagal na po akong avid listener nyo.
3: Wow.
4: 12 to 4 a.m. ang show nyo. Naaliw po ako sa mga paksa nyo. Gising na, pinapakinggan ko kayo ni Ma'am Imee.
3: Uh-huh.
4: Sarap din pakinggan mga music nyo. Bale, third day ko na po ng gamutan. Ah, may mga gamot kasi siyang iniinom.
3: Okay.
4: So, blessing daw siya sa atin. Thank you so much for your concern.
3: Mm. Salamat po. Uy ha, magpalakas ka, magpagaling ka.
4: Si G.
3: Oo, G.
4: Yes.
3: Oo,
4: pang po.
3: Ayan. Sana natatawa ka sa amin ni Tita Doc. Okay? Oh, nag-thank you din si Doc Happy. Sabi niya, salamat po sa pagbati. At sana magkita na tayo very soon po. Kaya nga, Doc Happy, I so miss you. Sobra tayong busy dalawa. Diba?
4: Sobra.
3: Mm-hmm. Ayan.
4: Yan.
3: Oo, ayan. Meron din tayong meron din nakikinig sa
4: saan?
3: Pampanga. Angeles, Pampanga.
4: O, sa Angeles City ulit?
3: Yes, oo. Si Paul Ponyo.
4: Sabi niya?
3: Yes. Wala lang. Sabi niya, nagtataka siya kanina. Buti daw nakakapag-text. Sabi ko, kasi nga nagpapatugtog.
4: Diba? Oo.
3: At saka alam mo ba, yun ang wonder namin ni Tita Doc. Habang nagpo-program kami, nakakapag-text kami.
4: Oh, syempre.
3: Diba? Hindi kami tao
4: Multitasking tawag dun.
3: Yes, tama. Ganun naman ang buhay natin mga broadcaster.
4: Mm-mm.
3: Diba? Kasi naman, pag hindi kayo nabati, nagtatampo kayo, diba?
4: Huwag tampo. Huwag tampo.
3: Correct. Bawal ang nagtatampo na gayon. O eto, Tita Doc.
4: Aha.
3: Magbigay tayo ulit ng mga
4: ng
3: mga klase ng roles, di ba?
4: Sige.
3: Mm-hmm.
4: Okay.
3: Di ba? Kanina, ito, nasabi na ba natin, ay hindi pa, ito, adventurous type. Nasabi na ba natin ito?
4: Ay, tapos na yan, tapos na yan.
3: Okay. Uh-oh. Ito na lang, the confident type. Tita Doc, ano yan?
4: Yung confident type, para bang I know what I want.
3: Ah,
4: parang
3: dapat
4: mayab.
3: I know what I want.
4: Parang mayabang eh, no?
3: Mayabang. Mayabang ha. Confident eh.
4: Parang, so may difference po ng confidence sa arrogance.
3: Tama.
4: Eh? Mm-hmm. Yung bang confidence, comfortable ako sa sarili ko. Okay. Yung arrogance naman, ako ang tama at dapat sundin mo ako.
3: Naku.
4: Ah? Oh. Arrogant niya eh.
3: Yes. Mm-hmm. Oo. Pero sa pagbabae, nagsabi niya, ano, I know what I want.
4: Yes.
3: Wow, parang wow, strong, independent woman.
4: Empowering.
3: Oo, oh, empowering yun, di ba?
4: Mm. Di ba, ano ibig sabihin partner ng www?
3: Triple W? World Wide Web.
4: World Wide Web ba yun?
3: Yes.
4: May ibig sabihin yan eh.
3: Ano?
4: What women want.
3: Ay,
4: nabanggit mo kanina,
3: akala
4: diba?
3: Ko, yung World Wide Web. What women want.
4: Yes.
3: Okay.
4: Mm.
3: Uh-huh.
4: So, ayan na. Dapat alam niyo po yan, ano?
3: Mm-mm.
4: Comfortable and confident type sa kanyang sexuality.
3: Ayun.
4: Yan ang confident.
3: Yes.
4: Hindi
3: so, mga lalaki, ha?
4: Mm.
3: Mm-hmm. Ano pa?
4: Okay. So, punta tayo sa kabila.
3: Oo, ito. Sabi niya, the shy or reserved type.
4: Ay, okay ba yan?
3: Hindi ako masyadong vocal.
4: Naman.
3: Pero alam mo yung mga ganitong personality, yung mukhang pa-shy type, minsan pag nabuksan mo to,
4: ay, hindi na siya shy.
3: Hindi na siya shy. Baka mas magulat ka, di ba?
4: Mm-hmm.
3: Oo, parang Pandora's box, di ba?
4: Oo, magaling pala.
3: Mm-hmm.
4: No? So, may mga taong naturally mahihiyain pagdating sa sex. Hindi ibig sabihin, ha? Hindi ibig sabihin na hindi sila passionate o hindi sila good in bed. Nabanggit nga ni Aimee, parang inopen up po yung Pandora's box.
3: Yes.
4: Magaling pala.
3: Kaya ay! Nga, di ba? Pag naturuan mo.
4: Mm.
3: Diba? So, nasa, depende na lang kung paano mo tatratuhin.
4: Tama.
3: Mm-hmm.
4: Importante, may trust, may emotional safety, at sapat na panahon para maging expressive.
3: Yes. Tatanungin mo siya, okay ka ba? Hindi ka ba nahirapan? Komportable ka ba?
4: Mm-hmm.
3: Minsan kasi, Tita Doc, mahalaga na binovoice out mo yung mga ganun tanong sa partner mo. Lalo na kung alam mong mahiyain.
4: Mm-hmm.
3: Kasi, yun yung magpapa-feel sa kanya na safe ka sa akin.
4: Oo.
3: Naiintindihan kita.
4: Correct.
3: Diba, Tita Doc?
4: Mm-hmm.
3: Mm-hmm.
4: Ayan. Okay. So, punta pa tayo sa ibang types?
3: Yes.
4: Yeah.
3: The giver.
4: The giver. Importante sa akin ang pleasure mo.
3: Oh.
4: Pwede.
3: Nagbibigay.
4: So, hindi siya, dapat two-way, hindi one-sided. Hindi
3: pareho sila dapat.
4: Mm-mm.
3: Oo.
4: Dapat ganun.
3: Hindi pwedeng give ka ng give, yung isa receive lang ng receive.
4: Yes. Yeah. No, parang mali naman yun. Dapat healthy sex is reciprocal.
3: Tama.
4: Pero minsan kasi partner, yung lalaki, mag, you know, kung open kayo sa isa't isa, nagsasalita yan eh.
3: Mm-hmm.
4: Di ba? No? Nasabihin niya yung gusto niya, nasabihin din niya yung gagawin niya sa girl.
3: Yes. So,
4: is that okay?
3: Sa lalaki kasi, mm-mm, depende siguro sa babae. Mm-mm. Tingnan mo yung partner mo. Kung shy type siya, di ba?
4: Mm.
3: Tapos sasabihin mo diretso kung ano yung gusto mo,
4: yeah,
3: na mangyari, baka masyak siya.
4: Mm.
3: So, titingnan mo yung personality ng partner mo.
4: Yeah.
3: Kung pwede niyan matanggap yung sinasabi mo ng direkta.
4: Yes.
3: Oo. Kasi lalo na kung yung isa laking probinsya, di ba? Tapos ikaw eh, laki kung saan na, di ba?
4: Ang example nito, partner, yung ano, Felatio at saka Canilingus.
3: Oh, yes.
4: So, yung oral sex, ano?
3: Mm-hmm.
4: Or some women don't like.
3: Yes. At marami, sex. Alam ko, marami sa pag-aaral, marami mag-asawa o couple ang nagtatalo dyan.
4: Mm-hmm.
3: Dahil sabi ni babae, ano ko, cheap?
4: Mm-hmm.
3: O sabi naman ng isa, asawa kita.
4: Mm-hmm.
3: Diba? Oo. Kesa hanapin ko sa iba, aba, nagbanta. Diba? Yung ganon.
4: Yes.
3: So, paano ninyo yun pag, paano ba, pag-uusapan na pareho kayong masasatisfy?
4: Yeah. So, doon papasok yun, communicator,
3: mm-hmm,
4: at saka being, you know, connected with each other.
3: Yeah.
4: Kung tutuusin, partner, pagdating sa oral sex, ang mga lalaki,

0: Nag-i-score.
1: Diba?
0: Scorer ba yan?
1: Oo, kailangan kasi magaling ako. Diba? Yun ang lagi niyang dialogue. Kailangan magaling ako. Kailangan napasaya kita. Diba? O feeling mo lang napasaya mo siya. Pero hindi. Kasi nga, wala kang ginawa kundi tingnan yung galaw mo.
0: Pangit naman ang galaw.
1: Para sinusukat lahat ng galaw, Tita Dok. Diba? Yeah.
0: So, hindi to audition. Hindi dito talent competition.
1: Okay.
0: Diba? So, mahalaga yung presence, yung communication, yung comfort, at mutual enjoyment. Walang pressure, partner.
1: Oo, diba? Kasi baka mamaya pati yung iba ha, yung chan, tinitingnan kung lumulobo yung chan. Diba? Tinitingnan yung galaw niya, kung sexy ba yung galaw niya. So, pagka ganun, hindi mo na nananamnam yung moment.
0: Yeah.
1: Tapos, hindi mo namamalayan, wala ka ng connection sa partner mo. Kundi sarili mo na lang.
0: So, yan ang performance focus type.
1: Yeah. Baka gusto mag-artista, Tito.
0: Talaga naman, no? Sobrang tutok sa performance itong mga to, partner. Walang actual connection. Ayaw namin.
1: Kumbaga sa kuryente, Tita Dok, yung meron ka lang, di ba, instead na ipa-plug mo ng diretso, meron kang extension.
0: Parang gano'n.
1: Gumagana, pero hindi nakadirekta.
0: Yeah. Wow. Okay. So, ito pa isa pang type, the initiator.
1: Ayan.
0: Ako ang unang gumagawa ng move.
1: Oh. Parang turn off kapag yung partner mo yung nauna. Kasi feeling mo naungusan ka.
0: Kaya nga.
1: Diba?
0: Pero, depende eh. May mga babae na shy nga. So, kailangan may mag-initiate. Diba?
1: Yeah, usually lalaki.
0: Yeah.
1: Diba? Pero, yung babae, pag she gets comfortable na, pwedeng nangangalabit na siya.
0: Yes.
1: Diba?
0: Nangangalabit. So, yung word na nangangalabit, especially partner, pag siya ay fertile.
1: Yes. At ang babae, hindi yan direkta mga labit. Diba? Minsan mapapansin mo, ang sarap ng pagkain mo. O kaya naman, dadaan sa harap mo, mahalimuyak. Diba? Oy. Bago lahat ng bedsheet.
0: Wow.
1: O, yan yung mga ganyan. Is subtle ba? Subtle way of saying na, let's make love. Diba?
0: Okay.
1: Tapos yung damit, ang sexy.
0: Wow.
1: O kaya ikaw naman, lalaki, huwag kang manhid pa ganun.
0: Baka yung, kasi for example, yung lalaki, binilhan niya yung wife niya ng napakagandang negligee.
1: Yeah, oo.
0: Yeah. Tapos sinuot niya yun, maganda ba? Tapos sabi ng lalaki, saan galing yan? Ikaw bumili nito eh.
1: Oo. O kaya naman, minsan bibili si babae.
0: No.
1: Siya mismo, di ba? Tapos magtatanong ko, saan galing yan? Binili ko. So, ba't ka bumili niyan? Wala na, laglag na.
0: Corny.
1: Di ba? Dapat, kapag nagpakita ng effort, tumbasan mo.
0: Tama. Okay? So, mahalaga pong tandaan na ang initiation ay invitation, hindi entitlement.
1: Ayan.
0: Tapos pag hindi interesado ang partner, dapat marunong kang tumanggap ng no, ng walang guilt tripping or pressure.
1: Correct.
0: Diba? Pag ayaw, sandali, kausapin mo muna yung asawa mo, kasi ayaw nga.
1: Tama.
0: Pero pag ang babae nangalabit sa lalaki, huwag mong hindian yan. Bawal yan.
1: Pag hinindian mo yan, naku. Ayan, isang linggo na magkaaway pa kayo. Ang babae ganun ang haba niya magtampo. Hangga't hindi na address ng tama kung ano yung pinagtatampo niya.
0: Tama.
1: Oo, tapos pag tinanong, bakit umiinit ulo mo? Ewan ko sa iyo. Pagka ganun, naku. Promise, meron kang hindi napansin na inaasahan niya o meron kang hindi ginawa na gusto niya. Pag hindi niya kayang ipaliwanag, alam mo na yun.
0: Kaya mga kuya, be sensitive.
1: Yes. Ito pa.
0: Ay, anong klase yan?
1: Tita Do, kadugtong yun, di ba? Initiator.
0: Kaya
1: nag-initiate siya, maging responsive type ka naman.
0: Ibig sabihin, kapag comfortable ako, nag-open up ako. Ayun. Okay yun.
1: Tama.
0: So, hindi lahat kailangan maging unang galaw. May mga taong mas naturally responsive.
1: Yes.
0: At mas nagiging expressive kapag naramdaman nilang safe at wanted sila.
1: Mm-hmm.
0: Sa partner, ang challenge dito ay, paulit-ulit na rin sinasabi, ang challenge dito ay
1: communication. At listening, samahan mo na.
0: Mm-mm.
1: Kasi yung iba, nagko-communicate, hindi mo nagli-listen yung isa.
0: Oo nga.
1: Diba? So, para kay pa.
0: kainis, no? Kainis.
1: Nasabi ko yung para kepa.

0: 해 봐. 어.
1: 아니, 바로 봐.
0: 에드사. 얀, 지게 파트너.
1: Favorite 거. Emotionally connected type.
0: 아.
1: 디바 티타 도.
0: Which is
1: oh, sex is intimacy, not just activity.
0: Yes.
1: Kasi sex is an expression of love.
0: Yes.
1: Supposed to be, ha? Although totoo, yung iba, lalo sa lalaki, ginagawa nilang activity.
0: Tama. Pag sinabi kasing sexual intimacy, there are actually two words. Sex is sex, intimacy is intimacy.
1: Yeah.
0: No, hindi mo dapat iisipin palagi pag intimacy, sex ka agad yun.
1: Mm-hmm.
0: Okay? Pero sabi nga ni Aimee, hindi yan activity. Hindi yan basta-basta activity. Tama, Aimee?
1: Yes. So, kasi pagka sex lang, parang ano yun?
0: Mm-hmm.
1: Diba? Katawan lang.
0: Mm-hmm.
1: Diba? Tsaka yun nga, kaya nga making love o love making as compared sa sex lang, diba?
0: Uh-oh.
1: Yung sex, wala talagang ano yan. Makaraos ka lang, kumbaga.
0: Yeah.
1: Pero when you make love with your partner, iba din yun.
0: Yeah. So that's the right word na make love.
1: Yes, oo. Emotionally connected kayo kapag ka kayo ay nagme-make love.
0: Right. Diba? So that's the right word.
1: Yeah.
0: Emotionally connected, deeply connected. Okay? So, compatibility matters.
1: Yun.
0: Mm-hmm. Compatible ba kayo, partner?
1: Yes. Pero yun naman, compatibility, napag-uusapan yan at napagkakasunduan yan. Diba? Eh, ang dami na natin kanina sinabi, usap kayo. Huwag niyo kabaan, ha? Baka mamaya,
0: ano?
1: Nawala na lang gana isa't isa dahil di pa kayo tapos mag-usap.
0: Next, ha?
1: Ay, ayan.
0: Self-centered type. Ako muna.
1: No.
0: Hala, red flag talaga to, partner.
1: Oo, diba? Lalo na kung lalaki, gusto lagi mauna.
0: Mm-hmm.
1: Dapat babae ang nauuna.
0: Mm-hmm.
1: Oo. Kasi kayo saglit lang. Tapos na.
0: Tapos
1: paano
0: na
1: naman si babae?
0: Ay, wala. Nabitin palagi.
1: Correct.
0: So, importante, no? Ang focus ay sariling pleasure habang halos hindi pinapasin ang needs. Okay? Ibig sabihin, kahit technically skilled ang isang tao, mahirap tawaging good in bed.
1: Mm-hmm.
0: Kung selfish naman ang approach niya.
1: Oh,
0: diba, partner?
1: Tama. Oo, diba? Tapos wala siyang pakialam. Tapos pagkatapos, patulog agad.
0: Yeah.
1: Di mo lang tinanong yung kasama niya, di ba?
0: Mm-mm.
1: Ano yun? Doon mo makikita na sex lang. Yung ginawa lang niyang activity.
0: Right.
1: Di ba, Tita Doc?
0: Kahit na meron kang, kuya, kahit meron kang tinatawag na skill,
1: that kills.
0: Nako, tapos nabiti naman yung wife mo. Ah, wala. Bali, wala yung skill mo.
1: Yes, oo. Wala yun. Kaya kailangan talaga, alamin mo yung pangailangan ng partner mo. Eh, kaya lang maraming lalaking ganun, Tita Doc.
0: Totoo.
1: Diba? Nauna, tapos nagtaka siya, mainit ulo ng misis niya kinabukasan. Tapos pagka nangalabit ka, diba, galit?
0: Uh-huh.
1: Ano naman? Ganon. Eh kasi alam na ni misis na gusto mo lang magparaos. Diba? Which is unfair sa partner mo. Naalala ko isang caller natin nun eh.
0: Yeah.
1: Diba? Namatay at namatay yung mister niya. Hindi niya alam na meron palang ganon.
0: Mm-hmm.
1: Akala niya lang all along, yun lang, di ba? Magtatalik sila, mauna yung lalaki, tapos tapos na.
0: Mm-mm.
1: Hindi niya alam yung orgasm, hindi niya alam yung mga ganun.
0: It's so sad.
1: Kawawa, di ba?
0: Sad talaga.
1: At hindi porke dumami yung anak, eh satisfied sa sex ang babae.
0: Mm-mm.
1: Di parang pang ginawa mo lang siyang anakan.
0: Yeah.
1: Machine, di ba?
0: So, it does not follow porke marami kang anak, marami ka ding true orgasm.
1: Maring wala.
0: Ganun.
1: Maring wala, Tita
0: wala.
1: Do.
0: Wala nga.
1: Diba?
0: Okay. Kung walang orgasm, pwede ka rin maraming anak.
1: Diba?
0: Ito yung huli. Ay, hindi. Dalawa pa pala.
1: Yeah.
0: The pressuring type.
1: Ay.
0: Kung mahal mo ako, gagawin mo.
1: Naku, ito na naman. Maraming ganyan pagka February. Kung mahal mo ko, gagawin mo. Diba, Tita Dok? Ayan. Ayan, dyan papasok yung sabi mo kanina, yung kanulungus, yung mga ganyan-ganyan, oral sex, diba? Kung mahal mo ko, gagawin mo. Hindi po. Kasi degraded ang feeling ng babae pagkagawin.
0: So, watch out, ano? Ito ay isang behavior na dapat seryosong bantayan. Kasi ginagamit ang guilt, emotional manipulation, pagsiselos or pressure, para lang mapapayag ang partner sa sexual activity. Yung sinasabi nga ni Aimee, parang pinilit ka lang.
1: Unfair. Unfair yun talaga. Diba?
0: It's really difficult pag ganyan eh.
1: Oo, pagka ganito yung naging partner mo for life, paano yun?
0: Mm-mm.
1: Kasi, di ba, okay, gagawin yun dahil nga tinatakot mo o pinipressure mo, pero never, para nagkakaroon siya ng trauma, unti-unti.
0: Mm-hmm.
1: Di ba? So, kunyari, mangangalabit ka na naman. O, sa isip ng babae, naku, ito na naman. Diba? Hanggang isang araw, wala na. Pati yung love niya, mawawala na. Kasi nawawala, kasi wala kang respeto sa kanya, so siya din nawawala yung respeto sa'yo.
0: Wala ka ng gana, kuya.
1: Pagka ganun, lumilipad ang pag-ibig sa bintana.
0: Nako.
1: Diba?
0: Ay, nako.
1: Ito pa.
0: Yung
1: last, the learner.
0: The learner.
1: Sabihin mo sa akin kung ano yung gusto mo.
0: Pwede.
1: Pwede.
0: Okay yan.
1: Oo. Parang, parang giver din, ano, Tita Doc?
0: Yeah, it is the healthiest sexual personality. Oh, learner. Di ba? Hindi niya kailangan maging expert agad. Willing siyang matuto at tumanggap ng feedback.
1: Tama. Payag siya sa post-mortem.
0: Payag. Tama. So this goes both ways, di ba?
1: Oo. Babae, lalaki?
0: Yeah.
1: Tama, kasi dapat si babae willing to learn.
0: Yes.
1: Lalo na kung first time niya talaga sa asawa niya.
0: Tama.
1: Diba? So willing to learn yan.
0: Mm-mm.
1: Ganon din sa lalaki.
0: Yes. No, kasi may mga alam, may mga hindi kayo alam, kuya eh.
1: Yes.
0: Hindi porke kayo yung nangunguna dyan, kayo lang yung magaling.
1: Yes.
0: Hindi at, ganun yun.
1: Oo, at bawat babae unique ha.
0: Yes.
1: Diba? Hindi mo pwedeng sabihin, ay para si ganito, hindi ka pwede magkumpara.
0: Ay, bawal yun.
1: Bawal yun. Okay.
0: So yung pagiging good in bed is not a fixed talent. It is something couples can develop through communication, trust, experience, and mutual understanding. Ang tanong, partner, paano malalaman kung good in bed ang isang tao? Ayan, may tanong na dito, ha?
1: Yes, may checklist.
0: Meron.
1: Ang haba, oh.
0: Kaya nga.
1: Yung una, diba, marunong ba siyang humingi at magbigay ng consent?
0: Aha.
1: Yung bago ka may ipagawa sa partner mo, tatanungin mo siya, okay ba sa'yo? Naisip ko kasi to eh. Diba? Yung isa naman, hihingi ka ng consent. Yung isa naman, willing ka naman dapat.
0: Yeah.
1: Hindi pwedeng lahat na lang ng gusto ng partner mo, ayaw mo.
0: Yes. Ito pa isa, nakikinig ba siya sa partner?
1: Yun.
0: Abay, dapat lang.
1: Oo, kasi baka, yun nga eh, baka nga nagko-communicate, di ka naman nakikinig.
0: Mm-mm.
1: Pwede kasi magkausap tayo, pero hindi naman talaga kita pinapakinggan kahit na nakatingin pa ako sa'yo ng diretso.
0: Nakapasok diba? Sa isang tenga, lalabas sa kabila.
1: Yes, tapos yung utak mo lumilipad somewhere else.
0: Mm-hmm.
1: Diba?
0: That's bad.
1: Mm-hmm.
0: Ano pa, partner? Ano pang checklist?
1: Ito, comfortable ba siyang pag-usapan ninyo ang sex?
0: Uy.
1: Importante yan.
0: Importante.
1: Actually, dapat bago kayo pakasal, pinag-uusapan nyo yan.
0: Tama.
1: No? Diba?
0: Huwag mahiya, ate, ha? Pag-usapan nyo po yan.
1: Yes.
0: Importante yon.
1: Mm-hmm.
0: Kasi yung ibang mga kababaihan, wala lang, nahihiya. Ayaw nila pag-usapan.
1: Eh, hindi pwede pa nag-asawa ka habang buhay kang nahihiya.
0: Mm-hmm.
1: Diba? Uya, kasama yan sa mga pwede mong maging in ano sa annulment, di ba? Yung hindi mo na nagagampanan yung iyong ano, although isa lang yan.
0: Yeah.
1: Marami, malalim pa ang pag-uusapan ng batas, di ba? Pero isa yan sa parang usual na nirereklamo kapag may nagpa-file ng annulment bukod sa pambababae o panlalaki. Ayan, hindi na niya ako nasasatisfy. Hindi niya nabibigay yung pangangailangan ko bilang asawa niya.
0: Yeah.
1: Diba?
0: And connected with that is nirerespeto ba daw niya ang boundaries?
1: Ayan.
0: Importante yun.
1: Oo, dahil pag hindi, pwede rin siya magsampa ng case.
0: Mm-hmm.
1: Diba? Mm-hmm. Uy, may vowsy ha. Mm-hmm. At merong ano, tinatawag na, diba, yung sa rape sa within marriage, may ganun.
0: Mm-hmm. Wow.
1: Diba?
0: Ano pa, partner?
1: Marunong ba siyang tumanggap ng feedback? Ayan yung. Pero wag naman kasing ma-harsh.
0: Huwag masyado.
1: Baka naman, willing naman akong tumanggap, pero wag mo naman ako insultuhin. Diba? Baka kasi mamaya, naku naman, ginawa mo naman kanina, walang katorya-torya. Baka naman ganun yung pagkakasabi mo. Siyempre, yung partner mo, masasaktan.
0: Oo. Iiwanan ka niyan, kuya. Ha? Ito pa isa. Concerned ba siya sa pleasure at comfort ng partner? Concerned ba siya sa pleasure at comfort? Importante yan eh.
1: Yes.
0: May pleasure na,
1: may comfort.
0: May comfort pa.
1: Hindi pwedeng puro pleasure.
0: Oo.
1: Tapos yung isa nasasaktan.
0: Yes. Mm-hmm. So, hindi na siya comfortable.
1: Tama.
0: Diba?
1: Ito pa isa, hindi ba siya gumamit ng pressure o manipulation kapag kayo'y nagtatalik?
0: Oy. Dapat ko lang ganun.
1: Kusang lumabas lang dapat sa'yo lahat.
0: Mm-hmm. Naku. Matutuwa ka ba nun? Pinipressure ka? Tapos manipulate ka pa?
1: Walkoutan mo? Sabay ganun eh, no?
0: In the middle of lovemaking? Hindi na maulit. Ito pa, safe At respected ba ang partner pagkatapos ng intimacy?
1: Ayan. Dapat. Mm-mm. Dapat.
0: Mm-mm. Dapat lang.
1: Mm-hmm. Ayan. Ito pa, may mutual enjoyment ba at hindi one-sided? Ayan. Hindi yung natulog ka na nakatunganga pa yung misis mo. Or vice versa. Diba?
0: Dapat two-way. Ha? Yeah. Two-way po yan.
1: Mm-hmm.
0: Okay. Yung last would be, kaya ba niyang sabihin at tanggapin ang yes, ang no, at not now?
1: Ayan. Oh. Yes, oh. No, not now. Sabi ng pusa, not now! Not now! Ayan. Not now! Di ba sabi ng pusa, ganon? O, pag sinabi niyang yes!
0: No, not now! Baka pumasok dito yung mga pusa sa studio. Yung mga alaga mo.
1: Pakinggan po ninyo ha, yung ngiyaw. Yung sinasabi ng inyong misis.
0: Right.
1: Okay?
0: So being good in bed, good in bed ha, is less about being impressive and more about being considerate.
1: Yeah.
0: Diba? So hindi kailangan ikaw ang pinaka-experience. Hindi ikaw yung mayabang, ikaw yung pinaka-adventurous. O may pinaka-mahabang stamina. Hindi ba, partner?
1: Yes. Mali yun. Mali yun. Wala, pero actually, wala naman siya sa tagal o haba ng pagtatalik.
0: Mm-mm.
1: Talaga nasa quality. Diba?
0: Yes.
1: Nasa performance-based, oo, pero performance-based, para sa work lang.
0: Mm-mm.
1: Pero dapat yung performance na mayroong halong emosyon. Diba?
0: Connected. Tama.
1: Yes, connected.
0: Yeah. So, ang pinaka-attractive daw na sexual quality ay simple lang.
1: Mm-hmm.
0: Marunong kang makinig. Marunong kang rumespeto. So, you listen, mm-hmm. you respect, at gusto mong maging maganda. Maganda ha, ang experience para sa inyong dalawa.
1: Tama. O, alam nyo na ha. Tandaan, wala yan sa tagal, pero nasa kalidad. Okay, ngayon Tita Doc, basa tayo ng ilang sagot pa ulit dun sa ating tanong na magbigay po kayo ng bedroom games na naalam niyo o ginagawa po ninyo. I-share po ninyo yan sa amin sa 0919-278-3000 or tawag kayo sa...
0: Tawag po sa 8924-4101, locals 5671, 5672, at 5673.
1: Yes.
0: Tawag na.
1: So okay, si Mika ng Manila, sabi niya, oh, may pa red or green flag game kami na medyo personal ang mga tanong.
0: Wow.
1: Salitan kaming nagbibigay ng scenario, tapos sasabihin kung green flag or red flag.
0: Uh-huh.
1: Doon din lumalabas yung mga hidden preferences namin.
0: Oy.
1: Uy, maganda din yun. Red or green, di ba?
0: Mm-hmm. So, gagawa na tayo ng flags ngayon, partner.
1: Oo, di ba? Ching, ching, ganon.
0: Walang yellow?
1: Wala. Kasi pag yellow...
0: Ano?
1: neutral. White pala yung neutral. Anyway.
0: Sige, punta tayo sa Marikina, si Kat.
1: Mm-hmm.
0: Sabi ni Kat, ang laro namin ay truth or tease.
1: Oh.
0: Kung truth, sasagutin mo yung tanong. Kung tease naman, may light flirty challenge.
1: Ay, maganda din yan. Oh, diba?
0: Truth or tease.
1: Oh, diba? Truth or tease.
0: Napo naman.
1: Okay, ito last ngayon na si Chris ng Manila. Sabi niya, good evening po. I don't know if this counts pero nag-slow dance kami kahit walang occasion.
0: Mm.
1: Pipili lang ng song tapos dance lang kahit nasa loob ng kwarto.
0: Ayan.
1: Minsan may kasamang sweet kiss sa dulo.
0: Wow.
1: Kaya parang mini date night.
0: Ang cute naman.
1: Ang ganda, Chris. Oo. Ang ganda nitong ginagawa ninyo. Slow dancing. Diba? So, diba? O, diba? Para kayong very creative. So, ayan. Text pa po kayo sa amin. Ano po ang inyong mga bedroom games na ginagawa ninyo mag-asawa o mag-couple? Ipadala po sa amin 0919-278-3000 or tawag kayo.
0: Tawag sa 8924-4101, locals 5671-5672 at 5673.
1: Yes. Okay, it's 1:44 na nagmamadaling araw. Hindi pa po kami tapos ni Tita Doc. Kalahatian pa lamang po ang Private Talks. Diyan lamang kayo. Babalik pa po kami.
2: Private Talks.
3: Private Talks.
2: Sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM. Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng Bayan, Jeff Caparas at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradyo. Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradyo. Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Private Talks.
3: Private Talks.
2: Sa DZMM. Relaxing music and private talks. Talks.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapin ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras po ay 1:59 na po ng madaling araw ng Sunday.
1: Talk to Doc Lulu Marquez. Doc Lulu Marquez on Private Talks. Call me Imee. Imee on Private Talks. Private Talks.
2: Private Talks.
1: Sa DZMM.
3: Uy, alas dos na nagmamadaling araw, ah.
0: Oo,
3: so, nasa pa-third hour na tayo.
0: Oo.
3: Diba? Pero parang mas mabagal ngayon ang oras as compared sa mga nakaraang araw, no?
0: Mas mabagal ba?
3: Oo, mas mabagal ngayon. Napansin ko lang naman. Okay.
0: May nagtanong sa akin, eh. Yung, kasi tawag sa'yo, Imee, right?
3: Yeah.
0: Okay, hindi Mel, kundi Imee. So, ay na, me pa.
3: Yeah, I'm... kasi ang totoo kong pangalan, Imelda.
0: Ayun, ay.
3: Oo, yes. Pero sa radyo kasi, sa TV, ganyan. Sa radyo, sa broadcast.
0: Yes.
3: Ay, me.
0: Mm-hmm.
3: Opo. Yung Mel, pang ano yan? Pang private life.
0: Ganun.
3: Private life na nalalaman. Ganun.
0: Ay, me.
3: Oo.
0: Mm-mm.
3: Okay.
0: Ayan.
3: So, ayan, Tita Doc, ulitin natin yung tanong.
0: Sige, ito yung tanong, ha. Sumagot kayo. Oo, magbigay ng bedroom games na ginagawa nyo.
3: Mm-hmm.
0: Ha? Example, kayo ba ay naglalaro ng Jackstone bago mag-make love? Jackstone talaga, partner, ha?
3: Yes.
0: Or ano pa, tagu-taguan?
3: Tagu-taguan. Gusto ko yung tagu-taguan. Oo.
0: Oo.
3: Oo, diba? Tapos ano pwede rin, ano, hula-hulaan.
0: Hula-hulaan?
3: Hulaan mo ang kulay ng panty ko.
0: You know?
3: O, diba?
0: Gusto kayong tagu-taguan?
3: Tagu-taguan.
0: Mm.
3: Oo. Itatago ko yung pinaka-importante sa'yo. Tapos huhulaan mo kung ano yun. Tapos badamali away yun. No?
0: Naman.
3: Hindi, joke lang.
0: Oo, kaya nga, pwede yun. Diba?
3: Pero anything na makakapag-spark ng something sa inyo sa gabi.
0: Mm-mm.
3: Diba?
0: Mm-mm.
3: Or pwede rin na, alam mo yun, pwedeng ang price ay ikaw. Parang
0: pwede.
3: Gano'n. Pwede. Diba?
0: Oo. Ayan. So, nakakatuwa lang naman, eh, di ba?
3: Yes. So, katuwaan lang.
0: So, punta tayo sa next topic na
3: sige,
0: natin, partner.
3: Oo, di ba? Ah? Kung kanina, kung, di ba, kung yung bang matagal, di ba? Ay, sexual characters, di ba? Ngayon naman, does length of sex really matter?
0: Oo. Kung baga sa Tagalog, gaano ba dapat katagal ang sex?
3: Oo.
0: Mm.
3: Is it 15 minutes? May 5 minutes?
0: Uh-uh.
3: 10 minutes?
0: 30 minutes?
3: O may 1 hour? Pero pwede ba yun? 1 hour?
0: Kasama na dun yung foreplay siguro, partner.
3: Oo, siguro. Mm. Oo. Depende na sa kanila.
0: Yeah.
3: Mm-hmm.
0: So, may perception kasi na kapag mas matagal, mas magaling.
3: Oo.
0: Mas matagal, mas passionate, at mas satisfying. Pero totoo nga ba yun? Hindi,
3: di ba?
0: Oo.
3: Baka kasi, parang kahit bata, both, di ba?
0: Mm.
3: Kahit ang babae, bata pa.
0: Oo.
3: Parang pag sobrang tagal, madadry up ang well. Di ba? Kasi syempre, exposed siya.
0: Yeah.
3: Oo.
0: Tapos yung lalaki naman, pwedeng nag-premature ejaculation na.
3: Pwede, oo. Mm-hmm. Tapos hindi niya lang masabi.
0: Mm-hmm.
3: Kasi nga nanguhula rin siya kung tapos na ba yung partner niya o hindi. Kasi yun nga, kulang sila sa information, Tita Doc.
0: Correct. So, if it's about sexual satisfaction, hindi naman simpleng stopwatch game po yan.
3: Tama.
0: Hindi porke ang tagal ng intercourse ay automatic na mas masarap, mas fulfilling. So, wala yun sa tagal. Okay? May mga tao kasing partner, quick and passionate encounter. Up, talaga. Quick daw and passionate encounter.
3: Well, I think yung mga quick, di ba, actually passionate siya.
0: Yeah.
3: Di ba? Kasi nga, mabilisan. So, parang may, alam mo yun, yung punong-puno ng excitement.
0: Yes.
3: So nagiging passionate sila kasi yung fear na baka may makakita o dahil nagmamadali sila dahil kulang yung time, whatever, for whatever reason. So yeah, mas nagiging passionate sila kasi may beating factor.
0: Ah.
3: Diba?
0: Okay, so you're talking about quickie, no?
3: Yeah, parang ganun.
0: Yeah. Kaya lang doon sa quickie, exciting din naman talaga yon, pero importante ay kung talagang aabutan ka ba nun, mga kababaihan ng true orgasm?
3: Yes, so ha? Pwedeng hindi.
0: Pwedeng hindi.
3: Baka sa lalaki lang.
0: Mm-hmm.
3: No?
0: Yeah. Mm-hmm. So, importante kasi, no, ganito yan, ano, habang iba naman nag-i-enjoy sa mabagal, ayaw nila ng quickie, gusto nila mabagal, relax, at matagal na intimacy.
3: Mm-hmm.
0: Okay, so hindi pare-pareho. There are times na pwede kayo mag-quickie, there are times na pwede naman din long, you know.
3: So, parang, di ba, sa honeymoon, like sa honeymoon yeah stage, di ba, Tita Doc?
0: Mm.
3: Sigurado, sa umpisa, yung may isa dyan, tapos agad kasi
0: mm-mm
3: excited, 'di ba? So paano bawi noon? Pag-uusap kayo.
0: Tama,
3: 'di ba? Sa susunod ikaw naman, parang yeah ganoon.
0: Correct,
3: 'di ba?
0: Kinig kayo ha, mga kalalakihan, kayo dito ang pinapatamaan. 'Di ba? So importante yung communication between the two of you and then naka-establish kayo ng arousal,
3: mm-hmm,
0: 'di ba? Importante part na syempre yung foreplay. And importante yung comfort ng bawat isa.
3: Tama.
0: Yan.
3: Mm-hmm.
0: Pero may caller tayo, partner, si Chester, oh.
3: Ah, meron ba?
0: Oo.
3: Ay, oo nga, ng Dasmariñas, Cavite. Parang first time siyang tumawag sa atin, ano?
0: Usapin
3: na
0: natin.
3: Sige, pag-usapin natin. Mm-hmm. Yes, magandang nagmamadaling araw sa'yo, Chester.
0: Hi, Chester.
3: Hello.
4: Good morning po, ma'am.
0: Good morning.
3: Good morning. So, you're from Dasmariñas, Cavite.
0: Hmm.
4: Ayan.
3: So gaano ka nakatagal na listener namin dito sa Private Talks, Chester?
4: Since ano po, bago mag-pandemic.
3: Huh? Ah. Bago nag-pandemic, wala pa kami noon.
4: Yes po.
3: Ah, sa, you mean sa DZMM?
4: Mm. Opo.
3: Ah,
4: po.
3: Okay. Dito sa Private Talks, kailan mo kami natuklasan ni Tita Doc?
0: Mm-mm.
4: Ano po eh, nung... Kasi po, nag-rider po ako.
3: Uh-huh.
4: Eh, nung umuwi po ng ating gabi ng Saturday, yun po, kasi kayo na lang po ang boss na AM.
3: Okay.
4: So, nag-tune in po ako.
3: Okay. So, okay. Kaya natuklasan mo kami.
0: Oo.
3: Siguro, na, siguro nag-i-enjoy ka kasi tumawag ka ngayon. Bakit ka napatawag, Chester?
0: Sige.
4: Dito, takanong mo lang po kung may rapat po mag-buntis yung 47 years old na babae.
0: Ano po?
3: Ano po yun?
4: Kung mahirapan po pang magbuntis pa yung 47 years old na babae.
3: Kung mahirapan magbuntis ang 47 Opo years old na babae.
0: Okay, Chester. Opo. Chester, at 47 years old na, ang unang tanong ko ay, nagkakaroon pa ba siya ng menstruation ngayon? Monthly?
4: Opo, meron pa.
3: Meron pa.
0: Pwede.
3: Oo, pwede pa.
0: Magbuntis pa yan. Ah.
3: Pero mahirapan ba siyang magbuntis?
0: Nanganak na ba ito dati? Ang tanong ko.
4: Wala pa po. Sa time na po sa mag-ubilis ng sakaling mag-ubilis siya.
0: Wala pa siyang anak even before?
4: Wala pa po.
0: Wala pa. Okay. Okay. Chester, baka high risk. High risk would be pwedeng maging normal ang kanyang pagbubuntis. Pwede din naman hindi. So, pag sabi kong high risk, pwedeng hindi normal delivery, pwedeng cesarean section. Okay? So, yun. Marami pang risk. Okay? Ang tanong ko muna, ay itong 47 years old na babae, siya ba ay healthy? Hindi ba yan hypertensive? Hindi diabetic? Ano?
4: Hindi naman po, ma'am. Ano naman po, hindi naman po siya. Fit naman po. Wala naman po siyang
0: Pwede. Pwede naman yan.
3: Kung healthy naman siya eh.
0: Yeah. And pag naging positive talaga na bunti siya, huwag nang ipatagal pa, ipa-check up yung prenatal check-up kaagad ha, Chester. Oo. Importante yung prenatal check-up. At the time na delay siya, prenatal check-up na kaagad. Kasi 47 years old na to eh. Mm. Yeah.
4: Opo.
0: Yes. Wag mo yung padadaanin mo na 5 months na doon pa lang kayo nagpa-check up. Ay, hindi ganun yun. Kasi kailangan malaman.
4: Pag ano po ba? Pag ano po ba? Ang sabi po siya ng delay siya. Yung po, medyo maano na po ako na medyo kailangan malakman na ako ng konti.
3: Hindi ko naintindihan. Ano po yun?
4: Kung sakaling ano po, bawa po may talagang ano na po talaga siya, talagang pinano ko ng buntis eh.
3: Uh-huh.
4: Tapos po, kung sakaling magsabi po siya na delay na po siya, so, kailangan ko na po bang medyo maalarma na magpasagap ganun po ba?
3: Ah, okay. So, nagsabi na yung babae na delay siya. Kailangan daw ba magpa-check up na?
0: Yes.
3: Oo, yes talaga.
0: Magpa-check up na, no? Kasi kailangan malaman yung initial na complete blood count, yung urinalysis. Importante yun eh. Oo, importante yun. Okay, so, kasi baka mababa yung hemoglobin niya, baka anemic siya, dapat malaman ka agad. Tapos mabigyan siya ng OBGYN niya ng tamang vitamins para sa babaeng buntis.
3: Mm-hmm.
0: Hindi yung ordinary lang mga vitamins lang. Di ba? So, very important. Yeah. Partner mo to? Tanong ko lang. Your partner?
4: Opo, ma'am.
0: Ah, yes.
3: Oh, okay. So, first, magiging first baby mo, Chester.
0: Yeah.
4: Opo, sana ma'am eh, kung talagang laloobin ng Panginoon.
3: Okay. Basta ano ka lang, kalmado lang kayong dalawa, ha? Sabi mo nga, kung laloobin, di ba, kung kalooban, ibibigay yan sa inyo.
0: Tama.
3: Pero, with the extra pagiging careful, kasi yung age niya.
0: Tama.
3: Diba?
4: Naku,
3: exciting yan, Chester.
0: Kaya nga, no? So, kailan, wait lang, nagpa-pregnancy test ba kayo? Pina-pregnancy test mo siya?
4: Hindi, tama ba kasi po ano eh? Withdrawal ako eh. Ano kasi po, ano nga po, baka, kaya nga, baka po, kumbaga po nag-ingat po ako, baka nga po maging, yung sabi po na maging higher eh. May ano rin po talaga ako. Talagang may duda rin po kung baka yung nangyari kasi nga po sa age niya.
0: Kuya, Chester,
3: withdrawal daw siya.
0: Ang type mo, nagwi-withdrawal ka kasi iniisip mo para hindi siya mabuntis. Tama ba? Yun na nasa isip mo? Tama.
4: Ano po, baka po kasaling, ano ma'am, baka kasaling mabuntis, maging
3: risky.
4: Wala po na yung sinabi niya, baka maging high risk.
3: Oo.
0: Kaso, nag-withdrawal kasi hindi ibig sabihin nag-withdraw ka, ibig sabihin hindi siya mabubuntis.
3: Yeah, okay.
4: Hindi po. Hindi. Ako lang po, paano kung sakaling ba, nag-usap na po, mag-usap po kami. Sabihin ko na, sige, nag-baby para kung paano masettle yung ganito nga.
0: Okay.
4: Baka po nga po yung, baka maging high risk.
0: Yes. So, yun ang isang dapat yun na lang, isipin na it's high risk. Pero para maiwasan yun, or para dapat open-minded kayo sa ganung kaso, ha?
3: Mm-hmm.
0: So, dapat follow up talaga dun sa OBGYN. Tapos magpa-pregnancy test.
3: Yes. Baka pwede na kayong bumili sa mga butika ng pregnancy test kit, di ba?
0: Oo.
3: Para malaman nyo na. And then, punta na kayo sa doktor. Oo, di ba?
0: Pwede na yun. Yun na muna ang first step mo, ha?
3: Oo. Para kung ano man yung agam-agam mo, maagapan.
0: Yes.
3: Okay?
0: So, okay lang po sa inyong dalawa? Okay ba kay Mrs.? Okay din sa iyo na magkakaroon kayo ng baby?
3: Okay ba sa inyong dalawa?
4: Okay naman daw po.
3: Okay.
0: Okay, good.
3: Wow. Tawag ka sa amin pag na-confirm mo na, ha?
0: Oo nga. Tawag ka sa amin, ha?
3: Ayan, tatawag siya sa atin.
4: Opo.
3: Kasi hindi ko pa makongratulate ngayon eh.
0: Hindi nga eh.
3: Oo, wag muna, di ba? Wag muna, wag muna. Oo, kailangan makonfirm muna natin. Okay.
0: Lagi ba siya nakikinig sa atin?
3: Oo daw. Lagi ka nakikinig, Chester?
4: Yes, ma'am. Yeah. Minsan po nakakatulog ako, nagising na ako, quarter to four.
3: Okay.
4: Pero nakaano pa rin naman, naka-tune in pa rin.
3: Okay.
4: Nakakaano lang po talaga. Minsan nga po din ang nakatulog sa garahe. Sige, namin, pero naman nakapalo naman po.
3: Okay.
0: That's good.
3: Salamat, Chester, ha. Meron ka pang ibang gustong itanong?
0: Baka yung nagsusagutin natin nung bedroom games?
3: Oo, sige nga. Chester, ikaw ba at ang iyong misis ay merong bedroom game na ginagawa?
0: Bago matang.
4: Nung high school.
3: High school? Ano yun?
4: Mag-ano kami.
0: Ano?
4: Ang laro namin dalawa, tong-its.
3: Tong-its?
4: pag natalo, ay uba rin isang gamit.
3: Okay, that's good. Wait, very interesting. So, ibig mo sabihin, si Mrs., high school pa kayo magkakilala?
4: Hindi po eh. Hindi po sa yung ano ko talaga. Ngayon, ano ko na lang po. Ngayon ko na lang ito talaga ako nakakilala.
3: Mm.
4: Yung mga dati ko po yun.
3: Mga dati. Pero cute din yun ha.
0: Pag natalo, may isang piece na tatanggalin.
3: Okay.
4: Sabi ng piraso.
0: Sino madalas na nanalo? Ikaw?
4: Ang ginagawa ko po, nagkapatong patong ng gamit, may sando sa loob, may t-shirt, tapos
0: ay, daya!
3: May daya!
0: Daya mo ha, Chester.
3: Oo, madaya si Chester.
4: Kapag ganun po ang ano namin dati, yung mga games natin ng high school. Yun po ng ano. Ganun po ang ano namin dati eh. May isa pa, nakalimutan ko isa na ano. Yan nga po yung kabi po ni ano kanina ni Ma'am Aini. Yung hulaan niya tuloy ng ano ng ng panty. Pero, tatlong kulay lang. Pag hindi ko nahulaan, wala.
0: Wala.
3: Bokya.
4: Wala. Bokya ko talaga.
3: O, diba, Tita Dok? Huhulaan ang kulay ng Andy. Joke ko lang yung kanina, pero meron pala talagang gumagawa.
4: Meron po talaga nun, meron nun.
3: Okay.
0: Pero if you turn the tables around, anong kulay ng
3: brief? O ba sa Andy ninyong dalawa, diba?
0: Yes. So madalas ba anong kulay ng brief na lalaki? Ano?
4: Assorted eh.
3: Assorted?
4: Opo. May pink? Ano po, nung high school pa ako, yun po yung may white. Pero po ngayon may, ano na ako, may white na. Hindi na ako nag-white at yung ano, mano sa labahan.
3: Mahirap. Okay.
4: Opo. So, more... Kaya nag-ano po ko, puro black.
3: Puro black.
0: Okay. Good.
3: Okay. Ganda. Kala ko may pink eh.
0: Black.
4: Okay. Sa boxer po pwede.
0: Okay. Sa boxer shorts.
3: Okay. So, thank you, Chester, ha. Salamat sa iyong tawag. And we really wish na talagang magbuntis si Mrs.
0: Oo.
3: Let us know, ha, pag nag-positive.
0: Hindi ko na itanong, ilang taon ba si Chester?
3: Andiyan pa siya. Chester, ilang taon ka na daw?
4: Apo.
0: Ilang taon ka?
4: 39 po.
0: Ha?
3: Ilan?
4: 39 lang.
3: 29?
4: 39 po.
0: 39.
3: Okay. Bata pa. Okay, so Chester, salamat. At ipagkalat mo, ichismis mo sa mga kapwa mo na mga nagmamaneho yung ating program, ha?
0: Opo.
3: Okay.
4: Opo, ma'am, maraming salamat po at salamat din po sa tumanggap ng tawag kay Sir Carlo.
3: Ayan.
4: Thank you po.
3: Okay, thank you, Chester. Ng Dasmariñas, Cavite.
0: Ingat sa pag-drive.
3: Diba? So, ayan. Sana, no? Sana.
0: Mabutuloy.
3: So, sana matuloy, diba? Sana mag-positive.
0: Yes.
3: Diba? Ang saya nun.
0: Yay.
3: Nako. Anyway, so, ayan.
0: Ay, nako, ito na tayo. Tuloy natin.
3: Tuloy na natin yung ating usapan. May ideal length ba ang sex?
0: Oo. Hindi po to length ng penis, ha?
3: Yeah, yung action.
0: Yung action. Mm-hmm. Okay? So, again, does length of sex really matter? May ideal ba talaga ang tagal ng sex? Gaano katagal ba ang normal? At kailan magiging problema ang sex na sobrang bilis o sobrang matagal? May tanong partner dito eh. May ideal length ba ang sex?
3: Yan nga yung tanong eh, di ba? 10 minutes ba? 5 minutes? 30 minutes? 1 hour? Tita Dok?
0: 3 minutes. Yung mga nagpipremature ejaculation, hindi ba?
3: 3 minutes talaga, Tita Dok? Kaya? Tapos agad? Ano yun?
0: Tapos na si lalaki.
3: So in 3 minutes?
0: Yes.
3: Wow.
0: Premature ejaculation yun.
3: Okay.
0: So, walang universal na perfect number para sa tagal ng sex. Okay? So, magkakaiba ang couples pagdating sa sexual preferences. Magkaiba sa energy, arousal, at circumstances. Pero importante, partner, no? Ang mahalaga, satisfying at comfortable.
3: Yes, yung comfortable eh, di ba? Kasi you can never be satisfied kung hindi ka naman komportable.
0: Tama.
3: Di ba? So, kailangan talaga magkasama sila.
0: How to be comfortable?
3: Well, dapat hindi lalabagin yung boundaries mo. Di ba? Tapos, ikaw din, parang ano yun eh, kasi ang hirap maging komportable kung ikaw mismo yung katawan mo, hindi mo alam, or masyado kang maraming inhibitions, hindi ka magiging komportable ever pag gaganon. So, kailangan ikaw mismo, mahalin mo yung body mo, kilalanin mo, di ba?
0: Yes. Sa pagdating sa ideal length of time, nabanggit natin kanina, baka 3 minutes sa iba, sa lalaki yun.
3: Lalaki yun. Imposible sa babae yun, Tika Dok.
0: So, ang tanong kasi, bakit kailangan mas matagal sa girl? Eh kasi matagal uminit ang babae.
3: Tama.
0: So, kailangan kuya, marunong ka.
3: Yes.
0: Ha? Hindi yun, parang walang pakialam itong mga lalaking ito.
3: Maraming ganun, di ba? Di ba parang sabi ko nga, ang babae, ang katawan ng babae, parang sasakyan na diesel.
0: Mm.
3: Pag binuksan mo yung makina, papainitin mo muna bago mo patakbuhin.
0: Tama.
3: Hindi katulad ng lalaki, di gasolina.
0: Yeah.
3: Pag switch on, diretso, brum-brum na, di ba?
0: Ito yung isa pang magandang comparison.
3: Oh.
0: Ang lalaki daw parang matchstick.
3: Okay.
0: Posporo ba?
3: Oo.
0: Tapos pag sinindihan mo yung posporo, eh, sumindi. Oh. Mas mamamatay na kaagad.
3: Yun na yun.
0: Parang ganun.
3: Oo, diba? Hindi ka tulad ng babae, hindi. Takes time talaga.
0: Parang plancha din, pinapainit mo na yung plancha.
3: Oo, yung mga lumang plancha lalo na.
0: Yeah.
3: Diba? Mm. So, kailangan may time ka at tiyaga ka para hintayin yun.
0: Tama. Important. So, may tanong dito, penetration time is not the same as total experience. Okay? So, kapag sinabi partner, gaano katagal ang sex, madalas iniisip penetration yon hanggang ejaculation. Hindi ganun yun, ha? Ang sexual experience ay maaaring magsimula, again partner, ito sa kissing-kissing,
3: yes,
0: touching-touching, oral sex,
3: yes,
0: diba? Kasi foreplay man siya. Kaya, maaring maikli ang penetration pero mahaba at satisfying ang buong sexual encounter.
3: Ayun.
0: Partner, ibig sabihin partner, yung importance ng foreplay, di ba?
3: Oo, kasi dun nagsisimula lahat, Tita Dok, eh.
0: Yeah.
3: Kaya, di ba, pagka walang foreplay, si misis, di ba, ang hirap niyang maabot yung orgasm.
0: Mm-hmm.
3: So, kasi diretso, eh.
0: Yeah.
3: Walang pasakali, eh. Kumbaga, ligawan mo muna, parang ganun.
0: Correct. Naintindihan niyo ba yung sinasabi ni Aimee?
3: Siguro sabi ng mga lalaki, hirap naman, no? Oo po, ganun yun. Hindi porke matagal na kayo mag-asawa, eh hindi na kailangan ng foreplay. Mas kailangan, lalo na pa nagkakaedad ang babae, di ba, Tita Dok?
0: Yes.
3: Mm-hmm.
0: Okay? Foreplay is important para mag-produce ng additional lubrication.
3: Yes.
0: Kasi pag medyo may edad na ang babae, na middle age going up, kahit na hindi menopause, pwedeng meron siyang dryness.
3: Tama.
0: Kailangan ma-elicit niyo po yung wetness ng babae.
3: Kusang lalabas talaga yon.
0: Mm-mm.
3: Kapag ka ikaw ay magaling sa foreplay.
0: Yes.
3: Pero hindi lang naman ang foreplay, baka sabi nila, eh, foreplay, ganun din, di ba? Parang hawak-hawak, kaya hindi. Pwedeng kasama dyan yung nanood muna kayo ng TV, kumain muna kayo, nagkwentuhan kayo ng kung ano-ano. Yun, tapos yung games na sinasabi natin, di ba, Tita Dok?
0: So,
3: that's part of foreplay.
0: Right. So, foreplay is very important, ha? Hindi na namin pinangalan ito ng 5-play o 6-play.
3: Oo. Kasi hindi po F-O-U-R, ha? F-O-R-E.
0: Yun, that's the foreplay.
3: Parang before, di ba? Doon kinuha siya, eh, yung four. Parang before. Before playing.
0: Yeah.
3: So, foreplay.
0: And madalas namin sinasabi ni Aimee, pag foreplay, you attack the 5 senses.
3: Mm-hmm.
0: The sense of sight, the sense of smell, the sense of
3: hearing,
0: yeah, sense of taste,
3: smell,
0: and sense of touch.
3: Yan. Yung sense of touch ang talaga naman. Diba? Uy, dapat marunong kayo nun. Ano ba yung sense of touch? Hindi yung makagrab ka naman ng, makahablot ka naman ng katawan ng partner mo, eh ganun-ganun lang. Hindi.
0: Makahablot.
3: Diba? Kailangan may softness. Diba?
0: Tama.
3: Parang tease, tinitease mo yung partner mo.
0: Yeah. So may nagtanong dito, kung mas mahaba ba daw ang length of time ng pagtatalik, mas satisfying ba yun? Ang sagot, hindi automatic yun, partner.
3: Oo, not necessarily.
0: Yeah. So, hindi automatic na masatisfying ang longer sex kapag masyadong mahaba. Ay, naku, ang penetration, nabanggit na ni Aimee to kanina, baka magkaroon ng vaginal
3: dryness. Kasi napagod na siya.
0: Yeah. Magkakaroon ng iritasyon.
3: Yeah,
0: soreness, yes, ng puwerta. Mapapagod, nabanggit ni Aimee yun, at discomfort. Tapos yung lalaki naman, kuya, pag masyadong matagal, mapapagod ka rin, huwag kang mayabang.
3: yung kaya ko to. Oh. Pero nanginginig din tuhod. Diba? Pag nanginig ang tuhod, so nagkaroon ka ng hindi ka na comfortable, diba, Tita Doc?
0: Oh, oh.
3: Anong pwede mangyari? Oh, di matutulog yung si Junjun.
0: Naman.
3: Eh, kasi hindi ka na comfortable. Once you feel pain, automatic magre-react yun.
0: Right.
3: Diba?
0: Baka magka-cramps ka pa.
3: Ano pa ba? Naku, problemahin ka pa ni Mrs.
0: Nag-cramps, ha? Oo. So, yung kalidad, yung comfort, at mutual pleasure matters more than endurance.
3: Correct. Oo. Hindi naman hindi naman to yung, sabi nga kanina, hindi naman to performance. Diba?
0: Nga. Ito pa, may nagtanong, may nag-commento.

0: Yes. Pwede rin.
1: Yes. Kakaroon ng self-satisfaction.
0: Kasi mas alam niya yung sarili niya.
1: Yes. Mm-hmm. Okay? Kaya ang foreplay at sexual stimulation na maaaring maging mas importanteng factor po yan sa satisfaction kaysa sa tagal ng penetration. Ito kasi mga lalaki na to gusto talaga... Pasok na.
0: Diretso. Wala, kumatok naman. Saglit.
1: Kumatok. Hindi ba? Okay. Ito ba isang komento, partner? Mm. Communication
0: beats the stopwatch.
1: Ayan. Diba? No? Ayan ang ibig sabihin nun.
0: Gaano katagal tayo o nag-e-enjoy ka ba? Dapat doon sa nag-e-enjoy ka ba?
1: Oo.
0: Diba?
1: At ano ang gusto mo?
0: Yeah. Kaya nga kanina nabanggit ko, Tita Doki, pwedeng maiksi lang yan, pero bakit satisfied yung babae?
1: Mm-mm.
0: Diba? Kasi maganda yung pwesto nyo.
1: Yeah.
0: Diba? So, maaaring nakuha mo yung kung saan mo yung G-spot niya.
1: Mm-mm.
0: So, maiksi lang siya, pero nakangiti si Mrs.
1: Yeah.
0: After.
1: Right. Diba? Hit the spot.
0: Yes.
1: Parang ano lang yan Parang
0: spot on.
1: Lalaro ng bilyar.
0: Oo, diba? Oo.
1: Correct. Okay. So, ang communication ay importante. Tumutulong yan para malaman kung komportable, aroused, at satisfied yung partner. Ayun, o. Partner, kapag sobrang bilis, kailan ito nagiging concern? Hala.
0: Pag sobrang bilis, kapag lagi na lang ganun, ano nang mangyayari? Mabubuntis mo si Mrs. Pero doon na yung sad story na never siyang nasatisfy. Bandang huli, maiinis yung babae sa'yo. Na parang ano ba? Diba? Parang ano ba to? Activity lang ba to? Yun ang mangyayari.
1: Parang routine na lang, ano?
0: Yeah. Kaya yun nga yung... Pag nangalabit ka, sisinghalang ka na ng babae. Ano ba? Iyak ka na naman. Kasi nga, hindi siya nag-e-enjoy.
1: Hindi talaga.
0: That's why. Pero kung nag-e-enjoy yan, once nangalabit ka, matutuwa yan.
1: Correct. Okay? So, kung ang ejaculation ay nangyayari ng mas maaga kaysa sa gusto ng isang tao o ng couple, ay nagdudulot ito ng distress.
0: Tama.
1: Hindi nakakatuwa. Frustration pa yan. At relationship difficulty. At premature ejaculation. Hala! Ano nangyayari? Hindi ba? So, hindi lang duration ang tinitingnan dito. Mahalaga rin kung may pakiramdam na kulang ang control at kung nagiging problema na ito para sa sexual well-being. Ganun talaga yan. Kailangan sensitive partner Kumisan kasi ang lalaki, napaka-insensitive. And then, you know what happens to the woman?
0: Wala lang, tatahimik. Ganun naman ang babae, tatahimik lang yan.
1: Mm-mm.
0: Kasi lalo na sa Pilipinas, di ba? Mas marami pa rin babae, I think, yung... magtatahimik lang, hindi magrereklamo. Kasi ang parang pag nag-voice out ka lang, hindi ako satisfied, baka mamaya bumalik sa'yo yun at sabihin, anong klaseng babae ka? Diba? Kakatapos lang natin, ngayon hindi ka na naman masaya, parang ganon. So tatahimik yung babae.
1: Tatahimik lang.
0: Yes.
1: Kawawa ka naman, te. Okay, kapag sobrang tagal naman, problema rin ba? Ay, siyempre, oo.
0: Tapos ka na ba? Hindi ka pa matatapos? Maglalaba pa kasi.
1: Hindi ba, no? O kaya, pag, ano, si baby.
0: Hindi, saka ano yun, tita, do, kawawa rin ang babae dun. And I think sa lalaki, mahirap din yun. I'm pretty sure na yung kanila, nasasaktan din yun pag sobra na.
1: Naman, especially diba? Kung tuyo na yung puwerta.
0: Oo.
1: Nagkakaroon din ng, sabi nila, parang nabalatan na yung aking ari.
0: Kaya nga, kasi, syempre may friction yun O, diba? So, paano yun?
1: Naman. Talaga naman, ano? So, kapag sobrang tagal naman, problema rin ba? Opo, depende sa situation. Kung regular na napakahaba, bago magkaroon ng ejaculation or orgasm, nagdudulot yan ng, pag sobrang haba, nabanggit na ni Amy ito frustration, exhaustion, or discomfort. Okay? Pwede may contribution mula, okay, yung lalaki, pwede may iniinom na gamot, partner, no?
0: Para nakatayo.
1: Yeah. Or may hypertensive, may iniinom siya medications.
0: Okay.
1: Or pwedeng nakainom. May mga alcoholic
0: Di
1: ba? So, pag sobrang tagal, pwedeng ganun yun kasi na-stimulate na sila. Swerte, pag sobrang tagal at na-stimulate din yung babae kung hindi. Di ba?
0: Sa simula, ma-stimulate yun pero pag sobrang tagal, Tita Doc, napapagod ang babae.
1: Yes.
0: Di ba?
1: Okay, so hindi rin dapat ipagpalagay na mas magaling

0: Dahil lang, mas matagal.
1: Correct.
0: Wala sa tagal yan.
1: Mm. Oo.
0: Naman. Ito pa isang komento, partner. May nag-comment. Hindi performance test ang sex.
1: Naman. Hindi naman yan sukatan ng galing.
0: Hindi nga. No? Hindi talaga.
1: Sukatan ng galing.
0: Correct. So, isa sa mga dahilan kung bakit naging problema ang duration ay ang pressure na kailangan mag-perform. So, yun na naman. Pasok na naman partner yung word na pressure.
1: Yes. Oo.
0: Pag iniisip ng lalaki na kailangan niyang tumagal para maging good lover, maaari itong magdulot ng anxiety sa kanya. Tapos yung anxiety na yan, ay nako, mismo ay maaaring maka-apekto sa ereksyon. Stress ka na, hindi nga tatayo yan, kuya.
1: Oo, dahil wala eh. Diba?
0: Hindi ka mag-ejaculate.
1: Hindi ka mag-ejaculate. Pagka hindi ka nag-ejaculate, hindi rin mag-orgasm yung isa. So, pareho na kayo hindi masaya. O, diba? Naging traumatic pa yung experience ninyo.
0: Tulog na tayo, tulog na lang. Ito pa, orgasm is not the only measure of successful sex.
1: Naman.
0: Okay, so hindi kailangan magkaroon ng orgasm ang parehong partners para masabing meaningful and sexual experience.
1: Yes, oo. Lalo okay. Sa babae.
0: Alright, pero orgasm pa rin can certainly be part of it. Sana, kaya lang, alam mo partner, yung true orgasm na yan. Only 50% of women achieve that.
1: Buti nga may 50% na ngayon, Tita Dok. Eh.
0: Correct.
1: Diba dati, wala.
0: Right? At least, honest na sila, sumasama nila sa statistics na hindi talaga sila nag-orgasm.
1: Kasi nga, maraming babae pa rin ang hindi alam mismo yung katawan niya. Like, mismo yung babae, hindi niya alam kung ano yung G-spot.
0: Yeah.
1: So, diba? Hindi niya alam kung para saan ang clitoris.
0: Right.
1: So, paano yun? Kung ikaw may katawan, di mo alam, paano pa yung partner mo?
0: Tama. Okay? So, again, ang intimacy ay maaari ring manggaling sa pleasure. Okay? Hindi ka agad orgasm, ano? Dapat may pleasure, may closeness, may affection, may exploration. At mutual satisfaction. Again, hindi exam ang sex na may passing score na parehong orgasm.
1: Oh, big O.
0: Oo. Hindi ba?
1: Okay.
0: May isa pa tayong pag-usapan, partner. Sexual satisfaction is highly individual daw.
1: So, case-to-case basis.
0: Pwede, di ba?
1: Diba? Kasi, bawat tao may preference.
0: Yeah.
1: Bawat tao may kiliti. Di ba? Unique ang bawat individual eh. Kaya talagang totoo yon. Like, lalo sa babae siguro, Tita Dok.
0: So, importante po yan, highly individual. Hindi po pare-pareho ang babae, hindi pare-pareho ang lalaki.
1: Yeah. So, you cannot compare.
0: May mga taong gusto short and intense. Ang iba naman gusto ng slow and sensual. Or both.
1: Yeah.
0: Hindi naman palaging mabilis palagi.
1: Depende sa sitwasyon ninyo. Diba?
0: Naman, importante po yun na
1: yung present situation, kumbaga.
0: Yes. So, doon sa mga partners na gusto ng spontaneous encounter, so, mabilis yun. Okay? Yung iba naman, mas gusto mahabang build-up. Diba?
1: Parang
0: so,
1: traffic lang, nagbi-build-up. Tapos humahaba.
0: Tama. Okay? Highly individual po yun. Ito na, partner. Yung daw edad, yung health ng tao and circumstances can change the duration.
1: Naman.
0: Diba?
1: Kasi kunyari may edad. Kahit gusto niya na magtagal, hindi na kaya.
0: Hindi na kaya.
1: Oh, lalo na, both ha, kasi si lalaki, syempre, nangihina na din yan. Kahit papano, bawas na yung kanya energy level. Si babae naman, hindi talaga siya pwede magtagal na. Kasi saglit lang, natutuyo na.
0: Correct. No, yung hormones mo ate, no? Kasi ganito partner eh, kahit na may edad na ang babae, kahit na menopause yan, hindi ibig sabihin menopause na. Hindi ibig sabihin na you cannot make love anymore.
1: Yes, oo.
0: You can still make love. So, para-paraan po yun. Ah, sabi nga nila, kahit na yung, ito pa, yung mga lalaki, may edad na, di ba?
1: Yeah.
0: Tapos nag-umpisa na yung erectile dysfunction. Tapos iinom yan ng pampatayo.
1: Correct.
0: Okay? So, itong mga lalaking ito, ayaw nila yung matagalan.
1: Kasi nga, yung visa ng kanilang ding ang bato.
0: Yeah.
1: Eh, hindi mo sigurado kung hanggang kailan lang.
0: Tama.
1: Or baka mamaya isahan lang ang effect nun. Mm-hmm. Tapos nun, wala na.
0: So, magpipremature ejaculate yung lalaking yan. Yeah,
1: so, oh.
0: So, nabitin na naman si ate.
1: Mm-hmm.
0: Ha? So, very important po na ang actually, ang sexual function ay dynamic. Iba-iba talaga ang tao, partner eh.
1: Yeah, depende talaga eh.
0: Mm-mm.
1: Oo. Maraming depende. Depende sa kung saan siya galing, orientation niya, kultura mo kinalakihan niya, environment. Iba-iba talaga.
0: Yes.
1: Diba?
0: So, pag-usapan natin, partner, yung lubrication.
1: Mm.
0: Does it really matter?
1: Yes, of course.
0: Mm-hmm. It does matter. It doesn't really mean na, ay, pang matanda lang naman yan, lubricants. No. It's not, diba?
1: Kasi may mga bata po. Bata pa, tuyo na.
0: Yes.
1: Like the one I met in ano, in Baguio.
0: Aha. Uh-huh.
1: 'Di ba? 38 lang siya.
0: Mm-mm.
1: So kung tutuusin, hindi pa dapat 'yun dry, 'di ba? Pero sinabi niya talaga na dry na siya.
0: Mm-hmm.
1: Hindi niya rin alam bakit.
0: Mm-mm.
1: Pero nagkakaroon siya, Tita Dok. Nagkaka-menstruation siya.
0: Ah, okay.
1: Pero dry na rin siya at the same time. So, ba't nagkaganoon?
0: Siguro, di ba nabagit natin, hindi natin na itanong kung baka nagbe-birth control pills?
1: Well, ang alam ko hindi. Kasi nga, yung mister niya, nahiya na rin siya sa mister niya.
0: Mm.
1: Tapos yung mister niya, nagtataka na rin, bakit laging tuyo?
0: Mm-mm.
1: Sabi ko, siguro, nung time na yun, nung nakausap ko siya, may problema sila sa property, sa negosyo. So,
0: stress.
1: Siguro, sobrang stress ka,
0: iyan
1: ang resulta.
0: Correct.
1: Diba?
0: Tama. Okay? And the lifestyle?
1: Don't know. Wala naman siyang, wala siyang bisyo. Mm-hmm. Talagang puro problema lang siya. So, nahihiya na siya sa mister niya.
0: Ah, ayun na. Mm-hmm. Yun na yung sagot doon. Yung anxiety, yung stress niya. Ano?
1: Yes. Oo.
0: Kaya siya natutuyo. So, lubrication actually matters. Ang importante, yung lubricant ay makakatulong sa comfort mo, ate.
1: Yan.
0: Okay? Mm-hmm. Kasi pag tuyo, syempre masakit.
1: Oo.
0: Doesn't matter kung bata pa o may edad na.
1: Mm-hmm.
0: So, may pag-asa pa, no? Even though if you're menopause na, you can use lubricants. Meron pong outer lubricant, meron ding inner lubricant.
1: Mm-hmm.
0: So, outer lubricant is you just apply it sa vulva,
1: mm-hmm.
0: sa labi lang ng iyo.
1: Sa labi lang.
0: Labi lang. Sa labia majora, okay? All around that, you stimulate also the clitoris. Pero yung inner lubricant is, madalas namin sinasabi ni Amy, maganda po ito, this is silicone-based.
1: Yeah.
0: Yung pong outer lubricant, water-based. Yung inner lubricant is silicone-based. So, pag pinasok po yung capsule, so it's a capsule. Pag pinasok po yung capsule na yan, deep intravaginally.
1: Mm-hmm.
0: Okay? Malalim, hindi na sa mababaw lang kasi baka...
1: Loob na loob, kumbaga.
0: Baka magwalis pa si ate, malalaglag.
1: Kaya may chuk!
0: Malaglag.
1: Oh,
0: diba?
1: Oh.
0: So, tama sabi ni Amy, matutunaw in 10 minutes. Kung gusto mong madali, pwede mo siya inik, butasan, at pasok.
1: Tsaka ito hindi lang po ito sa mga menopausal, diba? Yung paggamit ng ganito, Tita Dok, diba? Para nakakatulong para yung environment, na vaginal environment, maging healthy.
0: Correct.
1: Oh, oh.
0: So, very important po yung lubrication.
1: Yes. Oo. Kasi pag wala ng lubrication, hindi na siya plump.
0: Mm.
1: Diba, Tita Dok?
0: Hindi na supple.
1: Hindi na supple. Kaya siya supple and plump. Kasi nga, and pinkish-pinkish. Because meron kang sirkulasyon dun sa area. Kasi nga, may lubrication siya din.
0: Correct.
1: Okay. Mm-hmm.
0: Nangangati ang aking throat.
1: Napansin nga namin, Tita Dok.
0: Ito pa isa,
1: Tita Dok.
0: Sige, ikaw magsabi.
1: Quality over quantity. Lagi namin sinasabi na isahan lang yan o minsan, pero may quality naman. Kasi kahit araw-araw po kayo magtalik na kayo mag-asawa, kayo mag-couple, kung wala naman talagang quality, eh hindi magiging masaya po ang inyong experience ng inyong mag-asawa. Diba?
0: At may mga lalaki kasi na mayabang, no? Sinasabi nila, ay kaya ko ng tatlo, apat, ganun. Come on.
1: Utang na loob. Kasi unang-una, diba Tita Dok, ang lalaki, built-in yun. Pagkatapos ng isa, kailangan niya magpahinga.
0: dapat
1: to regain kung ano man yung nawala.
0: Yes.
1: So hindi po totoo, sa pelikula lang po yun, yung o yabang lang ng mga ibang kalalaki na, naku, nakatatlo nga kami kagabi. Wag po, baka nakatatlong ano sila, tatlong punta sa CR kasi nakatulog, tapos gigising. Pero yung nakatatlo ka in one night, yeah, kita do kahit bata, di ba?
0: Yeah. So siguro yung iba, partner, nagpa-practice ng edging. Edging is hindi natutuloy yung kanilang orgasm.
1: Okay.
0: Pinipigil nila. Mm-hmm. Okay? May mga lalaking may ganung capacity. Eh.
1: Okay.
0: So, pero hindi pa sila nag-ejaculate.
1: Wala pa.
0: Wala pa. Uh-huh. Pinigil lang. Mm-hmm. Nag-edging sila. Okay? So, huwag mo sa kaya, yan mga yan, yan yung mga nagsasabi na, ay, nakatatlo ako, nakaapat ako. Hindi yun. Hindi ka nag-ejaculate noon, kuya.
1: Oo. Mm. Hindi niya alam siguro yung tamang term do sa, yes, experience. Ito, yeah, naman, ginagawa siguro yun ng lalaki para nga yung babae. Diba? Pero sumusobra naman yung edging minsan.
0: Mm-mm.
1: Na nasasaktan na yung natuyo na yung babae.
0: Mm-mm.
1: Hindi pa sila tapos.
0: Tama.
1: Diba?
0: Tapos pag-aawayan pa nila yan, partner.
1: Kumbaga too much edging. Anything naman that is too much, hindi maganda.
0: Is bad. Correct.
1: Mm-hmm.
0: So, pagdating sa porn, no, yung pornography, it can create unrealistic experience.
1: Tama.
0: Diba?
1: Mm-mm.
0: So, yung mga mahilig sa porn, okay, napapanood nila online, entertainment lang yan. No, hindi yan measurement ng normal sexual performance. Okay? So, kung ano yung napapanood nila, pati na rin yung artista nakikita nila na napakaganda,
1: yeah,
0: it can affect doon sa kanilang partner. Mm-hmm. Parang nawala siya ng gana sa partner niya kasi ang ganda kaya ng babae doon sa
1: porn. Correct. Eh, syempre, artista yun eh.
0: Kaya nga.
1: Oo, oh, diba? Mm. Alam nga naman, magpakita sila ng hindi maganda doon.
0: Oh, tama. Ha? So, anyway, yung porn na yan, ang duration, ang reaction, mm-hmm, at endurance na ipinapakita doon ay pwede mag-create ng unrealistic expectations,
1: mm-hmm,
0: tungkol sa kung gaano dapat katagal ang sex. So, when you watch porn, ay, ang tagal kaya nun. Ang tagal na pinapanood mo, walang katapusan.
1: Mm. Pero, di ba, yung nakikita nila doon, cut to cut po yun.
0: May cut.
1: Cut-cut yun, tapos pinagdudugtong-dugtong lang.
0: Yes.
1: Kaya kala mo, perfect mahaba yung performance, mm-hmm, o mahaba. Hindi po.
0: Yeah.
1: Di ba? Pansinin ninyo, hindi sila pinapawisan. May ganun ba?
0: Correct. Diba? Mm-hmm. Babae naman ay parang okay na okay sa kanya. That's porn. That's,
1: yes.
0: Oh, actors, oh, and actresses.
1: Mm-hmm. Mm.
0: May nagtanong partner, what really makes sex satisfying?
1: Mm.
0: Ha? Paano ba yun? Ha? Nasa-satisfy ka ba every time you make love? Siguro
1: dapat.
0: Sa babae, pwede hindi eh.
1: Oo, hindi naman, sabi nga walang perfect score, di ba? So pwede ngayon, okay, the following ano time chance na mag-gano kayo, pwede hindi, di ba? Pero ang mahalaga, merong come okay nights, di ba? Hindi lahat bokya.
0: Tama. I like the word bokya. Gusto ko yan. So, maya, ang importante dito, yung combination ng mutual desire,
1: mm-hmm,
0: arousal, communication, and adequate stimulation. Siyempre, comfortable kayo.
1: Mm-hmm.
0: Tapos, paulit-ulit namin sinasabi sa inyo, communication, connection, and consent.
1: Mm-hmm.
0: Very important. Okay? So, hindi sapat ang mahabang duration kung hindi naman kayo engaged at hindi satisfied ng partner.
1: Tama.
0: So, paano pa yun? Ba't kailangan pang mahaba?
1: Diba? At saka, ang hirap doon kung nasimulan nyo ng ganun, tapos hanggang pagtanda yun, kaya kailangan ma-correct.
0: Mm-hmm.
1: Diba, Tita Doc?
0: Hanggat maaga pa.
1: Mm-hmm.
0: So, pag ganun ang mangyari, when should someone seek help? Help!
1: Naku.
0: Kailangan ba ng tulong yan? Oo. So, naman, okay, siguro partner, psychiatrist muna.
1: Mm-hmm.
0: Okay? Kasi kung may problema sa ari, pwedeng go to your OBGYN.
1: Yes, oo.
0: Kung sa babae, di ba?
1: Yeah, oo.
0: Or kung may masakit sa pag-ihi, then urologist, pwede din yun.
1: Mm-hmm.
0: Di ba? So, kailangan yung sexual duration ay persistent. Kung kailangan magpakonsulto ka kung ang duration ay persistent. Sobrang maikli.
1: O sobrang tagal.
0: Yes.
1: Mm-hmm.
0: Okay? So, nagdudulot po yan ng distress at pain at erectile difficulties, especially erectile dysfunction. Vaginal dryness.
1: Mm-hmm.
0: Okay? So, maraming sexual concerns. Ang treatable po yan, ha? Treatable, kaya hindi kailangan manahimik at huwag mahiyak.
1: Tama, huwag kang mahiya talaga. Kasi pag nahiya ka, wala na. Mm. Diba?
0: Talo ulit.
1: Talo ulit. Bokya ulit.
0: I like that word. Okay. So, ang tanong, does length of sex really matter? Ang sagot ay?
1: Yes.
0: Yes. Mm-hmm. Importante po yan. But not in the way people often think.
1: Yes. So, oh, kasi nga, pinaliwanag mo kayong tita, Dok, yung penetration actually, hindi naman lagi, yung, pag sinabing sex, yung penetration lang. Kasama dun yung bago magkaroon ng penetration.
0: Which is the?
1: Na foreplay.
0: Foreplay. Mm-hmm. Oh. So, mahalaga duration kung ito ay nakaka-apekto sa comfort, nakaka-apekto sa pleasure, at satisfaction ng couples. Ah. So, walang magic number na nagsasabing kapag umabot ng ganito katagal, automatic na mahusay sa sex. Uy,
1: hindi ganun. Walang ganun. Tapos si Bisis, huwag mo rin iisipin na ganun.
0: Yes.
1: Diba?
0: So, hindi stopwatch ang sukatan ng magandang sex. Ang importante kung pareho kayong ulit-ulit komportable partner.
1: Tama.
0: Ano pa? Engaged.
1: Engaged. Ah. Tapos talaga nakafocus kayo sa isa't isa lang.
0: Tama. Okay? Okay lang kung minsan mahaba.
1: Attentive kayo.
0: Minsan maikli. Okay lang yun.
1: Okay lang.
0: Mm-mm.
1: Kaya nga may quickie. Meron naman pang matagalan.
0: Oo nga.
1: Diba?
0: Tama. Pinaghahandaan yun. Partner.
1: Kasi hindi pwedeng laging matagal. Hindi rin naman pwedeng laging quickie. Mixture of the two. Diba?
0: Diba partner, for example, nakalabas na yung mga bata. Tapos yun, may panahon pa kayo bago pumunta sa office.
1: Yes, oo.
0: So, pwede mag-quickie, no?
1: Pwede, oo. Diba? Mm-hmm. So, wala naman ang bata.
0: Mm-hmm.
1: Diba? So, hindi siya ganun katagal, diba? Pero, masasatisfy kayo. Kasi nandun yung excitement.
0: Yes.
1: Diba?
0: Tama.
1: You feel loved and wanted.
0: Correct.
1: Mm-hmm.
0: So, gaano katagal? Nagiging masaya at fulfilling ba para sa inyong dalawa? Dapat, yes.
1: Tama.
0: Maikli man or matagal.
1: Bahala na kayong dalawa. Okay.
0: Yes.
1: Ayan. So, 2:47 po na nagmamadaling araw. Siguro, Tita Doc, magpatugtog muna tayo.
0: Oo nga.
1: And then, sa aming pagbabalik, pag-uusapan naman natin eh. Ano ba yung sinasabi ng iyong bedroom patungkol sa iyong, ayan, diba, sex life? So, yan po sa pagbabalik ng
0: Private Talks.
2: Private Talks.
3: Private Talks.
2: Sa DZMM. Relaxing music and Private Talks.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 2 minuto makalipas ang alas 3 ng nagmamadaling araw.
1: Talk to Doc Lulu Marquez. Doc Lulu Marquez on Private Talks. Call me Imy. Imy on Private Talks.
0: Yes, we're back on our final hour, 'di ba? Ang bilis ng oras, Tita Doc.
2: Oo nga.
0: Mabilis na mabagal, no? Kanina parang ang bagal, ngayon naman biglang bumilis. Oo, ganun talaga ang gumagalaw ang ating Earth, ang Mother Earth, 'di ba?
2: Yes.
0: Alam mo dati, partner, na hindi ko mapaniwalaan na gumagalaw ang Earth eh. Hanggang nagpunta ako sa isang floating resort sa Camarines Sur.
2: Okay.
0: So doon, makikita mo talaga yung ano, yung kalangitan sa gabi, 'di ba? Oo. Doon ko nakita talaga na gumagalaw tayo. Kasi yung isang constellation, parang nandito siya, but medyo matagal na, nandito na siya banda sa tapat ko. Tapos hanggang napunta na siya sa likod ko. Ay, sabi ko, gumagalaw talaga ang Mother Earth. Talagang umiikot tayo, nag-o-orbit tayo, kumbaga.
2: Oo nga.
0: Diba?
2: Nag-o-orbit.
0: Yes.
2: Orbit.
0: Oo, kasi di ako nakatulog nun eh. Nasa gitna ka ng dagat talaga, partner. Para kang may balsa. Tapos may kwarto dun sa loob sa balsa. Parang 3 bedrooms yun, malaki ah. And then pwede ka rin mag-swimming, may net naman yun sa ilalim. Wow. Pero ako never ako, kasi ang lalim nun eh. Eh, kumabutas yung net.
2: Hindi ka nag-swim.
0: Hindi. Tapos baka mamaya, inisip ko baka may pating. Ang dami nang tumakbo sa utak ko.
2: Yung mga kasama mo nag-swim.
0: Nag-swim sila. Tapos nagtataka ako sila, nakatulog. Ako hindi.
2: Ako talaga.
0: Para ako nag-aabang ng pirata.
2: Ikaw yung bantay tanod.
0: Oo, yung bantay ng kalawakan. So anyway, eto, Tita Doc, meron pang sumagot doon sa tanong natin ng ano ba yung bedroom games na ginagawa ninyo.
2: Sige nga.
0: Meron sagot si Faye ng Taguig. Sabi niya, good evening po. May cuddle countdown kami. Aba, may timer tapos walang phone, walang distraction. Yakap lang. After ng timer, may sweet question kung ano yung pinaka nagustuhan sa moment. Aba,
2: ibang klase ito ha, cuddle countdown. Si Janet ng Manila, sabi niya, may nilalaro kami before ng husband ko na dice game.
0: Mm-hmm.
2: Dice.
0: Dice.
2: Ano sa Tagalog ang dice?
0: Ay, hindi ko alam.
2: Naisip ko lang.
0: Dice. Okay.
2: Explicitly sexual lang yung contents ng dice and glow in the dark rin. Mm-hmm. Pero unfortunately, nawala yun since we moved out. Good evening po sa ating mga team puyat.
0: Talagang team puyat, di ba? Tayo po ang mga Private Talks puyaters. Diba?
2: Kapuyaters.
0: O, di ba? At least meron naman tayo natututunan sa ating pagpupuyat.
2: Tama.
0: Di ba? Marami naman. Okay, so ayan po. No, pwede pa kayo humabol ng tanong, magbigay ng bedroom games na inyong ginagawa. Di ba? Share nyo po para naman magkaroon ng idea yung iba. Diba? Ipadala yan sa 0919-2783-1000 or
2: pwede naman tumawag pa rin habol-habol 8924-4101 locals 5671 5672 at 5673.
0: Yes! Okay, Tita Doc. So ngayon na mapuntahan natin yung ating third topic.
2: Sige.
0: Ano ba yung sinasabi ng iyong bedroom patungkol sa iyong sex life? What that bedroom really says about your sex life?
2: Tama.
0: Oho.
2: So, i-enumerate muna natin, partner, ha?
0: Yes.
2: Maganda to, eh, di ba?
0: Mm-hmm.
2: So, actually, minsan, hindi lang bedroom ang tahimik na saksi sa love life natin.
0: Oh, okay, hindi lang bedroom.
2: Ano pala yung bedroom? Witness pala yan?
0: Yes. Ay, ano pa kung hindi lang bedroom? Oh. Kapit-bahay?
2: Nakikinig ko maingay ka, te.
0: Mm-hmm.
2: Pati yung kama, yung unan, yung kumot.
0: Yes.
2: Yung damit, no?
0: Mm-hmm.
2: At kung paano natin inaayos ang paligid pagkatapos ng sexual intimacy, alo, pwedeng magbigay ng clues tungkol sa habits at personal natin.
0: Ayan.
2: Ha? Ano ka ba? makalat ka ba o hindi?
0: Mm. O organized ka ba? Mm-hmm. Diba? Malalaman natin yan.
2: Yes.
0: Diba?
2: So may mga taong pagkatapos ng sex, automatic yan nag-aayos ng bedsheet. Wow!
0: After sex, cleaner.
2: Sino yung babae o yung lalaki?
0: Oh well, depende siguro, diba?
2: Ibinabalik ang unan, tinatapon ng wrappers at inilalagay sa laundry basket ang damit.
0: Ah, parang tama naman yun, Tita Do.
2: Oo nga.
0: Alam namang nakakalat lang lahat doon.
2: Tama.
0: Ano yun?
2: Eh may nagtanong nga, gumamit ng condom, itapon niyo po yung condom.
0: Oo naman. Mm-hmm. Hindi yung mamaya maapakan niyo pa yun pag pumunta kayo ng CR, o, diba?
2: Madulas ka pa. Mm-hmm. Meron namang mamaya na natin ayusin. Ay, hanggang sa makalimutan na. Ay.
0: Hanggang makatulog na.
2: Oo nga.
0: Diba? Tapos pag gising, alam, gulo.
2: Oo nga. Hindi ba?
0: Ano ba ginawa niyo? Ba't nagkagulo-gulo? Diba?
2: Pero sabi nga nila, ang pagiging makalat o masinop sa bedroom ay hindi automatic na sukatan kung gaano kakagaling o ka-active sa sex.
0: Baka naman magulo ka lang talaga. Makalat ka lang talaga.
2: Yes. Di ba? So, mas interesting itong tingnan bilang reflection ng habits. Ano ba talaga habit mo? Ikaw, lalaki, babae, ha? Comfort level, communication, at kung paano natin pinapahalagaan ang shared space pagkatapos sa intimacy.
0: Mm-hmm.
2: Part na isa-isahin natin.
0: Sige.
2: Umpisahan mo yung umpisa.
0: Oo. Ito yung kanina. Kasi pumasok siya dun sa, sabi mo, nag-ayos ka ba ng bedsheet, ng kalat, yun. After sex cleaner.
2: Ah.
0: Diba? Uh-oh. Para bang hindi siya matatahimik pag hindi siya nakapag-ayos after.
2: Talaga.
0: Bukod sa katawan niya.
2: Oh.
0: Diba?
2: So, kailangan ba ng... ano yung panglinis? Yung
0: vacuum.
2: Uh-huh.
0: Oo. O kaya naman, yung alam mo yun, di ba, syempre, nagulo-gulo yung bedsheet. Ito yung tipo ng taong hindi talaga siya makakatulog kung hindi maayos yung bedsheet at saka yung unan.
2: Partner, paano yan? O di, tapos na, di ba? Ano sasabihin niya sa partner niya? Tumayo ka muna.
0: Oo, tayo ka muna, ayusin natin. Or baka siguro yung partner niya nasa loob ng CR.
2: Diba?
0: So, dali-dali niya aayusin yun.
2: Ayan, pwede.
0: Oo, pwede yun, di ba? Tapos pati sarili niya, eto rin yung tipo ng taong pati katawan niya, hindi niya papayagang matulog after nang hindi naglinis ng katawan.
2: Yes.
0: So, meron sinasabi yan sa psychology, Tita Dok. Ang sabi na, ano ko lang naman to, na kapag ang tao, hindi niya kaya matagal na may magulo dun sa space niya.
2: Mm-mm.
0: Actually, hindi siya talaga yung sasabi mong malinis siya masyado.
2: Mm-mm.
0: Actually, meron siyang stress na kinokontrol kasi parang hindi niya kontrolado lahat.
2: Mm-mm.
0: Pero itong space na panatilihin niyang malinis o maayos, kaya niyang kontrolin.
2: Mm-mm.
0: So, she or he wants to parang, he or she wants to feel na meron siyang control.
2: Yes.
0: Ayan.
2: So, itong ganitong style, no? Ay, nasa bahay kayo.
0: Okay. Yes.
2: So, I was just...
0: Palagi ko, pati sa hotel.
2: Yun ang gusto ko malaman eh, kung nasa hotel sila, or motel, di ba?
0: Baka ganun din.
2: Ang ginagawa niya ba yan?
0: Yeah.
2: Ha? Inaayos ang kumot,
0: yes,
2: you know, ang unan.
0: Hindi lang tutungkol sa sex eh. May, talagang ano siya, Tita Dok eh. Sa pagkatao. Like, example ko na sarili ko. Ako ha, Tita Dok, kahit saan ako pumunta, kailangan yung bed, pag aalis ako,
2: nakaayos na.
0: Maayos talaga. Yun yung ginagawa ko. Pag gising ko, yun talaga yung gagawin ko.
2: Okay.
0: Na para bang pag hindi ko siya naayos, may guilt feeling eh. Na parang,
2: okay,
0: hindi ko nalinis, hindi ko naayos. Ganon.
2: So I'm sure na ipasa mo rin yan sa mga anak mo. Tama?
0: Yes, oo. At saka ito, namana ko rin pala, maalala ko, sa mother ko.
2: Sa mami mo.
0: Kasi yung mother ko, pag hindi mo inayos yung kama mo, pababalikin ka niya, Tita Dok, at nasa gate ka na. Tapos naghihintay na yung school bus.
2: Nasabihin na,
0: tatawagin ka, mamaya ka sumakay. Ayusin mo muna yung kama mo.
2: Wow.
0: Ganon siya ka-strict nung time na yun.
2: Wow.
0: So, it runs in the family.
2: Yeah. So, this after sex cleaner can start when you were still even so young, no?
0: Yes. Oh. Mm-hmm.
2: Bedroom hygiene po yun, kapamilya, and organization ang habits.
0: Yung susunod kalaban ng after sex.
2: Mamaya na. Mamaya na type. Aguy. Ito naman yung taong pagkatapos ng intimate moment, priority ay magpahinga.
0: Magpahinga. Mamaya na. Pagod na tayo. Hindi ka na muna rito, tulog na tayo. Kunyari, ikakadal niya yung partner niya, pipigilan niya mag-ayos.
2: Mm-mm.
0: Pero actually, siya yung tinatamad.
2: May ganun talaga eh, di ba? Mm-hmm. Or magkwentuhan muna, or tulog muna, mm-hmm. Di ba? Kaysa pag-aayos ng kama. Okay? Mm-hmm. So, hindi ibig sabihin na tamad yun. Parang ganun lang talaga siya. Mas gusto niya. Yeah. Parang for that moment, gusto niya ay, ayun lang.
0: Yeah.
2: No? Parang, kasi pag sinasabing, mm-hmm. dapat mong gawin yan, tapos yung partner mo is your opposite. Yeah. Paano na yan?
0: Kaya nga doon papasok, yun, lika na muna dito, tapos yayakapin niya, ikakadal niya yung girl, mm-hmm. o baligtad, baka baligtad silang dalawa, di ba? Basta yung si Mama Yana, ikakadal niya si after sex cleaner,
2: mm-hmm.
0: para lang wag kumawala hanggang makatulog. Pero, ito ang sigurado, si after sex cleaner, pag tulog na si Mama Yana, tatayo yun at maglilinis.
2: Pag nag-CR, paglabas ng tao.
0: Dampot dito, dampot doon na yun. Tapos yung part niya ng bed, yun yung aayusin niya.
2: Yes. Hindi ba? So, yung mamaya ba talaga at inaayos niya eventually or permanently ng naging archaeological site ng bedroom? Ibig sabihin, may mga tao kasing ganun partner eh, no? Huwag na lang i-correct pa. Okay naman yun. Ha?
0: Personality niya talaga, yung parang free-spirited na personality na hindi siya yung by the book na ito kaila ayusin to, kaila linisin to.
2: Yes. Diba? Ito isa partner.
0: Mm.
2: Ah, the clothes everywhere bedroom.
0: Naku! Alam?
2: Oh.
0: Ayan ang ayoko, Tita Doc. Personally, ayoko na may kasama sa bahay na lahat ng damit niya nakakalat.
2: Mm-hmm.
0: Oo. Like, ayoko na nakakita ng towel na nakasampay kung saan-saan.
2: Yung underwear?
0: Naku, lalo na. Mm-mm. Kasi, again, babalik ako sa kung paano tayo pinalaki.
2: Mm-mm.
0: Diba? Ito, hindi lang to after sex, Tita Doc.
2: Mm-mm.
0: Kasi talagang, it's more like telling something about your personality.
2: Yeah.
0: Diba?
2: Paano ka pinalaki? Mm-hmm. Madadala niyo po lahat yun eh, napag kayo ay may asawa na.
0: Correct.
2: Okay, so, may ibang couples, normal lang ito at bahagi ng comfortable environment nila. So, may ibang couples na ganun, makalat.
0: Okay,
2: diba?
0: At least pareho sila. Yung hirap kung isa hindi, itas yung isa ganun.
2: Okay, ano?
0: Awa yun.
2: Tama.
0: Eh, pero kung pareho sila, o nagbigaya na siguro sila, then okay.
2: Mm-mm. Tama. Kung shared daw ang bedroom, mahalagang pag-usapan ang standards.
0: Yeah.
2: No? Kung okay sa isa ang clutter, pero na-stress naman ang partner, pwede maging source ito ng maliit pero paulit-ulit na conflict. Ayun lang.
0: Tapos hanggang magkabuisitan kayo sa isa't isa. Mm-hmm. So, kailangan talaga pinag-uusapan.
2: Tama. Clothes everywhere.
0: At saka ano, adjustment. Diba? Kapag ka nag-usap kayo, be sure na pareho kayo nag-a-adjust. Hindi lang yung isa.
2: Mm-hmm.
0: Diba? Yung isa, sige na nga, magliligpit-ligpit ako. Yung isa naman, o sige, babawasan ko naman yung pagiging malinis ko.
2: Mm-hmm.
0: Diba?
2: Naman. Eto, may bedroom na sobra namang linis. Spotless na yung bedroom. Bago, during, at pagkatapos ng intimacy. Hala, grabe ha. Pwede naman yun, pero paano kung yung partner mo hindi ganun?
0: Baka mamaya may pressure sa part nung taong hindi masyadong... Hindi naman kasi ibig sabihin magulo yung madumi na siyang tao eh.
2: Mm-mm.
0: Baka mamaya... Kaya lang may pressure na naku, kailangan kong ano kasi magagalit siya.
2: Oo nga.
0: Diba? Baka may pressure na. Pagka sobra spotless. Diba? Ako naman
2: spotless.
0: Parang pwede... hindi naman yung spotless type. Parang ano lang. At least maayos lang.
2: Mm-mm.
0: Oo. Nasa everything is in the right place. Hindi naman kailangan spotless.
2: Yeah.
0: Diba? Pwede naman kinabukasan na yun eh.
2: May kwento pala, partner, no? May couple na nag-check-in.
0: Mm-hmm.
2: Nag-check-in sila sa isang hotel o motel, I don't know.
0: Yeah.
2: Okay. And ang kwento dito is nag-talik sila.
0: Mm-hmm.
2: Okay? May nangyari. Pero yung lalaki, after nila mag-talik, nag-aayos. No? Inaayos na yung bedsheet,
0: okay.
2: No, yung damit ng babae,
0: uh-huh.
2: yung damit niya, hinanger-hanger niya, ganun. Pero yung lalaki yun.
0: Pwede mangyari yun.
2: Mm-mm.
0: Oo, kasi naalala ko yung uncle ko tsaka yung auntie ko eh.
2: Mm-mm.
0: Yung uncle ko yung maayos,
2: mm-hmm.
0: yung auntie ko yung magulo.
2: Mm-hmm.
0: Tapos, baligtad sila.
2: Ah.
0: So, si uncle yung nagkukurtina, naging niya minimaintain na malinis lahat, lalo na yung bedroom nila.
2: Mm-mm.
0: Si auntie ko naman yung magulo. Oo, so si auntie nang kakalat, si uncle yung nasa likod, tagapulot. Parang ganun. So may ganun, may ganun talaga.
2: Ito pala yung magandang tanong dapat, eh, no? Interesting itong question of the night, eh, di ba? Anyway, no? So ang bedroom na sobrang linis. Meron pa, partner, no?
0: Yan, oo.
2: The comfy mess type. Ano naman yun, partner?
0: Oo, ito yung hindi naman lahat ng clutter problema. Kasi may mga couples na talagang deliberately comfortable sa medyo magulong environment. Ito yung makikita mo yung sa bedroom nila yung mga gamit na rin nila sa work, nandoon, di ba? Hindi siya ayos na ayos, pero nasa isang corner lang siya. Na pwede pang ayusin, pero sila, okay na sila. Okay na yon. Yung bedroom nila, yung kama nila, hindi ganun ka-perfect, ka-spotless, di ba? Pero malinis.
2: Yeah.
0: So, pwede yon.
2: Hindi makalat.
0: Oo.
2: So, comfortable mess. Gusto ko yan. Comfortable mess. Meron pa isa. Do you clean up after sex?
0: Naku.
2: Ala. Okay. So, ang post-sex clean up ay practical na issue rin. Maaring kailangan palitan ng bedsheet, magtapon ng used tissue or condoms properly, magligpit ng towel at mag-freshen up. Kasi partner, ito ha, for example, gumamit ng lubricant. Kumisa kasi yung lubricant can cause messy doon sa bedsheet eh.
0: Okay. Nababasa yung bedsheet.
2: Yes.
0: Okay.
2: Okay. So, I guess, kailangan palitan yung bedsheet.
0: Oo. Kasi syempre, pag natuyo yun, baka malagkit.
2: Magkakaroon ng mark.
0: Oo. Magkakaroon ng mark.
2: Yeah.
0: Okay. Kasi hindi naman siya water talaga, di ba? Water-based lang siya.
2: Yeah. Silicone. Water-based yung for outer dryness, yeah. Water-based. Pero yung sinasabi natin, pinapasok sa
0: puerta. Silicone yun.
2: Silicone-based.
0: Oh, yun. So, kailangan. So, titingnan ninyo. So, yung iba, siguro, anong ginagawa, nilalagyan nila ng sapin na.
2: Pwede.
0: Di ba? Para hindi sila kailangan magpalit ng bedsheet nga naman kung madaling araw na. O hating gabi, Tita Dok.
2: Yeah. Tapos may ibang mga babae, no? Success yung kanilang G-spot stimulation. So, pag naging success yan, mag-i-squirt yung girl.
0: Ayun.
2: Pag nag-squirt, messy pa rin yung bedsheet.
0: Messy pa rin. Oo. No? So, talagang kailangan nila magpalit ng bedsheet.
2: Yeah.
0: Okay. So, dapat yun pala, may nakaredy ka. Kasi baka mamaya, nasa labahan pala lahat. Diba?
2: Ganon. Okay. Ilan ba yung bedsheet mo, te?
0: Mga tatatlo, dadalwa. O, di ba? Eh, yung isa nasa labahan pa, hindi pa nalulondry.
2: Agoy.
0: Taso, di ba?
2: Agay. What about the bedsheets daw?
0: Ayan nga, di ba? Gaano ba kabilis pagkatapos ng sex, di ba? So, wala namang universal rule kung magpapalit o hindi. Pero, syempre, para komportable kayo makapagpahinga, dapat malinis yung bedsheet. Di ba?
2: Dapat talaga. Kasi ang tanong, how often does one change bedsheets?
0: Ano? At least once a week. Or, ewan ko ha, kung maalikabok, para sa akin once a week, Tita Dok eh.
2: Okay.
0: Kasi pag sumobra, dumakati eh. Diba, Tita Dok?
2: Yeah.
0: Oo. Pero may narinig ako, hindi ko na sasabihin ko sino.
2: Yeah.
0: Once a month siya.
2: Okay.
0: Kasi fully air-conditioned naman yung bahay.
2: Okay.
0: O, pwede yon.
2: Tapos siya lang.
0: Sila mag-asawa lang.
2: Okay.
0: Yeah. Pwede yun. Basta walang kumakain doon sa kama, walang tumatalon-talon, walang pets na umaakyat sa kama.
2: Correct.
0: So, okay lang yun.
2: So, okay lang din yun.
0: Pero kung may pets kayo, kailangan dalas-dalasan natin ang pagpapalit ng bedsheet.
2: Kasi yung mga dander, animal dander, tapos yung mga buhok.
0: Andun yun. Yes. So, pwedeng pagmulan din makati-kati sa balat, di ba, Tita Dok?
2: Yeah. Kasi yung mami ko, katabi niya yung mga chihuahua niya eh.
0: Oh, talaga?
2: Nung buhay pa siya.
0: Oo. So, kasakama natutulog.
2: Oo.
0: Okay.
2: Yun. So, maya-maya nagpapalit.
0: Yes.
2: Ganun talaga eh, di ba? So, yung bedsheets yun, ano, importante po yan na pinapalitan. Ito, partner, ang taong nagliligpit ng lahat, ang partner naman, nakahiga lang.
0: Kaya nga, ito nga si after sex cleaner at saka si Mama Yana.
2: Ayun, nagsama na.
0: Nagsama.
2: Naku, paano ba yan, ano?
0: Diba? Eh, dito naging relationship issue na talaga yung clutter. Kasi yung isa, habang nagliligpit, nagdadakdak. Diba? Eh kung yung inihiga-higa mo dyan, tinutulungan mo na ako dito.
2: Mm-hmm.
0: Oo, diba? Eh, ikaw lang naman ang may gusto mag-liquid. Ba't kita tutulungan?
2: Okay.
0: Diba, no? Sinabi ko sa'yo, magpahinga na tayo eh.
2: Oo nga. Diba? No? So, kung palaging isang tao ang naglilinis habang isa ay umaalis at hinahayaan siya ang gumawa ng lahat, maari magkaroon ng resentment.
0: Yes,
2: ang away na yan, partner.
0: Away yan.
2: Okay? Ayun lang. Dapat may shared space kayo.
0: Oo. Pero yun nga kasi yung isa, sinabi ko naman sa'yo, bukas na. Eh, ayaw mong papigil. Eh, di ba halak ang gumawa mag-isa dyan?
2: You know? Di ba? Mm-hmm. Totoo naman yun eh. Pwede naman kayo mag-usap.
0: Yes, oo. Magbigayan ba?
2: Right. Mm-hmm. So, yung kwarto po can reflect your comfort level.
0: Yes,
2: yung kwarto.
0: Oo.
2: Kapag comfortable ang isang couple sa isa't isa, minsan hindi na nila iniisip kung perfect ang room. Ah, partner ha?
0: Tama, oo. Ikaw nga sa sarili mo, di ba? Pagka-comfortable ka sa kwarto, wala ka naman ang pakialam kung ano yun eh. Basta yun yung space na saan ka nare-relax.
2: Tama. Mm-mm. Okay, very important po yun, no? So, sinabi nga nila kung masaya ka na, partner, tanungin kita ha? Do you have enough pillows?
0: Yes. I have 1, 2, 3, 4, 5.
2: Dami!
0: 5 pillows.
2: Really?
0: Yes.
2: Yeah.
0: 5 pillows.
2: I know you're living alone, yeah, right? But you have 5 pillows already.
0: Yes. I have 5 pillows.
2: Malalaki yun?
0: Opo. May apat na malalaki. Yung isa, parang ganito lang siya. Masaya nandun lang siya. Paborito ko yun eh.
2: Inaantang-anday.
0: Yes, oo. Hanggang paa meron eh.
2: Yes, hindi ba? And then,
0: hindi lang binti, pati paa.
2: Pati paa, oo. And then you have kumot. Ay, kumot siya.
0: Yeah, oo, may kumot. Mm-hmm. And yung binigay mo, paborito ko. And then, di ba may bedsheet yun? Papatungan ko pa yun ng isa pang sapin na may malambot.
2: Uh-huh.
0: Gusto ko yung malambot, tapos ginaganong-ganong ko siya ng paa ko. May ganun akong ugali.
2: Alam mo, partner, narinig mo ba yung ibang mga tao o babae na gusto nila na may mosquitero, mosquito net?
0: Ayoko yun, mainit.
2: Sa paa nila?
0: Ha? Sa paa nilalagay?
2: Oo. Have you heard of that?
0: No.
2: No?
0: Pero ayoko ng mosquito net kasi mainit.
2: Kaya nga.
0: Pag meron ka nun, sa probinsya.
2: Mm-mm.
0: Pero even ngayon, wala na sa amin sa province eh.
2: Mm-mm.
0: Oo. Pero siguro may areas kasi malamok.
2: Yeah.
0: Oo.
2: Sige. Anyway, natanong ko lang kasi kilala akong ganun. So, your bedroom can reflect your comfort level. Tama, no? Kung komportable ang isang couple sa isa't isa, minsan, hindi na nila iniisip kung perfect ang room. So, nabanggit na natin ito, di ba? Tama ba, partner?
0: Yes, oo.
2: Ayan. Yung clutter. Yung clutter, yung kalat, can affect your mood. Can affect your mood and intimacy?
0: Naman. Di ba kapag ka mabangot, maayos, di ba? Nagkakaroon kayo ng mood, di ba? Para make love.
2: Yes.
0: Pero pag magulo, parang pareho kayo nawawala ng gana.
2: Tama.
0: Di ba? Actually, kahit si Mama Yana, si Tamad mag-ayos, kapag masyado magulo, nawawalan din siya ng mood. Hindi niya lang alam sa sarili niya.
2: Uh-huh.
0: Di ba? Pero it affects his mood or her mood. Oo, di ba? Pero kapag laging, di ba kapag ka mabangok, bakit ba gusto nung iba pumunta sa hotel or motel? Because ayos. Mabango, maayos, malinis.
2: Tama.
0: Mm-mm. It sets their mood, di ba?

0: pakiramdam mo, parang, makati, makati.
1: Yeah, nung nalaman ko yun, parang, huh?
0: Diba? So, para sa ibang tao, stressful daw ang makalat na environment.
1: Yes.
0: Kapag cluttered ang paligid, mahirap mag-relax, sabagit nga ni Amy yun. Mahirap mag-focus, at mahirap magkaroon ng intimate mood.
1: Yes. So,
0: paano na? Hindi lang tungkol sa pagiging masinop. Environmental comfort is important. It can influence how you relax and how you are connected to the person.
1: Diba? Kaya nga, diba, nag-aaway ang babae at lalaki. Kasi usually si babae ang
0: masinop.
1: Si lalaki ang magulo. Diba? So, anong unang pinag-aawayan? Yung kalat. Mga damit na nakakalat. Yung mga medyas na hinubad tapos hindi inilalagay sa tamang lalagyan.
0: Oo,
1: so, yun ang mga issues ng babae sa simula.
0: Yeah.
1: Diba? Sa simula, diba? Tapos dumadami ng dumadami yung kanina nabanggit natin hanggang magkaroon na ng resentment.
0: Tapos pag kinorek mo naman, ayaw naman sundin
1: yung
0: asawa.
1: Sasabihin niya, ano ba ko, bata? Anak mo ba ako? Diba?
0: Naman. So yung bedroom is our private world, couple.
1: Yeah.
0: So, may mga couples na bedroom ang kanilang sanctuary. Tama ba?
1: Yes.
0: Walang laptop sa loob ng room.
1: Dapat. Pero ngayon, sa panahon ngayon,
0: meron.
1: Parang meron at meron, Tita Dok.
0: Oo nga. Okay, so walang laundry piles. Alam mo, partner, meron kasi yung laundry basket. Kumisa na sa room naman yun, di ba?
1: Yeah. Or pwede mo ilagay near the comfort room. Ay, comfort room. Tama. Or bathroom.
0: Yeah.
1: Lagay mo doon. Instead na sa loob ng kwarto.
0: Asa na sa labas ng kwarto yun?
1: Oo, yes, oo.
0: Okay. So, importante, walang necessary distractions po ha sa kwarto. So, ginagawa nilang space ito para sa rest. The room, the bedroom is for rest, for intimacy, for conversation, at connection.
1: Yun. Kaya ano kailangan ba? Maayos.
0: So, may sariling space po, intimacy ha, pati trabaho, bills, gadgets, at household problems, sumasampa sa kama. So, hindi. Hindi ba, for example, you pay your bills online.
1: Yeah. Oo.
0: And then, don't do that in your bed. No?
1: Oo, dapat sa sala.
0: Yes.
1: Oo, sumupo ka sa kitchen. Diba? Pero wag sa bed. Kasi dapat pagdating, ito in general, to hindi lang tungkol sa sex, diba, Tita Dok? Dapat daw, pagpasok mo sa room, wala kang dalang problema. Kasi paano ka marerelax kung may dala kang problema dun?
0: Correct.
1: Diba?
0: Okay. So, may isang tanong dito. Ha? Does a messy bedroom, bedroom ha, mean a messy sex life?
1: Yes.
0: Nasa palo na ba? Not necessarily.
1: O siguro depende kung paano ninyo paano kayong dalawa. Sabi ko nga, baka may nagbibigayan, di ba? Pwede rin naman na, oo, maapektuhan. Depende sa kanila, Tita Dok.
0: Tama. Tama. Ang makalat na bedroom ay hindi proof na magulo ang sex life. At ang perfectly arranged bedroom ay hindi rin proof na passionate or sexually satisfied ang couple. Yun yung sinasabi ni Amy kanina. Iba-iba talaga, hindi ba, partner?
1: Parang mas hindi nga pwede. Parang doon sa perfectly na maayos, di ba? Na yung kwarto, perfectly arranged bedroom, baka nga doon talaga hindi nagkakaroon ng passionate sex eh. Kasi masyadong arranged, di ba?
0: Yeah,
1: masyado yung control. Yung reflection yun eh, sabi sa psychology. Yun ay reflection ng control.
0: Yeah.
1: So, when you're sobrang makontrol, paano? Ang sex should be, alam mo yun, freedom. Di ba?
0: Be natural.
1: Yeah, freedom to express yourself talaga to the ultimate level eh.
0: Yes.
1: Kung may control ka masyado.
0: Tama. So, hindi mawawala, paulit-ulit namin sinasabi po, yung number one, the communication. Number two, the connection.
1: Yeah.
0: And be creative. At may consent, di ba? At comfortable kayo. So, partner, to end this topic, no, yung bedroom na yan does not necessarily reveal how good your sex life is.
1: Yes.
0: Pero, partner, it can reveal how you live, how you communicate, how you share responsibilities, kayong, at kung pareho kayong comfortable sa inyong environment. Di ba, partner?
1: Ayan. So, talaga nagre-reflect yun ang personality mo. Di ba?
0: Iba-iba talaga eh.
1: Di ba nga, pagka may couple, tapos biglang may darating sa bahay, naku, ba't nandito ka? Ano unang aayusin? Di ba, yung mga kalat, sandali lang nga, tapos sasama mo na yung pito, ayusin.

0: Kasi mo, ito na lang, bilis. Di ba? Mm. Itatago mo lahat ng clutter. Kasi impression eh.
1: Right.
0: Ay, magulo to sa buhay. Itong babaeng to, o itong lalaking to, ganito to. So, nagsasabi siya more like sa personality mo. Di ba?
1: So, again, yung bedroom does not necessarily show or reveal how good your sex life is. Okay? It can reveal how you live, communicate, and what else, partner? Share responsibilities, yes, and so create comfort with your partner.
0: Mm-hmm.
1: Ngayon, pag natapos na ang lovemaking, natapos na yung passion, balik yung natural na totoong buhay, bumabalik na, di ba?
0: Yeah, oo.
1: Paano na? May kumot na kailangan ayusin, damit na kailangan pulutin, at basurang kailangan itapon. At doon minsan makikita kung paano kayo mag-partner beyond the bedroom.
0: Tama, oo. Pero ang hirap din naman nung habang nag-ano kayo, nagsisex kayo. Kunyari, nagubad na. Di ba, ilalaglag kung saan. Huwag dyan ilagay dito mo. Diba? May ganun eh. Parang nagdidirect pa rin siya kung saan. Kasi sa isip niya, para mamaya, hindi na ako mahirap magligpit.
1: Pwede.
0: Yung mga ganun. So, depende po sa inyo yun, no? Pero alam mo, iba pa rin talaga yung maayos sa space.
1: Mm-hmm.
0: Kasi nagpo-promote yun ng healthier, alam mo yun, mental health.
1: Mm-hmm.
0: Yung mental health mo, mas magiging maayos kung maayos ang paligid mo.
1: Correct.
0: Okay. Hindi kailangan may partner ka para ayusin mo yun. Okay. So, yan po. Nako, it's 3:33. Ang ganda, 3:33. Tita Doc. So, magpapatugtog muna kami. Pero dyan lamang kayo ha, dahil may ilang minuto pa rin po kami dito sa
1: Private Talks.
2: Relaxing music and Private Talks.

0: Private Talks. Talk to Doc Lulu Marquez. Doc Lulu Marquez on Private Talks. Call me Aimee. Aimee on Private Talks.
1: We are down sa ating last 15 minutes, Tita Doc. Napakabilis ng oras. Pero syempre, susunod sa atin ang The Secret of Health. And then after nyan, 4:30, si Sunny Side Up by Brother Michelangelo Lobrin.
2: Yes.
1: Oo, kami naman ni Tita Doc, syempre, magsa-Sunday naman kami muna. Matutulog muna.
2: Bibili mo na kami ng hot pandesal.
1: Yeah, oo. Hot pandesal. Sana lang meron na, Tita Doc.
2: Ay,
1: di ba sabi 5 a.m. daw yun?
2: Oh.
1: So wala pa din.
2: Wala pa?
1: Oo, kasi 5 a.m. ba daw? Di ba yun nga yung tanong ko, bakit naging 5 a.m. ang mga panadero ngayon?
2: Mm-mm.
1: Dati ang alam ko, by 4 a.m. dapat may pandesal na.
2: Tama.
1: Mm-hmm. Anyway. So, ayan. Oh. So, di ba kanina pinag-usapan natin yung bedroom games, di ba? So, ito, parang ano lang, briefly na lang kasi 3:46 na Tita Doc eh.
2: Oo nga.
1: Oo, di ba? So ano ba yung mga bedroom games talaga? Pag sinabi mong bedroom games, kailangan ba talaga ito para maging masaya ang sex life?
2: O sige, mabilisan na lang natin ito, di ba? So bedroom games ay hindi naman kailangan maging complicated or graphic. So may iba't ibang klaseng bedroom games. Merong romantic game.
1: Yes. Oo.
2: May tinatawag na flirty games.
1: Yun.
2: Playful games.
1: Yes.
2: Sensual games. At intimacy games.
1: Yes. Okay? Oo.
2: So it's important na i-discuss na natin mabilisan.
1: Yes. Oo. Yung romantic games, ito yung parabalikan ang kilig.
2: Yun.
1: Na nawawala habang tumatagal ang pagsasama.
2: Tama.
1: Oo.
2: Okay. So yun yung balikan ang kilig.
1: Yes.
2: So romantic games po siya. So nakakatulong ito na maalala ng couple na mag-partner sila, hindi lang basta partner lang.
1: Tama.
2: Sa playful games naman, tawa mo na bago kilig.
1: Ayan, oo. Ito naman para ma-loosen silang dalawa. Di ba?
2: So may humor at playfulness.
1: Tama.
2: Very important po yun. Ang purpose nito, hindi performance ha, para matanggal yung pressure.
1: Yes. Ito yung pangatlo, flirty games. Oh, ito naman yung pwede games. Bang mag-flirt sa sarili mong partner? Of course, yes.
2: Of course, yes.
1: Partner mo siya eh.
2: Tama. Okay, so flirting does not have to disappear just because you're already together.
1: Yeah.
2: Compliments, nagtitease kayo, may sweet messages, may eye contact, ay maganda yung eye contact, may surprise dates, at playful banter can keep attraction alive.
1: Yes. Hindi porket taken ka na, retired ka na sa panliligaw.
2: Aha.
1: Susunod, Tita Doc.
2: Sensual games. Slow down and connect.
1: Ayan.
2: Okay.
1: Oo.
2: So, yung sexual, sensual activities, pwede po yan yung touching, no? Both of you are relaxed, you are close, you massage each other.
1: Kasama
2: tapos,
1: yun.
2: Yung paborito ni Aimee,
1: kadul-kadul.
2: Ayan. Kissing-kissing.
1: Aha. Oh, yung susunod, yung huli, intimacy games.
2: Intimacy games, mas kilalanin ang partner.
1: Tama. Kailangan yun, Tita Doc, di ba?
2: Magbigay tayo example partner na intimacy games.
1: Sige, ito yung what is something you want more in our relationship? Ano ba yung gusto mo pang mangyari sa ating relasyon?
2: Uh-huh.
1: Pwede yun, di ba?
2: Or,
1: so, syempre, magsasabi siya.
2: Yes. So, what makes you feel most love?
1: Yeah. Ano yung ginagawa ko na nararamdaman mong mahal kita talaga?
2: Aha. So, what makes you feel desired?
1: Yun. Ano naman ang ginagawa kong feeling mo? Ganda-ganda mo.
2: Gusto ko yan.
1: Desirable ka. Di ba?
2: What's one thing we should try together?
1: Ayan. Ano naman kaya ang bagay na pwede nating subukan dalawa?
2: Ay.
1: Diba? Magandang game yun.
2: Tama, okay? So, yung consent should be part of the game.
1: Tama.
2: Hindi competition ang bedroom.
1: Tama.
2: Hindi po yan, no? You have to be connected with each other.
1: Well, kailangan yung games para ma-break naman yung inyong routine.
2: Oo.
1: Diba?
2: Kasi routine, alam mo partner, no? Misa sa mag-asawa, pag-uwi, parang
1: nagiging obligasyon na lang yung sex, di ba, Tita Do? Which is hindi dapat.
2: Hindi dapat. So you have to break the routine, no? Dapat playful activity. At tapos important din ang emotional safety.
1: Tama.
2: So what if one partner is game and the other isn't? Hala.
1: Ah. Oy. Ako, parang na? Sa ano yan, di ba? Yung isa ayaw magligpit, yung isa gusto. Anong kailangan? Letter C din, Tita Do. Compromise.
2: Yes. So, mag-compromise kayo, ha?
1: Bigayan lang yan.
2: Tama. Mm-mm. Okay? So, hindi dapat pilitin ang reluctant partner.
1: Tama.
2: Pero maaari itong pag-usapan.
1: Yes, at pagkasunduan.
2: Oo. So, compatibility is very important. May tanong dito, partner. Mm. Are bedroom games really important?
1: Oh, yes. Oo, yes. Sa akin, oo.
2: Yes.
1: Kasi, di ba, nagiging routine na nga eh.
2: So, kaya nga.
1: Para magkaroon naman ng pagbabago.
2: Yes.
1: Diba?
2: Important po yan.
1: Tsaka, alam mo, ako naniniwala, ang mag-couple na ganun, na naglalaro, di ba, kumbaga, they're happier than
2: right.
1: most of the couples. Diba?
2: Tama. Okay? So, ang fundamental dito is kahit na anong game pa yan, ay may trust kayo sa bawat isa, may consent, may communication, may affection, respeto, at mutual enjoyment.
1: Yes. Okay. So, 3:51 na, Tita Doc. Punta na tayo sa ating sex trivias.
2: Yes.
1: Alam mo ba?
2: Ay.
1: O ito, para sa ilang tao, ang cluttered environment ay maaari makadagdag sa stress at makabawas sa relaxation na mahalaga rin sa intimacy.
2: Mm-hmm.
1: Well, totoo naman yan.
2: Tama. Mm-hmm. Isa pa, alam mo ba, may mga taong mas nagiging sexually expressive kapag emotionally safe at trusted nila ang partner.
1: Tama.
2: Kaya maaaring malaking bahagi ng sexual satisfaction ang emotional security.
1: Okay, may isa pa tayong trivia. Alam mo ba na minsan ang pinaka intimate na conversation ay hindi tungkol sa sex mismo, kundi sa tanong na ano ang napaparamdam o nagpaparamdam sa iyo na loved at desired ka.
2: Oh, di ba?
1: Okay. Yun talaga. Okay, ang ganda nga, no? Totoo yun.
2: Okay.
1: Mm-hmm.
2: So,
1: okay, so pwede bilis. Dapat na kami magpaalam ni Tita Doc. Napakabilis po ng oras. Maraming salamat sa 4 na oras sa pagtutok po ninyo. Natapos na naman kami ng isang buong gabi na puno ng kaalaman tungkol sa mga pribadong bagay, sa mga kababaihan, kalalakihan, mga mag-asawa, mga pribadong diskusyon na pinag-uusapan behind closed doors.
2: Tama. Ito yung programang nagbumukas ng inyong isipan sa mga pribadong usapin. Hindi basta-basta na pag-uusapan. Kami po ang kaserbisyo at kapamilya po ninyo sa pagbibigay ng mga information po, ha.
1: Mm-hmm.
2: At kaalaman po yan na para mas uminit pa ang inyong pagsasama ng mag-asawa.
1: Yes.
2: Okay?
1: Mm-hmm.
2: Ako po si Doc Lulu Marquez.
1: At ako naman po si ating Amy Estareja.
2: Yes.
1: Susunod na sa amin ng Secrets of Health at ito naman ang
2: Private Talks. Bye!
0: Relaxing music and private talks.

0: si Aimee Estarreja. At Dr. Lulu Marquez. Ang makakasama mo sa Private Talks.
1: DZMM ako ay memorable.
2: Fulfilling na magtrabaho po sa DZMM. Una sa balita, una sa public service.

0: hindi ka sigurado, punta ka sa DCFM. Doon mo malalaman kung totoo o hindi ang nakikita mong mga balita.
1: Napakalaga po ng papel, ng mabilis na pagbabalita, ng tamang pagbabalita para po sa ating bayan.
2: Mastanbo.

0: Hanggang sa kasagsagan ng super bagyo, nandun ang DZMM
1: sa Metro Manila. Narinig na lang nila na nagre-report ka on the situation.
2: May nakikinig sa'yo, kapamilya, nagmamalasakit sa tweet-tweet na.
3: Patuloy pa rin kaming tinatangkilik ng maraming tao, and that keeps us

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, alas 4 ng umaga.
1: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Xanthone Plus Gold.
2: Mas exciting! Mas pinalakas! Mas pinalusog ang ating umaga!
3: Good morning!
2: Halina't sabay-sabay nating tuklasin ang The Secret of Health. The Secret of Health. Matuto sa dagdag kaalaman para sa mabuting kalusugan. The Secret of Health. Kasama sina Michelle Hines at Doc LG. The Secret of Health sa DZML.
0: Good morning. Isang mapagpala at malusog na morning sa lahat ng ating pong mga kaserbisyo at mga kapamilyang nakikinig at nanonood sa The Secret of Health dito po sa DZMM. Ito po ang programa maghahatid sa inyo ng mga sekreto sa solusyon sa kalusugan. Nakapumuli si Michelle Hines, isa sa inyong pong mga certified naturopathic practitioner. Makakasaya po dito sa ating pong talakayan. At syempre, atin din po mga kapanayam, ang isa sa atin po mga DOH PTAC Certified Naturopathic Practitioner at ang ating pong Alternative Medicine Doctor, Doc LG Bakla. Doc LG, magandang umaga po.
4: Magandang umaga, partner, Ms. L, sa lahat ng ating mga kapamilya at kaservisyong taga-subaybay. Welcome po sa The Secret of Health.
0: Siyempre, tayo po ay napapakinggan at napapanood sa Metro at Mega Manila sa DZMM Radio Patrol sa X30 sa inyong pong AM band. At sabayan po tayo napapanood nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channel. At available din po tayo sa PRTB Prime Media sa Channel 31 tuwing alas 6 ng umaga. At syempre, live na rin po tayo napapanood at napapakinggan sa atin pong mga Facebook page sa DZMM Radio Patrol sa X30 at Yes to Health Facebook page. At kung kayo po ay nakatutok na ngayon at nanonood na sa atin pong live streaming, ay may handog po na regalo sa inyo ang Yes to Health.
4: Tama ka dyan, partner. At sa lahat na ating mga taga-panood sa Facebook at taga-pakinig sa radio, simple lang po para kayo ho ay pwedeng mapili na marigaluhan ng ating Xanthone Gold Coffee Mix Gift Packs ay simple lang. I-share ho yung ating live stream at lagyan ho ng hashtag The Secret of Health. Mag-share po kayo ng inyong mga good experiences sa paggamit ng products ng Yes to Health. Mamaya ho, dalawa ho yung maswerteng mariregaluhan at mapipili po natin na tatanggap ng ating Xanthone Gold Coffee Mix Gift Packs.
0: Kaya naman mga kapamilya, sundin lang ang atin pong mechanics dahil malayo po kayo ang maswerteng mapili po natin at marigaluhan ng atin pong Healthy Kapamilya Giveaways. Samahan po kami ni Doc LG dito sa ating pong talakayan. Welcome na welcome. May po mga katanungan, pwede po kayong tumawag sa numerong 8924-4101 local 5671-5672 at 5673. O di naman kaya ay magpadala po kayo ng iyong mga mensahe sa atin pong sa DZMM Teleradio Viber 0919-278-3000. At sa pagkabalik natin, Doc LG, ay pag-uusapan po natin yung mga mahalagang benepisyo ng raw veggies. Sino ba sa inyo mahilig kumain ng mga raw veggies, mga kaibigan? Ha? Ano ba yung mga mahalagang mayudulot nito at maibabahagi nito sa atin pong kalusugan? Pag-uusapan po natin yan sa pagkabalik ng
2: The Secret of Health. Magbabalik ang The Secret of Health sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
5: Ako si Luther na Laguna. Mahirap pag acidic. Sinisigura ako kahit ating gabi. I keep healthy with proper diet and exercise. And Xanthone Plus Gold na may mangustin at malunggay. Rubin at distin. Nakatulong sa akin.
6: Xanthone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Xanthone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng skin.
5: Ako si Luther na Laguna. Mahirap pag acidic. Sinisigura ako kahit ating gabi. I keep healthy with proper diet and exercise. And Xanthone Plus Gold na may mangustin at malunggay. Rubin at distin. Nakatulong sa akin.
6: Xanthone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Xanthone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin ng sana mauli na skit.
7: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo.
3: Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
1: Sina Michelle Hines at Doc Algie ang magbabahagi ng The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Ngayon pong umaga mga kapamilya ay pag-uusapan natin ng very interesting doc na topic about sa benepisyo ng pagkain ng mga salad na gulay. Oh, hindi po yung macaroni salad. Oh, yung mga raw veggies kung tawagin, Doc. Ano? Eh, bakit sinasabi ng mga maraming health experts, Doc, na ang pagkain ng mga raw veggies ay isa sa mahalagang sangkap ng kalusugan natin para maging matatag ang atin pong pangangatawan. Ano ba yung mga advantages nito, yung mga raw veggies, kumpara dun sa mga niluluto natin na mga gulay, Doc?
4: Ayan. Actually, common knowledge na yan sa nutrition na mas malawak yung nutritional profile ng mga pagkaing hindi niluto basta yan ay fruits and vegetables.
0: Yes, so,
4: yun lang yung recommended natin. Ano? At alam mo ba na yung kung hindi mo lulutuin yung isang particular vegetables, kasi ito yung pwedeng kainin ng hilaw.
0: Yes, oo.
4: Eh, nandun yung buong-buong spectrum ng kanyang nutrition. Nandiyan na yung mga enzymes niya, yung kanyang mga fiber. At kumbaga, bihirang-bihira lang na magkaroon ng problema doon sa kanyang content. Kasi minsan, yung cooking process, nakaka-apekto yan kung ano yung maibibigay sa atin na isang pagkain.
0: Oh.
4: Actually, itong pagkain ng mga raw veggies, tinatawag natin mga salad veggies, eh karaniwan ito ay sinasabi nila na isa sa sikreto ng mga taong nakatira sa blue zones. Yung mga blue zone area, sila yung mga lugar kung saan ang kanilang mga karamihan ng mga tao ay umaabot doon sa peak ng kanilang taon. Umaabot nga ng 100 years, di ba? Like yung Japan, merong identified, I think, 5 na mga blue zones. At isa sa particular na pagkakapare-pareho ng kanilang diet, eh mahilig silang mag-incorporate ng raw veggies sa kanilang mga diet. Regular diet talaga nila yun, ano? Kaya makikita mo, di ba, may mga lettuce, may mga ganon, may mga hilaw na kamatis at iba pa na sinasama nila sa kanilang diet. So, part daw ito ng healthy diet kasi hindi naman maganda kung lahat na lang na kinakain ng gulay eh lutong-luto.
0: Oo.
4: Kaya nga ang tawag natin doon, pag laging luto ang gulay, parang patay na rin yung kanyang nutrients. Particular yung mga napaka-sensitive na mga parte o nutrients na nandun sa isang pagkain. Ayon sa pag-aaral, ang high nutrient retention eh posible sa mga pagkain kinakain ng hilaw basta gulay na edible at saka linawin ko lang ha, hindi basta kinakain ng gulay ng hilaw na hindi sigurado na malinis. Kaya nga 'di ba may mga soaking na ginagawa pa diyan sa salt at nililinis na mabuti para free from parasite or anything na pwedeng makalason. O saka mas maganda daw mga organic vegetables na hindi ginamitan ng mga harmful chemical pesticides. So, may mga nangyayari kasi pag niluto mo yung vegetables. Una, ang isa sa pinakang number one na nagtatanggal ng nutrients sa isang gulay, yung proseso ng pagluluto na boiling. Kasi pag tinawag na boiling, matagal mong pakukuluan yan. Yung mga like vitamin C particularly, ang vitamin C is napaka-sensitive sa heating process. Kumbaga, pag niluto mo yung vitamin C, pwedeng bumaba yung kanyang quality. Yung mga B vitamins or yung mga water soluble vitamins, isa rin yan. Kasi pag yan ay niluto mo, napupunta na doon sa sabaw. So unless yung sabaw siguro hihigupin mo
0: din.
4: At nakakaroon ka ng pakinabang. Kaya nga ay may mga sinasabi pa sila na yung cooking process ay may kinalaman din paano ma-retain yung nutrients sa isang pagkain, especially sa mga gulay. Kaya nga, di ba, makikita natin yung mga kumakain ng mga salad vegetable. Kung hindi ba nila kainin actually na walang heating, usually binablanch nila or half-cook lang ilang kinakain. According to them, bukod sa mas mamamaximize natin yung nutritional profile ng food na kinakain natin na raw veggies, pwede pa itong makatulong una sa mas magandang digestion at commonly yung mga nagpapapayat, yung mga gustong magbawas ng sobrang timbang. Isa yan sa recommended nila kasi kompleto yung vegetables na raw eh. Meron siyang mga highly absorbable potassium, meron siyang vitamins and minerals kasi yung mga enzyme din is very important for process sa katawan natin.
0: Tama daw.
4: Yung mga enzyme na yun, particularly mga digestive enzyme na nandun, that are very particularly sensitive sa init. Pag niluto mo na, nawawala na sila.
0: Oo.
4: Oh, ay napipreserve pag kumakain tayo ng mga salad veggies.
0: At isang ano yun, isang mahalaga yun na components ng halaman para ma-digest ng maayos sa atin pong digestive tract.
4: Yeah, kaya may mga tao na kahit gulay ang kinakain, hindi pa rin nila ma-absorb, hindi pa rin nila ma-digest kasi nga may missing na doon sa that's why they call veggies na mga salad na whole foods or buo pa at wala pang adulteration. Ano?
0: Tama.
4: And also, nagagamit to for blood sugar control kasi may mga particles or phytochemicals inside a certain raw vegetable, especially mga bitter compounds nila, na nakatutulong sa balance ng asukal ng katawan. Na kapag kinakain mo yun, yung palang pagkain mo ng raw veggies, para mong tinutulungan ng katawan to manage the balance of your blood sugar. Kaya nga, highly recommended siya. At isa pa, hydration. Maraming mga raw veggies na nagdadagdag ng water sa ating katawan. Katulad halimbawa ng mga pepino, di ba? So, proper hydration. So, yun. Una, mas mamamaximize mo yung nutritional intakes natin. Kasi may mga sensitive nga ng mga nutrients sa heating process. Pero mamaya, pag-uusapan din natin na hindi naman lahat ng dapat kinakain natin ay raw. Hindi naman tayo dinesign for that. Ano? Pero ang ini-emphasize ko lang dito is dapat mag-incorporate tayo in our daily diet ng at least one or two kinds of raw vegetables.
0: Tulad ng binanggit mo, Doc, meron din bang mga gulay na mas mainam nakakainin siya kapag ito ay niluluto? O mas marami siyang mas maraming makukuha tayo na benepisyo doon kapag luto siya compared nakakainin natin siya na hilaw?
4: Meron. Kaya nga kasi sometimes cooking of a certain vegetable nag-enhance pa ng kanyang ability ng mga nutrients. For example, yung carrots. Kapag ang carrots ay niluluto natin, di ba very dense yung carrots?
0: Tama daw.
4: Good crop siya. So pag niluto siya, yung mga inside the cellular matrix of carrots, may mga hindi na-unlock na mga nutrients. Like yung mga carotenoids. So pag niluto mo siya, may opportunity na ma-extract yun na mas maayos.
0: Tama.
4: Kaya nga yung mga carotenoid foods, especially makukuha mo yan sa mga root crops na very high ang kanyang pigment, talaga niluluto yan. In the case of carrots, ang pinaka-the best way is steaming sa ano para ma-unlock mo yung phytochemical at mga carotenoids niya. So, depende rin daw yan sa methods of cooking. Pag naman boiling, ang habol mo doon yung sabaw.
0: Yung sabaw.
4: So usually, yung mga soup na napaka-healthy sa katawan natin, ang target mo doon yung sabaw. Pero kung lalagain mo, tapos kukunin mo lang yung gulay, nandun na sa sabaw yung nutrients, naiwan na. And also, yung kamatis. Ang kamatis is napaka-healthy kung kakain mo na siya ng hilaw. But, based on study, yung lycopene, which is very important sa mga kamatis, hindi siya na-extract basta without cooking. Especially, isusutay mo siya sa oil. So, if you sutay yung kamatis sa oil, mas na-unlock niya sa kanyang mga cells yung lycopene. O, kaya nga yung pagkain ng lutong kamatis, recommended yan, especially pag meron ka mga prostate enlargement.
0: Yeah, no.
4: Kasi nga, mas mamamaximize ng cooking yung lycopene
0: niya.
4: Spinach, kapag niluto mo yung spinach, nabibreakdown yung oxalic acid na meron siya. So, yung compound na yun, ay nakatutulong sa absorption of calcium. Kaya ibig sabihin, pag kumakain ka ng spinach at hilaw, hindi siya favorable sa absorption of calcium. Pero pag niluto mo siya, nabibreakdown yung oxalic acid.
0: Especially dun sa mga tao na yung prone sa pagkakaroon ng calcium oxalic stones or yung formation ng kidney stones na yun.
4: Yes.
0: Hindi siya ganun ka-favorable na kakainin ng raw.
4: Yes. Kaya hindi lahat ng gulay kakainin mo na siya ng hilaw. Yung mga mushroom, hindi naman pwedeng kainin ng mushroom ng hilaw. So, kasi pag yung mushroom nilaga mo, na-unlock talaga yung mga naka-embed doon sa kanyang mga cells. Ano? Asparagus, usually ang asparagus kinocombine sa sauteing ng kasi yung mga carotenoids nito at iba pang mga minerals which is very important at very healthy, na-unlock by heating the asparagus. Kaya bihira din yung kumakain ng hilaw na asparagus. Ano? Bell peppers, Napakainam niyang gamitin na raw. Okay, marami siyang antioxidant, pero if you target the carotenoids, napakaganda ng, saka iron, maganda yung bell pepper na lutuin. Ganun din yung malunggay.
0: Oo.
4: Ang malunggay, pag kinain mo ng hilaw, may problema. Kasi may sulfur siya.
0: Mataas masyado yung sulfur.
4: Oo, so maano sa tiyan. Pero pag niluto mo ang malunggay, patibay din naman siya, hindi siya lahat na nawawala yung nutrients. Ano? Even yung garlic. So ang garlic, recommended na lutuin, roast, or i-heat para makuha mo yung ano, mawala yung sulfur.
0: Mabawasan. Oo.
4: Which is delikado sa tiyan, nakaka-ulcer yung kapag kinain natin in empty stomach. Kaya ganun ho yung method ng ano, ng pagkain ng mga gulay. Dapat natin pag-aralan, ano yung mga gulay na nai-enhance lalo yung nutrients? At ano naman yung mga gulay na dapat mas magandang kainin ro?
0: So mas maganda, Doc, mayroong sapat na ano ang mga kababayan natin, mga kapamilya natin, ano, kung ano yung mga favorable na gulay na kakainin natin ng salad o ng raw, at kung ano yung mga gulay din na mas mainam pag lulutuin natin sila.
4: Tama,
0: kasi mas nai-enhance yung kanilang mga compound na nandun sa kanila mismo. Ayan, ha. Mamaya, mga kapamilya, ipagpapatuloy pa po natin itong ating talakayan patungkol sa mga benepisyo at pagkain ng mga raw veggies at kung ano pa yung mga gulay, Doc, na maganda na pwede nating ano, kainin ng hilaw at makakakuha tayo doon ng mga benepisyo, ha? At bago tayo mag-break ay ipaalala muna natin ang atin pong mechanics sa atin pong Healthy Kapamilya giveaways. I-share lang po ang ating Facebook live streaming at i-comment po ninyo dyan ang mga good experiences ninyo patungkol sa paggamit ng atin pong mga produkto. At huwag kalimutan ang hashtag The Secret of Health. At mamaya ay pipili po tayo ng mga best comments na makikita po natin, mga kaibigan, ha? Kaya tutok lang po, mga kapamilya, dahil nung kabalik ang programang The Secret of Health.
2: Magbabalik ang The Secret of Health sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
7: Kasi rin po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Zantong Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise, proven and tested po. Laking tulong para feeling healthy.
6: Zantong Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Zantong Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang nangungunang himpila ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon. DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Tele Radio.
8: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So dapat nakatutok kami sa pag-budgeta para alam namin yung update daily ng mga piliin, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
9: The Secret of Health sa DZMM Radio Patrol sa Ice 30 at DZMM Teleradio.
0: Nagbabalik po ang programang The Secret of Health.
4: Ang The Secret of Health, handog po sa inyo ng Zantong Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Katuwang po natin para makaiwas sa anumang uri ng pagkakasakit.
0: Ang Zantong Plus Gold, isa pong powerful supplement na may pinagsama-samang mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Lahat po yan sila, mga kapamilya, ay natural at yan po yung mga standardized extract ng mga powerful herb. Kaya po ito ay napakaganda sa atin pong kalusugan, highly absorbable. At yan po ay mabibili, mga kapamilya, sa atin pong mga authorized dealers gaya po ng Mercury Drug, South Star, TGP at sa iba pang mga drug stores and local pharmacies sa inyong pong lugar ay pagtanong-tanong nyo lang ang ating pong produkto. Mabibili rin po yan sa atin pong Yes to Health Wellness Clinics sa Quezon City. Pwede kayong tumawag sa kanila pong numero 0969-671-1262. Doc, ipagpapatuloy natin itong ating pinag-uusapan patungkol sa mga raw veggies. Ano ba, Doc, yung mga pagkain gulay na maraming benepisyo kapag ito po ay kakainin natin na hilaw or kapag naman ito ay kakainin natin na half-cooked?
4: Ayan. So, unahin natin yung mga commonly nakikita natin sa mga salads.
0: Yan,
4: bell peppers, cabbage, yung kamatis, pepino, lettuce, sa mga leafy greens. Ano? Lahat ng yan is napakaganda for raw. O, ngayon, yung mga binablanch naman na tawag, ito yung mga parte naman ng mga gulay na medyo may katigasan.
0: Yan,
4: pero magandang kainin ng half-cook.
0: Half-cook.
4: Katulad ng mga broccoli, pwede mo yan, i-half-cook mo lang yan. Pero, katulad ng talbos ng kamuting pula.
0: Yun,
4: ang talbos ng kamuting pula, napakayaman sa anthocyanin. Is maganda siyang kainin ng half-cook or sa amin, sa family namin, hilaw talaga. Ilalagyan lang namin ng
0: sa amin, konting, Dok, blanch lang.
4: Oo, binablanch.
0: Banlian lang na mainit na tubig.
4: Tama yan, para ma-disinfect, mawala yung mga possible na problema. No? And also, yung mga edible flowers. Yung mga, like yung gumamela, kinakain yan ng hilaw. So, yung okra, magandang kainin ng hilaw. Kasi yung mga malalaway na mga gulay, napakaganda niyan kapag kinain natin ng raw. Maganda sa digestive system, maganda sa pagdumi, at maganda yung kanyang phytochemicals at enzyme. Yun yung hinahabol natin, yung enzyme, which is very good for the body. Ngayon, katulad ng broccoli. Ang broccoli, maganda siyang yung mga part ng tinatawag na cruciferous vegetables. Maganda yan dahil meron siya mga natural anti-cancer properties.
0: Tama,
4: yung tinatawag na sulforaphane, na very sensitive pag ininit mo siya. Pero, ang catch naman, kapag niluto mo ang cabbage, bumababa naman yung kanyang goitrogenic properties which is hindi maganda sa mga taong may problema sa thyroid. Kaya pag kumain ka ng lutong cabbage, maganda siya doon sa mga may thyroid problem kasi bumababa yung goitrogen. Pero pag raw, kung may thyroid problem ka, mabagal yung thyroid mo, lalo magkakaproblema yung thyroid.
0: Ayon.
4: Pero kung ikaw ay may mga cancer, kailangan mo ng mataas na mga antioxidant, kailangan mo raw. Also, yung onions and garlic is napakaganda yan kapag kinakain mo ng raw or semi-cook, yung mga tawag dito, mga pickled. Napakaganda niyan sa immune system, maganda niyang natural antibacterial property na lang, meron yan, and mga pantulong sa circulation natin. Actually, maraming research about that, nasusunod pag-uusapan din natin. Yung mga pipino, yan, pakwan, hindi naman niluluto yung pakwan, pipino talaga, much better to eat raw pipino because yung kanyang potassium, yung mga electrolytes, very high in pipino. So, kumbaga, ang gulay, kung kaya natin kainin ng half-cook, much better compare mo sa sa niluto. Ngayon, ang catch is, anong klaseng pagluluto ang pwede mag-preserve ng nutrients?
0: Yan.
4: Iwasan nyo yung boiling, kung hindi nyo naman hihigupin yung sabaw.
0: Sabaw,
4: ang pinaka-the-best is steaming at saka roasting, yung parang ihaw siya. It preserves the nutrients inside. Pero anything na matagal siyang nakakontakt sa water, especially yung mga water-soluble vitamins po, very sensitive sa init, mawawala po yun. Kaya, it's a matter of how you cook it at anong parte ng halaman na lulutuin mo, kung ano yung epekto nito sa nutritional profile na meron sa halaman.
0: So, yun po mga kapamilya, sa mga gulay na mas maganda kung makakain natin na hilaw, ay kainin natin na raw, mga
4: tama
0: kaibigan, para buong-buo yung nutrition na nandun. At yung mga gulay naman na yung iba talagang mahirap kainin ng hilaw, ay pwede niyong i-half-cook.
4: Tulad ng gabi,
0: hindi pwedeng kainin ng hilaw. So, okay na kailangan, i-half-cook natin mga kaibigan, or well-cook. Huwag lang overcook, Dok. Kasi pag overcook, wala talaga.
4: Ang tawag natin dyan, parang patay na rin yung mga nutrients.
0: Yun
4: kaya nga, alam mo yung mga bansa na binabanggit ko kanina, Japan, Korea, China, ang hilig nila sa mga raw vegetables at naitalaan na ito ay nagbibigay sa kanila ng mas magandang opportunity na humaba ang buhay.
0: Yan. Maraming salamat, Doc, sa mga infos na nibahagi niyo sa ating po mga kapamilya patungkol sa benepisyo ng pagkain ng mga raw veggies. Siguro naman mga kapamilya, ito na yung panahon para ganahan tayo na kumain ng mga raw veggies. Doc, sagutin natin yung katanungan ng ating po mga kapamilya patungkol sa ating po Santone Plus Gold. Pwede daw ba, Doc, i-araw-araw? Kahit na kumakain na sila ng mga gulay, pwede bang araw-arawin yung pag-inom ng Santone Gold Herbal Capsule natin?
4: Oo. Yes, dahil lang Santone Gold Herbal Capsule ay dinisenyo talaga as a daily food supplement. Food supplement po ito, hindi gamot.
0: Yes.
4: So, ang food supplement ay pang-araw-araw talaga kasi maraming mga possible reason kung bakit hindi natin nakukuha ng normal yung mga nutrients. Although we are eating our veggies, our nutritious food every day, may mga reason. Pwedeng sa edad natin, medyo bumabagal na absorption, yung digestion. Pero pwedeng meron tayong diferensya sa tiyan na nakakapigil sa ilang mga nutrients sa kinakain natin, na makuha natin. Pwede rin hindi talaga tayo kumakain ng mga veggies o ng mga healthy food at mahilig tayo sa mga pagkaing maraming refinement process na pinagdaanan. So taking supplement like Santon Plus Gold, yun yung magbibigay sa atin ng opportunity na mapunuan yung tinatawag na nutrition gap. Kasi maraming mga tao sa pag-aaral po ang nagsasabi na itong mga sakit na nakikita na sa mga modern na people ngayon, dahilan na rin sa kakulangan ng enough nutrition. Kaya supplementation is needed, lalo na kung gusto natin na manatili tayong healthy. Hindi nga lang siya substitute sa regular diet. Ang tawag dyan is supplement. It will give us the boost of nutrients that we need every day without compromising yung ating mga parte ng katawan. Kasi ang supplement talaga daily yan eh. Wala siyang side effect kasi hindi naman po siya parte ng mga drug categories of kumbaga products. So pwede siyang i-take every day without any reason to worry about side effects.
0: Yun. Doc, batingin ko lang lahat ng mga viewers natin sa atin pong Facebook live streaming. At meron nagtanong, Doc, anong gulay po ba ang pwedeng gawing salad veggies?
4: Marami, yung mga tinatawag natin na exotic veggies sa Pilipinas, yung mga pako, napakaganda niyan, kainin, pwedeng hilaw, pwedeng baldian ng tubig. Pwede kayong kumain basta mga talbos at saka mga edible talaga na mga like yung pechak, pwede mong kainin. Marami po pwede na kainin, basta ang pinakang paalala ko lang, siguraduhin nyo na malinis kasi doon nagkakaproblema yung iba. Pag kumakain regular din ng mga raw veggies na hindi nila nilinis na mabuti, pwedeng parasite ang makuha nila or contamination na hindi maganda sa kalusugan din naman natin.
0: Ayun, okay.

0: station.
1: Yan.
0: Mismo, yung building na nakadikit doon. Sa so, northbound ng EDSA.
1: Mm-hmm. Opo. Laging antabayan ng atin pong mga programa dahil i-announce po natin yung mas detalyado na date kung kailan po ang ating opening sa atin pong bagong location, mga kapamilya. Doc, ang atin pong lucky na nabulot ano, sa atin pong Healthy Kapamilya giveaways ay si Ma'am Rowena Lorenzo at Rico Bagisi.
0: Yan. Wow, congratulations po sa inyo dalawa. No?
1: Sa inyo. At antayin po ang tawag ng atin pong Yes to Health staff para may padala sa inyo ang inyong pong mga regalo. Maraming salamat po mga kapamilya sa pagsama sa atin dito sa atin pong programa. And we hope na kayo po ay nakapaghatid sa inyo ng mga kaalaman para sa po sa pag-iingat at pangangalaga ng atin pong kalusugan. Lagi pong tandaan na health is wealth. Kaya panatilihin pong stay fit and healthy ang atin pong pangangatawan.
0: Ayan, maraming salamat po at tandaan po natin mga kapamilya na ang kalusugan po ang pinaka-importante sa lahat. Kaya alamin po natin ang sekreto upang mapanatili po natin ang katawan natin na healthy at ligtas sa mga karamdaman sa tulong po ng tamang pagkain, tamang nutrisyon at isama na rin ang Santon Plus Gold sa araw-araw po ninyo mga habit para sigurado po tayong sapat ang ating nutrisyon. Maraming salamat po. Dok Haji po ito mula sa Yes to Health.
1: Ako naman po si Michelle Hinas. Hanggang sa mga susunod po na kabanata dito sa atin pong programa, magkasama-sama po tayo. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang
0: The Secret of Health.
2: Ang inyong bagong Sunday morning habit. Bagong Sunday morning habit. The Secret of Health. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Xanthone Plus Gold.

0: Ang sarap gumising every morning.
1: Good morning!
0: Ito ang programang magpapangiti sa buong araw nyo. Maghahatid ng kapaki-pakinabang na impormasyon at magbibigay ng positibong disposisyon. Makapaksang may matututunan. Mga usapang may makukuhang aral. Sisikat na ang isang magandang umaga.
1: Magandang morning!
0: Smile! Take a deep breath. And let's all think Sunny Side Up! Kasama si Michelangelo Lobrin. Sunny Side Up! Sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: Magandang magandang umaga po mga kapamilya, mga kapuso, mga kapatid, kapanalig, lahat ng mga kasama po natin na patuloy na sumusubaybay po sa Sunnyside Up, isang mapagpalang umaga po para sa ating mga kababayan na naririto po sa ating minamahal na bayan ng bansang Pilipinas. Pero syempre, sa mga kababayan po nating naaabot ng ating programa mula sa iba't ibang panig ng mundo, isang magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon o magandang gabi po kung nasaan man po kayo. Nakakataba po ng puso sapagkat ang dami-dami po nating natatanggap ng mga mensahe mula po sa iba't ibang mga lugar sa buong mundo, mula Amerika, Europa, dyan sa bandang UAE, dyan po sa Canada, sa Australia, dyan po sa Singapore, at sa iba't ibang parte ng mundo kung saan may mga Pilipino. Isang malaking karangalan na makasama po kayong lahat sa ating pong palatuntunan linggo-linggo, at napakabilis po ng panahon. Nakapasok na po tayo sa panahon ng September, at patuloy po natin pag-uusapan maya-maya lamang ang tungkol sa ating mahal na Birheng Maria, ang kanyang espesyal na papel sa ating buhay bilang mga Pilipino. Kamusta po ang nagdaang araw po ninyo? Sana po ito'y naging mabuti, naging mapagpala at naging makahulugan. Dahil gaya po na sabi ko sa inyo, ang anuman ang maging ialay sa atin ng buhay, tagumpay, kabiguan, pagkatalo, pagiging masaya, pagiging malungkot, magagandang karanasan at hindi masyadong magandang karanasan. Lahat po yan ay dapat welcome nating tatanggapin sapagkat yan po ang magandang nagbibigay ng magandang timpla sa ating pong buhay. Pero sa lahat-lahat ng nangyayari sa ating buhay, isa lang po ang hindi natin dapat makalimutan, na tayo po ay sinasamahan ng ating Panginoon every step of our way. No? Every step of the way, tayo po ay sinasamahan ng ating poong may kapal. At sa palagay po ni Michelangelo, yan po ang magbibigay sa atin ng tunay na kahulugan at tunay na pag-asa sapagkat hindi tayo pinababayaan ng poong may kapal. At lagi ko nga po sinasabi, ang Diyos ay tapat, siya ay sapat. No? Pag dumarating po tayo sa mga sandali ng buhay natin na parang hindi natin alam kung saan tayo dinadala nito, sapagkat hindi na susunod ang ating mga plano, lagi nating bibigkasin at sasabihin, ang Diyos ay tapat at siya ay sapat. Ang kanyang biyaya ay sapat, ang kanyang biyaya ay talaga namang abot-abot ang pagpapala. No? Kaya simulan na po natin ang ating linggo na puno ng pag-asa at inspirasyon. Ito po ang programang magpapangiti sa Sunday morning ninyo, ang inyong makakasama sa pagbibigay ng makabulong kwentuhan sa iba't ibang aspeto ng kahulugan ng buhay. Gawin po natin positibo ang inyong linggo. Muli po ako po si Michelangelo Lobrin at ito ang Sunnyside Up. Samantala, simulan po natin ang ating palatuntunan sa pamamagitan ng isang panalangin.
1: Panalangin sa pagsisimula ng umaga.

0: Pagbasa sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, lumapit si Pedro kay Jesus at nagtanong sa kanya, "Panginoon, makailan kong patatawarin ng aking kapatid na paulit-ulit na nagkakasala sa akin? Makapito po ba?" Sinagot siya ni Jesus, "Hindi ko sinasabing makapito, kundi 70 ulit pa nito. Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Ipinasya ng isang hari na pagbayari ng kanyang mga lingkod na may utang sa kanya. Unang dinala sa kanya ang isang may utang ng 10,000,000 piso. Dahil wala siyang ibayad, inutos ng hari na ipagbili siya ang kanyang asawa, mga anak at lahat ng ari-arian upang makabayad. Nanikluhod ang taong ito sa harap ng hari at nagmakaawa, 'Bigyan po ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat.' Naawa sa kanya ang hari kaya ipinatawad ang kanyang mga utang at pinayaon siya. Ngunit pagkaalis niya roon ay nakatagpo niya ang isa sa kanyang kapwa-lingkod na may utang na 500 piso sa kanya. Sinunggaban niya ito at sinakal. Sabi niya sa baywika, 'Magbayad ka sa utang mo.' Naglumuhod iyon at nagmakaawa sa kanya, 'Bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kita.' Ngunit hindi siya pumayag. Sa halip, ipinabilonggo niya ang kanyang kapwa-lingkod hanggang sa ito'y makabayad. Nang makita ng kanyang mga kapwa-lingkod ang nangyari, sila'y labis na nagdamdam. Pumunta sila sa hari at isinumbong ang nangyari. Kaya't ipinatawag siya ng hari, 'Ikaw, napakasama mo,' sabi niya. 'Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Nahabag ako sa iyo. Hindi ba dapat ka ring mahabag sa kapwa mo?' At sa galit ng hari, siya'y ipinabilanggo hanggang sa mabayaran niya ang kanyang utang. Gayon din ang gagawin sa inyo ng aking amang nasa langit kung hindi nyo kayang at hindi nyo patatawarin ang inyong kapatid." Mga kasani side up, mga kapamilya, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tayo po'y manalangin sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mapagmahal na Ama at ng Anak, ng pagmahal na Ama at mahal naming Panginoon ng bugtong na Anak, na Hesukristo ang aming Panginoon na nabubuhay kasama ng Espiritu Santo. Sa pagsikat ng panibagong araw, lumalapit kami sa iyo na may pusong nagpapasalamat. Salamat Panginoon sapagkat muli mo kaming ginising. Salamat sa buhay. Salamat sa panibagong pagkakataon. Salamat dahil sa kabila ng lahat ng aming pinagdadaanan, narito pa rin kami, humihinga, umaasa, lumalaban at patuloy na nagtitiwala sa iyo. Sa pagsisimula ng aming programa ngayong umaga, itinataas namin sa iyo ang bawat taong nakikinig sa amin ngayon. Ang ilan sa kanila, Panginoon, ay masaya. Ngunit alam naming mayroon ding nakikinig ngayon na mabigat ang puso. Mayroong nag-aalala kung saan kukuha ng pambayad sa mga gastusin. Mayroong may problemang pampamilya. Mayroong naghahanap ng trabaho. Mayroong may mahal sa buhay na may karamdaman. Mayroong tahimik na umiiyak dahil sa isang relasyong nasira. Mayroong nawawalan ng pag-asa. At mayroon ding nakangiti sa harap ng maraming tao, ngunit sa kaibaturan ng puso ay pagod na. Panginoon, puntahan mo po sila ngayong umaga. Sa bawat tahanang nakikinig sa amin, pumasok ka. Sa bawat sasakyang nakabukas ang radyo, samahan mo sila. Sa bawat ospital, opisina, palengke, paaralan, terminal, tindakan at lugar ng trabaho kung saan naririnig ang aming tinig, ipadamo, Panginoon, na walang sino man sa amin ang nag-iisa. At ngayong umaga, Panginoon, partikular naming inaalay sa iyo ang aming mga kababayang naging biktima ng trahedya sa karagatan sa Palawan, ang pagkasunog ng MV June Aster. Diyos naming mga bagin, ang isang paglalakbay na inaasahang nahahantong sa ligtas na destinasyon ay nauwi sa isang napakasakit na trahedya. Kaya buong bayan kaming nananalangin para sa mga nasawi, tanggapin mo sila sa iyong walang hanggang tahanan. Yakapin mo sila, Panginoon, sa iyong walang hanggang pag-ibig. At para sa kanilang pamilyang naghihintay, nagluluksa at naghahanap ng kasagutan, yakapin mo sila sa mga sandaling hindi sapat ang anumang salita upang maibsan ang kanilang sakit. para sa mga nakaligtas. Pagalingin mo si hindi lamang ang kanilang mga katawan, kundi pati ang sugat at takot na maaring manatili sa kanilang mga puso. At para sa mga mahal sa buhay na naghihintay pa rin ang balita, Panginoon, bigyan mo po sila ng lakas. Sa gitna ng matinding pangamba at kawalan ng katiyakan, huwag mong hayaang mamatay ang kanilang pag-asa. Patuloy mong naming ipinapanalangin ang ating Philippine Coast Guard, mga rescuers, medical teams, volunteers, mangingisda at lakap ng patuloy na tumutulong. Ingatan mo sila habang sila naman ang nagsisikap na magligtas at maghanap ng buhay. Bigyan mo sila ng lakas ng katawan, linaw ng isip, tapang ng puso at magandang panahon upang maipagpatuloy nila ang kanilang misyon. At Panginoon, habang iniimbestigahan ang trahedyang ito, naway manaigang katotohanan kung may pagkukulang magkaroon ng pananagutan. Kung may mga aral na kailangang matutuhan, bigyan mo ng karunungan ang aming mga pinuno upang gumawa ng mga hakbang na makapagliligtas sa buhay na sa hinaharap. Dahil bawat Pilipino na sumasakay sa barko, eroplano, bus, tren o anumang pampublikong sasakyan ay may pamilyang naghihintay sa kanyang ligtas na pag-uwi. Panginoon, sa harap ng ganitong mga trahedya, muli naming nauunawaan kung gaano kaikli at karupok ang buhay. Hindi namin hawak ang bukas. Hindi namin alam kung kailan ang huling pagkakataong makakausap namin ng isang tao. Hindi namin alam kung kailan ang huling yakap, ang huling ingat ka, ang huling salamat ka, ang huling mahal kita. Kaya turuan mo kaming huwag ipagpaliban ang pagmamahal. Kung may dapat kaming patawarin, tulungan mo kaming magpatawad. Kung may dapat kaming hingan ng tawad, bigyan mo kami ng kababaang loob upang magsabi ng patawad. Kung may dapat kaming pasalamatan, huwag na naming hintayin ang bukas. Kung may mahal kami, turuan mo kaming sabihin at iparamdam iyon habang may panahon pa. Sapagkat napakaraming bagay ang maaari naming ipagpaliban, pero sana hindi ang pagmamahal. At para sa aming minamahal na Pilipinas, Panginoon, kaawaan mo ang aming bayan. Sa gitna ng mga trahedya, problema, kahirapan, katiwalian, pagkakakatihati at iba't ibang pagsubok na kinaharap ng aming bansa, huwag mo kaming hayaang mawalan ng pag-asa. Turuan mo kaming muling maging isang bayan na marunong magmalasakit. Isang bayang hindi lamang nagtatanong, ano ang makukuha ko, kundi ano ang maitutulong ko. Isang bayang hindi lamang naghahanap ng sisisihin, kundi handang makibahagi sa solusyon at pagbabago. Isang bayan sa panahon ng sakuna ay marunong mag-abot ng kamay, sa panahon ng lungkot ay marunong dumamay, at sa panahon ng kawalan ng pag-asa ay marunong magsindi ng liwanag para sa kapwa. Panginoon, basbasan mo ang aming programa ngayong umaga. Nawa ang bawat salitang aming bibitawan ay makapagbigay ng pag-asa. Nawa ang bawat kwentong aming ibahagi ay makapagbigay ng inspirasyon. Nawa ang aming tawanan ay makapagpagaang ng pusong mabigat. Nawa ang aming mga pagninilay ay makapaglapit sa aming mga tagapakinig sa iyo. At gamitin mo ang munting programang ito upang ipaalala sa bawat Pilipinong nakikinig ngayon, may pag-asa pa, may bukas pa, may dahilan upang bumangon, may dahilan pa upang maniwala, at higit sa lahat, may Diyos na hindi kailanman nang iiwan. Kaya anuman ang bigat na dala namin ngayong umaga, isinusuko namin ito sa iyo. Ang aming mga problema, ibinibigay namin sa iyo. Ang aming mga takot, ang aming mga pamilya, ang aming mga pangarap, at ang aming bayan, Panginoon, ay inilalapit namin sa iyo. At ang buong araw na ito sa iyo, inailalapit namin, Panginoon. Samahan mo kami, gabayan mo po kami, ingatan mo kami, at gawin mo kaming instrumento ng iyong pag-ibig, pag-asa, kabutihan sa mundong lubhang nangangailangan nito. At sa pamamagitan ng aming mahal na ina, ang mahal na Birhing Maria, ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lakat ng aming mga panalangin. Maria, ina ng mga nagdadalamhati, ipanalangin mo kami. Maria, ina ng pag-asa, ipanalangin mo ang aming bayan. At sa aming pagharap sa panibagong araw, ito ang aming dalang pananalig. Hindi namin alam ang lahat ng mangyayari ngayong araw, pero kilala namin ang Diyos na kasama namin sa pagharap dito. At iyon ay sapat upang muli kaming bumangon, muling umiti, muling magmahal, at muling umasa. Ang lahat ng ito ay aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesucristong aming Panginoon na nabubuhay kasama mo, Ama, at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birheng Maria, ina ng laging saklolo, ipanalangin niyo po kami. Santo Padre Pio ng Pietrelcina, ipanalangin niyo po kami. San Judas Tadeo, ipanalangin niyo po kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin niyo po kami. Kayong mga Pilipinong mga banal at santo, San Lorenzo Ruiz at San Pedro Kalungsod, ipanalangin niyo po kami. At pagpalain tayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Amen.
1: Panalangin sa pagsisimula ng umaga.

0: Mga kapamilya, mga kasanisayda, pa isang tanong si Pedro kay Jesus sa ating ebanghelyo na marahil ay tanong din nating lahat. Panginoon, ilang beses ko bang patatawarin ang kapatid kong nagkasala sa akin? Hanggang 7 beses ba? Sumagot si Jesus, hindi lamang 7 kundi 70 ulit na 7. Hindi ito simpleng usapin ng numero. Hindi sinasabi ni Jesus na magbilang tayo hanggang umabot ng isang takdang bilang at pagkatapos ay maari na tayong magalit habang buhay. Ang ibig sabihin po nito, huwag mong bilangin ang pagpapatawad. Sapagkat ang tunay na pag-ibig ay hindi nagtatago sa score. At marahil ito ang isa sa pinakamahirap na aral ng Kristyanismo. Madaling magsimba, madaling magdasal, madaling magsuot ng krus, madaling magsabi ng God bless you, pero subukan mong patawarin ng taong talagang nanakit sa iyo, ibang usapan na yon. May mga sugat na hindi madaling patawarin. May mga sugat na hanggang ngayon daladala natin. Baka nasaktan ka ng asawa mo. Baka pinagtaksakilan ka ng kaibigan mo. Baka may kamag-anak kang ipinagkatiwalaan mo pero niloko ka. Baka may taong siniraan ka, pinahiya ka, ginamit ka, iniwan ka. Baka may taong tinulungan mo nang walang-wala siya pero nung ikaw naman ang nangailangan, parang hindi ka niya kilala. At minsan mas masakit kapag ang nanakit sa iyo ay yung taong hindi natin inaakalang kayang gawin iyon. Kaya kapag sinabi ng simbahan, magpatawad ka, madaling sabihin, pero kapag ikaw na ang sugatan, mahirap nang gawin. At alam niyo ng Diyos, hindi minamaliit ni Jesus ang sakit na nararamdaman natin. Hindi niya sinabing wala lang yon. Hindi niya sinabing kalimutan mo na agad. Ang sinabi niya ay, anak, huwag mong hayaang ang kasalanan ng ibang tao ang maging bilangguan ng puso mo. Dahil minsan, matagal nang nakatulog ng mahimbing ang taong nanakit sa atin, pero tayo gising na gising pa rin. Sila masaya na, tayo inuulit-ulit pa rin sa isip ang nangyari. At doon natin mauunawaan, ang pagpapatawad ay hindi lamang regalo sa taong nagkasala. Ang pagpapatawad ay paglaya rin ng taong nasakta. Sa ebanghelyo, may isang lingkod na may napakalaking utang sa kanyang hari. Hindi niya kayang bayaran, nagmakaawa siya, pagtiyagaan niyo ako, patawarin niyo po ako. At naawa ang hari. Hindi lamang siya binigyan ng extension, pinatawad ang buo niyang utang. Imagine that, isang utang na hindi niya kayang bayaran, biglang binura. Pero paglabas niya, nakita niya ang kapwa lingkod na may mas maliit na utang sa kanya. At ano ang ginawa niya? Sinakal niya ito. Siningil niya, nagmakaawa rin ang kapwa niya. Pagtiyagaan mo ako at patawarin. Parehong mga salitang sinabi niya sa hari, pero nakalimutan niya kaagad ang awa na natanggap niya. At dito tayo tinatamaan at pinapaalalahanan ng ebanghelyo. Sapagkat gusto nating maawain ng Diyos sa atin, pero mahigpit at malupit tayo sa mga taong kapwa natin. Kapag tayo ang nagkamali, Lord, tao lang po ako. Kapag ibang tao ang nagkamali, hindi ko na mapapatawad yan. Kapag tayo ang nagkasala, Lord, alam mo naman ang puso ko. Pero kapag ibang tao na, wala iyang konsensya. Kapag tayo, bigyan niyo ako naman ako ng second chance. Kapag sila, never again. Mga kapamilya, madalas napakalaki ng hinihingi nating awa sa Diyos, pero napakaliit ng awang handa nating ibigay sa iba. Bakit ba tayo nagpapatawad? Yan ang tanong natin. Hindi dahil deserve nila. Hindi dahil tama ang ginawa nila. Hindi dahil hindi masakit ang nangyari. Nagpapatawad po tayo dahil tayo mismo ay mga taong pinatawad. Bago tayo ang naging tagapagbigay ng awa, tayo muna ang tumanggap ng awa. Ilang beses na ba tayong pinatawad ng Diyos? Ilang pangako na ba natin ang hindi natupad? Ilang beses na ba nating nasabi, Lord, last na talaga, pero bumalik tayo at naroon pa rin siya. Hindi napagod magmahal. Hindi nagsara ng pinto. Hindi sinabi ng Diyos, oh, sobra ka na. Sa bawat kumpisal, sa bawat pagbabalik, sa bawat luha ng pagsisisi, muli niya tayong tinatanggap. Kaya ang Kristiyanong marunong magpatawad ay hindi taong nagsasabing, mabait kasi ako. Kundi, nagpapatawad ako dahil alam kong ako rin ay nabubuhay lamang dahil sa awa ng Diyos. Pero ang pagpapatawad ay hindi po pagiging tanga. Mahalagang linawin po natin ito. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang tama ang ginawa sa iyo. Hindi ibig sabihin na kapag inabuso ka, kailangan mong manatili sa sitwasyong mapanganib. Hindi ibig sabihin na hindi na kailangan ng hustisya. Hindi ibig sabihin na kapag ninakawan ka, hindi na dapat managot ang gumawa. Hindi ibig sabihin na kapag paulit-ulit kang niloko, kailangan mong paulit-ulit-ulit na magpaloko. Forgiveness does not remove accountability. Maaring magpatawad at sabayin na magtakda ng boundaries. Maaring sabihin, pinatatawad kita pero hindi na maaring maulit ito. Maaring magmahal mula sa malayo. Maaring magpatawad kahit hindi na maibalik ang dating relasyon. Sapagkat ang forgiveness at reconciliation ay magkaiba. Ang pagpapatawad ay maaring magsimula sa isang puso. Pero ang reconciliation ay nangangailangan ng dalawa. May pagsisisi, katotohanan, pagbabago at muling pagtatayo ng tiwala. Mga kapamilya, napakahalaga ng mensahe ng Ebanghelyo sa Pilipinas ngayon. Napakaraming galit. Sa social media, kaunting pagkakamali, canceled ka na. Isang maling salita, huhukayin pati 10 taon mong nakaraan. Magkaiba lang ang pananaw sa politika, magkakaibigan dati, ngayon magkakaaway na. Minsan pati magkakapamilya, hindi na nag-uusap dahil sa politika, pera, mana, negosyo o lumang tampuhan. At habang lumalaki ang galit, lumiliit ang espasyo para sa awa. Pero tandaan po natin, ang bansang puro galit ay hindi gumagaling. Ang pamilyang puro sumbatan ay hindi gumagaling. Ang pusong puro paghihiganti ay hindi gumagaling. Kailangan natin ng hustisya, oo. Kailangan nating labanan ng katiwalian, oo. Kailangan nating panagutin ang mga nagkamali, oo. Kailangan nating ipaglaban ang katotohanan, oo. Pero huwag nating hayaan sa pakikipaglaban natin sa kasamaan, tayo mismo ay mapuno ng puot. Dahil maaring tama ang pinaglalaban natin, pero malina ang pusong ipinaglalaban. Malina ang pusong pinaglalaban natin ito. Minsan, ang pinakamahirap patawarin po ay hindi ibang tao, kapamilya. Magugulat kayo, alam nyo kung sino? Ang ating sarili. At ito po ang isang malupit at mapait na katotohanan. Baka hanggang ngayon, sinisisi mo pa rin ang sarili mo sa isang maling desisyon. Bakit ko ginawa yun? Bakit ako naniwala? Bakit ko siya pinagkatiwalaan? Bakit ko sinayang ang pagkakataon? Bakit hindi ako naging mabuting asawa, magulang, anak, kaibigan? May mga taong pinatawad na ng Diyos, pero ayaw pa rin patawarin ang sarili. Mga kapamilya, kung tunay kang nagsisisi, humingi ng tawad at ginagawa mo ang makakaya upang maitama ang iyong pagkakamali. Huwag mong gawing mas malupit ang sarili mo kaysa sa Diyos. Hindi mo mababago ang kahapon. Pero kayang gamitin ng Diyos ang maging ang mga pagkakamali mo upang baguhin ang iyong bukas. Ang Diyos ay hindi lamang Diyos ng second chances. Siya po ay Diyos ng panibagong simula. Huwag po natin kakalimutan yun, ha? Ang Diyos ay Diyos ng panibagong simula. Sasabihin nyo siguro, gusto ko naman, pero hindi ko pa kayang magpatawad. Mga minamahal na kapamilya, sasabihin mo, Lord, hindi ko pa kayang patawarin yung taong yan. Hindi ko pa kayang sabihin sa sarili kong binibigyan ko siya ng pagkakataon muli. Hindi ko pa siya kayang patawarin, pero gusto kong dumating ang araw na kakayanin ko na. Mga minamahal na kapamilya, iyan ay panalangin na. Pag tayo po ay nagsasalita ng ganyan, pag tayo po ay nagmumutawi ng mga ganyang pananalita, pag atin pong sinasabi sa ating Panginoon na, Panginoon, hindi ko pa kayang patawarin yan, pero gusto ko pong dumating ang araw na yon. Panalangin na yan. Minsan ang forgiveness ay hindi isang malaking dramatic moment. Minsan proseso ito. Ngayong araw, konting galit ang bibitawan mo. Bukas, konting sama ng loob naman. Sa susunod, kaya mo nang ipagdasal ang taong nanakit sa'yo. Hanggang dumating ang araw na maalala mo ang nangyari, pero hindi na masakit gaya ng dati. Hindi dahil nakalimutan mo, kundi dahil gumaling ka na. At doon mo makikita, hindi pala kailangan burahin ng Diyos ang alaala upang pagalingin ang puso. Kung gusto nating malaman kung ano ang tunay na pagpapatawad kasani side up, tumingin tayo sa krus. Pinagtaksilan si Kristo, tinakwil siya, siniraan, pinahiya siya, hinagupit siya, pinako siya. At mula sa krus, hindi siya sumigaw ng paghihiganti, nanalangin siya para sa kanyang mga kaaway. Iyan ang mukha ng Diyos. Isang Diyos na sugatan ngunit nagmamahal pa rin. Isang Diyos na ipinako ngunit nagpatawad pa rin. Isang Diyos na tinanggihan ngunit patuloy na nagbubukas ng kanyang mga kamay. At pansinin po ninyo ang krus. Nakaunat ang dalawang kamay ni Jesus. Parang sinasabi niya, ganito kalawak ang awa ko para sa inyo. Kaya kapag nahihirapan tayong magpatawad, huwag nating tingnan lamang ang taong nagkasala sa atin. Tumingin muna tayo sa krus. Dahil mahirap magpatawad kapag ang tinitingnan natin ay ang laki ng kasalanan ng iba. Pero mas magiging posible kapag ang tinitingnan natin ay ang laki ng awa ng Diyos. Kaya mga kapamilya, mga kasani side up, ito po ang hilingin nating pagpapala mula sa ating Poong May Kapal. Na kung paano tayo pinatawad, tayo rin ay matutong magpatawad. Kung paano pa tayo ay patuloy na humihingi ng awa at habag, sana'y matuto rin tayong magbigay nito sa ating kapwa. Ipagdasal natin ang isa't isa kasani side up at kapamilya dahil hindi po ito madali. Araw-araw tayo po'y nagsastruggle sa katotohanan ng may kasamaan pero kailangan tayo magpatawad. Na may malulungkot na karanasan sa buhay ngunit kailangan tayong magpatuloy. At tandaan po natin ang pagpapatawad ay hindi natin kakayanin ng tayo lang. Kailangan natin ng inspirasyon at dikit sa lahat ang biyaya ng Poong May Kapal. Mga kaserbisyo at kapamilya, sali po kayo sa ating makabulang kwentuhan at i-share ang positivity. Magpadala ng inyong mensahe at katanungan sa ating DZMM Teleradio Viber Line 0919-278-3000. Patuloy nyo kaming napapakinggan sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta, sa AM Band, sa Metro at Mega Manila, sa bayang napapanood nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channel at sa buong mundo sa pamamagitan ng The Filipino Channel at i1TFC app. Napapanood din po kami sa DZMM Teleradio Facebook at YouTube channel. Magbabalik po ang Sunny Side Up.
1: Positive vibes. Positive music. Sunny Side Up. Sunny Side Up.

0: Sunshine ang hatid ni Michael Angelo Lobrinin sa Sunny Side Up.
1: Nagbabalik po ang Sunny Side Up bago po natin pagpatuloy ang ating pinag-uusapan tungkol sa mahal na Birheng Maria. Kasama pa rin po natin si Tita Debbie Valen. Maya-maya ay tatawagin na po natin siya. Binabati po muna natin sa kanilang nakaraang 37 Parish Fiesta ang Our Lady of Unity. Our Lady of Unity Parish dyan po sa Diocese of Parañaque, sa pangunguna po ng inyong mahal na parish priest at ang aking butihing kaibigan na si Father Danilo Flores. Si Father Danilo Flores po at ng buong Our Lady of Unity Parish na nagdiwang po ng kanilang 37 fiesta. Eh dapat po ay makakapunta po ako dyan, kaya lang hindi na po ako nakapunta po dahil po sa isang kadahilanan, no? Pero babawi po ako sa inyong parish dahil ako po ay inanyayahan po ng ating kaibigan na si Father Danny Flores sa pamagitan ng ating pong mga kaibigan at partner sa ating pong pagninegosyo, sila Tito Tonique at saka si Brother Marque ng Milton Hotel. Nabati natin ang Milton Hotel, no? So, Brother Mark, Tito Tony, babawi ako kay Father Danny. Kaya pag wala pa siyang speaker ng Advent Recollection, magbo-volunteer na ako para makabawi ako. Father Danny, I'll see you soon and happy fiesta po sa atin pong mga kaparokya dyan at kapanalig po sa Our Lady of Unity Parish sa Diocese of Parañaque. Binabati rin po natin sa kanila pong 50th Golden Jubilee Arrival of the Devotion in the Philippines and the 47th Annual Convention ng Crusaders of the Holy Face of Jesus. Ang Crusaders of the Holy Face of Jesus sa Hidalgo, Quiapo, Manila at sa buong Pilipinas na may temang Contemplating the Holy Face of Jesus, 50th Years of Grace, Devotion and Mission. Nagsimula po ang kanila pong convention nitong Sabado at magpapatuloy ngayong araw hanggang bukas po, na may iba-iba po sila mga programa, may mga recollections, may retreats, may mga magmimisa po, no? Magsasalita rin po si Brother Michael sa isa sa kanilang mga events po, no? At binabati po natin ang kanilang Mother Superior, si Mother Mary Rose, at ang buong sisters ng Convent of the Holy Face of Jesus dyan sa may Hidalgo. Sila po yung sinasabi ko sa inyo, kapamilya, at i-interviewin ko po sila sa mga darating na linggo. Sila po yung sisters ng Holy Face of Jesus na gumagawa ng ostya, ng Pandisanto Premium Altar Bread na inaabangan po natin sa darating pong January po. Next year po ay sisimulan na po ang distribution ng Pandisanto Premium Altar Bread. Ito po yung kinikwento ko sa inyo na ostya, na pag bumili po kayo ng ostya, sa bawat pakete na inyo pong binibili, yung mapupunta po yung maliit na kita doon para po sa pagtulong sa pagpapaaral ng mga seminarista, pagtulong sa mga madre, may mga sakit na Madre Pari, at mga simbahan na kailangan po ng tulong. Imagine niyo po, nakabili na kayo ng ostya, nakapag-alay na po kayo sa simbahan, ay naging daan pa ito ng misyon para makatulong sa iba. So abangan po natin yan, yung Pandisanto Premium Altar Bread sa pangunguna po at prayerfully manufactured by the Sisters of the Holy Face of Jesus dyan po sa Hidalgo, Manila. At ilo-launch po nila ang isang programa, isang pakete, isang pananampalataya. Kung saan tayo mga Katoliko ay pwede pong mag-commit at mag-pledge buwan-buwan sa murang halaga po na 200 pesos. Dalian po ang halaga ngayon ng isang pakete ng ostya. Sa murang halaga po na 200 pesos ay nakatulong po tayo sa misyon ng mga sisters para po sa ating mga kaparian, mga madre at sa mga simbahan. So muli, congratulations to the Crusaders of the Holy Face of Jesus sa pangunguna ni Tita Au. Ni Tita Au, congratulations po sa inyo and I'll see you all soon. Binabati rin po natin sa kanya pong tinanggap na parangal, ang parangal ng natatanging lingkod bayan, ang isa po sa mga lingkod bayan na talaga namang nakita natin ang sipag, kredibilidad at integridad. Sa katauhan po ni LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilao, Assistant Secretary LTO Chief Marcos Lacanilao. Congratulations po sa inyong tinanggap na award, ang Natatanging Lingkod Bayan Award. Bilang pinunong isa sa mga pinaka nakikita at pinakamahalagang frontline agency ng bansa, kinilada ng RPMD Foundation Incorporated, katuwang ang Istorya News at OneNews.ph, si LTO Chief Assistant Secretary at Chief Marcos Lacanilao bilang Natatanging Lingkod Bayan Outstanding Public Servant at ginawaran ng prestihiyosong Laurel of Excellent Trophy. Ang parangal ay pagkilala sa kanyang pamumunong na kabatay sa prinsipyo, pagsusulong ng mga reforma sa institusyon, matatag at walang kinikilingang pagpapatupad ng batas at uri ng serbisyong pampubliko, pampublika na direktang nakakaapekto sa buhay ng milyon-milyong Pilipino. Ang pamumuno po ni LTO sa LTO ay may kaakibat na napakalaking responsibilidad na nararamdaman ng mamamayan araw-araw, mula sa pagbibigay at pagre-renew ng lisensya, sa pagmamaneho at pagre-rehistro ng sasakyan, hanggang sa disiplina sa kalsada, kaligtasan at maayos na frontline government service. At sa ilalim ng pamumuno ni ASEC Lacanilao, isang matibay na pamantayan na ang nagsilbing gabay sa tungkuling ito, ang batas ay dapat ipatupad ng pantay-pantay sa lahat. Alam niyo ho, si ASEC Marcos Lacanilao ay kaibigan po natin at isang malaking karangalang mapaglingkuran ng bayan. Kasama siya bilang isa sa mga consultants sa Land Transportation Office. Alam niyo po, ako na ho magsasabi sa inyo, si LTO ASEC Lacanilao ay iilan lang sa mga lingkod bayan na may tapang, no? Wala siyang kinikilingan, wala siyang pinoprotektahan ng mga tao, malaki man o maliit. Para sa kanya, at tama lang yon, pantay-pantay dapat ang pagpapatupad ng batas. So, muli, congratulations sa ASEC Lacanilao. I'll see you soon, my dear friend. At pinagdadasal kita na patuloy kang bigyan ng Panginoon ng mahabang buhay, sapagkat iilan na lang ang mga gaya mo. Bilang na bilang, no? Yung may ganyan tapang, malasakit at pagmamahal. Napakabuting tao po niya ni ASEC Marcos Lacanilao. Kaibigan po namin, matalik yan ni Tita Karen, ni Ate Karen, ni Madam Karen, at ni Tito Lito Verhel Di Diyos, isa sa mga commissioners ng Commission on Good Governance. So muli, congratulations ASEC Lacanilao. So muli po, nagbabalik po ang ating pong discussion. Kasama natin si Swing It Right with Tita Debs. Tita Debs, magandang umaga.
2: Good morning. The sunny side is up, verily.
1: Yan. Tita Debs, ikaw ang magbukas ng ating kwentuhan tungkol sa pagpapatuloy sa mahalagang parte ng mahal na Birheng Maria sa buhay natin, mga Pilipino. Tita Debs.
2: Okay. The mother of our Lord Jesus Christ. The mother who bore a son, and He is our Lord. Without a mother, the fulfillment of the prophecy will fail. But the Mother Mary is the fulfillment of the birth of our Messiah, Jesus Christ. So yan yung buod ng ating pag-uusapan ngayon.
1: Napakaganda nung sinabi mo, Tita, sapagkat yung pag-oo ni Maria ang nagbukas sa napakahalagang kwento sa salvation history.
2: Mm-hmm.
1: E paano kung humindi siya, ano?
2: Mm-mm-mm.
1: Ang hirap kaya nung,
2: how would you have reacted?
1: Yes, diba?
2: If you were in the place of the
1: Mama Mary, diba?
2: Because this one is a virgin birth. I remember, Brother Michael, when we traveled to the Holy Land way back in 2019, before the lockdown.
1: Bago yung pandemya.
2: Yeah, because the nabasa ko na taga Nazareth si Virgin Mary, and we traveled to that place. We toured to the place. At pag tiningnan mo yung bayan na yon, well, of course it's a city, but it's a common place. It's a an ordinary city in Jerusalem. In fact, from the place where we checked in Jerusalem, parang 1 hour away to the city of Nazareth. So it is a place with which you can call that Mama Mary is brought up to a place of, you know, bakit siya humble? The place in itself will make you feel that there's a serene, quiet place away from the hustle and bustle of the city. So, the birth of Jesus is a, how do we call it? Biological miracle. She was actually betrothed to Joseph, and before the marriage took place, she was still a virgin. And then she became pregnant through the power of the Holy Spirit. So when her husband Joseph, described as godly, came to know about it, unwilling to put her to shame, decided to break the engagement quietly.
1: So quietly, ko, quietly. Oh, kaya doon tinawag si Jose bilang isang just man.
2: Mm-hmm.
1: 'Di ba?
2: Mm-hmm.
1: Kasi nga he could have left the Virgin Mary in mm-hmm. that situation at pwede niyang isumbong. Mm-hmm. At nung panahon na 'yon, pag ikaw ay nabuntis parusa, nang walang ama, may parusa.
2: Mm-hmm.
1: Eh ngayon pag nabuntis ka kahit di mo kilala, parang pinapalakpakan ka pa. Iba ang mundo ngayon, 'di ba? Nung unang panahon pagka ikaw ay nabuntis mm-hmm. at walang ama, 'di ba?
2: Mm-hmm.
1: At nangyari ito outside marriage, it's something that is very
2: during the engagement period
1: ikaw mm-hmm. ay nagkakasala mm-hmm. and this constitutes death.
2: Mm-hmm. Okay, yes. And in the natural way of looking at things, since that is before the marriage, parang it's a controversial pregnancy
1: mm-hmm.
2: in the ways of the world.
3: This sound is processed by Stereo Tool.
2: And that's practically the reason. Because wala pang ano eh, wala pang organic encounter with a partner.
1: Pa.
2: Mm-hmm. But as he considered these things, the angel of the Lord appeared to him in a dream, saying, "Joseph, son of David, do not fear to take Mary as your wife, for that which is conceived in her is from the Holy Spirit." So ito na yung miracle birth of the Lord. "She will bear a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins." So yung pangalan pala na Jesus, there are names, Brother Michael, that denote a certain role.
1: Okay, of
2: so
1: course.
2: So itong word pala, itong name pala ni Jesus is means Savior, one who saves. So if we look at a story like this, it must come with faith in our heart for us to believe that indeed the miracle birth has happened.
1: Amen.
2: So maraming mga bagay, mga episodes, mga Netflix series sa aktwal na buhay na madalas hindi natin pirming naiintindihan. But because we have faith in the different seasons of life, makikita mo na lang as events unfold, makikita mo na lang yung plano, yung reason behind every episode of life.
1: Napakahalaga nung sinabi mong yan, Tita, sapagkat makikita natin dito na kahit, at uulitin po natin na si Maria po ay hindi katang-isip, ha? Siya po ay historical figure. Mm-hmm. At may mga patunay na siya po ay nabuhay at namuhay dito sa lupa. At pinapakita nito yung katotohanan na kung si Maria, isang ordinaryong babae, ay tinawag ng Diyos at binigyan ng extraordinaryong misyon. Mm-hmm. Yung kanyang pagtugon, yung kanyang pag-oo, mm-hmm. ang nagbukas sa napakahalagang kwento ng kaligtasan, ng salvation history. Kaya nararapat lamang yung pagpupugay natin at pagbibigay sa kanya ng parangal. No?
2: Mm-hmm.
1: Uulitin po namin, sa amin po mga Katoliko, hindi po namin sinasamba si Maria.
2: Mm-hmm.
1: Bagkos may espesyal po siyang posisyon at meron siyang espesyal na puwang sa aming mga puso bilang ina ng aming Panginoon na si Hesus Kristo. Kaya napakaganda rin po, Tita Debs, na sa ating mga Pilipino, maraming pangalan ang Mahal na Birheng Maria na pinagmula ng mga debosyon para makikita ng isang tao ang isang ina na tinatawag sa iba't ibang pangalan. Halimbawa, yung kilalang kilala, yung Our Lady of Perpetual Help.
2: Sa Baklaran.
1: Sa Baklaran. Sa Antipolo, meron tayong Our Lady of Peace and Good Voyage. Ang Mahal na Birhen ng Antipolo na dinadalangina ng mga naglalakbay.
2: Mm-hmm.
1: Sa Manawag, kung saan tayo lagi nagpupunta, dinarayo ang Our Lady of Manawag, ang Naga at ang buong Bicol. Ito lang. Napakalalim ng pagmamahal sa Our Lady of Peña, Francia, ang mahal na ina ng mga Bicolandia. Sa Cebu, napakalalim ng debosyon sa Our Lady of Rule, Nuestra Señora de la Regla. Sa Kasaysay, Kaysasay, Batangas. Mayroon tayong Our Lady of Kaysasay. Sa La Naval de Manila, pinaparangalan natin ang Nuestra del Santísimo Rosario de La Naval de Manila. At napakaraming tahanang parokya, komunidad at nariyan ng Immaculate Conception, ang Our Lady of Lourdes, Our Lady of Fatima, Our Lady of Mount Carmel, Our Lady of Zoros, napakarami pang titulo ng mahal na ina.
2: Meron pang isa sa amin, yung pinanggalingan ko, Our Lady of Piat.
1: Our Lady of Piat. No, ay miraculous po yan, no?
2: Yes, yang, that's where I come from.
1: Yes, Our Lady of Piat. Iba't ibang pangalan, iba't ibang imahin, iba't ibang kasaysayan at tradisyon, pero iisang Maria. At iisa rin ang kanyang misyon, ilapit ang kanyang mga anak kay Jesus. Ngayon ang tanong, bakit ba tayo humihingi ng panalangin kay Maria? May nagtatanong minsan, bakit kailangan lumapit kay Maria? Hindi ba pwedeng dumiretso na lang kay Jesus? Siyempre pwede naman po. At dapat tayong direktang nananalangin sa Diyos. Pero isipin natin ito, kapag may problema ka, hindi ba minsan sinasabi mo sa kaibigan, yes, ipagdasal mo naman ako. Kapag may mahal kang may sakit, Father, ipakidasal mo naman. Sister, ipagdasal nyo kami. Hindi dahil hindi tayo makalapit sa Diyos, kundi dahil naniniwala tayo sa panalangin ng isa't isa. At sa debosyon kay Maria, sinasabi natin, Mahal na Ina, samahan mo akong manalangin. Ipanalangin mo ako sa iyong anak. At ano ang ginagawa ng isang mabuting ina? Hindi niya inaangkin ang anak. Dinadala niya ang anak ng Diyos sa ating kapwa. Pero marahil ang pinakamalalim na larawan ni Maria ay hindi noong masaya ang lahat. Hindi sa Bethlehem, hindi sa kasalan ng Kana, kundi sa Kalbaryo. Nakatayo siya sa paanan ng krus. Isipin niyo 'yon ha, bilang isang magulang, hirap siguro nung Tita Debs ano, mm-hmm, yung makanti nga lang yung anak mo nang lamok eh. Mm-hmm. Nagwawala ka na halos parang gusto mong patayin ang lahat ng mga kamag-anak nung lamok na yun na kumagat sa anak mo. What more, yung makita ni mo yung karanasan ni Maria no, Tita Debs, na yung anak niya wala namang ginawang masama, napakabuti ng anak, nagpakain, nagpagaling, nangaral ng pagmamahal at pag-ibig at pagpapatawad, and yet he ended up in the cross. Mm-hmm. Hindi yun madali. Wala sigurong mas masakit kaysa makita mo naghihirap ang sarili mong anak at wala kang magawa upang alisin ang kanyang sakit. Pero si Maria hindi umalis. Nanatili siya. Hindi siya tumakbo. Hindi niya iniwan ang anak niyang si Jesus. Tumayo siya sa paanan ng krus. At baka iyan ang isa sa pinakamagandang kahulugan ng pag-ibig, Tita Debs, at mga kapamilya at kasani sa edad. Hindi palaging kaya mong ayusin ang problema ng taong mahal mo. Hindi palaging may tama sa salita. Hindi palaging may solusyon. Minsan, ang pinakamagandang maibibigay mo ay presence.
2: Presence.
1: Narito ako. Hindi kita iiwan. Hindi ko kayang alisin ang sakit mo, pero sasamahan kita. Iyan ang ginawa ni Maria at iyan din kay ang kailangan ng maraming tao ngayon. Hindi sermon, hindi judgment, hindi agad na advice. Minsan kailangan lamang nila ng isang taong magsasabing, hindi kita iiwan habang pinagdaraanan mo ito. Yan si Maria. Kasama natin siya.
2: Si Maria ay halimbawa ng isang ina na marunong magsakripisyo. Sa kulturang Pilipino, napakalalim ng kahulugan ng pagiging ina. Maraming ina ang tahimik na nagsasakripisyo, nagtitipid para may makain ang pamilya. Ito nga yung sinasabi natin, Brother Michael, na isusubo mo na lang. Ipapakain mo pa sa iyong anak.
1: Yes.
2: Nagtatrabaho

0: Hello, si Pihoy. Happy birthday, Pihoy.
1: Paghahatid at pagsusundo sa kanya for the first week of her going back to school. Isang napakalaking sakripisyo ang pagdadala sa kanya, sa kanyang eskwelahan, sa TAF. Dahil sa dami ng roadworks dito sa amin, sa may bandang Mandaluyong, talaga namang abot-abot ang sakit sa paa ng pagmamanehong paghatid sa aking anak. But with love in my heart, magaan ang paggawa ng isang bagay kung ito ay nilalapatan ng isang buo na pagmamahal.
0: Ifol, no? Yan ang nanay na Pilipino. Niyo ba? At kapag nag-uusapan natin si Maria, hindi mo maiwasang maalala ang napakaraming nanay na kagaya mo, Tita Debs. Ang nanay na huling kumain para siguraduhin busog ang mga anak. Ang nanay na nagtatago ng sariling problema para hindi mag-alala ang pamilya. Nanay ko, ganyan din. Si Mami Nelia, maraming tiniis, marami siyang tahimik na binuhat para sa aming mga anak niya at sa buong pamilya. Ang nanay na kahit matanda na ang anak ay nagtatanong pa rin, kumain ka na ba? Ang inang nasa ibang bansa na nagtatrabaho para makapag-aral ang anak. Ang lola na halos siya na ang nagpalaki sa mga apo. Ang nanay na gabi-gabing nagro-rosaryo para sa anak na naliligaw ang landas. Ang inang nagbabantay sa ospital. Ang inang tahimik na umiiyak dahil hindi niya alam kung paano tulungan ang anak niya. Sa kanila natin nakikita ang munting larawan ng pag-ibig ni Maria, pagmamahal na hindi naghahanap ng kapalit. Yun ang maganda po, no? Sa gitna ng ating debosyon at pagmamahal sa mahal na ina, hindi pwedeng hindi natin maalala ang mga sarili nating mga ina. Ako naniniwala ko yung mga taong malakas ang debosyon sa mahal na ina, malapit din sa kanilang mga ina. Malapit din at may malakas na pagmamahal at respeto sa kanilang mga magulang, sa kanilang ina.
1: Ang isang ina ay refleksyon. Refleksyon ng pagiging malapit sa Panginoon. We point people to Jesus. The way we treat other people, the way we behave, what we say and what we do not say, our gentle spirit in dealing with the different seasons of life. Other people will see how we are behaving. And when they ask the superpower, the very secret, why we do and how we do different episodes of life, our responses, everything points to Jesus. Because our usual answer, the classic answer, whenever people are amazed at how you are behaving, bakit natin nakakaya ang mga bagay that in the human nature, hindi mo talaga kaya. Pero ang sagot, the superpower is the power of the Holy Spirit in you. The grace of the Lord is in you. That's the superpower of a godly mother.
0: Beautiful. Maraming salamat, Tita. Patuloy natin pag-uusapan ng tungkol sa napakahalagang parte ng Belling Maria sa pagbabalik po ng Sunny Side Up. Huwag po kayong bibitaw.
2: Sunshine ang hatid ni Michael Angelo Lobrinin sa Sunny Side Up. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
3: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake minabalita.
5: EZMM, Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
6: Kung kalaga ng DCMM para sa akin, nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DCMM, Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

0: Sunshine ang hatid ni Michelangelo Lobrenin sa Sunny Side Up. Sunshine ang hatid ni Michelangelo Lobrenin sa Sunny Side Up.
1: Sa pagbabalik po ng Sunny Side Up, nais din po nating batiin ng belated happy birthday. Belated happy birthday po ang atin pong isang kaibigan po, syempre po, nagtumulong din po sa akin, no, Tita Debs, no, ang dami nagse-celebrate ng birthday, no, si Tita Tessie Amparo, no. Si Tita Tessie Amparo po ay isa sa mga mabubuting kaibigan, no, ni Michelangelo po, no. So nagbabalik na po ang Sunny Side Up para po sa mga kababayan natin na nakatutok po sa atin ngayon. Welcome po sa mga kagigising lamang. So muli, binabati ko po ng belated happy birthday ang isa po sa mga tumulong sa akin nung ako po ay seminarista pa, si Tita Tessie Amparo at ang kanyang buong pamilya. Napakabuti rin po nito si Tita Tessie Amparo na isa po sa mga tumulong sa akin nung ako po ay nagsiseminaryo pa. Tita Tessie, see you soon. I love you, Tita Tessie, at hindi ko po nakakalimutan lahat ng kabutihan nyo sa akin at ng inyong pamilya, no. Nakilala ko po si Tita Tessie sa pamagitan ng isang kaibigan naming yumauna, si Father Joey Miranda, no. Si Father Joey Miranda, isang mabuting kaibigan at kaibigan din ni Tita Tessie Amparo. Tita Tessie, see you soon and happy birthday, and may the good Lord bless you not just with long life but with meaningful and healthy life that is full of faith, hope, and love. Binabati rin po natin ngayong araw po ay kaarawan po ng isa po sa ating kaibigan, isang mabuting lingkod bayan din po dyan sa probinsya ng Isabela, sa bayan ng Etiague, ang kagalang-galang na mayor ng Etiague, Mayor Faustino Ino D. V, na siyang kasalukuyang mayor ng Etiague sa Isabela at kasalukuyang national president ng League of Municipalities sa buong Pilipinas. Napakagaling din po nitong mamang ito, no. Bata pa ito, Tita Debs, mas bata po sa akin ito, pero napakadami po niyang magagandang ginawa sa bayan ng Etiague at sa iba't ibang posisyon na kanya po nga pinaglingkuran, no. At ngayon po bilang national president ng League of Municipalities, siya po ay anak na ng atin pong butihin at mabuting kaibigan, House Speaker Faustino Boji D. III. Ano po? At siya po ay asawa po ng isa pa ho nating kaibigan at isa pang mabuting lingkod bayan sa katauhan ni Mayor Alisa Sheena Tan ng Santiago City. Napaka-progressive ng Santiago City nung itong Mayor Sheena Tan ang naupo, no? At isang malaking karangalan din, Tita Debs, na napaglingkuran ko ang bayan bilang consultant po ni Mayor Sheena Tan, no? At napakadami niyang magagandang programa, yung mga kaisaka program niya, kaisaka kabataan, kaisaka mga kababaihan, mga katandaan, at ang daming mga programs na talagang namang ipinakita ni Mayor Sheena na pwede palang gawin basta't meron kang political will, may integridad ka, at meron kang magandang plano at pananaw sa iyong bayan, no. At ito yung tandem ng paglilingkod, eh, si Mayor Ino D at saka si Mayor Sheena Tan, no. Muli, happy birthday Mayor Ino D and Mayor Sheena Tan, at sana ma-interview natin sila minsan dito sa ating palatuntunan, Tita Debs, no. At syempre binabati rin po natin muli ang napakagandang programa po na nasimulan ni House Speaker Faustino Boji D. III, ang Legis Here. Nagkaroon po ng Legis Here sa South Cotabato, dyan po sa Mindanao, no. Kasama si na Senior Deputy Speaker Ferdinand Didand Hernandez, Representative Xavier Miguel Benitez, Ismael Mangudadatu, Henry Ominal, Ruth Sakalura, Steve Chongbian Solon, Velia Vanessa Swansing, D. Butuan, Governor Reynaldo Tamayo Jr., at House Secretary General Attorney Cheloy Velliacaria Gerafil, naging makabuluhan ng pag-uusap dahil sa bukas na pagbabahagi ng mga kwento, pangangailangan, suwestiyon at mga pangarap para sa mga komunidad. Kasi yung ginawa ni Speaker Boji D, Tita Debs, yung Legis Here, ibinababa niya yung kamara, yung kongreso sa mga lokalidad, no. Pumupunta si House Speaker doon, no. Tita, nakapatay po at ang iyon, no. So
2: in touch with the community.
1: Yes, opo. So pinapakita,
2: immersion.
1: Kasi ginawa ni House Speaker Boji D yung magandang programa na bagong kongreso. Mm-hmm. Bagong kongreso, kongresong nakikinig, kongresong umaabot at kongresong nararamdaman ng taong bayan.
2: So, kongresong nakikipag-ugnayan, yes, sa laylayan.
1: Yes, kaya ito, lipunan. Umiikot po ito. Kaya muli, congratulations Speaker Bojidi sa napakagandang programa pong ito. No? At alam nyo, maraming lingkod bayan na masisipag at magagaling pa rin. So huwag tayo mawawalan ng pag-asa, no? Hmm. Ang dami diyan, no? I can name few, no? Si Congressman Romy Momo ng banda diyan sa may Mindanao, no? Sa may Surigao del Sur, si Congressman Romy Momo na dating undersecretary ng DPWH at matino, ah. Tita Debs, ha, may integridad, ha, may paninindigan sa haba ng kanyang paglilingkuran sa DPWH at ngayon bilang congressman, ang dami niyang ginawang magagandang programa dyan sa Surigao del Sur. No? Mm-hmm. Isa rin, itong si Congressman Mark Cuanco. Mm-hmm. Si Congressman Mark Cuanco ng Pangasinan, no? Ang dami rin niyang magagandang programa nagawa sa kanyang mga kababayan, no? Mm-hmm. Na masasabi natin talagang nagpatunay ng husay at galing ng isang lingkod bayan, no? Mm-hmm. Itong si Congressman Paulo Ortega. Mm-hmm. Paulo Ortega ng La Union, no? Ang dami rin niya magagandang programa, sinusubaybayan natin yan. Si Congressman Paulo Ortega at ang kanyang mga magagandang programa dyan. Si Congressman Amben Amante ng San Pablo, Laguna. Mabuting Katoliko, mabuting lingkod bayan, ang dami rin niyang mga natutulungan, no? Yan si Representative Arlene Ayon, no? Isang party list representative, mabuting Katoliko rin, tita. Malapit sa simbahan at nasa puso niya ang paglilingkod, no? Nandiyan din siyempre si Representative Jude Asidre ng Tingog Party List, dating seminarista. No, napakabuting tao rin, no? Mahal na mahal ng maraming obispo at mga kaibigang pari, no? Marami tayong mga lingkod bayan na talagang masasabi mong patuloy na nagsisikap, no? Nandiyan din si Congresswoman Maricar Zamora at si Congressman Jong Seniza diyan sa Davao de Oro, no? Si Congresswoman Maricar Zamora, nanay niyan, mother butler pa, lingkod ng simbahan. Mm. Siya rin mismo, pag amazing, lumapit ka tungkol sa simbahan, hindi nagdadalawang salita, pati si Congressman Jong Seniza, napakadami at kailangan lang silang patuloy na ipanalangin at patuloy na gabayan sa pananampalataya. No? So kaya, huwag mo tayong mawawalan ng pag-asa. No? Marami pa rin mga lingkod bayan na masasabi mo talagang mahuhusay at nagsisika. Secretary Shani Angara ng Department of Education, nakita nyo naman kung paano niya naiangat ang antas, hindi lamang ng edukasyon, kundi ng pamumungay ng mga guro. No? Inayos niya ang mga benepisyo ng mga guro. No? Secretary Shani Angara, senador pa lang, hanggang ngayon secretary, ay nakita ko at isang malaking karangal ng mapaglingkuran bilang isang consultant niya sa kanyang opisina nung siya senador at ngayon siya ay Secretary of Education. So, ang dami pa rin pong mga lingkod bayan na masasabi natin na talaga namang nagsisika pa rin, Tita Debs, no? Kaya, at marami sa kanila mga Marian devotees, ha? May pagmamahal at pagtangkilik sa mahal na ina, Maria, no? Kaya minsan nangyayahan natin sila, Tita Debs, no? Yes. Para makadaupang palad natin sila, no?
2: At ako'y nagagalak na nakakarinig ng mga lingkod bayan na kagaya nila. Dahil pag nakakarinig ka ng mga ganyang klaseng serbisyo, hindi ka nawawalan ng pag-asa na ang ating bayang Pilipinas ay talagang mabuo na isang matagumpay na bansa tungo sa pagbabago.
1: Tama. Alam mo, Tita Debs, that may kasama tayo sa Zoom, eh, si Brother JC Cuerdo. Mukhang tulog pa. Mukhang tulog pa kasi, alam mo, si Brother JC Cuerdo, pinadala ko na nga yung Zoom link sa kanya kasi kasama natin siya sa kwentuhan. Mm. Yan ay alam na alam niya ang mga devotion sa mahal na ina. Dahil siya ay sumasali sa iba't ibang mga exhibits, devotion.
2: Mga Marian pilgrimage.
1: Yes, siya mismo. Isa sa mga lumililok at ng mga nagbibigis ng maganda sa mga images ng Blessed Virgin Mary. Okay. So, kaya sabi ko mabuti. Anyway, may oras pa naman, baka mamaya gising na siya. Eh yung sakto pag gising ni JC, ni Brother JC Cuerdo, magpapaalam na lang siya, no? Na bumati. Oo, bumati lang at saka at nag-extra lang, nag-intro at nag-extra lang, ano? Tita Debs, ano pang gusto mong sabihin? Si Tita Debs, so, pinaghahandaan po nito lahat ng pinag-uusapan natin, may notes pa siya. Mukhang kakwentuhan niya si Mama Mary kagabi. Oh, Tita Debs.
2: Ang ating kasing pinararangalan dito sa ating pag-uusapan nag-uusap ay si Mama Mary, and she deserves so our honoring her. Pero let us also look at the reaction, the response of Joseph doon sa Immaculate, ano tawag do, doon sa Virgin Birth. Okay? So sabi dito, what if Joseph acted like any other manly human being? Now you are only engaged, you are still on the engagement period, e biglang nalaman mo na buntis pala.
1: Naku, malaman kung panahon nito ngayon yan, nakapost na yan sa social media. Oh, sige, Tita
2: Parang
1: Nestoroy.
2: Parang sasabihin niya talaga sa sarili niya, notes ko dito, I am a victim here. I did
1: victim,
2: not do anything wrong.
1: Yes, wala akong kinalaman dyan. Oo nga, no?
2: So parang sasabihin niya, I'm hurt. This is hurting. But look at the description in the gospel. Sabi dito, he is godly. So, parang yung naging response ni Joseph doon sa pagbubuntis ng Virgin Mary ay there is quietness, there is silence. Hindi siya nag-react, hindi siya nagalit. Why? Because the presence of the Holy Spirit is also with him. It is by the grace of the Lord that he responded with a gentle spirit. And it's not about him. Inisip niya na iyong kaganapan na yon ay hindi dahil sa kanya, kundi dahil sa plano ng Diyos para sa ating salvation. So, a man who is godly, when he is hurt, he does not hurt back.
1: Maganda yan, no? May iba hindi eh, ginawa mo sa akin to. Patay ka sa akin. Abangan ang susunod na kabanata. 'Di ba?
2: Kung kaya mong gawin,
1: kaya ko rin gawin niya.
2: That's the human tendency.
1: Grabe ano.
2: But Joseph with calm spirit, when he learned that the Virgin Mary is pregnant, he is quiet. He treated it and he responded with silence. But the angel of the Lord, isipin mo kung nag-ingay siya, sa tingin mo tahimik ang kanyang panaginip? Because nanaginip siya. And the angel of the Lord appeared to him. So I would like to look at Joseph as someone who is godly. And I would like to emphasize the fact that there are really people who, when they are disappointed, kasi disappointment ito eh, wala pa namang nangyaring organic encounter eh, nagbuntis na. The way he responded manifests that indeed he is godly. He did not hurt back. He responded with a gentle spirit. And I think that is what the Lord wants from us. Because when we look at the social media, here and there, ang daming troubles. Here and there, ang daming sisihan, bangilan, victim mentality, drama, episodes here and there, forgetting the very reason why they are in that position. So, ang panalangin natin ay isang bansa na nagkakaisa, isang bansa na nangingilala sa isang Panginoong makapangyarihan na sa bawat unos, ito na lang nangyayari sa atin ngayon. Ito na lang natural catastrophes, natural tragedies. Ngayon nga lang nag-sunny side up eh. Every morning, hindi sunny side up. Talagang rainy side up. But you see, the Lord is sovereign. He is in control. There are really different seasons of life. But in every season, we are grounded with our faith that one day in our life, our country will be united. Especially our servant leaders.
1: Beautiful.
2: That's my prayer.
1: Beautiful. No, Tita Debs, bago kita bigyan ng pagkakataon for a parting words at makikita tayo muli sa susunod na buwan, pag-uusapan naman natin ang Month of the Holy Rosary niyan sa October, no? Nais po natin munang batiin din ang belated happy birthday ang aking pamangkin na nagdiwang ng kanyang kaarawan, si Joshua Angelo De Leon.
3: Happy birthday,
1: Joshua Angelo De Leon. Bunsong anak ng aking ate. lalaki na si Eliza, nagtiliwang ng kanyang kaarawan. Happy, happy birthday and may the good Lord bless you and keep you and don't forget that Toto loves you so much, no? Mahal na mahal ko kayo ng iyong mga kapatid na sila Sofia, si Audrey at saka si Katlea, si CJ, no? God bless you and may the good Lord bless you with good life. Binabati rin natin ng belated happy birthday ang aking inaanak na si Aquiles Kael Magat. Aquiles happy Kael birthday. Magat, happy 7th birthday to you, my dear inaanak. Ninong loves you so much and may the good Lord bless you and may you remain kind, may you remain generous and be always a good boy, no? May the Lord bless you and don't forget that Ninong loves you so much. Binabati rin natin si Aryu, si Amora, si Lester at si Maria Teresa Bonoa, no, ang kanilang pamilya, no. Maraming salamat sa pagmamahal and God bless all of you. At syempre nagpapasalamat din tayo Tita Deb sa lahat na patuloy na sumusuporta at kumikilala sa debosyon ng Holy Face of Jesus dito sa Hidalgo sa pamamagitan ng Sisters of the Holy Face.
2: Tayo dyan.
1: Yes, Tita Debs, nagsiserve po kami ni Tita Debbie dyan, si Tita Debs, nagle-lector dyan. Ako naman, nagsiserve ako sa misa at tumutulong sa pagpapalaganap ng debosyon. Naimbitahin ko minsan ng mga sisters para ipaliwanag sa atin yung Holy Face Devotion. Ito yung Holy Face na nanggaling sa Shroud of Turin na pinambalot sa katawang namatay ni ng Panginoong Hesukristo na makikita po ito sa Turin, Italy. Nagpapasalamat matay sa mga patuloy na sumusuporta at nagdo-donate dyan. Sa mga nag-donate po ng tigitig isang aircon, na kasi medyo mainit po yung chapel, pinagtulungan na ma-aircon po yung kapilya para po mas masarap manalangin at mapuntahan ng mga matatanda. Kasi pag mainit, mahirapan po yung mga PWD. So, salamat po una kay Mami Vicky at sa kanyang pamilya, Mami Vicky at Kuya Don. Thank you very much. Kay Ateng, si Andel Rosario, si Athena, Del Rosario de la Cruz, si Kervin Del Rosario, si Mami Ellen Del Rosario, at syempre po si Colonel John Giagi ng CIDG. Nagtulong-tulong po sila, no, para po makapagbigay po ng aircon, no. Yes, pinapasalamatan ko rin po yung aking mami, si Mami Nelia, si Netalay Ray Miura, ang aking kapatid, at lahat ng patuloy na susuporta pa. Marami pang nag-commit, tita, dahil maraming aircon at kailangan isosolar. Nakakatuwa, ang daming mga nais tumulong, no. So sa mga nais pong tumulong ay makipag-ugnayan lang po kayo sa Sisters of the Holy Face of Jesus dyan po sa Hidalgo Convent, no. Binabati rin natin ng blessed listening si Tita Evie Pimentel at Tita Lydia Pimentel. Tita Lydia, Tita Evie, see you soon, God bless you always. Kitain na natin, papakilala ko si Tita Debs, no. Ayan, so Tita Debs, parting words please.
2: Sa buhay natin, meron tayong tinatawag na role model. Meron tayong tinatawag na the very people who have impacted our lives. And to me, one is the Virgin Mary. Ang kanyang sakripisyo, ang kanyang panalangin, at ang kanyang presensya sa bawat season ng buhay ng ating Diyos. Dahil tayo ay isa ring ina na kagaya niya, nangangailangan tayo ng isang huwaran, role model, para sa ating pagtupad, sa ating tungkulin bilang isang nanay, na ako naman ay isang nanay din, tumitingala tayo sa isang modelo, at isa sa mga modelo ko ay si Virgin Mary. Ang kanyang matatag na pananampalataya, ang kanyang sakripisyo, at ang kanyang pagpapakumbaba that he said yes to the call of the angel Gabriel and her role in the birth of our Lord Jesus Christ. In life, there are a lot of things, episodes, that we do not understand. But when we ask the Lord for wisdom, nandyan yan sa Bible yan, Brother Michael. Sa Book of James, if any of you lack wisdom, ask and it will be given unto you. So much with faith and wisdom from the Lord, the journey of life, the different mysteries, those that we do not understand, become clear when Jesus is in the picture. When we understand the different episodes of life in the light of faith in the Lord, things and issues struggles, and challenges become clearer. We have the right mindset because we look at things and events of life in the eyes of faith, just like Mama Mary.
1: Beautiful. Maraming salamat, Tita Debs, and see you again next month.
2: Thank you.
1: Para naman sa atin pong usapan tungkol sa Holy Rosary, no?
2: Ready to serve.
1: Yes, thank you, Tita Debs. Ha? Mga kasani side, sa pagtatapos po na ating programa para po sa ating pong editorial, kung maraming Pilipino ang nagmamahal sa mahal na Birheng Maria, kaya marahil ang kailangan ng Pilipinas ngayon ay hindi lamang mas maraming deboto. Kailangan natin ng mas maraming debotong may paninindigan. Mga Katolikong nagro-rosaryo ngunit tapat din sa trabaho. Mga negosyanteng nagsisimba ngunit hindi nanlalamang. Mga empleyadong nagdarasal ngunit hindi nandaraya. Mga mamamahayag at influencers na inuunang katotohanan kaysa ingay at kasikatan. Mga butanteng hindi ipinagbibili ang kinabukasan ng kanilang mga anak. At mga lingkod bayan na marunong lumuhod sa harap ng Diyos upang hindi sila lumuhod sa harap ng pera, kapangyarihan at pansariling interes. Ito ang debosyong kailangan ng Pilipinas. Debosyong may konsensya, debosyong may paninindigan, debosyong may malasakit, debosyong nagiging pagkilos. Kaya mga kasani Saidap, ito po ang hamon po sa ating lahat ngayon. Huwag nating hayaang manatiling lamang sa altar ang ating debosyon kay Maria. Dalhin natin siya sa lansangan. Dalhin natin ang kanyang kababaang loob sa ating pamahalaan. Dalhin natin ang kanyang katapatan sa ating mga negosyo. Dalhin natin ang kanyang malasakit sa ating mga komunidad. Dalhin natin ang kanyang fiat o kanyang oo sa Diyos sa bawat desisyong kailangan nating gawin bilang Pilipino. Dahil hindi magbabago ang Pilipinas sa rosaryo lamang, pero kayang baguhin ng rosaryo ang pusong nagdarasal. At kapag ang pusong iyon ay tunay na nagbago, babaguhin nito ang paraan ng pamumuhay. Babaguhin nito ang pamilya, babaguhin nito ang trabaho, babaguhin nito ang pamumuno, at kapag sapat na ang maraming kapag sapat na maraming pusong Pilipino ang nagbago, maaring magbago ang isang buong bayan. Kaya wag lamang nating sabihin, Mama Mary, iligtas mo ang Pilipinas. Sabihin din natin, Mama Mary, tulungan mo akong maging Pilipinong karapat-dapat sa Pilipinas na ipinagdarasal ko. Turuan mo akong maging tapat. Turuan mo akong maging mapagpakumbaba. Turuan mo akong manindigan para sa tama. Turuan mo akong huwag kalimutan ang mahihirap. At higit sa lahat, ituro mo sa akin ang iyong anak. Dahil sa huli, hindi si Maria ang nagsasabing, ako ang sundin niyo. Ang kanyang kamay ay patuloy na nakaturo kay Kristo. Tingnan niyo po yung perpetual health image. Nakaturo po hindi sa kanya, kundi kay Kristo. At kung gagawin nating mga Pilipino ang anumang sabihin ni Jesus, kung pipiliin natin ang katotohanan kaysa sa kasinungalingan, ang serbisyo kaysa pansariling interes, ang katarungan kaysa pang-aabuso, ang malasakit kaysa kasakiman, at ang pag-ibig kaysa pagkakakati-hati, baka dumating ang araw na ang Pilipinas na lagi nating pinagdarasal ay maging Pilipinas na tayo mismo ang tumulong upang mabuo. Isang bayang may Diyos, isang bayang may konsensya, isang bayang walang naiiwan, isang bayang ang pinakamahihina ay ipinagtatanggol at ang pinakamahirap ay hindi kinakalimutan. At isang bayang tunay na ina maiaalay natin sa mahal na ina ng buong pagmamalaki. Mama Mary, ito ang regalo namin sa iyo. Isang Pilipinas na nagsisikap mamuhay ayon sa puso ng iyong anak na si Jesus. To Jesus, through Mary, at sa pamamagitan ng mahal na Birheng Maria, naway muli nating matagpuan si Kristo sa ating puso, sa ating kapwa, sa mahihirap, sa ating minamahal na bayan. Muli, maraming salamat po sa pagsama niyo sa akin. Magkita-kita po tayo sa susunod na linggo. Ang pag-uusapan po natin ay tungkol sa paghahanda po natin sa pagdiriwang ng fiesta ni Santo Padre Pio ng Pietrelcina. No? Sa September 23 po ang piyesta ni Padre Pio ng Pietrelcina. So, siya po ang pag-uusapan natin at pag-uusapan din po natin ang debosyon sa mahal na santo at arkanghel na si San Miguel Arkanghel. Because sa September 29 naman, Tita Debs, siya naman ang ipagdiriwang natin ang fiesta. So, abangan po ninyo sa mga susunod na linggo, yan po ang pag-uusapan natin at may mga panauhin po tayo na magpapaliwanag po sa atin sa mahalagang debosyon tungkol kay Padre Pio at kay San Miguel Arcangel. Mag-iingat po kayo palagi, mga kasani side up. Sana po ay na-bless kayo ng ating programa. Kung na-bless kayo, i-share nyo po ang blessing na ito sa iba. At alam nyo kung paano, sa simpleng pagngiti, sa simpleng pakikitungo ng may pagmamahal, sa simpleng pagsasabing may pag-asa, huwag kang bibitaw, no? Ito ang blessing na maibibigay natin sa isa't isa. Yes, alam ko po marami kayong pinagdadasal sa Panginoon ang mga panalangin, pero sana ipagdasal naman natin ito. Panginoon, sana ako naman po ang maging sagot sa panalangin ng iba. Sana ang aking buhay po ay maging paalala na may Diyos na buhay na kasama namin. Nawa ang aking buhay ay magpaalala na merong isang mahal na Birheng Maria na patuloy na gumagabay sa akin. Ano po? So gaya po ng paalala ko po lagi sa inyo, kung hindi na tayo masyado maganda at pogi, bumawi sa ugali, no? Ayusin natin ang ugali natin. Ano? Pangit na nga tayo, pangit pa ugali ninyo. E di wow, di po ba? Kayo na, God bless you, no? Susunod na po ang Anong Ganap kasama si Christian Yusores at si Victoria Tulad. Mag-iingat po kayo palagi, mga kapuso, mga kapamilya, kapanalig, at higit sa lahat, kasani side up, no? Wala na tayo dito pinipiling istasyon, lugar, kung saan kayo nanonood. Tayo ay isang pamilya sapagkat tayo ay mga anak ng Diyos. No? Mag-iingat po kayo palagi. Isang mahigpit na yakap po sa inyo. At pag nakita niyo po si Michelangelo in person, isang mahigpit na yakap naman po ang ibigay niyo sa akin. Natutuwa ako pag may mga nakakasalubong ako. Alam mo, napapanood lang kita sa TV. Sa TV mukha ka matangkad. O pasensya na po. No? Maliit lang tayo sa totoong buhay. Pero cute, di ba, Tita Debs? Ano? So, oh, yes, malaking fetus. No? So maraming salamat. Ako po muli si Michelangelo. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakasama natin sa paglilingkod dito sa DZMM Family, sa ating mga production team, at lalo po sa pangunguna ng ating executive producer si Sir AB. Marami pong salamat po sa inyong patuloy na paggabay sa ating pong palatuntunan. See you next week. God bless you. Remain happy and blessed. Ako po si Michelangelo. God bless you. Maraming salamat po.
0: Positive vibes. Positive music. Sunny side up. Sunny side up.

Sunshine ang hatid ni Michelangelo Lobrenin sa Sunny Side Up. Side Up. Maging in sa mga balitang may pakialam ka kasama sina Christian Yosores at Victoria Tulad. Alamin kung anong ganap susunod na.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 6:03 ng umaga.
1: Gumising sa umagang puno ng impormasyon at balitang ngayon mo lang malalaman.
2: Anong ganap?
1: Mga eksklusibong panaya mula sa mga taong laman ng balita.
2: Anong ganap?
1: Mga isyu at kwentong dito mo lang maririnig at matutunghayan. Insider ka sa talakayan. Kasama sina Christian Yosores at Victoria Tulad. Huwag nang magpahuli. Alamin kung...
2: Anong ganap?

0: Good morning! Good morning po mga kaservisyo at mga kapamilya. Kumusta po kayo ngayong linggo, September 13, 2026? Ako po si Victoria Tulad. Maya-maya po ay makakasama po natin ang ating partner na si Christian Yosores. At kami po ang inyong mga kasama, kaservisyo sa balita at impormasyon tuwing weekend. Siyempre dito lang po yan sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta na napakikinggan sa 630 kHz sa AM band at sabay napapanood sa DZMM Teleradio Cable Channel para sa mga balitang kumpirmado. Servisyong sigurado para sa walang patid na pagbabalita at serbisyo publiko. I-follow at i-like po ha ang DZMM Teleradio Official Facebook page at mag-subscribe po sa ating DZMM Teleradio YouTube channel. Higit 1.5 million na po tayo, kaya subscribe na para sa tuloy-tuloy na live stream at updates. Mahalaga po mga boses nyo, mga kaservisyo, mga kapamilya. Sumali po sa ating talakayan at mag-send sa Viber number 0919-278-3000 o sa mga social media accounts ng DZMM Teleradio at babasahin namin po yan maya-maya lamang. Kahapon po, hindi po kami masyado nakapagbasa ng mga comments. Pasensya na po, medyo siksik yung ating diskusyon kahapon pero mamaya po, pilitin po nating makapagbasa ng inyong mga saloobin, ng inyong mga comments, posts dyan po sa ating social media pages. Huwag maging outsider, lagi maging in sa mga balita at talakayan. Alamin kung anong ganap! Good morning mga kaservisyo, mga kapamilya. Today nga po is September 13, 2026, 103 days before Christmas. O diba, ang bilis, parang ang tagal pa po ng 103 days. Pero mabilis na lang po yan sa mga susunod na araw. Nako, marami na ang magki-Christmas shopping at syempre maglalagay ng mga Christmas decoration. At sana po ay maging tuloy-tuloy yung maganda naman na lagay ng panahon. Kahapon po ay hindi naman umulan doon po sa aming lugar at ngayong umaga parang sisikat naman po si Haring Araw. So sana tuloy-tuloy po, lalo na po doon sa mga may balak for today, doon sa mga maglalaba. At syempre, di ba, para po hindi na rin tayo matakot na masuspend ang classes, ang trabaho bukas at hindi na rin po magkabaha. Hopefully, di ba, hindi po madagdagan lalo doon sa mga lugar na mayroon pa rin pong pagbaha. At kaugnay nga po niyan, kumuha na po tayo ng update mula po sa Pag-asa kaugnay po ng ating lagay ng panahon.
1: Panahon! Panahon! Patrol!
0: Makakasama po natin si Ms. Grace Castañeda, Pag-asa Weather Forecaster. Good morning po, Ma'am Grace!
2: Good morning po, Ms. Victoria. Good morning din po sa inyong mga taga-subaybay. So ngayon nga po, maganda na yung panahon na ina-expect natin for the whole country. Bahagyang maulap hanggang sa maulap na po yung ating kalangitan dito sa Metro Manila, maging sa nalalabing bahagi ng ating bansa. Kung may mga pagulan po tayo, mararanasan mostly yung mga isolated lamang po dala ng localized thunderstorms. And so ngayon, wala rin tayong minomonitor na bagyo or LPA na maaaring makaapekto dito sa ating bansa. Yan po muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Grace Castañeda, magandang umaga po.
0: Opo, ma'am, hanggang mga anong araw po natin inaasahan itong maganda-gandang panahon naman po?
2: So ngayon po, in the next 3 days, nakikita natin na magpapatuloy po yung mga ganitong panahon, though not ruled out din yung possibility na may mabuong LPA sa loob po ng ating area of responsibility. So kung may matuloy po yung sa ngayon ay maliit pa na chance na magkaroon ng LPA, dun, yun po yung magiging reason ng mga scattered na pagulan natin for most of Luzon. Pero yung habagat naman po, sa ngayon nakikita natin na hindi po nagdadala or magdadala pa ng mga pag-ulan. But by Wednesday, possible, meron na po ulit sa area ng Palawan yung mga scattered na dala po ng habagat.
0: Ah, okay. So nagpahinga lang saglit si habagat pero nandyan pa rin talaga siya, Ms. Grace?
2: Generally, prevailing pa rin naman po yung habagat. So ngayon po, hindi po siya ganun nakaka-apekto sa atin.
0: Opo, hanggang kailan nga po ang habagat mamararamdaman? Hanggang September, buong month ng September?
2: In general po, nasa habagat season pa rin po tayo. So, pwedeng hanggang end of September or first week ng October yung termination po natin.
0: Opo. At ma'am, dahil nga po 103 days before Christmas, si Amihan naman po, kailan po natin mararamdaman yan?
2: Ang Amihan po, possible yung second half po ng October to first half ng November, yung start po natin ng panahon ng Amihan or yung Amihan season po natin.
0: Okay, so medyo malapit-lapit na rin. Ano po?
2: Yes, tama. Right. Medyo malapit, kapit na din po.
0: Okay. Miss Grace, maraming salamat po.
2: Maraming salamat din po. Mag-ingat tayong lahat.
0: Ingat po. Yan po si Miss Grace Castañeda, Pag-asa Weather Forecaster.
3: Anong ganap?
0: Ayan, sabi niya, for the next 3 days, at least, ay maganda-ganda po ang lagay ng panahon. Tingnan po natin by Thursday kung mag-act up uli itong si Hanging Habagat.
4: Mm-hmm. Salamat sa Diyos.
0: Salamat naman sa Diyos.
4: At dumating na ako. At maganda ang panahon palang ina-expect hanggang at least middle of the week next week, di ba?
0: At least for the next 3 days na. Mm-hmm. Ayan, ako sana po magtuloy-tuloy. At partner, sa oras na 6:10 ay kumuha lang po tayo ng report. Nasira ang closed van sa may EDSA service road na dulot ng bahagyang pagbagal sa daloy ng trapiko. Narito po ang balitang kumpirmado sigurado mula kay Radyo Patrol Kelly Cordero. Kelly!
5: Good morning, Victoria at Sis Chen. Nagdulot ng bahagyang pagbagal sa daloy ng trapiko sa may EDSA Shaw Boulevard underpass northbound. Ang closed van na nasiraan kaninang bandang alas 5:30 ng madaling araw. Ayon sa traffic enforcer ng MMDA, nagkaroon lang ng mechanical problem ang sasakyan pero hindi naman nagdulot ng aksidente at nadamay ang ibang motorista at individual. Natow na ang sasakyan sa gilid ng isang mall para hindi makaabala para sa daloy ng trapiko. Samantala, pagdating sa naturang mall sa northbound, light traffic na ang bubungad sa mga motorista hanggang sa may MRT Ortigas. Magtutuloy-tuloy ang banayad na galaw ng mga sasakyan simula Ortigas flyover hanggang sa Boni MRT Station. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, BZM.
0: Maraming salamat, Kelly Cordero.
1: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZM. Radyo Patrol sa East 30.
0: At partner, dahil nga nandito ka na.
4: Eh, tayo, sorry po.
0: Okay lang yan.
4: Matraffic dyan banda sa may tabi-tabi.
0: Ay tayo ay balikan na po natin ang mga malalaking ganap sa dagdaang magdamag dahil po meron pa rin tayong mga binabantayang malalaking balita.
3: Anong ganap?
0: Una na po riyan, mga namatay sa nasunog na MV June Aster sa Palawan, umakyat na sa 3.
3: Anong ganap?
0: Muli, mga namatay sa nasunog na MV June Aster sa Palawan, umakyat na sa 35. Mga otoridad, patuloy ang pag-recover ng mga bangkay sa natupok na barko. At kahapon nga po, di ba partner, yes, ang nakausap natin si yung isang official mula doon sa local government sa tourism office nila. At binanggit nga po niya na mayroong 30 cadavers na na-recover pa. As of yesterday morning.
4: At nakausap din natin yung isa doon sa mga kaanak nung mga nawawala pang pasahero.
0: Mm-hmm.
4: Ano kayang update doon sa sinabi niya sa atin kahapon na by 11 a.m. kahapon ay ihaharap sa kanila yung mga dagdag na na-recover na bangkay mula doon sa barko. I-identify kasi nila kung yun po ba ay kanilang mga nawawalang kaanak or ibang mga tao po po ito na naging biktima ng sunog.
0: Mm-hmm. As of last night po, o mga 6 p.m., 35 po ang dead, 54 ang missing, 43 po ang nakaligtas, ayon na rin po sa Philippine Coast Guard.
4: Malaki-laki pa yung bilang ng kailangan nilang hanapin. Mm-hmm. Kung 54 po yung mga nawawala. Mm-hmm. Maaari pong hindi pa fully talaga na account or tuloy na hahalughog yung buong nasunog na barko or kung meron man pong mga natangay lang sa mga kalapit na area or mga isla, iba pa rin po kasi yun.
0: Sabi nga rin po ng otoridad ay pinapalawak po nila yung kanilang search dahil nga po meron talagang mga tumalon para po makaligtas. May tumalon sa dagat. So hopefully meron pong ma-recover pa. At ang sabi rin kahapon, dun sa process ng pag-identify ng mga na-recover na bangkay, i-gagamit sila ng DNA sample. So kukuha ng sample from the biktima, tapos kukuha rin ng sample doon sa mga naghahanap para ipag-match.
4: Oo, kasi kung nasunog na po yung katawan ng tao, pasintabi po sa mga nag-aalamusal, baka mahirap na kasing i-identify nung kanilang mga kamag-anak.
0: Kaya nga. At unfortunately, doon sa mga hindi po ma-identify pa, ay magagawa raw ng mass grave para po doon sa mga bangkay. Pero sana naman po, di ba, mahanap na po yung mga missing at sana buhay po sila. At hindi pa rin natin alam kung ano talaga yung pinagmula nitong sunog dito sa MV June Aster na malaking passenger vessel.
4: Yes. Nakahapon naman din, ang sabi sa atin nung abogado nung may-ari nung shipping company ay hindi naman siya overloaded. Mm-mm. Kung yun ang pag-uusapan natin. Walang, hindi sobra yung bilang ng mga pasaherong nandoon.
0: Mm-mm.
4: Hindi rin pa nila ma-identify kung yung mga iba't ibang mga rumor, mga kwento na posibleng pinagmulan ng sunog ay yun ba talaga ang pinagmulan ng apoy.
0: Abangan po natin yung magiging resulta ng investigasyon, pero sana no, mas mabilis para rin sa kapanatagan noong mga
4: lalo
0: mahal sa buhay.
4: Yung hindi pa nahahanap yung kanilang kamag-anak.
3: Anong ganap?
4: Dating House Speaker Martin Romualdez nailipat na sa UP Philippine General Hospital para sa independent medical examination.
0: Aga nito, kahapon naririnig ko si Kelly flash report kay Robert Mano. So nadala si dating House Speaker sa UPPGH mga bandang alas 8, imedya, mga ganun, around that time.
4: At tama ba ay siya ay mananatili doon?
0: For the meantime, oo. Hindi pa masabi ko hanggang kailan.
4: Mm-mm. At kasi natanong ko yan, partner, dahil bukas nakaschedule na bumisita ang Pangulo sa PGH pero para sa ibang activity. Kaya magkakasabay kaya yung timing na naroon pa ang dating speaker sa PGH at pupunta rin doon ang presidente for other purposes naman.
0: At bibisitahin kaya ng Pangulo ang kanyang pinsan.
4: Correct. Yan, diba? ang inaabangan natin namin din bukas sa mga reporter sa Malacanang kung magkukrus man lang ba ang landas ng dalawang opisyal, hindi pa natin alam.
0: Wala pang statement mismo from the president, di ba? About dito sa nangyari kay former speaker.
4: Parang wala pa, partner. Ang inaabangan natin kung magsasalita ang Pangulo bago siya umuwi ng Pilipinas mula sa India. Nasa India po kasi ang Pangulo At kadalasan, partner, kapag huling araw ng event ng presidente sa ibang bansa, humaharap yan sa mini press con. At doon natin na itatanong yung mga issues na hindi agad na itatanong sa kanya kapag andito sa Pilipinas.
0: Mm-hmm. So tonight ang uwi ng Pangulo?
4: Posibleng mamaya or bukas ng maaga.
0: Okay. So, si former Speaker Romualdez, marami raw pong iniindang sakit, gaya po ng alta presyon, na-stroke na rin siya before . So, iniingatan po nila yan. At very depressed daw po ang former speaker. Kaya may mga sinasite po talaga na medical conditions kaya hindi pa siya mailipat doon sa proper jail facility. Pero syempre, umaasa rin tayo sa due process at sa sinasabi nga rin ng ombudsman na mapapanagot kung kinakailangan papanagutin talaga.
4: Mm-hmm. Yung advisory dito sa amin, pagbisita pa lamang sa PGH, hindi pa nakaspecify kung anong specific activity ang gagawin ng presidente sa PGH bukas.
0: Let's see. Abangan natin mula sa'yo.
3: Anong ganap?
0: Huling testing at pagselyo sa libo-libong automated counting machines at iba pang paghahanda para sa halalan sa barm, bantay sarado. So bukas na nga po yung first at yung makasaysayan po na barm parliamentary elections. Diyan po ay maghahalal sila ng mga kinatawan, district party at sectoral representatives na maghahalal naman doon sa magiging chief minister.
4: Yes.
0: So tingnan po natin kasi nga po, syempre, security wise, tinitingnan po yan, may vote buying kayang nangyayari doon. Tingnan po rin natin kung meron bang ganun problema at yung mga challenges pa. Lalo nga po, ang tagal pong hinintay nitong halala na ito.
4: At saka yung turnout ba, yung participation ng mga residente doon bilang ang tagal pong hinintay yung mismong araw ng halala na ito. Hindi ba? Bukod doon sa usapin po ng seguridad na itiniyak naman po sa atin ng mga official na beefed up ang security dyan, yung kasiguraduhan din na may pupunta bang mga butante sa mga polling precincts, yun din kasi ay isang malaking katanungan.
0: Oo, lalo na, diba, kasi may nangyari na rin na may mga hindi makapunta dahil natatakot.
4: Mm-mm.
0: Meron din kasi mga area na nasa red category, yung mas mataas yung level ng security risk. Oo, pero inassure naman ng COMELEC at even ng LGU, ng PNP nitong mga nakarang araw na maayos naman ang sitwasyon.
4: At ang sabi sa atin ng COMELEC kahapon ay handang-handang-handang-handa na po sila para sa pagdaos ng halalan bukas. Abangan po natin.
0: 100%.
4: May coverage po ang DZMM at ang ABS-CBN kaya tumutok po kayo sa amin.
0: At yan po ang mga malalaking ganap sa Magdamag. Antabayan po ang mga nagbabagang balita mamaya sa Radyo Patrol, Balita alas 7, Weekend. At partner, ikabilang din doon sa mga hinihintay for this week ay yung nga pong pag-resume ng impeachment trial naman ni Vice President Sara Duterte. This week po magsisimula na yung Article 2 o yung unexplained wealth na di umano ay explosive, pinaka-explosive so far doon sa mga articles of impeachment na ating natalakay na. Natapos na po tayo sa grave threats at hindi pa na-arrest yung case, hindi pa tapos yung confidential funds, pero isa na lang yata ang hinihintay nila, si Vice President Sara Duterte na lang mismo ang gusto nilang iharap dyan. At yun na nga, uusad na tayo sa unexplained wealth by tomorrow.
4: So ibig sabihin, babalikan yung article sa confidential funds.
0: Hindi pa siya pinatapos ni Presiding Officer Escudero dahil nga gusto pang ipatawag si Vice President Sara Duterte. Pero pag pinatawag siya, kung mangyayari man yun, for all the articles na.
4: So pwede pala yung ganun.
0: Saka kasi partner, hindi pa nakapag-decide. Possible pa kasing ipatawag sila Chica. Yung mga security officers, si Raymond La Chica, Colonel Raymond La Chica, Colonel Dennis Nolasco, noong impeachment court naman mismo. So kaya hindi pa rin talaga nila ma-arrest yung Article 1.
4: So ibig sabihin, pwede pala yung ganun, partner, hindi mo pa fully resolve o hindi pa tapos ang prosecution sa isang article, pwede nilang balikan yung kung hindi pa sila din talagang nakakapag-decide na tapos na tayo dito.
0: For the prosecution, kasi apparently may ganun silang option pala na pwede pang, sige, wag mo munang anuhin yan, wag mo munang i-arrest yan, balikan natin yan later kapag makita natin kailangan pa talaga. Let's see.
4: Abangan.
0: At partner, kasi unexplained wealth na nga yung bukas. Maraming dokumento.
4: Biglang na-realize.
0: Bigla mong, kasi maraming bank documents, maraming AMLAC, ganyan, etc. So, medyo mabigat po ang ating responsibilidad tomorrow.
4: Mabigat talaga. Kasi kailangan nating maintindihan kung ano ba yung sinasabi ng mga abogado, pati ng mga experts na kanilang ini-invite. Kasi syempre sa level nila, nagkakaintindihan sila. Pero tayo po ba, naiintindihan po ba natin kapag sinabi yung mga numero na ito, yung mga technical terms na ito, mga legal terms na ito? Si partner Victoria,
0: papaliwanag sa atin dyan. Although partner, bukas pala, hindi pa mismong mga AMLAC officials, hindi pa yung mga bank officials, former Sandigan Bayan Presiding Officer, yung isa sa mga
4: Amparo Kabutahitang.
0: Yan po yung isa sa mga abangan natin tomorrow. So hopefully, hindi siya ganun kabigat. Documents and numbers wise.
4: Maging mabait sana yung Lunes. Kahit sa Martes niya nabigatan.
0: At partner, yung pinag-uusapan nga natin na first bar parliamentary elections na mangyayari bukas, ay syempre meron din po tayo mga election watchdog na nakabantay dyan. At isa na po dyan, yung Legal Network for Truthful Elections o LENTE. At makakasama po natin mula sa LENTE si Attorney Ona Caritos, Executive Director po ng grupo. Attorney Ona, good morning po. Victoria po.
6: Magandang umaga, Victoria. Magandang umaga, Christian. At magandang umaga sa lahat ng ating mga tagapakinig at tagapanood. Lalo na sa mga tigabangsa moro.
0: Yes. Oh, thank you, ma'am. Good morning. Kayo po ba ay nasa Cotabato City, ma'am? Or monitoring kayo from Manila?
6: Ako, nasa Cotabato ko mag-iisang buwan na, Victoria. Oh, kasi lagi nandito naman ng Lente. So, pwede na ako mag-transfer ng residence dito, sabi ka.
0: Pwede! Pwede ka na mag-participate na
4: pwede
0: sa
4: pang humabol lang botohan bukas.
6: Baka sa susunod na election, kailangan na ng transfer of registration.
0: Pwede. Nga po. So ma'am, sa isang buwan nyo po dyan, kumusta po ang inyong observation sa paghahanda para sa BARM elections tomorrow? At handang-handa na nga po ba talaga ang COMELEC, ang local government, para po sa halalan?
6: Well, yung sa nag-deploy rin kasi ng long-term observers ang Lente para sa pag-observe ng campaign period. At ito yung campaign period na masasabi natin peaceful at lahat ng mga political parties, kahit yung maliliit at mga kandidato ay nakapag-campaign ng maayos. Hindi sila napigilan, hindi sila tinakot. So maganda yan. At walang any major incident except yung merong pagtatambang kay Interim Chief Minister Makakuha. Pero aside from that, walang any major violation. Siyempre, yung lagi natin nakikitang violation kahit in a national local election, yung mga poster na wala sa mga common poster area, yung mga hindi sumusunod sa tamang sukat, yan naman yung nakikita. But major violation, wala. Doon sa readiness ni COMELEC at ng mga LGU at ng mga security forces natin, ready na. At hopefully yung mga nakita nating problema kahapon kasi nagkaroon ng final testing and sealing kahapon ay maresolba ng ating Commission on Elections. Kasi ano rin yan, makakaapekto sa conduct ng election bukas.
0: Mm-mm. So, ano po yung nakikita nyong nakapag-contribute, ma'am, dito sa maayos na paghahanda, dito sa maayos na security? Kasi may mga, that we know naman na maraming risk areas din po dyan sa BARM. Ano yung mga nakikita nyong maayos na nailatag for tomorrow?
6: Pero yung malaking factor nito, Victoria Christian, kasi apat na beses na napuspon ang BARM election. So every time nagpe-prepare naman ng ating Commission on Elections, ang ating Bangsamoro Electoral Office sa Bangsamoro Region. So ano yan, apat na beses na, so ready sa. At at the same time, ang maganda ngayon kasi yung coordinating conferences na ginagawa ni COMELEC at the regional level, at the provincial level, and at the municipal level. Ito yung pagkakataon na pinagsama-sama or magsasama-sama mga stakeholders mula sa government at non-government para pag-usapan ang preparation at yung ano yung security status, lalo na sa area. At nabanggit mga Victoria, malaking bahagi ng election bukas ay yung security, yung kapayapaan ng sitwasyon. So yan naman ay ano, ang maganda rin dito ay fluid yung color coding ng isang munisipyo. Kasi yan ay depende sa report or sa recommendation ng security forces. And at the same time, depende rin sa anong nangyari doon sa lugar na yun for that certain week or certain period.
0: Opo. Ma'am, yung sa final testing and sealing lang po, nabanggit yung may challenges kahapon. Ano po yung mga nakita nyong challenge at paano po matutugunan?
6: Well, yung challenge kasi kahapon, lalo-lalo na dito sa Cotabato, marami mga electoral board members tayong nag-back out. At iyan ay dahil sa takot or dahil yan ay ayaw talaga nila mag-serve. At yan naman ay binibigay na karapatan sa kanila under sa Election Service Reform Act. So, alam naman natin na may ready na special electoral board ng ating COMELEC. Ito yung mga kapulisan nga na galing sa ibang region. So, hopefully, yan ay nalatag na ni COMELEC. Ilan ba talaga yung hindi nag-serve kahapon? And for sure, bukas, nangyayari kasi yan sa Cotabato, PVC, na halos lahat na electoral board ay nag-resign, ay na ano naman, natawid ni COMELEC yung election na yan sa pamamagitan ng mga ano, mga police na nagsilbi as special electoral board.
4: Apo, and speaking of police, Attorney Ona, sa isang buwan po ninyong pag-stageaan sa BARM, ano po ang nakita po ninyo na kung meron pong kakaiba doon sa security preparations po nila na sa paningin po ninyo

0: security forces. So, yun yung maganda nangyari na mabilis yung reaction. Hindi yung tumagal pa, hindi yung titignan namin. Aside dun sa investigation nga, na usual na ginawa, ay ano talaga, nag-all out yung presensya ng security forces natin. At mas lalo silang naging visible dito sa Bangsamoro para sa pag-i-ensure sa ating mga botante dito na okay lang, under control ang sitwasyon.
1: Opo. Ano rin po ang observation niyo para naman po doon sa mga residente po, sa mga botante? Bilang ilang beses na pong na-postpone itong BARM election, by this time po, pagdating po ng araw ng halalan bukas, yung mga residente po ba natin dyan ay fully nauunawaan po yung essence kung bakit po kailangang magkaroon, idaos at batuloy na itong kauna-unahan pong parliamentary election sa kanilang rehiyon?
0: Alam mo, Crystal, yung malungkot dun sa apat na beses na pagpo-postpone ng barangay SK election sa mga ginagawa naming voters education, ang lagi unang tanong sa amin ay, yan na naman kayo, Lente, matutuloy ba talagang election? Apat na taon yun na kaming sinasabi na eto na. Actually, yun yung side effect or yung pinaka-direct effect sa mga tao ng postponement. Lagi silang may agam-agam na eto na ba yan? Matutuloy na ba talaga? So, yun yung ano, yun yung actual frustration na nagagawa sa mga tao sa laging pagpo-postpone ng pagpo-postpone ng bar
1: election. Pareho kasi sila na postpone ng ilang beses eh.
0: Ganun effect sa barangay SK. Lagi tayong napo-frustrate pag yun ang ginagawa na ating parliament or kongreso. But yung tanong mo, babalik ako sa question sa tanong mo, excited na ba at gusto ng mga tao bumoto? Oo. Gusto ng mga taong bumoto kasi alam nila na napaka-importante na magkaroon na ng first elected Bangsamoro Parliament. Kaya yung ano natin, panawagan natin, Christian, Victoria ng isang araw. Hayaan nilang worth the wait, yung apat na taon na pag-iintay na ating mga Bangsamoro voters. So, dapat makaboto sila ng malaya, walang pananakot at walang impluensya. Kasi yun naman yung ano natin eh, isa sa mga concern natin bukas na yung mga usually nakikita natin pag-election dito sa Bangsamoro ay yun na naman yung mag-prevail, yung mga controlled areas, yung mga pananakot sa ating mga botante, yung pag-control sa ating mga botante para hindi sila makaboto or bumoto sila in a certain way.
2: So nakikita niyo yung tendency, ma'am, na mangyayari pa rin talaga yon, yung may pananakot po.
0: Oo, kasi ano ngayon eh, dahil election at nakita ng mga traditional players, kasi yung Bangsamoro government naman, it was designed to introduce a new system of government, new faces, new parties, new organizations in the regional government. Nung nakita ng mga traditional players natin, yung mga traditional mga families na, oy, ano to ah, baka sila ay maapektuhan rin. Siyempre, ano naman yan, lagi may pagtatanong sa existence, ano ba epekto dito sa existence ko? So may ganong ano eh, may ganong interaction, may ganong tendency na kailangan ma-maintain ang control, ang power ng mga traditional power players sa region versus yung mga gustong maging bagong mukha, maging bagong pangalan, maging bagong mga organization sa Bangsamoro government.
2: At kumusta, ma'am, yung nakikita niyong chance ng mga bagong mukha, ng mga bagong pangalan against these traditional politicians? Mukha bang may makikita tayong mga bago or baka sila na rin yan? Sila talaga yung mas may kakayahan?
0: Yung kagandahan, Victoria, sa isang parliamentary system of government at yung sa ano, isang component. Kasi ano na rin, kukunin ko na rin itong chance to na ma-inform natin ang ating mga kababayan outside of the region. Ano ba itong parliamentary system of government sa Bangsamoro? May tatlong malaking component yan. 80 members ang parliamentary sa Bangsamoro at kalahati ng 80 o yung 40 ay manggagaling sa mga regional parliamentary political parties. At the way the makakakuha ng seat yung mga regional parliamentary political parties ay proportional representation. So mas familiar tayo dito sa partyless system. So kailangan lang ng 2.5% ng boto ng isang regional parliamentary political party para makakuha siya ng isang seat. So may pag-asa kahit hindi yung mga malalaking political party, yung mga political party na wala masyado pera, wala masyado makinarya. So, i-target lang nila na makuha yung 2.5% na number ng boto. Yan ay magkakaroon sila ng chance ang makaupo at magkaroon tayo ng mga bagong pangalan at mukha sa BARM Parliament.
2: Bakit yung ganitong sistema, ma'am, yung parliamentary form of government ang effective for BARM? Bakit we know na hindi nga ganun ka favored

0: yung what we have right now dito sa Manila, yung presidential, bakit hindi rin yun nag-work? Para lang po mas maunawaan po ng ating mga tagapakinig, tagapanood.
1: Kasi sa bansa maro, napaka-diverse ng mga interest, napaka-diverse ng kultura, napaka-diverse ng tradition. In fact, sa bawat probinsya sa bar, may iba yung tribo. Kunyari sa Maguindanao, sa Lanao del Sur, mga Maranao. So, ano talaga eh, diverse at iba-iba ang grupo. Kaya kailangan na isang parliamentary system of government na vehicle or vehikulo para mag-represent ng mga diverse na interest na yan. Kasi lagi ang feature na isang parliamentary system of government ay malalakas na political parties na alam naman natin, Victoria Christian.
2: Correct.
1: Na walang ganon sa national level. So ito ang nangyayari sa BARM. Kapag tayo nagkaroon ng maayos, genuine, totoong political parties dito sa Bangsamoro, at ito, ang nagbigay daan dito ay ang parliamentary system of government. Baka pwedeng i-explore rin na dito at the national level kasi yun naman ang kulang sa atin at the national level. Yung mga totoong political parties at hindi mga parties na ang namumuno lang ay kung sino yung pinakasikat o yung pinaka may maraming resources.
2: And speaking of that, attorney, no, kung hindi man pa sa ngayon applicable on a national level yung parliamentary system, ano po siguro sa tingin mo ninyo yung maaaring maging takeaway natin ng COMELEC po siguro or ng pamahalaan dito sa magiging resulta po ng BARM parliamentary elections na pwede nating i-apply sa national level or siguro moving forward sa susunod na halalan?
1: Yung Bangsamoro Electoral Code, kasi may sarili silang electoral code, Christian, dahil hindi enough yung ating mga national election laws dahil parliamentary system. So kinakailangan ng sariling Bangsamoro Electoral Code para sa conduct ng parliamentary elections. Napaka-progressive niya. For example, ballot design. Di ba familiar tayo, Christian, Victoria, na yung balota sa national at local level, mahaba, tas puro pangalan. Dito sa Bangsamoro, ang feature ng balota nila ay may logo at picture. Ibig sabihin, hindi mo kailangan marunong ka magbasa, lalo na dun sa mga illiterate, para ma-identify mo na tama yung binoboto na assistor mo. So, merong logo na kung yun ang party na gusto mo, yun yung hahanapin mo. At sa itsura naman, hindi kailangan matandaan mo yung buong pangalan. Pag nakita mo yung picture ng kandidatong gusto mo, edi yan ang isa-shade mo. So, yun yung isang magandang innovation sa ballot design sa Bangsamoro. Pangalawa, may anti-dynasty prohibition sa Bangsamoro Electoral Code sa listahan ng mga nominees sa political party. May anti-turncoatism. Alam niyo ba yan, Christian, Victoria? So yung mga miyembro ng parlamento na, diba, sanay tayo pagkatapos ng eleksyon. Kung ano yung partido ng presidente, doon lilipat lahat ng mga miyembro ng kongreso natin. Dito sa Bangsamoro, Kung ikaw ay nahalal bilang miyembro ng parlamento na nagbibilang ka sa isang political party, pero yung political party na yun ay hindi parte ng koalisyon o ng grupo na doon nang manggagaling ang chief minister, hindi pwedeng lumipat ka. Kasi pag lumipat ka pagkatapos ng eleksyon, mafo-forfeit mo yung seat mo representing the political party at may karapatan ng political party na maghalal or designate na ibang tao dahil ikaw ay lumipat na.
2: At least kahit papaano, on that level, merong ini-enforce na disiplina para doon sa mga tumatakbo mga opisyal. At challenge din for them na kaninong interest nga ba talaga ang gusto ninyong isulong? Pansarili lamang ba nung inyong partido o yung para talaga sa inyong kinakatawan ng mga komunidad?
0: Tama. Oo, napakagandang gandang point nun. Kasi, di ba, yun yung lagi natin nakikita pag-halalan eh. Lipat dito, lipat dyan. Correct. Iba nang sasabihin ngayon, iba naman sasabihin sa ano. So magandang makita nga kung very successful, kung magiging successful talaga itong BARM elections on that point. Ma'am, doon naman po sa transmission, we know that marami ang nagka-cast ng doubt doon sa transmission. Baka mamaya mapalitan yung mga boto, etc. Ano naman po ang nakikita nyong security features? Ano ang assurance sa inyo ng COMELEC na magiging maayos po ito?
1: Yung lagi naman problema sa transmission sa mga ibang lugar dito sa Bangsamoro ay yung kawalan ng signal. So merong deployment ng Starlink sa lahat ng voting centers dito sa Bangsamoro para ma-ensure na may signal. So yun naman yung maganda na hindi dapat problema ang signal pagdating sa transmission bukas. At alam naman din natin na, Victoria, yung laging allegation na mababago yung resulta pag sa transmission, pwede naman yun, pero napaka-imposible mangyari kasi ilang minuto lang magiging live or magiging online yung ating ACMO, yung automated counting machine. Pero tatandaan natin para sa ating mga kababayan, kung mangyari man yan, meron kasi mga pre-transmitted ER tayong tinatawag. So ito yung mga ER na pinrit bago mag-online or maging live yung ating mga automated counting machines or bago sila kumonekta dun sa Starlink. So kung meron mang kaibahan dun sa transmitted na election return sa canvassing center, ay maaari itong ikumpara dun sa pre-transmitted ER na merong kopya lahat ng mga classroom, kasi yung night copy ng election return ay ipapascale dun sa classroom kung saan naganap yung botohan at yung pagbibilang ng boto.
0: Mm-hmm. Alright, so malinaw na may ganung seguridad. Doon, ma'am, meron ba kayong napapansin o nababalitaan na vote buying, vote selling?
1: Sige nyo, surprising dito, Victoria. Tahimik itong buong linggo.
2: Wow.
1: Ano naman tayo? Hindi natin alam kung ano yung nangyari kahapon at ngayon. Kasi ang ating ay yung weekend mangyayari yung lagi natin nakikita. Hindi lang yan problema sa Bangsamoro. Lagi natin nakikita na pamimili ng boto, pagbibenta ng boto, o yung paggamit ng resources ng gobyerno para maka-impluensya or maka-iba, maka-direkta pagboto ng mga boto. So, etong buong linggo, wala tayong dinig na bigayan, pero ang sinasabi nila sa atin, talaga mangyayari. So, tayo ang may
0: Medyo nagkakaproblema lang tayo sa signal.
2: Pero maganda yung point so far na at least a week before the election, walang nare-report na mga vote-buying incidents or reports. Or hindi pala natin alam kung kahapon, today, or bukas. Kaya iaabangan natin kung may mga updates pala doon sa punto ng vote-buying.
0: Pero mukhang maganda yung signs ano, na binabanggit ni Attorney Ona. Okay yung security, informed, excited, gusto mag-participate ng mga tao. Balikan natin si Attorney Ona.
1: Sorry, nawala ako, Victoria. Nasaan punto ako nawala?
0: Doon, ma'am, sa vote buying and vote selling.
2: Yes.
1: Buti hindi doon sa transmission na part.
2: Ironic yun kung ganun.
0: So, yun na nga. Signal pa naman ang pinag-uusapan natin doon.
1: Kasi babalik ako doon sa vote buying, vote selling. Itong buong linggo, wala tayong natatanggap na report. Wala tayong nababalitaan sa ating mga partners. Pero ang lagi nilang sinasabi, itong weekend magkakaroon ng bigayan. So, ang pakiusap natin sa ating mga kababayan ay kung meron silang mga witness na ganyan, kanilang i-document kung kaya i-document, kung safe i-document at i-submit or i-file sa COMELEC, or kung gusto nilang humingi ng tulong sa amin sa Lente. Bukas ang Lente po sa pagtulong sa ating mga kababayan kung gusto nilang mag-document or humingi ng tulong sa documentation pagdating po sa mga insidente ng vote buying, vote selling, abuse of state resources, so any incident na may kinalaman po sa election or kung meron pong nananakot sa kanilang lugar, bukas po ang Lente sa pagtulong sa ating mga botante.
0: At ma'am, final words na lang po, final reminders po para po sa halalan for tomorrow.
1: Siguro Victoria, marami kasi mga kumakalat na mga, yung mga disinformation na lagi nating nakita at the national level. So sa ating mga kababayan, wag nating paniwalaan agad-agad yung mga nakikita natin, lalo na na nagtitrend ng mga post patungkol, kunyari, doon sa makina na iba yung nilalabas na resulta, doon sa binoto. So yun yung lagi nating nakikita yan sa national na election. So ang payo ko at ang recommendation natin lagi ng Lente sa ating mga kababayan ay wag maniwala agad. Iyan i-verify at iyan ay tignan doon sa mga official sources kung iyan ba ay totoo. Pangalawa, sa atin pong mga political parties, mga kandidato, wag po tayo basta-basta nagsishare rin ng mga ganyang information, kasi at parte rin ng responsibilidad nating mga kandidato sa eleksyon ay yung pagbibigay ng accurate na information at hindi lang basta-basta nagsishare. So yung pakiusap natin sa ating mga political parties, candidates, para hindi na ay wag na tayong magsishare ng bigla-bigla. Pangatlo po, sa bukas, bumoto po tayo ng maaga. Alas 5 pa lang po ay simula na ng botohan para sa ating mga nakatatanda, may kapansanan. So 5 to 7, pwede na po sila bumoto ng maaga. At ang regular voting hours po natin ay 7 a.m. to 7 p.m. So kahit hindi po nakaboto ng alas 5 ang ating mga lolo, lola, pwede pa rin po sila bumoto during the rest of the regular voting hours. At sana po, hayaan na po natin ang bangsa.

0: ni Ona, pero final reminders na lang naman yung kanyang binibigay na huwag maniwala doon
1: sa mga... resulta na election bukas.
0: Alright, ayun. Attorney Ona, thank you so much po sa inyong oras at good luck po sa Lente bukas.
2: Thank you, ma'am.
0: Ayan, yan po si Attorney Ona Caritos, Executive Director ng Legal Network for Truthful Elections o Lente.
2: At anong ganap? Ay, pagbigay alam po ninyo sa mga grupo, halimbawa ng Lente or sa COMELEC po mismo, kung kayo man ay may mga may encounter po bukas na mga questionable o hindi magandang sitwasyon po sa inyong mga lugar dyan sa bar habang o bago o pagkatapos po ninyong bumoto.
0: Mm-mm. Lalo na po kung merong nananakot dahil syempre kailangan nyo po ma-exercise ang inyong karapatan na bumoto o pumili ng inyong mga leader dyan po sa bar.
2: Maganda na yung peaceful yung mga araw at mga linggo leading to the day of election. Sana masustain hanggang bukas at sa mismong araw ng proklamasyon.
0: Ayan, so hintayin po natin ang magiging coverage ng DZMM at ng ABS-CBN para po sa una sa makasaysayang bar parliamentary elections. It's 6:44, kami po ay magko-commercial lang muna at magbabalik po ang
2: Anong Ganap?
3: Walang lipatan para alam mo kung Anong Ganap? Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
4: Rain, rain, go away!
5: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids! Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
4: Cough, cough, wet away! Yay!
5: Ang batang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang nangungunang himbila ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon, DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Minuminutong nakatutok. Sinusunod ang bawat sulok para ang balitang kumpirmado at sigurado ay maihatid sa bawat Pilipino. Patuloy na magbabalita at maglilingkod ang inyong mga DZMM Radio Patrol.
3: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa Estrella.
4: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-gabalita para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice Trenta. Una sa balita, una sa public service.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Walang maiiwan, maging insider sa talakayan. Anong ganap? Anong ganap?
5: Anong ganap?
6: Good morning!
7: Good morning! Good morning, kapamilya. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga, partner.
6: Good morning ulit, partner. At good morning po sa ating mga kasama po sa YouTube. Kabilang na po si Jill Borjal. Uy, si Jill Borjal yung una ko nakita talaga. Si Renato Otaner at si Sir CEO, kahit hindi ko pa siya nakikita.
7: Maraming salamat po. Good morning. Pagbati rin kay Ma'am Elsie Balion Florenti, bumati sa atin sa X. Pati na rin po si Ma'am Sarah Concepcion ng Los Angeles, California. At si Ma'am Ellie Trinidad. Maraming salamat po. Good morning.
6: Good morning.
7: Binabati ko lang ng happy birthday ang aking kaibigan at ang aming Prince Goles dyan sa Malacanang press corps. Birthday siya kahapon. Mga kasama ko kagabi. Good morning at happy, happy birthday. Alam niyo na kung sino kayo. Ingat at happy Sunday.
6: At partner, ngayon sa oras na 6:47 ay pag-usapan po natin. May update po eh. Dito po sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The

0: Hague, the Netherlands, sa International Criminal Court.
1: Kasama po natin ang ICC Assistant to Counsel at Secretary General ng NUPLNCR, si Attorney Maria Cristina Conti. Attorney Chrissy, welcome back po. Good morning, Christian at Victoria sa DZMM.
0: Good morning.
2: Good morning.
1: Maraming salamat po, Attorney. Pakipaliwanag lang po sa amin itong development dyan sa ICC na tinutulan po ng prosecution yung hiling po ng kampo ng dating Pangulong Duterte na higpitan yung verification requirement para daw po doon sa mga open source at user-generated digital evidence. Siguro, ano po ba yung ibig sabihin ng open source at user-generated na mga digital evidence?
3: So, ang open source information sa internet ay yung makikita natin sa Facebook o kaya sa mga website at kung saan pa man. Nakakita tayo ng example ng open source information nung nagbanggit noong February, naalala nyo?
1: Mm-hmm.
3: So, nung February, nagbanggit sila ng reference sa ilang report ng Human Rights Watch, I think nagbanggit din sila report ng Amnesty International, etc. So ito pong mga report na to, mag-google nyo o makahanap nyo dun sa website nila. Yung iba nga, impormasyon na makikita mo rin sa Facebook. So sabi nila, dapat higpitan. Mm-hmm. Ito kasing klaseng impormasyon na ito, yung publicly available, ay pwedeng gamitin sa simula ng proseso.
1: Mm-hmm.
3: Because these are reliable evidence. Another type of openly available open source documents, internet at internet news.
1: Mm-hmm.
3: Ayan. So ito pong discussion natin, pwedeng maturing na open source information at pwedeng mahagip sa investigation kapag nag-search ka lang. So yan yung klaseng information na medyo sabi ng kabila ng depensa, huwag nating higpitan, tama. Igpitan o kaya wag nating pag-relyan kaagad. Kasi sa totoo, itong klaseng impormasyon, kunyari nagbalita kayo ng, sabi na natin, patayan ngayon, second-hand information. At di ba sabi na sa impeachment, ang tawag dyan ay hearsay. Kasi yung nagbabalita, hindi naman niya nasaksihan. Kaya, nakinig lang siya sa mga testigo. Posibleng nakinig siya sa testigo, pero posible siyang nakinig sa nagkikwento lang din. Kunyari, pulis. In fact, kapag ang pulis nagkwento tungkol sa patayan at wala naman siya doon, sabi na natin hindi siya involved, siya yung nasa desk, mangyayari niyan, double hearsay ang mare-report or malalaman na nung tao. Kaya, sabi, mag-ingat sa ganito, pero at the same time, hindi mo naman pwedeng i-discard. Kaya inaabangan nga kung paano i-resolve ito ng court dahil may ibang pagkakataon na tinatanggap naman nila yung ganitong klaseng impormasyon, lalo na kung very material to the charges. Kumbaga dun sa kaso na mismo. Posible hindi sila makinig tungkol dun sa patayan na nangyari after March 16, 2019. Pero yung mga patayan na nangyari sa pagitan ng November 1, 2011 hanggang March 16, 2019, yan po ang saklaw ng kaso ni Duterte ngayon.
1: I wonder, Attorney, kung dito ba sa Pilipinas ay accepted din yung ganong mga kind of evidences, open source, user-generated digital evidence, sa setting po natin sa mga korte at sa mga kaso. Tinatanggap din po nga ba yung ganong klase mga ebidensya?
3: Alam mo, may iba't ibang approach. Kasi sa ilang kaso, sabi nila, the news reports, magsimula tayo sa news reports, the news reports are proof or evidence only that the incident was reported or was, kumbaga, shared to the public. Kumbaga, the fact is, nandyan yan sa balita. Pero, hindi siya magiging pruweba ng katotohanan ng nire-report nila. Kaya lang, sa kabilang banda, may isang pagkakataon sa ERAP case. So, kung naalala nyo, pinublish ng pwede naman banggitin na, no? Broadsheet ito. Philippine Daily Inquirer. Pinublish nila yung diary ni Edgardo Angara. At doon nakalagay, yung, sa tingin ng korte, yung mental state ni ERAP nung umalis siya ng Malacanang. Ang tanong kasi, did he leave office? As in, the office figurative? Or did he leave office? Literally. Ang claim kasi niya, lumabas lang ako ng Malacanang. Hindi po ako bumaba ng pwesto. So ginamit yung Angara Diaries na nirepublish sa Philippine Daily Inquirer para sabihin na ito ang state of mind ni Erap. Sa kasong yun, tinanggap ng Supreme Court as proof of the state of mind. Kaya parang, iba-ibang approach, pero generally po,
1: opo,
3: hindi talaga tinatanggap ang hearsay evidence.
1: Mm-mm.
3: Hindi po tatanggapin ang chismis lang. Mm. Maliban kung, katulad nga nung nabanggit kanina na pruweba ito na sinabi o ni-report, independently relevant statement. Para po sa mga chismosa, baka magamit nyo to. Alam nyo yung, kumbaga, pag kinalat yung balita, alam mo, sinabi sa akin na ganito. Hindi ko sinasabing totoo, ha? Pero, sinabi sa akin ni ganito. Dapat may source din. Ang kaya kong patunayan, sinabi sa akin.
1: Mm-mm.
3: Pero hindi ko kayang patunayan na
1: kung totoo yung sinabi.
3: Yung sinabi, yan.
1: Opo. With that case,
3: familiar, di ba?
1: Ang daming relig dyan.
3: Narinig yun na yan.
1: Opo. Pero on that case, attorney, possible po bang maapektuhan yung ibinibuild na punto po ng prosecution dito sa kaso ng dating Pangulong Duterte kung if ever po nahihigpitan ng ICC yung paggamit po ng mga open sources na mga ebidensya?
3: Mukhang sa mga filings ng prosecution, tiwala sila na yung klase ng ebidensya nila ay merong hindi open source at merong open source. Kaya yung bahagi na hindi open source, that will survive. At when what do we mean by that? Yan ang yung mismong witness. Nakakita nung pangyayari, nakakita o nakarinig nung sinabi, ito pong ganitong klaseng ebidensya, yun yung direct evidence. Hindi na ito kumbaga hearsay. Kaya itong ebidensya na ito ang maaaring gamitin. At mukhang mas malaking issue sa ngayon, nakapaloob kasi itong mga request na ito, sa isang parang motion. Yung motion on the form of the charges, yun yung term nila. Kung dito po sa Pilipinas, parang tinatanong natin kung ito bang mga charges, ito bang kinaso mo sa akin ay nasa tamang form, ganyan. Ang question nila kasi ay, kung katanggap-tanggap ba yung charges na inaprobahan na noong February.
0: Mm-hmm.
3: Di ba, February, binasa. Actually, April nilabas yung parang approved na charges. O, sa Pilipinas, ang tawag natin dyan, information. Diyan nakalagay kung ano yung sakdal. Sabi nila, parang hindi sapat. Tinatanong nga namin eh, parang kung sa mga lawyers, ang tawag dyan, parang bill of particulars. Ininaw nyo nga, bakit parang hindi naman namin alam kung kami ba ang pumatay? Ako ba ang tinutukoy niyong ganito? Nagkakandalituhan daw ah, doon sa incidents. So, merong kaso, ang pinakakaso ay crimes against humanity. Pero yung prosecution, nagtilad-tilad ng mga namatay. So, 49 incidents yung nilagay nila. Parang ang sinasabi ng defense, kami ba ang tinutukoy niyong na pumatay ng mga insidenteng yan? Ano ang role namin? Ano ang paglilinaw? Kailangan mas detailed pa daw yung charges. Itong kaka-file ng prosecution, sabi nila, sapat na yan. Ganito talaga sa international courts.
0: Attorney Chrissy, apo, yan ba yung hiling din ng defense na to reframe the crimes against humanity charges against former president?
3: Yes, yes. Okay. Ang term nila ay ito yung motion on the form of the charges.
0: Oo,
3: so
0: pero
3: dito nakapaloob yan yung pag-assail nila doon sa itsura ng ebidensya, itsura ng charges.
0: Pero kaya nga po tayo nagkaroon ng confirmation of charges, di po ba? Para ma-ascertain na kung ano yung charge sa dating Pangulo. So ngayon gusto nilang i-reframe, baguhin. Do you see this as a delaying tactic?
3: Well, not really, because it will not stop or delay the November 30 proceedings. So, siguro parang, ikaw, di ba, abogado ka ng akusado, gusto mo na, as in malinaw, anong ginawa, nasaan siya nakatayo, may hawak ba siyang patalim, may hawak ba siyang baril, yung ganon, di ba? Kaya, siguro, sa totoo, parang habol nila ito dun sa tama approval, which is precisely the point of the prosecution. Ano ba? Inapprove na ito. Kaya hindi ito pwedeng maging ang itsurahan kasi, ano ba, tinatanong mo ba yung legitimacy of the charges or sufficiency of the charges or ang term na nila legal adequacy? Kumbaga, naiintindihan ba in in legal terms, yung charges. Eh, sabi na noon, oo, approved na ito, at hindi umubra yung parang apela. Kaya wag tong parang roundabout way. Mm-mm. Another way of saying, ina-apela namin. So, parang yun yung point ng prosecution. Mm-mm. Na-settle na ito. Mm. The best way is to move forward at harapin nyo yung charges as they are laid out during the presentation of prosecution evidence.
1: Ano po ang pwedeng magbago, attorney, kung mapagbibigyan po yung hinihiling na reframing?
3: Ha? Marami. Kasi posibleng, ang sa mga dating insidente, posibleng ma-delay. Sa totoo naman yon. Pero posible ding mag-update ng charges. Yan. So, yung updated charges, supposedly, ay paglilinaw lamang. Kaya sa totoo, hindi makaka-delay ng proceedings, di ba? Mm-hmm. Pero kapag may binago dyan na substantial, kunyari, eh, kung palitan yung krimen from crimes against humanity to, for example, war crimes, matindi-tindi yon na ibang pagpapalit. Mm-hmm. Kaya ibang klaseng paghahanda. Yan ang laging kumbaga karapatan ng depensa na malaman kung ano yung charges sa kanya. At pag may naiba dyan, ibang preparasyon ang gagawin niya. Ganun ang pwedeng sabihin ng kampo niya. Kaya, kailangang ma-pushback yung schedule. Pero mukhang malabo eh. Kung ano man, makikita natin yan sa 3 days to go. Sa September 16
0: status
3: na status conference hearing.
1: Yes.
3: Doon, mukhang naglabas na rin ng agenda. Ang una ay prosecution evidence. Ano ba? Nasubmit nyo na ba yan? Kompleto na ba yung nakuha ng defense? Hanggang kailan ba kayo magpepresenta? At yun yung second part. Setting. Ano na yung mga actual schedules? Kasi alam lang natin, November 30. Alam natin na magbe-break yung court ng December 18. Alam din natin, babalik sila around January 4 or 5 ba or 6. So, kailan mismo? So, dito na papasok yung, di ba, parang sa impeachment, every Thursdays ba? Every Tuesdays, Wednesdays? 2 o'clock ba? O 10 o'clock? So, yan pong scheduling na yan, pag-uusapan sa September 16.
0: Ako eh, abangan po natin ang mangyayari sa September 16. Maraming mangyayari sa September 16.
1: At baka, ano, malaki ang maging epekto ron sa kung magbabago man ang direksyon ng kaso.
0: Yung reframing, ano.
3: At saka, baka mag-appear siya. Now,
1: mas malaki ang possibility this time, attorney.
3: Kasi kung maalala natin, naalala nyo na yung fitness stand trial, matagal na natin pinag-uusapan. December, na-settle na natin yan. Kaya nga nagtuloy yung February eh. Tapos hindi lang siya sumipot noong February. Sabi nung court, pre-trial stage yon. Ito, trial stage na tayo, di ba? After April.
0: Mm-mm.
3: Kaya sa trial stage, eh, dapat talaga i-check ulit yan. So, nag-check ulit ng kanyang medical situation, condition. Ang deadline ng reports ay August 18. Hindi pa public, hindi pa in-upload. Kaya, syempre, respetuhin natin na hindi po naka-upload yan.
0: Mm-mm.
3: Intayin natin kung ano yung magiging kumbaga findings, conclusion. Kasi ang sasabi lang naman yan, oh, the experts find him fit or unfit to stand trial. Kung fit, edi go. At sabi nung judge, naalala natin nung July hearing, sabi nung judge, attend ba siya next hearing? Oh, malamang sa malamang ha, kasi tapos na ang medical examination sa kanya. At kung ang assumption, okay siya, eh, sana naman magpakita. Parang ganun yung sabi ng judge.
1: Abangan.
0: Exciting, ano, kung magpapakita. Attorney Chrissy, we'll leave it at that po muna. Pero maraming salamat po sa inyong oras.
1: Thank you, ma'am.
3: Salamat, ingat.
0: Ingat po. Yan po si Attorney Maria Cristina Conti, ICC Assistant to Counsel at Secretary General ng National Union of People's Lawyer, NCR.
4: Anong ganap?
0: Partner, it's 7:02. Lilipat lang po tayo sa
1: Radyo Patrol Balita Alas 7 Weekend.
4: Anong ganap?
5: Huwag magpahuli sa balita. Laging alamin kung anong ganap?
6: Anong ganap?
5: Mga nagbabagang balita sa Radyo Patrol Balita Alas 7 Weekend. Susunod na!

malaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa. Radyo Patrol Balita alas 7 Weekend.

0: ating Radyo Patrol, balita alas 7, weekend. Patay sa nasunog na barko sa Palawan, 76 na. Kapitan ng barko, hinahanap.
1: COMELEC, all systems go na para sa makasaysayang BARM elections bukas. Mga taga-BARM, excited na umanong bumoto.
0: Dalawang senior citizen patay sa magkahiwalay na karambola ng mga sasakyan at tumagilid na jeep sa Maynila.
1: Dating House Speaker Martin Romualdez na ilipat na sa PGH, grupo ng mga espesyalistang susuri kay Romualdez, binuo.
0: Mister ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Mance Carpio, planong gawing hostile witness ng prosekusyon.
1: At Kilas, Pilipinas, tinambakan ang Kazakhstan. Tsansa sa 28th Asian Games sa Japan, buhay pa!
0: Yan po ang ating mga headline. Ako po si Victoria Tulay.
1: At ako naman po si Christian Yosores.
0: Sa detalye ng mga balita, mga kapamilya, umakyat na sa 76 ang bilang ng mga namatay sa nasunog na barko sa Coron, Palawan. Ito'y matapos madiskubre ang 41 pang mga sunog na bangkay nitong Sabado. Sinabi ni Philippine Coast Guard spokesperson Commodore Noemi Cayabyab, dadalhin ang mga bangkay sa Borac Port sa Coron para iproseso. Una na rin kinumpirma ng PCG ang pagkamatay ng 5 pa na na-recover kaagad ang mga katawan. Dahil dito, umaabot na sa 76 ang kabuang bilang ng mga namatay, habang 30 pasahero kabilang ang 2 Chilean nationals at 13 crew ang nailigtas. Habang may ilan pang nawawala, patuloy namang umaasa ang ilang kaanak na buhay pa rin matatagpuan ang kanilang mahal sa buhay. Kabilang dito si Annalyn Magbanwa na naghahanap sa asawang si Marlon na pauwi na sana sa Coron matapos bisitahin ang anak sa Cavite.
2: Nag-update ako sa kanya kung saan na kayo banda kasi hapon na. Sabi ko rin ba't ang tagal lang sasakyan nyo. Next week ko kasi 2 to 3 nasa ano na sila. Nasa pier ng Coron. Sabi niya dito pa kami sa ano. Sa bandang Tara. Yun lang last message niya sa akin. Sana po hindi siya kasama dyan sa mga bangkay na hinantay namin na maibaba dyan sa barko. Sana po buhay siya, napadpad lang sa ibang isla.
1: Sa kaugnay na balita, isa sa ilalim sa DNA testing ang mga na-recover na bangkay sa MV June Astor para sa pagkakakilanlan. Sinabi ni Kim Ablanya, spokesperson ng Coron LGU, sa Borac Port ipoproseso ng PNP SOCO ang pagkuha ng posibleng pagkakakilanlan sa mga natagpuang bangkay. Inabisuhan na rin anya ang mga nag-aabang na kaanak para ipaalam ang magiging proseso.
3: Kung alam man po ang mga na-document ko ng mga pagkakakilanlan ng mga authorities natin dito, kasama na po ang kanilang mga DNA lab test result, ay ipapadala po doon sa munisipyo. Real time pong ibabato sa munisipyo kung saan mayroon naman po kaming holding area kung saan pwede pong i-view ng mga kamag-anak yung mga documented identifications. And once po na ma-confirm ng mga kamag-anak na yun ay kanilang kaanak po or kapamilya, ang mga kaanak po na yun ay kukunan po ng DNA sample din para naman po i-match sa recorded identification po.
1: Inihahanda naman ng lokal na pamahalaan ang mass grave para sa mga bangkay na hindi makikilala. Pinalawak na rin ang paghahanap hanggang San Jose Occidental, Mindoro dahil posibleng napadpad doon ang mga nawawala pang mga sakay ng barko. Patuloy namang inaalam ng kumpanyang Atienza Shipping ang sanhi ng sunog sa barko. Sinabi sa DZMM ng legal counsel nitong si Richard De Los Reyes, tinitignan na kung may online backup ang mga kuha ng CCTV sa barko na posibleng makatulong sa pagtukoy sa pinagmula ng sunog. Nanindigan din ang abogado na nainspeksyon ang barko at kumpleto rin ang mga dokumento bago naglayag.
4: I'm sure na this vessel has CCTV installed in it. Pero kung ito yung physical copy lang din within the vessel, medyo mahirapan tayo kasi totally burned down na yun. Pero we're trying our best to secure one kung meron man para po magkaroon tayo ng linaw.
0: Iniimbestigahan na ng Philippine Coast Guard ang posibleng kapabayaan ng kapitan at mga crew ng nasunog na barkong MV June Astor sa Coron, Palawan. Sinabi ni PCG spokesperson Commodore Noemi Cayabyab na nagsimula ang sunog sa cargo hold at kumalat sa barko sa loob lamang ng ilang segundo. Kwento ng mga nakaligtas, nang may marinig silang malakas na pagsabog, may lumabas ding usok at apoy at mabilis na kumalat kaya wala na anyang pagkakataon para kumuha ng life jacket. Inaalam na rin ng PCG ang pananagutan ng kapitan, mga crew at shipping company at kung kabilang sa mga nakaligtas ang kapitan ng barko.
1: Sa iba pang balita, patay ang 70-anyos na babaeng pasahero ng jeep habang sugatan ang walupa sa karambola ng 11 sasakyan sa Espanya Boulevard sa Maynila noong Biyernes. Sinasabing nawala ng preno ang bus kaya inararo ang mga sasakyan. Dinala sa ospital ang mga biktima habang nahaharap sa kasong reckless imprudence resulting in homicide, multiple physical injuries and damage to property ang bus driver.
0: Patay rin ang 60-anyos na babae habang walo ang sugatan sa tumagilid na pampasaherong jeep sa Rizal Avenue sa Santa Cruz, Maynila kahapon. Sinasabing nawalan ng preno ang jeep kaya nawalan ng kontrol ang driver at ibinangga na lang sa poste. Sa lakas ng pagkakabangga, tumagilid ang jeep kaya kinailangan dalhin sa ospital ang mga biktima. Nakakulong na ang driver.
1: Sa oras na 7:09, timbog sa operasyon ang suspek at kanyang dalawang kasabwat sa pagnanakaw sa evacuation center sa Barangay Addition Hills sa Mandaluyong City. Alauna ng madaling araw noong Biyernes nang ikuti ng suspek ang lugar at tangayin ang laptop, speaker, microphone, wireless mouse, tripod at first aid kit na nagkakahalaga ng 35,000 pesos. Nabawi sa suspek at dalawa pa niyang kasabwat ang mga gamit na tinangkang ibenta. Nakakulong na mga suspek na mahaharap sa reklamong robbery.
0: Samantala, all systems go na para sa kauna-unahang barm parliamentary elections bukas. Sinabi sa DZMM ni COMELEC spokesperson Attorney John Rex Laudianco na alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi ang botohan, pero may early voting simula alas 5 ng umaga para sa mga senior citizen, PWD at mga buntis. Target din ng COMELEC na simulan ang pagbibilang ng balota alas 7 ng gabi sa Lunes. Sa datos ng COMELEC, mahigit 2.3 million ang rehistradong botante sa Bangsamoro Region. Sa higit 5,000 clustered precincts, mahigit 140,000 ang rehistradong botante sa Cotabato, habang 62,000 naman ang botante sa Sultan Kudarat. Manunungkulan ang mga mananalong kandidato mula October 30, 2026 hanggang June 30, 2031 at ang susunod na halalan sa BARM ay itinakda naman sa Mayo 30, 31.
4: 100% ready na po at tayo po'y nananalangin. Sana manatiling maganda ang panahon dahil napakainit po dito. Sana tuloy-tuloy lang nang maayos po ang ating halalan sa September 14.
1: Sinasabing malaki ang kumpiyansa sa kredibilidad ng magiging resulta ng parliamentary election sa BARM. Ito'y matapos makumpleto ang final testing and sealing ng mga vote counting machine kahapon. Sinabi ni COMELEC Chairman George Irwin Garcia na lahat ng VCM na gagamitin sa BARM ay sumalang sa final testing and sealing para matukoy kung may mga technical issue na dapat tugunan bago ang halalan. Tiniyak din ni Garcia na mas mabilis na ang transmisyon ng resulta ng halalan ngayon kahit pa sa pinakamalalayong probinsya ng Bangsamoro Region. Pero sadyang hindi isinama sa final testing and sealing ang proseso ng transmisyon ng boto.
5: Wala pang transmission. Ayaw po natin mag-transmit sapagkat alam niyo po kasi, yung mga server, once na nag-transmit ka na, andun na po kasi yung results. Baka sabihin na may laman na final testing and sealing lang ng mismong makina.
1: Sinabi naman sa DZMM ni Attorney Ona Caritos, Executive Director ng Legal Network for Truthful Elections o LENTE, na isang linggo bago maghalalan ay wala silang natatanggap na report ng vote buying, bagamat may ilang nagsasabing posible itong mangyari sa mismong araw ng eleksyon. Handang-handa na rin anyang bumoto ang mga taga-bar matapos na ilang ulit masuspinde ang halalan.
6: Excited na ba at gusto ng mga taong bumoto? Oo. Gusto ng mga taong bumoto kasi alam nila na napaka-importante na magkaroon na ng first elected Bangsamoro Parliament. Hayaan nilang worth the wait yung 4 taon na pag-iintay na ating mga Bangsamoro voters.
0: Sa ibang balita, posible umanong may kinalaman sa malawakang pagbaha sa Dinalupihan, Bataan noong Agosto ang pagguho ng bulkan sa Zambales. Balita mula sa Bataan, hatid ni Kuyang Rod Izon. Rod, good morning.
7: Good morning. Tinitingnan ng sanhi na malawakang plus blood sa Dinalupihan, Bataan ang malakihang pagbuho sa Mount Balikabok sa Subic, Zambales. Ayon sa UP Project NOAA at MGB Central Luzon, milyong-milyong cubic meters ng lupa, putik, graba at bato ang rumagasa sa drainage at river system patungo sa downstream communities. Sa updated report ng UP Resilience Institute of Ata NOAA Center, hindi ordinaryong landslide ang nangyari kundi isang rainfall-triggered rockslide debris, avalanche debris flow flood cascade. Bago ang pagguho noong Agosto 30, umabot sa 2,210 millimeters ang naitalang ulan sa Abukay Pagasa Station noong Agosto, mahigit 10 beses ng nakaraang taon. Patuloy namang inaalam ang posibleng panganib sa ilang barangay sa Bayran de Dalupihan at Hermosa. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Eason, DZMM.
0: Maraming salamat, Rod Eason.
1: Isang buwan nang lubog sa baha ang lahat ng 25 barangay sa Makabebe, Pampanga, bunsod na matinding ulang dala ng habagat. Sinabi sa DZMM ni Makabebe MDRRMO Head Jomel Cruz na aabot sa 4 na talampakan ang taas ng tubig sa mga mababang barangay. Pero malaki na anyang ibinaba nito nitong mga nakalipas na 2 araw. Patuloy naman ang libreng sakay ng lokal na pamahalaan hanggang alas 11 ng gabi habang nasa 3rd bugso na ang pamamahagi ng doxycycline sa mga residenteng lumusong sa baha.
8: We are already 4 weeks no sa baha po. No? Up to now po, 25 barangays pa rin po or 100% of our barangays ng Makabebe ay baha pa rin, including yung Town Plaza. Ang mensahe ko naman po at gumanda na po ang panahon at makabalik na po tayo sa normal or at least near normal na situation. No? Kapag po kasi nawala na yung baha sa plaza, malaking ginhawa po sa lahat yon.
9: Panahon! Panahon! Patrol!
0: Posibleng maging maaliwalas ang panahon sa malaking bahagi ng bansa ngayong araw. Ayon sa PAGASA, bagamat naging bagyo na ang LPA sa labas ng Philippine Area of Responsibility, hindi ito makaaapekto sa bansa dahil nasa labas na rin ito ng Tropical Cyclone Information Domain. Patuloy rin itong hinahatak palayo ang habagat at patuloy na humihina. Samantala, easterlies o hangin galing Pasipiko naman ang posibleng makaapekto sa extreme northern Luzon.
1: Sa iba pang mga balita, sinita ng lokal na pamahalaan ng Tinglayan ang pagpapatatu ng turista ng pribadong bahagi ng katawan sa tanyag na mambabatok na si Apo Wang Od. Balita mula sa Kalinga, hatid ni Cesar Galassi.
10: Nanawagan ang lokal na pamahalaan ng Tinglayan sa mga turista, content creator at iba pang bisita na igalang ang tradisyonal na tattooing na tinatawag na batok at huwag ituring lamang na atraksyong panturista o katuwaan. Kasunod dito ng pag-viral ng video kung saan makikitang sinasabing tinatatuan ni Apo Wang Od ang pribadong bahagi ng turistang foreigner. Ayon sa LGU, ang batok ay isang buhay na tradisyon ng mga Kalinga na sumasalamin sa kanilang pagkakakilanlan, simbolismo, kaalaman at pamana na naipasa sa iba't ibang henerasyon ng mga mambabatok o tradisyonal na tattoo practitioner. Iginiit ng LGU na iginagalang nito ang personal na desisyon ni Wang Od bilang mambabatok pero hindi nangangahulugang naaangkop ang lahat ng hinihiling ng isang bisita dahil lang pumayag dito ang isang cultural practitioner. Hinimok ng LGU ang mga turista, content creator, tour operator at iba pang stakeholder na magkaroon ng cultural sensitivity, igalang ang mga nakatatanda at cultural practitioner at unawain ang kahulugan at kahalagahan ng mga tradisyong kanilang nasasaksihan. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Cesar Galassi.
1: Maraming salamat, Cesar Galassi.
0: Sa ibang balita, bumuo na ng grupo ng mga espesyalista ang UP Philippine General Hospital para sa medical examinations kay dating Speaker Martin Romualdez. Kasunod ito ng paglipat kay Romualdez sa PGH mula sa Cardinal Santos Hospital Sabado ng umaga sa utos ng Sandigan Bayan. Aalamin sa independent medical examinations ni Romualdez kung dapat pa siyang manatili sa ospital o kung pwede nang ilipat sa New Quezon City Jail sa Payatas, Quezon City. Naharap si Romualdez sa kasong plunder kaugnay ng sinasabing higit 7 bilyong pisong kickback scheme sa flood control project kasama ang dating kongresista at puganteng si Zal Dico at dalawa pa. Magsusumite rin ang PGH ng medical report sa Sandigan Bayan mamayang hapon. Sa medical abstract ng mga doktor ni Romualdez sa Cardinal Santos Medical Center, kabilang sa iniinda niya ay alta presyon, diabetes, at cerebrovascular ischemic disease. Una nang sinabi ng abogado ni Romualdez na si Attorney Ade Fajardo na pinangangambahan nila ang risk sa paglipat sa kongresista sa ibang ospital. Bukas, ipagpapatuloy ng Sandigan Bayan 3rd Division ang pagdinig sa motion ni Romualdez na payagang manatili sa ospital.
1: Ilalatag na ng prosekusyon ang mga hindi pa naisa sa publiko ng tax at bank records ni Vice President Sara Duterte at asawa nitong si Attorney Man Scarpio sa pagpapatuloy ng impeachment trial bukas. Tatlong testigo rin ang ihaharap ng prosecution para sa Article 2 o aligasyon ng unexplained wealth. Kabilang si retired Justice Amparo Cabotahitang, dating presiding justice ng Sandigan Bayan, Attorney Karen Batu, officer in charge ng Office of the Ombudsman Records Division, at Securities and Exchange Commission Director Attorney Gerardo Del Rosario. Sinabi ni House Prosecutor Terry Redon na pinag-iisipan ding ipatawag bilang hostile witness sa Article 2 si Man Scarpio.
11: Very relevant po yung asawa po ng pangalang pangulo dahil siyempre basically kung ano po yung pag-aari ni Attorney Carpio ay pag-aari din po na atin po ng pangalawang pangulo asking him to be a hostile witness for the prosecution today remains on the table.
0: Naniniwala ang constitutional expert na si Attorney Howard Calieja na hindi nakasaad sa konstitusyon ng isang fixed number kung ilang boto ang kailangan para mahatulan sa impeachment trial si Vice President Sara Duterte. Kasunod ito ng pagkwestiyon ng ilang senator judges kung dapat bang manatiling 16 votes ang kailangang boto para makonvict ang pangalawang pangulo at kung papayagan bang makaboto ang mga senador na hindi nakadadalo sa mga pagdinig. Ayon kay Attorney Calieja, hindi nakapako sa 16 ang botohan.
12: It's a moving number kasi nga as I said, hindi naman nilagay ng Constitution 16, hindi rin nilagay ng Constitution 24 because it admits to the moving number of members of the Senate.
0: Sa Miyerkules, September 16, inimbitahan ng impeachment court ang apat na Amici Curie o Friends of the Court na sina dating Chief Justices Artemio Panganiban, Renato Puno at Hilario Davide Jr. at retired Associate Justice Adolfo Azcuna para magbigay ng kanilang payo kaugnay ng voting threshold. Sa September 23 naman, inaasahang magdedesisyon ng impeachment court sa issue ng voting threshold matapos ilatag ng depensa at prosekusyon ang kanilang mga posisyon.
1: Ngayong araw, inaasahang magaganap ang bilateral meeting ni Pangulong Marcos Jr. at Indian Prime Minister Narendra Modi, gayon din ang Open Summit ng BRICS. Matatanda ang sinabi ng Pangulo na nais niyang talakayin sa summit ang mga isyung mahalaga sa ASEAN, kabilang ang mapayapang pagresolba ng sigalot sa international law. Kahapon, sunod-sunod ang mga dinaluhang pulong ng Pangulo kasama ang mga leader ng sektor ng pagninegosyo sa India at mga stakeholders. Nakaroon din ang pulong kaugnay sa disaster infrastructure, railway technology at space research.
13: We will call for fairer global governance, stronger disaster preparedness and the responsible use of new technologies, climate action and the peaceful settlement of disputes under international law.
0: Samantala, matatapos na po ngayong linggo ang tatlong araw na 2026 bar examinations. Alamin natin ang sitwasyon sa University of Santo Tomas sa Maynila mula kay Radyo Patrol Kelly Cordero. Kelly? Intayin po natin, balikan po natin. Kelly?
14: Victoria Christian, sikat ng araw na ng bar examination ngayong 2026 dito sa USC sa Maynila na nanatiling maayos at mas...
0: Balikan po natin ang ulat ni Kelly Cordero mamaya. Abangan! Pasay City General Hospital nag-abiso sa publikong puno na ang kanilang emergency room.
1: At Vice Ganda, Vini, Mika at Maloy level up ang performance sa pagbubukas ng UAAP Season 89. Yan na di pa ba mga balita sa pagbabalik ng Radyo Patrol. Balita alas 7, weekend!
9: Radyo Patrol Balita alas 7 Weekend. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
15: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
16: Tuloy lang sa activities on the go.
15: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
17: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
15: Let's go!
16: Make your move, baby.
17: Arthrosin, get going!
18: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosin! Mabibili ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balitang at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
19: Mani ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso? Ito na! May money ka sa DZMM Radyo Patrol sa 630. Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradyo Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM!
20: Money, money, money! Money, money, money! Money, money, money!
21: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-budget para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radyo Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
9: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM Radyo Patrol Balita alas 7 Weekend.
0: Nagbabalik po ang Radyo Patrol Balita alas 7 Weekend at balikan po natin ang report ni Radyo Patrol Kelly Cordero tungkol sa huling araw ng bar exams. Kelly?
14: Victoria, sa ikatlong araw na ng bar examinations ng 2026 dito sa UST sa Maynila, nananatiling maayos at mas tahimik ang sitwasyon ngayon dito sa labas sa may Espanya. Kukunti lang ang mga nakabang ngayon dito na mga kaibigan na taga-suporta sa 7 a.m. kumpara noong pangalawang araw at unang araw ng exam. May mga presensya pa rin ng pulis at mga tauhan ng MMDA dito sa labas para sa seguridad at sa paligid at sa pagmamando rin ng traffic. Sa huling araw ng exam, tinanggal na rin ng mga pulis ang mga nakapaskil na tarpaulin kung saan nakasulat ang mga paalala para sa bar exam. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
0: Maraming salamat, Kelly Cordero.
1: Nag-abiso sa publiko ang Pasay City General Hospital na punuan na o nasa full capacity na ang kanilang emergency room. Sa public advisory ng ospital, sinabi nitong para sa non-urgent at non-emergency cases, maaaring magpakonsulta sa mga health center mula Lunes hanggang Biyernes. Habang magtungo naman sa mga katabing ospital para mabigyan ng kinakailangang serbisyong medikal.

0: Sa sports, buhay pa ang pag-asa ng Gilas Pilipinas sa 20th Asian Games sa Japan matapos tambakan ng Kazakhstan sa score na 109-78. Nanguna sa unang panalo ng koponan sa Group C sina Jerick Ahanmisi at Robert Bolick na nagpakawala ng 22 at 20 points. Susunod na makakaharap ng Gilas sa torneo bukas ang China na unang tinambakan ng Bahrain sa score na 105-59.
1: Automatic na akong gumagano pag naririnig ko itong tugtog na ito. Yung wala akong...
0: Pampagising na lang.
1: Kahit nakabuton
0: sa akin talaga.
1: Naging makulay po ang pagbubukas ng UAAP Season 89 dahil sa Ancaboga Bowl opening performance. Wow. Nina Vice Ganda, Bini Mika at Maloy kahapon sa Pasay City, inspired ang performance sa Super Bowl kung saan nagtanghal si Vice kasama ang dalawang Bini members sa saliw ng kantang Level Up. Bukod sa tatlo, nag-perform din sina Glock 9, Darren Espanto, Maki, Kyle Echari at ang It's Showtime girl group na Baby Dolls. Samantala, isinilang na ng American singer na si Lady Gaga ang kanyang unang anak na si fiancé na si Michael Polanski. Sa ngayon, wala pang inilalabas na detalye kaugnay sa panganganak ng singer. 2024 na ma-engage ang dalawa.
0: Congratulations!
1: Congratulations!
0: Text ko nga sa Lady Gaga mamaya.
1: Oo, close naman kayo. Ganun kayo.
0: Congrats!
1: At congrats din po, nagsimula na ang Season 89 ng UAAP. Paano kaya ang magiging performance ng Ateneo? Diyan.
0: Oo, kaabang-abang, di ba? Dahil po sa mga news sa Ateneo recently.
1: Yes.
0: Abangan din natin ang kanilang performance.
1: At yan po ang kabuuan ng mga balitang itinampok sa Radyo Patrol Balita alas 7 Weekend. Ako po si Victoria Tula.
0: Ako naman po si Christian Yosores.
1: Ang lalim ng buntuhin.
0: Magbabalik pa ang
1: Anong Ganap?
2: Radyo Patrol Balita alas 7 Weekend. Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan.
3: The morning news team you can trust for the news that really matter.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM. Radio Patrol 630 at DZMM Tele Radio.
5: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin El Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
6: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
7: Ako to, si Chang Ami.
6: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
4: Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
8: Huwag magpahuli sa balita. Laging alamin kung anong ganap.
4: Anong ganap?
8: Sila Christian Yosores at Victoria Tulad.

0: galit na.
1: Good morning! Hirap na hindi na makahinga. Good morning po mga kapamilya at mga kaservisya. It's 7:33 at ang ganda po ng sikat ng araw sa labas. Dito po sa May Mother Ignacia, sana po sa inyong mga lugar ay gumanda na rin po ang lagay ng panahon.
0: Yes!
1: Bati lang natin mabilis partner itong mga nasa YouTube. Kasama na po dyan si Sir Eliazar Isidro. May komento siya tungkol sa voting threshold. Mm-hmm. Sabi niya, doon sa impeachment trial, 16 votes, kung 24 pa yung mga senator judges. Si Bato hindi nakapanumpa, out na siya. Dalawa ang nakakulong, 21 na lang sila. Mm-hmm. Diba? May mga math-math po tayo
0: moving, ginagawa. Moving yung nabilang po na yan ng, ano, ng threshold sa Senado.
1: Mm-hmm.
0: Happy birthday naman po kay Ate Jocelyn Octavo at Lance Hilario. Pagbati po mula kay Rodel Thelma Hennessy Hilario. Pinapabati po dyan sa Cavite. Happy birthday po sa
1: happy
0: inyo.
1: Happy birthday. At hello po sa aking friend na si June Reguna na lagi pong nanonood sa Anong Ganap. Thank you, friend. At kay Sir Zosimo Gasmin at kay Sir JB Valdez, nandyan din po.
0: Yes. Professor Gabby Lopez, magandang umaga rin po sa inyo. Si Ma'am Non Damian, magandang araw din po. Good morning din po kay Mama Lina Ho at kay Dr. Alex Tinsua ng Pateros. Good morning, Ma'am Maria Dulce Orati. Happy Sunday. At si Dr. Erwin Noche. Happy Sunday din po sa inyo.
1: Happy
0: good
1: Sunday.
0: Morning.
1: At ayan nga po, bumabati si June Regunan, ang Rated J official, nandyan po sa ating Facebook at sa ating YouTube Live. Thank you po. At babatiin ko po ulit ang mga taga-Osaa. Lagi pong nanonood. Sumusubaybay din po sa atin ang ating pong mga kasama dyan po sa Senado.
0: Sino yung mga taga-Senado na nandun sa entrance? Ng mismong Senate sa baba. Kasi nung one time na nandyan ako sa Senado, binati nila ako.
1: Yung mga sa ayon.
0: Good morning po sa mga taga-Osaa. Sana po masarap ang almusal ninyo.
1: Good morning po. Hintayin ka nilang makabalik, partner. Good morning.
0: Tsaka, nandyan naman ako pag-hearing.
1: Ando ka naman every hearing, every trial.
0: Nandyan naman ako si Atty. Gular.
1: Nakaupo ka dun sa defense team, si Atty. Gular.
0: Mabilis na pagbati lang po din po sa mga taga-Imus Cavite, sa aking mga magulang Vilma at Junior Sores, nanonood daw sila. Happy Sunday po dyan sa Imus.
1: Good morning po. At partner, ngayon sa puntong ito, pag-usapan naman natin yung improvement natin sa ating scores dito sa PISA. So ano ba itong PISA? Gano'n ba ito kahalaga? At may mga nagsasabi na oo, nag-improve tayo, pero marami pa rin problema. Below global average pa rin ang ating performance. At kaugnay niyan ay makakasama po natin ang masipag, very efficient, very eloquent, di ba ang dami?
0: Build up
1: Executive Director ng 2nd Congressional Commission on Education o EDCOM 2, si Dr. Carol Markey. Good morning po, Dr. Carol. Victoria po at Christian.
0: Good morning, sir.
2: Yeah, and Christian, tsaka good morning din sa mga taga-usaan na kasama natin araw-araw. Salamat at sa pagbabantay sa aming lahat to so that we are all safe, at sa pagtulong sa atin sa education issues. Also, Victoria, we know that you've been super overseeing and looking at the education issues for a while, no? So salamat sa pagtutok.
1: Thank you, sir. Kasi si ang office ng EDCOM 2 ay nandoon din.
0: Ah, sa Senate.
1: Okay.
2: So sama-sama tayo araw-araw.
1: Correct. Binabantayan din sila ng OSAA. So, Dr. Carol, ito nga pong PISA, ano? Can you explain to us lang po? Palagi natin narinig itong PISA. Hmm. Ano po ba ito? At bakit mahalaga nakasali ang Pilipinas dito?
2: Oo, ito yung international assessment na tinitik ng ating grade 10 students. So, voluntary yung participation. So, nung nag-start tayo ng 2019, ang nag-participate dito mga 70 countries. Ngayon, nasa 91 countries yung nag-participate in the last assessment. Mahalaga ito kasi sa totoo lang, no, ito yung dahilan kung bakit nabuo yung EDCOM nung 2023. Kasi nung lumabas tayo sa unang performance sa PISA, na tayo yung pinaka-bottom, as in nasa talampakan tayo ng lahat ng participating countries noong una tayong sumali noong 2019, yun yung nagbunsod na naku, kailangan dating ayusin tong education natin kasi mukhang may crisis tayo, at talagang yung mga bata sa grade 10, yung datos is showing us that they are hardly learning. So sa atin, napakahalaga nito kasi we are able to see how we are doing compared to other countries. Pero just to clarify, na hindi lang naman ito yung batayan natin. Marami tayong iba't ibang assessment tulad ng literacy at numeracy na sinusubaybayan din taon-taon.
1: Nakakalungkot ano, sir, from talampakan. Nagsimula tayo sa talampakan.
2: Oo. Ano yun? Started from the bottom, now we're here.
1: Nice. Pero yung now we're here, sir, gaano kataas ba ang in-improve natin? At talaga bang it's a reason for celebration?
2: alam niyo, lagi naman namin sinasabi, hindi natin kayang solusyonan yung problema natin sa education overnight kasi naipon pa ng 3 dekada, baka higit pa. So sa amin, any reason to celebrate and siguro just acknowledge the wins that we have as a country, kailangan natin i-maximize kasi kailangan natin to para tumibay pa yung loob natin sa mga pangailangang reforma. Nakalagay sa datos ng PISA na dati po 30% ng mga 20% lang yung kabataan umaabot ng level 2 proficiency natin pagdating sa science and reading, ngayon nasa 30% na. So kung dati 2 out of 10 students, ngayon 3 out of 10 students. Pero intindihin natin, no, yung additional na 10 percentage points na ganyan, malaki yan kasi 2 million yung bata natin for each grade level. So ibig sabihin, maraming kahabol ng mga bata para makamit yung mga level 2 proficiency na hinahangad natin at the very least pagdating sa PISA. So nakakausad na tayo, nakikita na natin na may epekto yung reforma, pero tulad ng sinasabi namin lagi, malayo pa rin po, at kaya kailangan tuloy-tuloy yung reform.
1: At backgrounder lang din po para sa ating mga kapamilya, so yung score po natin sa science ay 373, ang score sa mathematics ay 371, at ang reading ay 367, na ang improvement niyan 16 to 20 points in each category, tama po?
2: And sinabi ng OECD sa launch, no, na kung saan naiiyak kaming lahat nung sinabi to ng OECD nga nung nag-launch doon, na we are the best improved country when it comes to reading. The largest improvement that they have seen is in the Philippines. And yung improvement natin katumbas ng 2 years na pag-aaral. And so, malaking tagumpay ito para sa atin. Pero as you said, malayo pa rin. Kasi yung OECD average nasa 482, 463. So dapat nandoon tayo, no? So mga 100 points pa ang ating hahabulin or gustong makamit para maging karanggo or katumbas yung pag-aaral at edukasyon natin sa nakukuha ng ibang bata sa ibang bansa.
0: Pero sir, itong magandang development po, yung pag-angat po ng ranking natin, what does it mean for the education system sa mga estudyante po mismo na subject din naman po nitong ranking natin?
2: Oo, so siguro ang masasabi nito sa atin ay bumubuti na yung kalidad ng edukasyon na naibibigay natin. Nagkaroon tayo ng decongestion ng curriculum sa K-10 through Matatag. So ibig sabihin, umaayos na yung focus ng curriculum natin. Susunod siguro doon talagang yung aral program na remediation, nakakatulong. Kasi yung mga bata na nag-go through nito sa loob ng 3 taon na ang nakalilipas, ibig sabihin nakakaangat ito sa performance ng ating mga kabataan. So these are good steps. Hindi pa perpekto, pero magandang simula. So yung tutoring, yung decongestion ng curriculum, yung pagtutok ni Secretary Angara sa digital literacy, working with Khan Academy and other partners, talagang ito yung mga components na nakikita natin. Meron ng dent pagdating sa pag-i-improve ng education, pero simula pa lang to. Yun yung lagi namin sinasabi. Imagine pa natin pag na-decongest natin ang classrooms lahat, pag na-deliver lahat ng textbooks on time, mas iba pa at mas malaki pa ang improvement na sigurado makikita natin pag lahat ng reform ang pinaglaban natin in the last 3 years, unti-unti maging katotohanan na.
0: Opo. Meron po bang detalye, sir, yung specifics lang kung ano yung nakita doon sa rankings kung bakit nagkaroon ng improvement sa mathematics, sa science, sa reading? Ano po yung mga nakitang points na ito nga ay talagang basis at proof na talagang may improvement doon sa mga categories na yun?
2: Inaaral pa natin yung datos kasi hindi pa released yung granular data at yun yung magiging basehan natin, na kasi ang tanong din namin, anong regions yung nagdala ng improvements?
0: Yes.
2: Or urban or rural schools, yung mga congested schools ba, or yung siksikan masyado nag-improve din ba, or ang nagdala dito yung mga hindi masyadong siksikan? So ito yung mga aaralin pa natin pag lumabas na yung datos mula sa OECD para talagang madetalye natin, kasi sabi nga ni Senator Wynn, ito yung gagawin nating basehan pagdating sa ngayong budget season, ano yung mga ipaprioritize din natin pagdating sa mga grade 10 junior high school na kailangang mga tulong at reforma. So ito, bubusisiin pa natin, pero nakikita natin kasi standard deviation yung improvements, so statistically significant. So talagang may pagbubuti, pero ang nakita natin sa datos, mas mas nag-benefit or mas nagdala yung top 25% ng ating mga estudyante pagdating sa household income, pero yung mga nasa bottom 25% may hahabulin pa din. And so it tells us na may mga schools talaga na disadvantage na kailangan iba yung tutok, iba yung intervention na ibigay. So ito yung mga unang insights na kailangan nating pagtuunan ng pansin.
0: Opo, kasi baka at least kahit paano kung may information po sa mga datos na yun, makita natin kung paano pa i-improve yung reading, mathematics, and science. Hindi na lamang sa pag-achieve ng mas higher score sa PISA, pero yung talagang full development at improvement ng mga kabataan.
2: Exactly, exactly. Pero sa atin din naman, meron din tayong sariling assessment to. So, may rapid math assessment na ginagawa para sa lahat ng bata mula grades 1 hanggang grade 10. Meron din tayong literacy assessment na ginawa nung June sa lahat ng bata mula grade 1 to grade 10. So, actually, alam din naman natin to. Alam natin yung mga regions na kailangan ng extra tutok. Bahagi na dyan ang Barm, bahagi na dyan ang Sarangani, bahagi na dyan ang Camarines Sur, bahagi na dyan ang Cebu. So ito yung mga tututukan nating mga lugar, kasi kitan din naman natin, hindi naman tayo dependent fully sa PISA, meron din tayong sariling datos kung saan nakatutok yan. Kaya nga ang sinasabi natin, kailangan natin na tumutok sa literacy ng mga high school students, kasi yan yung mga edad na naghahabol yan pagdating sa literacy, because sila yung pandemic nasa grades 1 to 3. Pero kailangan din nating tutukan na dapat wala ng grade 3 na tutungtong ng grade 4 na hindi nakapagbabasa, para hindi tayo forever naghahabol. Para minsan naman tayo na yung makaungos, tayo na yung mauna.
1: Nabanggit nyo nga po, sir, yung ilang mga lugar na kailangan pang tutukan, gaya ng Barm, Sarangani. Ano in particular yung intervention na kailangan para po sa kanila?
2: Alam mo yung nakita namin doon, kasi yung mga areas doon, either maraming last mile schools or maraming indigenous communities that speak the mother tongue. And so hirap na pasukin yung English and Filipino. Eh ang assessments natin, English at Filipino. Yung aral program tutorial requirements, English and Filipino. So kailangan natin na banggain yon, meaning tugunan yung pangailangan na ganun. So sinasabi namin, kung kailangan nating magdisenyo ng mga programa na tutok sa mga mother tongue based indigenous communities na kailangan ng extra support or extra materials, kailangan gawin yun. Ito rin yung mga areas na mataas ang stunting, no? So hindi talaga natin mahihiwala yung reading sa kung hindi sila nakakakuha ng tamang nutrition. So sinasabi namin, itong mga natitira na hirap pang magbasa, intensive na yung efforts. Hindi siya pwedeng one size fits all. So kailangan talaga bumabad tayo, magdisenyo, gumawa ng bagong materials para matulungan sila.
1: Pero siguro isang tanong din, Dr. Carol, is bakit hanggang ngayon ganito pa rin ang kalaki ang problema natin sa edukasyon? I mean, EDCON 2, relatively bata pa, pero we know these problems existed way back.
0: Long before.
1: At nag-usap na rin tayo before, sir, para doon sa doc, diba, na yung solusyon dapat kahapon pa. Pero bakit tayo umabot sa punto na sobrang dami na ng ating hinahabol, ganito kalaki yung problema sa education?
2: Oo, sabi ko nga, kung ang EDCOM ay isang bata, wala pa kami sa kinder, nasa early child, nasa daycare pa lang po kami, kasi 4 years old pa lang kami. Pero pinakamahalagang years of formation. Alam mo yung problemang hinaharap natin, kasi naipon ng matagal kasi may iba't ibang dahilan. Una, yung datos, hindi natin laging nakikita yung tamang datos. What are we saying? Yung sagaan ngayon, kasi di ba may budget deliberation, nung kinumpuni namin yung National Expenditure Program of the government, medyo nakakamangha yung ibang mga targets natin. Eh, kunyari sa National Nutrition Council, ang target nila ay 95% ng mga LGUs mag-meet ng Seal of Quality Nutrition. Pero actually, nakikita natin yung stunting rate paakyat ng paakyat. So, hindi tugma yung targets ng gobyerno sa mga kailangan talaga nating ayusin bilang isang bansa. At dahil doon, hindi nauunawaan at malinaw at hindi tayo accountable. Ano ba talaga yung intervention natin para malutas ang stunting? Ganito rin yung pag nakita natin sa DepEd na ang target ay at least nearly proficient. Ni hindi proficient, at least nearly. So tayo bilang isang bansa, hindi talaga natin alam ilan pa talaga yung proficient. Kasi nakikita nating datos, at least nearly. So kumbaga, gusto lang natin halos makapasa or pasang awa. Pero ilan talaga yung proficient na dapat goal natin bilang isang bansa? Blind tayong lahat for the last 10 years actually, hindi natin alam. So ngayon lang na lumalabas yung totoong datos, lumalabas yung totoong lalim ng resources at suporta na kailangan ng mga bata. So sa amin ang panawagan natin, ito mahalaga talaga. Mahalaga na maging public, maging accountable, maging transparent pagdating sa datos kung nasaan tayo bilang isang bansa. Kasi yun lang yung paraan na talagang masolusyonan natin ito. Nakita natin in the last 3 years, pag nakikita talaga natin yung problema, nauunawaan ng mga tao, hindi naman tayo nagsisisihan eh. nagtutulungan mm-hmm. tayo. So, mm-hmm. yung Congress gumalaw, nagpasa ng maraming batas, naglaan ng pinakamalaking budget sa edukasyon. Yung DepEd, gumawa ng mga programa para talaga matutukan yung problema. Maraming communities, universities, nagtutulungan, nagvo-volunteer sa mga communities. Let this be a uniting mechanism. Hindi yung itatago natin, tapos hindi na natin alam yung problema, tapos sasabog na lang lahat, learning crisis na pala. Mm-hmm.
0: Paano po natin ito masusustain, Sir Carol, moving forward? Especially na ito, recently, di ba, ang dami po mga suspension ng classes dahil po sa bagyo. Paano natin i-reconcile yung ganong realities doon din sa, of course, moving forward, paano natin sana na mapaangat at masustain po yung itong milestone natin na ito?
2: Alam niyo po, tuloy-tuloy naman yung reforma. Maraming batas na naipasa, i-implement ng maayos, basta may suporta at resources, gagalaw po yan. Pero ang mahalaga is tayo po. Kasi ngayon, alam na natin may krisis. Mahalaga po itong mga ginagawa, kunyari po ninyo, na nagtatanong, bakit tayo nagsususpend? May learning crisis na tayo at maaraw sa labas. Mahalaga na itatanong ito. Kasi dati, pag nagsususpend, hindi naman natin alam na may krisis, sasabihin natin, ay, kailangan kasi magsuspend. Ngayon, talagang mulat na tayo. May krisis tayong pinagdadaanan, hindi tayo pwede business as usual. Dapat lahat ng araw kung saan pwede matuto ang bata, sa grado yan. So, kailangan tayo po sa media, sa gobyerno, pagdating sa mga magulang, pati mga teachers, laging mapagmatsyag. Sa anumang bagay, lagi nating naaalala, may krisis tayo, kamusta ang pag-aaral ng mga bata. Kaya ito nga rin yung sana gawin ng mga magulang, kasi nakita natin sa PISA na yung bilang ng mga magulang na nangangamusta daw sa anak nila, bumaba in the last 3 years. So, siguro yung ating panawagan at we are echoing the call of Secretary Angara na yung mga magulang, mahalaga yung ginagampanan na role. Unang-una, kamustahin ang mga anak pagdating sa pag-aaral? Saang lessons ba sila nahihirapan? Ano ba yung hindi talaga nila magawa para mabigyan sila ng tulong? At ikalawa, bullying. Kasi nakita po natin, talagang yung bullying, maigting pa rin sa ating mga paaralan. And in the last 6 years, yung cyberbullying talagang umaakyat. So, mukhang kailangan yung mga magulang gabayan din ang kanilang mga anak kasi baka may pinagdadaanan or mayroong bullying na natatanggap para naman alam nila paano mag-process, paano tumugon ng tama at kung yung anak nila yung bully, pagsasabihan din sana. So talagang it takes a village kasi napakarami po talagang kailangan magtulungan para maayos natin ito.
1: At speaking of bullying, sir, sa segue ako mula doon sa PISA results to school violence, ang dami po nating nababalitaan ngayon na school shooting, mga nanaksak, different forms of violence. Ano po ang nakikitang pwedeng maging tugon o solusyon? Kahit hindi yung ultimate solution, yung ano man lang, mabawasan, magkaroon ng tamang intervention para dito sa mga kasong ito.
2: Siguro tatlong bagay. Yung una po ay si Senbam, as you would know, no, sa Senate. Malapit na po tayo sa school safety bill na umuusat na sa plenaryo ng Senado. Ikalawa po, yung Anti-Bullying Act na kailangan i-implement. Ang sagot po ni Secretary Angara sa House of Representatives last week ay nakapag-designate na raw lahat ng school ng Learning Formation Officer. Mahalaga po ito kasi ibig sabihin may touch point na. May magsisiguro na discipline is happening at ito ay isang bagay na napakahalaga sa pagtaas ng bullying cases. Kung ang lahat ng school may localized anti-bullying policy at meron na silang Learner Formation Officer, we will be able to address it quickly kasi dati po problema ito ng matagal na. Pero ikatlo talaga is prevention is better than cure. Mahalaga po talaga sa atin na may mga mangangamusta sa mga bata, magsisiguro na okay lang sila bago pa man may violence na mangyari or bago pa man may harm na makos either sa sarili ng bata or sa kanyang kapwa. So, siguro po ang pinakauna natin talaga, magulang, kaibigan, at class advisor. Kung yung tatlong yun lagi lang mangangamusta, pag may nakikita silang may kaibigan sila or may anak or may estudyante na biglang tumamatahimik, biglang may retaliation or may anger, siguro dapat kakamustahin natin. Siguro titingnan natin may kailangan ba siyang tulong, sino kaya yung makapagbibigay ng tulong kung kailangan ng eksperto. Kasi lahat naman tayo may kaibigan, may magulang at may class advisor bilang mga estudyante. Mm-hmm. Ito ay siguro isang low-hanging fruit para ma-prevent muna natin ito habang umaandar pa yung iba't ibang polisiya para talagang ma-address yung violence and yung bullying sa ating mga schools.
1: At isa doon sa mga umaandar na yan, sir, yung pag-hire doon sa school counselors na
2: school counselor
1: hopefully by this year meron?
2: Yes po, 10,000. Iniksian na ng DepEd to 30 days lang ang hiring process. So hopefully, within the month, makumpleto na yan. Pero ang ano nga po namin dyan, 10,000 out of 47,000 schools. So ibig sabihin, talagang malayo pa ang ating kakainin para makaabot sa 47,000. At ang naibigay lang ng DBM sa budget ng DepEd ngayon ay additional 1,800. So kulang po ito. So ang pinapaglaban po sana natin, sana madagdagan. Kasi 47,000 ang schools, 1:1 pa lang yan, hindi pa natin magawa ngayon, urgent ang violence at urgent ang bullying na kailangan maresolusyonan. So ipaglalaban din po natin yan sana ngayong budget season.
0: Meron po bang binabalangkas na mga rekomendasyon ang EDCOM 2 para po sa DepEd or sa mga relevant agencies po para ma-resolve po itong issue ng school violence? Bukod pa po doon sa mga narinig na nating suggestions mula sa mga official na tighten security, na program sa mga eskwelahan, any specific po or siguro pwede nating maasahan anytime soon,
1: agad
0: kung ito po ay fully marirealize din po ng mga ahensya?
2: Oo, so siguro hindi, kayong mga agad-agad kasi ginagawa na rin naman ngayon yung pag-engage ng mga barangay tanod, pag-engage ng mga magulang at mga peer counseling groups, yan ay mga mahalaga ng steps para magawa ito. We have also talked to CHED and to state universities and colleges na kung pwede bang lahat ng mga schools, ng mga universities natin na may programa sa psychology, guidance and counseling, pwede bang yung internship, yung extension program ng mga schools na yan, ituon natin sa DepEd schools para talaga makapagbigay ng immediate support sa ating mga schools habang inaayos natin yung sistema. Pero alam niyo po talaga, ang pinakamahalaga na pinaglalaban din natin dito at pinag-uusapan ay paano ba natin ma-identify ang risk before it escalates. Kasi yun yung pinakamahalaga talaga. We have seen in many countries that is the only way that we can actually make sure that this is addressed. So, dalawang bagay yan. Values education na kailangan paitingin yung formation activities sa schools at yung GMRC. At ikalawa dyan, yung dapat alam na natin kung ang isang bata may pinagdaanan, naghiwalay pala yung magulang, nawala ng trabaho yung magulang, may marami pala silang magkakapatid pero siya ang panganay sa ang gumagawa ng lahat ng trabaho. Dapat tayo bilang mga schools, kilala natin yung mga estudyante natin. And so dapat tayo pag-aralan, ano ba yung indicators na ibig sabihin nun pag meron na ng isang bata, may extra support, extra check-in na dapat gagawin natin. Kasi kalimitan, ito yung mga maraming dinadala, maraming pinagdadaanan, maraming bit-bit na kailangan magbigay din tayo ng support at tulong. So, these are things that needs to be set up if we really want to sustainably address our challenges when it comes to bullying and violence and also really school safety.
1: At nababanggit nyo nga rin po yung budget o final point po in this interview, sir. Yung proposed 2027 budget for the education sector is tama, 1.326 trillion. Pinakamalaki. Yes. Ang sa DepEd is 975.96 billion. Ano yung mga pinaka-importante po na maisulong in this budget para po makakita tayo ng immediate?
2: We were with DBM Secretary Kim last week. Sabi namin, alam niyo po, kahit maganda laging tingnan na highest percentage, hindi siya sapat.
1: Mm-mm.
2: Kasi po, dapat i-divide ito by the number of students na padagdag ng padagdag every year. Ibig sabihin, magkano ba ang investment natin sa bawat bata? So ito yung sabi namin, we need to compute ano ba talaga ang per capita investment. Kasi yun yung tamang batayan. Kasi kahit malaki yan, pero ang ibig sabihin pala niyan, sa isang taon, 2,000, sa susunod na taon, 1,500. Malaking agwat yun. Bumababa kahit akala natin lumalaki. So we need to look at student population. Pagdating po sa budget, ang talagang mahalaga is yung aral program. Sinabi po ng DepEd na nawalan ito ng pondo ngayong sa NEP, kailangan talaga ito kasi tuloy-tuloy pa tayo sa pag-remediate at pagsuporta sa mga bata. Siguro yung ikalawa is yung lahat ng efforts para ma-decongest ang mga schools, kabilang na dito ang construction ng classrooms, repair of classrooms, tsaka ngayon yung hopefully pumasa na yung expansion ng voucher program kasi nakita natin sa pag-aaral, 25% ng siksika ng mga public schools kayang matulungan na makahinga through the voucher program kasi they can go to a quality private school na malapit sa kanila. Tapos ikatlo siguro yung stunting, yung mga nutrition programs na kulang pa rin sa pondo, kailangan nating unahin talaga kasi ito yung paraan para makawala tayo mula dito sa learning crisis na ito na permanently, hindi yung catch up mode.
1: Sir Carol, thank you so much po. Nakandami po naming napulot from our interview. Maraming salamat po.
2: Thank you. See you sa Senate. Pero maraming salamat lagi sa pagtutok sa edukasyon. Sobrang halaga po nito at malaking tulong talaga sa work ng education reforms sa atin. Para talagang umangat na talaga tayo ng tuluyan. Thank you po.
0: Salamat,
1: lagi,
0: sir.
1: Lagi ka namin nakikita, sir, sa kapag session, katabi mo si Senator Bam. Hindi, katabi mo si Senator Bam. Tapos yung pinag-uusapan nga yung School Safety Act at yung iba't iba pang measures. Naku, thank you po sa inyong contribution.
2: Salamat, thank you, sir. Thank you. See you sa Monday. Salamat.
1: See you po sa Senate. Ito po si Dr. Carol Markey, Executive Director ng 2nd Congressional Commission on Education o EDCOM 2.
3: Anong ganap?
1: Nakakalungkot naman yun, no? Yung tinanggal yung budget sa
0: aral program.
1: Yun yung review mechanism, di ba?
0: Yun yung pang catch up doon sa mga batang nahihirapan makahabol doon sa mga subjects or kung saan sila mahina sa performance sa eskwelahan.
1: Oo, ikita naman natin na kailangan talaga ng tulong sa education sector lalo mga bata. So dapat sana, di ba, mas pagtuunan pa ng pansin lalo kung kailangan ng financial support. Mm-hmm. Partner, bago tayo magtapos, ako, hello lang po kay Miss Sara Los Angeles, kay Warbisda, kay Louis Basco, kay Kana Hista, kay Colleen Panulde, at kay Necro. Ilan lang po dyan sa mga kasama natin po dito sa YouTube.
0: Roel Frogoso, Manuel Reyes, si Mary Chukoy, si Kanahista, si Attorney Reginald Santos, Sir Eliazar Isidro, pati na rin si Beth Gray at si Jerry Garcia. Magandang umaga po sa inyo. Thank you.
1: Mm-mm. Si Manuel Reyes ang comment, ang dami niyong program na gustong i-implement pero kulang sa guidelines kaya sa mga nasa ilalim litong-lito. Sana nga po maibaba.
0: Which is kind of reality, realistic din, partner, kasi kapag nakakausap natin ng mga opisyal, laging ambitious ang plan. Ang daming plano, ang daming gustong ipasa mga panukalang batas. Nagkakatalo lang kasi talaga budget at implementation.
1: At information dissemination. Mm-hmm. Minsan. At sana with the help of EDCOM too, kasi di ba nga sinabi niya, 10 years, alam naman natin tong program, ng mga problems na to, pero recently lang na-address. It's nakakalungkot na reality. Pero let's hope, gaya nga po dito sa improvement natin sa PISA na tuloy-tuloy, masustain po ang ating small wins. At mga kapamilya, mga kasibisyo, maraming salamat po sa pagsama niyo po sa amin muli ngayong weekend. Ako po si Victoria Tulan.
0: Magandang umaga po sa mga Tagalipa, Batangas. Ako po si Christian Yosores.
1: Susunod na po ang Dekalibreng Balita kasama si Danny Buenafe. Bye!
0: Ingat po kapamilya. Happy Sunday!
1: Good luck!
4: Huwag magpahuli sa balita. Laging alamin kung anong ganap?
5: Anong ganap?
4: Walang lipatan para alam mo kung anong ganap?

espesyal ang inyong Sunday morning sa mga siksik, liglig at eksklusibong balita at impormasyon. Dekalibreng Balita. Dekalibreng Balita. Kasama ang programang hihimay, bubusisi at tatalakay sa mga isyong panlipunan at magbibigay linaw sa mga tanong ng bayan. Dekalibreng Balita. Kumpletos rekado sa mga good news. Bawal ang fake news. Ito ang Dekalibreng Balita sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Sabay ang napapanood sa mga DZMM Teleradio Digital Platform. Ihahatid ng inyong lingkod sa pagbabalita, Danny Buenafe. Dekalibreng Balita.

Magandang umaga sa ating mga televiewers, Luzon, Visayas at Mindanao. Nako, ha? Ilang araw na lang babago magpasko. Eh, nako, eh, today is ano, September 13, ha? 2026. At talaga naman, 103 days before Christmas. Kaya talagang ang iba natin mga kababayan, dahil gumaganda ng panahon, ha? Sabi nga ng pag-asa, for the next 3 or 4 days mukhang ganito, maaliwalas, ha? Sana maaraw, ganyan. Dahil lang problema ng Bulacan, Pampanga, Tarlac, pati ibang lugar pa, ha? Sa ating bansa, sa NCR, ay lubog pa rin sa baha, ha? Matagal humupa. So hopefully ay mag-improve ang ating weather. Anyway, isang mapagpalang linggo ng umaga mga kapamilya. Ako po si Danny Buenafe. Samahan niyo na naman sa programang hihimay sa mga balita, tatalakay sa mga isyong panlipunan, mga espesyal na balita, good news at mga success stories ng ating mga kababayan saan mang panig ng mundo. Dito lang siyempre sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta na pakikinggan sa 630 kHz sa AM bands at sabayang napapanood sa DZMM Teleradio. At sa DZMM Teleradio Digital Platforms, ito ang